0: lahat. Ako, Linggo na naman. Ha? Today is, ano ba ngayon? July 5, 2026. Alas 8 na naman ang umaga. Hanggang alas 9:30 tayo magkasama dito sa ating programang Aprubyan. Siyempre, mabuhay ang lahat ng uring manggagawa. Ako po si Danny Buenape. Basta usapang trabaho, Aprubyan. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta na pakikinggan sa 630 kHz sa AM band. At sabay ang napapanood sa DZMM Teleradio. Samahan niyo na naman kami sa isa na namang makahulugang edisyon ng programang katuwang ng bawat manggagawang Pilipino. Ito ang Aprubyan. Siyempre, approve sa mga balitang may kaugnayan sa labor and employment issues, at approve din sa mga inspiring at success stories ng ating mga kababayan saan mang panig ng mundo. Oh, congratulations pala diyan sa ating tennis star na si Alex Ayala. Nako, na medyo napuyat nga din ako. Pinanood ko hanggang sa mga interview niya. Nanalo ho siya 7-6-6-2 laban sa number 3 at defending champion diyan sa Wimbledon sa England, si Iga Świątek ng Poland. At susunod niyang makakalaban ay yung Italian player na si Paulini, number 17 sa ranking. So abangan natin yan dahil kauna-unahang Pilipina makarating sa round of 16. Okay, congratulations Alex Ayala. I-follow at i-like ang DZMM Teleradio Official Facebook page para updated sa pinakamainit na balita at ating pagtutulungan pag-usapan. Huwag ko kayong makalimot mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Agit 1.4 million na ho tayo, kapamilya, kaserbisyo. Kaya subscribe na para tuloy-tuloy sa ating live stream at updates. At kung gusto nyo magpadala na inyong reaksyon o mga mensahe na gusto nyo matalakay, pwede ho kayong mag-send dito sa ating Viber number. Pakinggan nyo, 0919-278-3000. Okay, at pwede rin ho sa ating mga social media accounts ng DZMM Teleradio at babasahin namin yan maya-maya lamang. Okay, ano ba ang ating mga pag-uusapan trabaho ngayong araw na to? Unang-una, syempre, hindi pa natin makita. Di ba yung lineup natin ngayon, pag-uusapan natin yung pagtataas dito sa minimum wage. Di ba na magiging 85 pesos na dalawang beses sa bibiyakin, no? Di ba? Una sa July 19, pangalawa sa January. Okay, punta muna tayo dahil merong namumurong bagyo na naman . Meron tayong update lang sa itong si Inday, si Bagyong Inday.
1: Panahon Patrol.
0: Okay, makakausap natin sa linya ng telepono para alamin natin kung anong pwedeng mangyari this week in terms of, kasi bukas impeachment trial na ho ni VP Sara, kung anong lagay ng panahon. Makakausap natin ang PAGASA weather forecaster na si Charmaine Varilla. Charmaine, good morning. Si Danny Buenafe sa Aprubyan.
2: Yes po, Sir Danny. Magandang umaga din po sa inyo, maging sa lahat ng ating mga tigapakinig. At naritong ulat sa lagay ng panahon. Easterlies ang siya nakaka-apekto ngayon dito sa may silangang bahagi ng Luzon at Visayas. Magdudulot nga yan ng magandang panahon, ngunit may chance pa rin ng mga pulong-pulong mga pag-ulan, lalong-lalo na sa hapon sa may Cagayan Valley, Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora, Quezon at Dinagat Island. Samantalang dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, iilan naman yung mga localized thunderstorms. At itong bagyo na binabantayan natin sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may international name na Super Typhoon Vavi ay huling namataan sa layang 2,700 kilometers silangan ng Eastern Visayas. At inaasahan na nga natin yung pagpasok nito sa loob ng PAR sa Miyerkules. At dahil po dyan, asahan natin na posible ang pagtaas ng wind signal as early as Martes ng gabi o Miyerkules ng umaga. Kaya tumutok po tayo sa PAGASA hinggil nga sa mga posibleng maging epekto nito dito sa ating bansa sa mga susunod na araw. At expect din po natin yung pagbabalik na ng ating southwest monsoon pagsapit ng Miyerkules na siyang magsisimula naman starting dito sa may southwestern part ng Mindanao at pagsapit ng Huwebes maaaring umabot na nga yan sa may kanlurang bahagi ng Central Luzon, malaking bahagi din ng Luzon at Visayas. Kaya or malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya patuloy po tayo na umantabay sa pag-asa maging sa magiging epekto ng ating hanging habagat. At yan po ating latest.
0: Charmaine, pwede, question lang, no? Bali, yung sinasabi mo, Tuesday night, bali, as far as Metro Manila is concerned, kasi nakasentro din yung maraming attention dito sa impeachment trial, bukas ang start nun, bukas ba, ano bang ina-expect natin, let's say, lagay ng panahon? Ano ba, you're referring itong si Inday na super typhoon, tama ba?
2: Yes po, no. So, sa nakikita naman po natin bukas, magiging maganda pa rin naman po yung panahon dito sa Metro Manila. At magpapatuloy nga po yan hanggang sa Thursday. Kahit na makapasok po itong super typhoon natin dito sa may Metro Manila, asahan pa rin naman po natin yung magandang panahon pa. Pero unti-unti po yan na magkakaroon ng matataas na chance ng mga pag-ulan starting Friday hanggang weekend.
0: Okay, pero ang talagang magiging sentro, Eastern Visayas ba? Una, ang makakaramdam ng, let's say, pag-ulan at yung mga thunderstorm?
2: Yes po, tama po kayo. Posibleng Eastern Visayas or Southern Luzon na part. Pero mas bantayan po natin yung mga pag-ulan na dadalhin ng habagat. Kasi dahil nga po sa paglapit nitong si super typhoon, ay papalakasin or i-enhance niya itong habagat. Kaya malalakas po yung mga pag-ulan, especially sa may western section ng bansa po natin.
0: Okay, sana nga lumihis na, no? Anyway, maraming salamat, Charmaine. At from time to time, ay kukuha kami ng update mula dyan sa PAGASA. Salamat!
2: Okay po, thank you.
0: Yan ho, si Charmaine Barilla nagbigay ng update tungkol sa weather condition natin itong papasok na Linggo. Hopefully sa Metro Manila, sabi niya, mga Thursday pa, no? Pero ang mararamdaman sa Eastern Visayas by Tuesday evening. Yan ang medyo ano nila, forecast nila. By the way, sa Tuesday nga pala, magkakaroon na naman ng pagbabago sa presyo ng petroleum products, di ba? Dahil Martes. So bukas, meron pa yung trading day. So for now, dagdag bawas ang mangyayari, no, sa Martes, that is July 7. Ang diesel ho, maglalaro sa 2.15 hanggang 3.15 kada litro yung diesel at 2.40 hanggang 3.40 naman sa kerosene. Posible namang bumaba o tumaas din ng 30 centimos ang gasolina. Okay? Ang dagdag bawas ay bunsod ng geopolitical tension sa gitnang silangan. Hindi pa rin masyadong stable kasi yung nangyayari. Alam ko, ongoing pa rin ang pag-uusap ng Amerika at ng Iran. So, matatag ho ang demand at limitadong export ang mula naman sa China. Okay? So, yan ho kung kayo ay gumagamit ng diesel, magpakarga na ho kayo. Ngayon, dahil yun na nga, tataas siya. Ang malaki between 2.15 and 3.15 per liter pesos. Okay, ang gasolina, medyo maliit lang naman, no? 30 centavos either bababa o tataas. 30 centavos lang ho ang posibleng galaw. Pero ang kerosene, malaki ho ay tataas. Ito ay 240 to 340 centavos per liter. Okay, ang oras natin, time check tayo. 8:11 in the morning.
3: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
0: Nagbabalik ho tayo dito sa programang Approve Yan. Unahin muna natin to. Makakausap natin sa linya ng telepono ang presidente at suki dito sa DZMN Teleradio, ang presidente ng Employers Confederation of the Philippines or ECOP. Walang iba kundi si Sergio Ortiz Luis Jr. Boss Sergio, si Danny Buenafe uli sa programang Approve Yan.
4: Oy, Danny, maganda umaga sa inyo, pero maganda hapon, ako ay nasa Canada.
0: Oy, ano? Nasa Canada ka? Kasama ka nung trip ng Pangulo?
4: Sa St. Vincent.
0: Okay.
4: Yes.
0: Sana walang
4: problem. Anyway, sige. Go ahead.
0: So sana hindi naman tayo apektado ng time zone. Pero anyway, gusto ko lang malaman, ano bang, for now, may mga nakausap na rin tayo, reaction nila, dahil itong ipinatupad na ho na 85 pesos na pagtaas dito sa minimum wage, hahatiin naman, no? Starting July 19 yung 60 pesos, yung 25 pesos, sa January. For now, kamusta ang saloobin ho ng inyong grupo, yung ECOP?
4: Well, alam mo naman sa Digital Tripartite Board, represented employer, workers, tapos government, then the DTI General Dole, no? For the first time after several years, kasi sumabado namin yung regional work ko, nag-descend kami. Nag-butuhan at talo kami employer kasi gusto na, sinasabi namin, tama yung puro na ginagamit yung appreciation, yung ano. Except that, we do not agree na gagamitin mo yung numbers na ngayon. Eh, alam mo, inflation natin, inamot 6.8%. Daro siya sa 5 plus pa tayo noong na nagbutuhan, ano? So, ang taas inflation rate. So, sabi, yung computation namin, if you consider the fact that there is war in Iran, at ang rason din sa matas operation ng terminin, yung pagtas ng fuel, ang computation namin, hindi dapat tabaas sa 60 pesos. So, ang proposal namin na medyo dinatagam nila, 40 and 20. 40 effective in July and 20 pesos effective in January 2027. Natalo kami sa butuhan, but nevertheless, we respect it because alam mo ba, sa lahat ayaw yung state of wage hike na gaya na ginamit mo, emotional sa wala namang basis commission, no? So, yun ang problema. Alam mo kasi, madaling sabihin na kawawa naman yung mga magagawa at pwede lang yun, wala naman abutin yun, sige.
0: Boss Sergio. Oo, sorry ah. Medyo hindi maganda yung ano signal natin. Medyo basag yung ano eh, choppy yung dating nyo. Pwede upang tawagan namin uli kayo kasi syempre nahirapan din mga viewers maintindihan kung ano yung saloobin ng ECOP. Pwede ho at balikan ko kayo. Okay lang. Ayan, tatawagan lang ho namin ha, huwag ko kayong alis dahil importante ho yung, kasi may mga binabanggit ho ang ECOP eh ha, at saka na-interview ko rin ho yung representative din ng PCCI, yung Philippine Chamber of Commerce and Industry, si Mr. Barcelon. Binabanggit niya, kaya naman ibigay pero ang problema, may mga ibang magkakaroon ng issue dyan sa wage distortion. So ibig sabihin, yung mga malapit na doon sa minimum wage, syempre maghihingi rin ng adjustment yan. So marami rin baka hindi kayanin ng mga maliliit na negosyante, lalo na at meron pa tayong inflation, di ba? Tapos mababa ang halaga ng piso. So ayan, may mga problema din silang kinakaharap. Although 60 pesos muna ipapatupad sa July 19, malaki din. Kasi Metro Manila ito eh. Makikinabang dito sa 85 pesos na ang sabi nila ay halos 1.1 million na mga manggagawa ang makikinabang. Pero nakausap din natin yung Ibon Foundation na sinasabi nila eh pangkalahatan marami pa ang hindi rin nabibigyan nationwide na increase. Eh syempre iba ang mga ano nila, feeling nila dapat daw maglabas din ng financial statement ang mga kumpanya, 'di ba? Kung talagang nalulugi. Anyway, balikan na ho natin ang ECOP, no? Si Sergio Ortiz Luis. Boss Sergio, naririnig niyo na ako?
5: Okay na.
0: Ayan, medyo medyo malinaw na. Oo. Yung ano lang tungkol dito sa pagpapatupad ho ng 85 peso na minimum wage hike. At tingin nyo ba, kasi nakausap ko rin si Mr. Barcelon PCCI, di ba? Kahanin yun, no?
5: Director ko siya sa ECOP.
0: Okay, bali, binabanggit din niya, hindi lang naman yung problema sa pagtaas. Ang problema niya, yung magkakaroon din daw ng mga wage distortion na binabanggit ko rin, na yung mga medyo malapit lang doon sa minimum wage, syempre hihirit din niya ng increase. So, baka hindi na kayanin na maliliit na negosyante. Tama ba, Boss Sergio?
5: Okay, ibigay ko sa iyo yung proper perspective, ano?
0: Oo.
5: Sa buong Pilipinas, 52 million ang ating nasa labor market.
0: No? Okay.
5: Divided sa formal at informal sector yun. Yung formal sector, 84%. Yung informal sector, nasa 84%. Yung formal, nasa 16%. Sino ba yung nasa 84% na informal sector? Nandiyan yung mga farmers natin, nandiyan yung mga fisher folks, market vendors, iba't iba. In short, walang mga employers yung mga yan. So walang mag-i-increase sa kanila. Hindi sila kasali.
0: Okay.
5: Ano? Ngayon, yung 16%
0: na formal.
5: Sa mga enterprises na yun, nasa enterprises, 90% of my enterprises where they belong are micro. No?
0: Mm-hmm.
5: 8% is small. Yung medium tsaka large, wala pa 2% yun.
0: Mm-hmm.
5: A little more than mga 1.5%.
0: Yung mga medium.
5: So, short, pinag-uusapan natin yan, 98%, more than 98% ng mga tao, micro and small kumpanya nila pinagtatrabuhan, ano? Okay. Yung mga micro na 90%, na more than 90% na mga nasa sa micro industries, alam naman naman yung mga micro mga enterprises na yan eh, ngayon pa lang, wala pa increase yan eh, marami na nagsasara. Marami na hirap. Di kaya yung presyo, di kaya yung fuel. No? Noong Christmas, alam mo, hindi makabayad ng mga 13-month pay ang mga yan. Ano? Some of the small yung sinasabing labasan ng papel ano? Kaya pinag-uusapan dyan siguro yung mga mata, yung mga small na malalaki, yung medium na ano, wala pang 5% yun yung pinag-uusapan na pwede kaya yung iba, hindi talaga kaya hindi namin miyembro yun ha? Yung mga micro, hindi namin kaya lang, hindi organize yung mga yan. Wala boses. So in short, out of the 52 million workers, ano, ang apektado na minimum wage, nasa 4 million. Out of 52, yung 47, hindi apektado. Yung sinasabi ni Mr. Marcelo, distortion, tutumbukin yung mga malalapit sa minimum wage pag tinaas mo, siguro, approximately, abot ng almost 5 million yung apektado kasama yung natumbok.
0: Okay,
5: ano.
0: Okay.
5: Out of 47. So, you know, pag sinabi mo na kawawa naman ang empleyado, ayun yung ano, kaplaso lang naman. Paano na yung mga farmers? Ang average income ng mga farmers, yun, nasa 300 pesos lang. Itataas ba ng gobyerno yung kita nila? Ang problema natin, hindi yung sweldo. Problema natin, masyado magtaas ang bilihin. Mm-hmm. No? At yun nga, kaya kami nag-descend sa desisyong 85 pesos kasi abnormal yung times, may gyera, mataas yung inflation, mataas yung ano, pag natanggal yung, natapos yung gyera, bumaba na uli yung presyo, bumaba na uli yung inflation, hindi mo naman pwede ibaba na yung sweldo na yun.
0: Tama.
5: Na yung mga ibang hindi tumanggap, di apektado sila sa inflation. Alam mo kasi ginagawa ng mga negosyante, pagka hindi kasama sa alang relasyon sa profitability nila, walang relasyon doon sa benta nila, yung nagtaas ka ng cost, yung sweldo, ano gagawin mo? Patong muro sa presyo. Kung hindi na kaya ng merkado bilihin dahil mataas na, magbawas ka ng tao. Kung talagang wala magawa, magsara ka. Yung bago gusto natin mangyari.
0: So,
5: para sa kabutihan ng ilan, minority of the workers, of the population, magsasakripisyo ang buong sektor ng manggagawa. Buong bayan yun ang dapat maintindihan ng mga tao. Madaling sabihin na magtaas kayo, manggagawa, kukunti lang silang apektado.
0: Okay. Bo Sergio, para lang malinaw lang no, sa mga nakikinig sa atin, sa mga viewers natin, pinabanggit mo kasi 52 million lahat yan, di ba? Yung workforce. Di ba sabi mo, yung medyo talaga direkta maapektuhan between 4 and 5 million na sinasabi nyo na...
5: Yung sa Metro Manila, sinasabi mo 1 million. Kasi nasa Metro Manila, mga 5 million eh.
0: Okay.
5: Kaya sa Metro Manila, mga 1
0: million. Yun yung micro, yung nasa micro industries, karamihan, yung 90%.
5: Yun yung apektado ng minimum wage.
0: Okay, yun nga.
5: Out of the 5 million siguro yung workers sa NCR na apektado niya yung sa 85, mga one-fifth doon yung minimum wage earners.
0: Pero for now...
5: So yun lang ang makikinaba. Paano na iba? Yung mga market vendors. Yung mga nasa...
0: 84% yung informal, sabi mo, workers, 84%.
5: Hindi informal. Pag-usapan natin, yung lahat ng kumikita na dito na... Kasama na informal,
0: tama, di ba? Sila yung may maliliit lang na negosyante na may mga tauhan din, di ba? Under them.
5: Hindi, kahit ang malalaking kumpanya, alam mo kasi yung mga medium tsaka large, marami na over pa rin ang sweldo.
0: Okay.
5: Oh. Kaya, mapagitin mo, gagawin mo example, labas ang ano, malakas ang kita, bawas ang sa hindi. So yun, ang hirap dyan, wala hindi representasyon, yung mga micro at small.
0: Oo. For now ho ba, anong feedback sa grupo ninyo? Kasi July 19 pa naman i-implement yung 60 pesos. Meron na bang umiinda ng mga grupo ninyo na baka posible mag-layoff sila o posible magsara na hindi kayanin? May mga ganun na bang feedback?
5: Sa totoo lang, dahil sa iskandalo, dahil sa bago pa dumating yung increase na yun, talaga na marami na nagsasara. Wala na nga investor eh. Dati-dati, dadagdagan mo pa ng ganyan. Paano na yung investor na bibili? Kasi
0: yung ikaw, nasa Canada ka. O Canada, kamusta? Wala bang pumasok? Alam ko naman, mukha raw positive yata yung biyahe ni Pangulong Marcos dyan, ha?
5: Okay naman. Okay yung biyahe.
0: May mga bilateral trade relations marami, siguro.
5: Kaya lang, ito mga ito, ang epekto nito mga medium term, 2 to 5 years mararamdaman.
0: Okay.
5: Pero ang pinaka-importante nito, yung magkakaroon tayo ng yung foreign agreement natin na bilateral, bababa ang taxes natin, bababa ang tarif natin, baka dataas ang trade natin sa kanila.
0: Eto, tatanong ko na rin, dahil tiyempo rin, very relevant din, at saka ito yung pinagmamalaki rin ni Pangulong Marcos, dahil pumasok na ho tayo nung July 1 na naging kinilala na tayo ng World Bank na bilang isa sa mga bansang napabilang sa upper middle income country. Ito raw ay positive development and it can entice investors to come in? Palagay nyo?
5: So yun. Pero yung bababa yung interest rate natin, posible yun. At saka yung mga magpapautang sa atin, posible yun. Pero yung investment, alam mo, maraming kalaban tayo, kulilat na nga tayo. I doubt very much if that will help. Pero meron ding negative yan.
0: Yung
5: kasi meron mga foreign assistance, meron mga programs like yung mga like halimbawa sa yung GS1 Plus. Requirement dyan, nandun ko sa level ng tumaas tayo, hindi na tayo qualified. Maraming ganon.
0: So may mga downside din at saka feeling kasi ng mga mahihirap medyo na lumaki lang yung economic divide, lalong yumaman yung mayaman, lalong humirap yung mahirap,
5: diba? Yun.
0: So hindi nila nararamdaman
5: yung mayaman, lalo yung mayaman yung mahirap, hindi naman masyado kasi yun ang problema ron.
0: Kasi ito yung GNI, sinasabi nila, yung tumaas nga yung parang level ng kita ng bawat Pilipino. Kasi inclusive dito yung mga OFWs eh. Kaya ganun eh, di ba? Na-factor in sila di ba?
5: Totoo yun, yun.
0: So, ibig sabihin, for now, biglang tumaas din ang ating foreign debt yung utang, 18.5 trillion na di ba?
5: Ang masakit dito, nasa 17, almost 18 trillion na servicing natin nasa 1 trillion na a year.
0: Laki na eh.
5: Talaga mabigat.
0: Oh,
5: kahit na bumaba yung interest natin, mababawasan ng konti. Pero laki ng servicing natin. Talaga medyo mahirap.
0: Ito, isasabay ko na rin. Ito pang isang issue, naglabas din kasi itong Global Workplace na report ng Global Analytics Group na Gallup. No? Sabi niya, 50% ng mga empleyadong Pinoy sa Pilipinas nakakaranas ng super stress na doble sa Southeast Asian average na 25%. Pangalawa lang yata tayo sa Myanmar. Ito ba is this a valid observation na Boss Sergio?
5: Totoo naman 'yon. Alam naman natin yung problema natin. Unang-una, merong iskandalo tayo hanggang hindi natin na-solve, ano? Na ang dinadaing ng mga tao hindi natin na-solve iskandalo. Pangalawa, isa tayo sa mga risk.
0: Flood control at saka yung impeachment?
5: Yes. Okay. Kaya wala investors natatakot yung mga investors natin. Yung patayo, we're accounting na nasa listahan nung talagang more risky in terms of climate change, ano?
0: Okay. Maraming calamity.
5: Tapos nagkaroon pa tayo ng maraming calamities ngayon. Dindol, bagyo. Siyempre, stress na stress ang tao.
0: So, medyo may risk dun sa mga mag-i-invest, di ba? Parang ganun.
5: Tapos umaasa ka, kung bubuti ang buhay mo, marami hindi nakikita ang bubuti ang buhay nila.
0: Bago kita bitawan, Boss Sergio, tanungin lang kita, ano ba ang pananaw ng mga negosyante ngayon? Kasi tomorrow is the start of the impeachment trial. Is this something na somehow na medyo binabantayan din nyo? Siyempre, whatever happens here in this political process will be ano, yung terms of business direction ninyo, di ba?
5: Sa totoo lang, kung kami masusunod, ayaw namin makialam dyan.
0: Okay.
5: At kung bakit napakalaking oras ang inuubos natin dyan, dyan lang sa inyo, sa media, walang tigil dyan, pinag-usapan. Manong pag-usapan natin, paano natin palalakasin ang ekonomiya, paano palalakasin ano. Eh yan naman eh, may proseso, tatakbo naman sarili niyan eh. Pati kulay lang sa patos ng mga judges, pinag-usapan natin eh.
0: Ganun ba? May pati mo mga pati suot, mga robes, ganun?
5: Oh. Too much sa ano.
0: Exposure, emphasis.
5: Total, it will go its own process. Nag-ano tayo, publicity ginagawa, left and right, yung approach, saka anti. Kung pwede lang, concentrate tayo. Ang gobyerno naman, concentrate tayo sa problema natin. Huwag masyado na didistract tayo riyan.
0: Okay, so there is too much politics going on na parang it is not helping our economy. Yun ang message nyo.
5: Hindi na makakatulong yung politics to sa trial. Ano ba itong tulong ng business to? Di wala. Either pro or ano kaya, hindi naman makaka-apekto yun sana. May proseso naman. Alam naman natin matutuloy. Pinagtatalo na pa kung matutuloy o hindi. Hanggang ngayon.
0: Basta,
5: alam naman natin matutuloy.
0: Oh, whatever happens, just let it flow naturally. Huwag na masyadong bigyan media exposure.
5: Masyadong attention na ginagawa. Sad to say, ang media is the one that is nakikipag-compete sa Facebook eh.
0: Marami kasi yung iba kasi parang they want to straighten out issues kasi ang daming political operators ngayon parang iba-ibang narrative eh in terms of social media posts.
5: Kaya ako, huwag na lang patula masyado.
0: Sige. Okay, Boss Sergio, at saka good luck ha. Sana minsan magkape tayo ha after na bumalik ka para magkwentuhan lang.
5: That'll be good.
0: Thank you. Yan ho si Sergio Ortiz Luis Jr. Siya ho ang presidente ho ng Employers Confederation of the Philippines. So, ECOP, nandiyan pa pala siya sa Canada. Kasama pala siya dyan sa trip ng Pangulong Marcos. Although, nakabalik na ang Pangulo kahapon. Yan ang balita natin. Anyway, mag-gap lang ho kami. Huwag ho kayong alis dahil hindi pa ho tapos ang programang Aprubyan.
1: Si Danny Buenafe ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Aprubyan sa DZMM. Aprubyan! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
6: mga alegasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan.
7: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
6: Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Balitang kumpirmado, Radio Patrol! Serbisyong sigurado, DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Walang day off ang serbisyo publiko sa Aprobyan sa DZMM.
0: Oh, nagbabalik ko ang programang Aprobyan. Kanina nakausap natin ang Employers Confederation. Ngayon naman, kuha naman tayo sa hanay ng mga manggagawa para maging balanse ang ating diskusyon, no? Makakausap natin via Zoom ang Vice President naman ng Federation of Free Workers. Walang iba kundi si Julius Cainglet. Boss Julius, si Danny Buenafe sa programang Aprobyan.
9: Magandang umaga po, kasamang Danny, at magandang umaga po siyempre sa lahat po ng ating tagapakinig.
0: Okay, maraming salamat. Nako, siguro nakuha nyo yung ibang, di ba, excerpt nitong panayam natin kanina kay Sergio Luis Ortiz. Yung tungkol dito sa pagtaas ng, di ba, ng minimum wage. 85 pesos, may anunsyo na si Labor Secretary Francis Tolentino. Sa hanay ninyo, yung mga manggagawa, dalawang give to eh. Dalawang gifts. Bali, 60 pesos sa July 19 ng pala ang alam ko, at sa January 2027 naman yung 25 pesos. At ako ba, malaking maitutulong sa Metro Manila ng mga workers natin?
9: Ay, opo. May appreciate. Ito pong dagdag na sahod, bagamat alam naman po natin, tulad ng banggit mo, kasamang Danny, ang saklaw lang ay mga minimum wage earners ng Metro Manila. Opo, dangat nga lang, ang problema natin yung mga manggagawa, pag bumali, babayaran agad nila yan matapos ng 15 days o 1 month. Pero ito pong dagdag sahod natin, utay-utay, halos 6 na buwan ang pagitan. So, medyo pitin po dahil sana inisang bagsak na. Dahil sa kwenta po natin, yung 60 pesos na increase nitong July ay just around 8%+. At yun naman pong dagdag ng January na 25 ay nasa around 3%. So, in all ay 12% lang po naman itong idadagdag. Sana po inisang bagsak na.
0: Oo. So, ibig sabihin, wag na sanang utay-utayin pa na dalawang beses, no? Pero for now ba, di pa ngayon, ang minimum wage natin sa Metro Manila ay 695. So, tama by the po. Time na by January, kung maibigay na ng buo, yung 85 is magiging 780 pesos. Alam ko, ang hirit ng marami pa rin mga labor groups, hindi pa rin sapat ito. Let's say, ang hirit is 1,200 para sanang minimum wage. Ganun din ho bang obserbasyon nyo?
9: Ang FFW po ay kasama po sa ating National Wage Coalition na nananawagan nga po ng agarang dagdag na 200 pesos sa pamamagitan ng
0: legislation.
9: Opo, sa Congress. Mukhang tinaymin talaga ni Secretary Tol yung kanyang announcement ng 85 peso increase dahil sa sesyon po ito ng Kongreso, yun po yung kauna-una ang hearing na pinag-usapan ang wage increase. So baka po iniisip niya ay baka mapababa yung hangad natin na 200 pesos. So talaga pong range yan. Yung hapon po kasi na 200 ay para lang po mabawi yung nawalang value ng ating sahod. Wage recovery nga po kung ito'y tawagin. Yung 1-2, hinahabon po natin dahil yan ang living wage na siyang mandato ng ating
0: ideal
9: constitution.
0: Pero for now ba, kasi nakausap din natin ng PCCI, nakausap namin ng EPCOP, meron sila yung mga pangamba eh, no? Although by ilang mga negosyante maapektuhan, lalo na itong mga around 4 to 5 million nga, binabanggit kanina ni Boss Sergio Luis Ortiz, yung pati rin yung ano eh, ibig sabihin yung wage distortion, kasi yung medyo malapit na doon sa minimum wage, eh di ba maapektuhan yun. So hihirit din yun ng karagdagang pagtaas din ng sahod, Julius?
9: Well, totoo pong matatamaan po yung wage rates natin dahil lang naman po natin, lalo po doon sa mga supervisors o yung mga higit sa entry level ang sahod, sigurado pong magtatama po yan. Kaya dapat lang po na i-address yung issue ng wage distortion. Kaya yan po yung isa sa mga nilalaman po ng ating panukalang dagdag sahod ng minimum wage. Eh baka dapat across the board para hindi na maging problema ang issue ng wage distortion.
0: Pero hindi,
9: at iba't ibang mga wage distortion cases po, inaabot ng taon bago ma-resolve. Kaya sana po klaro sa wage order kung paano po implement itong 85 pesos natin.
0: Pero Julius, wala bang posible kayang magkaroon din ng mga, let's say, kung ipatupad nga yan, address din yung wage distortion, baka magkaroon ng pagsasara ng ilang mga kumpanya at saka layoff ng ibang mga manggagawa sa hanay nyo?
9: Well, ngayon naman po, yung pong ating present wage system allows for certain exemptions. Yung po mga maliliit na negosyo, pwede pong i-apply ang wage exemption na yan. Pangalawa, kumbaga ngayon lang naman po babawi yung mga manggagawa. Nung pong bumagsak yung basis, itong digmaan sa gitnang silangan, nabigyan na po ang lahat ng pabor yung mga manggagawa po ang nabitin. Kumbaga, ngayon lang po nabigyan ng pabor yung mga manggagawa sa haba ng panahon ng ating crisis. Pangatlo, abay, maganda po kapag nabibigyan natin ang dagdag sahod ng mga manggagawa dahil mas nakabubuti po ito sa ekonomiya. Saan ba kumakain ang ating mga manggagawa? Pwede sa paborito niya pong karinderya. Saan binibili yung kanyang basic needs? Diyan din naman po sa kanyang paboritong sari-sari store. No? Kaya po mas malaki pong tulong ito sa ating ekonomiya sa pangkalahatan.
0: For now, gusto ko lang ihirit na rin to dahil magkakadikit ito mga issue na to. Itong announcement ng World Bank na inilagay na tayo bilang isang bansang na upper middle income country, eh syempre welcome ito sa mga malalaking negosyo, do. Pero sabi ng mga karaniwang mga manggagawa, hindi nila nararamdaman dahil lalo lang kung naging mayaman yung mga mayayaman at saka naging mahirap lalo yung mga mahihirap.
9: Well, ang tingin ko po maganda at mayroon ng formal announcement.
0: Oo.
9: At maganda at mayroon ring formal recognition yung ating gobyerno. Pinagyabang po yun ni PBBM
0: sa Canada. Oo.
9: Opo. Sa pag-acknowledge na tayo ay middle income country, bay talaga namang magiging
0: upper lalo middle,
9: kaya
0: upper middle.
9: Maayos na tao. Opo, upper middle. No? Nakakaya naman kung hindi po sasabay yung dagdag sahod ng mga manggagawa sa pagtaas ng income ng buong bansa. Kasi kung hindi po sasabay yung sahod ng mga manggagawa, ibig sabihin, talagang yung yaman ay nakoconcentrate lang sa mga mayayamang pamilya. Abay, alam naman natin, nung lumabas po yung Forbes list, yung pinakamayayamang pamilya at individual sa buong mundo, abay, ilang Pilipino po ang nandyan sa lista ng mga billionaire at trillionaire. No? So, there's enough money going around, kaya po may dahilan at meron pong batayan para magbigay ng mas nakabubuhay na sahod sa mga manggagawa.
0: Okay, bali itong ang ibig sabihin para sa inyo, welcome development, kasi with more reason na dapat nga itaas yung sahod, no, ng mga manggagawa para naman maging ano, di ba? Kasi upper middle income country na nga tayo sa World Bank. Ibig sabihin, pag ganito mga development, lalo nyo pang ihihirit itong legislated wage hike na nakapending sa Kongreso. Alam ko may 100 at 200 pesos na kailangan i-reconcile ng Senado at saka ng lower house.
9: Well, strictly speaking, yung kung 100 at 200, nakalipas na po yan dahil nung nakaraang Kongreso po ito.
0: 19th,
9: Opo, yan po yung ipinangako nila nung kampanya.
0: Hindi
9: pero
0: na to,
9: nung nanalo na, pare-pareho silang nakalimutan nila, no?
0: Oo.
9: So, yung pong banggit ko po kanina na noong June 29, yung po talaga yung unang hearing sa Kongreso hinggil sa dagdag sahod. Sa Senado, dahil sa tindi po ng bulo sa Senado, hindi pa po na pag-uusapan ng sahod at ang tagal bago tayo nabigyan ng Labor Committee Chairman.
0: Okay. Yung isa pang issue na lilabas nitong 2026 report ng Global Analytics Group ng Gallup na sabi nila 50% nito mga empleyado raw dito sa Pilipinas, nakakaranas ng sobrang stress sa workplace, the doble sa Southeast Asian average na 25%. Ito ba ramdam ng ating mga ordinaryong mamayang manggagawa?
9: Nako, kasamang Danny, opo, at buti lumabas po itong pag-aaral nito. Dahil 2 months ago, ang lumabas na pag-aaral ay happiest in the world daw ang mga Pinoy workers. Second happiest.
0: Dinidispute niya yan, syempre. Hindi totoo.
9: Opo. So, kasamang Danny, mas accurate itong balita na ito dahil ayon po sa aming sariling dokumentasyon. Meron po kaming watchdog kung tawagin namin ay Workers' Rights Watch. Ang dami po naming nadodocument na illegal dismissal dahil sa nabalita ang nagtatayo ng union, kaya po illegal dismissal. Isama pa po natin yung iba na kapag ka nagsalita o naging whistleblower ay pinag-iinitan, nahuhutin po sa illegal dismissal. Kaya po stress na stress ang mga manggagawang Pilipino.
0: Sige po. Julio, salamat ha sa oras na binigay mo and enjoy the weekend. Thank you.
9: Salamat din po. Happy Sunday.
0: Happy Sunday. Yan ho si Julius Kainglet, ha? Vice President of Federation of Free Workers. Tungkol dyan sa sahod na dagdag, minimum wage para sa mga manggagawa ng Metro Manila. Tuloy-tuloy na ho tayo dito sa ating programa sa Aprubyan. Ngayon naman, dahil nga napag-uusapan na ho yung impeachment trial bukas, July 6, ay baka kausap natin sa linya ng telepono ang napaka-busy ngayon. Siyempre, siya ho ang mga ngasiwa nitong impeachment trial. Walang iba kundi ang clerk of court ng Senate Impeachment Court. Walang iba kundi si Attorney Renato Bantug Jr. Attorney, good morning. Si Danny Buenafe sa programang Aprubyan.
10: Good morning Danny at sa mga taga-pasunod ng inyong programang Aprubyan.
0: Okay, maraming salamat Attorney. At alam ko ho ay very busy kayo ngayon, pero ano lang, briefly lang, ano ho ba ang lagay natin bukas? Wala na ho bang mga, let's say, pwede pang mga posibleng mga obstacle para matuloy itong impeachment trial bukas?
10: Sa ngayon po, wala. Wala po tayong nakikitang hadlang para hindi maituloy ang ating pagsisimula ng impeachment trial po bukas.
0: Okay. For now ho ba, alam ko, di ba sa umaga parang magpupulong na naman lahat ng mga senador? At ano ho bang...
10: Parang meron yata silang focus no, ng alas 10 yata bukas.
0: Okay. Tapos kasi last time na nakausap si ano si Senate President Kachalyan, siya na ho ang presiding officer ba, tama attorney?
10: Sa pagkakaalam ko po si Senate President po ang magpe-preside bukas po.
0: Okay.
10: Sa pagbubukas ng ating impeachment trial.
0: Oo.
10: At wala pa naman po akong nakukuhang ibang instruction patungkol po dyan sa pag-preside po sa impeachment trial.
0: Pero lumulutang ba ang issue na kailangan maghalal dahil si hindi ho siya abogado na maglagay ng impeachment manager or officer?
10: Hindi naman. Kaya may mga nagsasabi na mas mainam sana kung abogado, pero para sa akin po, no, personal opinion, hindi naman kailangan talagang abogado.
0: Okay, so for now ho ba, ano ho ba ang balita? Lahat ho ba ng senador? Kasi may mga iba rin kasing issue lumalabas sa social media na may ilan daw members ng minority group na sa ilalim ni Senator Alan Peter na malamang hindi umaten bukas sa opening?
10: Yan naman po ay nasa kanila kailang pagpasya kung sila po idadalo o hindi. Sa ngayon po, wala naman tayong nakukuha pang impormasyon na may mga senador o may magrupo ng senador na hindi po nagbabalak pumunta bukas.
0: For now ho ba, doon, alam ko lang ha, doon sa mga narinig ko sa mga primer, ibig sabihin, bukas daw parang ilalaan lang sa opening tsaka statement ng bawat grupo, yung prosecution at tsaka defense, yun lang ba mangyayari bukas?
10: Kung susundan natin po yung naging huling impeachment trial natin noong 2012, no? Yung ikaunang araw, nilaan din lang para sa appearances ng mga abogado para makapag on record sa kanila, sila, no? Ng kanilang representasyon, ng kanilang mga panig, no? At pagkatapos po noon, ay bibigyan sila ng pagkakataon na maglahad ng kanilang mga opening statements. At maaari po, no? Pagkatapos ng kanilang opening statements, maaari doon magdesisyon ang korte doon sa mga natawag natin mga pending incidents o pending matters.
0: Narinig ko kasi Senator Ping Lacson yung mahiwagang box na tax records ng BIR. Oo, mukhang hindi na nila pakikialaman yun eh. Mukhang ibabalik na lang nila yun sa kung sino man dun sa defense or ano, kung sila mag-decide kung bubuksan yan. Ayaw nilang sila ang mag-decide on that. Tama ho ba yun, attorney?
10: Tama po, may mga ganyang pananaw, no? Mula sa ating miyembro ng impeachment court na hindi tama na ang court ay maging custodian na ng kung anumang ebidensya at mas lalo na kung hindi pa siya ebidensya. So, mayroon po na pananaw na ganyan. Bukas po or sa mga susunod na araw malaman natin kung ano ang magiging final na pa siya ng impeachment court po.
0: So for one, it's definite tomorrow wala pa ho tayong aasahan na isasalang ng mga testigo. Tama ba? Puro opening statement lang.
10: Tama po yan. Wala pa po tayong testigo para bukas.
0: Okay. Yung isa pang issue na parang iniisip na marami dahil nga 'di ba nag-file na ng plunder charges against kay Senator Marcoleta ang ombudsman sa Sandigan Bayan, yung anytime daw yung arrest can be made. Kung sakaling bukas meron ho ba tayo mga let's say paghahanda lalo siguro sa hahanay na yan ni Sergeant at Arms sa 'di ba corpus?
10: Opo. Sa ngayon po, wala pa naman umaabot sa aking informasyon na meron ng coordination patungkol po dyan. Pero sabi nga po nila, mahabang araw, malaman natin itong araw na ito kung meron po makikipag-coordinate sa ating Office of the Sergeant at Arms tungkol po dyan.
0: Anong oras ho ba yung All Senator Caucus bukas? Alas 10, tama ba?
10: Alas 10, no? Yun yung alam ko, no? At parang hindi ko alam po all senators or majority kasi maaga po malis nung Biyernes, no? Nung huli sila natulong.
0: Okay. If only, kasi ang alam ko, di ba, yung umaten nung meeting nitong Friday, dalawa lang, di ba, sa minority, si Senator Loren at saka si Senator Robin Hood, di ba, sa minority.
10: Po.
0: Basta kung maka 13 lang sila, 14, pwede naman sila mag-constitute as impeachment court, di ba? Bukas? Basta maka majority lang? Simple majority?
10: Tama po.
0: So, ibig sabihin, hindi kailangan na nandoon lahat kaagad? Oo.
10: Opo, hindi naman po kailangan na full court. No? Kahit naman po nung mga nakaraang paglilitis natin, kaya may roll call din yan, pag naman na-establish na may quorum na po, pwede na pong ipagpatuloy ng impeachment court, no? Yung agenda nila for the day.
0: Yung bang caucus bukas ng umaga, will that be open to the media or executive session niya? Sila-sila lang?
10: Pag naman po caucus, ang default rule po dyan ay sila-sila lang.
0: Sila-sila lang. Okay. So, bali yung decision na si Sherwin Gatchalya na mag-decide, presiding officer, para unanimous yan na naging butuhan. Even cheese, talagang accepted na yun siya ang magpipreside.
10: Diyan po, yung balikan ko lang, inasabi ko kanina, hanggang sa ngayon po, wala pa naman po akong nakukuhang any guidance or instruction from the court patungkol po sa ibang presiding officer.
0: May balita ho ba kayo kung isasalang kaagad itong week na to, not necessarily itong bukas, Tuesday or Wednesday, isasalang nila si VP Sara ng defense?
10: Hindi po. Opo. Kasi ang depensa po, ang presentasyon ng ebidensya nila pagkatapos ng prosecution eh. So, wala pa po tayong indikasyon, wala tayong informasyon tungkol po sa pagsasalang kay VP Sara po.
0: Oo. For now ho ba, meron na silang dinesignate? Siguro syempre na kayo makakaalam na kasi alam ko, di ba, meron na kayong mga nilagay na media room doon. Doon lang naka-confine ang mga press conference, di ba? Para hindi magulo, di ba, Secretary, Attorney? May mga ambush interviews. Kasi baka maraming, alam niyo na, maraming ko-cover. Pati social media influencers will be there eh.
10: Opo. Kaya po nag-designate tayo ng dalawang room, no? Yung multi-purpose room namin at yung katabing kwarto po, yung Quezon room, na kung saan doon lang pwedeng ganapin yung mga press conference. Familiar naman po kayo kasi sa Senado, medyo maliit ang aming espasyo, no? At darating yung panahon na kailangan magsimula na rin yung tinatawag natin legislative business ng Senate at pag sumabay pa po yan sa budget deliberations, mas aapaw po ang tao sa ating gusali.
0: If for now ho ba yung audience, yung gallery, mga ilan lang ang allow? Alam ko, wala pang 100 ang pwedeng mai-accommodate eh. First come, first serve, tama ba? Attorney?
10: Ang ginawa po natin, no, meron tayong 161 seats para sa publiko.
0: Ah, okay.
10: Opo, pero para patas naman po at pantay, no, yung ating magiging audience, yung 45 binigay natin sa prosecution, yung 45 sa defense, para sila na po ang magbigay ng mga imbitasyon o pag-aanyanya sa kanilang mga guests.
0: So 90 at, yan, 90. Allowed sa kanila, opo, hati sila, tig 45, di ba?
10: Opo, tapos yung 60,

0: Ay, hindi magulo, di ba?
1: Oo. Oo po. And again, dahil sa physical limitation,
0: tama,
1: no? Kasi nga, ang liit ng session hall, hindi naman po pwede na matakpan na lahat, no? Paumunhin na po sa mga kasamahan natin sa media.
0: Yes.
1: Pero hindi rin talaga po kakayain ng session hall na naka-andun lahat ang mga camera ng network kasi matatakpan na po yung mga staff, matatakpan na rin po yung audience. So, paumunhin na po sa bagay na yan. Pero medyo imposible in terms of our physical because of physical limitations po. Okay. Mahirap po talaga.
0: So, ang main source talaga ng video will only be from the Senate, di ba? Siya lang ang pagkukunan, let's say, ng mga ABS, TV5, ganyan, di ba? Ng iba-ibang networks.
1: Yes, tama po yan. Sabi nyo nga po, iba bicycle na lang yan.
0: Oo, yun ang kasi importante. Parang ano lang din yan, RTVM din ng Malacanang. Tapos, ang kayo ba pinaalalahanan din o binigyan din kayo ng advice ng let's say prosecution, defense, that they will have the respective spokespersons para yun lang ang let's say allowed na magsalita, ganun din ba ang magiging kalakaran?
1: Yun naman po sa mga spokesperson nila, nasa kanila po yan, decision po nila yan. Hindi naman po kailangan na mag-notify sila officially. Ang mahalaga po kung sino yung mga tatayong counsel. No? Pagdating po sa spokesperson, sila na po bahala dyan.
0: Pero attorney, bago kita bitawan, no, yung tungkol naman doon sa labas, yung premises ho ng Senado, yung handle naman sa crowd control, okay na ho kayo ni Gerald Corpus on how to, para hindi na maulit yung mga nangyari, mga kaguluhan na hinahara sa mga senator judges sa labas pa lang?
1: Opo, yan po ay mayroon siyang regular na koordinasyon at konsultasyon sa ating mga kapulisan at pati rin po sa Pasay City LGU, no? Kasi mahalaga po yan na kami po ay mabibigyan din ng tulong ng Pasay City Local Government.
0: Oo, so ibig sabihin merong, let's say, yung mga kapulisan, okay naman, no? NCRP o mga handle yan, di ba?
1: Opo.
0: Okay.
1: Kasi po, yung sa labas namin, joke no na yan.
0: Tama.
1: Kukusin, labas na po sa jurisdiction ng aming OSAA na tinatawag
0: oo
1: natin.
0: Nga, oo. O eh, yung mga, let's say, yung mga lusutan dun sa GSIS building na di ba may parang bridgeway dun, you know, sarado. Walang makakadaan dun.
1: Opo, yun naman po, lagi naman yan sarado, pati yung isang gate po, ano, na katabi ng GSIS. Yun naman ay ginagamit lang namin kung may mga contingencies or emergencies na kailangan buksan po yung gate na yon. So, tayo naman po, nagpapasalamat sa ating kapulisan, sa NCRP o MMDA, Pasay City Local Government, na sila po ay nagparating naman na handa po silang tumulong.
0: Okay. Attorney, kayo ba, will you be accessible? Let's say, gusto rin kayo makuha ng media? Siguro you will be very busy, kaya buti na rin nakuha na kayo ngayon eh. Di ba?
1: Sabi ko nga, kung tayo naman po'y libre, at wala pong problema.
0: Okay. Good to know. Sige, attorney, for the time.
1: Sir.
0: Oh, kahit na linggo, at least you make yourself available. Salamat to, attorney, sa oras.
1: Opo. Maraming salamat din, Danny.
0: Okay.
1: Thank you very much.
0: Yeah.
1: Okay po.
0: Okay, salamat po. Yan ho si Attorney Renato Bantug Jr. Ha? Yan ho ang clerk of court ng Senate Impeachment Court. Simula na ho bukas ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Okay, meron lang tayo ipapasok na report mula kay Kelly? Kelly Cordero. Kelly, go ahead.
2: Good morning. Maglalaan ang Department of Agriculture ng 550 million pesos sa susunod na dalawang taon para magtayo ng seed storage facility sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Layunin nitong matiyak ang sapat na supply ng dekalidad na bigi sa gitna ng mas madalas na epekto ng matinding panahon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., nais ng DA na magkaroon ng seed storage system sa lahat ng rehiyon para maiwasan ang kakulangan ng bigi, gaya ng nangyari sa Baguio kung saan naubusan ng car seed matapos masira ang mga pananim dahil sa malakas na ulan. Sa ilalim ng plano, magtatayo ang DA ng mas malalaking pasilidad sa ilang pangunahing agricultural areas simula ngayong taon. Lalagyan din ang mga ito ng solar power system para mapanatiling mababa ang operating cost at magamit pa rin kahit may mga sakuna o power interruption. Matatanda ang nagbukas ng National Seed Reserve Facility sa Quezon City ang DA para tiyakin ang agarang supply sa mga government production program, rehabilitation initiative at emergency response operation. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BDMM.
0: Maraming salamat kay Radyo Patrol, Kelly Cordero.
3: Basta't may nangyari, naka-report.

0: Força DZMF. Rádio Patrol sa Estrella.
1: Okay, pasok lang natin ang news break, ha? Ta, huwag ko kayo kaalis dahil tuloy-tuloy pa rin ho ang programang approve yan.
2: Si Danny Buenafe ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Aprobyan sa DZMM. Aprobyan! Aprobyan!

0: Ang oras, 8:59 in the morning.
1: DCMM Balita Ngayon.
2: Magpapakalat ng higit 6,000 pulis ang National Capital Region Police Office para magbantay at mga siwa sa seguridad sa araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, higit 3,000 civil disturbance management personnel ang ikakalat sa vicinity ng Senado habang ang iba ay naka-standby. Kaugnay nito, ipagbabawal ang pagsasagawa ng mga protesta sa harapan ng Senado.
3: Nakahanda na po muli ang NCRPO at patuloy yung ating pagpapatupad ng komprehensibong security deployment sa paligid po at sa labas ng Senate complex para po matiyak ang kapayapaan, ang kaligtasan at syempre ang kaisa ng lahat ng dadalo maging ng publiko habang isinasagawa po yung impeachment proceedings.
2: Sa ibang balita, sisimulan na ng Commission on Elections ngayong Linggo ang pag-imprenta ng original ballots para sa Bangsamoro parliamentary elections sa Setyembre. Sinabi sa DZMM ni COMELEC Chairman George Garcia na ito'y matapos ma-imprenta mga computerized voters list na ipapaskil sa loob at labas ng presinto. Ayon kay Garcia, mula sa 800 botante, ibababa sa 600 ang gagawing kapasidad ng bawat presinto para magiging mas mabilis ang pagboto. Muli namang isasagawa ng COMELEC sa Agosto ang command conference sa ilang ahensya para sa paglalatag ng seguridad. Ayon kay Garcia, tinitingnan ng COMELEC ang mga idineklarang red areas noong 2025 midterm elections, pero wala pang nakikitang lugar na kailangang isailalim sa COMELEC control at muli rin tiniyak ng komisyon na natuloy ang halalan sa September 14.
4: More or less mga 3 kaso ang nakapending sa Korte Suprema. Pero alam niyo po, wala naman dapat ipag-alala ang mga kababayan natin sa Bangsamoro sapagkat ito po yung matagal namang na-file na ng petitioner sa Korte Suprema at hanggang sa kasalukuyan wala namang ini-issue ang Korte Suprema na tinatawag na TRO. Ito po ay hindi makakaudlot o makakapagpabagal sa ating ginagawang paghahanda.
5: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
2: At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
1: DZMM Balita Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
6: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
1: DZMM!
6: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Hello, attorney!
8: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
6: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
1: Hello, Attorney!
6: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Trabaho ba hanap mo? Job opportunities, local man o abroad, ihahatid sa Trabaho!
1: Trabaho!
6: Ngayon!
0: Oh, dito na tayo sa Trabaho ngayon. Marami rin nag-aabang ng segment na to, no? At ito naman ay mga taga Quezon City. Uli ang ating bibigyan ng impormasyon. Dahil magdadaos yata sila sa July 7 up to July 10 in-house recruitment activity. Yung kanila weekly calendar para daw yung job matching. Yung mga trabaho, akma sa skills at qualification ng isang job seeker, tutulungan sila ng mga local recruitment agency. At para bigyan tayo ng... Teka, wala pa ba? Okay. Nawala yung ating makakausap. Anyway, tinatawagan lang ho natin. Dahil nga, yung pagtutugmain ho yung kwalifikasyon ng mga bakanting trabaho. So, ibig sabihin, kung ikaw ay nag-aaral ng trabaho, kung ano yung SWAC na credentials mo, yung mga skills na talagang akma sa'yo, hahanapan ka ng trabaho na, let's say, para doon sa talagang, SWAC doon sa ano mo, kakayahan mo, di ba? May makakausap tayo dapat Head ng Employers Engagement and Employment Facilitation Section ng Quezon City Peso. Lama ba siya? Tipo pa natin. Okay, kasi importante 'yung malaman natin kasi mahaba ho ito, July 7, dabali Martes ho ito, 'di ba? Hanggang Biyernes. Yung in-house recruitment activity na. Okay, ready na ho siya. Si Abdul Jabbar Adal ng Employers Engagement and Employment Facilitation Section, Quezon City Peso. Boss Abdul, si Danny Buenafeo sa programang Aprubyan.
9: Hello po, magandang araw po, Boss Danny. Sorry po, nawala po yung aking internet kanina.
0: Oo nga kala ko ready na. Anyway, ito binabanggit ko na nga sa kanila. Bali sa July 7 up to July 10, tama ba? Meron kayong in-house recruitment activity. Can you tell us more about this?
9: Yes po, magkakaroon po ang aming opisina ng in-house activity sa mismong opisina po namin sa 6th floor, Civic Building 8. Quezon City Hall Compound. Bali, may apat po kaming company na pupunta sa aming office para po ma-interview yung mga job seeker na naghahanap ng trabaho. Para po sa July 7, nandun po si SM Supermarket. Naghahanap po sila ng cashier, ng customer assistance, tsaka bagger. And then sa July 8 naman po, nandun si Mighty Links Solution na kung saan may mga CS representative po silang hinahanap. And then sa July 9, nandun po si E-Core. Same din po, may mga CS representative pong hinahanap din po sila. And then sa July 10 naman po, nandun naman po si CS, si CS Global. Same din po ang hinahanap nila CS representative. Kaya po kung gusto nyo pong magtrabaho as a customer service representative, punta lang po tayo sa aming opisina para po ma-assess ng aming mga staff and then ma-interview po ng mga HR ng apat na company.
0: Okay. So, bali, pina-flash na namin yung July 7, July 8, July 9, July 10, kung saan-saan yan, no? At ibig sabihin, yung interviews will be done there in these respective places. At posible, ito mga trabaho na let's say SWAC naman doon sa kanilang credentials, pwede sila ma-hire on the spot, di ba Abdul?
9: Yes po ma'am, yes po sir. May malaki po yung chances na ma-hats po sila sa mismong araw po na yun. As long na yung minimum requirement, yung minimum standard, minimum qualification po ay nakuha po nila.
0: Okay, so yung... Ito sa Martes po magsisimula ito, no? Bali July 7. Wala hong earlier than that. Yung kunwari pupunta muna at may interview sila. Ibig sabihin, ito ho naka-program na for those party. Bali umaga ho ba hanggang hapon yan? 8 a.m. daw to 5 p.m. Tama ba, Abdul?
9: Yes po, yes po sir. 8 o'clock po ng umaga ang umpisa po namin.
0: Okay. Mga ilang trabaho ang inaasahan natin? Let's say bibigyan ho na let's say on the day itself na ma-hire on the spot, posible ilan?
9: yung siguro po minimum po tayo ng 10. Yung hard po, di po kasi natin sure. Pero
0: kunwari, July 7, mga ilan?
9: Ang opening po talaga is mga 50 kada isang company po.
0: Okay, 50. Okay, so we're talking about kung apat yan, mga 200 jobs that will be filled up. Tama ba?
9: Yes po, sir.
0: Oo. Okay. And then, ano mga kailangan nilang, let's say, dun sa mga interested? Anong klaseng mga trabaho? Let's say, ito super value, SM supermarket, ito mga cashier, ganun, customer, assistant?
9: Yes, so, si supermarket po, SM supermarket po yung naghahanap ng customer assistants, cashier, store clerk, accounting assistant, bagger po, tsaka company nurse.
0: Eh, yung sa July 8, itong Mighty Link Solutions, anong mga trabaho naman to?
9: Si Mighty Link po, naghahanap po sila ng driver, technician, site engineer, sales admin associate, tsaka corporate sales specialist po.
0: Okay, July 9, ano ba itong e-course CXBPO?
9: Call center company po siya, kaya po ang hinahanap po nila ay customer service representative.
0: Ano to? Construction company?
9: Call center company.
0: Call center company. So yes, mga mga so call center agents ito. More or less ang pangangailangan. So mga around 50 rin 'yan ng mga pangangailangan.
9: Yes. Apo, minimum of 50 po. Ito lalo na po si E-Core po.
0: Okay, etong July 10 yung CS Global Workplace. Ano naman ang mga trabaho rito?
9: Same din po, customer service representative din po ang hinahanap po nila.
0: Okay. Dito ba kailangan full-time ang trabaho o yung mga gusto naghahanap lang ng part-time, walang ganun na available?
9: Ngayon po kasi itong apat na company, mas hinahanap po nila ang full-time. Pero kung naghahanap naman po sila ng part-time, may mga company naman po kami na pwede silang i-refer. Pag pumunta po sa amin, i-assess lang po sila ng aming staff, and then after po ma-assess, kung naghahanap po sila ng part-time o ng full-time, tapos wala dun sa company na naka-in-house, mabibigyan po sila ng endorsement letter papunta po dun sa company na swak po sa kanilang hinahanap na trabaho at dun sa kanilang skills.
0: For those, Abdul, na mga interested, ano yung mga kailangan nilang dalhin? Lali, kung meron silang mga special training na nakuha sa TESDA, this will help, di ba, in their engagement?
9: Yes po, kasi may mga company po tayo na specific po ang hinahanap nilang mga skills at kailangan po meron NCO galing sa TESDA.
0: Mm-hmm. So, yun doon sa, yun ang mga dadalhin, resume, hindi naman kailangan dito mga college graduate, di ba? Yung mga ganitong job?
9: Si supermarket po, matanggap naman po sila ng high school graduate.
0: Okay, kaya nga, basta high school, as long as you have the diploma, that will help you land a job. Tama ba?
9: Yes po.
0: Abdul, yung mga, let's say, yung mga ibang mga senior citizen o yung mga with may kapansana na pwede pa naman, productive physically, pwede ba sila mag-apply din?
9: Yes po, sir. Pwede naman po as long na swak po dun sa skills and then kaya naman po yung trabaho.
0: Okay. So, ano ba ang pwede mong ibigay na tip, Abdul, dun sa ating mga, kasi karamihan dyan, lagi kong lesson ito eh, pag nakakausap namin yung ibang mga applicants, kinakabahan eh, di ba? Ano ba ang pwede mong ibigay na advice dun sa, let's say, wag nang paikot-ikot kung ano yung gusto mong job eh, kailangan, straight to the point. Tama ba?
9: Okay po. Oo. Kung sa'yo po ay magpapa-interview, make sure lang po, nakabisado na research nyo na po before the interview, yung mismong company, para po alam nyo na kung ano yung mga pwede nyong isagot dun sa interview. Mm. And then make sure po, siyempre dapat lagi po tayong confident sa ating sarili na kaya natin yung trabahong ina-applyan po natin.
0: Oh, for now ba, Abdul, meron pa ba tayong mga naka-line up, let's say, after nitong July 10 ninyo, mga job fair activities ng Quezon City? Meron ba ang parating?
9: Yes po. Meron po tayong darating na job fair sa July 11 po. Kapartner po natin si Go Negosyo.
0: Next
9: ito
0: week
9: po ang trabaho. Opo. Next Saturday po. This coming Saturday. Kapartner po natin si Go Negosyo, trabaho at negosyo. Kung ang hinahanap po nila ay negosyo, pwede po sila doon. May mentoring pong magaganap doon.
0: Okay.
9: And then kung naghahanap naman po silang trabaho, meron pong 25 companies na nandoon po para ma-interview sila.
0: Ayun. O sige. Good luck dyan ha sa July 7 up to July 10 ninyo. Yung in-house recruitment activity. Maraming salamat, Abdul. Thank you.
9: Thank you po.
0: Okay, yan ho si Abdul Jabbar Andal, head ng Employers Engagement and Employment Facilitation Section ng Quezon City, PESO. Oh, ito pa, interesting ito. Ito naman yung gusto ko dahil ina-highlight natin ang mga inspiring story ng ating mga kababayan. Ito, may makakausap tayo dito. Dalawa to. Ano sila? Twins, ha? Kambal. Mula pa dyan sa Benguet, ha? Kapangan, Tubong Kapangan, Benguet. Kapangan ba to? Ay, Kapangan. Anyway, makakausap natin, dalawa ho sila, isang, dalawa, bali magna cum laude ho sila, ha? Diyan sa BS Tourism Management, diyan sa Benguet. Walang iba kundi si Angela Tricia at saka si Angeli Trixie Alimba. Okay, Angela and Trixie, Angeli. Angela and Angeli. Good morning!
10: Good morning po!
0: Ayun, po. Talagang kambal na kambal talaga. Sabay na sabay pa ang sagot. Anyway, Angela, bigyan mo lang, siguro unahin na kita, no? Pareho kayong 22 years old. Magna, yes. Oo, magna cum laude kayo nitong, Kabanggan ba to? O Kapangan, Benguet?
10: Kapangan po.
0: Kapangan, Benguet.
10: Yes,
0: so, oo. So, siguro bigyan mo ako ng idea kasi mula pa yata nung elementary kayo, talaga mga achievers na kayo eh. So, ibig sabihin, tsaka hindi naman ganun karangya ang buhay ninyo. So, siguro para doon sa mga nakikinig, ano mga pinagdaanan nyo o let's say hirap, no? Alam ko, naging ano kayo, example kayo eh ng ilang mga kababayan nyo.
10: Yes po. Kumbaga po sa pag-aaral po namin since elementary hanggang college po ay madami po kaming pinagdaanan po. Mm-hmm. Hindi lang po sa academic, sa school lang po. Siyempre po may mga responsibilidad din po tayo na kailangan kampanin po. So from there po, parang doon po binalance lang po namin na yung pag-aaral po namin, yun po is aral po kami ng mabuti para sa ganun po ay maibigay po namin yung mga sakripisyo na naibigay ng mga magulang po namin sa amin po.
0: Itong Benguet State University, so this is a government university, no? So mga malaki ba to na let's say in terms of population ng mga estudyante?
10: Actually po, doon po sa BSU po is my examination. Hindi ka po basta-basta makakapasok doon po. Okay. May screening pa po, interview at may examination pa po doon na kailangan pong harapin bago po makapasok doon po. Bale, sa Benguet State University is madami pong mga estudyante po. Oh. Yes po. Bale, slots lang po yun. 100 per department, per course po.
0: Malaki din pala yung populasyon, pero ibig sabihin, kakaiba yung na-achieve nyo. Very remarkable kasi pareho kayo magna cum laude. Eh. Tapos, ang issue sa, ang binigay sa akin dito, ikaw pala, Angela, ang talagang forte mo is mathematics. Tapos, ito naman si Angeli ay science at arts. Tama ba?
10: Yes po. Ako po si Angela, tapos ito po si Angeli, yung naka-grade po. Okay. Yes po.
0: So, ikaw, Angela, ikaw mathematics?
10: Yes po, more on summat po ako.
0: Specialty mo.
10: Doon po talaga ako nag-enjoy.
0: Magaling ka sa numero eh. Yan ang ayaw na ayaw ko, yung numero eh. Kaya ako nag-mascom eh. Anyway, si Angeli, science and arts. So talaga yan ang mga importanting subjects eh, di ba? Mathematics saka science.
10: Yes po. Yes po.
0: Pero tama ba, ang una nyo talagang gusto na kurso eh yung ano, yung itong parang ano, yung sa ano, caregiving. Tama ba?
10: Yes po. Gusto po namin since high school po, grade 7 po, doon po pinilin po namin na track is TBL po, caregiving. Doon po parang pinangarap po namin maging nursing. Nursing po, pero sa college po, doon po naubusan po kami ng slot and doon po parang nag-change po yung plan po namin. Doon po na ano po namin yung tourism po.
0: O kaya nga naubusan kayo ng slot at saka sabi niyo parang malaki din ang perang kailangan for that course.
10: Yes po. Actually kahit libre po doon po sa
0: matricula
10: kahit government po yung BSU is may gagastusin pa na kailangan na i-ano kaya yun po. Parang kinonsider po namin na kung magna-nursing po kaming dalawa doon po kinonsider po namin yung mga financial.
0: Oo. Pero alam mo, napakaganda rin itong kurso nito, yung yung tourism, 'di ba? Ibig sabihin tourism management, lalo yes, ngayon na kailangan i-promote daw ang domestic tourism. Isa 'yan sa mga priority projects ngayon ng gobyerno.
10: Yes, 'di ba?
0: So, ngayon, anong plano nyo? Mag-expand ng inyong horizon na at least pwede kayong magtanggap ng trabaho outside of Benguet?
10: Yes po. Doon po, actually po, kakagraduate po namin tourism management po. Balak po namin mag-gain po ng experience and mag-grow po professionally po. Doon po, that time po, may nag-offer po sa amin. Related po naman sa course po namin.
0: Okay, ah.
10: So, we parang tinitingnan po namin yung offer po and doon po.
0: Ano yung offer, yung local office ng DOT, Department of Tourism?
10: Bali private company yan siya dito po sa La Trinidad din po. Around Benguet po. Baguio po, sorry.
0: Baguio.
10: Yes.
0: Hindi naman hotel o airline, anong kumpanya?
10: Parang hotel na po.
0: Hotel.
10: Yes,
0: I see.
10: Po.
0: Pero ito, interested naman kayo sa mga ganito mga options? Open kayo?
10: Yes po. Of course, we are interested para sa ganun po is makapag-explore, maranasan din po namin.
0: Tama.
10: And yun po may nag-offer din po sa amin, pero parang pinag-iisipan talaga po namin na why not we try this one sa ganun ay ma-extampan po talaga yung mga may mga knowledge namin, experience namin, and yung skills po namin.
0: Galing, oo. Oh. Bigyan mo nga ako, Angeline, ng inyong mga background. Yung pamilya, yung father and mother nyo, are they still alive or are they still working sa gobyerno? Anong background nila?
10: Yes po, yung father po namin is a jeepney driver po ng Buyagan po. Dito sa La Trinidad po. While yung mother po namin is nagtatrabaho po sa Bali Bread Company po.
0: Private company ang mother mo?
10: Yes po, bread company.
0: So meron ba kayo mga kapatid din? Iba pa?
10: Yes po, may isa po kaming kapatid na lalaki po. Nasa ano na po siya, magpo fourth year din po sa college.
0: So mas matanda kayong dalawa?
10: Okay. Yes po.
0: Okay, so dyan din siya sa Benguet State University?
10: Yes po, doon din po siya.
0: Okay, napakaswerte naman ng parents mo, no? Dahil pareho kayo, I'm sure itong kapatid nyo lalaki, baka ito ay nasa honor roll din. Tama ba?
10: hindi naman po sa ganun, pero more on sa sports po siya. Doon po siya nag-expo.
0: Okay. So, wag muna kayong mag-aasawa. Siguro, explore nyo muna yung di ba? Dahil pareho pa naman kayong di ba? Very pleasant looking. Tama-tama. Talaga swak yung sa inyo, yung tourism management. Diba?
10: Thank you po. Thank you.
0: So, for now, ano bang sabi ng mga parents, father nyo, mother nyo, okay naman, pinapayagan naman kayo, let's say, magtrabaho even outside na ng home province. Di nyo, open sila.
10: Yes po. Doon po, sinusuportahan po kami sa lahat ng bagay po. Kung ano po yung plano po namin, kung saan po gusto po namin na tahakin sa buhay, doon po, todong supportable po sila sa lahat po ng plano po namin.
0: Yung
10: kahit po, kung gusto po namin, right now po, kung may balak po kaming magtrabaho sa ibang lugar po, sinusuportahan po kami po.
0: Pero kayo ba, Angeline, kailangan ba, gusto nyo lagi kayong magkasama o kung sakaling may option na dapat maghiwalay kayo at ibang lugar, is that something na open sa inyo?
10: Yun po is, we are very open naman po na po, kung ano man yung in-offer nila is yun po is ready naman po kami maghiwalay. Pero as of now po, na yun po na may nag-offer sa amin, tapos dalawa pa po kami. Kaya yun din po yung isa po na kinonsider po namin na na pag-workan. Kasi as of now po na parang since bata pa po pa Bata pa po kami, lagi na po kami kasi magkasama po. Okay. Kaya yun, if yung may nagtatanong po sa amin na sinasabi na kailan kayo maghiwalay, yun is very open naman po kami and we accept naman po na may time po talaga na maghiwalay kami and as of now, we are preparing ourselves and yun po is parang unti-unti po namin inaano po namin ng sarili namin na yung parang hindi pa po namin dinibigla po as of now po.
0: Okay, ang ganda, no? So, ibig sabihin, kasi sa mga nakikinig ngayon, baka sabihin nila, pag hinire ko to, kailangan buy one, take one, eh. yung pala, open naman kayo, di ba? Pwede kayong maghiwalay. Yes, kasi pareho kayong expertise, eh. Angela, Angeli, di ba? So, pareho kayong tourism management, pareho kayo ng, let's say, yung credentials, yung pareho kayong magna cum laude, pareho yung, di ba? At saka nung elementary, laging kayo rin magkasama, tama ba? Mula elementary?
10: Yes po. Yes po.
0: Okay. Identical kayo, twins, di ba? Tama ba?
10: Yes po, identical po kami.
0: At pinanganak kayo nung, tama ba, itong August 12, 2003?
10: Yes po.
0: Okay, so malapit na kayo mag 23 years old. So,
10: yes po.
0: Di ba, July na kasi ngayon eh. So tinatadya ko nga. So for now, ibig sabihin, the offers are... Feeling nyo, siguro, with this platform na natulungan natin ma-promote kayo dyan, I hope na maraming offers that will come in your way.
10: Yes po. We are thankful naman po kung sino po yung nag-offer po. We considered as a opportunity po na less po kami na may nag-offer po sa amin na ganito po.
0: Mm-hmm. Kailan kayo actually nag-graduate? So, ibig sabihin, very proud siguro yung mga teachers nyo dahil sa achievement ninyo at saka siguro yung mga kababayan ninyo. How are they, bigyan mo ako ng konting idea na, kasi I'm sure, di ba, kayo, sikat kayo sa university.
10: Yun po is, nag-graduate po kami nung June 25, last week lang po,
0: week,
10: sir.
0: Oh.
10: Actually, yun po is hindi po talaga namin in-expect na dalawa po kami, tatlo po kami magna, and yun po, dalawa po kami dun sa tatlo na iyon is talagang hindi po namin in-expect na kami talaga po yung na yun po na magkakaroon po ng Latin honor na magna po. And actually po is yun po is doon po is dalawa po kami magna doon po. Masaya po yung feeling na dalawa po kami na ganito po Latin honors po. Especially po yung magulang po namin, very proud po sila. Yun po is hindi po namin sinabi po sa kanila actually nung nalaman po namin yung resulta. After 1 week lang po namin sinabi sa kanila.
0: Galing, nakaka-proud naman. Kung ako yung father mo, talagang proud ako lalo na namamasada pala siya. So, kayo, ano ba ang plano niya? Siguro, pag nakapagtrabaho na kayo, pwede na rin siya munang, magpahinga. Sa pamamasada, mahirap din yun, di ba? Everyday, lumalaba.
10: Yes po. Oh. Yes po. Actually po, right now po, tumigil na po siya sa pamamasada po.
0: Ba?
10: Kasi, sa dahil po sa crisis po, sa krudo po, doon po muna, parang nag-stop po siya.
0: Oh.
10: And under maintenance pa po yung sasakyan na inaano pa niya po. Wow. Kaya as of now is nasa province po yung tatay namin sa Kapangan po, nagpa-farm po siya.
0: Oh, kala ko nagme-maintenance din yung Mr. Ayo, father mo ng medicine. Anyway, maintenance pala yung sasakyan, tama ba?
10: Yes.
0: Oo. Oh. So Angela, bago kayo bitawan, Angeli, no? Siguro briefly, baka pwedeng anong message na gusto mo iparating? Siyempre, marami nakakapanood ngayon, nai-inspire sa istorya ninyo, no? Katulad, unahin na kita, Angela. Anong pwede mong ibahagi, no? Let's say, leksyon. Kasi kahit na hindi kayo marangya sa buhay, salat kayo sa, let's say, karangyaan nga, yung mga ganon, at least yung pag-aaral, hindi nyo binitawan. Ikaw, Angela, muna.
10: Yung masasabi ko lang po is never give up and believe in your dreams po. Kahit gano'n man kahirap, madaming challenges, failures, is that never give up and never stop. Kasi yun po is, once na nag-aral kayo tapos nakapagtapos po kayo ng pag-aaral, yun po parang makakaluwag din po kayo. Tapos yun po is parang yun din po yung maipapakita ninyong alas sa pagtatrabahoan ninyo and para din po sa future din po ninyo po.
0: Mm-hmm. Angeli?
10: Para sa akin po, ang masasabi ko po is mag-aral ng mabuti and be thankful po sa lahat ng na sa lahat ng sakripisyo na binibigay ng magulang natin. Doon po I hope po na mag-aral po lahat ng mga estudyante ng mabuti kasi ito po yung parang magiging pamana po nila and ito po yung parang gusto nila na achieve ninyo po para sa future ninyo po para sa ganun ay magkaroon kayo ng magandang buhay, magandang trabaho at maginhawang buhay po. Kaya be thankful po sa lahat na be thankful po lahat na parang sumusuporta po dyan. Kaya doon po mag-aral po ng mabuti po.
0: Nako, very ano yan ha, inspiring ha. Sana talaga dumami pa yung mga ganyang tribo ninyo. At very proud naman kami ha, dahil at least ay feature namin ang buhay nyo dito sa Apruvian. Swak na swak yan, yung Apruvian, di ba? Okay, maraming salamat and have a safe Sunday. Angela, Angeli.
10: Thank you po.
0: Okay, yan ho si Angela Tricia Alimba at Angeli, Trixie Alimba. Nako, magna cum laude pareho ha, dyan sa Benguet. Ah, biro mo ha, talaga naman ha, yan ang mga gusto natin, mga istorya, at least mga positive news. Anyway, batiin ko lang ang ating executive producer si Fred Bandulin, editorial associate si RC Valle, production booth Ace Clark Nagit, si Hannah Alquezar, si Annika Encio, Christine Eno, Joris Gomez Prado, at sa digital natin si Chrisette Dadula, Luis Fernandez, La Fai Abbas, Editor J. Yabot. Okay, maraming salamat po. Ako po si Danny Buenafe para dito sa programang Apruvian. At syempre, gusto ko rin na batiin to si Beth Reyes Mendoza. Lagi nanunod sa atin ngayon. At ang Sitio Civil Homeowners Association, ang grupo ng boss. Maraming salamat. I'll see you next week. Have a safe Sunday. Susunod ako, panalong diskarte. Sina Salve Banyes at May Valle Zeniza. Bye-bye. See you next week.

dito sa Aprobyan sa DZMM. Aprobyan! Kita, kabuhayan at positibong pananaw. Yan ang hatid ni na Salve Ibanez at May Valles Ceniza sa Panalong Diskarte! Panalong Diskarte! Susunod na!

0: 31 minutes makalipas ang alas 9 ng umaga.
1: Okay. Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Gustong umasenso sa pagnenegosyo? Gustong umunlad sa pag-iipon? Dito ka na sa programang Hahasain ng Galing ng Pilipino. Basta't may diskarte, panalo! Kasama si May Valles Eniza at ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez. Sila ang magbibigay sa atin ng panalong diskarte! Panalong diskarte!

0: It's a Sunday morning again! Isang masaganang araw mga kapamilya. Ako po si Mayvalia Ceniza at ito po ang programang... Hindi gumagalaw eh. Ang programang tutulong para turuan kayong palaguin ang inyong mga iniipon at gabay ninyo para tuparin ang inyong mga pangarap. At syempre, kailangan pagtibayin natin ang ating mga kaalaman sa pagmamanage ng mga perang iniipon at pinaghihirapan natin. Sino ba naman ang hindi naghihirap? Kanina nga pinag-uusapan nila Tito Danny, yung minimum wage earners ay magkakaroon na ng dagdag na, ano nga ba, Fred, 85 pesos? 85? Oo. So, pero minimum wage earners yan, ha? Hindi lahat, hindi daw across the board. Pag-usapan din po natin ang mga paraan kung papaano lalago ang ating mga pinaghihirapan, kinikita, iniipon, at para hindi rin tayo mas kamat maisahan. Yan ho ang mga pinag-uusapan namin dito sa aming programa. Every Sunday, we have to be vigilant. Hindi pwedeng mawala ang ating pera mong iniipon ng basta-basta lang, hindi ba? Nakakainit ng ulo yan. At syempre, anumang pagpaplano, kailangan natin ng push, pagpupursige, unawa, savings at hangarin. At dahil medyo, nandyan lang ang aking partner at meron lang yatang kausap. Mga kapamilya, salamat po sa patuloy na pagtutok ninyo sa amin. Ang DZMM Radio Patrol sa East 30 ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iWant app. Napapanood din po tayo sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook, kaya mag-like at mag-subscribe na. Ting-ting-ting yung bell na yan. Pera ang paksa natin ngayon at ito nga ang lugar kung saan maaari ninyong itanong ang mga burning questions ninyo. Magtatanong tayo kahit kanino. Walang judgment dito. At walang maling question. Kami rin naman nagtatanong kasi may mga bagay na hindi naman natin alam lahat, hindi ba? Ayaw ko meron kayong mga reaksyon, tanong at saka mga messages dito sa ating mga guests. Ipadala niyo po yan sa DZMM Viber number 0919-278-3000 at babasahin po natin yan maya't maya as they come in. Siyempre, kailangan, hindi lang kami dito ang daldal ng daldal. Kailangan may participation din kayo. Kaya meron tayong segment para sa inyo, ang may say ka dito. At ang question natin for today ay, para sa inyo, dapat bang may joint account ang mag-asawa o kanya-kanyang pera galit-galit? Tapos magtataguan, parang hindi nyo papaalam sa isa't isa kung magkano ang laman ng inyong mga bangko? Ganyan ako noon, honestly. Pero nagka-pandemic, natakot ako. Baka mamaya, yung iniipon mo ay hindi na nila makuha pag bigla kang nakegi ng pandemic, di ba? So, wala akong choice. Inano ko sila. In-include ko or in-end or ko yung husband ko. Pati na rin yung mga anak. Hindi natin masabi, di ba? Kasi ang mga pera sa bangko, parang ano yan, inheritance. So parang pag nawala tayo, magkakaroon yan ng tax na tinatawag na inheritance tax. So babawasan yan yung 6%. Eh kung malaki pala ang pera mo, malaking bagay din yung 6% na mawawala, di ba? So mas mabuting may access sila. Pero syempre, ingatan naman ng mga yung mga ka-end or, wag naman lustayin. Kasi out of trust yan, kaya ine-end or, hindi ba? Okay. At para sa ating episode ngayong umaga, pag-usapan po natin ang sinusulong na dagdag budget para sa Ube Production at sa kabila ng lumalaking demand para sa mga produktong gawa sa Ube. Kala mo ha, ube-ube lang yan, parang root crop lang yan, parang kamoteng nakabaon sa lupa. Pero, kanina nga pinapa-research ko, gano'ng kalaki na ba ang demand at pang ilan na ba itong demand for ube worldwide? Parang ano lang yan, last week vanilla naman. Last week yung vanilla, parang apparently nasa second largest demand na worldwide ang vanilla. Kaya nag-encourage ang Department of Agriculture na magtanim tayo ng vanilla. Medyo dapat, mahaba ang pasyensya. Pasyensya kasi parang 3 years, di ba po? na bago ka makakuha ng harvest. Nakakaloka. So, yan ho. Marami pa rin magsasaka ang nangangailangan ng mas malaking suporta, pondo at modernong pasilidad para sa produksyon ng ube. Paano nga ba makakatulong ang mas malaking pondo sa ube production sa pagtaas ng ani, para mapataas yung ani yan ng ating mga pag-uusapan at kailangan natin alamin kung paano makakatulong ang ating pamahalaan para tayo ay maging ube production or farm of the world. Hindi ba, Beshi? Yeah.
1: Sabay, adiretso. Grabe, kasi wala makakarating.
0: Wala
1: lang,
0: segue.
1: Yes, Beshi, yes. Ano pinag-uusapan natin?
0: Oo, dahil yung ube, di ba, malaki
1: yes.
0: ang demand worldwide na.
1: Oh, correct.
0: Parang
1: this
0: sabi
1: is the
0: ko,
1: golden last, age of ube.
0: Yes. And last week, the vanilla also is the second largest demand na production worldwide. Sabi ko nga kay AC kanina, paki-check nga pang ilan kung second ng vanilla, pang ilan ng ube. Parang ganun. Pero ngayon rising, sabi niya, rising star.
1: It is ube. Actually golden age na, napakatagal bago ito nangyari. Pero dahil sa maraming suporta sa iba-ibang parte ng gobyerno, dumadami na export level ang ube ng Pilipinas. At saka nakakatuwa kasi in the food industry, no, in demand din, parang nung natikman yata ng mga tao, nagsimula yung demand, dumami yung mga naghahanap. Kaya many of the different, for example, dessert companies, nag-start na ng ube from ice cream to cake to macarons. Naku, big names in the global industry.
0: Naalala ko nung pandemic na uso ang ube pandesal.
1: Oo, true yan. Pero diba? Sa Pilipinas lang yun.
0: Uh-huh.
1: Oo, hindi pa yata nung time na yun, hindi pa lumaganap sa buong mundo.
0: Ah, okay.
1: Yes.
0: So yan ang pag-uusapan natin sa ating What's In, What's Hot. Mas malaking budget para sa Uber production isinusulong. Okay, so mamaya pag-usapan natin yan, makasama natin ang ating guest. Magbabalik po ang
1: Panalong Diskarte.
2: Ito ang diskarteng malupit.
3: May Valle Ceniza at Salve Ibanez sa
2: Panalong Diskarte sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sigurado ba panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes? Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headlines sa Hapon. Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Anuman ang issue, anuman ang usapan,
3: Sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Usapang pera, kita at mga latest sa mundo ng pagninegosyo. What's in?
4: What's in?
3: What's hot?
4: What's hot?
1: Alright, para sa ating episode ngayong umaga, pag-uusapan natin ang isinusulong na dagdag na budget para sa UBE production. At kung paano ang ating mga viewers ngayon ay makaka-take advantage ng trend na ito para lumago ang ating kaperahan, o diba? Sa kabila ng lumalaking demand para sa mga produktong gawa sa UBE, marami pa rin magsasaka ang nangangailangan ng mas malaking suporta, pondo at modernong pasilidad para sa production. Paano nga ba makakatulong ang mas malaking pondo sa UBE production sa pagtaas ng ani kita ng mga magsasaka at paglago ng agrikultura sa ating bansa? Para pag-usapan po yan, makakasama natin ngayon USEC Cheryl Marie Natividad Caballero, Undersecretary for High Value Crops ng Department of Agriculture, dito sa studio in person. Dun-dun-dun-dun!
0: In the flesh!
1: Kailangan may palakpakan po yan. Welcome to Panalong Discarte, USEC!
5: Salamat po at magandang umaga, Ms. May and Ms. Salve. Kinagagalak po namin na maimbitahan sa inyong programa. Ganda umaga.
1: Appreciate your presence. Alam ko, Linggo, dapat araw ng pahinga. Pero pag sa gobyerno nga talaga, no? 24/7.
5: Yes, ma'am.
1: Minsan lumalagpas pa. Hindi ko alam kung paano mangyayari yung lagpas. Pero pag-usapan natin ang UBE, paano nga ba gumating sa ganitong golden age ang UBE ng Pilipinas? Iba daw talaga yung lasa.
5: Tama po yun. Una sa lahat, ang konteksto po natin ay UBE is the pillar of both food security and nutrition. So, ito ho yung golden age na sinasabi natin, where we now move towards nutrition. Hindi lang tayo kumakain para masatisfy yung ating hunger. So, dito ho pumapasok yung konteksto ng UBE dahil yung kanyang deep purple color ay dahil sa kanyang anthocyanin. So, yung anthocyanin na yan ay malaking bagay para sa ating health and nutrition at isang source na rin ho yan ng antioxidant. Mm-hmm. So, ang konteksto ho ng pagkain ng root crops in general, ito yung mga colorful food, mm-hmm. ay dahil sa kanilang bahagi ng food and nutrition context. So, hindi lang yung kanilang purpose, kundi yung kanilang kulay ay nakakadagdag sa ating nutrisyon.
1: Ano po ibig sabihin? Anong nabibigay ng anthocyanin sa atin? Does it pang DNA, pang protect ba ng DNA natin, ng ating angiogenesis? Hindi ko alam kung ano talaga yung very important. I think it helps all five different systems of the
5: Tama
1: human body.
5: Tama po yun. Number one po ay yung kanyang it's high in carbohydrates but not and dietary fibers. Mm-hmm. So nakakabusog siya pero hindi ka, and it's gluten-free. Mm-hmm. So, di ba pag kumakain ka, hindi siya mabigat sa tiyan.
1: Kala ko yung gluten-free, pang mayaman lang.
5: Ito ho yung kinakain ng, unknowingly, ito yung kinakain ng ating mga kapatid na nandun sa mga bundok. That's what makes them strong and resilient.
1: So, pero hindi sakitin.
5: Hindi sakitin, kagaya natin, sinisipon tayo kayo.
0: So parang substitute also for our rice, bread, na mas healthy.
5: Tama po yun. Mm-hmm. Kaya makikita ninyo ang trend, hinahalo siya sa food and beverage. Mm-hmm. Nung isang araw nga, nagkaroon ng product naman na testing at ito ay kasama ng soya milk, no? At ube. At hinalo po ito sa ating kape. So, it tastes fantastic. And the color is very appealing. Oh. Imagine mo yung kulay ng kape plus the purple color. So, both sensory also is attractive para sa mga consumers.
0: Parang hindi ko ma-visualize yung, makikita ko pa ba yung purple dun sa kape?
1: Parang nililayer yata.
5: Ang una po ay yung purple yam. Ano na ho kasi ito, latte. Mm-hmm. So, yun muna and then the coffee. So, maghihiwalay siya. makikita mo yung difference ng color. So dark and then purple.
1: So iba pa to sa kamote, di ba?
5: Iba pa po yun.
1: Kamote may violet din.
5: Yes.
1: Pero iba rin yung ube. It, parang mas dense siya.
5: Mas dense siya at ang ube, ang kamote kasi normally hinahalo din ng mga nagahalaya. Kung tayo ay nagpa-fiesta, minsan birthday or any event that you would like, hindi siya purong ube because you cannot also use the deep purple in one go. Iba yung magiging lasa. So there's blending. Kaya nagagamit din natin yung ibang root crops.
0: So dapat hindi na nilalagay na food color, 'di ba? Sabi niyo nga hindi na tama 'yon.
5: Bawal
0: pag
5: yung
0: nagpo-produce ng ube jams.
5: Actually, ito po yung attraction kung bakit tumaas ang demand ng ube because of its natural color value. Ayon po sa ating pananaliksik, no? Umabot ng around 2.5 billion US dollars ang natural colors nitong taon na ito, no? Ay last year. So the national color, ay the natural color segment is actually causing the interest. To go for ube dahil ho pwede itong i-extract, no, yung colors. Ito na yung mga pag-aaral dapat na nating tinutugunan at paano ito i-stabilize para mainstream siya sa iba't ibang gamit.
1: In short, instead na food coloring lang, dun ka na lang sa natural na kulay, may sustansya pa. Parang ganon. Kasi
5: tama
1: para
5: po.
1: Pa-natural and pa-well living well na yung in the world, in the whole world today.
5: Tama
1: yung
5: po yun.
1: Yung industriya niya, napakalaki na.
5: Tama po yun. In fact, may mga information tayo na by next year, no? Unti-unti nagbabawasan yung mga synthetic colorants. Yung ating ketchup, nagkaroon ng problema sa isang bansa dahil synthetic color yung ginamit pa. So, unti-unti tinutugunan natin yan sa paghahanap ng iba't ibang kulay para maging bahagi ng ating food, beverage, and even non-food, kagaya ng make-ups.
0: Na
5: mas malaki din ang merkado niyan. It cuts across industries, ikaga.
0: And because of the demand, di ba nagpanukala nga si Senator Kiko na dagdagan ng pondo. So, anong reaksyon ng DA?
5: Malaking dito? Pagpapasalamat po namin sa suporta, no, na ibibigay ni Senator Kiko. Number one, ito po ay patungo sa ating scientific research and innovation. Dahil sa laki ng demand, kailangan nating mapag-aralan ano yung mga genomic framework or yung genetic identity ng ube kung bakit nagiging matingkad siya.
0: So
5: isang aspeto ho yun na pinagtutulungan natin with various research and development institutes, kasama na po yung i-crops ng UP Los Baños, field root crops ng Visayas, at Northern Philippines root crops ng Benguet State University. So napaka-aga pa para natin ito itaguyod, pero we have to start right. And starting right means doing the genetic framework for the genetic identity of ube. Ito ho yung mga biological barcode na sinasabi natin para makita nila ano yung characteristic or ano yung traits na nagbibigay sa kanya ng tingkad. So that's the part of science where we have to be funded properly.
0: So yung pondong hinihingi ni ninyo, pag natugunan, makakapag-research na talagang extensively para mas magamit itong ube sa iba't ibang bagay.
5: Opo. Kasama din po dito, bukod dun sa science part, is yung technological advancement sa extraction, saka sa stabilization. At pangatlo,
0: pag-production.
5: Pangatlo, ito yung seed conservation, multiplication, at storage para maging year-round available siya sa ating mga magsasaka na magtatanim, lalo na kung saan yung purple color ay mas prominent over other places.
0: Saan po exactly dito sa Pilipinas talagang nag-grow ng ube? Yung talagang kung may region ba,
5: tama,
0: mas maganda
5: yun
0: magtanim? O kahit saan pwede, kahit sa Bakuran ko, pwede magtanim ng ube?
1: Pati sa ano mo?
0: Sa Paso?
1: Hindi. Pati sa iyong asyenda.
0: Oo, sa asyenda namin. Diba?
1: Asyenda mail, sinisa. Wish ko lang.
5: Opo. Una po sa lahat, Bohol is the biggest producer because traditionally and culturally, kinakain talaga nilang ube before even the craze. So, they contribute to around 45% of the production. sinundan ho yun ng Cagayan, Nueva Vizcaya.
0: Mm-hmm.
5: Papansin nyo, ito yung mga iba't-ibang klase ng lupa. No? Bohol is coming from a limestone-rich area. While Nueva Vizcaya naman, ito ho yung mga combinations ng sandy loam. Lalo na yung malapit sa mga rivers. Quezon,
1: mga IPs pa po, di ba? In Nueva Vizcaya, maraming IP
5: tama
1: communities.
5: Po yun. Actually, sila po yung source ng ating mga pananim. Ito yung kanilang traditional crop. Bukod sa cash crops na kabote or yung taro o gabi, hindi ho ba? So, the root crops family is traditionally found in our IP communities. So, dito rin ho sa Zambales, maganda rin ho dyan. Of

0: gusto niya. So, dahil nabubulok siya kapag nabababad sa tubig.
1: Kasi nasa ilalim siya ng lupa.
0: Nasa ilalim po siya. Oo, yung bunga niya nasa ilalim. Mm-hmm. Diba? So,
2: hindi kung, alagain.
0: Hindi alagain.
2: Kailangan ng fertilizer.
0: Actually, tanim yan ng medyo...
2: Diba? Nang medyo tamad.
0: Walang oras.
2: Tamad crop. Lagay mo lang, tapos pakalimutan mo na. Ano ba tinatanim mo?
1: Mismong yung root
0: kanyang
1: crop.
0: Set. Oo, yung kanyang bunga sa ilalim, no? Yung tuber. So, yun ho ang madalas na itanim. Pero may mga lugar na nakakapagpabunga sila. So, maliliit lang naman yung mga bunga, mas magandang yun ay itanim pa rin.
2: Uh-huh. So, mas productive yung sa ilalim ng lupa.
0: Mas mabilis siya na lumaki.
2: Pero once in-harvest mo na, wala na yun, di ba? That plant gone na.
0: Pwede kang mag-seed saving. So ang sinasabi nila, magtatabi ka 30% of the crop.
1: Of the harvest.
0: Para itanim mo ulit.
1: Okay. Uh-oh. So hindi naman ito once a year lang nag-harvest. It depends on ilang beses kang nagtanim. Like sinabi
0: matagal niya, siya na crop because if you want to get the deep purple color, it has to mature. So, ang maturity po ay 8 to 10 months. So, hindi ka agad siya pwedeng i-harvest kung yung quality ang after mo. And so, ang tinitingnan natin sa stema ngayon ay may complementary crop ang ating mga magsasaka para hindi sila mag-antay ng 8 to 10 buwan.
2: Hindi naman mahaba ang PC.
1: Sa vanilla nga, 3 taon, di ba, Besh?
0: Pero sa vanilla ay 3 years, pero tuloy-tuloy naman yan. Mm-hmm. Ang kagandahan lang kay vanilla ay super high value siya. Ano ho? At pwede mo rin siyang i-complement actually
1: with the kamote.
0: Sa ube. Under a multi-story cropping system. So may mga proyekto ho tayo under high value crops. Ang tawag ho natin ay Sustainable Agroforestry Farm Enterprise kung saan ang ube at ang vanilla is a complementary crop to a permanent crop such as bamboo or cinnamon. So yun ho ang sa isang space you can have crops that can complement each other.
1: Nakakatuwa.
0: To give you optimized yield.
1: Nakakatuwa si Yusek pakinggan. Parang ano gusto ko na maging magsasaka.
2: Bukas agad.
1: Bukas.
2: Mag-araro ka na bukas. Mag-araro ka na.
0: Alam niyo ho yung super value, super high value na yan ay mostly women, no. So we look at the women lens gender, lalo na ho sa high value. Naumpisan ho natin yan sa ating mga seedlings production gulayan sa bayan where women are taught how to do grafting of seedlings.
2: Wow.
0: Now, we are moving towards higher value products na pwede nilang gawin consistently sa kanilang mga lugar. Lalo na ho yung, for example, nabanggit yung vanilla, it takes women to pollinate it kasi self-pollination siya, hindi ho ba?
1: Mm-hmm.
0: So, from 6 to 12, you have to pollinate the flower para maging vanilla.
1: Bud.
0: Oo. Then, for ube naman, hindi niya kailangang magbantay doon because pwede naman siyang mag-complementary crop kagaya ng kamote. So may yellow kamote tayo which is now being looked into as an alternative also to your French fries.
2: May kakao ka pa.
0: May kakao pa tayo. And also black pepper.
1: Meron di bang ano dahon yan? Kasi di meron kamote tops. So ito yes. May ube tops. Kamote tops is edible.
0: Yes.
1: Ang ube tops, meron.
0: Meron na. Actually gumagawa niyan na ginagawang tsaa.
1: Pero not as a salad.
0: As a salad yet. But it can be explored.
1: Kasi kung pwede yung kamoteng kainin na parang hinalabos mo lang or...
0: Alugbati ka kinakain natin, diba? This is your spinach. So, we just have to incorporate it in the diet and work with the food gourmets. Para ma-incorporate natin sa ating greens.
2: So, pwede... Akala ko yung spinach natin, kangkong, pero alugbati mas masustansya, no?
0: Alugbati po, oo.
1: Alugbati ba yung may violet na?
0: Yun yung spinach yun, natin. Yun may spinach mga local spinach tayo.
2: Diba?
1: Pinatay ko.
2: Ay! Pero Yusek, anong tawag nito? Yung pondo po na, lalabas na po ba yung pondo na magagamit na? Paano yung terms of usage niyan? Sino ang makikinabang? Yeah. Paano ninyo
0: ipapalit? Very good question. Mm-hmm. We have anticipated this 2 years ago pa ho. Pero tahimik lang ang ating activity dahil we have to do the

0: research part, which is basically now going to be implemented, yung genomic profiling.
1: Mm-hmm.
0: So, kaugnay ho natin dyan ang mga research and development institutes and even the Department of Science and Technology. So, we get experts to work collectively so we can cut short the learning curve.
1: Mm-hmm.
0: Ika nga. So, number two ho, yung nabanggit kanina natin, yung...
1: How much nga po yun?
0: Well, for 2026, we have 16.8 million to just do the profiling plus yung ating collections ng cultivar para mapadami sa isang area kung saan deep purple ang production. Nag-utos din po ang ating secretary na dagdagan ito sa purpose naman ng export. So, may contract growing arrangements na gagawin in partnership with the Export Development Office, Food Terminal Incorporated, sila po yung mamimili doon sa contract growing scheme. So, may isang segment ho na yan yung ginagawa. Pangatlo ho...
1: Total po funding? Sorry po.
0: For this year...
1: Lahat.
0: Ah, okay. The total for this year is, pag nadagdagan yung pondo, siguro aabot yan ng mga 60 to 80 million for the year.
1: Mm-hmm.
0: For the existing ngayon, high-value crops, ito yung sa genomics tsaka sa cultivar collection.
1: Nag-encourage po kayong magtanim. So, meron ho bang mga pwedeng mga seminars na pwedeng puntahan?
0: Tama po yun. Gagawin ho nating mas available siya sa lahat. So, we're trying to bridge and bring all the information available para makita natin yan sa TikTok, sa YouTube, para maging open at maalam ang mga
1: TikTok
0: tao.
1: Nasa TikTok na, Yusef?
0: Wala pa po. Malapit na.
1: Malapit na. Dahil sa unang aalis, may lakad ka pa
0: natin.
1: Ba? Hindi pa kami tapos. Marami
0: wala
1: pa kami
0: naman. Pero
1: sayo.
0: Madami tayong pagtutulungan. And ube is an ubelicious crop.
1: Ubelicious! I love it. Yusef, mag-aano muna tayo?
2: Magko-commercial lang tayo. Meron pa kasi tayo isang guest.
1: Huwag muna kayo aalis.
2: Oo. Kaya mag-ano na kayo. Ha? Okay, magtatawid lang tayo para sa ating news break. Magbabalik pa po ang pampanalong diskarte.
3: Ito ang diskarteng malupit.
4: May Valle Ceriza at Salve Ibañez sa
3: Panalong Diskarte sa DZFM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita at maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras po natin, 2 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magiging mas madali ang pag-imbestiga sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung haharap mismo ang pangalawang pangulo sa Senate Impeachment Court. Sa press briefing o sa Vancouver, Canada, sinabi ni Marcos na nagsilbi rin bilang Senator Judge sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona noong 2012 na mas maigi kung diretsa ang sasagot ang Vice Presidente at hindi sa pamamagitan ng kanyang mga abogado. Kung siya anya ang tatanungin, igigiit niya sa kanyang mga abogado na personal niyang sasagutin ang alegasyon.
4: It would be much easier to get to the bottom of everything if you can speak to the accused directly. I'm just trying to put myself in that position. I would probably myself, if it was me being accused, I would almost insist over the advice of lawyers. If they advise me not to appear, I would insist on appearing.
3: Nagpaabot naman ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para kay Filipina tennis star Alex Ayala matapos itong gumawa ng kasaysayan sa Wimbledon. Sa isang social media post, sinabi ng Pangulo na ang tagumpay ni Ayala ay isang sandali ng pagmamalaki at inspirasyon para sa mga Pilipino. Ayon sa Pangulo, patunay ang tagumpay ni Ayala na kayang abutin ng mga Pilipino ang pinakamataas na antas ng kompetisyon sa mundo. Pati ang tennis legend na si Billie Jean King, nagpaabot ng pagbati kay Ayala matapos ang makasaysayang panalo nito sa Wimbledon. Ayon kay King, isang inspirasyon si Ayala sa mga kabataan sa Pilipinas at sa iba't ibang bahagi ng mundo. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
2: DZMM Balita Ngayon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
6: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
2: DZMM!
6: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga alegasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Usapang pera, kita at mga latest sa mundo ng pagninegosyo. What's in?
5: What's in?
6: What's hot?
5: What's hot?
3: Alright,
0: ilang progresibong grupo nagprotesta sa harap ng Kamara at COA sa Quezon City isang araw bago magsimula ang impeachment ni VP Sara. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Quezon City, hatid ni Kelly Cordero. Kelly?
7: Sabi may nagkasanang protesta ang ilang progresibong grupo sa harap ng House of Representatives at Commission on Audit para anila ipanawagan ang pananagutan ni Vice President Duterte. Kaya magtutuloy-tuloy ang paglilitis at walang delaying tactics. Sabi ni Kiko Aquino D, co-convener ng Tindig Pilipinas, totoong krimen, pera at buhay ang sangkot sa impeachment ng pangalawang pangulo. Ani D, pumuesto sila sa labas ng Kamara dahil doon ginawa ng Vice Presidente ang pagbabanta sa buhay ng First Family at sa labas ng COA naman na nagbigay ng notice of disallowance dahil sa paggasta nito sa Confidential and Intelligence Fund.
8: Yung sa Great Threat Alone Call, yun po yung nagsimula sa malawakang panawagan para sa impeachment ni VP Sara Duterte at sa tingin ko dun sa Article 4 alone ay sapat na yun para sa impeachment.
7: Mamaya lilipat ang grupo sa isang branch ng kilalang bangko sa Julia Vargas sa Pasig kung saan identified ang tagong yaman ni Duterte na hindi na i-report sa kanyang salin. Tatapusin naman nila ang kanilang programa sa harap ng DepEd sa Pasig kung saan naman anya naganap ang panunuhol sa mga opisyal noon. Si VP Sara ay naging kalihim ng naturang kagawaran. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patron, Kelly Cordero, CGMA.
6: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta.
0: And we're back!
3: Walang mic. Ang microphone. Welcome back. We have still with us Yusek Cheryl Marie Natividad Caballero, Undersecretary ng Department of Agriculture for High Value Crops. Hindi po natin siya muna pinaalis kahit na medyo siksik ang ating programa ngayon. Dahil na-curious ako kung gaano kalaki ang export na ngayon at yung expected natin na pag-increase at papaano mako-connect yung mga farmers doon sa mga, sabi mo, Yusek, limpak-limpak na order kada buwan.
9: Tama po yun. Mula sa $3 million dollars na nabenta po natin, umakyat, inaasahan pong akyat ito in the next 3-4 years ng $75 million. Ito ho ay projection natin kung tutuloy-tuloy ang
0: production
9: natin. Ang importante ho dito ay contextually, ngayon pa lang, yun hong mga processors, kagaya ng isang nasa US, ay nag-report sa akin na umabot na sila ng 10 containers per month ang order. So, given the requirement, estimated po natin na mag-harvest ng 50 hectares every month para lang ma-meet nila yung value nung kanilang order. So, isang kumpanya palang huyaan. And I heard that even Costco is ordering from them. So, ganun na ho yung patunguhan ng ube natin. At kinagalak po natin na makitang may mga end product. So, merong ube mochi, merong ube latte, na produkto na, at ube wine, napakahirap naman talagang mahanap yung ube
0: at
9: wine
0: mahal,
9: na yan.
0: Ano?
9: At napakamahal. Pero it excites us to see the various applications of powdered ube. And hopefully, madami pang lalabas na mga produkto in the coming months po.
0: So ano pong mensahe niyo dun sa mga gustong mag-start ng mga ube growth, growing?
3: Oo, kasi
0: farm.
3: Mukhang low capital, no? High income, low capital.
9: Tama po yun. Inaasahan po namin dadagsa ang mga inquiries at patuloy hong dumadagsa kahit foreign companies ay nagtatanong niyan. At sa ating mga magsasaka, makipag-ugnayan po tayo sa Department of Agriculture at tingnan lang po niyo yung, sundan po niyo yung Facebook page ng High Value Crops Development Program at mag-message lang po kayo doon. Kami ho ay tutugon. Pangalawa ho, na sinusulong din natin ang Sustainable Agroforestry Farm Enterprise, mm-hmm. kung saan ang mga idle lands at hindi ginagamit for purposes of agricultural production ay pwede din hong makipag-ugnayan sa high-value crops dahil isa ho sa integration ang root crops sa ating multi-story cropping system. And we are expecting that even watersheds in partnership with the National Power Corporation and National Irrigation Authority would open doors for farmers that are looking for additional crops to complement it with their with our staples, of course.
0: Napakasarap.
10: Very promising, di ba?
0: Okay, thank you so much.
10: Maraming salamat.
0: Yusek, maraming salamat.
10: Thank you so much. We hope you can come back. Bukang marami pa tayong pag-uusapan niyo sa. Basta kaperahan yung gusto namin pinag-uusapan yan dito. At it's a high time our farmers are finally
0: correct
10: able to earn more. Thank you so much. That's Yusek Cheryl Marie Natividad Caballero, Undersecretary for High Value Crops ng Department of Agriculture. Follow na ang Facebook page nila for more information.
9: Thank you.
10: Thank you so much.
0: Okay, thank you. Yan po si Yusek. Magtanim na po tayo ng ube, no?
10: Pwede sa paso.
0: Oo, pwede sa paso.
10: May itsura na. Alright.
0: Okay, thank you so much. Sa ating pagbabalik, meron naman tayong isa pang what's in, what's hot, hindi ba? Tungkol naman ito sa ang Pilipinas ay kinikilala bilang upper middle income country.
10: Yes.
0: At ano impact nito sa minimum wage o minimum wage increase. Aalamin natin yan. Okay? At kasama natin ngayon, tungkol dyan, diretso na daw tayo, Beshi.
10: Go, go, go!
0: Dahil ang Pilipinas ay kinikilala bilang upper middle class country, pero paano nga ba ito aangat ang estado sa isa ang estado ng isang bansa? Pag-uusapan din natin ang impact ng minimum wage increase. Paano ito makakaapekto sa kita, gastos, at purchasing power ng mga Pilipino? Para pag-usapan natin yung mga kasama natin, ang professor ng Department of Economics ng Ateneo de Manila University, isa siyang economist, si Dr. Alvin Ang, na nasa Viber natin ngayon. Dr. Alvin?
11: Hello, magandang umaga po at happy Sunday po.
10: Happy Sunday, Dr. Alvin. Kumusta? Kumusta? Parang ang tagal ka nang hindi bumalik sa Panalong Diskarte.
11: Oo nga, wala, nandito lang naman ako anytime basta kailangan nyo.
10: Ayan, pero mas maganda dito sa studio, Doctor. Pero dahil medyo urgent itong pag-uusapan natin ngayon. This week, lumabas na ang balita na pinakahihintay-hintay ng DepDev at ng DOF ang pagiging middle-income country ng Pilipinas. Madalas na itong pag-usapan ngayong linggo, pero i-breakdown natin, Dr. Alvin, into simple terms na maiintindihan ng mga Pilipino kung ano naman ang ibig sabihin nito sa kanila. Ito ba ay isang macroeconomic number lang o target na ginusto ng ating mga opisyal sa gobyerno, or meron ba tayong pwedeng gawin para ma-take advantage natin ng aspiration na ito ng ating gobyerno?
0: At ano yung factors na naging, kasi dati lang middle class, low income country tayo dati. Tapos ngayon may middle income, ngayon upper middle income.
10: Yes.
0: Ano ba yung mga naging sanhi at tayo ay nag-qualify?
10: Daming tayo.
11: Oo. Well, magandang yan. Maraming nang nagtatanong dyan, ano ba talaga ang implication? Siyempre, actual na sabi mo, Salve, this is a macroeconomic yan. So, kung pangkalahatan, hindi bang pang-individual, parang tayo bilang isang bansa.
10: Uh-huh.
11: Ang magandang epekto nito, kasi kung ikaw ay naging upper middle income, kumbaga sa vote of confidence na itong bansa na ito, naiayos na yung kanyang pagpapatakbo ng kanyang ekonomiya. Kaya magandang dyan tayo maglagak ng kapital. No? So it's a signal na ikaw ay isa sa dapat paglagyan ng foreign investment.
0: Nakaka-attract na investors.
11: Oo, pang-investor.
10: Kasi may pera na daw tayo pambili ng mga produkto at serbisyo.
11: Hindi, not necessarily. Kumbaga, ito is more of yung Kasi tingnan natin, no, yung numbers na lumabas dyan, let's say yung 4,800 something yan, hindi ko matandaan no, exactly. Pero pag nakalating mo yon, ibig sabihin yung average income ng buong bansa, average, no, hindi ibig sabihin yun ang income ng lahat ng tao. Mm-hmm. So kasama yung pinakamayaman at pinakamahirap, yung in-average siya ay nasa 4,700 dollars. So ang ibig sabihin nun, eh hindi ka mo naman marireach yun kung hindi lumalago yung income ng bansa, no? Pero hindi individual.
10: Average yun. O so, median?
11: Teka ha. Yeah, median pala. Median. Sorry. So, roughly kasi kinukuha mo yun doon sa ano eh, kinukuha mo yun sa average growth rate pala ang pinanggalingan nun. Kasi nag-grow ka on an average of roughly 6%. Kaya mo na-reach yun.
0: Okay. Kahit pala lumalala ang ano corruption sa ating bansa, hindi ko alam kung paano tayo umabot sa naging...
10: Nakakatuwa ka, Ate May. Ang ibig sabihin ba nito, Dr. Alvin, diba? Umakyat lang ang income nung pinakamayayaman. Mm-hmm. Pwede din ba yon? Na mas marami ang mahirap, pero sobrang umakyat yung income ng mayayaman, kaya na qualify tayo
0: sa upper middle class.
11: Well, kasi income. hindi naman ito pinag-uusapan yung equality, no? So hindi siya so pwedeng ganun, pwedeng yung weight nung mas mayayaman lumaki. Kasi kung yan eh median mo ganun pa rin, no? Dahil mabigat yung hila nila.
10: Yes. Walang inclusivity na pinag-uusapan dito, Dr. Alvin, ano? Kaya yes, wag tayong parang mag-assume na dahil ito na yung ano qualification natin ay umayos na ang
0: ekonomiya, ang
10: yung manner of living ng karamihan ng taso.
11: Kailangan maintindihan natin na hindi pa yon. Pero siyempre, ang papunta ano dito na is ano yung mangyayari dahil na-achieve mo to. Yun naman yung kaya natin tinatry na ma-achieve, kasi nga yung access to foreign direct investment, international capital, mas dadali, no? At mas maraming bansa na nagko-compete para sa international capital, ito ay isang way, no, para mas madaming pumasok at mag-invest sa atin.
0: Okay. So yun na isang benepisyo.
11: Yes po. Yun po ang pinakamalaking benepisyo noon, kasi yung para lang maging mga sa option nandun tayo sa main options. Hindi yun automatic. Kailangan may gagawin din tayo internally. Mm-mm. Kasi katulad nga nung katanungan nyo kanina ng implikasyon noon sa minimum wage, kasi halos nagsabay yung announcement, ano, nauna lang yata yung isang araw. So ibig sabihin noon, parang contradicting nga yun eh. Ito, punta mag-invest na kayo dito, maganda yung profile nito. Pero nung nakita, kumbaga pipiliin ko na sana to, pa't tumaas naman ang kanyang minimum wage, no? So yun, yung pagtaas ng minimum wage is pagtaas nung cost of ng labor.
10: So kumbaga nakaka-turn off ito sa international investors na magtatayo dito kunwari ng planta, 'di ba? Kunwari planta nila ay 5,000 people, eh biglang umakyat yung cost of operation kasi mas mataas na yung minimum wage, ano, Dr. Alvin?
11: Yes, isa yun naman yun. Kaya nga ibig sabihin hindi siya trophy, no? Siya ay parang certificate lang. Na ngayon kailangan magtrabaho tayo. At mas maraming trabaho 'to kasi kailangan ayusin mo yung productivity ng labor mo, kasi hindi lang naman may certificate ka pupuntahan ka. Kailangan pakita mo may action ka. Ito yung mga tunay na magagawa naming reform sa aming education, no? Ready skills yung mga tao namin. Pangalawa, yung ease of doing business namin.
10: Ayun pa.
11: No? Standard, no? Hindi siya sa isang city ganito, sa kabilang city mas matagal ng isang araw. Ano, ang kailangan standard, kailangan predictable, no? Lahat ng way to attract capital nandiyan dyan. At yung governance mechanism natin, kaya nga yung issue ng corruption, maki-question din yan, no? So, ibig sabihin, hindi siya pwedeng ano lang, ayun, ano na, na-achieve na, masaya na tayo. Hindi, it is actually a signal, marami tayong gagawin dahil para ito ay maging trophy, from certificate to trophy, kailangan may gawin tayo na mas mabibigat at mas mahihirap.
0: Ano, tulad ng ano, anong, paano well, makapabigat?
11: Oh, so for example, po yung ano natin, yung sinasabi kanina, nakikinig ako sa USEC ng agriculture, no? Mm-hmm. Yung industrial policy natin, aantayin ba natin na mapili yung ube? O tayo maghahanap ng market para sa ating ube? No, parang ganon, no? So ibig sabihin, ikaw, imamarket mo rin yung bansa mo. Kasi nandun ka na nga sa ano, nandun ka na nga sa kumbaga sa top 10 finalists, let's say, ng isang contest. Mm-hmm. Pero hindi ka pa sure mananalo. Pipiliin, kailangan mo i-market ang sarili mo. So ano kasama dyan? Yung electric power rates natin, sobrang mahal. No? Yeah, tapos yun yung ating, oh yeah, alam niyo yun, lahat tayo nakakaramdaman yan ngayon, no?
10: Naduduling ating, ako, Dr. Alvin, pag tinitingnan ko yung Meralco bill ko, duling ako.
0: Oo, parang...
11: yan ay consumer, subsidized na nga yung rates natin. Imagine yung mga commercial at industrial, no? Yung stability ng telecom infrastructure natin. Kasi the next wave is artificial intelligence, ano? So yung sa infra, yun kailangan yung ating mga highways, yung ating mga systems, airport, kailangan 'yan i-upgrade mo kasi ano 'yan eh, ngayong mag-a-attract ka, yun ang susunod na titignan, ano? Yung mga 'yan. And then human capital, naiiwan tayo ng gusto sa ating education.
0: Kaalaman.
11: Sobrang focus natin sa degrees. Mm-hmm. Ang hinahanap ng mundo ay skills. Anong klaseng skills? Ano ang at emotional intelligence? Mm-hmm. Yan. So yan yung mga ano, no? Yan yung mga kailangan mong i-gawin na to maximize this certificate.
10: Dr. Alvin, panghuling question pa. Lahat ito structural issues na matagal na nating pinag-uusapan na hanggang ngayon hindi pa rin naaayos. Siguro merong mga improvement here and there, pero ang hinahanap ng investor talagang big change. Like, pag sinabi mong manggagawang Pilipino, mas marami silang matatapos na rubber shoes. Kunwari in one day kaysa sa iba, di ba? At mas mababa ang gastos, just one of the things that we always talk about. Pero is iba pa yung ano eh, yung usaping corruption eh. Pagka sinabi natin ngayon, ang ekonomiya baka 1.5% lang daw ang increase in the second quarter, ang growth. Tapos instead na 5 to 6 ba, for 2026 parang 3% lang yata ang ano. Yan ba yung iyong ano projection also for 2026, Dr. Alvin? Pero ang totoong katanungan ko, even if we fix all of these things, kung ang perception sa Pilipinas ay mataas ang corruption at hindi nakakarating sa tamang paglalagyan ang pera ng bayan, malaking problema pa din ano?
11: Exactly. Kaya yung nga sabi ko, malaking ano pa to, no? Apart from the structural, you have to do the governance. Kailangan maging maayos, no? Makita nila. In fairness naman, wala namang bansa na hindi nagkakaroon ng ganyang perception na may corruption, ano? Kaya lang yung atin kasi is medyo sa tingin ng marami ngayon sa mga outside the Philippines ay malaking level ang corruption dito. So yun kailangan ma-address.
10: Ang drama sa ano Senado parang pang-radyo.
0: Teleserye
10: na tayo.
11: Well, hopefully hindi naman maiiwasan ng politics, pero kung maaari dahil nga sa ito may na-achieve tayo, meron tayong work, there's a lot of work to do. Kailangan doon ang pagtutuon ng pansin, pero at the same time ay kailangan mo rin magbigay ng ng impetus na sasagutin o haharapin namin yung issue ng governance na hindi lang to for convenience kundi para talagang magkaroon tayo ng mga institutional change papunta dyan.
10: May impeachment pa.
0: Nakakatakot, no? pag hindi tayo nagbago, masisira na naman ang image natin. Baka hindi na tayo maging maging upper middle pag hindi tayo nagbago.
10: Baka bumaba Dr.
11: Yeah, yeah. Yung impact kasi parang magiging yung certificate mo useless kung wala kang gagawin.
0: I know. Bukas na ang simula ng trial. Siguro naman
10: ano pong impact nito impact sa investor nito? Confidence?
11: Well, two views 'yan. Siyempre, palagi naman ganyan, may two sides. No, yung one side ito ay pagpapakita na gumagana yung constitutional institutions mo. So, kung 'yan ay gagawin mo at mangyayari, then it can be a vote of confidence na ito ang system nila gumagana and they're trying to address corruption or kung anumang issues using their system. Mm-hmm. On the other hand naman, pwede rin naman tignan na other side na ito ay ginagamit lang for political gains, ano? So palaging ganun 'yan. So ang pwede natin tignan 'yan meron tayong sistema na sinabi at ginagawa natin at pinaalam natin sa mundo na pinagawa natin, edi gawin natin. Let the investors decide.
0: Uh-huh.
11: Pero tayo gawin natin yung sinabi natin dapat natin gawin.
0: Yung share natin doon, magtrabaho. Yes.
10: Pag talaga kinakausap ko si Dr. Alvin, ang parang maliwanag na ang buhay. Mas parang, naintindihan parang natin ang mga mahirap na konsepto ng ekonomiya. Mm-hmm. Diba? Thank you so much, Dr. Alvin, for being with us this Sunday.
11: Salamat din po.
10: Maraming salamat.
0: Thank you so much po si Dr.
11: Salamat.
0: Alvin.
11: God bless inyo.
0: Thank you. Happy Sunday po. Yan po si Dr. Alvin Ang, ang profesor ng Department of Economics ng Ateneo de Manila University. Isa rin siyang ekonomista. Ay nako.
10: Lagi ko itong ini-interview, Ate May, pag every year meron kasi siyang projection tungkol sa ekonomiya. Taon-taon yata yan. Parang last year di ako nakapunta.
0: Tama.
10: Sisigilin natin si Dr. Alvin. Pag lumabas na ang kanyang projection, dapat mag-present din siya dito para maintindihan ng ating mga kababayan.
0: Oh, at siguro makakatulong ito sa pagpili ng mga susunod na iboboto, di ba? So dapat tutukan natin mga impeachment trial na yan. Talaga naman! Ito ay may epekto ha. Oo. May epekto sa
10: ating
0: ekonomiya.
10: Pero maganda yung sinabi niya, Ate May. Kasi sabi niya, on the one hand, ibig sabihin nag-work yung political systems natin, ituloy at sana kung ano man ang kalabasan ay talagang may pagbabagong mangyayari.
0: Mm-hmm.
10: On the other hand, kung magulo, yun siguro ang makaka-turn off sa ating mga investors na magpapaayos ng buhay ng ating
0: mga kababayan. At yung maganda imahe natin ay mababahiran na at bababa na naman ng ating yung status na middle income country tayo. Hindi
10: worse
0: na magiging pangit na ulit. Okay. Sa ating pagbabalik, mga fresh business ideas na pwede rin yung simulan at mga tips kung paano manatili kayo nakatutok po sa amin. At mamaya meron pa tayo sa ating pagbabalik sa Say Ni Salve. Magbabalik ang
10: Panalong Diskarte!
12: Ito ang diskarteng malupit!
13: Malupit!
12: May Valle Ceriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZFM. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30.
6: masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
13: Ako to, si Chang Ami.
6: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ito ang diskarteng malupe.
14: Malupe.
6: May Valle Ceriza at Salve Ibañez sa panalong diskarte sa DZMM. Say ni Salve.
0: Mula naman kay Jonah, maganda umaga po sa inyo. Hihingi lang po ako sa inyo ng payo. May maliit po akong dining business. Meron po akong 4 na employees pero 2 sa kanila nag-resign. Sa ngayon, nakahanap po na po rin ako ng kapalit. Magaganda po ang record ng mga na-hire ko. May experience pero napapansin ko lang na parang hindi akma sa hinahanap ko ang ilan sa mga bagong na-hire ko. Okay naman po sila noong interview, pero kapag oras na ng trabaho, ngayon parang mas marami ang pahinga kesa paggawa ng mga dapat tapusin. Wala naman po akong problema kung magpahinga sila kapag napapagod, pero napapaisip lang po ako, tama ba ang mga nakuha ko? Ano po kaya ang mga pinakamagandang gawin para makagawa ako ng tamang desisyon bilang negosyante sa pagkuha ng empleyado? Maraming salamat, Jonah.
10: Maraming salamat, Jonah, sa iyong katanungan. Napaka-importante ng tao sa isang negosyo. Actually, ang pinakamalaking asset mo, more than your raw materials, more than your equipment, more than the structure kung saan ka nagbebenta ng pagkain, ay yung tao na nagpapagalaw ng iyong negosyo. Kaya itong tanong na to, very important ito sa mga negosyante na gusto nilang sustainable ang growth na kanilang negosyo. Alam mo, dederechuhin kita. Pag nag-i-interview ka, hindi lahat magsistay. Kahit na okay yung tao na yon, lalo na actually pag okay yung tao na yon, kasi magkakaroon sila ng offers and sometimes a lot of them better offers than yours. Kaya matuto din tayo mag-let go kung kailangan. Pero, ang unang-unang tip ko na ibibigay ko sa'yo sa pag-hire, maghanap ka ng gutom. Anong ibig sabihin nun? Gutom sa oportunidad, gutom sa income, gutom sa growth ng isang tao. Kasi pag yung ibang tao na, alam mo, pag nakuha na nila yung trabaho, petiks-petiks na, kasi hindi naman sila nangangailangan nung binibigay mo. Talagang aalis at aalis yan, hindi mo yan mapipigilan or baka ikaw ang magpaalis kung medyo tatamad-tamad, diba? So, ang gutom na tao, yung hindi necessarily mahirap sa buhay, kundi yung merong mentalidad na gusto nilang gumana ang kanilang utak, gusto nilang lumaki ang kanilang kita, at gusto nilang matuto ng lahat ng aspeto ng negosyo, hindi lang yung inassign mo sa kanya. Pag nakahanap ka ng ganung klaseng tao, keep them. How do you keep them? Kailangan klaro ang incentives na bibigay.
0: May benepisyo.
10: Oo, may benepisyo sila. Klaro na pag nagawa nila ito, ito yung makukuha nila. At ang katapat nun, klaro din ang expectation mo sa kanila. So, kung ang expectation mo, kunwari nasa sales yan, ang expectation mo every year, dapat clear, 20% increase in sales. May numero ka para meron silang na-meet. Pag na-meet nila yon, ibigay mo ang incentive na dapat ibigay sa kanila. Kailangan clear ang output, clear ang incentives nila. At lastly, yung Peter Principle. Hindi ko alam, Jonah, kung naiintindihan mo yung Peter Principle, ang isang tao may hangganan lang talaga. Hindi mo ma-expect na lalagpas sila dun sa pag na-meet na nila yung the best that they can be. Siyempre, lagi mong inaangat yun, ang inaangat ng inaangat. Pero kahit papano, bawat tao may hangganan lang talaga yung kanilang maaabot. Pag in-expect mo sila na mag-achieve more than that, madi-disappoint ka lang. Mahirap ang HR function, pero pag nagawa mo ng mabuti, ito ang magpapalago ng iyong negosyo. I hope that answers your question, Jonah. At para sa mga nakikinig sa atin ngayon na nangangailangan na ng advice sa kaperahan man o sa pagnenegosyo, ipadala na ang inyong mga katanungan sa ating DZMM Viber number 0919-278-3000. Minsan brutalan ang kasagutan, pero laging may karinyo ang beshi ninyo. Garantisadong independent at practical advice ang maririnig ninyo dahil wala kaming binibenta at ibang kagustuhan maliban ang peace of mind ng ating bayan. Mula sa inyong financial beshi ng bayan, ito po si Salve Ibanez para sa Say ni Salve.
0: Mahirap talaga ang HR duties at maghanap ng mga
10: business ka, lalo na sa food business. Mm-mm. Pag nakakuha ka talaga ng medyo saliwa, nagnanakaw pa.
0: I know.
10: Di ba yan lagi?
0: Yan ang problema. Okay.
10: Pati daw tinidor tsaka kutsara na uubos.
0: Oo, minsan nga binabalot daw ang karne, nilalagay sa kanin bubble.
10: Hala, ayan na.
0: Okay. Para naman sa may say ka dito bago tayo sa dumako sa may kita rito. Sa may say ka dito, ang ating katanungan ay para sa inyo, dapat ba na mag-joint account ang mag-asawa o kanya-kanyang pera pa rin? Okay, meron ditong sagot si John Santos. Utang pa more?
10: Sa pagkain lang wala tayo in bigger poverty incidents.
0: Okay. Reaction ito.
10: What's in what's hot natin. Sabi ni Mercy Nair, hindi po ako pabor na dapat may joint account ang mag-asawa. Dapat kanya-kanyang ipon. Mm-hmm. Bakit kaya?
0: Oo nga. Wala kang tiwala. Okay. Sabi ko sa kanila kanina, kung narinig mo, ako, nung pandemic, natakot, baka mategi ako, hindi nila ma-access yung accounts. Joint account ko, pati mga anak ko. Okay, dati hiwalay, hindi ko alam ang income ng asawa ko, wala, hiwalay ang puti sa itim. Sabi naman ni Mameng, maganda pong joint account, basta magkasundo ang mag-partner. Ikaw?
10: Ako, depende. Okay, depende sa ugali ng mga partners. May mga partners na hindi maka-function pag wala silang control dun sa kanilang income. Pagka ganoon, baka mag-suffer yung relationship. So you make the separate accounts work by making sure, katulad ng sagot ko kanina, klaro yung expectation sa bawat isa. Sino magbabayad ng renta, sino magbabayad ng kuryente, tubig.
0: Or meron kayong pot na parang naglalagay
10: separate
0: kayo.
10: Accounts, separate accounts, tapos may joint pot. Okay.
0: Para shared. Hindi naka, para mas malaki kasi kita mo, kaya mas maraming babayaran mo, issue.
10: Okay? Mas maganda actually, ang ideal, joint account.
0: Mm-hmm.
10: Para what's out? What's yours is mine, and what's mine is mine.
0: Hindi pala pareho, di ba? Okay, dito na tayo sa ating may kita rito.
14: May kita rito!
10: Mag-hello muna tayo kay Gong Fabi tsaka Tita Mirna. Sabi nila kagabi, lagi namin pinipicturan pag pinapanood kayo namin ni Ate May para may
0: thank
10: proof.
0: Thank you po. Okay. Sabi nga natin, pag may ambisyon, may pag-asang magbagong sitwasyon. Kaya ito po ang sample idea sa mga di makaisip kung paano magkakapera o kikita ng extra. Okay? Para sa ating Nutrition Month pala ngayon. Nutrition Month episode itong ating may kita rito ngayong linggo. Tampok ang kwento ng negosyante na nagsimula sa ideya na gumawa ng healthy Pinoy foods para sa kanyang mga anak. Mula sa puhunang 3,000 pesos, nabuo ang isang negosyong nagsusulong ng ready-to-eat na plant-based na mga pagkain. Paano nga ba lumago ang kanyang negosyo at paano ito nagsilbing food choices ng maraming Pilipino? Para mas makilala at matulungan pa natin ang kanyang negosyo, makakasama natin si Miss Camila Costa, ang owner ng The Good Choices. Welcome to Panalong Discarte, Miss Camille.
15: Hello, good morning. Thank you for having me here. Good morning to all the viewers also.
0: So, mahilig ka bang magluto?
15: Yes, actually. Since, eto running joke, I always say, I started in the kitchen at 7. Initially, free labor ako ng nanay ko. So, my mom was also a vegetarian chef.
0: Ah, okay.
15: Yun. So, growing up, she'd always tell me, oh, samahan mo ko, maghiwa, magbalat ng patatas. Doon nag-start yun.
0: Mm-mm.
15: And then, we'd always cook at home eh. So, the love for cooking has always been, parang it's always part of our household.
0: So, lahat kayo vegetarian?
15: Yes.
0: Buong pamilya nyo?
15: 3 generations.
0: Wow.
15: From my parents, my dad is 72, my mom is 71.
0: Mm-hmm.
15: Both of them have been vegetarian since 80s. And then, us siblings, we were also raised vegetarians.
0: Mm-hmm.
15: And then, the in-laws who married into the family. So, my husband had to turn vegetarian. Kung hindi ko siya sasagutin. Bawal kiss.
0: Okay, yung condition.
10: Bawal kiss.
0: No, sana convert.
15: Yun, so he turned vegetarian. And then the my kids, so I have 2 girls who are both vegetarian since birth.
10: Mm-mm. Karamihan nagiging vegetarian as a result of health conditions. Hindi naman. Ano kayo? Ano yung main reason for choosing this kind of lifestyle?
15: So for us, we're Hare Krishna in the family.
0: Oh.
15: So it's part of our religious philosophy that we don't take meat, seafood, eggs. So, no beef, no patis, no shrimp, no seafoods, no eggs. Yes, but in the case of the business, well, unfortunately, since ngayon nga na-mention nyo na Nutrition Month, unfortunately, karamihan ng mga customers namin would come to us kasi may sakit na, may nararamdaman na.
0: Mm-mm.
15: So, parang yung the health aspect of it, hanggang okay pa yung pakiramdam nila, sige lang ng sige, putok batok.
0: Kain lang ng kahit
15: lang
0: ano.
15: Kain lang ng kain. Tapos, The moment na may maramdaman na, or nagpa-check up sa doktor, tapos nakita nila yung lab test nila na, oh, taas ng cholesterol ko ah. Tsaka sila naghahanap ng alternatives dun sa mga bagay na kinagis na nila or usually kinakain nila.
0: So, yung mga pre-produce mo na ready-to-cook meals or viands na ito, di ba?
15: Yes.
0: Walang rice.
15: Yes.
0: Oo. So, ito, pinag-aralan mo muna o talagang it was passed on to you by your mother since 3rd generation
15: yeah,
0: na,
15: kasi
0: diba?
15: my mom's really my first teacher.
0: Oo.
15: And ito kasi yung mga pagkain na kinakain din namin sa bahay. So, and ako personally, I haven't eaten meat in 20 years. So, hindi ko na...
0: Hindi mo nami-miss.
15: Hindi ko na nami-miss kasi siguro dahil hindi ko na maalala. Pero growing up, meron akong mga favorites. So, growing up, alala ko, mahilig ako sa tocino, mahilig ako sa bacon. So, dahil nga meron akong mga anak...
10: Eh, di ba ang lasa nun, meat?
15: Yes. Oo. So, iniisip ko, paano kaya yung mga anak ko pag pumasok na sa school?
0: Mm-mm.
15: Anong babaunin ng mga to? Siyempre, ano yan eh, tikim... Ano yan? Trade yan eh. Swap sa mga kaklase, tikim ng baon. Mm-hmm. So, iniisip ko, kung yung baon nila, ibang-iba yung itsura dun sa mga kinakain ng mga kaklase nila, well, number one, pwedeng mabuli.
0: Mm-hmm.
15: Number two, ayan nga, mahirapan silang mag-adjust. So, gumawa ako ng mga products. Nag-start talaga ako sa breakfast.
0: Mm-hmm.
15: So, I started with breakfast items hanggang lumaki na yung product line. Tapa, tocino, longganisa.
10: Sige, tell us about what's on in front of you.
15: So, ito, we have our, this is our bestseller, our tocino. So, the base ingredient is soy protein.
0: Mm-hmm.
15: So, it's soy-based. So, it also is a good source of plant-based protein. But unlike the pork tocino that you can buy from the grocery,
0: mm-hmm.
15: we don't use salitre. We don't use artificial coloring for the product. So, ang ginagamit namin dito, anato or achuete.
0: So, walang preservatives?
15: We don't... Okay. Here's the thing. I never claim that my products are 100% preservative free because I am limited by the ingredients na nabibili ko sa grocery.
0: Kasi yung shelf life niya eh.
15: Yung toyo, di ba? Baka meron yung preservatives, uh-huh. but hindi ako nag-a-add ng mga chemicals.
10: Mm-mm.
15: So, all of the ingredients that I use are pantry staples. You can buy them in the grocery, you can buy them in the palengke. So, anything that's hard to pronounce na ingredients, mga chemical names, chemical additives, I don't add that in my products.
10: Mm. Sige, what else are in there?
15: And then, another bestseller that we have is the sisig. So, our sisig is actually made with tofu and mushrooms. Yan. So,
10: para yung
15: texture niya. Kasi, di ba, mascara yon. So, I use 3 kinds of mushrooms and 2 kinds of soy protein yon to make this. And then, another bestseller that we have, ito, itong bacon.
0: Ah, bacon.
15: Yung bacon. Lagi sinasabi kasi, nagki-crave ako ng bacon. Bakit hindi ka makapag-vegetarian or hindi ka maka-shift? Kasi favorite ko bacon. So, sabi ko, okay, I take the challenge. We are the only plant-based brand that makes bacon in the entire country. And yung bacon, yung laman niya gawa sa soy protein. And then yung taba gawa sa cassava.
0: Uh-huh.
15: So, if you cook this, this will curl up or get crispy.
0: Magmumukhang rin, like bacon.
15: Your bacon. That you, that
10: kasi
15: you're used to eating.
10: Kasi gusto niya yung mga anak niya, mukhang bacon din yung baon. Diba?
15: Yes. And kasi, I do some work with some lifestyle medicine doctors, particularly cardiologists. And we all know yung cardio problems number one talagang
10: mm-mm.
15: That's
10: mm-mm.
15: the number
10: heart
15: one
10: attack is the number
15: killer.
10: One cause of death in the Philippines.
15: Yeah, in the Philippines. So, may mga patients kasi na sasabihan, bawal ka na ng red meat, bawal ka ng beef, mm-mm. bawal ka ng pork, pwede na lang sa'yo white fish. Meat, fish
10: Arang
15: fillet, chicken breast, and there are people who say na I cannot live like this.
0: Mm-hmm.
10: O kaya gagamit na lang ng gamot, di ba?
15: Gagamit ng gamot.
10: Sa drugs.
0: Sabihin, meron naman maintenance. So, pwede akong kumain.
15: Susunod sila sa diet.
10: Ate, may ayusin mo yung pronunciation. Maintenance.
15: Maintenance. Susunod sila dun sa prescribed diet Monday to Friday. Mm-hmm.
0: That's my cheat day.
15: Pagdating ng weekend, magmumukbang.
10: Di mas malala.
15: Kasi they feel deprived. Isipin mo kung puro ang kinakain mo lang steamed. Na mga gulay.
0: Boiled.
15: So, sa akin, I always advocate for people to eat vegetables.
0: Mm-hmm.
15: But tayong mga Pilipino, we have a certain way of eating . Meron kang gulay, tapos meron kang
0: may karne.
15: Meat on the side.
10: Sa prito.
15: Sa either pritong isda. So, ito, itong namin,
10: so,
15: pork
10: pa.
15: Belly. Okay.
10: Pork belly.
15: Ito, para siyang lechon kawali. So, it comes in a slab. But ito, pagka prinito or in air fry, pwede rin siyang ihawin, parang inihaw na liempo. You can also fry
10: this. Hindi siya nagka-crumble?
15: Hindi siya. For as long as you don't boil it. Kasi hindi naman siya meat talaga, so hindi siya palambutin.
0: Mm-hmm.
15: So,
10: how do you compare with the leading ones in the supermarket? So, meron ka everything. May tusino.
0: May longganisa pa.
10: Ubusin muna natin. May burger patty.
15: Meron akong burger. Itong burger, this is good. The kids love this for baon.
10: Uh-uh.
15: Mukha lang siyang burger patty. But what they don't know, I load it up with carrots, red beets, oats for fiber. So, when they see the patty, parang okay, it's a burger. What they don't know is napakadaming mga gulay na nandun sa loob. I also make nuggets, kasi kids love chicken nuggets. May mga mommies na lumalapit sa akin, sinasabi, yung anak ko walang kinakain kundi hot dog at nuggets. And I don't know if a lot of the viewers know this, but processed meats are classified as a carcinogen by the World Health Organization.
10: You don't call this processed meat. Kasi hindi nga siya meat.
15: Okay.
10: Pero yung processed food siya.
15: Yung processed na yan, that's Well, when it comes to food, kasi processing is turning a raw material to a packaged form. But the way that I process the products, it's like home cooking, but in bulk.
0: Mm-hmm.
15: So, for instance, the way I cook the tapa is the way you cook tapa at may kalamansi, merong bawang, may toyo, may paminta, may suka. But I just cook it in bulk and then I package it.
0: And you shape it the way we see it.
15: Yes.
0: But the taste.
15: I have...
0: Taste the same? Okay. Like, pag sinabi mong, plant-based ito eh. Walang karne. So, iba rin yung lasa.
10: Paano mo nagawa yung lasa ng karne? Kasi I think, yun yung, di ba, ate, may pinag-usapan natin dati. Para maging karne siya, the ones that you buy in the grocery, para maging lasang karne siya, ang daming additives na
0: yes. Yes. Meron mga bouillon, di ba?
10: How do you avoid that?
0: Oo.
15: For me, it's a matter kasi of layering flavors eh. I don't really try to go for the taste of meat. Kasi, hindi mo yun ma-replicate eh. But, yung meat kasi, you cook it in a certain way. And then, you're after the flavor already.
0: Mm-hmm.
15: So, diba, ang masarap na adobo, diba, pag nailuto mo siya using a different type of protein, adobo is adobo. Kung masarap yung pagkaluto mo sa adobo, mm-hmm. whether or not you're using meat or you're using a different, like, in adobong sitaw or adobong tofu. But if you cook it properly, then yung umami na palabas mo, it still gives that satisfying, yun, it still satisfies the people who are consuming it.
0: So kung ako, halimbawa, I'll shift to being carnivorous to being a vegetarian. Malaking ano lifestyle change yon.
15: Especially
0: palate,
15: if you're
0: especially my palate.
15: Especially if you're hypertensive, I would say that. And it's ano, there's a growing number of the demographic, they call themselves flexitarian. So these are people who eat meat, they still consume meat, but they are open to to trying out plant-based products.
0: So parang the way yung shift, hindi masyadong abrupt or
15: the way I position the product kasi it's a choice eh.
0: Mm-mm.
15: Parang in the same way na usap tayo, anong kakainin natin today? Beef, chicken, mm-hmm. pork, seafood. Plant-based naman tayo today. Kasi kahapon, nakarami ako ng ano, parang nararamdaman ko mabigat yung sakit ng bato ko eh. So, plant-based tayo today.
10: I guess you've heard it all, ano?
15: I've heard like from kids na ayaw kumain ng gulay.

0: still more expensive than meat, unfortunately. Because the way our food systems work, mas mura talaga. Mas unhealthy yung pagkain, mas mura eh.
1: That's true. Pero nakikita ko dito sa profile mo, very interesting, you have tapa, tusino, longganisa, bacon, ham, sisig, barbecue,
2: may bistek,
1: caldereta, adobo, bistek, embutido, burgers, tofu, egg. Ito na-amaze ako. May bagoong.
0: Yes.
1: Ladies and gentlemen, may bagoong at may tinapa flakes.
0: May I don't have the tinapa flakes with me, but itong bagoong, it's made with carrots and black beans.
1: What?
2: Wow.
0: O, diba? So, hindi lang sa mga vegetarians, people who have seafood allergies. May mga bumibili sa akin. Matagal ko na kumakain ng kare-kare, pero meron akong seafood allergy. Hindi ako nakaka-take ng bagoong. So, for the first time in a long time, finally, nakakakain ako ng bagoong with my kare-kare.
1: Oy, ate, may pwede na pang Christmas gift.
2: Oo, pwede. Mm-hmm. So, where can we buy your products and try your products?
0: So, you can order from us online, The Good Choices PH. We're on Facebook and Instagram. And then, if you visit our social media pages, you'll also find our list of partners. So, we have partner resellers, Luzon, Visayas, and Mindanao. So, we also accept resellers.
1: That's good.
2: So, pwedeng side hustle yan ng mga nasa office, yung mga mothers, nandiba
0: sa condo. Mga nasa condo. We're also looking for partners sa mga condo, condominiums, kasi you have a captive market there condos.
2: So, they will just look for the good choices.
0: Yes, the good choices.
2: And you can contact Camille Acosta.
0: Yes.
2: Okay, thank you so much, Camille.
1: Thank you. Salamat.
2: Mag-shift na tayo. Mag-ano na rin tayo. Vegetarian. Pilitin natin ang sarili natin. Thank you so much. That is Camille Acosta, ang owner ng The Good Choices. Okay. At bago tayo mag-end, meron pa tayong push mo yan? Aratsyada.
1: Okay, go.
3: Praktikal na usapang solusyon ng hatid.
4: Solusyon ng hatid.
3: Push mo yan!
4: Push mo yan.
2: Sa ating push mo yan, tatlong bagay na hindi mo dapat gawin habang hindi pa financially stable. Okay, marami sa atin ang nauuna ang luho, kaya nababaon sa utang. Pero alam nyo ba na may tatlong bagay na hindi dapat gawin hanggang hindi pa kayo financially stable? Narito ang ating mga tips. Tip 1, huwag muna mag-lifestyle spending. Huwag muna bumili ng luho o mag-style mayaman o lifestyle mayaman. Unahin muna mag-build ng assets like business, lupa, investments, o anything na mag-generate ng income, mag-negosyo. Tip number 2, iwasan ng malaking utang at sirain ang credit, alagaan ang credit at iwasang mabaon sa utang. Ang magandang credit history ay mahalaga sa future loans, business, at iba pang opportunities. At number 3, huwag magpautang ng malaki sa kaibigan at kapamilya. Iwasan ang malaking pautang sa kaibigan o pamilya kung walang maayos na kasunduan. Madalas nauuwi ito sa samaan ng loob at hindi nagbabayad kapag yung hindi pagbabayad ng utang, eh kapag natutunan mong i-handle ang pera mo ay maayos habang hindi ka pa mayaman, mas madali kang magtatagumpay sa future. Sang-ayon ba kayo sa ating mga tips for today para tayo ay maging financially stable? Yan ang ating mga practical tips na makakatulong sa pagbabudget para iwas stress at di tayo ma-depress. Kayo mga kadiskarte, ano naman ang inyong effective budget tips? I-share na yan at i-feature namin yan dito sa ating Push Mo Yan. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin. At lagi niyong tandaan na ikaw, ako, tayong lahat ang susi sa ating tagumpay. Huwag po tayong tumigil mangarap. Dapat may kusang palo at dapat may aksyon. At hindi lamang kitang dapat nating isipin. Dapat i-share ang pagpapalang ating natatanggap. Ako po ang inyong kapapilya, Mayval Yeseniza.
1: Pakagbilis ng oras kapag masayang pinag-uusapan ng mga inspiring stories at practical tips on how to live your best life na walang pag-aalala tungkol sa pera. Hindi kailangan perpekto ang simula, basta may simula. Ako po ang inyong kapamilya, ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez, nagsasabing, tandaan, laban lang sa hamon ng buhay dahil tayo mga Pilipino ay may
2: panalong diskarte!
1: See you next week!
2: See you next week! Susunod na po ang Iwas Sakit, Iwas Gastos with yours truly. Dahil wala si Dr. Luisa. Pag-usapan natin ang diabetes, okay? Kaya importante to, ha? Nakakasama

0: pag meron ka nito, maraming mga kakabit na sakit. See you next week!
1: Ito ang diskarteng malupit.
2: Malupit!
1: May Valle Ceniza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM. May iniindang sakit? Ikonsulta na yan kay Doc Luisa. Para iwas sakit, iwas gastos. Susunod na!

0: ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KPP Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras po natin, impunto 11 a.m.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Bumaba pa sa critical level ang tubig sa Angat Dama. Sinabi sa DZMM ni Metropolitan Water Works and Sewerage System Water and Sewerage Management Department Manager Engineer Patrick James Dizon, nasa 158.79 meters na ang water level sa Angat Reservoir. Mas mababa ito sa 160 meters critical level kaya nagbawas na ang MWSS ng pressure sa tubig at iniutos ang pagpapagawa o pagpapagana ng higit 100 deep wells sa Metro Manila.
4: Sa ngayon, no, ay wala pa naman pong pagbabago sa ating pong sitwasyon po sa tubig. Kaya lamang po, no, ay kailangan na lang po natin ma-activate po, no, yung mga tinatawag po nating mga contingency and mitigating measures para mapunan po, no, yung kabawasan na binibigay ng ating pong Angat Dam.
3: 2010 ang naitala ang pinakamababang level ng tubig sa dam sa 157. Iginit ni dating House Prosecution Panel spokesperson at public interest lawyer Antonio Bucoy na nakasalalay sa magiging takbo ng impeachment trial ang paggala ng demokrasya sa bansa. Sinabi ni Attorney Bucoy sa DZMM na mahalagang maging katanggap-tanggap sa publiko ang anumang magiging resulta ng paglilitis kaya dapat tumugon ang mga senator judge sa ilalatag na ebidensya. Kung si Bucoy ang tatanungin, pinakamalakas anyang ebidensya ang sinasabing hindi maipaliwalag na yaman ng pangalawang pangulo na susundan ng grave threats. Tiwala naman si Bucoy na handa at kompleto ang mga ebidensyang ipipresenta ng prosekusyon sa paglilitis.
5: Aharapin nila yung public opinion na nakita ng malinaw ang ebidensya at matibay at katanggap-tanggap ang ebidensya ng prosecution na sa halip na bumoto ng conviction alinsunod dun sa ebidensya ay iboboto nila acquittal pa rin. So hindi sila patas. Ang loyalty nila ay sa Vice President, hindi sa bayan.
3: Sa ibayong dagat, uminit ang kontrobersya sa India kaugnay ng sapilitang paggamit ng E20 fuel o gasolinang may 20% na ethanol. Nagugat ito matapos tawaging isang experiment ng top government lawyer ang polisiya at bagaman nilinaw niyang tumutukoy ito sa supply ng ethanol at hindi sa mismong programa. Daan-daang motorista nang nagrereklamo ng pagbawas ng mileage at posibleng pagkasira ng kanilang mga sasakyan dahil sa E20 fuel. Depensa naman ng pamahalaan, makatutulong ang ethanol blended fuel sa pagbabawas ng carbon emissions, pagbaba ng pag-angkat ng langis at pagtaas ng kita ng mga magsasaka. Nagbabanta naman ng protesta ang ilang grupo. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
2: DZMM Balita Ngayon.
6: Magastos magkasakit. Ayaw natin yan. Kaya kung pwedeng iwasan, gawan na ng paraan. Narito ang ating kaagabay sa kalusugan,
7: Doktora Luisa.
6: Doktora Luisa, para magbigay ng ekspertong payo sa ating kalusugan. Kung prevention is better than cure, iwas gastos tayo sa sakit for sure. Maging hadlang, maging maalam. Para iwas sakit, iwas gastos sa DZMM.

0: bahagi ng katawan para iwas sakit, iwas gastos.
1: Isang malusog na linggo, mga kaserbisyo. Wala po si Doktora Luisa and on her behalf, ako po si Mayvalia Seniza, ang inyong kaserbisyo sa kalusugan at public service. Lagi po nagpapaalala ang programang ito na magastos magkasakit. Kaya kung pwedeng iwasan, gawin po natin ang paraan para iwas sakit, iwas gastos. Kami po ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iWant App. Para sa episode natin today, tatalakayin po natin ang tamang kaalaman tungkol sa, sabi nila, diabetes o diabetes. Para sa inyong tanong, isend po lamang ninyo ang inyong mga katanungan o mga concerns ninyo sa 0919-278-3000 at babasahin natin at magpapatulong po tayo sa ating guest ngayong araw na ito. Napapanood din po tayo sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook at i-like na po at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook, TikTok, X at sa Instagram. Good morning po at marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo sa iwas sakit, iwas gastos. Meron lang importanteng family matter si Doktora Luisa. Alam mo naman si Doktora, marami rin yung side hustle. Okay, dumako naman tayo sa ating health news. Para sa ating balitang pangkalusugan, makakatulong po ang regular na paggalaw at maayos na lifestyle upang mabawasan ang panganib sa ng pananakit ng likod habang tumatanda. Yan po ang ating mga concerns, lalo na po na pag nagkakaedad na. Inirerekomenda po ng mga eksperto ang hindi bababa sa 30 minutes o 30 minutos na ehersisyo 5 beses kada linggo, gaya ng paglalakad, paglangoy at iba pang mga physical activities. Mahalaga rin po ang pagpapalakas ng core muscles, balakang at binti. Gayun din ang tamang posture at ligtas na pagbubuhat. Hindi lang yung basta binuhat nyo, meron hong tamang ano yan eh. Dapat yung paa mo, tsaka yung likod mo bago buhatin ang mabibigat na bagay. Regular na stretching, importante rin po yan. At ang pag-iwas sa matagal na pag-upo. Yung mga upo-upo lang, tsaka yung pati paghiga-higa rin yata. Kasi maraming yung mga, diba Doc, yung mga antagal na nakaupo sa bahay, walang ginagawa. Dahil nanonood lang ng mga movies, at saka nag-social media, cellphone, iPad, TV. Hindi humaganda yan para sa atin. So, ipinapayo rin po ang pagpapanatili ng malusog na timbang at agad na pagpapatingin sa mga doktor kapag may paulit-ulit o matinding pananakit na nararamdaman, lalo na sa likod. Samantala, sa ating pagbabalik, aalamin na natin ang tamang kaalaman tungkol sa diabetes o diabetes. Diyan lang po kayo't magbabalik ang Iwas Sakit, Iwas Gastos.
0: Malusog na katawan, malusog na isipan. Iwas sakit, iwas gastos sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
2: Cough, cough, wet away!
4: Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemix Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemix!
6: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team,
4: kooperatibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Mga alegasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
7: Simula July 6, alauna ng hapon, kasama si na Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radio Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama si na Peter Musngi at Rica Lazo, alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
0: Balitang kumpirmado sigurado sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. Mga balitang kumpirmado sigurado, DZMM.
1: 11:11, 11 minutes after 11 o'clock.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Alamin ang mga dapat at hindi dapat gawin para ang ating katawan ay always healthy. What's up, Doc? What's up, Doc?
1: Nagbabalik ang iwas sakit, iwas gastos. Ito ang What's Up, Doc? Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA noong 2024, ang diabetes ang ikalimang pangunahing sanhi ng pagkamatay sa Pilipinas. Ayon sa World Health Organization or WHO, nangyayari ito kapag hindi sapat ang insulin na nagagawa ng pancreas o kapag hindi ito epektibong nagagamit ng katawan. Ang insulin ay isang hormone na tumutulong sa pagkokontrol ng level ng asukal sa dugo. Kapag kulang ang insulin o hindi ito nagagamit ng maayos ng katawan, naiipon ang asukal sa dugo at tumataas ang blood sugar na maaring humantong sa iba't ibang komplikasyon. Isa sa mga pangunahing risk factor nito ang madalas at labis na pagkonsumo ng matatamis na pagkain at inumin. Sa bisa ng Proclamation No. 213, idinaraos ang Diabetes Awareness Week tuwing ika-apat ng linggo ng Hulyo ay kahapon. Dahil ngayon ay July 5, ngayong Diabetes Awareness Month, tatalakayin natin ang tamang pagmomonitor ng blood sugar, ang wastong pagkain para sa may mga diabetes, at ang mga paraan upang makatulong na maiwasan ang pagkakaroon ng sakit na ito, lalo na rin sa mga kabataan. Kaya kasama natin dito sa What's Up, Doc? Ang endocrinologist at pangulo ng Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, si Doc Elaine Cunanan. Welcome to Iwas Sakit, Iwas Gastok, Doc Elaine.
8: Magandang araw po sa ating tagapanood, and May, magandang araw po.
1: Magandang araw po. Naku, Doc, itong diabetes, talagang ito yung sakit na pag meron ka, madaling maapektuhan yung ibang organ ng ating katawan, hindi ho ba?
8: Yes, tama po yan.
1: Mm-mm. So at una, ano po ba ang diabetes? Ano at ano ang difference ng type 1 and type 2 diabetes, Doc? Doc Elaine.
8: Kaya nang banggit nyo kanina, ang diabetes, marami kasi yung posibleng types or sanhi ng diabetes. In general po, ang diabetes ay kung mataas ang asukal or blood glucose. Mataas ang asukal sa dugo ng isang tao na madalas. No? Usually, may mas common po ang tinatawag nating type 2 diabetes. And then, yung isang klase nga na nabanggit nyo is type 1. Ano nga ba ang diferensya? So, yung type 2 diabetes, yung insulin po kasi na ginagawa ng ating lapay, importante po yan para pumasok ang glucose sa loob ng ating mga cells.
1: Mm-hmm.
8: Now, yung type 2, medyo kulang na konti yung pinoproduce na insulin ng kanilang lapay. Pero ang isang problema din nila ay tinatawag nating insulin resistance. Kahit may insulin pa po sila, hindi nila ito magamit ng wasto. Mm-hmm. So hindi pa rin makapasok yung glucose or sugar na nasa dugo papunta sa kanila pong cells.
1: Mm-hmm.
8: Ang type 1 naman ay at the start na na-diagnose po sila, wala na po talaga halos na pinoproduce na insulin ang kanilang lapay. Kaya kung type 1 po, kailangan po naka-insulin na.
1: Eh Doc, di ba means inherited to? Pwedeng manahin na nasa bloodline na merong diabetes ang pamilya. So halimbawa, saan magpo-fall yun pag minana mo? Type 1 or type 2?
8: Yes. Generally, yung type 2 diabetes po ang mas namamana. Although, yung type 1 diabetes, meron din naman po na posibleng namamana po siya. Although, ang type 1 po, meron tayong tinatawag na autoimmune.
1: Mm-hmm.
8: Na may antibody ka na protection natin sa katawan na supposedly depensa natin against infection. Yung antibody nade-destroy po yung lapay. Mm-hmm. Ngayon, ng type 2, siya yung mas madalas na namamana. Pero meron ding environmental factors.
1: Oo.
8: Na posibleng magdulot nito.
1: Tulad ho, ano itong mga environmental factors yan, na nagdudulot nitong...
8: Gaya nung nasabi po ninyo, no? Pagka hindi po masustansya ang laging kinakain at kulang po sa ehersisyo, ang pagiging mataas ang timbang. Ito po ay posible ring sanhi ng diabetes, and usually type 2 po ito.
1: Mm-hmm. So halimbawa, ang bata, imposible ba na ang bagong panganak ay meron na agad diabetes?
8: Merong pong ganun, tawag po natin doon neonatal, yung kakapanganak pa lang.
1: Oo.
8: Neonatal diabetes, pero very very uncommon
1: rare.
8: Po siya. Yes, very rare. So in a way, 1 in a million. Hindi naman po siya madalas. Ang madalas pa rin ay pag habang tumatanda tayo, doon na lumalabas.
1: Oo, kasi minsan ang mga HMO ngayon, Doc, pag sinabi mong borderline, hindi na daw nila tinatanggap na borderline, parang automatic, ay diabetic na po kayo. Tama po ba yung
8: yung borderline statement? Ang tinatawag natin sa kanya ay pre-diabetes.
1: Oo, pre-diabetes.
8: Oo, base po ito sa numero.
1: Ano po ang numero
8: test
1: ng borderline?
8: Yes, so usually po ang ginagamit natin na test ay fasting, blood sugar.
1: Mm-hmm.
8: Ang normal po talaga, when you say fasting po, minimum 8 hours. So mga 8 to 12 hours po na fasting.
1: Hindi kakain bago magpa-blood.
8: Magpa-blood test. Yes. Pagising po sa umaga, pupunta po sila sa lab test. Sa lab, kukuhanan po sila ng dugo.
1: Mm-hmm.
8: Yung fasting blood sugar na normal, ideally dapat less than 100 milligrams per deciliter.
1: Mm-hmm.
8: Now, kung between 100 to 125, tawag po natin doon yun nga, parang borderline or pre-diabetes.
1: Ano po ulit yung range?
8: 100 to 125.
1: 125.
8: More than or equal to or 126 and above, yun po yung sinasabi nating may diabetes na po.
1: May diabetes na.
8: Although, when you say pre-diabetes, hindi naman ibig sabihin, ay, pre-diabetes lang yan, borderline. Wala yan. Posibleng meron na rin po silang kakatambal na high blood or sakit sa puso. Kaya at pre-diabetes pa lang, mas mainam po ay maagapan na kaagad.
1: Mm-hmm. Yung range na sinabi niyo is 100 to 125. Pero meron ho mga pan-test kasi ngayon na mga single digit lang.
8: Yun po. Yung millimoles naman po, no, i-divide nyo lang po sa 18. So in general po, diabetes is 7 and above.
1: Okay. Pag 6 point something.
8: Mga 6 point something yan.
1: Borderline na yon. Okay. So, Doc, halimbawa, hindi ka pa nagpapatest. May mga symptoms ba na pwedeng maging hudyat o sign na meron na tayong diabetes dahil hindi pa tayo nagtetest? Ano yung mga symptoms na ito? Na maaaring, siguro may diabetes na ako.
8: Yung madalas nyo pong nababasa na yung 3Ps na tinatawag natin,
1: uh-huh,
8: ano, yung polyuria, ihi po ng ihi,
1: uh-huh,
8: polydipsia, laging uhaw, at polyphagia, yung parang gutom lagi, nangangayayat, yun po yung posibleng sintomas. Pero pag may sintomas na po kayo ng ganon, ibig po sabihin ay ang blood sugar nyo sa katawan ay mataas na.
1: Mm-hmm.
8: Sobrang critical na po na kulang ang insulin. Mas madalas po ang taong may diabetes, lalo na sa simula, wala pong nararamdaman.
1: Mm-hmm.
8: As kaya mas mainam talaga na magpa-screen or magpa-check up po, magpa-test ng FBS.
1: Uh-huh.
8: So meron po tayong risk factor na tinatawag,
1: okay,
8: kung kailan kailangan na po nilang magpa-test for FBS kahit wala po silang nararamdaman.
1: Uh-huh.
8: Una po ay ang edad. So ngayon po binawasan na po namin sa meron po kaming guide, no? So, sa guideline, uh-huh, kung 35 years old and above, ideally po, pumunta na po sa laboratory, magpa-check na po ng fasting blood sugar.
1: So, kung 35 pa
8: yes,
1: lang.
8: Yes. Ngayon, kung mm-hmm, less than 35 na po, at kayo po ay medyo may mabigat na based on yung overweight or obesity na tinatawag po natin, you get your BMI, yung body mass index po, kunin nyo po yung inyong weight in kilograms, and then i-divide nyo po ito sa inyong height in meters na squared. So kung ang BMI po ay overweight sa ating mga Pilipino, no, ito ay 23 and above,
1: mm-hmm,
8: mas maganda rin po magpa-check po ng fasting blood sugar kahit po hindi pa 35.
1: Eh Doc Elaine, mm-hmm, yung BMI na yan, paano ba yan sinusukat?
8: Yan.
1: Kukurutin mo ba? Meron ka bang ruler or ano? Paano sinusukat ang BMI at home? Kung
8: yes,
1: wala kang, kung hindi ka pa pumupunta sa
8: aha,
1: clinic.
8: So dalawang pong paraan ang mas ginagawa namin. Una po yung tinatawag nga po nating BMI. Kunin nyo po ang inyong timbang in mm-hmm, kilograms. Kunin nyo po ang inyong height.
1: Ayun ang BMI.
8: Yun po yung BMI.
1: Okay.
8: So 23 and above is overweight. 25. So 23 to 24.9 is overweight. 25 and above, we call it obesity. Now, yung kung sakasakaling wala po tayong timbangan sa bahay, ang isa din pong pwede ay kumuha po kayo ng tape measure, yung ginagamit po na pang measure na sa damit. Pwede po yon. And waist circumference naman po.
1: Ay, yung so, bewang.
8: Oho, sa bewang.
1: So, pag malaki na palang bewang, Dok?
8: Yes.
1: Mukhang ano, sinyalis na na.
8: Pwede rin po.
1: Baka.
8: So, pagka sa lalaki, 34 inches and above. Sa babae naman, 31 inches and above.
1: So, pag nag-31 na ang mga babae, malamang meron ka ng diabetes.
8: May posibilidad. Hindi naman po all the time. Pero mas maaganda, mainam po magpa-check. Ang FBS naman po, kung naririnig nyo po sa PhilHealth po, uh-huh, yung yakap, kasali po siya, libre po siya sa mga centers na
1: nagpo-provide.
8: Yes.
1: Okay. Yung yakap na yan, Doc, medyo ano ko dyan eh. Kasi meron akong kakilala, meron na, senior na, tapos pwede daw sa yakap, mahirap naman daw hanapin yung yakap. Saan ba yan na-avail?
8: Meron pong
1: pati sa mga drugstores na affiliated ng yakap.
8: Meron
1: ba?
8: Diba?
1: Dapat meron tayong at least, I think, free na 10,000 or 20,000 worth.
8: Mga 20,000 pesos
1: worth?
8: Po yun.
1: Oo.
8: Na worth.
1: Of medicines.
8: Medication.
1: Free.
8: Opo. And okay, yung blood test din po. So,
1: pati
8: pinakamainam
1: blood
8: nga,
1: test.
8: At least yung blood test. Yung fasting blood sugar naman po, it's readily available sa...
1: For free yan, Doc?
8: Yung under po ng PhilHealth, free po siya.
1: Okay.
8: Ngayon, hindi naman din po siya kamahalan.
1: Mm-hmm.
8: So, pwede naman po silang pumunta sa pinakamalapit na laboratory po nila.
1: Mm-hmm.
8: And magpakuha. Hindi po siya ganun kamahal. Meron
1: kung blood
8: po
1: sugar
8: mga,
1: lang, yung, Doc?
8: Opo, kahit fasting blood sugar po.
1: Oo. Pero normally kasi, Doc, di ba, if we go to mga, ano yun, mga... Ano ba tawag doon sa mga centers na maraming tests na ginagawa?
8: Diagnostic test. Yes,
1: centers,
8: pwede po doon.
1: Once they get your blood, marami na pong pwedeng i-check doon.
8: Yes.
1: So it's parang a package.
8: Yes, may
1: na
8: package
1: kailangan bayaran.
8: Opo. Uh-huh.
1: So hindi kaya parang tinutuhog na lahat, magpa-blood test ako, kunin na lahat pati
8: uh-huh,
1: pati mga ano mga pwedeng maging sakit.
8: Pwede po. Oo. Uh-huh. Tama po 'yun.
1: So hindi po 'yun ano, medyo pricey doon sa alam nyo na dun sa kilalang diagnostic centers.
8: Pwede nyo naman tanungin din kasi part nung PhilHealth package, meron uh-huh, po yan yung mga basic tests.
1: Uh-huh.
8: Kasama po yan. Part po yan ng ating parang project ng ating gobyerno. At least mas screen po ng maaga yung mga hindi po nila alam kung may sakit sila o wala. Pwede po silang tumingin sa kanilang sa website po ng PhilHealth or magtanong sa pinakamalapit na mga ospital, kasi karamihan naman po ng mga ospital accredited po nung PhilHealth. Mm-hmm. If hindi naman po, meron naman din po silang mahanap na mga laboratory tests na hindi naman din kamahalan. At least po yung FBS, hindi po siya ganun kamahal.
1: Kahit FBS muna.
8: Kahit FBS man lang po.
1: Munla. Okay, Oo. Doc. Eh, ngayon, halimbawa, sabi nyo, ang napaka-rare na ang baby ay magkaroon agad upon birth. So, ano naman ang dapat iwasan ng mga magulang na ipakain para kung halimbawa nasa bloodline na diabetic yung pamilya, usually, na ano pwede iwas na ipakain sa bata. Alam mo naman, ang bata may ilig sa sweets.
8: Tama po. So, yun nga po, no? Yun din ang pinakamainam, hindi lang po para sa diabetes, kundi para sa ating overall na kalusugan. Mm-hmm. Kumain ng maganda, kumbaga nutritious, have a properly nutritious food. So, more on mga tawag natin yung tinuturo po sa mga bata, yung pinggang Pinoy, di ba? Pwede po yun nating gamitin. Kasi importante din po yung portion. Hindi naman porket healthy, sobrang dami na ang kakainin natin. Hindi rin po maganda yon.
1: I-blender ang gulay, Doc.
8: Pagka baby po, pwede po yun.
1: Mashed i-blender. Kamote.
8: Yung mga ating mga sariwang gulay.
1: Mm-hmm.
8: And yung pwede naman din po yung usual mga isda.
1: So iwasan
8: chicken,
1: na lang
8: pwede naman po.
1: Iwasan na lang i-introduce at an early age
8: yung mga processed food. So yun po yung pinakamainam. Try to avoid yung mga processed na foods, yung mga mataas sa asukal, yung mga mataas sa asin.
1: Oo.
8: Hindi niyo lang pinoprotektahan ang anak ninyo against diabetes, even against high blood and against cholesterol din.
1: Kasi pag baby, usually ang bribe natin yan para mabait.
8: Yes.
1: Diba? Yung matatamis, cake, candies.
8: Tama po yan. Kailangan po ice cream. Habang bata pa, hindi na po sila masanay. Kasi minsan po ang nasa mind natin ay bata pa yan. Okay lang yan kumain ng mga ganyan. Pero nagsisimula po yan sa pagkabata, kasi ang nakita din po, pagkabata po na dumadagdag ang timbang. Nagiging obese po ang bata, sila din po yung malaki ang chance ang magka-diabetes, magka-high blood, o magka-roon ng mataas na kolesterol pagdating po nila ng teenage years even or pagdating nila ng adult.
1: Nung mga kabataan po natin, marami pa tayong mga physical activities. Ngayon, because of technology at sa dami ng mga naiimbentong gadgets, marami na pong mga idol ang mga lifestyle. Hindi po ba? Meron po tayong mga katanungan, mamaya bibigay po namin sa inyo. At yung mga may tanong pa po at may mga concerns tungkol sa diabetes, ay nako, ipadala nyo na. Libreng consultation po ito with Doc Elaine Cunanan. Pasamantalahin po natin. Magbabalik pa po ang Iwas Sakit, Iwas Gastos.
0: Palusugin ang katawan para iwas sakit, iwas gastos. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sigurado pa, panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
9: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
9: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Alamin ang mga dapat at hindi dapat gawin para ang ating katawan ay always healthy. What's up, Doc? What's up, Doc?
1: Bago tayo magpatuloy, report muna tayo. Administrasyong Marcos Jr. hinamo na patunayang patas ang kampanya kontra katiwalian at panagutin ang umanoy mastermind sa flood control scandal. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
10: May hinamon ni Navotas Representative Toby Tiangco ang administrasyon na patunayan na patas ang kampanya nito laban sa korupsyon sa pamamagitan ng pagpapagot sa umanoy mastermind ng iniimbestigahang flood control anomaly. Ito ay matapos sabihin ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na mas lumalakas ang kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez dahil sa mga bagong testigo. Kabilang si dating Public Works Secretary Manny Bunoan at ilang dating bodyguards ni dating Appropriations Committee Chairman Zalbico. Ayon kay Tiangco, hindi dapat hanggang sa mga umalis sangkot lamang ang pananagutan. Anya, dapat ding managot ang sinumang nagplano, nagutos o nakinabang sa umano'y anomalya at maibalik sa pamahalaan ang perang nawala. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
1: Nagbabalik po ang iwas sakit, iwas gastos. Sa ngalan po ni Dr. Luisa May Valle-Seniza po. Kasama pa rin po natin ang presidente ng Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism Consultant Endocrinologist ng UST Hospital Association, UST Hospital Association Associate Professor ng UST Faculty of Medicine and Surgery. Ang haba, Doc. Ang haba ng iyong mga titulo. Ang tagal niyang pinagtrabahuan ito. Kaya kailangan na samantalahin natin, magtanong po kayo ng mga concerns ninyo tungkol sa diabetes. Ito po, from our listener, sabi ni Maming, kapag po ba sa pamilya merong may diabetes, posible po ba na hindi na magka-diabetes kapag maayos ang lifestyle?
8: Yes, malaki po yung posibilidad. Mm-hmm. Sabi nga natin, ang lifestyle, eat healthy, and yung pinanggit nyo rin po kanina, no, yung ehersisyo or exercise. Aktibong pamumuhay. Mm-hmm. Hindi naman kailangan mag-gym. Yung minimum is at least brisk walking, yung maglakad na at least 30 minuto araw-araw.
1: Mm-hmm.
8: Or any form of activity, gaya nga nung sinabi ninyo, mas madalas, nakaupo lang tayo.
1: Oo nga.
8: So kahit every 30 minutes, tayo-tayo lang, ikot-ikot, or kahit maglinis ng bahay, magwalis, any form of activity will help.
1: Mm-hmm. Yeah. Meron po dati na sinasabi ng mga doctors na kailangan we do 10,000 steps a day. Parang nabago na po yun ngayon. Ano na ba ho ang rate? Maganda kasi usually ang mga cellphones natin ngayon, mga smartphones na ginagamit natin, namamonitor ang steps natin. So, ako nga, nilalagay ko pa. Minsan kahit na nagluluto lang ako o may ginagawa, may bag ako kaya binubulsa ko para nabibilang ko yung steps ko. Tama po ba yun?
8: Pwede pa rin namang gamitin yon na target. Kasi mas maganda naman na kahit papano kung may target ka, talagang pipilitin mong...
1: The more the better.
8: Yes. Although any any form of activity nga sabi natin, eh, mas mainam kaysa yung nakaupo lang or nakahiga.
1: Mm-hmm.
8: Kahit nga nung binanggit nyo, pag nanonood, pwede naman tayong nakatayo or habang may ginagawa tayo, instead of yung nakaupo lagi, pwede namang nakatayo. Na yung may mga ano ngayon, uso ngayon sa trabaho, no, sa mga offices,
1: uh-huh,
8: yung working desk. So nakatayo sila habang nagko-computer. Or yung iba, may nakikita po ako, bumibili sila nung stationary bike na habang nagko-computer ay nagbabike sila.
1: O kaya habang nanonood, nagbabike.
8: Yes, habang or
1: nanonood. Or nagte-treadmill.
8: Oho, pwede rin po yun.
1: O habang nanonood ka sa... meron na nga mga devices na nilalagay sa leeg, tas nandyan. Mga adik kasi manood. So nanonood habang naglalakad. So hindi tayo parang stationary lang sa isang lugar.
8: Uh-huh. So tama rin po yung binanggit kanina nung ating listener na kung sakasakali, kung talaga bang maayos ang kanyang pagkain, wastong pagkain,
1: mm-hmm,
8: at aktibo ang kanyang pamumuhay, posible bang maiwasan maging diabetic kahit nasa pamilya? Yes, posible po ito. Ito po ay na may evidence na po dun sa mga ginawang mga pagsusuri.
1: Mm-hmm. So ako kasi, Doc, borderline. Buong pamilya ko diabetic. So ako, iniiwasan ko, pero mahilig ako sa sweets. Ito yung magte-test ako. Nagte-test na rin ako kahit na just to make sure na hindi ako talaga lumalagpas. So kung borderline, sinabi nyo na kung may diabetes yung pamilya, pwedeng maiwasan. Ganun din kung borderline. Lalong pwedeng hindi na magka-diabetes, hindi na magtuloy.
8: Pwede po yon, kaya din natin ine-encourage ang ating mga tagapakinig, no, na magpa-screen kahit walang nararamdaman. Kasi kung borderline pa lang or pre-diabetic stage, malaki po rin ang chance ang bumalik. O at least, ma-prevent ito na maging diabetic eventually.
1: Okay. May question si Axel. Sabi niya, pag sinabi po bang pre-diabetes, sure na magkaka-diabetes na? Because yung pre seems to imply it's an inevitable.
8: Kung hindi po maagapan, yes, posible po talagang magtuloy-tuloy na maging diabetic.
1: Pwede
8: na
1: pa rin hindi.
8: Pero pwede pong hindi. Yung nabanggit niyo po kanina kasi baka yung iba sabi nila ay napakalungkot naman ng buhay, bawal na yung matatamis.
1: Uh-oh.
8: Hindi naman po siya totally bawal. Pwede naman po. But ang sabi nga natin in moderation. Yung paminsan-minsan, wala namang problema. Huwag lang napapadalas at huwag napaparami.
1: Oo, meron ho akong kaibigan, lalaki. Malakas magtoyo, batis, maalat. Tapos pag asukal, ang dami din. So sabi ko, baka may diabetes ka na, wala ba sa lahi nyo? Wala, ang lolo ko, mas madami pa mag-asukal. Totoo ho yun. At saka sabi niya, uminom ka lang na maraming tubig para nang nafa-flush yan. Totoo po ba yun? Arden.
8: May mga, siguro sabi nga natin wala sa lahi talaga nila, pero mas konti po yon.
1: Rare yung kanyang.
8: Yes, rare. Tsaka yun nga po, no, pagka may high blood, sila po yung mas magandang wag nang masyadong nagsasawsaw sa mga toyo, mga patis. Kasi pag mataas po ang salt, then mas hindi po kontrolado yung high blood.
1: Ah, kaya pala sinasabi pag may high blood na or diabetes, low salt diet na.
8: Hindi naman po totally low salt. So sabi nga namin, kasi pag low salt, walang lasa.
1: Oo.
8: Pwede pa rin naman sa pagluto, pwede naman pong lagyan para magkalasa. Pero medyo iwasan na po yung sawsaw ng maraming toyo patis. Pag pakunti-kunti, wala naman pong problema.
1: Eh yung uri po ng asin. Kasi di ba, merong iodized, may rock salt, may Himalayan. Sinasabi nila, mag-Himalayan ka na lang. Kahit medyo mahal, mas healthy. Totoo po ba yun?
8: Pareho lang naman po sila. Ang advantage lang nung iodized salt ay may iodine. Kaya po kung mas less yung risk for iodine deficiency compared sa rock salt. Ngayon yung mga Himalayan salt,
1: pink
8: in terms
1: salt
8: of salt, pare-pareho naman po ng amount. Siguro mas may ibang minerals lang po sila.
1: Uh-huh.
8: Pero yun nga, yung amount po yung pinag-uusapan natin dito. Huwag lang po masosobrahan.
1: Ah, okay. Kasi yung Himalayan, parang ang tingin ko, pag tinitikman ko, hindi siya kasing alat ng rock salt at yung ano. Kaya parang mapapadaming gamit mo. Or siguro, yun yung mare-regulate yung kaalatan. Oh, siguro yung Himalayan. Well, eto naman pong si Ariel. Sabi niya, good morning po. I've been diabetic since 2006. I used to have a sugar level of 300 plus, ang taas, no? But now, it's 156 to 160. I still continue to improve my eating habits and I'm at risk for amputation. I am 65. So ano pong maapapayo nyo kay Ariel? O Ariel, listen.
8: Yung nabanggit po ni Ariel na amputation, yung mga pasyente pong may diabetes, pag matagal na po silang may diabetes, usually na tatamaan po yung taas ng asukal ang ating mga ugat or nerves.
1: Mm-hmm.
8: Yung mga maliliit po na nerves na, na nagkocontrol po nung ating pakiramdam. At nangyayari din po, pati yung nerves na nagkocontrol ng ating pawis, apektado. Kaya ang ating pansin po nila pag yung paa po nila mas dry and mas mabilis
1: dry yung pong, skin, Doc?
8: Yes, yung mm-hmm. skin. So yun yung isang posibleng sanhi, sign. Kaya mabilis masugatan dahil hindi na po nila nararamdaman yung tinatapakan nila.
1: Mm-hmm.
8: Pangalawa po, posible din po na, na because of the high sugar, natatamaan din po yung mga maliliit na blood vessel
1: mm-hmm.
8: o yung daluyan po ng dugo papunta po sa ating paa. Ngayon, kung kulang din po yung daloy ng dugo, pag nasugatan po, hindi masyadong humihilom. So, yun po yung sanhi ng sugat na hindi gumagaling.
1: Mm-mm.
8: Kaya since hindi po gumagaling, eventually, kailangan pong i-amputate
1: uh-huh.
8: or putulin. Ngayon, kung yung maganda naman po yung ginawa niya.
1: Bumababa no, na yung kanyang.
8: From 300, bumababa.
1: Mm-hmm. Bumaba ng 156 to 160.
8: Posible pa rin, depende po kasi sa.
1: Mataas pa rin po ba yun?
8: Yung kung, kasi depende po kung anong oras niya kinuha. Kung fasting, so 8 hours po siya na mm-hmm. hindi kumain, minimum 8 hours, ideally yung blood sugar po, kung may diabetes na po, at least less than 120 or less than 130 pag medyo
1: uh-huh.
8: matanda na. Ngayon, kung ang pagkakuha po niya ay after eating, then less than 160 kung mas bata-bata, less than 180 kung mas matanda, pwede na po yon. So yung binabanggit po niyang 150 to 160, kung yan po ay after eating, okay na po yan.
1: Okay.
8: Pero pag fasting po, mas mainam, mas mababa pa po, mga less than 130.
1: Mm-hmm.
8: Now yung tinatanong niya, at risk po ba ako? So maganda po ay konsultahin po niya yung doktor, patingnan po yung kanyang paa.
1: Mm-hmm.
8: Kasi pag dry po yung paa, ideally, gawa ng paraan no, na hindi laging dry or kung hindi po siya makaramdam, then kailangan po niya ng magandang suot, magandang sapatos. Kasi minsan po nagdudulot po ng mga kalyo
1: mm-hmm.
8: yung masikip na sapatos and yung kalyo po doon na nagsisimula yung pagsugat or mag-ulcerate. No? And of course, very important din, araw-araw ini-inspect or tinitingnan po niya ang kanyang paa. Kasi minsan, nagsisimula po yan sa maliit na sugat
1: mm-hmm.
8: na hindi naagapan.
1: Di ba pwede mag-lotion, mag-oil pag nadadry?
8: Tama po yun. Opo. Kailangan din po mag-lotion. Dun lang po sa parte na exposed.
1: Mm-hmm.
8: Huwag po dun sa mga yung in between the toes. Kasi minsan, pag doon po nilalagay pag hindi na hahanginan, na pagbasa, di po ba yung in-between
1: mm-hmm.
8: ng toes, minsan nagiging sanhi po yan ng fungal infection.
1: Mm-hmm.
8: Pero doon po sa area na
1: sa sakong, sa talampakan.
8: Yun, pwede pong mag-lotion po.
1: Pwede, para hindi na madadry.
8: Yes,
1: kasi pag nasugatan, mas delikado.
8: Yes.
1: Oo.
8: Tsaka para din yung iba po kasi nagsisimula sa kamot,
1: uh-oh.
8: Or yun nga, accidentally, may natatamaan na mga gamit na matutulis. So,
1: mm-hmm.
8: nagsisimula siya sa maliliit na sugat.
1: Ay, hindi naramdaman kasi nga dry yung skin.
8: Yun din po, no? So, pag nagkasugat, kahit maliit, mas mainam, patingin ka agad para maagapan.
1: Mm-hmm.
8: Dahil nagagawa naman po ng paraan.
1: Okay. So, patuloy po kayo magpadala ng inyong mga katanungan, mga concerns ninyo tungkol sa diabetes para masagot po ni Dr. Kunan, Elaine Kunanan, ha? Meron lang tayong uling Radyo Patrol Report. Lakbay pananagutan protest ng ilang grupo tinapos na sa harap ng tanggapan ng Department of Education. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula Pasig na hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
10: May matapos magprotesta sa harap ng House of Representatives at Commission on Audit sa Quezon City, lumipat ang ilang progresibong grupo sa isang kilalang bangko sa Julia Vargas, Pasig, kung saan identified umano ang tanging-yaman ni Vice President Sara Duterte na hindi na i-report sa kanyang sal-in. Tinawag ni Kiko Aquino D, co-convener ng Tindig Pilipinas, na lakbay pananagutan ang kanilang protesta ngayong linggo, July 5, 2026. Anyas, pinasadahan nila ang lahat ng scenes of the crime na sangkot sa impeachment laban sa pangalawang pangulo. Pagkatapos sa harap ng bangko, tinapos naman nila ang kanilang programa sa harap ng tanggapan ng Department of Education. Naniniwala si Kiko D na ang pagbabanta pala ni Duterte laban sa First Family ay sapat na para mapatalsik ito sa pwesto.
11: Mas malawak ko at mas malakas yung panawagan ng impeachment nung binaba niya yung mga grave threats niya. At saka, hindi lang mga Pilipino yung nakapansin doon. Parang tiniture po tayo sa balita sa iba't ibang mga bansa dahil nga kakaiba talaga kung na meron tayong isang pangalawang pangulo na nagbababa ng ganong salita. Pero kung hindi sapat yung Article 4, yung tungkol sa tagong yaman na non-reporting sa sal-end ay dito na convict si dating Chief Justice Corona.
10: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMF.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero.
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMF, Radyo Patrol sa East 30.
1: Nagpapatuloy po, iwas sakit, iwas gastos. Hello, Olive. Olive and Bobby. My neighbors. Okay, lagi nakikinig yan dito eh. Kasi mga ano na kami, mga senior. Oh, okay. May question pa dito, Doc. Ay, meron akong question. Marami napapanood sa IG, sa TikTok, sa maraming online, sa mga social media, na meron pwedeng ma-regulate or ma-lower ang blood sugar daw, pati cholesterol, mostly blood sugar. Kasi ano eh, diabetic ang husband ko. So, parang naniniwala ako at gusto kong subukan, eh gusto ko malaman kung tama ba na pag uminom ka daw ng apple cider with or boil cinnamon sticks or cinnamon powder na ay makakatulong yon with lemon, tapos inumin mo empty stomach in the morning, eh makakatulong para ibaba or ma-regulate ang blood sugar. Tama po ba yun, Doc Elaine?
8: Yan pong mga cinnamon or vinegar, again, in terms of sa blood glucose or sa sugar po sa ating dugo, hindi naman po sila nagpapataas, pero wala pa rin pong enough na ebidensya na nakakatulong po talaga sila sa pagpababa ng asukal. Pwede naman po silang i-take dahil healthy naman po sila, no? For example, yung apple cider or vinegar.
1: Apple cider vinegar.
8: Okay naman po siya, hindi po siya nagpapataas ng asukal. Posible nga yun ang gamitin ninyong pang sausaw kaysa sa toyo o patis dahil maalat, no? Ang vinegar naman ay hindi maalat. So, pwede naman po. Ang cinnamon, small amounts, hindi naman po siya nakaka-affect din as long as yun po yung cinnamon na walang halong asukal. Kasi may mga nabibili pong cinnamon na matamis eh.
1: Eh kung honey, pinapahaluan mo ng honey, okay lang po ba yun?
8: Yung honey po ay medyo matamis din po talaga. So, posible pong tumaas ang asukal sa honey. Ngayon, may dulot din naman po siyang mga vitamins and minerals. So, hindi po siya totally bawal. But again, wag lang po marami. Kasi matamis pa rin po ang honey.
1: Pangpatay lang ng lasa o para to make it pleasant sa taste natin.
8: Yes.
1: Pwede naman. Okay. O pati yung bawang.
8: Yes, totoo even yung bawang or luya, maganda po
1: luya,
8: siya.
1: Luya, tama, ginger.
8: Yes, maganda po siya sa ating katawan. So, hindi po siya...
1: Wala namang masamang gawin.
8: Yes, wala pong masamang i-take sila. Yun nga lang, kung yun lang po at tatanggalin nyo po yung iba po kasi tinatanggal na yung gamot nila, ito lang yung mga tinetake. Dahil sa paniniwala, ayun po, kulang pa po ang pagsusuri na nakakababa talaga sila on their own ng ating blood sugar.
1: Meron pa po ako napanood pwede na bang malaman ang blood sugar mo through an app alone? Kasi meron, sabi naman nung yung anak ko kasi nurse, sabi ko, totoo ba to? Tapos sabi niya, paano ma-check yung kung di ka magtutusok, mami? Sabi niya, totoo ba na pwede ma-detect ang blood sugar mo through an app alone?
8: Meron po ngayong mga available na pang-check ng blood sugar na hindi kailangan araw-araw yung pagtusok. Although tinutusok pa rin sila yung pinakauna, nilalagay po yung sensor nila.
1: Ah, usually, yung dito sa
8: oho.
1: Ano?
8: Oo. So yun po pwede pong gamit. Yung sensor po ay nakadikit sa katawan nila for 2 weeks. Tapos pwede pong gamitin yung cellphone
1: para
8: makita.
1: Okay. Pero without that, yung nakatusok, hindi po pwede
8: hindi
1: yun.
8: Hindi po pwede. Yung na
1: parang ano lang yes. Yung surface lang.
8: Nakikita po sila na nilalagay sa daliri.
1: Oo.
8: Hindi po totoo yun.
1: O, huwag po kayo magpapabudol doon. Okay? Eto pa po. Paano po nakakatulong yung regular exercise sa mga taong may diabetes at yung mataas ang risk na magkaroon nito? Anong nagagawa ng ehersisyo?
8: Gaya ng sabi natin, ano, ang glucose or blood sugars, hindi naman po talaga siya masama pag nasa tamang level. Kasi kailangan po natin ng glucose para sa araw-araw na aktibidad natin. Hence, pagka mas mataas po ang ating aktibidad or exercise, yung glucose po na yon ay pumapasok sa ating muscles, pumapasok sa iba't ibang parte ng ating katawan at nagagamit. Kaya nakakatulong po siya na bumaba ang ating glucose or asukal.
1: Kaya galaw-galaw para huwag pumanaw.
8: Yes,
1: yung nababurn yung ano.
8: Aside from aerobic exercise po pala, yung mga ehersisyong katulad ng mga running or walking or swimming, kailangan din po yung mga tinatawag nating resistance exercise.
1: Yung
8: medyo magbuhat. Kahit yung sinasabi nga namin sa mga pasyente, kuha lang kayo nung mineral water bottle.
1: Oo.
8: 1 pound, 2 pounds, tapos buhat-buhatin. Yung sabi nga natin ay parang dumbbell na lift para po lumakas din ang ating muscle.
1: Yung malalaki, Doc?
8: Na hindi naman po sobra. Ay, pwede naman po. Kahit yung mas iniinom lang na 500 ml.
1: Okay.
8: Or any na medyo mas mga 1 pound na mga gamit, pwede para lang lumakas din ang ating muscle. Kasi importante din po na medyo ma-build up yung muscle natin para din po sa ating overall na kalusugan.
1: Okay, meron pa tayong dito ang tanong mula kay Julius. Hi Julius Bangalando. Okay, Julius, sabi niya, ako po ay 8 beses po umihi sa gabi. I'm 42 years old. Sign na po ba ito na magkaka-diabetes ako sa taga Camarines? Thank you for watching, Julius. Ayan. Sign ba ito o meron na ba siya, Doc? Sa palagay niyo?
8: Yung pong polyuria, yung tawag po doon, ano? Ihi po ng ihi sa gabi. Marami rin pong sanhi. Yes, posible pong baka may diabetes na kasi pagka ang blood glucose o ang sugar po sa ating dugo ay more than 180 milligrams, ito po ay nag-spill na po sa ating ihi.
1: Mm.
8: And yung asukal po na yon ay hinahatak po mas lalo ang tubig.
1: Mm-hmm.
8: So, posibleng yon ang isang rason. Ngayon, maaari din pong posibleng lumalaki ang kanyang prostate.
1: Pero Doc, kung malakas sa uminom ng tubig,
8: posible po yun.
1: Bago natulog, naka ilang litrong tubig siya dahil marami siya nakain. Hindi kaya?
8: Pwede naman po, pero usually po, kung kasi
1: ang normal,
8: kung maganda ang kanyang insulin level, pinapasok po yung glucose sa cell. Hindi po tumataas ng ganong kataas. Now, yung isa pang kondisyon ay baka may iba pong klaseng hormonal problem po, no? Tinatawag natin na ADH or antidiuretic. Meron po tayong substance sa brain natin na nagko-control ng pag-ihi. At posibleng baka kulang din po siya. Kaya ganun kalakas yung ihi niya. So, maaaring iba-iba ang rason. Pinaka-common is baka nga mataas ang asukal dahil
1: so,
8: ang diabetes ay mas mainam po ay magpatingin. Magpakonsulta sa doktor. Kasi sabi ko nga din, posibleng baka may prostate problem din po. Kaya ganun, malimit pong umihi. Pinakamainam, magpatingin sa doktor para po masuri ng maayos.
1: Okay. Ito naman isang tanong from Roderick Moreno. Yung mga kalyo sa talampakan ay hindi mawawala. Ano to? Hindi mawawala ay tanda po ba na diabetes? Yung kalyo sa talampakan?
8: Hindi naman po. Kasi generally, ang kalyo naman dala nung
1: baka naman ang lagi nakatapak, Doc.
8: Yes, laging nakatapak. O iba

0: nagpa-blood sugar test ka na
1: pwede rin.
0: Di ba, Roderick? Okay. Candy, hello po, Doc. Ano naman po yung HbA1c? Diabetic din yun? Iba po ba ang FBS? Ayan.
1: Ayan. Yung HbA1c, isa pa rin po itong test. So, ang HbA1c po ay average po ng glucose sa ating katawan for the last 3 months. Ito po kasi yung asukal na dumikit sa ating red blood cells o yung pula ng ating dugo. Eh, ang red blood cells po nag-i-stay sa ating katawan more or less mga 3 buwan. So kung mataas din po ang HbA1c, posible din po na indication po siya na baka may diabetes na po.
0: Ano po ang normal?
1: Yes, so normal po is less than 5.7.
0: Mm-hmm.
1: 6.5% and above po ay posibleng may diabetes na po.
0: Okay.
1: And in between 5.7 to 6.4, yun nga din po posibleng tinatawag natin na pre-diabetes.
0: Oo, yung FBS ay yung acronym for fasting blood sugar.
1: Yung HbA1c, ang maganda rin po sa HbA1c ay hindi nyo kailangan ng fasting para ma-check. So any time of the day po yun kasi nga ano naman po siya, no, average of your blood sugar for the last 3 months.
0: Oo.
1: Yun nga lang po, medyo mas mahal po siya kumpara sa FBS. Although yung binabanggit ko nga kanina na PhilHealth package, kasali naman po din siya.
0: Ah.
1: Yung nga lang ang HbA1c, ideally, pupuntahan niyo po talaga ang doktor. Kailangan po doktor ang mag-interpret. Kasi depende rin po yan sa method na ginamit.
0: Hmm.
1: Tsaka may iba pong mga individual na posibleng hindi ganun ka-accurate ang HbA1c.
0: Eh, hindi ba covered ng PhilHealth yun kung medyo mas pricey siya?
1: Yes, meron po. Yung sa PhilHealth package po na lab test, both FBS
0: and
1: HbA1c and even yung kidney function, no, yung creatinine, kasali po sila doon sa package.
0: Okay. Thank you, Candy, for asking. Ito naman si Ariel. Thanks po for the very clear advice. Na-inspire po ako kahit inflicted with Dusex. Tama po ba na mabilis akong masugatan but fortunately gumagaling pa. Salamat po ulit. Ay, si Ariel nagreply. Sabi naman ni Julius, ako naman po sa gabi nakaka-8 ako. Ah, okay, pareho lang din. Okay, ang tanong. Eh ano po ba yung mga ano-ano yung mga karaniwang myths or mga misconceptions tungkol sa diabetes, Doc?
1: Yung pinaka-common nga dyan eh yung mga herbals.
0: O
1: yung nabanggit na kanina na posibleng treatment. So again, gaya nga ng sabi namin, yung for example, malunggay. Maganda naman po siya kasi nga green leafy vegetable po ito. Maganda sa ating kalusugan. Ampalaya, maganda rin po siya. Pero wala pa pong sapat na ebidensya na kung yun lang ang kakainin ninyo,
0: bababa
1: ng kusa ang inyong blood sugar. Kaya wag pa rin
0: pong mga capsules na
1: yes,
0: parang sabi nila capsulated na para hindi ka maraming kakainin at hindi mo malalasahan yung bitterness na ampalaya. Pwede po ba yun?
1: Yung mga supplements po.
0: Supplements, yes.
1: Pinakamainam pa rin kung meron po kayong diabetes ay yung talagang gamot sa diabetes. Kasi ang gamot po, ito po ay dumaan sa sari-saring pagsusuri. Kaya alam na alam po natin ang kanilang effect in terms of blood sugar. Alam din po natin kung may ibang benefit po sila like sa ating puso, sa ating kidney. At alam din natin yung posibleng side effect. At least nababantayan po kung ano yung dapat bantayan. Problema po kasi sa mga supplements, hindi po talaga nasuri ng masusi. So hindi po natin alam, baka meron po kasing ibang sangkap na posibleng harmful, particularly sa ating atay or sa ating kidney. So, ingat din lang.
0: Okay. Naku, ang dami pa po pwedeng matanong pero wala na tayo oras. Pero Doc, ano ba, last question, ano pa yung mga aktibidad ng Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism ngayong Diabetes Awareness Week para maka-avail ang ating mga listeners and viewers?
1: Meron po kaming mga sari-saring events, so from Luzon, Visayas, and Mindanao. So yung iba't iba pong mga ospital kung saan ang members namin ay affiliated, gumagawa po din sila ng sarili nilang mga activities para maging aware ang ating mga kababayan.

0: kung paano malaman kung may diabetes ba sila at paano to agapan.
1: Yeah.
0: Ngayon yung this coming July 18, Saturday, meron po kaming Diabetes Awareness Week celebration din po. Ito po ay gaganapin sa Robinson's Magnolia, mm-hmm. doon po sa garden area po nila. Magsisimula po ito ng mga alas 8 ng umaga hanggang mga alas 3, alas 4 ng hapon. So ito po ay
1: libreng consultation, Doc?
0: Ito po ay may mga libreng boots. Education, may mga boots, may mga may nutrition, may lectures. Mm. Yes, meron din pong mga freebies. Yan. Meron pong blood sugar check, blood pressure check. So sana po ay dun mga malapit po sa Robinson's Magnolia.
1: July 18, anong
0: Saturday 8? Po 'yon, 8 a.m. To? Yung pong may mga gustong magpa-check, magpasuri. Then 8 a.m. po ang simula hanggang mga alas 3, alas 4 ng hapon.
1: Oh, parang whole day affair na po ito.
0: Yes.
1: Ayan, i-avail po natin 'yan, okay? At saan kayo? Pwede bang magpakonsulta sa inyo, saang ospital kayo pwedeng puntahan?
0: Ako po ay sa UST Hospital, nagki-clinic. So usually Tuesday, Thursday, Saturday.
1: Ayan. Yung mga interesadong maging doktor, si Dr. Elaine.
0: At saka ano naman po, sa kasi posibleng malayo po sa inyo ang UST, marami po kaming members. Currently we are almost 600 endocrinologists. So sa iba't ibang lugar po ng ating nation, from Luzon, Visayas to Mindanao. Usually naman po sa pinakamalapit na ospital ninyo or clinic, meron po doong endocrinologist. So ang endocrinologist, by the way, ay doktor na nagtumitingin sa mga individual na may hormonal condition katulad po ng diabetes.
1: Ayan.
0: So I'm sure meron po doon sa malapit na ospital or clinic sa inyo.
1: Yan ho, ingatan po natin ang ating kalusugan. Maraming salamat. Yan po si Dr. Elaine Cunanan, ang President ng Philippine College of Endocrinology. Okay, thank you so much. Maraming salamat po sa patuloy na suporta sa programang Iwas Sakit, Iwas Gastos. Lagi pong maging handa at maalam ng mga importante concerns sa ating kalusugan. Kaya tumutok lagi tuwing Linggo dito sa Iwas Sakit, Iwas Gastos. Susunod na po, Bongga Kajay kasama si DJ Jaiho.
2: Palusugin ang katawan para iwas sakit, iwas gastos. Maging updated sa mga showbiz happenings kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho sa Bongga Kajay! Bongga Kajay! Susunod na!

0: Arestado ang 19 anyos na lalaki sa Pampanga dahil sa umunoy pangi-enganyo sa mga menor de edad sa online game na Roblox kapalit ng Robux o yung digital currency para gumawa at magpadala ng mapagsamantalang material. Ayon sa NBI, nadiskubre rin sa investigasyon na may batang biktima siya umanong minanipula online. Nakumpiska sa kanyang cellphone ang mga pinaghihinalaang child sexual abuse materials at naharap ang suspect sa mga kasong paglabag sa anti-online sexual abuse or exploitation of children at anti-child sexual abuse or exploitation materials act. Nagpapatuloy ang operasyon ng mga otoridad para matukoy ang iba pang posibleng biktima. Sa ibang balita, walang nakikitang hadlang si Senate Secretary Renato Bantog Jr. para hindi matuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bukas. Sinabi sa DZMM ni Bantog na tumatayo ring clerk of court ng Senate Impeachment Court na wala pang impormasyon kung may mga senador na posibleng hindi magpakita sa Senado sa unang araw ng paglilitis at kung may koordinasyon na sa magiging hakbang ng Senado sakaling isuhan ng warrant of arrest si Senator Rodante Marcoleta. Ayon kay Bantog, sa 161 upuang nakapwesto sa session hall, tig 45 ang ibinigay sa prosekusyon na depensa, habang para naman sa general public ang natitirang 61.
1: Yan naman po ay nasa kanila kailang pagpasya kung po sila po idadalo o hindi. Sa ngayon po, wala naman tayong nakukuha pang impormasyon na may mga senador o may magdupo ng senador na hindi po nagbabalak pumunta bukas.
2: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
0: At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
3: DZMM Balita Ngayon!
4: Oras natin 12:06.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
5: Bongga!
6: Bongga!
7: Bongga!
8: Bongga!
9: Bongga!
10: Bongga!
3: Bongga ka Jai! Mga maiinit na showbiz balita.
10: Bongga ka Jai!
3: Walang palalampasing inside story.
10: Bongga ka Jai!
3: Face off, face off. Kasama ang mga trending personalities.
10: Bongga ka Jai!
3: Makinig,
11: makinig.
3: Manood,
12: manood.
3: Now, now.

0: Magandang maganda. Sunday afternoon sa lahat ng ating mga kapamilya at mga kaserbisyo, July 5, 2026. Siyempre naman, kapiling ka-bonding ang ka-partner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho. Kamusta kayong lahat, mga kapamilya? Grabe, 'di ba? Ibang level din naman talaga ang bilis ng bawat mga araw. Pero ang importante, sabi nga, every gising is a blessing ng ating Papa-O, Papa-O G. Diaz. Shout out sa iyo, Papa-O. Totoo, talagang ipagpasalamat natin. Araw-araw na tayo ay gumigising, nagagawa natin yung mga bagay na dapat nating gawin. Napagtatagumpayan natin itong lahat, mga kapamilya. Siyempre, talaga pong siksik, liglig at nag-uumapaw ang ating Sunday afternoon sa araw ng July 5 dahil napakarami nating mga makakasamang mga bisita na live via Zoom. Pero siyempre, bago ang lahat, batiin ko muna, gusto kong i-greet, lagi nakatutok sa atin, sila Tita Fines. Hi, Tita Fines! Si Ate Grace at si Sir Andrew na talaga namang tumulong sa akin kasi nitong nung sabi ko nga po, 'di ba, nung Pride Month, may share ko lang naman, no, mga kapamilya. Nung Pride Month, after ko sa UP Diliman, may segue pa sana akong ganap sa white party. Pero nagkaroon ng aberya, meron akong eksena ng kaganapan sa kalsada. Ayan, oo. Ano kaya ito? Basta may naging eksena ako sa kalsada, tapos parang ano, nawarak. Hindi naman to OA kasi to OA yung nawarak, no? Nagkaroon ng ano, ng lubog yung sasakyan, ganyan. Tapos in all fairness, mabuti na lang din talaga, meron tayo mga kaibigan na lagi-lagi nariyan. Para kapag may kailangan tayo pagdating sa ating sasakyan, agad-agad tayo naaaksyonan. Nako, salamat po Sir Andrew, Tita Grace, Miss Grace, and Tita Fines. Si Faye, syempre, maraming salamat din kay Faye. Yan, ang aking Decal Republic family, thank you so much. Tsaka ang Import Elements, o diba, mga ano yan sila. Si Ate Ina, na isang tawag ko lang talaga, talagang agad-agad umaaksyon sa ating mga pangailangan. Pero syempre gusto kong ipaalala, ha. Thank you so much, Kuya Fred, diba? No, maraming salamat for making Bongga Kajay your number one listening habit every Sunday sa Metro and Mega Manila po. Sana po ay talagang lalo nyo pong palakasin ang pagtutok sa inyong mga transistor radio. Sa lahat po ng mga naririnig po tayo via 630-630 kHz sa inyong pong mga AM band. Lakasan nyo po ang radyo, makinig po kayo, ikalman nyo po muna ang inyong pananghalian habang kayo po ay kumakain, habang kayo po ay nagmamaneho, namamasada. Ako na muna ang gawin ninyong background, kapamilya at kaserbisyo. Hanggang 1:30 po tayo every Sunday, ha. Syempre sa lahat din po ng mga nanonood sa Sky Cable Channel 26 at sa ating 183 local cable channels nationwide. Ganun din sa mga nakatutok, mamaya po mag-attendance check tayo sa ating YouTube channel. Oo, sa TFC po all over the world, sa The Filipino Channel. And syempre pa, sa'yo, ikaw, na kung ano man ang gamit mo ngayon at pinakinggan mo ako, maraming salamat! Kung gusto nyo po na maging bahagi ng aming chikahan, aba pwedeng-pwede po kayong mag-send ng inyo pong mga reaksyon o kaya naman mensahe sa atin pong Viber hotline 0919-278-3000. Again, 0919-278-3000. Sa YouTube channel at DZMM Teleradyo. Oy, eto, simulan na natin, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mabilisang mga showbiz chika. Ito nga po sa una nating binobol. Tari, bingguha. Hindi. Ilan miyembro ng F4 pinakilig nga po ang Pinoy fans sa world tour. Nagpakilig ang ilang miyembro ng grupong F4 sa concert sa Philippine Arena noong nakaraang Sabado, kabilang sa nagpakilig ang original members na sina Jerry Yan, Vic Chu at Vanessa Wu, kasama rin ang singer na si Ashin. Ilang celebrities naman at ang mga aktres ang nagpaka-fangirl ng kantahin ng grupo ang hit songs na Meteor Rain at Can't Lose You. Nakuwala na akong background bed. Nasaan yung background bed natin? Hanapin natin. Ayan, wait lang ha. Oo. Ayan. Tama ito ba? Hindi pala yan, mali. Imbento. Imbento, ayan. Hindi yan, ba't iba? Oo, kay Ate Doris yan, samutsa ng masa yan. Oh. Sabi ko na wala na ako ng bed. Bakit gano'n? Ayan, ilang celebrities nga po ang nagpaka-fangirl ng kantahin ng grupo ang hit songs na Meteor Rain at Can't Lose You. Kabilang na dito ang aktres na si Ellen Adarna na 10 segundong nahawakan ng kamay ni Jerry Yan. Nakipagpalitan naman ng hand-heart sign si volleyball star Michelle Gumabaw sa tatlong Taiwanese superstar. At present din nga po sa concert si Mele Cantiveros Francisco na sumabay din sa pagkanta ng mga hit songs ng grupong F4. Si Pinoy Jerry Yan, hindi ko alam kung nakapasok siya. Nakapasok ba siya? Pero nandun ata siya sa labas ng Philippine Arena. Oo. Abangan natin siya ha. Balita ko dahil sa eksena na hindi pagkakapasok sa loob ng Philippine Arena for F4, meron siyang mamaya yun, kung Sunday ngayon, di ba? Yung feature niya sa EKMJS na yan, di ba? Kung saan lumipad ang kanilang team. Diba? Hi po! Hello po sa ating mga KMJS sa Kapuso. Ayan. Susunod na balitang showbiz, Billy Crawford, wagi sa Masked Singer Friends. Nagwagi ang Pinoy TV host at singer na si Billy Crawford sa season 9 ng Masked Singer sa Friends. Nanalo si Billy sa ilalim ng donkey costume dahil kailangan sa show na itago ang pagkakakilanlan ng contestant. Tinalo ni Billy ang mga kapwa finalists na sina Anisha, Jonah na nagperform bilang bouquet at Carla Lazari na isa namang sisiyo. Sa Instagram post, nagpasalamat si Billy sa lahat ng bumubuo ng show, partikular ang mga gumagawa ng kanyang costume. Nauna nang nagwagi si Billy sa French version ng Dancing with the Stars noong 2022. Susunod na balitang showbiz sa oras na 12:17, bagong teaser sa teleseryeng Someone Someday ipinalabas na. Ipinalabas na nga po ang teaser para sa seryeng Someone Someday ni na Catherine Bernardo at James Reed. Sa teaser video, ipinakita ang good at palaban side ng karakter ni Catherine sa primetime series. Makakasama ni na Catherine at James sa nasabing teleserye sina Maha Salvador, Dimples Romana at si Jake Erhercito. Ito nga po ang television comeback ng dalawa kung saan huling bumida sa teleserye si Catherine taong 2022 habang 2016 naman si James. Mapapanood ang Someone Someday simula July 27 sa All TV 2, A2Z, TV5, Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live. Excited ako. Parang feeling ko talaga, nasabi ko na to sa Alam na Dis. Pakiramdam ko talaga, itong si ate kong Maha Salvador ang isa sa mga plot twist ng nasabing teleserye. Kasi meron dun yung yakap-yakap, nakayakap siya kay Catherine. Tapos parang, nag-iba yung itsura, day. Oo. Parang, idol na idol ko po kayo. May ganon, diba? Samantala, mga kapamilya, susunod na balitang showbiz, TJ Monterde nagpasalamat sa natanggap na mga awards sa 17th PMPC Star Awards for Music. Nagpasalamat ang singer-songwriter na si TJ Monterde matapos mag-uwi ng iba't ibang awards mula sa 17 PMPC Star Awards for Music. At sa kanyang post, kinilala ni TJ ang kanyang team, lahat ng sumusuporta sa kanyang musika bilang susi sa kanyang tagumpay. Sa kanyang post, kinilala nga po rin kasama rin ng Male Concert Performer of the Year para sa sarili nating mundo. Male Recording Artist of the Year at Collaboration of the Year para sa awiting Palagi. Hindi ganun yung tono, no? Mali, paano ba yung tono nun? Sa kanyang awitin na Palagi. O, konti aya. Kung saan, nag-duet nga po sila ng kanyang misis na si Casey Tandingan at bumuhos naman ang pagbati sa singer na sunod na magtatanghal sa July 11 para sa in-between world tour nila ni Casey sa Bacolod City. Susunod na balitang showbiz, Rufa May Quinto at Jamie Rivera nag-collab para sa kantang Fish Na Tayo. Nag-collab ang veteranong singer at inspirational diva na si Jamie Rivera at actress-comedian para Rufa May Quinto para sa kantang Fish Tayo na ayon nga kay Jamie, hindi niya inaasahan ang kolaborasyon nila ng aktres na matagal nang gustong magbalik sa pag-awit. Sentro ng kantang Fish Na Tayo ang kapayapaan, pag-asa at pagiging positibo sa kabila ng pag-aalinlangan. Wala pang ang petsa kung kailan ilalabas ang kanta pero asahan anya ang nakakaaliw na pag-awit ng dalawang artist. Paano kaya yun, no? Kung ako, hindi ko pa napapakinggan, parang siguro niyan. Fish na tayo. Ganun, di ba? Go, go, go. Yes. Siyempre, ang oras natin ay 12:21 o agad-agad mag-attendance check na tayo sa lahat ng mga nakatutok sa ating YouTube channel. O ito na ang pagbati ng nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada para sa ating mga tagapakinig at mga tagapanood every Sunday. O yan, dami-dami nila. Si Beth Kamaing. Hi, Beth! Magandang tanghali mula sa Marikina. Hello po kay King Gerard Mishano. Magandang tanghali DJ Jaiho, magandang tanghali din si Warbis Doc R4Z. Sabi niya dito, God bless America. Uy, taray, anong meron? Happy 250th year America. May ganun. 250 na? Bongga. Ah, ngayon? Ah, July. Ano ba ngayon? Ah, dun July 4. Eh, July 5 kasi ngayon. Yes, oo. Ngayon yung celebration kasi July 4 pa lang sa kanila. Ah, kasi nga nasa Pilipinas tayo. Eto naman, susunod, batiin din natin Tita Nona Damian. Hello! Si Silerio Mods, hello. Sabi, kumain muna tayo. Ayan, Bogchi muna, yes. O habang kumakain ka, Bogs, oo. Habang kumakain ka, Silerio, manood ka lang dyan. Gawin mo kami yung background. Akong bahala sa'yo dito, oo. Tita Nona Damian, si Hoyas, hello din. Terrence Marion Santos, ayan, sabi niya, hi. Oh, hello. Hello. Love, love, love, sabi Tita Nonya. Tita Nona Damian. Good day po, Jaiho from Castillejo, Zambales. Happy 4th of July, Lance 9853. Ayan. O, mamaya ulit. Tita Maria Dulce Orate, hello. Eto, meron tayong mga kasama. Ayan, siya ata ay nasa Jensan, kaya live na live via Zoom. O, ready na ang tinaguriang Bida sa Daan. Alamin natin kung bakit nga ba siya tinawag na Bida sa Daan. Please welcome sa Bongga Kajay ang founder ng Basque Block Jensan na si Charles. Hi, Charles!
1: Hello, magandang tanghali sa inyo lahat and DJ Jai, magandang tanghali po.
0: Hello, magandang tanghali. Grabe no, parang nakakatuwa na ang topic natin ay bida sa daan. Tapos yung intro ko kanina, yung naging disgrasya ko nung nakarang Sabado. Oo, paano ba bumida? Pero gusto ko malaman muna, ikaw ay ano no, nagbibigay ng tulong sa iyong kapwa mga musikero. Kwentuhan mo naman kami at ang mga kapamilya natin, Charles.
1: Yeah, nagsimula ito nung last year, August. Kami ng mga tropa ko nakapag-isip-isip dahil nga sa siguro bored kami and matagal-tagal kaming hindi nakapag-jump. So napag-isipan namin na why not mag-jump tayo but we'll do it on the streets kasi known naman ito sa mga other places like even like BGC sa other countries na magkaroon ng busking session. So we came up with this idea na we will also do it sa aming syudad. So kaya noon pag-start namin kinakabahan pa kami baka may walang pupunta at walang huhulog ng tip dahil doon lang din ang magiging puhunan namin. And turns out maraming pumunta, maraming dumalo at marami ding nakisaya sa aming pagja-jam at pagpapagpabasks sa kalsada noon sa doon namin ginawa yun sa aming plaza sa Jensen.
0: Oh, pero kasi may ano ka na rin eh, no? Music background ka dahil base dito sa aking panulat, 'di ba? Ikaw ay musical director din mula sa iba't ibang theater productions, tama?
1: Yes po. During my high school days, ako po yung isang naging musical director and musical arranger ng aming theater play. It's called Maral. And after that, when I graduated sa junior high school, I was awarded musical director and musical arranger of the year.
0: Yes! Congratulations naman. At kitang-kita din naman syempre sa iyong background na ikaw ay marami na rin mga napanalunan. Halimbawa dyan yung Best R&B Soul Song sa Indie Musicians Music Awards 2025. Yung kanta mong Oh Mariah, tama ba?
1: Yes po, correct po.
0: Yes, anong inspiration dito? Ito ba si Mariah Carey?
1: Actually, the story was like, meron kasi akong friend din. Actually, shout out, nandiyan na siya ngayon. He's the second place, second placer sa tawag ng tanghalan recently. Si Charlie Palalisan. So, shout out pa sa kanya nandiyan.
0: Hi, Charlie! Parehas kayo, Charles ka, Charlie siya.
1: Yes. Tawag nga sa amin, Cha-Cha. Alright, so now we put up with this idea na to collaborate with a song and he pitched the idea of dahil Bloom siya, so bias niya sa Bini is si Bini Aya. So
0: Bini
1: we
0: Aya.
1: Wrote a song. Yes. We wrote a song na name full na real name niya pala is Mariah daw. So doon din ako na-shock. Ah, yun pala yung name niya. So ako, na-hook din ako sa name niya and then nagawa namin ng melody and then turns out, ang ganda ng song and maraming nakapag-appreciate na, lalo na sa mga Blooms. By the way, thank you Blooms sa mga nag-stream ng songs na yun. We love you guys.
0: Uy, pero syempre Charles, sa mga hindi pa nakakapakinig, we wanna, ano naman, na parang get a sample from you. Ano yung favorite line mo dun sa Oh Mariah na song?
1: Actually, yung chorus talaga, DJ Jai, yung Mariah, ako na lang sana. Mariah, parang ayokong magpaubaya. Mariah, sana'y tadhana'y di madaya dahil ayokong umasa sa wala.
0: Aww, parang ano, reminds me of the song of ano, Mayonnaise and Jopay.
1: Exactly.
0: Yes, kumbaga ito naman, parang the song is dedicated para kay Bini Aya, no?
1: Yeah.
0: Yes. May tanong ako, dun sa Busk Black Jensen, balikan ko lang, di ba? Parang it all started nung naisipan nyo na ginagawa naman siya dito sa Maynila, sa BGC, sa Circuit Makati, ganyan. Naisipan nyo na magtayo rin dyan. Ikaw ang naging founder. Kamusta? Marami ba na mga musicians from Jensen ang nagparehistro, naging member? At speaking of pagkaparehistro, meron ba itong ano, may registration ba na kailangan magbigay ng may payment, may ganon?
1: Wala naman. And after nung performance namin, maraming nakapag-appreciate noon dahil may mga nakinig pala na mga uprising din ng mga musicians and like gusto rin nilang makapag-try performing in a live audience kasi sa kanilang situation hindi pa sila makapag-afford makapag-perform in a live audience, so they are so interested to do busking. So what we did is nag-post kami sa Facebook na we are calling out performers, local performers here sa Gensan, and nagulat kami dahil ang daming nag-register. And ang good thing lang is wala kaming registration fee, wala kaming mga ganun. As long as you have good skills in performing in front of an audience, lalo na sa kalsada na pagpabusk. And meron din palang mga busker na dati pa at gusto nilang bumalik sa pagpabusking ng mga nag-register. And last year, maraming mga nag-invite sa amin ng mga flea markets.
0: Merkato, ganyan. Mercadillo. Yes.
1: Oo, maraming nag-invite sa amin. Yung Big Bad Wolf na
0: book fair, sa, yes.
1: Book fair is in-invite kami kasi nagkaroon din sila ng book fair sa malls namin here sa Gensan. Mm-hmm. Na in-invite kami para makipag-busk. And yeah, daming nakialiyo while nagbabasa. Akala ko nga hindi sila makapagbasa ng maayos dahil nagja-jam kami dun sa ano, pero turns out nagustuhan din nila na may nagbabask, no, sa book fair na yon.
0: Alam mo, marami akong mga nakapanayam na mga singers na sila talaga, yung legit na ha, may record label na sila ngayon, meron ng mga management ganyan, na nagsimula rin sa pagbabasking, di ba? Sa pagbabask.
1: Exactly. Ed Sheeran, actually.
0: Pero Charles, nakalimutan ko lang siya. Pero naalala ko ngayon, nag-flashback sa akin. Siyempre, di ba, from General Santos, baka makailan lang, kayo po ay tinamaan ng malakas na paglindol po dyan. Buti yung mga, kamusta, papaano, as a founder, papaano mo naman napanatili yung kaligtasan din ng mga grupo mo, yung mga nasasakupan ng mga kasaman sa busk block Gensan?
1: Good thing sa amin dito is safe kami, ako at yung mga fellow buskers namin, safe kami, safe yung mga tahanan namin, and also safe yung mga pamilya namin. Nung nag-struck yung lindol, I immediately messaged the team, you know, my members, na in-announce ko na lang muna na this time, at this point lang muna, temporarily on hold muna yung aming mga busking activities, mga busking events namin, is because we will focus on helping the community na na-damage here sa city, sa Gensan, and also sa Sarangani. So ako at yung other naming mga members nag-join ng mga relief goods operations, nagtulong, nag-ipaki ng mga pagkain, ng mga canned goods, sakong bigas, wow, nabuhat. Yeah, so encourage ko din yung aking mga members na to join and to help, no, yung mga kababayan natin at yung mga kapamilya natin from Gensan and especially from Sarangani, no, dahil sila talaga yung mas na-damage din yung kanilang mga tahanan at mga kalsada.
0: Ang galing naman, natutuwa ako kasi 'di ba parang yung grupo ninyo hindi lang yung sa pagmamahal and passion niyo sa music, pero syempre hindi nawawala yung pagiging Pilipino na nandoon yung pagtulong pa rin sa mga kababayan natin. Kaya thank you, Charles. I forgot also to mention, batiin mo sila sa pamamagitan ng inyong lingwahe, dialekto ganyan. Go.
1: Ginabati ko ang The Bus Block Gensan, no, mga miyembro at yung aking kapwa founders, si Jerwin, si Sean, si Charlie, at saka
0: kahit yung sa language members nyo, kasi very, ang galing mo mag-Tagalog, Charles.
1: Pina-practice ko nga eh.
0: Ang galing mo nga eh, wow, hindi.
1: Ginabati din ako at walang mga miyembro sa Bus Block. Mga buskers na ako dira, sila Nixon, sila Philson, birthday niya kahapon, at si Dale, si Czar, si Shaw, si Blossom, si Cypher, dami kasi nila eh. Si
0: okay Christian, lang yan, and matutuwa sila kapag binati mo sila sa programa.
1: Yeah, at saka sila, mga founders na ako, sila Charlie, si Jerwin, at si Sean. Congratulations pala, Jerwin and Sean, for dahil graduate na sila from sa college to the last few days. And sa mga other buskers pa na nag-join at nakipag-vibe sa amin last year. So salamat sa pag pag-appeal sa amuang grupo at sa pag jam-jam nato sa mga dalan sa Gensan.
0: Yon. Nakakatuwa, ang dami nating mga ano no, mga kilalang mga personalidad ang talaga namang nagmula sa Gensan, si Melay Cantiveros, si of course Senator Manny Pacquiao.
1: Yeah.
0: 'Di ba? Ayan. O yung mga gusto at interesado na maging member ng Busk Block Gensan, paano kanila mako-contact, Charles?
1: Message lang po kayo sa page namin, the Busk Block Gensan. Meron din pong nakapost doon sa aming Facebook page na isang link na para kung sa, gusto niyo mag-register as part of our community, may registration form kami, doon kayo maglagay ng mga details niyo, and we will contact you once may another busking events na naman, so we can invite you to join us.
0: Mm-hmm. Yes, o sa mga taga Gensan po dyan, o kaya yung mga karatig lugar na gusto pong maging member ng Busk Block Gensan, i-message nyo lang po si Charles. Pwede nyo pong balikan ito sa aming YouTube channel para, ay nakalimutan ko, hindi ko narinig yung sinabi niya. Balikan nyo na lang po para masundan nyo po kung saan sila pwedeng sundan. Isa pa last question bago kita i-let go, ayan, gusto kong malaman din, what about CISO PH? Kasi diba, ang pagkakaalam natin, dito sa Maynila, meron tayo yung sa bukod sa PhilsCap, yung sa PARI, yung pag gusto magpa-member para magkaroon ng royalty. Ganun din ba ang CISO PH?
1: CISO PH is also a community lang din po ng mga singer-songwriters here sa Philippines na napa-join ako. They are also there na to support each other sa kanilang mga, for example, nagre-release sila ng mga kanta nila as an independent artist. They share it on that community so that yung mga members ng mga community is isusuportahan din nila yung mga nagpo-promote ng kanilang mga kanta na naisulat.
0: In fairness, alam mo ngayong Sunday na ito, isa sa mga pinaka masasabi kong takeaway ko talaga na maraming community na pwede mong pasukan, mapasa social media man or kahit in person, ba? Diba, na makakatulong na ma-boost lalo yung kunyari may passion ka sa pag-awit pero nahihiya ka, ayan, tapos meron ka rin mga gustong mga e-explore sa iyong talento, ganyan, sumali ka sa mga community pero dapat yung safe lang ha, kasi ba diba may iba na nasa scam din sila?
1: Yeah.
0: So, paano naman kaya may iwasan yung ganun bilang founder?
1: Kami, first of all, we are open talaga and transparent with the members na pag may mga, when it comes sa mga tips, no, talagang binibigay namin yan sa kanila. And we're just encouraging them. And sila rin, committed din kasi sila to help, no, to build our community in a good way. So sometimes yung mga tips nila, dinodonate nila sa bus block para mayroon kaming konting puhunan sa mga ano, sa mga events naming mga mapupuntahan at mapagpabus. So paminsan-minsan nagdodonate sila ng percentage ng kanilang tip para maging pondo namin, para if meron kaming mga kailangan bibilhin for our community, may budget kami.
0: Pwede pala yung ganun.
1: And willingly lang po yun siya. So kung gusto nilang mag-donate.
0: Hindi siya
1: yung
0: ano talaga na dapat lahat kayo, dapat kada busking ganap ninyo, meron kayo may iabot.
1: Opo, willingly lang talaga kung gusto nyo lang. Kasi sometimes baka need talaga nila yung tips, you know, yung nalikom nilang pera. Baka need nila for their school, for their allowance. And we don't pressure them to give, no. But at some point, nabibigay din pa rin sila, no, na pang-help sa aming community. Kasi
0: yes,
1: tulungan lang.
0: Eto, may next question ako. Pero syempre, diba, ito naman ano lang, very curious question lang naman ito. Syempre, diba, yung parang, lagi namang sinasabi na mas mabilis na ma-discover kapag nasa Maynila, mas maraming opportunity kapag nasa Manila, ganyan. Ikaw ba, hindi ka katulad nung iyong kaibigan, yung friend na nung sinulat mo yung Omar Ryan na nag-TNT, na mag-try ng luck dito sa Maynila?
1: I'm preparing no sa mga opportunities na na aking ma-experience in the future days na lalo na pag tatahakin ko na ang Metro Manila. And I'm actually DJ Jai, I'm so excited no sa mga opportunities na if ever darating, kasi some of that will come unexpectedly, and those unexpected opportunities are the best opportunities na may experience mo in your growth as an artist na. So I'm preparing myself. If there are opportunities na darating sa akin, I will prepare myself physically, mentally, and
0: emotionally.
1: Yeah.
0: Yes. Charles, maraming salamat. It's a very, very kalmado chikahan with you all the way from Jensan. Thank you for, of course, yung kwento mo, for sharing your stories to our kapamilyas, to our kaserbisyo. Sa lahat po ng mga nangangarap, syempre, Charles, ikaw na magbigay ng advice sa kanila kung paano ba sila magkakaroon ng unang hakbang sa kanilang mga pangarap.
1: Ang only tip ko lang talaga na masasabi is start it. You don't know what's going to happen in the next few hours, days, weeks, and months, or even years. But the important thing na you need to do is to start it. Kung ano man yung gusto mong pagsimulan at ano yung talagang pangarap mo, simulan mo na. Dahil yung success is darating din yan. At ang importante ang i-follow mo yung perseverance para yung success is hahabulin ka lang ng success.
0: Yun. Ang success ang humabol sa'yo. Pwede mo rin namang habulin, pero mas less pressure ano kapag ang success mismo ang dumating. At ang mas, ang ganda nung sinabi mo ha, na success ang maghahabol sa'yo, no?
1: It's a three idiots. Doon ko yung nakuha.
0: Totoo. Oy, Charles, again, invite mo sila. Paano ka marireach sa yung mga social media accounts kung gusto ko nilang kunin para sa mga wedding, sa mga events, ganyan. Take it away.
1: So, first of all, thank you for inviting me, DZMM, DJ Jai. Thank you for inviting me for your Teleradio show. Mm-hmm. Charles Apollo nga pala on Spotify, Apple Music, and YouTube Music and all streaming platforms. You can also follow my social media accounts, Charles Apollo sa Instagram, Charles Apollo in my Facebook, and Charles Apollo on my YouTube. I also do covers and I release original songs. And today, nakapag-release po ako ng my latest single called PNBS. It means Pwede Na Bang Bumalik Sa'yo. It's now available on all streaming platforms. So thank you so much for your support for streaming my songs. And I would like to invite you to stream my latest single, PNBS, now available on all streaming platforms.
0: Uy, may bago ka palang single. Ang title, Pwede Na Bang Bumalik Sa'yo or PNBS. Yeah. Bago kita, syempre, alam nga naman, bitawan kita sa ere nang hindi mo na pag-uusapan yung PNBS na yan. Anong inspiration mo sa pagsulat na Pwede Na Bang Bumalik Sa'yo? Naku, dapat hindi na bumabalik kapag ganyan eh. Kapag nasaktan ka na dapat, hindi ka na bumabalik. Ano ba naman yan si Charles? Kwento.
1: Sabi ko nga sa mga nakikinig, disclaimer lang, pwedeng-pwede yung stream pero hindi nyo na pwedeng balik.
0: Ano? Pwede bumalik yung?
1: Pwedeng-pwedeng yung stream yung kanta pero hindi nyo na pwedeng balikan.
0: pwedeng stream. Oo, at paulit-ulit pero, na pakinggan yung kanta. Pero yung tao, Charing!
1: Actually, I wrote that.
0: What's the story behind this song, Charles?
1: Nasulat ko yan. I think mga last two years ago. Kasi, re-reveal ko na ngayon. I have this family relative, a cousin of mine, no, na parang yun yung parating na naririnig kong balita sa kanya. Dahil yung kanyang jowa, nakipag-break siya, and then nalaman ko na naman na nakipagbalikan. Pero kaya nung nalaman ko yung ganun niya na kwento, I literally grabbed a pen and nasulat ko yung kanta ng habang tumatawa dahil naantig ako sa kwento ng kanyang love life. So, kaya
0: seryoso, hindi ito kwento mo. Kwento talaga 'to ng ng family relative.
1: Actually yung mga songs na isusulat ko is yun yung mga nagko-collect pa lang ako ng mga kwento at sinusulat ko siya at some point nagiging na-experience ko yung mga some of my songs na-experience ko rin first hand. So siguro ayaw kong ma-experience yung ganung kantang na isa.
0: Tama, 'di ba? Pero syempre aminin natin, magiging mas masaya ang buhay kapag kahit papaano ay na-experience natin yung mga pains, especially sa pag-ibig. Masasabi mong I am stronger than yesterday.
1: Oh, kaya yun, nung na-release na yun, at least may mapapakinggan na sila.
0: Yes, yung mga makaka-relate.
1: Yeah,
0: sample naman. Sample naman, Joe. Ano, Charles?
1: Si Ayan.

0: Oh, mga kapamilya at mga kaservisyo, available na po yan sa lahat ng mga digital streaming platforms. Ang pwede namang balikan o in short, ito ay PNBS
1: po.
0: PNBS, oo, yan. Salamat, Charles!
1: Much, DJ Jai.
0: Sana nag-enjoy ka ha sa chikahan natin, and I hope na ma-meet kita in person soon.
1: We will meet po. I'm looking forward po to meet you all dyan sa DZMM and
0: yes,
1: sa ating mga kapatid.
0: No? Sa TV ninyo dyan sa Jensen ha, DZMM ang lagi niyong papanoorin. Maraming salamat.
1: Thank you po.
0: Ayan, nakasama po natin ang founder ng Busk Block Jensen na si Charles. Oo, talagang sila po ay bida, hashtag bida sa daan. Dahil ang busking nga po ay ginaganap, diba, sa mga streets, sa tapat ng mga coffee shop, ng mga restaurants, ganyan. Usong-uso yan dito sa may BGC, sa Makati area. Cavite, alam ko meron na rin sa mga malls. Oo, ganun. Sikat na talaga ang pagbabasking ngayon, totoo. Shout out! Naku, ang bongga naman. Salamat po kay Vivian Davantes. Magandang tanghali po sa DZMM. Watching from Tokyo, Japan. Alas 5 pa lang po. Nanunood na ako via Chromecast on TV. Ang saya-saya po. Shout out! Happy Sunday and God bless you po. Si Donald Figueroa Bagisa. Advance happy birthday kinakabayan Nolly De Castro at kay Sir Julius Babaw sa July 15. Advance happy birthday po. Si Tidal Wave, nakatutok din sa atin. Tidal Wave 9607, watching habang eating lang lunch, DJ Jai. Si Jasper Parzaga, shout out mula sa Izulan Team Arzaga. Ayan, Tita Nona, nakikinig sa Transistor Radio, Mama Jai with guest Charles. Louie Basco, hi Louie. Happy Sunday sa blooming na si DJ Jai Ho, watching habang nagre-relax from Valenzuela City. Hello sa mga taga Valenzuela. Yung mga gusto pong magpabate, mag-comment lang po kayo ha. 0919-278-3000. Isend nyo po sa Viber number ko yan. Hindi ko yan Viber number. Viber number po yan ng DZMM. Ayan. Hello sa mama at papa ko. Hi Mama Ruth, Papa Jeb, Sissy Faith, Lola Early. Sa lahat ng aking mga mahal na mga fur babies, kay Nakshi, kay Sissy, kay Cartier, at kay Cart, ganoon na rin kay Cheddar. I miss you all. Naku, mag-commercial gap po muna tayo, mga kapamilya, ano? So, ating pagbabalik, makakasama naman po natin ang isang indie pop, dream pop, and contemporary R&B artist na si Georgia. Nakaabang na ang kanyang mga fans, kaya huwag na huwag kayong bibitaw. Sabay-sabay nating kilalanin si Georgia sa pagbabalik ng Bongga Ka Jai!
2: Bongga Ka Jai! Bongga Ka Jai! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Sigurado pa, panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bongga ka dyan! Bongga ka dyan! Sa DZMM!
0: Mga kapamilya, ang oras po natin ay 12:50 na.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Fanboying o fangirling time na! Bida ang mga idol mo dito sa FanZone!
0: Oras natin, mga kapamilya, 12:51. Sabi ng mama ko, nag-chat sa akin, sabi, nakalimutan mo si Cheche. Hindi ko nakalimutan, mother. Ang sabi ko, Cheddar. Ayan. Hello pala sa lahat ng mga taga Del Pan sa Tondo, Manila. Ang lakas-lakas po ng DZMM dyan. Maraming salamat po sa mga kapamilya at kaservisyo natin mula sa Del Pan. Kuya, pengi nga ako ng spill natin for anniversary. Sa apat na po tayo para ma-invite natin ang ating mga viewers at ang ating mga listeners na magkita-kita tayo dyan sa North Caloocan. Tama ba? North ba? Caloocan sa Bagumbong, yes? Ayan, oh, ito nga yun. Tama siya. Siyempre, di ba? Meron pa tayo. Akala ko ito na yung sa May Caloocan, sa apat na po tayo. Mali! Oo. Diba? Pengi ako ng spill sa pang Caloocan. Basta ayan o, nasa na yun, may spills tayo. O, ipasok ko muna to habang nire-ready natin, syempre. Mga kapamilya, salamat po. Thank you so much. Ipasok muna natin ang balitang ito mula sa labas ng ating himpilan. Buong top 10 most wanted persons ng Taguig Police nitong Hunyo, arestado na lahat. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly.
6: DJ Jai, arestado na ng Taguig City Police ang lahat ng nasa kanilang top 10 most wanted persons list para sa buwan ng Hunyo. Bilang bahagi ang pinaigting na kampanya laban sa mga wanted na individual. Nahuli ang mga suspects sa pamamagitan ng intelligence monitoring, manhunt operations at koordinasyon sa iba pang law enforcement agencies. Naharap sila sa iba't ibang kaso tulad ng rape, child abuse, illegal drugs, robbery, carnapping at assault upon a person in authority. Ayon kay Taguig City Police Chief Police Colonel Julius Anyonuevo, malaking hakbang ang pagkakaresto sa mga wanted upang mapanatiling ligtas ang mga komunidad. Dagdag niya, ipagpapatuloy ang Taguig City Police ang kanilang operasyon laban sa mga nagtatago sa batas at iba pang uri ng kriminalidad. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat kay Kelly Cordero.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella. Bongga ka dyan! Bongga ka dyan!
0: Eto na yon mga kapamilya, sa oras na 12:54. Magkita-kita po tayo riyan sa July 18, Sabado, sa Caloocan Sports Complex sa Bagumbong Road, Caloocan City, para sa DZMM 44 na po tayo. Simula alas 9 ng umaga hanggang 300 packs ang pwedeng ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa. Pagsapit naman po ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang public service booths. May libreng merienda, gupit, payong legal, aura reading at iba't ibang discounted items at freebies mula sa ating mga partners. Aba naman, may livelihood workshops din para sa karagdagang kabuhayan at performances mula sa mga kapamilya artists tulad ni na Brian Chong, Anne Rain, Ian Manibale, 1621, Aja at iba pa. Pagpatak naman ng alas 4 ng hapon, makipag-bonding sa paborito ninyong mga anchors at reporters at sama-sama po nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod nga riyan, may pagkakataon din po kayo na makatanggap ng espesyal na regalo mula sa

0: po. Magandang tanghali po sa inyo. Hello po, DJ Jai. Thank you so much for having me.
1: Hi, Georgia. Taga saan si Georgia?
0: Georgia po. Bakit po Georgia? So, Georgia po kasi real name ko po is John Jacob.
1: Georgia, taga
0: po.
1: Saan? So, hindi pa. Ay, hindi pa ako saril. Nakulong si Georgia.
0: From Bataan po. Yes, from Bataan po. Yes.
1: From?
0: Bataan.
1: Bataan, oh, ituloy mo na. Bakit Georgia ang tinawag sa'yo na pangal?
0: Actually, ako lang po yung naka-come up dyan sa name na Georgia. And iba po yung nickname ko. So, parang, ayan po, rebranding name ko po siya. Kasi nag-start po ako as artist po na mm-hmm. Jacob Quiroz yung name, which is my original name.
1: Jacob Quiroz?
0: Pero yung full name ko po is John Jacob Quiroz. So yung John po, J-O, tapos J-A, kinuha ko po sa John Jacob yung sa yung first two letters po. Kaya po siya Georgia po.
1: Wow! Po. O, paano ka nag-start sa ano, sa iyong pagiging isang musikero?
0: Actually po, since high school po, wala po sa isip ko na kakanta ako. And hindi po siya yung hilig ko. Yung totoo po, yung start po ako sa gitara and na-inspire po ako sa mga nakikita ko pong classmate na tumutugtog ng gitara. Tapos kinabukasan nun, namili na ako ng gitara kahit di ako marunong na meron palang mga tono-tono yun, meron palang mga chords-chords yun. Hindi ko po alam, like, kasi bata pa po ako nun. And ayun po, nag-aral po ako ng ano lang, ng ako lang po. At wala pong nagtuturo sa akin, YouTube lang po kasi yun nga po, nasa YouTube na po lahat. And I'll start singing nung college lang po kasi na-inspired po ako sa mga artists na kumakanta habang nagigitara, like Ed Sheeran, isa sa pinaka biggest influence ko po. Na ayun, kasi si Ed Sheeran po, hindi po talaga raw siya ano nun eh, magaling kumanta. Mm-hmm. And ako rin po talaga. So
1: nag-start ka ba?
0: Nag-start po ako as church choir po. Ayun po.
1: Mm. Ay, so
0: naging
1: ikaw,
0: active po ako sa...
1: Yes, gaya ng idol mo, parang na-inspire ka lalo na maging mga-aawit na rin. At kasi you started sa pagigitara eh.
0: Opo.
1: Wow, ang taray. Tapos, nakapag-perform ka na ngayon sa mga malalaking events.
0: Yes po. Yes po,
1: Anong
0: po.
1: Masasabi mo naman sa naging reception ng tao every time you perform?
0: So, ayun po, parang... minsan po, meron pong mag-i-invite or kukontakt sa akin na magpe-praise or parang i-invite po nila ako sa mga events or kasal. Ayun po.
1: Mm-mm. Sa mga events, sa mga wedding. Anong say mo naman kapag kunyari, lumalapit sila sa'yo, tapos parang napapabilib sila, eh di ba ang kwento mo nga, eh nung una, eh gitara lang talaga ang kaya mong tugtugin.
0: So, ginagrab ko na rin po yung opportunity kasi po, ayun po, isang anak lang po ako and ako lang po talaga yung nag-provide.
1: Wow.
0: So yeah, late na rin po talaga ako nag-start ng rebranding ulit kasi nag-work po ako for almost, yeah, hanggang ngayon po working po ako. Ayun po, medyo challenging rin po talaga sa mga small artist or sa mga, ayun, na kailangan po talaga na kung gusto mo yung ginagawa, ako kasi gusto ko po yung ginagawa at the same time gusto ko rin po makasuporta.
1: Pero ayun, I heard po na parang before pala nanalo na yung kanta mong Tanong as best song. Ayan, kwento mo sa amin.
0: Yung Tanong po is way back 2022. It was my first composed song po. Meron po kasing event sa Bataan, which is yung BTN Pop. Shoutout po sa BTN Pop. Ano po siya, parang competition or music fest, pero opportunity na rin po siya sa mga artists dito sa Bataan. Kasi province po kami, tapos parang naghahanap po sila doon ng mga composers and nagpapa-audition po sila. Tapos OJT ko po nung time na yun and then natripan ko lang po talaga magpasa ng audition piece. So parang nag-record lang po ako ng raw, tapos hanggang sa, ayun po, nagulat ako. Yung fest po pala na yun, meron po siyang ano, kasamang music video. So, meron pong director, tapos i-release rin po yung song mo sa mga digital platform, sa Spotify, sa YouTube, Music, Apple Music. Ayun po. So, naging opportunity rin siya, parang naging go ko na rin po siya, parang naging inspiration or siya na nag-push forward sa akin na ituloy lang po ng ituloy. Kasi, yun, grabe, ay, may mga tao palang naniwala.

0: akin or narinig yung kanta ko, nagandaan sila. And yun po, hindi ko rin expect kasi mag-isa lang po kasi ako nun. And ako po yung composer, interpreter, sarili kong kanta, ganun. Tapos actor rin po sa music video.
1: Wow, grabe, one man team ako. Ka.
0: Tapos nagulat po ako na yung music video na yun, yun po yung naging most viewed MV, most streamed na song. Yun po ang nanalong kanta nung season 1 ng BTN.
1: Anong kwento po sa ng awiting tanong?
0: Yung tanong po, actually, yung sa kanta ko pong yun, umiikot lang po talaga siya sa tanong. About po siya sa iniwan ng hindi mo alam kung bakit na hanggang ngayon hindi mo pa rin alam kung anong dahilan.
1: Ay, kumbaga ginos, ganon.
0: Opo, kine-question mo yung sarili mo. Saan ba ako nagkulang? Mga ganon. Opo.
1: Oh my God, ako hindi ko pa na-ex. Wow, ang ganda.
0: Ala.
1: Experience yan, yung magustan. Hindi, charing. Ano to, nangyari to sa'yo sa tunay na buhay?
0: Ano?
1: Opo, ayan, opo. Sinasabi ko na nga ba, nangyari kay Georgia, natawa siya.
0: Personal po na ano, pero sobrang tagal na po nun siguro para. Pero ang galing po na nagawa ko
1: diba, yung mga heartbreaks na nangyayari, nagiging, that leads you to a grand champion, di ba?
0: Yes po, ang galing nga po eh.
1: Kaya, totoo. After tanong, nasundan pa ba yung paggawa mo ng mga original songs mo?
0: Yes po, recently po, nag-rebrand na po ako as Jojo po. You can stream po my song na title po is Di Na Ako. Yeah, another heartbreak song na naman para ayun, mapanakit po talaga ako, de joke lang po.
1: Sampulan mo naman kami nung Di Na Ako.
0: Kinakabahan po ako, wait lang po. Sige po.
1: Konti lang, mabilis lang. Sorry. Jojo. Sige po.
0: Ayos ko lang po, upo ko.
1: Ayan, sige. Mga kapamilya, i-welcome po natin ang mapanakit on a Sunday mula sa tanong kung bakit nga ba umalis yung nanggugo sa mga tao. Ngayon naman, Di Na Ako.
0: Di Na Ako.

0: Naku, ang bongo naman. Bakit parang naluluha ka, Joja?
1: Opo, ang sakit po ng kanta, ramdam na ramdam. Ayan po.
0: Recent lang ba to? Naku, ang kasagutan na malalaman natin.
1: Hindi po siya recent. Sobrang tagal na po siya.
0: Bongga ka, Jai!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 5 minuto makalipas ang 12:00 PM.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Iginiit ni Pangulong Marcos Jr. na hindi pa tapos ang investigasyon ng kanyang administrasyon sa flood control scandal. Sa press briefing sa Vancouver, Canada, tinawag ni Marcos na no sense o walang saysay ang panawagang patalsikin siya dahil sa umano'y pagkakasangkot sa katiwalian. Giit ni Marcos, siya mismo ang nagbunyag sa issue at hindi ito natugunan ng mga nagdaang pangulo. Diin pa ni Marcos, alam din ni dating Pangulong Duterte ang mga problema sa flood control pero walang napanagot. Ito'y matapos anyang ihayag ni dating House Minority Floor Leader Rolando Andaya Jr. noong 2018 ng umano'y 300 bilyong pisong anomalya.
4: At kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I'm the one who exposed all of this. And I'm the only one that has started to do anything about it. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Eh kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? But that makes absolutely no sense.
3: At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakadutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
2: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Ang galing, pang matagalan.
6: Parang tayo lang, han.
7: Everest Appliances.
5: Babe, ano ever best decision mo in life?
6: Siyempre, building a home with you.
7: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
8: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Oras natin, mga kapamilya, 1:09 na.
9: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex! Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
10: Fanboying o fangirling time na! Bida ang mga idol mo dito sa FanZone!
11: Bongga!
12: Bongga!
11: Bongga!
12: Bongga!
11: Bongga!
0: Magbabalik nga po tayo mga kapamilya sa oras na 1:09 sa buong kapulaan ng Pilipinas. Kapiling kabanding pa rin ang nag-iisang beshi ng bayan. At ang diyosa ng kalsada, walang iba. Kapartner niyo sa pagkalat ng pinaka-latest showbiz chika, ako po, si Jaiho. Kanina, of course, narinig po natin ang mga pasample-sample ng ating bisita na si Georgia dito sa programa. Siyempre, Georgia! Ayan, nagbabalik tayo matapos ang ating commercial gap. Naging emotional ka. Totoo bang naging emotional ka kaya dahil sa sakit ng kanta mo na ano? Di na ako.
11: Loko lang po yung matagal na po nakaget over. Kasi matagal na po yung kantang yun. Ngayon lang po nabigyan ng justice po.
0: Totoo. And ngayon available na ito sa iba't ibang mga streaming platform.
11: Yes. Available na po siya sa iba't ibang streaming platform.
0: Iyon.
11: Search na lang po is
0: Di Na Ako. Para imbitahan mo ang ating mga listeners at ang ating mga manunood.
11: So, hello po sa mga

0: viewers natin dyan, sa mga nanonood sa live stream natin at nakikinig sa radyo. So, ako nga pala si Joja. Kumakontakt niyo ako sa Instagram po at Joja's Void. Joja's Void po with S tas Void. And also sa TikTok, Joja Void without S naman. And sa Facebook, Joja's Void. May stream niyo na po yung kanta ko, Hindi Na Ako. Mm-hmm. Featuring po doon si Tony Duerme. Yeah.
1: Oh.
0: Shoutout rin po pala kay...
1: Nagigig ka rin
0: dito sa Manila? Yes
1: po? Nagigig ka rin sa Manila?
0: Hindi pa po eh, pero sana po magkaroon ng opportunity.
1: Yes! Keep on posting your videos sa mga social media accounts natin. Opo. At saka diba, pwede nilang gamitin yung video na background na Di Na Ako o kaya
0: yes
1: yung tanong
0: po,
1: sa mga TikTok nila na emote-emote sila.
0: Opo. Maganda nga pong ano yun, pang hugot-hugot, pang chill-chill lang, ganun. Pang gabi po yung kanta ko, masarap. Pakinggan to yung gabi, ganun.
1: Maraming salamat, Joja!
0: Maraming salamat po. Thank you so much.
1: Thank you. Hope to meet you in person, ha?
0: Yes po. Sana po.
1: Salamat!
0: Looking forward po. Salamat po.
1: 1:11. Yan nga po, nakapanayam po natin si Joja. Oo. Ay, ito pala, may ikikwento ako sa inyo, mga kapamilya. Kaninang umaga, pagising ko, parang may video na nagtitrending ang dating hashtag na si Wilbert Ross. Meron siyang video kung saan siya po ay nasa airport. At nagtrending kasi meron siyang tinulungan na elderly na pababa ng hagdanan. Tapos parang nagtrending ito. Hindi ko alam kung saan siya galing, kung sa Davao. Baka kasi 'di ba, he's all the way from Davao or baka Racket ganyan. Tapos chinat ko siya kaagad kaninang morning. Sabi ko, "Hi Wilbert, nakaka-proud naman na magtrending ang kaibigan sa ganito." Tapos sinend ko sa kanya yun, "Good job, Bert." Sabi ko. Tapos ang reply sa akin ni Wilbert talaga, sabi niya, "Diyos ko! Ha ha ha! Ang weird para sa akin na mag-trending sa ganyan nang hindi sinasadya." Well, naniniwala naman ako na tayong mga Pilipino ay matulungin talaga, hindi lang na-videohan at di lang sa artista. Which is true naman, alam mo, aminin naman natin. Pero ang sabi ko talaga sa kanya, hindi Bert, totoo. Pero okay na mag-trending ka sa ganyan kaysa sa ibang bagay. Kasi 'di ba, aminin naman natin, marami na mag-trending yung mga videos dahil may iskandalo, mag-trending ka dahil hindi mo pala balur, tapos nag-Airbnb rental ka lang, 'di ba? Tapos ang ending nagpa-house blessing ka, ganun. 'Di ba 'yun yung mga trending itong mga nakarang araw, 'di ba? Isa pa sa mga trending at pinag-uusapan yung about kay si isang basketball player, tapos isang sportscaster na magjowa sila. So ang atake parang maraming mga nanghuhusga, maraming mga nagsasalita ng hindi maganda. Tapos nagsalita si Kakay Bautista, ang ating dental diva, nakakausap ko lang. Pero kasi sabi ko, kaya ano na, interview kita sa DZFM sa programa. Sabi ng Catherine, ako ihawag na, okay na yun. Nasabi ko naman na lahat ng gusto kong sabihin, kaya lang, ang dami-daming mga magagaling, ang dami ng mga guidance counselor, ang dami ng mga psychologist, ang dami ng mga may say doon sa naging statement ko, oo. Ang ending, magkasalita ako, di ba? Buti na pipigilan ko yung sarili ko. Magkasalita ako, di ang ending, di ba? Pagkatapos si Kakay, ako naman ang trending itong linggong ito. Ako lang, maikli lang, di ba? Naiintindihan ko po yung mga sinasabi na kesyo baguets, kesyo bata, ganyan. Naiintindihan ko po yun. Pero ako, gusto kong marinig talaga kapag ang nakakwentuhan ko na, magibigil ako ng litanya ko, kapag nakakwentuhan ko na mismo yung involve, di ba? Yung sportscaster at saka yung player. Kasi I don't know kung ano ba, paano yung kwento, di ba? Gusto kong marinig, gusto kong maging chikahan namin yan. Para at least kahit paano, hindi man, masabi man natin hindi man tama, pero alam ko kung saan sila nagmumula, di ba? Hindi ako magsasabi na mali agad sila, mali agad, hindi ka agad okay yung ganon, yung, di ba? Wala naman tayo dun sa sitwasyon. Kasi di ba, ako ng wow, ang ganda. Hindi, 'di ba? Masasabi mo lang 'yun kapag andun ka na sa moment na 'yon. Madali lang kasing magsalita ng mga judgments sa kapwa tao natin. Pero minsan kasi aminin natin, 'di ba? May mga pinanggagalingan ang bawat mga kaganapan. Ayan. Daming mga trending talaga na hindi nga natin napag-usapan yung trending din ngayon, pinag-uusapan din sa mga mahilig manood sa Toro Family, di ba? Oo, na kagabi lang, parang isa sa kailang member na naman din ay nawala. Umalis na, nag-goodbye na, di ba? Oo. Last week, hindi natin napag-usapan kung bakit nag-trending yung isa rin dating ka-member ng Toro Family, di ba? Kasi ang dami nititrending talaga, aminin naman natin. Eto nga, gusto ko lang sabihin pala, papasalamat lang ako. Maraming salamat pala sa Your Honor. Ayan, kay Buboy, kay Chari Solomon, at sa bumubuo ng inyong programa. Halos parang magto-2 weeks na rin akong trending because dun sa mga naging pa-blind item, sa mga naging statement. I believe I really cannot explain yung ganong klase ng trabaho or yung ganong klase ng mga pagtitrending. Kasi kung magbabasa ka talaga ng comments, parang lahat ng comments negative. Lahat ng comments talaga parang gigil na gigil sila sa akin. Lahat ng komento talaga ay kayo na ang tama, maling-mali ako sa nagawa ko, ganon. Oo, pero gusto ko lang po, ayoko na nga, huwag na nga ipaalala. Hindi, 'di ba? Totoo naman, aminin natin, 'di ba? Kasi sinasabi ko, ako ang paniniwala ko diyan, it's part of the show, kinailangan kong magbigay ng ganong baon or ng ganong pa-blind item kasi hinihingi ng programang pinag-guestan ko. Parang ang dating, ako lang ang gumawa ng bagay na 'yon. Ako lang ang may gwapong dumating, nagsasalamin siya. Yan siya. Ako lang ba ang nagpa-blind item sa buong entertainment industry. Buti na lang talaga ako mula noon, sinasabi ko, yung mga blind item na kinakailangan kong i-deliver for a segment, for a program, ganyan. Salamat na lang at may resibo talaga ako. At salamat na lang at talagang ito po ay ayokong mag-blind item nang hindi nangyari. Hindi ko first hand na experience. Oo, ganon. Kasi para sa dulo-dulo, kapag ka na-experience din ng iba, sasabihin ko lang talaga, see, I told you, buti nga ako, hindi ko pinangalanan eh. Again, tigilan po yung sobrang pagkapanati ko na to the point, ipinupost po natin yung yung mga pangalan ng mga idols natin at para bang tila inaako ninyo para sa mga idolin ninyo yung narinig ninyong blind item. Ayan. Yun lang, 'di ba? Oh, again, bumati tayo sa lahat ng mga ayan si Catherine, tumatawag siya. Magugulat siya kapag kay live tayo sa programa. Hindi. 'Di ba? Magugulat na lamang siya. Catherine, ano ba? Ay hindi, iba pala 'yon. Ayan, ito, basahin natin. Sabi ni Precious, Precious Wisdom, nung kumakanta daw itong si Joja, wala daw siyang maramdaman kasi nawala ang audio. Totoo naman. Talaga po, sa YouTube po natin, kapag po may kumakanta, nawawala po automatic yung audio. Pero sa radio po, sa 630 kHz sa AM band, ito po ay patuloy ninyong napakikinggan. At sa inyo pong mga Sky Cable Channel 26 at sa iba pang local cable channels, 183 local cable channels nationwide. Ayan. Tinatanong, hi Jericho! Si Jericho Ferrer. Sabi niya, mamayang hapon po ba nandyan si Papa Awel? Feeling ko nandito na si Papa Awel. He's back na from his kaganapan sa kanya mga eksena na ginagawa pong kiyapo ni Papa Awel ang Korea, ang Taiwan, oo. Sabi niya, good afternoon, Mama Jai. Bongga ka, Jai. Sabi ni Jericho Ferrer. Sabi naman ni Jericho, showbiz news po ito. Yes, oo, showbiz balita po ito, Jericho. Ayan. Sabi naman ni Volox, na-mute. Oo. Na-mute nga talaga sa YouTube. Yung sa YouTube channel po kasi natin, na-mute po talaga. Bakit di na ako? Pwede namang ayaw ko na. Ay, oo nga, pwedeng sagutin yun, no? Kung composer kayo, yung katang di na ako, pwede namang sabihin ng isa na, Eh, ayaw ko na. Oy, bahala kayo. Hindi ako composer. Para pahihirapan nyo pa ako, no, na ako pa yung nag-compose talaga ng sagutan, Joja. Nag-enjoy ako kay Joja at kay Charles. Ha? Meron pa tayong isang makakapanayame. I believe, totoo, pag-uusapan natin ng Afterglow Seasons of the Heart na gaganapin sa July 11 sa bagong renovate na Philippine International Convention Center sa PICC na magsisilbi nga pong pagdiriwang ng kanyang mahigit na limang dekadang ambag sa musikang Pilipino. Ito po ay syempre si Sir Jose Marie Chan. At makakasama po sa entablado sina Colette Madelo, si Laika Estrella at ang tambalang JM De La Serna, pati na rin si Mariel Montellano. O ba diba, bonggang-bongga. Ito pa, may mga nagchat-chat pa. Pabati naman Manuel Hoson mula sa, saan to? Saan ang Candaba? Candaba, Pampanga. Ayan, hello sa inyo. Syempre, 'di ba? Alamin pa natin ang kung anong mga pinaka-latest dahil higit po sa mga awitin na Pamasko na ibinibigay sa atin, sumisilip kapag Burmans, si Sir Jose Marie Chan, eh talagang magbibigay pugay din po itong kanyang konserto sa mga classic love songs at mga walang kupas na awitin ni Joe Marie Chan. Kaya naman patuloy siyang minamahal ng iba't ibang mga genre. Bongga. Si Colette, alam ko na excited siya eh, kasi parang hindi siya makapaniwala na magiging parte siya. So, congratulations. I am super duper proud of you, my baby girl Colette. Oo. Diba? Dahil pang malakasan ha, ang makasama sa ganitong mga milestone journey sa kanilang mga karyera. Yung mga may tagang iniwan ng legasya, no? Sa larangan ng music, ganyan, sa entertainment industry. Ayan. Pag naging part ka niyan, parang isang privilege talaga yung karangalan. Ito pa! Oo, speaking of trending pala, kagabi din, pumutok din yung balita sa isang online artist. Sa isang online artist, si Sashna Laparan at ang kanyang boyfriend na si Mark Pascual. O, yung sa mga nakakilala sa mga online. Actually, sa totoo lang, dyan ako na-amaze na parang sobrang trending on social media. Pero kapag sa mga listeners or sa mga viewers natin sa mainstream, medyo hindi familiar talaga yung mga nanonood. O, mag-comment nga kayo sa Facebook natin, sino po dito ang familiar at subaybayan ang relasyon nitong si Sashna Laparan at Mark Pascual sa kanilang breakup na meron palang pinagkakautangan na 50 million na utang ni-reveal dun sa mga post, ba diba? Na parang sabi ni Sashna, itong 50 million na utang mo sa akin, eh huwag mo nang bayaran. Parang sana yan ay tulong ko sa'yo, panimula mo na para sa kung ano man. Pero gusto kong sabihin, kasi baka mamaya hindi kayo familiar kay Sashna, chika-chika ko. Kayo dyan sa ano, sa mga baby girls and baby boys natin, sa mga batang mga kapamilit staff natin ngayon, familiar kayo? Kilala niyo si Sashna Laparan? Sila? Yung mga OJTs natin, kilala ba nila si Sashna Laparan? Oo, yung mga bago nating mga staff? Hindi? Or wala akong kausap? Hindi, sorry. Hindi nyo kilala? Ah, yes. Meron talagang ganon. Yung sa social media, kilala sila. Pero sa mainstream, hindi sila kilala. Oh, huwag kayo mag-alala. Ipapakilala ko siya sa inyo dahil sa July 7, meron akong ganap kay Sash na ako mag-host ng event niya. Oo. At eto nga, isa pa sa pinaka-pinag-uusapan, no? Vic Soto at Vice Ganda. Mukhang magsasama na talaga para sa pelikula. At parang feeling ko, syempre, di ba, agad-agad, this is the season kung saan launch na. Sa simula July 7, malalaman na po natin ang first, kung walo ulit ha, or kung, kasi last time 10 eh. O, kung walo or sampo, basta yung first half ng mga entries ng Metro Manila Film Fest, ipapakilala at papangalanan na po sa darating na July 7, dyan po sa May Cubao. At itong movie nila, Meme Vice, eh, alam ko parang may magaganap na ano, na media con kung saan i-introduce na parang confirmed. Meron silang pelikula kasi parang umugong ang usaping ito matapos na bumati si Meme Vice sa It's Showtime, sa samantalang bumati rin naman ang sagot niya si Bossing Vic Soto. Kumbaga yung dalawang mga bigating poste ng noontime shows natin. Eh, bihira, no? Napakabihira po nito mga kapamilya at mga kaservisyo na magbatian sila on air, di ba? Sa national television. Yes, di ba? Kaya kaabang-abang. Who would have thought na magsasama ang unkabogable phenomenal superstar na si Vice Ganda at ang nag-iisang si Bossing na isa rin sa mga pinipilahan sa MMFF. Eh, grabe siguro, no? Talagang ano na lang ang mangyayari sa malungkot man, pero dun sa ibang mga pelikula, syempre, Vice na ito eh. Tsaka, Vice na ito at tsaka Bossing Vic. So, kung pinipilahan si Meme Vice at tsaka si Bossing Vic Soto, ay paano kaya? Ay, syempre, tingnan naman din natin. Isa sa mga top grossing na mga Metro Manila Film Fest. Naging record-breaking din ang tambalang Dong Yana, Marian Rivera at Ding Dong Dantes. Diba? Na alam ko eh, naging busy rin sa pag-shoot ng kanilang pelikula sa abroad, sa ibang bansa. Yes, oo, diba? Abangan din natin yung iba pa. Alam ko may mga maugong din na si Argus. Si Argus, si Dennis Trillo, at saka si Will Ashley, di ba? Pero hindi pa kasi confirm. Pero ito po yung mga maugong na mga eksena. Malalaman nyo dahil makakapanem naman natin sila Metro Manila Film Fest spokesperson Noel Ferrer for sure. Si Attorney Ona, ayan na, magsisimula na ang Metro Manila Film Fest. Alam ko July 7. Attorney, alam mo na ha, ang mga kaganapan ng beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada sa Metro Manila Film Fest. Ready na po ako, di ba? In my full bloom. What are in my full bloom. Di ba? Si Attorney Ona, yan. Binabati ko na agad ang ating mga kaibigan. Si Zeke, Kuya Jerome. Ready na po ang beshi ng bayan.

Syempre, congratulations din sa Bini sa kanilang pagkaka-appoint bilang mga Philippine Tourism Ambassadors ng Department of Tourism. Ayan. So, congratulations. Ito pa, merong ano ha, usapin na parang di umano daw usap-usapan si Catherine Bernardo mag-remake ng Feng Shui. Oy, taray, nag-react nga dyan si Direk Chito Ronyo nung nagkaroon ng parang nag-leak or may usap-usapin na magaganap sa remake si Catherine Bernardo sa Feng Shui. Truly kaya? Tanong ko nga si Catherine. Oo. Kasi parang diba ang alam nating nakalineup na yung action drama film na Elena 1944, kung saan ito yung pelikula na nakafocus sa mga kababaihan noong panahon ng mga Hapon. Magastos, syempre dahil yung film na ito ay isang period film, lalo pat merong mga ma-action na mga eksena para ma-recreate ang mga huling araw ng World War II. Pero syempre, naging usapin din ang Asia Superstar sa remake ng Feng Shui na unang pinagbidahan ni Miss Chris Aquino. Oo, na may ang subtitle pa parang Curse Reborn. Oo, a new soul, a new curse. Ganyan, diba? So, alamin natin yan sa mga susunod na araw sa Alam na This. Syempre, 129 na. Susunod na po ang Connect Ka Dyan sa DZMM Teleradio YouTube channel at ang With Due Respect naman sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Ayan, ayoko po ng kami-kami lang dito sa studio at ako po ang nag-iisang bongga ka dyan. Gusto ko ikaw. Ikaw na nakatutok sa iyong radyo, nanunood sa YouTube, sa iOne, sa TFC, sa Sky Cable Channel 26 at 183 local cable channels nationwide. Gusto ko lahat tayo sabay-sabay isigaw na bongga kajay! Hindi.

0: ay sa Vice President Sara Duterte. Impeachment, July 6, sa mga oras na ito. Sa PRTV Prime Media at FM Regional. Kayo ay nanonood sa PRTV Prime Media.
1: Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
2: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
3: Dito ko na kinanin. Aparisyon? Ano ba ito?
4: Babatiin ko po muna kayo ng Happy Pride. Ay, tapos na pala yung June?
5: Wala pa na ako ng buong June?
3: Welcome back! Gleam, welcome back!
6: But pero na-miss ka namin.
7: Senator Gleam.
3: Kamusta pala ang iyong pakikinig sa iyong mga constituents sa buong mundo? Buong Pilipinas?
4: Ay, di, nalaman natin na talagang may demand na gusto nila na i-consider ni Dino De Leon.
6: Okay, wow!
4: Pero, happy Sunday po sa inyong lahat at magandang hapon, Team Pinas. Welcome po uli sa programa kung saan bawal ang balat sibuyas sa pagtatalakay at paghihimay ng mga issue sa bansa. Ako po si Clive Arguelles.
6: Salamat sa muling pagtutok sa isa't kalahating oras sa Vibe Check at pag-deep dive sa mga kontrobersyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Ako po si Atty. Dino De Leon.
7: Kaya paikutin na ang roulette at ang yung Transistor Radio dahil mapapakinggan nyo kami sa GZNM Radio Patrol sa Istrenta at FMR Regional Stations. Available din po tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media at Signal Channel 31. Ako po si Cheska Persa.
3: Mapapanood din tayo sa GZNM Radio Patrol sa Istrenta Facebook Livestream at PRTV Prime Media YouTube Livestream. Ako po si Carlo Flores. Lahat yan dito lang sa
8: With Due Respect!
7: With Due Respect!
0: Richard Haydarian.
9: Itong fight in corruption, it's systemic corruption.
0: Carlo Flores.
3: Parang mas marami pag nag-resign kaysa sa napakulong.
0: Clive Arguelles.
4: Seryoso, sincero, at yung buong...
0: Dino De Leon.
6: Katotoo lang. So real talk lang tayo.
0: No? Sabrina Gaka.
10: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
0: At Cheska Persia.
7: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarit.
0: Bawalang galang na po. Umpisa na ng usapang With Due Respect!
4: Kabilang sa pag-uusapan natin ngayon ang paghanda ng Senado at publiko para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bukas. Ano ba ang aasahan natin sa paglilitis sa pangalawang pinakamataas na opisyal sa ating bansa?
6: Basta tayo, wala tayong aasahan kay... Ay, hihimay natin ang kahalagahan ng ebidensya sa bawat akusasyon. Sa inyong palagay, may sapat bang ebidensya sa mga reklamo laban sa ilang opisyal ng pamahalaan?
7: Tatalakayin din natin ang reklamong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta. Ano nga ba ang dahilan kung bakit hindi idineklara ng senador ang mga donasyon sa kanyang kampanya?
3: Yikes! Oh, para dun sa mga na-traffic biglaan nung isang araw, bubusisihin din natin ang bigla ang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo bilang pagsuporta kay Marcoleta. Nararapat ba ang ginawang pagkilos na nanawagan ng accountability pero nagdulot naman ng abala sa kapwa nating Pilipino?
4: Uy, dami natin pag-uusapan ngayong hapon, kaya naman mawalang galang lang po. At sisimulan na natin ang...
8: Vibe Check!
4: Naabutan ko din yung Vibe Check.
0: Survey results? Pulso ng bayan? Simplihan natin sa... Vibe Check! Vibe Check! Vibe
4: Check. Sige. Oh, ano na bang pakiramdam natin dito sa paparating na... impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano to ah? Historic din to, 'di ba? Pero sisimulan na nga natin ang Vibe Check at ang ating talakayan sa pagsisimula ng impeachment trial ng paparating na trial ni Vice President Sara Duterte bukas.
3: Hindi na po niya alam kung saan Trump ay tatitingin.
4: All systems go na ang Senado bilang impeachment court. Kasado na rin ang mga ebidensya at testigo ng House Prosecution Team. Gayon din ang magiging depensa ng kampo ni VP Sara.
7: Tama ka, Pili. Buti binasa mo yung prompter. Pero ang tanong, handa na ba ang taong bayan para sa pag-iisip? Kaya naman, naglunsad ng Bantay Senado ng mga aktibidad para ipaliwanag sa publiko ang kahalagahan at maaring na mangyari sa impeachment trial.
6: Kaya nga, Cheska, kabilang dito pag-iikot sa iba't ibang barangay para ipaliwanag sa ordinaryong mamamaya na kagaya natin ang proseso at paratang, gayon din ang mga plano para sa pagbabantay sa paglilitis. Dinaluhan ng mga residente at barangay officials ang barangayan kung saan naabot din ang mga kabataan.
3: Yung totoo, kaya wala si Professor Cleve. Busy-busy siya dyan sa Bantay Senado.
6: Correct.
3: Talagang totoo naman nag-ikot yan. Ha? Bukod dyan, Dino, nagsagawa rin ng online campaign ng Bantay Senado kung saan ipiniliwanag ang mga dapat abangan sa impeachment trial. Sa inyong palagay, gaano ba kahanda ang at kainteresado ang publiko sa paglilitis na magsisimula na bukas?
4: Ayun. Ngayon pa lang pala mag-uumpisa yung talakayan.
3: Ang dami lang. Wala pa tayo pag-usap, puro banatan na yung nangyari. No?
4: Akala ko kasi ano na eh, talagang mag-uusap-usap sa tao.
3: Pero ito ano?
6: Namiss mo kami mag-uusap sa amin.
4: Ko, eh. Gusto ko agad na pagtalakayan na eh, banat na agad eh.
3: Pero finally, it's about to happen.
4: Yes.
3: So kung wala namang indikasyon na biglang magkakaroon ng interruption bigla, well, matutuloy na, mm-hmm. Finally.
6: Sabi naman ni Senator Trillanes, di ba, napaka-creative sa pagsasabotahe nitong si Alan Peter, di ba? So hindi natin alam, dahil siya minority leader, kung anong pagsasabotahe ang gagawin naman nila bukas dyan. Tandaan ninyo ha, nagpatawag, di ba, ng caucus, ng meeting, ang mga senador para supposedly mag-prepare.
3: Mm-hmm.
6: Hindi na naman nag-attend yung mga minority, dadalawa lang nag-attend, si Robin Padilla at saka si Lauren Legarda. Kaya ang tanong is, gaano na bakahanda ang Senado ngayong meron mga uncooperative na mga miyembro ng bagong minority, no, na sa pangunguna ni Alan Peter Quintana. Sa akin palagay lang naman kasi, di ba, bilang minority leader, bilang isang senador, tungkulin yan eh, yung sagrado impeachment, tungkulin na umaten sila at mag-prepare. So I was wondering why hindi nagpe-prepare, lalo na yung minority leader, puro sila absent at yung pinadala lang si Loren tsaka si pinakamagaling nating senador na si Robin Padilla.
4: Kaya pala, dapat pala, no, hanggat hindi nakikita ng dalawang mata natin na nag-convene yung court para mag-umpisa na ng paglilitis, medyo dapat tayo, no, nagbabantay talaga tayo, di ba, sa pangyayari. Kasi para sa aming mga Gen Z,
6: diba? Yeah. Okay.
4: Ano to
6: lang,
4: eh? Very historic to ha, kasi marami sa ating mga Gen Z kagaya ko ha.
3: Hindi baka mapak-check tayo ha, mga kababayan.
6: Mapak-check tayo.
4: Ito, nauna-una ang impeachment trial na maaari nilang masaksihan, diba? Hindi naman palagian na pumapasok tayo sa mga ganitong paglilitis eh. So actually, this is history in the making at lahat tayo ay magiging saksi dito sa makasaysayang pangyayari na ito. Pero syempre, no, isa sa mga pangamba natin ay magpapakita kaya yung ating ikalawang pangulo dito sa paglilitis, kasi formal nang ipinapatawag siya ng impeachment court na dumalo dito sa impeachment trial. Ang sabi, maaari naman daw magpadala ng abogado. Well, para sa akin ha, baka akala ni VP Sara ang nagpapatawag lang sa kanya yung impeachment court. Kasi sa aking pagtingin, yung impeachment court at yung mga senator judges, kumakatawan po yan sa mga ordinaryong Pilipino. At in fact, ang nagpapatawag sa kanya para magpaliwanag, sagutin ang mga paratang, magpakita ng kanyang panig, ay ang taong bayan. Kaya magpapakita ng pagbabastos sa proseso, hindi pagkilala sa saligang batas, at higit sa lahat, hindi pagkilala sa kanyang mandato mula sa taong bayan kung hindi siya magpapakita at tataguan niya mismo yung sarili niyang paglilitis.
3: Eh may bago ba kung hindi na naman magpakita si VP Sara? Parang consistent naman siya nagpapakita sa abaan
6: nito. Magpapakita hindi.
7: Si Carlo ang magaling mong fearless forecast.
6: Ano fearless forecast mo?
3: Ako hindi magpapakita.
6: Ikaw, Cleve.
4: Ako feeling ko magpapakita pero hindi bukas.
6: Ikaw, Cheska.
7: Feeling ko rin, katulad ni Cleve, magpapakita pero hindi rin bukas.
4: Oh, oh.
7: Pero yun, sa kaalaman po ng lahat ng nanonood natin na hindi updated, bukas na po ang first day ng impeachment trial ng 2 p.m. And para paalala rin po sa ating mga senador, sa ating mga officials, at syempre kay VP Sara, ito nga pong inisyatibo ng Team Pinas sa Bantay Senado, kitang-kita po namin napakalaki ng interes ng ating mga kababayan. Dahil sa lahat po ng patawag nating barangayan, assemblies, town halls, ang dami pong umaaten at ang dami nilang tanong. At marami rin po silang impormasyon na kinakalap nila from their own selves. So ibig sabihin po, babantayan po talaga kayo ng mga tao. So mag-ayos-ayos po kayo kung ano mga gagawin nyo at mga sasabihin at iboboto nyo in the coming days.
6: Speaking of dito,
4: pumunta tayo sa barangay ni na, pumunta tayo sa kina Cheska, sa Taytay, nakarating tayong Marikina, di ba? Nakarating din tayo ng Malate, Manila. So yung mga ang interesting dito sa barangayan ng Bantay Senado, actually no, meron talagang pangangailangan yung mga kababayan natin on the ground na malaman pa pala ano yung buong proseso at ano yung mga paratang. I think pinaka nagpa-participate yung marami sa mga napuntahan natin ay ano ba yung mga articles of impeachment, di ba? Tapos meron tayong mga palaro para sila ay ma-engage dun sa mismong mga paratang kay VP Sara. So maganda to eh, kasi talagang paghahanda to nung ating mga komunidad, no, para bukas handa na sila makilahok. Alam na nila kung ano yung mga articles of impeachment, mababantayan nila kung lalaruin ba ng Senado ito o ito ay magiging patas at walang kinikilingan na paglilitis.
3: Oh, tsaka hindi lang natatapos ang Bantay Senado sa barangayan bago ang impeachment.
4: Yes.
3: Eh bukas balita ko, meron daw tayong parang
4: fiesta.
3: Fiesta. Ang tawag natin ay Bantay Senado Tambayanan.
4: Yes.
3: Sa May Cruz Naligas. Papanoorin natin live ang impeachment trial. At andun din si Professor Cleve.
4: Yes, kaya po kayo, kung pwede nyo po kaming samahan bukas, sama po kayo sa Barangay Cruz Naligas Covered Court dito sa Quezon City. Sama-sama po tayong manood ng pagbubukas ng impeachment trial.
6: Pero napansin natin sa lahat na pagbisita natin, excited mamamayan.
3: Matas ang interes.
6: Matas ang interes at sinisigurado nila na ito ay gagawing sagrado. Pansin natin, di ba? Pag sinasabi natin sa mga mamamayan na ito ay sagrado, agree sila lahat eh. No? Regardless of ano ba yung mga political convictions sila, sino yung sinusuporta nila, napansin natin lahat sila interesado. Balik lang tayo doon sa pagdalo, no? Itong si
4: kung magpapakita
6: VP Sara,
4: ba o
6: magpapakita
4: hindi
6: ba o hindi itong si VP Sara. Sa aking palagay, no, siguro magpapakita siya once or twice, pero generally hindi magpapakita kasi hindi naman sanay si Sara Duterte sa pananagutan. Tandaan natin ha, and sa akin lang, yung impeachment will largely influence anong klaseng lipunan ang gusto nating mimitin natin at makamit dito sa Pilipinas. Bakit? Tandaan natin ha, merong ang lipunan noon para bang wala ng pananagutan, walang rule of law. Nanapak na ng sheriff in broad daylight, nag-i-implement ng court order, walang kagalos-galos, wala kahit anong kaso, wala man lang disbarment case, naging vice president pa ng Pilipinas. Malawakan yung patayan sila ni Rodrigo Duterte, halos walang kaso, halos walang napanagot, no, until such time na punta tayo sa ICC. Diba? Ngayon, broad daylight, kitang-kita yung sa confidential funds, no? Ginawang chichira yung pera ng taong bayan, labas-pasok yung pera doon sa Anti-Money Laundering Council. Ang question is, wala na naman bang kagalos-galos itong si Sara Duterte? At kung hindi siya magpapakita doon sa hearing, will kids, ang gagamitin ba sa ng Senado, kids glove? Wala lang. Pero pag ordinaryong witness ka, ipauhuli ka. Pag ordinaryong resource person ka, iko-contempt ka. Pero pag vice president ka ng Pilipinas na hinahanap ang isang malaking, hinaharap ang akusasyon sa isang sagradong proseso, okay lang pala na hindi ka dumating. Yan ba yung klase ng lipunan na titingnan natin? Again, na meron na naman tayong exception to the rule. Ano pa yung exception to the rule? 1,500 pesos sa isang kaso, no? 1,500 pesos yung kinuha, yung hinutot
3: nino
6: nung isang BIR employee, tinanggal eh ng Supreme Court eh. Yung 20,000 pesos na isa pa na tumanggap ng regalo, kinulong eh. Kinulong sa isang desisyon eh. Pero yung labas-pasok na 6 billion pesos na pera, di ba? Yung 75 million pesos na naman na na doon sa plunder, nagrarally pa tayo para pigilan, no?
4: Nitapik wala eh.
6: Nitapik wala, di ba? So nagtataka lang ako, alam mo, maraming mga instances na ang gagawin nila ay susubukan na namang i-block yung accountability. Ang tingin ko nasa crossroad yung ating lipunan eh. Anong klaseng society ba ang gusto natin? Anong klaseng lipunan? Pipiliin ba natin na nag-work yung ating justice system, nag-work ang ating checks and balances, nag-work ba ang ating pananagutan, o meron ba talaga tayong exception to the rule kung membro ka ng makapangyarihan na religious organization, kung Duterte ang apelyido mo, kung allegedly may death squad ka, takot ang sambayan ng Pilipino, takot ang ating institusyon, takot ang ating justice system sa'yo. Yung ba ang klase? Crossroads to eh. Sana mapakita natin na nag-work ang ating mga institusyon.
4: Meron akong mabilis na tanong para sa'yo, Attorney Dino. Kasi kaninang umaga sa isang programa, no, sinasabi ng mga abogado, although nagdi-disagree ako eh, sabi nila, pag hindi naman nagpakita si Vice President Sara, wala naman niyang merit, okay lang. hindi naman yun matitake against sa kanya. Ako kasi tingin ko, it should be taken against her. Na pag hindi siya humarap sa kanyang sariling paglilitis, eh dapat negative point yun, di ba? Bawas puntos yun eh. Lalo na sa mata ng publiko. Bakit hindi mo sa harapin ang sarili mong mga kaso?
6: Hindi, sa akin lang, hindi lang ito. Alam mo si Laila De Lima, hindi nag-absent ha?
11: Sa kahit anong hearing.
6: Sa kahit anong hearing, nandun siya. No? Sa akin lang, hindi lang ito kabastusan eh.
4: Mm.
6: Kabastusan kasi sa grado supposedly impeachment, pinapanagot ka at pinag-e-exabi ng taong bayan in all surveys, eh, kailangan mag-explain ka. Hindi lang ito kabastusan eh. Katamaran to.
4: Mm.
6: Eh ano ba trabaho ni Sara Duterte? Ba Vice President? Wala naman siyang cabinet position.
11: Di ba mag-world tour ang trabaho
6: niya? Ano ba ginagawa niya? Mamumuliti ka?
4: Mm-hmm.
6: Di ba? Imbis na part ito ng trabaho niya kasi sabi sa ligang batas, di ba, sa grado ang impeachment, kailangan harapin niya yung kaso. Mm. Bakit hindi siya mag-a-appear? Bakit hindi siya magpapakita? Katamaran yun dahil wala naman siya ibang ginagawa. Pinapasweldo siya, pangalawang pinakamataas na sweldo sa buong gobyerno. Tapos hindi ka magpapakita, parte ito ng trabaho mo, ng mandato mo kasi parte ito ng konstitusyon at sa ligang batas. So dito, hindi lang ito kabastusan, katamaran ito, at big disregard sa taong bayan.
11: May tawag dyan. Tatak.
6: Duterte.
12: Pero sa akin lang, no, kapag ikaw ay inakusahan at gusto mo i-prove yung innocence mo na wala kang kasalanan, na ikaw ay dapat ay absuelto at ikaw ay hindi dapat ma-impeach, hindi ba mas incentivize ka na umattend? So dito natin talaga makikita na siya ba ay motivated na patunayan sa taong bayan na hindi talaga siya guilty sa mga paratang at articles of impeachment sa kanya, or she is just going to be passive at ayan yung mga abogado niya kasi hindi niya alam kung
6: ano ang sagot niya. Kung ako yung abogado niya, naiintindihan ko rin eh kung bakit ayaw ko siyang pag-appearin.
4: Oh.
6: Eh, siyempre, alam mo naman to out of control eh.
4: Oh, tsaka baka kasi, di ba, marami atang laptop dyan eh, sa Senate session.
11: Halang baka magliparan yung mga laptop.
4: Baka may marating ang mga laptop eh, di ba?
11: Hindi naman daw siya marunong mag-laptop eh.
4: Oo, pero alam nyo, Linggo naman ngayon, sana po nakakapagpahinga sa yung ating ikalawang pangulo, magkaroon siya ng 8 hours of sleep mamayang gabi.
11: Sana all.
4: Basta bukas, pupunta tayo sa Senado at haharap sa paglilitis. Kasi nga, sabi nga ni Attorney Dino, this is your work, this is part of your mandate, no? Huwag katamaran, pasok tayo bukas, no? Linggo naman ngayon eh, pwedeng magpahinga today, di ba?
12: Tayo nga, nagtatrabaho ng Linggo eh.
4: pero syempre, hindi lang naman kami ang dadaldal dito. Samahan niyo po kami sa aming huntahan. Mag-comment lang sa post sa Facebook page ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at syempre, babasahin namin ang inyong mga komento at opinion sa segment na Take It or Leave It.
6: Sa ating pagbalik, pag-usapan natin ang serya ng karahasan na kinasangkutan ng mga kabataan. Dito lang yan sa
8: With Due Respect!
11: 1,000 na ha!
6: 1,000 na sa ating mga YouTube viewers.
11: 1,000 viewers.
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
14: Pina-exciting at pinalakas ang programang ating sinubaybayan.
15: Paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan?
16: Pag-usapan natin, paano tayo magiging healthy? Paano natin pangangalagaan ang kalusugan?
17: Mali, makinig sa The Secret of Health.
14: Alas 4 ng umaga, tuwing Linggo, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mapapanood din sa PRTV Prime Media, alas 6 ng umaga. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
18: Nagsaservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga servisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
19: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigyan ka nalang servisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
20: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
21: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
22: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
21: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo.
23: Nakatutok pa rin po kayo sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now, let's take a deep dive sa kahalagahan ng ebidensya. Sa ngayon, ilang opisyal ng pamahalaan ang may kinakaharap na iba't ibang akusasyon. Kabilang dito si Senator Dante Marcoleta na kinasuhan na ng Office of the Ombudsman.
24: Nagugat ang kaso sa pag-amin ni Marcoleta sa Panayam sa telebisyon noong nakaraang taon na binigyan siya ng mga kaibigan ng 75 million pesos na campaign contributions. Supposedly, campaign contribution supposedly, pero sabi, hindi raw yun para sa campaign kasi kinuha niya, hindi pa siya kandidato. Sa kondisyon na mananatili silang anonymous. Pero sa kabila ng pag-amin, iginit ni Marcoleta na mula ang pera sa private funds.
3: Apat na articles of impeachment naman ang kinakaharap ni VP Sara Duterte kabilang dito ang maanumalyang paggastos ng confidential funds. Nauna nang kinumpirma ng Philippine Statistics Authority na walang birth record ang ilang pangalang nakatanggap ng pondo, kabilang po dyan si Mary Grace Piatos. Pero iginiit ni VP Sara na wala naman siyang nilabag sa saligang batas.
25: Nadawit din ang pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez sa maanumalyang flood control projects matapos akusahang mastermind ng kickback scheme. Pero hanggang ngayon, wala pa rin na ipakitang matibay na ebidensya at na isang pang kaso laban sa kongresista. Iginiit din ni Romualdez na hindi siya bahagi ng small committee at BICAM kung saan sinasabing nangyari ang budget insertions.
23: Lahat ng po yan tatalakayin natin kasama ang 2023 Gawad Manileño for Law Practice Doctor of Civil Law at kinaguriang Pinoy Street Lawyer na si Attorney DJ Jimenez dito sa
8: Deep Dive!
14: Ready ka na ba? Deep Dive! Deep Dive!
3: Uy! Welcome to With Due Respect. Yeah,
6: thank you. Thank you.
5: Pleasure to have you.
3: Salamat.
6: Pleasure po na maimbitahan dito.
3: Baka siguro pakilala lang natin, Attorney DJ, no? Ano yung concept behind being a street lawyer?
6: Ah, yeah. Actually, before nauso yung TikTok and everything else, mga 2011, bago lang yung Facebook, 2009, I thought of sharing to the public yung aking kaunting nalalaman sa batas. So binuo ko nga itong page na ito in the hope na makapag-share ng mga komplikadong usapin ng batas at maipaliwanag. And nakakatawa nung mga panahon na yun, may mga nagme-message sa akin. So on weekends, I would really try to respond, lalo na sa mga marginalized. Tapos nahack yung aking account nung 2024. So tinuloy ko pa rin noong 2025 and yun, up to now I still do that. So basically it's a public service page, no, na pinapaliwanag ang batas na sa simpleng para pamamaraan, at in some cases nagbibigay din ako ng libreng payo sa mga marginalized lalo na.
24: Attorney DJ, sa ano, syempre di ba kailangan nating may make sure na yung batas friendly yan, di ba, dapat sa mga ordinaryong tao, no, sa mga burning issues ngayon, sa mga nagbabagang mga balita, di ba? Mga nagbabagang mga issue ngayon, di ba? Ang gusto nating i-emphasize is yung importansya ng ebidensya. Bakit nga ba, Attorney DJ, na importante ang pagka merong mga akusasyon, hindi pwedeng chismis, bakit nga ba dapat ebidensya ang kailangan?
6: Ang allegation kasi ay kailan may hindi nagiging ebidensya. Kahit anong drama pa ang gawin mo, kahit anong allegation ang gawin mo, sa dulo, pagdating sa, lalo na kung ito ay legal na proseso, talagang ebidensya ang magiging basihan. Nakita natin ang mga nakaraang
0: dekada na nga, no? May mga nakakasuhan ng plunder at iba't ibang kaso, pero tuwan-tuwa tayo yung mga lumalaban sa korupsyon. Ako, nagrarally pa ako noong time ng isang dating pangulo. Tapos sa dulo, mga na-acquit din, no? So, sa ebidensya pa rin. So, mahirap yung ningas kugon lang, matutuwa lang tayo sa mga pronouncement, pero sa dulo, matibay na ebidensya
1: so,
0: pa rin.
1: So, hindi pwedeng sabihin sa Facebook lamang, the Senate is under attack. Dapat ba tingnan pa ebidensya? Baka naman pwedeng, the Senate is under attack. Ganon, tapos na, paniwalaan na natin lahat.
0: Eh, syempre, lalo na ngayon na usong-usa ang mga fake news. So, talagang panawagan sa mga lalo na may kanya-kanyang plataforma para mapaliwanag. Mm-hmm. Huwag abusuhin ito. Mm-hmm. Bagkos, i-educate natin yung taong bayan.
4: Ito nga po, Attorney DJ, yung isa sa mga nabanggit nyo, halimbawa, yung mga usapin ng plunder, di ba, pandarambong. Yung isang pinakamalaking isyong kinakaharap din natin, yung mga maanumalyang flood control projects, mm-hmm. di ba? May mga katanungan yung ating mga kababayan na parang ang gulo na, hindi na natin naintindihan kung paano ba umuusad ito. At meron yung 18 Marines, kung familiar po kayo, no, di ba?
0: Napanood ko sila.
4: Paano yung ganong mga testimonya halimbawa nung 18 Marines na at least para sa mga ordinary observers parang hindi nag-hold to to the
25: lalo na kung pabago-bago.
4: Parang pabago-bago.
1: David, kasama si Loren Legarda, tapos hindi nakasama si Loren Legarda, biglang kasama na sila Kiko Pangilinan, tapos hindi pala kasama. Yung, kumbaga, kung ano yung, sino nga yung nagpapalit yung minority-majority ng panahon na isasama sa listahan. How do we appreciate that as

0: salaysay minsan na nasa kapulisan, hindi kompleto eh. So minsan may detalyeng hindi ka talaga na nasasabi. Ayun ay minsan ay pinapayagan ng korte. Pero kung major yung inconsistency, yun ay tinatawag na red flag na huwag kagad-agad paniwalaan at we have to be critical at well-informed. And I think at the end of the day, it's very important that in every issue that comes out, we have to step out of the frame and be able to look at the bigger picture. Kasi kung kasama tayo, medyo may konti tayong bias, minsan hindi na natin nakikita yung overall picture. Eh. Talagang kailangan critical thinking.
1: Mm-hmm. At so, may tanong pala ako, kasi di ba, yung mga, marami din mga nawalan ng mga ID, mga lisensya, nagpa-file tayo ng mga affidavit, di ba? Mm-hmm. Ikukonnect ko lang dun sa mga 18 maritime.
2: Affidavit of laws.
1: No, affidavit of laws, di ba? Okay. Ikaw sabihin, ang affidavit, ikaw mismo ang gumagawa, kaya nga ito'y susumpaan mo, hindi ba?
0: Opo.
1: So may tanong lang ako, ikaw ba sa kaso nung 18 marites na biglang hindi naman pala sila ang sumulat ng kanilang affidavit. Oh. Anong paano natin magiging treatment ng ano bang tingin ng batas sa mga ganyan na hindi naman pala siya gumawa ng
2: red flag din ba yan?
1: Oh, red flag
3: iba pa yung marites sa dagdag bawas gang, no? Ay pare pala.
1: Parang
0: kung ito'y maipapaliwanag na talagang malinaw na gumawa po ako ng salaysay, Tagalog, binasa ko. Yung abogado ko po, inayos niyang ng Ingles at binasa ko po, tama naman. Kung mga ganong pagpapaliwanag, kasi sa husgado po ngayon, unlike in the past, when you testify in court, judicial affidavit na yung pinipresent. Mm-hmm. Ibig sabihin ng judicial affidavit, andun yung question, andun yung sagot. Pero ito'y Ingles eh, normally. Mm-hmm. So in some cases talaga naman, kaya mahalaga na pinapaliwanag mo sa testigo mo, no? Ako, the way I present my witness, ito mama, ito po yung tinanong ko sa inyo, ito po ang sagot nyo. Yan po ay itatranslate ko lang at basahin yung mabuti. So talagang pinapaliwanag. Ngayon, nahuhuli yan pagdating sa husgado, lalo na kung tinanong ka, kilala mo ba si attorney so-and-so yung nagnotaryo? Mm-hmm. Tapos hindi niya kilala. Di ibig sabihin, hindi siya sumumpa dun sa notary public. O di kaya, iba yung lugar ng pinagnotaryohan sa lugar kung saan ginawa yung salaysay. Pag hindi na ipaliwanag ng testigo, halatang-halatang abogado lamang yung gumawa. Kaya napakahalaga na yung mismong testigo ay kaya niyang panindigan yung kanyang salaysay. Kaya lang, dito naman sa 18 Marines, kung di ako nagkakamali, nung sila ay ipinatawag at gusto sana silang interviewin one by one, medyo natutulan. Although, karapatan rin naman nila na tumutol sa isang custodial investigation. Pero mas naging matibay sana kung talagang one by one, kausapin sila at papanindigan nila yung salaysay nila. At syempre, napakahalagang bagay kung Tagalog. Ano? Uh-huh. At mahalagang bagay din kung habang sila ay nagtitestigo, walang mga hand signs na nakikita. Uh-huh. No? Talagang kabisado nila yung
2: sinabi. Bawal, kaduda-duda po ba kapag may coaching na live? Hindi ba parang normal lang na kinocoach sila ng abogado?
1: Kasi parang nakakakaba kasi, diba? First time mong ma-interview ng ganyan, di ba?
0: Kung sa husgado ang pagbabasihan natin po, talagang bawal na kinocoach ang witness on the witness stand. No? Mm-hmm. Pero prior to that, normal lang na kinakausap ang testigo eh.
3: Attorney DJ, ikumpara naman natin yung ebidensya na ito, di ba? Yung 18 na salaysay lamang ng mga Marines, di ba? Na wala namang, wala akong nakitang corroborative evidence na pinakita nila. Corroborating evidence.
0: Ang corroborating evidence, maliban sa iyong aligasyon, maliban sa iyong testimonya, kailangan magpapakita ka na ito. Tinex ko pa nga siya nung sinabi ko ito at ito siya sumagot. Pwedeng electronic evidence, pwedeng object evidence, yung mga pictures.
3: Picture ng maleta, pwede na ba yun?
0: Kung maleta lang at hindi naman nakikita yung laman, mas maganda sana kung medyo nag-ano sila,
2: video.
0: Video live, dito ako ngayon, ito ngayon ang mga maleta, ito yung pera.
3: Ikumpara natin yung ebidensya na yan, Attorney DJ, doon sa ebidensya. For example, sa impeachment, no? Sa impeachment, ipinakita yung Anti-Money Laundering Council report na 6 billion ang labas pasok, 'di ba? Sa batas meron yang tinatawag na presumption of regularity. Ano ang dahil nga inexecute isang government agency? Ano masasabi mo pag kinumpara mo yung 6 billion na labas pasok na report ng ahensya versus dun sa testimonya na paiba-iba?
0: Well, una sa lahat, syempre, pending na yung impeachment proceedings. Ayaw naman natin pangunahan, ano? Pero totoo naman na meron tinatawag

0: na presumption of regularity, pero hindi naman bawal din sa kabilang banda kung ito ay susuriin mabuti at mapapakita na medyo mali yung computation or what, pero meron siyang presumption of regularity in the absence of any showing na ito ay illegal na nakuha. And I think siguro kaya nagdemanda ang Mons Calpio to challenge yung findings dahil nabanggit sila eh. Kaya lang, syempre, pag sinabi mo kasing statement of assets and liability, spouses ang required eh, hindi lang naman yung vice president. So, again, it's a challenge and probably baka pagdating sa Senate hearing, i-re-raise siguro nila yon. Pero tama po kayo na mayroong presumption of regularity. Kung ikukumpara mo naman doon sa paiba-ibang testimonya, maaring masasabi mong mas may legal na basehan yung isa.
1: And Attorney DJ, isa din doon sa developments ngayon, yung maaari daw yung dating DPWH Secretary, no, si Secretary Bonoan, no, ay maaaring tumistigo laban kay Speaker, dating Speaker Martin Romualdez bilang state witness, no? At syempre, sa mga maraming mga kababayan natin, parang hindi ata natin matanggap na, na ang isa sa mga nasa sentro ng maanumalyang flood control projects, dating kalihim ng DPWH, eh pwede pala siyang gawing state witness.
2: At hindi lang ordinaryong witness, kasi parang ibang ranggo ng pagiging witness, no, ang state witness, tama po ba?
0: Supposedly, ang state witness yung pinaka-least guilty eh.
1: So, dapat least guilty siya.
0: So, medyo it's a challenging proposition. Pero since it is within the prerogative of the prosecution to determine kung sino, eh, titignan natin kung ito'y aaprubahan ng korte.
1: So, pwede pa pong i-reject, na i-re-reject ng korte na si Secretary Bonoan na hindi katanggap-tanggap na state witness.
3: Kahit ng ombudsman po ang nag-recommend sa kanya.
0: Yun lang, ano, medyo mamabigat, no? Kasi syempre, ang role and ang prerogative to prosecute rests on the ombudsman. Yes. Hindi pwedeng pakilaban din theoretically ng korte na hindi, wag yan ang ipresenta mo, ito. So, medyo mahirap, no, kung sakasakali.
3: Yun nga, nag-release nga po ng statement si President Bongbong Marcos na just a few hours ago na prerequisite naman ng ombudsman who to name as a state witness. So siya, wala
0: yun siyang opinion. Yun nga, meron siyang, at saka ihiwalay supposedly ang ombudsman sa
2: constitutional body, no.
1: Kung theoretically po sa kung yung mga nalalaman natin sa flood control project.
2: Yes.
1: Sa skandalo na yan, sino yung halimbawa na doon na parang para sa inyo ay uncontroversial na pwedeng state witness? Ano yung exact example ng list?
0: Siguro ang ano lang dito ang magiging issue rito, contractor ba, congressman ba, senador ba? Depende sa weight ng testimony na ibibigay, ano? Pero sa palagay ko naman, yung mga ibang makapagbibigay ng mga information na magiging material to secure conviction, yun ang isang bagay siguro na maaring magiging basihan.
2: Ito po ba yung sinasabi nilang with reasonable certainty of conviction? Ibig sabihin, naka-angkla ito sa may ebidensya na it will hold water, parang ganun ho ba dapat natin?
0: Yung reasonable certainty of conviction ay the quantum of evidence required para ang isang kaso ay maisampa sa korte. At nung araw po kasi, probable cause lamang yung basihan. Yung probable cause ay simple lamang. Meron bang kriminal nangyari? Kung mayroon man, yung bang inaakusahan ay more likely guilty. Hindi kailangan reasonably or morally guilty, ha? Posible ba na guilty?
3: Pero attorney, yung pinagtataka lang po ng lahat, may flood control issue na nga, pero hanggang ngayon, bakit walang kaso? Wala po ba tayong ebidensya enough to hold the case?
0: Yun ang isang bagay na medyo nakakalungkot din, although merong mga senador na nasangkot, pero tila wala pang miyembro ng Kongreso na naaaresto dito sa flood control. Kaya lang, intindihin po natin na ang criminal charge na related sa flood control, ano, ito ay hindi porke meron ka kasing insertion, eh may plunder na kaagad. No? At palagi ko nga sinasabi, hindi porke kay senador o sabihin na nating Senate President o Speaker of the House, hindi ka na entitled sa proseso ng batas. Susundin mo pa rin yung proseso ng batas. At kung walang ebidensya na ikay nakakuha ng kickback, o ikay in-overprice mo ang project, ikay nag-participate para makomit ang isang conspiracy to defraud the government, napakahirap talaga. Kahit sabihin mo mang trillion yung na kolimbat, hindi kasi yan magkakadugtong eh. For example, yung project sa Bulacan, hindi mo pwedeng isama dun sa project sa isang lugar na
1: ibang nagkaroon distrito
0: ng nakawan. Kaya makikita mo na itong mga kaso na nakasampa, for example, kay Senator Jinggoy Estrada, particular to particular area. Mm-hmm. Ganon din yung kay Ramon Revilla.
3: Yes.
0: So, ganon talaga. Napaka-komplikado. Easier said than done eh. Pero, sa palagay ko talagang sa sobrang complex ng problema, kung may kakasuhan, talagang napakadami pwedeng kasuhan. So baka sa dulo, pipili kung si...
3: Maraming salamat po, attorney, kasi napaliwanagan po kami. At I think naliwanagan din ang ating mga viewers.
2: Mahalaga.
3: So we would like to invite everyone to follow him on Facebook, the Pinoy Street Lawyer and Attorney Danielito Jimenez.
0: DJ Jimenez.
3: DJ Jimenez.
2: Oh, yes. Oh, tandaan natin yung paalala, no? Ebidensya.
0: Ang alegasyon ay hindi ebidensya.
2: Lalo na ngayon sa panahon na namumuhunan na sa mga vloggers na nagpapropaganda lang, o napapakalat lang din, lalo ng mga fake news.
1: Kahit pa bago-bago yung version, 18 Marines man, naging 8 Maleta Boys, kung anumang mga
2: iba-ibang mga bansag.
1: Yung testimonya, kailangan din daw na may mga corroborating evidence.
0: Maski yung kung matatandaan nyo, di ba, etong kaso ni Senator Marcoleta, naisan pa siya on the basis of, supposedly of the interview, no? Dahil meron siya mga admissions na ginaba. Kung tutuusin, yung mga interview admissions, hindi yan basta-basta basihan naman eh. Kaya lang, ang nakita ko dito, base sa publicly available documents, tila nung siya ay nakasuhan sa
1: Comelec,
0: nagsumite kasi siya ng under oath, no? So, medyo kailangan niyang ipaliwanag. And sa dulo, I think magiging issue sa korte dyan kung ill-gotten wealth ba to o plainly election na campaign contribution kahit na hindi niya na-declara. Kasi yun ang naging basihan naman ng ombudsman. Eh, hindi mo sinabi. So, hindi siya campaign contribution. Korte pa rin. Hindi siya kalye, hindi siya EDSA. Korte pa rin.
2: Babalik at babalik sa institution.
0: At babalik sa ebidensya.
1: Magandang point, di ba? Na parang yung mga sinasabi sa media, yung inilalabas ng mga allegation sa media, it's not necessarily something na mag-hold talaga agad, di ba? Sa case kasi ni Senator Marcoleta, may sinumpaan siya kasi ng testimonya.
2: At sinusugan ng kasarili niyang interview.
1: Tapos, publicly available information na triangulate. So, I think also, ganun din dun sa mga iba pang mga kasong inilalabas ngayon, kailangan magtagpo-tagpo po yung mga ebidensya, may matriangulate. Otherwise, mukhang hindi din talaga siya magpo-prosper.
0: At syempre, hindi rin naman natin maya-alis kung ang taong bayan gusto magsalita because that is also part of free speech. So, igagalang din natin ang rally.
2: Attorney DJ, ito mukhang kaya nating ubusin ang oras maghapon kakausap kasi magandang usapan natin pero kailangan muna natin mag-time out. Yes. Dahil sa ating pagbabalik, sasamahan nyo kami sa meryendang puno ng bangayan dito lang sa
3: With Due Respect! With 1.9K YouTube live viewers!
2: Attorney, salamat po at if you'd like to shout out, we can have you next time. Magandang pagpapaliwanag.
4: Ang lamig!
5: Teka, yakapin kita.
4: Sarap ng feeling.
6: Everest Air Conditioner.
4: Han, ano ever best place mo in the world?
5: Siyempre, right here with you.
4: Aww.
6: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
7: Nagsaservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga servisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
8: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka na lang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
9: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
10: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa. Yung pong salitang nagseserbisyo.
11: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
10: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan.
12: Masdan po ang ating bayan, anong iyong...
13: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
14: Nagpagas na ba ang lahat?
13: Ano man ang opinion mo?
15: Kalma, kalma.
13: Pag-usapan natin yan.
15: Tignan natin, anong kanilang saloobin dyan?
13: Kasama sina Sandro Ochona.
14: Easy ka naman
13: dyan. At maanbakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Pina-exciting at pinalakas ang programang ating sinubaybayan.
16: Paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan?
17: Pag-usapan natin, paano tayo magiging healthy? Paano natin pangangalagaan ang kalusugan?
18: Mali, makinig sa The Secret of Health.
13: Alas 4 ng umaga, tuwing Linggo, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Mapapanood din sa PRTV Prime Media alas 6 ng umaga.

0: Anong tataas ang sodium natin this afternoon? Welcome pa rin po. Welcome back, actually, sa With Your Respect. Kasama ang Team Pinas. Now, magbumukbangayan tayo with a twist. Dito, magbibigay lang tayo ng short comment sa unang personalidad na maaalala natin sa itatampok na pagkain. Kaya naman alamin na natin ang menu for the day. Dito lang yan sa Mukbangayan! Baka yung naalam niyo po si Atty. Nino kasi nagawin po siyang live sa ibang palabas. Opo, ayan po, direct. Ayan. Yeah.
1: Diba? Matamis? Maasim? Mabait? Ang mga isyu ng bansa, titikman dito sa Mukbangayan!
2: And with...
3: Te-
2: Mukbangayan with Atty. Nino.
0: Teka, teka. Baka gusto mo na
2: umisi. Baka inin na yan.
3: Teka, teka. Bakit wala si Dino dito sa merienda?
2: Bakit naging ibang show?
0: Bakit hindi kaya hindi niya gusto yung kakainin natin? Ano bang merienda natin this afternoon?
3: Ang merienda natin this afternoon ay napaka-healthy po. Mga chichirya.
0: Chichirya. Na pero, parang mga kapangalan ng mga pinapak dun sa...
3: Pero syempre, naaalala ni Carlo yung kabataan mo, di ba? Like mga 40 years ago, di ba? Ito yung mga favorite mong kainin, di ba?
0: Oo, oh, ka-age ko kasi yung DZMM eh.
2: Yung pala
3: yun. So, ano ba to, Cheska?
2: So, may meron tayong piatos, may uishi, at may chippy. So, parang yun yung mga nilagay dun sa ano ah, confidential fonts and names.
0: Diba? Yung pinapak nga daw yung pera ng taong
2: bayan. Very timely kasi bukas pag-uusapan na, hey, no? Yung mga confidential fonts and as parts of the articles of impeachment.
0: At kasama daw bilang testigo, ang isang Mary Grace Piatto.
3: Ayun na nga.
0: Ang kapakilala nga daw.
3: Excite ako kasi nakita ko na sinubmit nga ng prosecution team sa witness list nila ang isang Mary Grace Piatto.
0: Nasabi ni Senator Bato na may mga piatos daw sa Davao.
3: Sa Davao. Pero ilang beses na pong sinabi ng Philippine Statistics Authority na wala po silang mahanap na may birth record na Mary Grace Piatos. No? Ganon din naman si Uwishi Carlo ba yan? Carlo Uwishi.
0: Carlos Uwishi.
3: Carlos Uwishi.
0: Si Miggy Mango.
3: Diba? May Chippy din ba? Mm. Meron ding Chippy.
0: Chippy McDonald's.
3: Chippy McDonald's. Diba? Yan ang mga pangalan pong isinumite na di umano ay nakatanggap ng confidential funds. No? Kaya nga ang ebidensyang ilalapit at ipapresenta ng prosecution ay hindi po totoo ang mga taong ito. At ang nakinabang po ay iba, no? Iba, may nakinabang na iba doon sa mga confidential funds. Alam mo, bukod pa doon sa mga chichirya, at itong sabi ng Philippine Statistics Authority na wala namang ganyang mga tao, yung NBI din, nagsumiti din ng ano ng testimonya nila nung hearing, di ba po, sa Justice Committee. So inaasahan din natin yung lalabas yan sa impeachment trial, kung saan sinasabi nila na iilang tao lang yung pumirma.
0: Kasi yung batay sa pag-aanalisa ng pagsusulat ng handwriting.
3: Diba? Yung mga resibo, kakaunting tao lang. Supposedly, 1,500 plus dapat na mga tao itong nakatanggap ng million-million na confidential funds. No? So, hindi ko alam kung bukas ano na agad yan. Yan na agad yung pag-uusapan sa impeachment trial. Pero isa yan sa mga paratang, no, at articles of impeachment.
2: Pero kahit excited tayong ma-meet si Mary Grace Piatos, na nakasulat po kasi sa prosecution panel na kahit meron tayong apat na articles of impeachment, article 1, 2, 3, 4, hindi po necessarily in numerical order ang pag-discuss sa kanila. So, mukhang uunahin bukas, sabi kasi nila, unahin muna nila yung article number 4, which is yung grave threats and assassination threats niya to the president.
0: Yung no joke, so, no joke
2: niya. No joke niya. Tapos susunod naman dun yung article number 1 and so on. And I think article number 3 and then article number 2.
3: Ayan, no? So, hindi kailangan na magkakasunod-sunod, yes. No? So, maaaring una palang mapag-usapan yung tangkang pagpapatay, no, sa pangulo at sa kanyang pamilya, sa first family, no. So yun yung article 4, yung pang-apat na paratang. Yung una, itong maanumalyang
0: confidential
3: pansyerya. Yung pangalawa naman yung ano, panunuhol, no?
0: Panunuhol
3: sa mga kawaninan Department of Education. Ay, pangatlo pala yun, pangatlo, no? Yung panunuhol.
2: And pinakahuli yung pangalawa.
3: Yung pangalawa naman ay yung hindi maipaliwanag na
0: yaman. Yung billion piso.
3: 6.7 billion pesos na naglabas-masok dun sa kanyang bank accounts kahit pa
0: zero
3: ang idineklarang cash sa kanyang salen, no? Marami-maraming chichirya yan, ha? Baka isang buong factory yan at chichirya kung ganyan kadami din talaga, di ba?
0: So siguro ang paalala natin sa taong bayan habang naninonood ng impeachment trial, kung kaya po natin at may pagkakataon po tayong manood ng impeachment trial, bahagi po ang sambayan ng Pilipino sa pagmamatsyag sa proseso ng impeachment. Mm-hmm. So kung may time po kayo, bumili po kayo ng paborito niyong merienda.
3: Oy.
0: Para po itawid natin. Kasi minsan baka maging boring yung bahagi. So meriendayin nyo na lang habang nanonood ng impeachment.
3: Tsaka tulungan nyo din naman no, yung ating mga kalahok dyan sa impeachment trial. Kung kayo po ay may kilalang Mary Grace Piatos, kapitbahay nyo, si Carlos Uwishi, si Miggy Mango, at kung sino pa man, si Chippy McDonald's, sabihan nyo naman po na dumalo sila bukas.
0: Basta sinerge ko sa Facebook, wala akong nakitang ano eh. Mary Grace Piatos. Eh.
3: Okay, habang nagkakasarapan kami dito sa merienda.
0: Oy, shoutout sa 2,000 viewers natin.
3: 2,000 viewers, ayan. No? Abangan nyo po dahil sa aming pagbabalik, malalaman naman natin kung sino ang lucky winner ng ating ruleta at bakit sila naging usap-usapan sa mga kwentuhan. Dito lang yan sa...
2: With you respect!
3: Pahingi pa? Sarap?
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
6: Dahil hindi tumitigil ang balita,
5: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
6: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
5: Ako po si Naomi Timosyo
6: sa PRTV Prime Media.
7: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
8: Nagpagas na ba ang lahat?
7: Ano man ang opinion mo?
9: Kalma, kalma.
7: Pag-usapan natin yan.
9: Tingnan natin, ano ang kanilang salo din dyan?
7: Kasama sina Sandro Ochona.
8: Easy ka naman
7: dyan. At Maan Bakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes,
6: alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo at PRTV Prime Media.
10: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
3: Happy viewing po sa ating 2,000 na mga kasama ngayon.
0: Yes! Magandang hapon!
3: Ito pa rin po ang With Due Respect kasama ang Team Pinas. Muli ako po si Clive Arguelles.
2: Ayan po, sana marhay ka mga boss. Sa ating mga kababayan, ako po si Cheska Persa.
0: Pasensya na po kayo kung narinig yung mga malutong na kinakain namin. At masarap po talaga eh, no? At masarap po hindi nakaw yung kinakain natin. At ako naman po si Carlo Flores. Excited na rin ba kayong malaman kung sino ang iikutan ng ating ruleta? Tulad ng dati, tama-tama, wala si Attorney Dino. Mukhang masusunod natin ang magbibigay tayo ng quick comment sa sino mang matatapatan ng mahiwagang ruleta. Sa mga nanonood at nakikinig, pwede kayong makijoin. Share your thoughts sa live stream sa ating DZMM Radyo Patrol sa Istiyanda Facebook page. Ito ang
11: Magic Ruleta!
2: With Marietta!
10: It's time! Maikutin ang Magic Ruleta!
0: Na-miss ka namin. I'm sure na-miss mong tawagin ng ruleta. So,
2: yes.
0: We shall give you the honors.
2: Binyagan na yan.
3: Paano ba to?
0: So, you say G-O and the ruleta.
3: Okay. Go ruleta.
2: Go ruleta.
0: Galing-galing naman. Oy! Jackpot!
3: Senator Robin Padilla.
0: O, diba? Yes. Week to ay week eh. Umiiyakin kasi to, diba? Diba? Okay. So, hiyang-hiya na ako kay Robin Padilla kasi sabi niya hindi naman daw niya deserve yung papahirap na pinapagdaanan niya. Komportable naman daw ang buhay niya bilang isang artista. Maganda daw yung misis niya. Diba? Tapos, natila pinilit natin siya at nagmakaawang sa bayan ng Pilipino na maging senador siya. Balita ko siya, nag-file yung kanyang candidacy. Diba? Tapos, sikat na naman itong si Robin kasi hindi daw siya nag-obstruct ng justice. Hindi raw niya pinataka si Bato de la Rosa kasi naglakad lang daw sila.
3: Oh, ang galing.
0: Galing, di ba?
2: At kesyo, kinukwento rin niya sa Facebook na simula bata pa lang para siya, hinahayaan na siyang mag-load ng firearms at bumaril ng bumaril. At pero hindi ba niya naalala na siya nga po ay nakulong dahil nga sa illegal possession of firearms, tapos pinagmamalaki pa niya sa Facebook.
3: So ang tawag po dyan kasi, kapag ka hindi po natututo ang isang tao, talagang pinagmamalaki pa niya yung mga maling ginagawa niya dati, di ba? Nakulong na, hindi pa din nagtanda, di ba? At ngayon, bilang senador, pinagmamalaki pa.
12: Tama.
3: Na para bang maganda at tamang bagay yun, no? Tsaka,
12: Tama.
3: Hindi talaga katanggap-tanggap din na si Senator Robin, sinasabi niya na hindi naman daw nila pinatakas, hindi naman sila kasabuat ni Senator Bato de la Rosa, kasi napapanood natin yung gabing yun eh.
0: Tama.
3: Na magic ang lahat ng nangyari, no? Malinaw sa atin yung naging istorya na kapwa senador ang nagpasok sa loob ng Senado, kapwa senador din po yung nagtakas papalabas ng Senado.
0: Tama.
3: Kaya kung meron mga definition...
0: At hindi basta ng senador, isang pugante ng isang international,
3: diba?
0: Criminal court.
3: Kung meron man lang definition dito ng kasabwat, diba? At naging sagka sa hustisya, dahil dapat aarestuhin, dapat ayon sa batas ay harapin ang kanyang warrant of arrest, yan po ang definition ng pagiging sagka sa hustisya, no? Na kasangkapan ka, ipinatakas mo para hindi po ma-serve sa kanya yung arrest warrant.
0: Kaya naalala ko lang dito si Senator Robin Padilla, gigil-nagigil na pababain yung age of criminal liability no, doon sa Juvenile Justice and Welfare Act. Parang wala po kayo pinagkatandaan bilang isang adult na gumagawa pa rin kayo ng mga bagay na taliwas sa batas. So mga kabataan, paalala po natin si Senator Robin Padilla, hindi po natin kakampi. Ang tingin po natin sa mga kabataan ay mga taong may impluensya ang maging kriminal. No, kaya dapat ibinababa at pinupuno kayo ng takot na ginagamit yung batas para takutin kayo, para sunit pa sunurin kayo. Imbis na alagaan kayo, bigyan kayo ng environment kung saan kayo ay matututo at magiging mabuting mga individual sa lipunan.
2: At paalala ko rin po sa mga kabataan at kababaihan na hindi good influence or good role models itong si Senator Robin Padilla, dahil siya po ay nagpa-perpetrate ng mga tinatawag nating hindi healthy na masculinity. Kung ito ay isipin mo, para idamay na naman niya lagi yung asawa niya sa mga bagay na kanyang tinatakasan. Ito,
12: tama.
2: Una, magagalit yung asawa niya kasi quote-unquote sinisigawan siya. Ngayon, magagalit na naman yung asawa niya kasi nga binubuli siya. Sinasabi ng mga tao na hindi natin siya deserve, at sasabihin pa niya na may maganda naman siyang asawa, bata yung asawa niya. Bakit mo po sinisimplify yung inyong relasyon, inyong romantic relations na inyong asawa sa mga ganung bagay para lang po gamitin siya for your politics? So hindi kayo mabuting example bilang lalaki.
3: Tama. At ang hindi natin deserve, ang hindi po deserve ng sambayan ng Pilipino ay isang mambabatas na nagtatakas ng isang pugante. Isang mambabatas na kapag kaalyado, kaibigan sa politika ang pinag-uusapan, kagaya ni Senator Bato de la Rosa na pugante, poproteksyonan, aakuin, patatakasin, magiging kasangkapan para hindi maabot ng batas. Pero kapag mga kabataan po natin, ang pagtingin, dapat diretso sa kulungan. Parang hindi po yan fair, no? At hindi yan ang deserve na mambabatas ng ating mga kababayan.
2: At dahil pumapait yung aming merienda sa inyo, mag-goroleta na tayo!
0: Goroleta! Pabigyan na natin si Robin, mag-retire na siya sa politics. Na-miss ko to! Si Senator John Vic Remulla.
3: Sino ba to?
2: Secretary.
0: Si Sen. John Vic.
3: Sino ba to?
0: Nakapusturang ganyan. Pag mga mukhang mga batang, mga malageng-geng yung mga datingan, hindi lang makapustura ng ganyan. Pero nung kasagsagan nung biglaan, di umano hindi nila alam na rally ng Iglesia sa EDSA, na pinarally sa, shout out sa mga taong na late dahil na traffic nung araw na yon. Ang nabalitaan ko lang, minomonitor namin ang mga nangyayari. Nasaan yung tikas ng ating DILG secretary sa pangapanahon na kailangan nilang mag-restore ng order, no, at kapayapaan, at may balik man lang sa normal na operasyon ng isang ang EDSA. Kasi marami na tayong mga kaibigan na nakita, mga kakilala na dumalo sa isang mga protesta, maski may mga permit, pero violating din i-disperse.
2: Yes.
0: Pero bakit parang may special treatment at parang nawala ang tikas ng ating butihing kalihim?
3: Yan, yung mahirap dyan, di ba? Parang kay Senator Robin din na magpapakita na macho, di ba? Na talagang sobra ang pagkalalaki, pero hindi naman nagagamit ng pantay para sa lahat, di po ba? Si Senator John V, Vic, naalala ko lang, ilang buwan lang nakakalipas kapag yung mga kabataan natin nagpoprotesta dahil sa mga korupsyon sa pamahalaan. Halimbawa sa flood control, aba, nandun siya nangunguna, di ba? Mm-hmm. Nasa itaas ng fire truck. No? At naninindak ng mga kabataan mm-hmm. na nagpoprotesta at nagpapahayag ng kanilang damdamin. Pero po, kapag ka ang isang religious bloc, ang isang iglesia ni Kristo, ibinanda, hinarang ang kanilang mga bus, no? Sa EDSA, isang napakahalagang kalye sa buong Kamaynilaan, missing in action po ang ating secretary. So mukhang kayo din po ba ay natatakot? Kayo din po ba ay nasisindak ng mga kapatid sa Iglesia ni Kristo? Dapat po rin ay gampanan nyo din siyempre yung inyong tungkulin.
0: Baka namimili lang siya ng nire-resbakan. Nire-resbakan niya kasi si Alan Peter Cayetano nung nagkaputukan sa Senado. Baka ay niyang resbakan yung taong bayan. Baka lang.
2: Nakita nga natin na nahimik siya no, nung milyong-milyong mga tao na dumadaan sa EDSA ang naperwisyo. Pero ngayon nakikita ko ang pinagugulan niya ng oras ay tinatry niyang i-appeal yung extension ng isang Calabarzon chief Maranan sa kanyang posisyon dahil retirement age na siya. Pero nakita naman natin according sa ating mga batas na hindi dapat ina-extend po yung termino nito. So, Secretary John Vic, ano po ba ang mga priorities mo? Yun lang po. Tayo ay mag...
11: Go, Roleta!
0: Bilisan natin, hindi makaabot si Atty.
3: Tama, tama, tama. Tama, kasi pag umabot siya, mahaba yan.
0: Oo. First time natin makakasama sa Roleta si Calyody.
3: Si Calyody de Guzman.
0: Si Calyody ay isang veteranong labor leader.
3: Unionista.
0: Unionista. Oh. At ito'y talagang batikan na sa pagkilos protest at papayag ng kanilang mga saloobin mm-hmm. sa isang organisadong paraan. At nag-viral siya mm-hmm. dahil meron siyang komento. Parang napansin ni Calyody na parang tila may isang alkalde ng isang syudad sa NCR.
3: Anong paraan?
2: Saan? Sino?
0: Partita, artista din daw dati.
3: Ay, ganun.
2: Mm. Moreno ba yan o maputi?
0: Parang Moreno.
3: Parang Moreno. Parang Moreno.
0: Balit, may isang litrato na may pakain daw at may palugo at may patubig sa mm-hmm. mga rallyista. Ako, mm-hmm. ako wini-welcome ko.
3: Oo.
0: Bakit ka mo? Mm-hmm. Ibig sabihin, tuwing may magra-rally sa Liwasong Bonifacio, dapat air risk ko, bigyan mo lahat.
2: Mag-expect na tayo.
3: Dapat.
0: Diba? So baka may sinisimulang trend si Mayor Isko na magpapalugaw at magpapatubig siya tuwing may magra-rally sa Liwasang Bonifacio.
3: Oo.
0: Yun lang yung takeaway ko doon.
2: So yun nga yung double standard na nakita natin. Double standard po yan na kapag yung mga taong peaceful, democratic, ang pinaglalaban talaga ay anti-corruption, walang man lang pakain, walang patubig, walang palugaw. Pero ito po, nung nakita nilang isang relihiyon na may voting block power na tumutulong sa kanila din tuwing eleksyon ang nag-rally, sabi nga nila, pwede po mag-rally kahit walang permit kasi Freedom Park naman talagang Liwasang Bonifacio at may kasama pang lugaw, patubig, etc. So sana po pantay-pantay lang tingin natin sa mga tao nag-exercise ng democratic right or street parliamentarism. Hindi po yung namimili lang tayo ng mga tao na kakatulong sa atin sa political natin.
3: Oo, tsaka ako syempre, si Calyody, mas matagal na yan sa laban, no?
0: Yes. Oo.
3: Pero matagal-tagal na din po ako na veterano sa pagsasama sa mga protesta, pagsali sa mga pakikipaglaban para po sa ating mga karapatan. At kagaya ni Calyody, ni isang beses ni hindi ko po nakita na yung alkalde ng isang lungsod nagpakain, inaruga, inalagaan ang mga protesters. No? Bakit po may double standards nga kagaya ng sinasabi natin dito? In fact, hindi lang sa hindi inaaruga. Kadalasan, ang kinakaharapan ng mga nagpoprotesta ay dispersal, di ba? Gigipitin.
0: At ang patubig nila ay galing sa fire truck.
3: Oo, di ba? At saka ang mga jeep nyo haharangin, ang mga kotse nyo haharangin, hindi kayo makakapasok kahit pa isang Freedom Park naman niya ang Liwasang Bonifacio. Pero dito, napanood ko, inarrange pa ng butihing mayor ang mismong parking para doon sa mga bus na dumaan dyan sa Liwasang Bonifacio.
0: At
3: hindi naman maling magprotesta. In fact, karapatan po yan ng lahat ng Pilipino.
2: Pero katulad ng pagpapalugaw ng isang
3: ano
2: alkalde.
3: Ay,
11: merienda na kasi kain na tayo.
2: Nagpalugaw kasi yung mayor kaya bibigyan ka namin chichirya.
11: Imagine mo, sinasubsidize na ngayon yung
0: mga rally.
11: Sinasubsidize na pala ngayon yung mga rally kasi technical.
0: Direct overtime na tayo, sure ako.
11: Sinasubsidize ni Mayor Isko yung protesta na ito.
0: Si Mayor Isko ba yun? Hindi pa namin kasi sinasabi kung sino .
3: Sabi lang namin, tinanong lang namin, maputi ba o moreno?
11: Kaya kasi sabi ko na si Mayor Isko, yung authority. Diba? City of Manila, gising naman tayo, di ba? Paano ba? gusto na ba i-subsidize ng taxpayers' money yung mga rally na meant to block yung pananagutan?
3: Mm.
11: Kasi tanda natin na yung rally na ito pinatawag para i-block yung efforts ng ombudsman ng ating mga law enforcement agencies na ipatupad ang bansa, ang batas, no? Tapos isa-subsidize pa yon ng City of Manila. So gising-gising tayo, hindi ito proper action of a city mayor na nakikialam sa mga ganitong klaseng rally. Kung ganun pala gusto mo, Mayor Isko,
3: oh,
11: every single time na lang na may rally, magpakain ka.
3: Tama!
0: Yun lang yung sabi ko,
2: yes,
0: kanina.
11: Magpakain
2: tama
11: ka.
2: Tama.
0: May sinimulan si Mayor Isko, ang pakain sa rally trend.
11: Correct.
0: Okay. Oh. So, abangan natin sa lahat, ha? Dahil si Dino, ang mahal mo, ang kasi Maynila.
11: Kasi ko, mahal ko, Maynila.
3: Para abang Mayor. Para abang Mayor. Sige, sige, sige.
2: At dahil dyan, go Loretta!
3: Lagot ka, kumanta ka, Dino.
11: Magkakanta, bawal pala.
3: Hoy! Kaya pala, ayun na!
11: Sinigurado kong pumasok ako kaagad, ha?
3: Ang nabunod po sa raleta natin ay walang iba kundi si attorney Harry Roque.
2: Another
3: isang pugante.
0: Correct. Na umakakuda na magkaroon ng papuntahin yung mga tao sa EDSA at magpatawag na
3: Sumuporta sa rally
0: sa rally. Siya mismo ay wala dito.
2: At ito pa yung Facebook post ni Attorney Harry Roque na di ko gusto. Sabi niya, nasaan po ang mga Katoliko sa laban nito sa pananagutan?
3: Ay.
2: Hoy, Attorney Harry Roque, ginagaya ko lang si Attorney Dino.
3: Pero sok.
2: Ang mga Katoliko po, September 2025 pa lang, nagka-trillion peso march na po kami. Tayo, led by the Catholic leaders and our priests against the flood control corruption. So ang mga Katoliko po, lagi pong nandyan, calling for accountability, justice, and anti-corruption. So, hindi lang po sumasama talaga mga Katoliko sa mga bagay na nag-hinder or nag-obstruct ng ating justice. So, huwag niyo po kami hanapin. Nandito po kami.
11: I call the spade a spade, ha? Rally ba talaga yan para sa pananagutan o rally para i-block ang pananagutan? Kasi last time I check yung malaki ninyong rally sa Luneta, meant to prevent yung impeachment. Ngayon naman, meant to prevent yung arrest ng supposedly charged with the most serious crime of plunder. Non-bailable nga iyan. So, rally ba ng pananagutan? Tsaka, Harry Roque, nagpapatawag ka na pumunta sila sa streets, no? Matulog sila doon, ikaw nagbabakasyon sa Europe. Kung tinataguan mo yung mga akusasyon sa'yo dito, harapin mo. Saan ang tapang mo, Harry Roque? Harapin mo yung mga akusasyon mo dito, hindi yung pinagsasakdalan mo
3: yung mga ibang tao,
11: yung mga ordinaryo mga kapatid natin sa iglesia ni Cristo, hayaan na sila, pero ikaw, ang sarap ng buhay mo sa Europe, di ba? Ikaw yung maraming atraso sa taong bayan, di ba? Accused ka of human trafficking dito sa Pilipinas. Bakit hindi mo harapin yung kaso mo at nagre-relay ka doon sa mga rally, no? Sabi mo nga, nung nasa EDSA ka, ito ay laban ng
0: Kadiliman at
11: Kasamaan. Diba?
0: May isa lang akong panawagan in relation to Harry Roque. Bring him home.
3: Hindi, tsaka kasi, baka naman, baka kinulang kasi yung pag-welcome ni Mayor Isko Moreno. Ano ba kasi ang pinakain? Lugaw, tubig, di ba? Iba ang hanap ni Attorney Harry Roque.
2: Humba
3: ang hanap ni Attorney Harry Roque para po mapauwi niyo siya at mapasama sa rally. Until then, uutusan muna niya kayo na kayo ang mag-rally. Pero hindi siya kasama.
0: Diba? Dahil dyan,
12: Go Roleta!
0: Bye, Harry Roque! Rimulya, pero ito ating tanod bayan si Ombudsman Boying
3: Rimulya, ang ating ombudsman.
0: Recently, no, after niya isuspend si Counter-Strike player in real life na si Mau Aplasca, hinand down na ang talagang pagsibak kay Aplasca sa posisyon, sa pwesto.
3: Oo. Hindi, alam mo, yun nga parang maganda din talaga na we give credit, no, to the ombudsman for following through doon sa pagtatanggal, no, doon sa Sergeant at Arms dati ng Senado. Kasi hindi talaga, dapat talaga mapakitang halimbawa sa ating mga opisyal sa pamahalaan na kapag ikaw ay ginamit mo ang iyong katungkulan at kapangyarihan sa pang-aabuso, kagaya na mag-stage ka ng peking barilan sa loob ng Senado, ipinahamak mo ang buhay ng maraming tao, hindi lang ng mga senador, kawani ng Senado, pati na mga mamamahayag at ibang mga panauhin sa araw na yan, eh dapat talaga ang kapalit niyan ay seryoso at mawalan ka ng katungkulan, di ba? No? So maganda naman na yan yung ipinapakita sa atin ng ombudsman, dahil yan tingin ko din ay nagpapakita na walang sinisino, walang malaking pangalan, walang maliit na tao, no? Kapag ikaw ay lumabag sa batas, kapag ikaw ay inabuso mo ang iyong katungkulan, dapat kang masiba.
11: Ang laki ng character development talaga nitong si Ombudsman Boying Remulla. Tsaka nakita ninyo yung ang ganda, ang sarap ng may working ombudsman.
2: Yeah.
11: Hindi yung ombudsman.
0: Ilang years ba tayong walang ombudsman?
11: 6 years.
3: Pagal din.
11: Six years na balakid itong si Sammy Martirez, di ba? Sa pananagutan, ang baba ng conviction rate, siya pa yung nag-prevent na makuha yung SALN.
0: May secret deal pa.
11: Oo, may secret ano pa.
0: Decision.
11: May secret decision pa dito kay Joel Villanueva. Tsaka talagang ang sama ng performance ng ombudsman. Sabi ko nga doon sa mga kaibigan ko sa ombudsman na mga kawani noon kamusta kayo? Embarrassed sila eh.
0: Baba ng moral.
11: Na para bang walang kwenta yung opisina ng ombudsman. In fact, naging enabler pa ng korap. Pero ngayon, nakita natin na imagine, nag-rally ang Iglesia ni Cristo, pero wala, tinuluyan pa rin kasi yun yung tama, kasi malinaw ang ebidensya. So, saludo po tayo dito kay Boying Remulla dahil nag-follow through siya sa kanyang salita na walang sisinuhin ng batas, walang sisinuhin ng Office of the Ombudsman, gagawin nila ang kanilang trabaho kahit anong mangyari, regardless kung sinong tatamaan, regardless kung sino ang susubukang mapigilan ito, no? So, natanggal si Aplasca, counter-strike, no? Nakakagalit talaga to si Aplasca. Imagine mo, ikaw pala yung nagbaril-barilan, kung totoong merong threat sa Senado, di ba dapat sinecure mo yung mga senador?
2: Tama.
11: At hindi habang nagbubufido, dapat in-exit mo sila?
0: Hindi mo pinagsama-sama sa isang lugar.
11: Sa isang lugar? Pero ikaw pala kasi nagbabaril-barilan doon.
3: Siya ang threat sa Senado.
11: Oo. So, tama lang na tinanggal talaga yan si Aplasca. Dapat meron pa mga criminal cases na harapin yan. Ang gusto ko nga makita, hindi ko lang nakita kung merong forfeiture ng lahat ng kanyang mga benefits as a retired general.
3: Oo.
11: Diba?
0: Dapat
11: forfeit. Kasi bakit makukuha ka pa ng ganyan mga klaseng mga benefits,
0: Sinibak ka,
11: dishonorably discharged ka. Yes. So dapat yan ang makita natin, ma-follow through. You don't deserve the taxpayers' money continuously as a retired.
0: Saka, gusto ko lang i-shout out na kasabay natin, nagsimula sa with due respect ang pagkaka-appoint ni Ombudsman Boy.
11: First episode
0: natin, kaka-appoint lang kay Ombudsman. 1 year na pala yung with due respect.
3: In fairness nga, no, kahit pa minsan, medyo natatawa na lang din ako sa Ombudsman kasi naman, mahilig naman siya mag-announce ang plano. Sasabihin niya, this week, aresto namin si Cristo.
0: Or bago magpasko.
3: This week, ilalabas namin ang kaso, no? Pero at least, nakakakitaan natin ng trabaho, nakakakitaan natin ng output. In fact, may mga kababayan tayo minsan na sinasabi, grabe naman yung ombudsman ngayon. Parang lahat kinakasuhan. Parang lahat binibiktima ng kapangyarihan ng ombudsman. Pero I think baka naninibago lang po tayo dahil yan po talaga ang trabaho ng ombudsman.
0: Yes.
3: Dapat po talaga, alam nyo ba, ang ombudsman sa Tagalog po, tanod bayan yan. Nagtatanod po yan para sa atin dahil binabantayan yan yung mga matataas na opisyal. Para hindi po nila inaabuso yung kanilang kapangyarihan, hindi tayo pinagnanakawan, hindi po ginagamit yung kanilang kapangyarihan para magpayaman o para sa pansariling interes.
11: Kasi,
3: kung naninibago po kayo ay dahil hindi nyo nakita sa dating ombudsman yung ganyang trabaho.
0: Kailangan na po yata nila.
3: So dapat po ang pagkakitin ay ganito pala ang merong ombudsman.
11: Ang allegation ka, Stephanie. Para raw pinupulitika.
0: Sorry na agad sa susunod na show.
11: Parang ginagamit daw yung ombudsman. Diba? Yung wini-weaponize daw yung opisina ng ombudsman. Totoo kaya na nagiging selective ang ombudsman? O it just so happens na talagang yung grupo nyo lang talaga yung puro korap?
0: Di ba?
11: Kasi bakit po kami na lang? Eh nagsama-sama kayo mga korap, sindikato kayo, puro kayo alyado. Di ba? Yung alliance nyo kasi are, of course, mga sindikato. Kaya kasabi ko, di ba?
0: Kurakot at kawatan.
11: Oh, yung mga kurakot at kawatan na ito, ha? Ano ang common denominator ninyo? Sino nag-endorse sa inyo?
0: Yung nagbaraba sa EDSA?
11: Tapos sasabihin ninyo, rally sa accountability at pananagutan. Eh lahat ito inendorso ninyo, pati nireklamo yung Pangulo.
2: Correct.
11: Diba? Yung nireklamo yung Pangulo, di ba inendorso nyo yan? ito ha, sa aking mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Sasabihin ko lang po, papangalanan ko na, sa aking mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, this is an indication that your church can commit a mistake.
3: Oh.
11: Even in the candidates
3: balita
11: that they are endorsing.
3: Balita ko, may segment tayo dyan mamaya.
11: Okay.
2: Yes.
11: So gusto ko lang sabihin, in-endorse yan ng Iglesia ni Cristo, tapos ngayon ireklamo ninyo. Eh, ibig sabihin, mali ang in-endorse ng religious leaders nyo. And you should think twice whether or not to heed their endorsements in the future.
3: Maraming salamat po, Pastor
2: dyan.
3: Dino De Leon.
0: Go, Rolet!
2: Go, Rolet!
3: Meron mo palalaman yung relesa natin.
0: Oy! Oh. Oh, si dating DPWH Secretary Bonoan, na sabi nga kanina, eh, gustong gawing state witness.
3: Oo. Ako naman, dito sa ating dating secretary, ang balita ay siya daw ay isa sa magiging mga mahalagang testigo laban kay Speaker, no, dating Speaker Martin Romualdez. Kung meron pong ebidensya, ipagpatuloy niyo yan. Pero, para kay Secretary Bonoan, dalawang katanungan. Una, kayo po ba ay nakapagbalik na ng pera sa kabanang bayan? True. Kasi last time I check, halos 5 bilyong piso yung dumaan po na mga proyekto sa DPWH na may kinalaman po sa flood control. Kahit po ba 1 bilyong piso, sabi ni Senator Ping Lacson, na ibalik nyo na po ba sa kabanang bayan? Mahalaga pong tanong yan, dahil kung gusto nyo pong maging state witness, kung gusto nyo pong sabihin sa amin na kayo ay hindi most guilty, hindi kayo ang pinaka nakinabang sa krimen na ito, hindi kayo ang pinaka talagang nag-take advantage sa tiwala ng publiko, tiwala ng taong bayan, ipakita nyo din po sa gawa, hindi lamang sa salita. Until then, mukhang nagdududa po ako kung bakit nagtuturo po kayo sa iba, pero sabi nga nila, kapag nagturo ka daw sa iba, naku, may apat na daliring pabalik sa'yo.
11: Malala lang, gusto ko lang sabihin, no, na ito na nga lang yung pinakamataas na incumbent official na nakakasuhan, tapos magiging state witness. Pakalokohan sa akin yan, ha? Mm. At saka, hindi mangyayari
3: kapag
11: lahat ito.
3: Kapag na state witness ba, ano na siya? Medyo
11: discharge,
3: upswell na siya?
11: Discharge, dispense. At lahat ng mga nakamal niya, kung hindi siya nagbalik sa kanya na, kasi hindi mo na pwede makasuhan.
2: Tama.
3: Ah, ganun
11: diba? So, ano yun? Kumita? Kumita itong si, kumita siya sa Bunoan para maging state witness. Ibig sabihin, aaminin mo na may papel ka doon sa grand scheme na ito. At itong grand scheme na ito, hindi ito mangyayari without your approval, ha? So I don't really believe that you are not most guilty because you're an indispensable
0: even
11: party to the
0: guilty
11: crime. Hindi ka least guilty, indispensable nga yung role mo eh. Hindi pwedeng hindi umandar lahat tong ito nang walang pananagutan mo kung aamin ka na kasama ka. And I will really, really find it suspicious and disappointing for our prosecutorial service and our justice system if you will be dispensed. Kasi ano ka eh? Kasama
0: DPW,
11: eh.
0: Secretary ka ng DPW.
11: Secretary ka, alam mo lahat ng mga nangyari na ito eh. So sa akin palagay ha, hindi dapat madispense ito dahil parte ka talaga. Indispensable ka dito sa crime na ito.
2: So kung kanina, syempre po natutuwa tayo sa trabaho ni Ombudsman Remulla dahil nga napanagot na niya itong si Aplasca. Pero we are appealing to your good senses, Ombudsman Remulla. Kung pwede po, huwag niyang i-appoint na state witness yung si Secretary Bonoan dahil nga po mas mabuti na mapanagot siya sa mga bagay na kanyang kinasangkutan nung siya po ang nakaupo dyan sa DPWH.
3: Tsaka ito yung patunay na hindi tayo tungkol sa personalidad, di ba? Tungkol tayo sa gawa. At sa pagkakataong ito, ang panawagan natin kay Ombudsman Boying, pag-isipan ng mabuti dahil mukhang may conflict of interest din eh. Di na pala siya makakasuhan. Mm-hmm. Hindi na maibabalik yung kanyang ninakaw sa taong bayan. Magiging state witness, magtuturo ng iba. Parang hindi maganda yan para kay Secretary Bonoan. Ay, hindi. Parang maganda yan para kay Secretary Bonoan. Pero paano naman po sa ordinaryong mamamayan?
11: Okay. Okay, sa ating pagbalik, usapan naman natin ang tatlong araw na rally.
0: Ang sabi ko sa iyo eh.
11: Ni Cristo. Okay?
3: Yung intro rally. Intro pa lang yung rally.
11: Oh, dapat mag-stay tuned kayo ha. Maraming magandang diskusyon dito ha. Dito lang yan sa
12: With Due Respect!
3: Hanggang 3:30 po tayo.
13: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
14: Nagpagas na ba ang lahat?
13: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma.
13: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, ano ang kanilang salo din dyan?
13: Kasama sina Sandro Ochona.
14: Easy ka naman
13: dyan. At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.
10: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
11: Welcome back to my Jurist and Tipidan dito sa segment na BS Politics. Pag-usapan natin ang reklamong plunder na isinampa ng Office of the Ombudsman laban kay Senador Rodante Marcoreta. May kaugnayan ang reklamo sa hindi pagdeklara ng senador sa 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong 2025 elections.
2: Sige, enjoy, eat well, attorney. Hindi rin idineklara ni Marcoreta ang milyon-milyong pisong donasyon sa kanyang SALED. Sa ilalim ng batas, maituturing na plunder ang ill-gotten wealth na naaabot na po sa mayigit 50 million pesos.
3: Ipinaraffle na ang reklamo pero wala pang timeline kung kailan maaaring magpalabas ng arrest warrant. Itinuloy ang pagsampa ng reklamo sa kabila ng tatlong araw na pagkilos ng Iglesia ni Cristo. Di nagpabuli, hindi nagpasindak.
15: At syempre, hindi lang basta yun. Nagdulot pa ng pagkilos ng matinding perwisyo sa mga motorista at pasehero matapos sakupin ng iglesia ang bahagi ng EDSA at White Plains. Talagang ibinara yung dalawang
11: bus. Diba? Yung mga bus para lang talagang maximum inconvenience to the public.
15: Correct. Kaya naman ang tanong, tama bang magdulot ng perwisyo at abala ang pagkilos na nanawagan ng accountability pero dinipensahan si Marcoreta na umaming hindi niya idineklara ang donasyon sa kampanya? Ironic, ha? Sasagutin natin yan dito lang sa
12: Balat Sibuyas!
11: Naku talaga.
10: Para walang bigon, huwag kang BS! Balat Sibuyas!
2: Sana po, ha?
11: Mahirap.
3: Direk, pakita niyo nga ito, Direk.
2: Ayan po.
15: May pawon.
3: Pakita niyo ito.
2: Wala na. Balat Sibuyas.
11: Mahirap yan.
3: Sana po, 5 minutes.
11: Mahirap yan.
2: Attorney, ha?
11: Sige, pag-usapan natin, no. Ito nangyari sa akin lang, dapat naging tougher, no, yung government. Pero at least maganda rin. Imagine mo, binalanda rin nila yung bus tapos unannounced, walang permit, 'di ba? Kumuha ng late permit. Hindi magandang klaseng ugali yan, 'di ba? At least yung mga iba dati, yung mga trillion peso march, kumuha sila ng mga permit, no? Itong kay Iglesia ni Cristo wala. Pero pag-isipan lang natin mabuti yung rally na ito, ha? Hindi ba? Bakit kaya gusto ko lang malaman na sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na sumama dyan sa rally. Ano ba talaga ang doktrina doon sa Iglesia ni Cristo? Kasi ang alam ko, hindi dapat kayo nakikisama sa politika. Ang sabi, noon, in fact, maraming mga natiwalag na mga kapatid ninyo sa Iglesia ni Cristo kasi sumama sila sa politics. Bawal nga tayo sumaludo sa flag. Diba? Bawal nga tayo mag-union. Pero pagdating sa pagdidepensa kay Marcoreta, kahit hindi na si Marcoreta ang mali at meron siyang overwhelming evidence na siya rin mismo ang nag-produce, pwede. So nagtataka lang ako, di ba, kung bakit ganun. At again, yung mga nirereklamo natin dito ngayon mga tao, kasama si Bongbong Marcos, inendorso nitong Iglesia ni Cristo. Sa akin palagay lang, ha, and ito kaya sinasabi ko mahirap, no? It is morally repugnant na nag-e-endorso ang mga religious leaders ng mga grupo. Morally repugnant yan, ha? Bakit? Una, tinatanggalan mo ng agency yung mga miyembro mo, yung autonomy. Eh, di ba, sabi nga, nakita ko nga rin, naniniwala naman kayo na ang pinaka, we're created according to the image and likeness of the Lord. Kahit kayo naniniwala dyan sa mga kapatid ko sa Iglesia ni Cristo. And ibig sabihin, dapat meron tayong free will. At bakit tinatanggal sa atin yung free will na yan, di ba? Pangalawa, incompatible yan sa ating konstitusyon. Kasi ang presumption ng ating konstitusyon, tayo, meron tayong agency as people, meron tayong autonomy, at tayo mismo nagde-desisyon para sa ating republika, no? At pangatlo, di ba morally repugnant na, syempre, religious leader mo yon, di ba? Nag-endorse ng specific na pangalan. Natatakot ka for a lot of people kasi meron moral ascendancy yung mga religious leader na baka masulog ka sa impyerno kung hindi mo sundin. Diba? In other words, I think incompatible talaga yung pag-endorse na yan aside from the fact na nagiging na-abuse na. sa aking palagay, ng Iglesia ni Cristo, na hijack ng ating democracy, na hijack ng ang lahat ng mga ating, marami sa ating mga government officials, sa ating mga halal na mga lingkod bayan, natatakot tayo sa Iglesia ni Cristo, hindi dapat. So dapat, sa aking palagay, i-criminalize na ang mga religious ang pag-endorse ng religious leaders sa mga kandidato. Hindi lang yan sa Pilipinas, ha, sa ibang mga bansa criminalized yan. Hindi talaga dapat pinapayagan yung mga ganyan, no.
3: Ako naman, I take a different route, no, pero malapit naman yung aming pagtingin ni Attorney Dino. I think una, ang mga protesta naman talaga, naturally, magpeperwisyo.
11: No? Tama.
3: Tingin ko po ang mga protesta, design talaga yan para medyo agawin yung ating attention, medyo at para maagaw yung ating attention, kailangan makaranas tayo ng disruption,
15: may disruption
3: sa ating
15: talaga
3: pang-araw-araw na buhay. Kaya ang mga union, halimbawa, bawal ilabas ang mga produkto mula sa factory, haharangan po yan.
15: Magsa-strike.
3: Para ma-disrupt yung aktibidad ng isang pagawaan. Ganun din po sa mga protesta sa lansangan, medyo i-distrap po natin yung ating mga commuter. Pero ang tanong kasi dito, ano ba ang ipinaglalaban ng protesta? Kasi kapag nasa pagawaan ng union at dinistrap ang production, ang pakikipaglaban ay para sa mas mataas na sahod, mas magandang kondisyon ng mga manggagawa. Kapag tayo po ay nasa lansangan at medyo inabala natin ang mga commuter dahil gusto nating mapanagot, mapakulong ang mga nakinabang sa pera ng bayan. Pero kapag kayo po ay namerwisyo ng iba, pag kayo po ay nagpo-protesta para proteksyonan ang isang lumabag sa batas, ang isang mismong umamin na tumanggap ng milyong-milyong piso at labag po sa kanyang katungkulan yon, may question kung para saan yung protesta. Hindi maling magprotesta, ang mga protesta maaaring makaperwisyo. Ang tanong at ang mali, para kanino at para saan kayo nagpo-protesta? At kahit po sa sa pag-endorso, no, maaari naman siguro, ako tingin ko ang pinakamalaking kapangyarihan ng isang simbahan sa ating lipunan, sa buhay politika natin, ay yung kakayahan nilang mag-appeal sa ating conscience, no? Pero ang tanong, sino ang kanilang ini-endorso at dapat pag-isipan?
2: Okay. At dahil dyan,
3: ngayon
2: ikaw pa rin.
3: Ngayon naman, babagayin natin ang inyong komento sa ating talakayan ngayong araw. At syempre, bilang mga judger, magdi-decision kami if we will either
12: take it or leave it.
2: Nandito na siya.
16: Take it or leave it.
3: Nasaan yung mga comments?
11: Hello sa 2,500 na viewers. Gusto ko lang sabihin, ha, iisa lang ang ating sanigang batas. So, hindi above the law ang kahit na sinong relihiyon, kahit na Iglesia ni Cristo, kahit Muslim, kahit Katoliko, lahat yan under our Constitution.
3: Ito na, okay, ang mga comments.
15: O, basahin na natin ang ating mga comments.
3: Si Tina Salas, nakakalungkot ang impeachment trial of the century, causing the polarization of our people. Kahit overwhelming ang pieces of evidence, take it or leave it.
11: Oh, ay, medyo leave it ako. Leave it kasi polarized ba talaga? Kasi alam ko, ha, 8 or out of 9,
3: majority
11: ang gusto ng impeachment trial. Pero nakakalungkot na mayroong mga diehard fans na ayaw magpakumbinsi sa ebidensya.
15: Na maingay lang at gumagamit ng iba-ibang mga tools para sabihin na tatakasan ng account.
3: Panoorin natin ang trial at tignan ang ebidensya.
15: Tama.

0: Basta si Senator Robin po ito, ah.
1: Ah, kung si Senator Robin, eh, wala talagang kwenta.
0: Si so, Elma.
2: Oh, sabi ni Elma Pumarin, lahat dapat makulong sa mga anomalya. Mga politiko, opisyales ng gobyerno, kaalyado man sila ng pro-BBM o pro-Duterte.
3: Sobrang ticket!
0: 100%!
2: Kahit na sino pa yan, iisa lang ang ating saligang batas.
0: Yeah. Walang kahit anong apelido, walang mataas, walang mababa, walang Duterte, walang Marcos, walang oposisyon, kahit sino
2: walang
0: paman.
2: Muslim, walang Iglesia ni Cristo, walang Katoliko, yeah. Lahat.
0: Walang mukuti at maren.
1: Okay. Sa sapat lalamanin ng ebidensya.
0: Sino ang ating napiling manalo? Ako si gusto ko si John Paul.
3: Pati ako si John Paul.
0: Si Elma, si Elma, si Elma.
2: Elma. Si John Paul. Okay. Si John Paul. Okay.
0: Congratulations.
2: Congratulations. With due respect, Mag.
1: Meron ba yung winner napili from last week? Wala. Okay. Oh, congrats sa ating mga napili. Nako, mga kababayan, mga taga-Team Pinas. Papasok na naman tayo sa isang divisive na linggo. Lalabas na ang issue ng impeachment trial. May maaari pang may makulong. Tandaan natin lahat ng mga bagay na ginagawa natin, pinagdadaanan ng isang Pilipinas. Kaya panoorin natin itong video na ito.

0: ang nagtatapos ang isa't kalahati. Sana 2 hours na ng bardagulan at malamang talakayan natin sa iba't ibang issue sa Pilipinas.
1: Muli, maraming salamat sa po sa lahat na naki-vibe check at naki-deep dive ngayong hapon.
2: Ayan po, just mabalas po sa Indoga Boss. Nabitin ba kayo sa kwentuhan? Huwag po kayo mag-alala dahil makakasama niyo po ulit kami sa susunod na linggo.
3: At sunod nyo naman ang mapakikinggan sa GZMM Radio Patrol sa Istrenta, FMR Radio Stations at PRTV ang programang Travel ni Awel kasama si Papa Awel Paz. Tandaan, wala pong personalan, dito lang yan sa
4: With You Estate!
0: Oh, Carlin kayo!
1: Binabati natin ang Real Estate Brokers of the Philippines, Accra, Locosur, Chapter.
2: Yay!
1: Wow. Angolo,
0: Happy birthday,
1: Aina Bukar!
2: Wow!
1: Happy birthday! Free and accepted nations, Vegan City,
0: at sa Angolo, Papua, Ilocano.
2: See you!
1: Locona, Alia, Clete, Feliciano of Vegan City.
5: Ang pagdinig na inaabangan ng buong bansa, hatid ng PRTV News, makisupaybay sa Vice President Sara Duterte. Impeachment, July 6, sa mga oras na ito, sa PRTV Prime Media at FM Regional.
6: Nagsaservisyo niya Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
7: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
8: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
6: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
9: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
6: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
5: Masdan po ang ating bayan, anong iyong... Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
10: Nagpagas na ba ang lahat?
5: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma, kalma.
5: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin anong kanilang saloobin dyan.
5: Kasama sina Sandro Ochona.
10: Isi ka naman
5: at dyan. At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo at PRTV Prime Media. Kwentong kanto.
10: Ganyan-ganyan na nangyari sa akin.

0: ka ng komentaryo.
1: Bakit ikaw ang gustong banatan?
0: Real talk. Wala kang ligtas.
2: Anong klase ka?
0: Sa 4 alas.
1: Si RTV na kami.
0: Kasama si ng Dr. Guido David.
3: Anong ibig sabihin?
0: Michael Fatin.
4: Seryoso usapan po ito, guys. Oh.
0: Alan Herman.
5: Lalong maingay.
0: At Ronald Liamas.
2: Nagkakamon ng debate.
0: Yeah. Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4 alas.
1: Ano ba kayo dyan? Green.

0: RTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
0: Dahil hindi tumitigil ang balita,
1: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
0: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-aga sa PRTV Newsbreak.
1: Ako po si Naomi Timosyo
0: sa PRTV Prime Media. Mawalang galang na po.
2: Magbabalik po sila
0: para bumanat with due respect.
3: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects na yan.
0: Richard Heydarian.
4: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
0: Carlo Flores.
5: Eh parang mas marami pang nag-resign kaysa sa napakulong.
0: Cleve Arguelles.
6: Seryoso, sincero, at yung buong
0: Dino De Leon.
7: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo.
0: No, at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
8: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
0: At Cheska Persia.
9: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
0: With you, respect, tuwing linggo, launa imedya ng hapon, sa PRTV Prime Media, at sa bayang papapakinggan.
10: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko.

0: Ito po ang DZMM, ang bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, 6 na minuto, makalipas ang 3:00 PM.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Calling all passengers to flight 784.
3: Buong mundo'y libutin. Sumama na kayo sa amin. Sakay na at makijoin sa Usapang Biyahe.
4: Usapang Biyahe.
3: Daanin natin sa masayang kwentuhan na kapupulutan ng instant hacks sa mga travel goals. Bitbitin nyo na ang mga gamit nyo. Tuklasin natin ang ganda ng mundo. Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Owl. Travel ni Owl sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: This is a reminder to all passengers for flight radio sa East 30. Ikabit ang earphones para sa mas magandang pakikinig. Ayusin ang signal para malinaw ang TV o gadget. We are ready to take off. And last call for passenger Owl Paz. Owl Paz, you're on the air.

0: Travel.
1: Welcome all aboard! All aboard! Palakpak-pak-pak-pak! Cute-cute afternoon mga kapamilya sa buong mundo. Lalo po sa mga tutok ngayon. Worldwide via the Filipino channel. Ganun din po sa I Want TFC. At sa I Want app natin. Sa more than 1.5 million subscribers po natin sa YouTube, sakay na, fasten your seatbelt. Ganun din ang more than 3 million subscribers sa Facebook. Naku, first class passengers po namin kayo, ha? At sa mga business class passengers, welcome on board. Ako po yung ever lovable, Papa A, Awal Paz. Yahoo! It's Sunday once again at marami pinakatutok ngayon. Salamat po sa pagsakay at pag-angkas po sa amin. Naku, exciting po ang hapon natin na dahil special episode ito. Dahil tayo lamang ay merong Travel Got Talent. Yung mga dahil sa talento nila, naka-travel sila all over the world, pati sa abroad. Gaya ng mga first guest natin na live na makakasama sa studio. Kaya sakay na po kayo. And speaking of world, naku, may babati muna sa ating kapamilya mula New Zealand. Kaya pasok, Tela Racho!
2: Mula Danvers, New Zealand, buong mundo ay ating libutin. Sumama na kayo sa amin sa Travel with Awel!
1: Yehey! Kita nyo naman sa New Zealand pang bumati sa atin. Kung meron po kayo mga friendship, mga kaibigan, kapamilya na nasa abroad o kaya kayo ay namasyal, pwede rin kayong gumawa ng video greetings na yan, ha? Tapos ipadala nyo po sa amin sa 0919-278-3000. Tapos lagay nyo po, Travel ni Awel. Ganon. Tapos, kung meron kayong mga pictures, kung saan man po kayo dinala ng talento ninyo, mag-travel padala kayo. Ganon. Yung travel padala, pictures, may description. Tapos, padala nyo rin syempre yan sa televiber number natin na 0919-278-3000. Yun. O hindi nyo makalimutan, meron tayong travel tripid tips din, ha? Tsaka syempre ang ating lengua de viaje. Umantabay po tayo sa ating very first special guest. Fasten your seatbelt. Mga first class passengers ito. Kasi mga bonggals talaga sila. Eto na nga sa special episode na Travel Got Talent. Itong first guest natin, actually, beach trip lang sana sa La Union. Pero nauwi sa isang kakaibang performance sa tabing dagat. Ang isang grupo kasi ay nag-perform ng cheerleading stunt sa buhangin. Sa isang video, humilera sila na parang domino. At sunod-sunod na nag-tumbling. Pero imbis na matumba, aba, isa-isang tumayo ulit na walang kahirap-hirap. Kaya naman, umani ng iba't ibang reaksyon ng kanilang video. Ang ilan ay kinabahan habang nanonood. Habang iba naman ay humanga sa kanilang strength at balance. Ayan, pinapanood natin, pinapakita natin sa ating Teleradyo Worldwide. Sila po ang members ng South Empire All-Stars. Binubuo sila ng mga cheerleading members ng iba't ibang eskwela. Eto pa kamo, kamakailan lang po nitong 2024-2025 nasungkit nila ang back-to-back. Oh, di ba? Ang daming back-to-back nun, ha? Kasi maraming back. Back-to-back. Ibig sabihin, championships lang naman sa National Cheerleading Competition na ginanap sa Field Sports Arena sa Pasig City. Pero higit pa sa viral na beach performance, ha? May mas inspiring na kwento sa likod ng group mong ito. Na kung malalaman natin yan mamaya. Pero alam nyo ba, hindi lang dito sa Pilipinas umabot ng kanilang talent. Dinala na rin na ito sa Vietnam at Thailand kung saan sila nakapag-perform. At ngayon, muli silang naghahanda para sa isa na namang kabugan ng labanan sa Vietnam paparating na, ha, sa November. Pero para sa kanila, hindi lang medals and trophies ang tunay ng tagumpay. Dahil ang tagumpay nila ay mga buhay na kanilang nabago. Kaya dito po, live po natin makakasama sa studio, our first class passengers headed by their coach ng South Empire All-Stars, Harold Villaluz, at syempre kasama rin sina Syra Hart and Casimiro Halven or Jalven. Ay, saan ka ba nagpunta, Chalvin? Gano talaga naman, kaloka. At si Jel Alvarez, mga members, please welcome. At si JP, papakilala nyo yung sarili na mamaya, ang South Empire All-Stars! Palakpak na pa-tapin! Yes! Coach, ikaw muna bumati sa buong mundo.
0: Yan. Magandang araw po sa ating lahat. Sa lahat ng nanonood po ng DZMM Teleradio.
1: Yes.
0: Sa program po, syempre sa travel ni Papa Awel.
1: Maraming salamat. Yes. Dapo, thank you very much. It's a great honor to have you on the show. Siguro maganda parang ano, mga contestant sa pageant. Ipakila, pageant talaga, di ba? Parang, ha? Representing roon yun. Ganoan, mga ganyan-ganyan. Ha? Sige. Mula sa kanan, sige kuya, please put up.
3: Hello, I'm Jel Alvarez.
1: Mm-mm.
3: I'm the senior member of the South Empire All-Stars.
1: Senior? Di naman mukhang senior. Di ba yun? Yan ba ang senior? Mukhang advisor, ha? Advisor pala, no? Senior. Nauna ka sa kanila, kumbaga.
3: Yes,
1: tama.
3: Po.
1: OG.
3: Since 2019.
1: Ayun. One of the first five? Or hindi naman?
3: Hindi naman po.
1: Ah, okay. At next, ang only rose among the thorns.
4: Hello, good afternoon everyone. I'm Zaira Hart Ann Casimiro, one of the pioneer of South Empire All-Stars.
1: So, first one of the first five OG, pioneers.
4: Yes po. I am a member po ako since 2013.
1: Ay, galing. Yes naman. At syempre, si PJ, BJ. JP.
5: Yes.
1: JP. Ito naman, binabago kasi ni ano ni senior advisor ayun, oh go.
5: Ayan, magandang hapon po sa ating lahat at sa ating mga viewers. My name is Jan Paul Espion po.
1: Mm-hmm.
5: And bago po ako sa South Empire All-Star.
1: Ayun. Ang galing niya mag-gawin. Oh, ayan. Hello po. Good afternoon. Akala mo nag-live streaming ito. Diba? Mukhang sanay ito mag-live stream. Kasi diba ganun yung mga opisa. Oh, ayan. Ito nga po mga mapaganun Sana sinaman nyo na rin si Kuya. Member din ba siya?
5: Yes po.
1: Ay, sana isama na rin natin. Hindi siya dyan. Dito siya sa akin. Halika. Ay, dyan pa. Sa inyo, isama nyo na sa mali. Masayang kwentuhan lang ito. Pakilala mo na rin si Kuya. Sayang man dito, bumiyay pa sila from La Union. Kuya Yuku Kayan, baba ng konti. O diba, ang saya nito. From South Empire All-Stars. Kuya, bati ka muna. Go.
6: Hello po, my name is John Ray Alaan.
1: Ayun.
6: Bago lang din po ako sa South Empire All-Stars.
1: Very nice naman. Naku, Coach Harold, sige naman, pakikwento naman, paano ba talaga nag-start itong South Empire All-Stars? Alam mo, akala ko talaga galing King Abroad. Yung tipong ano, pang Los Angeles Lakers ang dating. Sabi ko, hala, magpapasaload ako ng English kasi South Empire All-Stars. Paano nagsimula yan?
0: Actually, Papa Awel, nag-start
1: mm-mm.
0: kami nung 2011 po.
1: Mm-mm.
0: Since 2011 po kami nag-start. Member po kasi ako ng PUP Taguig Varsity Pep Squad.
1: Ayun.
0: Nung college. Kaso na-disband po yung team namin nung second year college po
1: mm-mm.
0: ako. And then, syempre, gusto po namin ipagpatuloy po rin po yung skills
1: yes.
0: na meron kami. So, ang target po namin ay mag-compete pa rin po sa National Cheerleading Championship. So, nagbuo po kami ng team.
1: Very nice.
0: Ginamit
1: naman
0: po namin yung South Empire All-Stars na pangalan para mm-hmm. i-represent po yung mga galing po kasi kami sa iba't ibang ano rin. Nagkaroon kami ng members na
1: tama.
0: Part ng ibang school.
1: Very
0: so, yun.
1: Nice.
0: So, parang All-Stars. So, yun. Nag-compete po kami nang nagkaroon ng competition ng Nationals Open. Nagkaroon ng open competition sa Nationals. Nag-try po kaming sumali. Tapos ever since 2013 po lagi po kaming nasa Nationals, National Finals po.
1: Then, very nice.
0: Yun po. Last year, tinry po namin mag-compete abroad.
1: Mm-mm.
0: Tinry lang po namin kasi mahirap po magdala ng team talaga po eh.
1: Sa so ano nangyari dun sa abroad?
0: Yun. Last year po, nag-start kami ng competition last August 2025 sa Vietnam po.
1: Oh, oh.
0: First ever ONP Vietnam Summer Cheer and Dance Championship.
1: Yes.
0: Nag-champion po kami sa level 5.
1: Palakpak-pak-pak-pak!
0: Level 4. Category. And naging grand champion po kami ng competition na yun.
1: Palakpak-pak-pak-pak na naman!
0: Tapos, right after po yung following month naman po, sa Thailand naman po yung IC, yung International Cheer Union, Asian Cheerleading Championship po, na nakakuha naman po kami ng silver po.
1: Ah!
0: For the Philippines.
1: Palakpak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak
0: All for the Philippines vote.
1: Oo, pride pala kayo ng Philippines. Lumelevel pala kayo kay Alex Ayala. Di ba naman?
0: Ibang level po ang Alex Ayala.
1: Oo
0: pero...
1: naman, syempre. Pero parang ganun yung tuwa at saya na binibigay namin, yes, di ba? Tanungin natin si ano Syra. Kasi ano eh, one of the pioneers siya eh. Ano yun? Ano ang naging reason mo? Bakit nagta... Ay, ikaw yung hinagi sa ere na yun? Kaloka! Naloka. Ang tataas ng paghagis ninyo. Ah. Paano ka nagstay? Anong reason na hanggang ngayon napaka-loyal mo sa ano South Empire All-Stars?
4: Nung third year college po ako noon, nung in-invite po nila ako na maging member ng South Empire All-Stars.
1: Correct.
4: And kulang po kasi sila ng girl, ng babae noon. So sabi ko, sige po, itatry ko. Kasi still nag-aaral pa po ako noon eh. Then sasayaw na ako ng All-Stars. So first experience ko po is great. Napaka wow, ganito pala yung overwhelming.
1: Correct.
4: Kasi yung school po namin, hindi naman po nagko-compete sa national team. Parang sa mga foundation day lang.
1: Correct.
4: So nung sumali po ako, parang ang laking bagay na nag-boost po ng confidence ng confidence ko. And hanggang ngayon po is member pa po ako kasi madami na pong nabuo memories,
1: yes,
4: band, mga travel po namin na kami-kaming magkakasama. And hindi lang po siya about sa team eh. Naging family na po kasi sa tagal ko dito.
1: Totoo. Tsaka alam nyo, dapat may branding na nga ang South Empire All-Star sa dami ng achievements niyo. Parang feeling ko pwede na kayong mga maging brand ambassador. Sana lumabas na kayo sa mga commercial, di ba? Yung mga ganon. Kung ako, tuloy-tuloy na magde-direct-direct, kukunin ko ka, tapos gawin din ko kayo sa isang energy drink, for example, di ba? Manifesting natin yan.
4: Sana po.
1: O sige, magkwento ang bawat isa. Si Jel, for example, ano yung role mo dito sa ano, sa group? Tapos ano yung pinaka-memorable, what you love most about South and about ano, traveling with the group?
3: Siguro po yung naging memorable sa akin is yung 2024.
1: Oo.
3: And ako po yung captain nun. And
1: wow,
3: ayun po yung first championship ng South Empire All-Star.
1: Oh.
3: Na nasungkit po namin.
1: Oo. Ikaw ba yung inahagi sa ere?
3: Sometimes po.
1: Kalok. Ito, ginagamitan na ng crane. Crane? Diba?
3: Mga harness.
1: Harness na, bongga. Ang saya naman. Ang saya ninyong tingnan. Kasi parang full of energy,
3: yes,
1: vibrancy,
3: yes,
1: ganon. Tsaka parang yung overall impact, ang bongga. Kaya dahil nabi ko kayo ng 100%. Okay. Wow. Umiscore pala. Umiscore, diba? So ngayon, Jel, ano na ang iyong ano, ang role? Kung noon team captain ka, kasi senior member, diba? Oh.
3: Yes po. Bali, every year po kasi nagpapalit kami ng team captain.
1: Very good.
3: So ngayon po, I'm a senior member na lang po ako ng South Empire.
1: Very good.
3: Pero yung mga ideas ko naman po is ano pa rin po sa team. Parang valid pa rin po yung mga suggestion ko sa team.
1: Correct. Para lahat nabibigyan ng chance.
3: Yes.
1: Diba?
3: Yes.
1: Ganyan. Nakakatawa. Tsaka Jel, ikaw palang team na. Diba?
3: Yes.
1: No. Ang bongga. Ang saya.
3: Isang team. Dalawang team.
1: Yeah. Ganyan. Jel versus the rest.
3: Yes.
1: Ganyan. Ang saya ninyo. Gusto ko yan. Diba? Syra, ikaw naman, ano yung role mo ngayon? Tsaka being one of the pioneers, parang naikot mo na lahat, di ba? Halos, di ba? Pero ano yung memorable sa'yo? Travels, whatever.
4: Yes po, actually, iba't ibang batch na po yung
1: yes,
4: yung na napagdaanan ko.
1: Correct.
4: From 2013, 14 hanggang 2026,
1: yes,
4: po. Yung most memorable po sa akin is yung band namin kasi hindi lang po kami nagbi-beach tapos
1: yes,
4: nag-i-stance po sa beach.
1: Correct.
4: Nag-motorcycle, ano din po kami,
1: wow,
4: rides. Nag-rides,
1: wow,
4: din po kami. And
1: wow,
4: meron po kaming...
1: Pa-stunt din?
4: Minsan po meron.
1: Mag-ingat ha? Mag-ingat. Mami, may hinahagis-hagis kayo. Papunta doon sa harap, tsaka papunta sa likod. Kaloka, diba? Oo.
4: Yun po. And... yun po, yung mga banding po namin,
1: oo,
4: mga bigla ang aya.
1: Very
4: yung mga
1: ganyan naman eh, di ba? Mga
4: yes,
1: barkada,
4: po.
1: Bigla, humilakad kayo weekend, go, mas natutuloy. Oh, mas natutuloy kung i-on mo. Yan, sabi mo, mas natutuloy. On mo na lang siya.
0: Mas natutuloy pag bigla ang aya.
1: Eh, natuloy.
0: Sorry po.
1: Ganyan time, na lang yan, hanggang mamaya. O yun. O si John Ray naman, oo, bilang bago pa lang, ano yung expectations mo? Kasi syempre mayroon ka nakikita yung si mga kuya mo, ate mo, na nauna na sa'yo, ganyan. ganyan. Ano yung parang, oy, gusto ko sana makarating din ng Vietnam o kaya Thailand, ganun. Mm.
6: Actually po, ano, isa po ako sa member na lumipad sa pa-Vietnam.
1: Ay,
6: so, yes, 2025 lang po ako sumali. Pero nakasabak po agad ng international. And sakto po, first international trip din po yun ng South Empire. And first gold din po for the team. So, yes. Sobrang saya po.
1: Ang galing, baka ikaw yung buena sa kanila, di ba? May ganun pwede. Daw, di ba? Yung ano, alik ka nga pa, buenas mo na. Buenas din. Pero, nung may iba ka pa rin naman trabaho kayo, di ba? Bukod yes, dito, hindi naman ito yung yes, full-time job ninyo. Mamaya malalaman natin yan, ha? O si JP naman, bago pa rin ikaw. Nakarating ka rin ba sa Vietnam or ano?
5: Actually, hindi po ako nakasama last year kasi low budget. Pero nakapag-compete na rin po ako sa mga ng South Empire.
1: Correct. Yes, oy, alam mo, maganda. Maraming nanonood dito. Tapos dami ng champion-champion kayo. Sa susunod, pag magsusulicit kayo, naku, pakita niyo to na nag-guest na kayo sa DZMM. Ganyan.
0: Manifesting po, Papa Abel.
1: Tsaka yung manifesting na yan, M-O-N-E-Y. Money. Festing. Di ba? Yun. Para meron kayong budget. Diba? Kasi lalo magko-compete kayo eh. Yes, diba ganyan? So alamin natin, coach, outside your travels, ito kasi nangyari, ito na viral na ito. Sino ang nag-video niyan? Na-tsempuhan lang yan? Kasi diba, ang topic kasi natin, because of your talents, nakaka-travel kayo.
0: Yes, kita
1: nyo? Dahil magagaling kayo, nag-compete kayo ng Vietnam, Thailand, yes, ganon, diba? Ito ba yung pinaka-viral video ninyo na pinapakita or meron pang
0: yan.
1: Iba?
0: Actually, yes. Papa Awel, yan po yung pinaka-viral namin. Yan po yung unang tradisyon na po actually namin na, na pag nagbabiyahe kami, nagbi-pitch kami, meron po kami mga videos na ganyan.
1: Yes.
0: Pero yan pong mismong video na yan, parang nag 50 million na po yan sa TikTok ngayon.
1: 50 million
0: views. Opo.
1: Sana i-convert naman yan
0: yun
1: sa pera.
0: Hindi na, sana.
1: Pang-compete ng, kahit wala tayong gawin, kundi mag-compete lang. Tsaka alam mo mula dito ang gabi at nang tumatumbling kayo, okay lang, basta may 50 million, di ba?
0: Yes. Ang nag-video po niyan, actually, ako po. Actually, marami din pong bashing na natanggap dyan.
1: Okay lang yan, part 2.
0: Sabi nila, ang bilis ko daw mag-video. Eh, ang purpose po kasi nun, para hindi makita yung pumapalakda sa...
1: Oo,
0: ang makita lang po sa video, yung pag-tumbling. Pero yung pag-sub-sub, mahirap po kasi tumumbling po talaga sa beach kasi yung sand, dumihigop po siya, medyo may challenge.
1: Ay, ang ganda nitong cinematography mo dito, ha? Ano yan na, yung nasundan mo ng ganon,
0: yes,
1: impierness. Impierness, no? Pabayaan mo yung bashers.
0: Okay
1: ano?
0: Lang po sa amin yun kasi ano pa rin po eh.
1: Part ng engagement.
0: Oh, yes po, nakikita naman pa rin po nila kahit na. At sa future, ma-improve namin po.
1: Correct. Oh, eh, ito naman, syempre, pag nababiyahe kayo, sinasabahan nyo na rin naman ng mga kending ng mga side trips, di ba?
0: Yes po, po.
1: Anong memorable? Sa mga nakabiyahe sa Vietnam, syempre, pagkatas ng competition or before, wala mo nang pasyal before, syempre, mag-focus muna
0: yes,
1: kayo
0: po,
1: sa
0: tama.
1: Ano, di ba? Anong memorable doon sa Vietnam? Kumain kayo ng pho?
0: Yes po.
1: Yung ano, kaping may itlog?
0: Yes po.
1: Oh, ang sarap, di ba? Nag-motor kayo? Nag-motor? Walang budget.
0: Walang budget.
1: Ganon. Malamig o mainit kayo pumunta? Anong
0: po?
1: Month?
0: Nag-uulan po noon eh.
1: Ay, sayang. Punta kay January, February. Ay, ang lamig, ang winter. Ganun pa lamig. Para ma-experience, tingnan ko kung kayanin ng buto ninyo. Mag-ano dyan. Sige, Jel, ano yung ano, memorable sa mga trips? Tsaka, ano yung ma-advise mo rin doon sa mga gusto rin? Because of their talents, gamitin nila, makapag-abroad sila.
3: Ayun po, ang memorable po sa akin talaga is yung nag-Vietnam kami.
1: Oo.
3: First siguro is yung champion kami, then second po is yung nakakilala kami ng mga taga-Vietnamese na nga till now, friend na po din namin sila sa social media. So ayun, pagbalik namin ulit ng Vietnam is may mga friend na kami pagpunta ng Vietnam.
0: Siya po kasi mascot namin.
1: Wow!
3: yung mascot ng South Empire.
1: Kailangan may ano, Mr. and Miss Congeniality.
0: Yes.
3: Ano po ako, most friendship.
1: Ganun. Tsaka pakabait kayo kasi may libreng pagkain yan. May pagganun na. Naku, siya, laps na yan. Diba? Ganun na yun. Pero Jel, outside South Empire, anong ginagawa mo? Anong work mo?
3: Working po ako now sa corporate po.
1: Ay, very good. pareho din ang pangalan ng pala Empire. Di ba may ganun? Din pala yun. Wala naman. Okay lang yan. Pwede naman itago, Syrah. Pwede, oo, pwede. Huwag ka magtago ng mukha mo. Pwede hindi naman sabihin. Ganun. Oo.
0: So, pwede naman yun.
1: Ano naman ang memorable sa'yo? Nag-Thailand ka din.
4: Vietnam. Nag-Vietnam po ako. Vietnam. Sa tagal ko po dito sa SA, that was the first na international competition namin na Vietnam. And yun din po yung first na nag-champion kami international. Very so yun good. Po yung very memorable sa akin.
1: Very nice.
4: And nung nag-Thailand naman po, sumama po ako sa kanila to support them.
1: Yun, hindi ka nag-compete.
4: Opo, hindi po ako nag-compete.
1: Kasi kailangan natin ng cheerers, cheerleaders. Yes, so. Kailangan pang-boost, tsaka yung ano, yung water girl, tagabit-bit ng gamit.
4: Ng props. Tagabit-bit ng mga pom-poms.
1: Tsaka taga-boost ng mora. Yes. Talaga, pag Thailand, pom-pom. Ping-pong.
4: Iba pa din po kapag pa. May support na
1: totoo yun, na ate.
4: Yes,
1: na alam mong pioneer. Kasi minsan pag may competition, kailangan discipline yan. Yes, bawal magpuyat. Ikaw yung taga-ganon. Ay, tulog na. Bawal magpuyat, di ba? Tapos siya yung nagli-lead pala. Yes. Punta tayo ng ano, patpong.
0: Patpong! Patay na yung ilaw. Gising patay, na dali.
1: Gising na, di ba? Yun. Sige, skip na natin trabaho. Ma-excuse ka. Ganon. O, ikaw naman, Kuya John Ray. Ano yung memorable first time mo? Vietnam. Ano yun? Kumain ka ba ng kumain? Souvenir? Nag-uwi ka ba? O, anong experience? Go.
6: For me po, dahil first ko rin po siguro sa plane nung time na yon, tsaka first trip international.
1: Ah, alam ko, ginawa mo, nag-uwi ka ng kutsara at tinidor. Kasi first mo.
6: Actually, opo.
1: Tsaka yung mga sabon, shampoo ng hotel.
6: Yes po. Yung sa ano po, yung sa Faux Coffee, dun sa coffee apartment.
1: Yes.
6: Hindi po ako yung nag-uwi ng kutsara, pero maganda daw po kasi yung kutsara. Gold po kasi siya.
1: Oo, na magnet. Tapos, malay mo ba na magnet pala dun sa bag mo?
0: Souvenir.
6: Souvenir.
1: Oo. Ganun pala yun. Pero now, are you still a student or working na?
6: Working po. Data analyst po ako sa private company ng sa ano, sa Makati.
1: Very nice. So ayan si Kuya JP, wala pang travel pero nire-ready mo. Bakit naman may passport ka ba? Walang passport. Saan man may passport ka? Diba? Kaya pala hindi maka-travel, wala pa. Kailangan pala noon.
0: Kala niya po ticket niya.
1: Ticket. Kala niya ticket. Kaya ticket na pambus ba? Bubutasan ba yung ticket ko? Ganun ba? O ano, JP? Anong na-expect mo ngayon? Gusto mo na lang sumama?
5: Yes po. Yun yung pong napagpaplanuhan ko na gusto ko nang ma-try or makapag-experience international. At kung ano nga ba yung experience na sumabak sa competition international.
1: Oo. Sulat kayo sa Department of Tourism o kaya sa NCCA kasi magko-compete kayo. Ask for grants and support kahit pa barya-barya sa inyong mga congressman, LGUs.
0: Actually,
1: ganyan,
0: Papa Awel, well-supported naman po kami ng local government ng Taguig.
1: Correct.
0: And itong previous competition po namin sa Thailand. Nag-support din po sa amin ng PAGCOR.
1: Very nice. Ayan. So, ayan. For more support, please promote naman South Empire. Please, yes. Paano maging member? At saka yung inyong mga Facebook page para makapunta. Go, Coach.
0: Yes. Sa lahat po ng gusto maging part ng South Empire All-Stars, welcome po ang team. Open po ang team sa mga may mga talent na sa cheerleading. At syempre, yung mga gusto pang matuto. Willing din po kami magturo. At free. Yes. Free of charge. Kasi ever since po, wala naman kaming chinacharge talaga. And continuous lang po. And malaking bagay po para sa amin talaga, nakakatulong na nagagamit ng mga kabataan, yes. Yung mga skills nila, lalo kung mag-enroll na sila sa college, yes. For scholarship, ganyan. Na sa amin, nag-i-start yung parang grassroots po, ganyan.
1: Totoo.
0: Yun, so meron po kaming, you can follow us po sa Facebook page namin, South Empire All-Stars. Ganon din po sa TikTok, South Empire All-Stars. And sa Instagram din po, meron din po, South Empire All-Stars yun.
1: Yes! Maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayo. Keep up the good work. Iniidolo kayo ng mga kabataan dahil maganda ang binibigay ninyo sa inyong pamilya at sa ating bansa. At dahil dyan, sa 1.5 million subscribers natin, dala nyo yata ang 1,000 plus YouTube live viewers natin. Parang ang daming yung gusto mag-member sa inyo. Mamaya, babasahin ko pa ang daming mga good reviews dito sa inyo. Wow. Mga nagsasabing good luck, congratulations. Mabuhay kayo.
0: Thank
1: Mabuhay po. Supportahan po natin. Pag-prepare i-prepare natin ang inyong mga sarili at ipagpe-pray din namin ang South Empire All-Stars. Mabuhay kayo!
0: Maraming
1: God bless! God bless! Ayan, mga kapamilya, ang oras muna po sa buong kapuluan, 3:33 ng hapon.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
1: At kung pa-cheerleading po ngayon, pagbalik natin, magkakantahan naman po tayo dahil ang kanyang talento, nakapag-travel din dahil sa kanyang pagkanta, magbabalik pa rin po ang
8: Travel ni Ave!
9: Hi, this is Arizona B. And kung bibigyan ako ng isang chance na bumiyahe sa ibang bansa, ang dream destination ko ay Paris. Ganon. Kasi nga ngayon, mahilig ako sa like beef, mahilig ako sa may sabaw, kaya Paris.
10: Mundo'y libutin. Sumama na kayo.
11: Travel ni Awel.
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
13: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
14: Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan.
15: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
16: Simula July 6, alauna ng hapon, kasama si na Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama si na Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
17: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
18: Tuloy lang sa activities on the go.
19: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
20: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
21: Let's go!
22: Make your move, baby.
20: Arthrisin, get going!
23: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
24: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Mga kapamilyang oras po sa buong kapuluan, 3:36 ng hapon.
13: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
1: Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Awel. At talagang kakapit po tayo sa ating next guest dito sa Travel ni Awel. Nagpapatuloy po ang ever lovable Papa Awel Pass. Naku, ang saya ng mga guest natin. Tuwan-tuwa sila. Saan daw maging winner sila, ha? Winner din ang next guest natin dahil ang kanyang Travel Got Talent sa pagkanta naman at sa tabi ng karagatan. Kung ang iba, sa video kilang nakikijam, aba itong susunod nating guest, dinala ang kanilang jam session sa tabi dagat kung saan ramdam ang simoy ng hangin, tanaw ng dagat at nakaapak pa sa puting buhangin. Ang magpipinsan na ito ay mula sa San Juan, Batangas. Mahilig na talaga silang kumanta kahit sa bahay lang. Basta mahawakan lang ang kanilang kasama ang gitara, tuloy na ang kantahan. Pero isang araw na isipan nilang ilipat ang kanilang jamming session sa tabing dagat malapit sa isang pier sa nagsaulay San Juan, Batangas. At ang simpleng kanta na para lang sana sa kanilang bandingan, hindi nila nakalang aabot sa libo-libong netizen. Sumat ni ito ng iba't ibang reaction online. Marami ang naaliw habang iba naman ay napasana all. At may comment pa nga ito, ito ang banding na hindi mapapantayan. Kaya makakasama natin ngayon via Zoom sina Lauren Sebuk, John Walter Sinuin, Dexter Maulion at Joshua Pasha. Welcome on board sa Travel the Island. Hello.
2: Hello. Pag-unawit po.
3: Anyong.
1: Anyong. Anyong sa iyo. Gaya din ang sa inyo. Gaya din ang sa inyo, di ba? Ay, gusto ko itong may mga pa-muscle, pa-biceps at pa-triceps, ha? Kailangan
2: na pa-triceps. Para po yan sa beach.
1: Oo nga. Para pagkatapos nito, so lulusong kaagad sa beach, di ba? Isa-isa kayong bumate, tapos pakilala kayo kasi ang dami niyong fans. Libo-libo ang mga nagla-like sa inyo. O, yung nandun muna sa nakaputing sando, tapos yung gitna, tapos yung ano, pabukol ng biceps. Ganon. Go. Kuya, pakilala. Hello. Ano pong pangalan?
4: Ako si... Ako si Joshua Benjamin Pasha po.
1: Ayun.
2: Ako naman po ay si Lawrence and si
3: ako si John Walter Sinuhin.
1: Asa si Dexter Maulion.
2: Sir, ano yung nga siya? Nahiya po. Medyo mahiyaan po.
1: O sige, tapusin na natin to. Bye! Eh, just lang. Joke. Uy, ang saya nyo naman magpipinsan. Although uso talaga yan sa pamilyang Pilipino, no? Huwag na mahawakan ng mikropono at may bijok ngayon. Bandingan talaga. Pero kwento nyo nga sa amin, ano ba yung nangyari doon na dahil sa pag-travel-travel nyo, pagkatakanta nyo, aba naging online sensation kayo at trumending kayong magpipinsan?
2: Nag-start lang siya ng 2022. And naggawa po kami ng page para para memories lang po namin. Kumbaga po ay pupunta po kami sa isang lugar, magkakantahan po kami, magbabanding at magta-travel. Then dun po namin ipo-post 'yon sa doon po sa page as a memory po.
1: Correct.
2: Then hindi po namin siya ay nakakala na bigla na lang siyang magbo-boom doon sa kami po ay nasa may puting buhangin. Totoo. Nag-video po kami. And then habang kumakanta po, and hindi po namin siya akalain na magbo-boom hanggang sa yun, tuloy-tuloy po kami, tuloy po namin yung pagka-content. Correct. Na magta-travel po kami, then kakanta, yung mga ganung bagay po. Masaya po kami gawin yun, yung mga ganung bagay.
1: Correct. Actually, doble saya kasi nakakapag-bonding na kayo, nakakapag-content pa kayo, tumetrending pa kayo, nakakapagpasaya pa kayo ng mga tao, di ba? And I'm sure yes, kumikita na rin yung mga contents ninyo. Meron na kayong pang gimmick, di ba?
2: Hindi naman
3: po.
1: Hindi pa.
3: Hindi po kami nag-aabag.
1: Para sa kasiyaan lang talaga. O si Joshua.
2: Yes,
1: Joshua,
2: po.
1: saan?
2: For memories po talaga memories. Siya.
1: Correct. Mag-create ng memories. Joshua, dyan lang ba kayo sa Batangas nagko-content? Or saan-saan na kayo nakapasyal? Nakasama ka?
4: Sa around Batangas lang po, and padalas po kami sa Lubo, Batangas din po.
1: Lubo? Nakikita nyo ba si Gabi Concepcion sa Lubo?
3: Malimit dun sa ano, dun po sa resort po na kapag pumapasok po kami ay hindi po kami pinagbabayad.
1: Ay, talaga.
3: Yung pangalan ng resort na yun po ay ano po, yung La Francia po.
1: Ah.
3: Sobrang yan.
2: Yes po.
3: Ayan. Sobrang ganda po dyan.
2: Sobrang ganda.
1: Correct. Kasi siguro nakakadagdag ano din kayo, saya sa kanila, kaya hindi na kayo pinagbabayad, di ba?
3: Ang bait po ba din ako, may-ari po niyan.
1: Ano yung may-ari?
2: Sobrang bait po niya. Sila tatay, sila tita, sila ate. Very sila nice. Po sila doon, personal, para po sila sa ano.
3: Para po sila namin, ano, pamilya, gano'n.
2: Yes po. Dagi
3: po namin doon.
1: Correct. Oo. Tsaka, alam nyo, ang daming nakaka-relate sa inyo kasi parang mga barka-barkada, magpipinsan. Yung mga nanonood ngayon, ay parang ganyan lang din kaming pamilya, ganyan kami magpipinsan, ganyan kami magbabarkada, di ba? Kahit itong Tagalipa, Batangas, na si Nahiro Oberas at si John Kenneth Javier na taga Valenzuela, ganyan din daw silang magbabarkada pag namamasyal, di ba? Paano kayo pag namasyal? Patak-patak ba kayo, contribution, or laging may taya?
2: Isa lang po mo, siguro kung ba po ay may mag-aaya po sa amin, then plan, mas maganda po kasi pagbiglaan po talaga eh.
1: Totoo.
2: Then dire-diretso po kapag-aambagan po kami. Correct. For foods, the gas po ng bawat isa.
1: Tama.
2: Yung mga ganun. Pagdating po doon, then dire-diretso lang po banding.
1: Totoo. Alam mo, ang gaganda ng mga pictures ninyo, ang ganda nitong pinapakita natin, no? Kayong tatlo, iba-iba yung itsura ninyo na naging tubig na lang kayo, ganun. Tinanggal ka sa JP kasi. Ang ganda kasi may paaraw na palubog, ganun. Ano, talaga bang meron kayong assignment? O, may photographer, may gitarista, may videoke, may taga-kanta, may taga-luto, o sino ang sa drinks, ganun. Paano kayo nag-aayos ng inyong banding para matuto naman yung iba?
2: Sa amin po kasi, katulad po ni Net po, ni ng katabi ko po, si Walter po, siya po ay isang content creator po siya.
1: Wow.
2: Kaya malaki din po yung takot namin sa pagka-content po, sa pagkakanta. Kasi
1: very
2: siya
1: nice
2: po ay nagko-cover po ng mga kanta.
1: Very
2: then,
1: nice.
2: Then, yung isa ko, yes po, was si Waltz cover po. Thank you. Then, ma'am, then sir, si yung isa ko pong pinsan na babae, siya po ang aming editor and
1: galing
2: videographer.
1: Mm-mm.
2: And then photographer na rin po as well. Then si yung pong Dexter, siya po ang aming tagaluto. Medyo na mahihiyain lang po talaga.
3: Hindi na po yung videographer namin. Ayaw po
2: kayo. Actually, si madami po kami dito, nahihiyain lang po sila eh.
1: Hindi, okay lang naman yan. Pag napanood nila to, maiinggit sila. Tapos maraming views, sasabihin nila, sana sumama na rin kami. Eh di sana napanood kayo sa buong mundo. Baka kayong tatlo mapili sa ano, si Gabo ni Coco Martin na nanonood ngayon o di ba? Oy, pwede to parang barkada sa ginto ang lupa o mga ganon, di ba? Malay natin 'yan, ma-discover kayo. And speaking of discover, sabi niyo si Walter ang inyong vokalista, di ba? At content creator. Eh nagsusumigaw ang It's Showtime ng sample, sample, sample.
3: Yeah. Dapat po, wala po kasi gitara eh.
1: Bakit? Gitara ba ang kakanta? Ikaw ang kakanta, hindi gitara. Tumigil ka, Walter. Hindi gitara ang kakanta. Pinakilala ka na ni Dexter na ano, na marunong kang kumanta. Ganyan. Go, Walter. Sample.
3: Nakakantahin ko.
1: Kahit ano, yung paborito, yung hindi ka sasablay. Sabi mo, content kayo, umanda ka, babalikan kita dyan. So, eto na, magsasample siya, hindi siya pwedeng hindi magsample. Anong memorable moments na, syempre, kikreate kayo ng memories, di ba? More than dun sa pagkanta-kanta, dahil sa inyong talents, nakakapasyal kayo, anong mga memories na nakikreate, yung talagang priceless, yung hindi mababayaran ng kahit anong pera sa pagta-travel ninyo. Yan. Kahit sino gusto sumagot, Lauren.
2: Ayun po. Yun po siguro yung magkakasama po kami.
1: Totoo.
2: Apo. Kasi po, yung iba po kasi ay may mga trabaho na.
1: Mm-hmm.
2: Bibihira lang po kayo magkasama-sama na.
1: Tama.
2: Then, as in, wala na po talagang oras po yung iba para po makasama. Kaya po, sobrang priceless po nung pagsasama-sama po namin. Then, yun nga po, nakakabuo po kami ng iba pang memories, nakasama po sila.
1: Mm-mm.
2: Ay, yung mga ganun bagay po.
1: Alam mo, sa mga nanonood, nakikinig ngayon, sasabihin nila, kahit yung mga momshies tsaka popshies, ganyan kami nung mga bata kami. Walang gadget-gadget. Ang ano, mga pupunta lang sa ilog, mamimingwit ng isda, ng mga prutas. Ano, libre ang kasiyahan. Parang ganyan. Hanggat bata pa kayo, Lawrence, John Walter, Joshua, continue to create memories. Ganon. Kasi pagtandaan nyo, sana may mga asawa, may mga apo na kayo, pati mga anak at apo ninyo, gagayahin kayo. Continue the tradition ng friendship, mamamasyal dahil kami ay nagkakantahan. Ganun, di ba? Naalala niyo?
2: Yes po. Opo. Yun din po yung purpose namin eh. Kaya po kami buo-buo ng mga videos para mapanood po nila kung sakali po na magkakaroon po kami ng iba pang kasama, mga anak, kung siguro po.
1: Oo, tama. At may nagpapatugtog na ng minus one sa inyo para nagpa-practice na siguro ito si Walter, no?
3: Hindi
1: saan ba yung tunog na yun? Merong tumutugtog na naririnig. Oo, ayun.
2: Ayan,
1: nawala. Mukhang sa inyo talaga yan. Pero ito, ang daming natutuwa sa inyo. Siya na Josh Kyle Edip Official. Mabuhay daw kayo. Nakakaingit daw yung ganyang barkadahan. Sina Precious Wisdom. Hello sa inyo. Buong mundo nanonood. More than 1,000.
3: Thank you po. Salamat po sa support.
1: At lalo pang nadagdagan ha, ang ating 1.5 million subscribers dahil sa inyo. Tita Nona Damian. Natutuwa din daw sa inyo. Farah Robles. Shoutout sa inyo. Si Heart Maguling. Shoutout daw po. Sabi ni Heart Maguling. Ganun din si Louie Basco. Yes. Si Vanjie Belga. Natutuwa din naman. Si Van Ong. Ganun din si Gia X. Si Julius Bangalando. Shoutout sa inyo. Si Professor Paz Diaz. Keep it up daw mga boys. Kasi maganda ang image na pinapakita ninyo. Marami sanang gumaya sa inyo. Sabi din ni Louie Basco na fresh from Valenzuela City. At syempre si Josh Kyle Edip Official. Pati syempre si Nadulce Orate. Ayan, di ba naman? Tsaka si Tita Lina Ho ng Claridel, Bulacan. Natutuwa naman. Pero ganito, pag nagpupunta kayo dyan, syempre weekend nyo ginagawa, di ba? Kasi walang mga ano, mga pasok. Or anytime, any day, pag nabalakan ninyo, basta punta na lang. Ikwento ninyo how you organize yourselves. Ganun, para, ganyan pala. Ganun. Kahit yung mga nanonood abroad ngayon, yung mga pinuntahan ninyo, mukhang gagayahin nila. Pakishare naman sa atin yung mga ginagawa ninyo. Kahit sino sa inyo, Lawrence, Walter, or Joshua.
2: Ganun na. Sige, ako muna. Siguro po, how we organize... simple lang po kasi, kami
1: may
2: lang
1: leader.
2: Po ay...
1: Sino leader? May leader. Kasi di ba ganun how you organize? May leader o sino magsasabi? O may group chat kayo? O
2: lang po.
1: O paano?
2: Simple lang po kasi kami. Yan. Basta may dala po kaming tent, may dala po kaming pagkain, lulutuin, mga ganun po. Hindi po kami na... yung may magsasabi po sa amin, ganito ang gagawin natin.
1: Yes.
2: Kung po ay halo-halo po yung sama-sama po yung idea po kasi namin. Correct. Eh. Once na pupunta po kami sa isang lugar.
1: Sige.
2: Yun po.
1: Yan. Joshua, tsaka Lawrence, ano yung, ay tsaka si John Walter, ano yung mga activities na unang ginagawa ninyo? Pakikwento nyo yung flow na activities. Bukod ba sa pagkanta-kanta, may mga pag-games din kayo, may paiyaw-iyaw, at may band set up pa kayo, pinapakita dito, may mga abat, may mga fans, may mga ano, may audience. Yan, ikwento nyo nga yung ganyang ganap ninyo dahil sa pagta-travel ninyo ng talents nyo.
2: Yun po kasi sir ay syempre po ang mga iba po pong namin ginagawa behind the camera is pinagkukantuhan lang po namin yung ano yung mga plano po namin sa buhay, mga ano pong gusto namin marating, ano po yung mga pwede namin ito yung business para po sa para po sa amin, yung mga ganun po siya. Maliliit na bagay po pero sobrang napakahalaga po nun sa amin, yung quality time po talaga. Yung po ang purpose talaga po nung aming pagta-travel.
1: Correct. Oo, yun. Tapos, pakikwento, ano, paano yung pagkain ninyo? Paano yung inumin ninyo? Yung entrance, nalilibre nyo kasi tuwan-tuwa na sa inyo yung mga pinupuntahan ninyo eh. Tapos, paano yung jamming? Paano nag-uumpisa yung jamming? Kasi may dala kayong sound system, ganyan. Please share.
2: Sin gitara lang po siya. Then yung pagkain po namin, kanya po, sabi ko po sa inyo ay kanya-kanya po kami magdadala. Then yung isa pong kasamahan po namin, magdadala po ng lutuan, yung butane po. Then pagdating naman po sa ibang gamit, doon niya po, doon po sa resort talaga po kami nahiram po kami. Hindi naman po kami pinapabayaan doon. Kaya thank you rin, magpapasalamat din po kami sa kanila.
1: Alam mo, ang dami natutuwa talaga kahit si Professor Paz Diaz. So maganda daw talaga yung bonding ng mga kabataan na ganyan. Si Renilo Carrera, shoutout daw po kina mama at papa niya from Agoo, La Union. Nanonood sila, kita mo naman. Thank you, Renilo Carrera. O eto na, syempre, Walter, hindi ka namin palalampasin. Kailangan makasample-sample naman dyan, kahit acapella. Dahil ikaw dalaw talaga ang vokalista nila. Tapos mamaya, Lawrence, ikwento nyo, ano yung pinaka-viral na video ninyo? Ano yung nangyari nun? Bakit talagang trumending kayo? Pero for now, Walter, it's your turn. Kahit ano, chorus lang yan, hindi naman buo. Ayaw din naman namin na buong kumanta ka. Ganun, just lang. Di ba? Oh, yan.
3: May gitara po pala dito.
1: Oh, ayan ko. Biglang nagkaroon ng gitara. Di ba? May gitara pala dito. Kanina lulusot pa siya. Ang grupo nila ay namamasyal sila.
3: Ito ko'y tatanong ko lang po.
1: Correct. At dahil sa pagkantahanta
3: na yan. Ay, kailangan po sabay-sabay po kami.
1: Oh, sige, go. Nagta-travel.
3: Okay, tatanong ka lang po yung gitara, sir.
1: Sige, at yung mga ano, yung mga nanonood po sa YouTube ngayon, lakasan nyo na yung radyo nyo. Kasi sa radyo nyo, mapapakinggan yung boses nila, di ba? Pero mapapanood nyo sila sa YouTube, pati dun sa Facebook, di ba? O, ayan. Pasintabi po dun sa mga kakanta. Sa mga kakanta, no? Ayan na nga. Anong mamagigitara sila dito? Si Hero, nag-iisip na, pwede kaya akong mag-guest from Lipa, Batangas naman. Ganun maikwento niya. Eh, itanong din natin dyan sa taga Valenzuela na si Kenneth. Baka naman gusto niya rin. Okay, Walter, let's go. Sabay-sabay na kayo. Please welcome. Oo, Lawrence Cebu, John Walter Sinuhin at Joshua Pasha na dahil sa talento ay dinala sila sa kanilang travel. Wholesome. Yan. Ganda.
3: O, nagalagay ako ng 7-11 sa highway kahit tayong pumagay. Kapitalista. At bibigay ako ng kotse. Kasi sabi mo ba walang pag-motor. Pero
1: ang
3: totoo, di bali na ako.
1: Yeah.
3: Ikaw lang iniisip ko. Kasi gusto ko ibigay. Buhay na gusto ko. At gusto ko ibigay. Buhay na gusto ko at gagawin ko kahit ano. Gusto ko ibigay buhay na gusto mo.
1: Yeah! Ang galing! Yan ang mga kantahan ng barkada. Yan ang mamimiss ng mga lolo't lola, nanay, papsi, mamsi. Kaya habang may oras, mamasyal. Mag-create ng memories gaya ng barkadahan yan. Thank you, ah, Lauren Sebuk, John Walter Sinuhin, at Joshua Pasha. Mabuhay kayo. At ano, i-maintain nyo yung barkadahan ninyo. Sige, Lawrence, anong video nyo yung nag-trending na masyado? At ano yung ano ginagawa nyo noon dahil talagang ang daming, libo-libo talaga ang sumunod sa inyo?
2: Okay mo ha? Bali, yun po, yun po kanata namin. Yun po yung pinaka nag-viral sa amin. Yun po yung video namin na magkakasama lang. Trip-trip lang po na parang, uy, mag-video ka, send mo sa GC, manghili ka pa ng iba nating kasama. Hiliin mo sila.
1: Nice.
2: Yeah, yun po. As in, kasi magulo po kami doon, parang jamming-jamming lang, na parang walang camera po na nakatutok.
1: Tama.
2: Then, tinaray po namin siya i-upload, then yun niya po. Mm-mm. Nagulat na lang kami na wala pa po siyang isang linggo, nag
1: 11 million. 3M. Na,
2: yes po.
1: Wow.
2: Then natuwa po kami, then yun po. Kasi nagtuloy-tuloy na po kami. And yung iba po na video, naabot po siya ng million views po talaga.
1: Naku, maraming salamat sa inyo, ha. Mabuhay kayo at i-regards nyo ko sa iba pa ninyong mga kaibigan.
2: Yes,
1: at lagi kayo maging masaya. No, ayan. So maraming salamat, Lawrence Cebuk, John Walter Sinuhin at Joshua Pasha.
2: Okay lang ba? No, mag-thank you po kami dun sa resort po na inano po namin.
1: Okay, sige, go.
2: Okay. And yun nga po, thank you so much po sa La Francia Beach Resort and kina niya po, kina tatay, kina ate, kina tita. Thank you so much po sa inyo. Yun po ang
3: salamat po.
2: Yun po ang nagiging safe place po talaga namin. Very salamat nice. Po sa inyo. Thank you so much po.
1: Thank you very much. Mabuhay.

0: Chan Pelayo Ricafuente, pinababati niya daw yung kanyang mahal mama na si Dr. Alin Pelayo Ricafuente. Hello daw po sa inyo. Sabi ni Professor Paz Diaz, when we were young, many years ago, my friends and I, all girls, went camping during weekends in various places, Baguio, Laguna, Nuvaliches, etc. And that was really great. Totoo po yun, Professor Paz Diaz. Priceless po yung mga memories na kinreate po natin para sa mga yan. And it's about time na mag-create pa tayo ng more memories. And speaking of time, ang oras muna po sa buong Pilipinas ay 3:58 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: At sa ating pagbabalik, surprise, surprise! Hindi tayo nakalimutan ng ating pambansang lakwatsero ng teleradyo na si Kuya Alvin El Chico dahil may pa-entry na naman para sa Travel Chico sa pagbabalik yan ng Travel ni Awel!
2: Hello po, this is Bea Milian Wendorski, proudly representing Pilipinas at Miss Universe 2026, and my dream destination is San Juan, Puerto Rico, so that I could bring back the fifth crown for the Philippines.
3: Mundo'y libutin! Sumama na kayo!
4: Travel ni Awel!
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay. Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: Mga alegasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan.
10: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.
11: Simula July 6, alauna ng hapon. Kasama sina Peter Musni, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan. Kasama sina Peter Musni at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
12: Ano mga concerns? Ano mga issues?
13: Pagkakampi ng masang Pilipino.
12: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
13: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
12: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
13: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
14: Kung kalaga ng DZMM para sa akin, nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol sa East 30, una sa balita, una sa public service.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Mga kapamilyang oras sa buong kapuluan, isang minuto makalipas ang ika-apat ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi

0: ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 4:02 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Walang maiiwan. Join ng everyone sa Travel ni Owl.
0: At masaya nga po nagbabalik ang Travel ni Owl kasama pong ever-lovable Papa Owl Paz. And as promised, maraming nag-aabang saan kaya dinala ng makakating paa ng pambansang lakwatsero ng Teleradyo Alvin El Chico pasok para sa Travel Chico!
3: Yay! Last year, dinala ko sina mami at mga kapatid ko sa Japan. We went to Osaka, then segway kami sa Tokyo. Nasanay ako na solo traveler, pero kakaiba experience din pala. Yung may mga kasamang senior at kapamilya. Nag-Airbnb kami sa Osaka, maganda experience din pala. Lalo na nga't lahat ng mga kapatid ko ay marunong magluto, pati na rin si mami. Kaya maraming cook. Siyempre, ikot-ikot kami sa Osaka, kumain mga street food at sumakay ng river cruise dun sa Dotonbori.
4: So we are now headed out of town. Yung mga usual na attraction malapit dito sa Osaka, pupunta naman.
5: Nandiyan sila. Mami, say hi.
6: Hi.
3: Then the next day, nag-out of town na kami papuntang Kyoto. Dinalami si mami sa bamboo forest ng Arashiyama. 81 years old na si mami, ha? At si Ate Mia naman may problema sa balakang. Kaya swak sa kanila yung rickshaw ride. Sila nag-ride kami, hindi. Kami din na Tochi at si Ate Kari, lakad na lang. One tip, iwasan po ninyo ang peak season dito. Ang daming tao. Eh, pero maganda pa rin naman yung bamboo forest. Pero daming tao. Gabi na lang dumating kami sa Nara. Kaya sarado na po yung palasyo at konti na lang yung mga usa. Yung attraction kasi dito, deer. Yung mga maaamong deer nila. The next day, we were off to Tokyo via Shinkansen o bullet train. Siyempre, excited na si mami sumakay sa bullet train. At bago nga dumating ng Tokyo, eh nagpakita pa yung tuktok ng Mount Fuji. Walang makapal na ulap, kaya kitang-kita din na mami ang Mount Fuji. Pero the next day, binisita naman namin ang Mount Fuji actually. Naku, matutuwa guys, yung mga seniors dito, hindi masyadong nakakapagod. Konting lakad lang, picture-picture, pati yung sikat na Lawson, yung dinarayo, dahil maganda yung background niya ng Mount Fuji. Inadaanan din namin, siyempre nagpa-picture din kami doon. At pati yung parang may garden, ng background din ay Mount Fuji, dinala din namin si mami doon.
7: Minasan tayo?
8: Mount Fuji.
7: Ganda ba?
8: Ano, napakaganda.
7: Ano masasabi mo sa Mount Fuji?
8: Oo, wala akong masabi.
7: Super ganda.
8: Super ganda. Ang lamig.
9: Wala ngayon lang ako try mag-costume. Oh, tara!
3: The next day, game pa rin si mami sa next activity. Magsusot kami ng traditional Japanese attire na kimono sa Asakusa. Eh, pabalik-balik na ako sa Japan. Never kong ginawa ito. Nahiya ako. Ever na game naman si mami at mga kapatid ko. Sige na, sali na rin ako. Ang saya pala, ang importante, masaya si mami. Masaya yung mga kapatid ko na nagkukosyum total. Hindi naman kami kilala dun sa Japan, eh, di ba? Walang pakialaman. Sarap mag-kosyum. Dinala pa kami ng kabarangay ni na mami sa Sampaloc sa Odaiba. Nang nakakostume ha, at naging photographer pa namin si Nikolai. Thank you Nikolai ha, travel guide po yan sa Japan. Baka kailangan nyo yung service niya, hanapin nyo lang po siya sa FB, Biyaheng Kanto Japan. Kinagamihan, dinala din namin si mami sa Ginza. Siyempre, hindi mawawala yung Ginza, diba? At ang last stop bago magpahinga ay ang Shibuya. Siyempre, gusto rin ma-experience ang Shibuya Scramble sa Shibuya Crossing.
9: Tatawid na naman!
8: Panagising ka!
9: Tawid mo, nagpipicture sa gitna, oh!
3: The next day, dinala ko si na mami sa Karuizawa. Pinoy din ang guide namin, si Jeric naman ng Nueva Ecija, pero doon na nakabase sa Japan. Tour guide po yan sa Japan. First time niya na ate at mami sa snow, kaya super enjoy. Wala sa plano, pero pumayag si Jeric na puntahan namin ang lugar ng mga snow monkeys. Medyo malayo nga lang yung biyahe. Guys, kung may kasamang senior, take note. malayo pa ang lalakarin ha, papunta dun sa mga snow monkeys. Kaya naiwan si Mami sa entrance. Kami na lang yung magkakapatid, yung umakyat.
9: Mga 500 meters na lang. Good luck sa akin. Teka, kaya pa?
10: Kaya.
9: Parang hindi ka ganado. Kaya, go. Ayun po na lang. Uy, binisan, hindi tayo aabot. Kaya, kaya naman. Sana nga. Sana nga bukas pa pagdating na. Kasi madilim na, makulimlim na eh.
3: Pagdating, naku, pasara na rin yung park. Kaya kakaunti na lang yung snow monkeys na nakita namin. Pero di bale, at least meron pa rin. So kapag ang travel ay with family, always consider po ang limitasyon ng mga seniors. First sa lakad, kaya dapat po nakaplano at maayos ang mode of transportation. Kaya pag may opportunity, isama po ninyo mga kapamilya at pati na rin po ang mga magulang natin, ano, kahit senior, sa mga biyahe po. Mas marami, mas masaya. At hanggang sa susunod na biyahe, dito lang sa Travel ni Awel.
9: Ayun siya, hindi namin kuha eh.
0: Yay! Thank you, Kuya Alvin El Chico. Ang saya talaga pag pamilya ang kasama sa pamamasyal. Naku, congratulations din. I'm sure tuwang-tuwa si Mami mo at yung mga kapatid, Kuya Alvin El Chico. Mabuhay ka. Hanggang sa susunod ha. Share more videos. At kung na-miss nyo po yan at gusto nyo pang mapanood yung iba pang mga videos ni Kuya Alvin El Chico, punta na po kayo sa kanyang YouTube channel, Alvin El Chico. Ganon. Huwag nyo hanapin yung Travel Chico. Dito yan sa amin, sa Travel ni Awel. Ha? Yun lang naman. Mabuhay ka, Kuya Alvin! Samantala, ang oras muna po sa buong kapuluan, 4:09 ng hapon.
11: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: At thank you sa 1,135 live YouTube viewers po natin. Mukhang interesado sila ha, na mapakinggan ang kwento ng Manila Symphony Orchestra na special guest natin ngayon. Samantala ito, sabi ng ating viewers na si Farah Robles, Africa daw ang nasa bucket list niya, pero when to go hindi pa na daw niya alam. Si DZMM Teleradio version 2.0, kakasimba niya lang, pero nanonood na siya kagad sa atin. Siyempre naman, palakpakan daw, sabi ni Julius Bangalando. At thank you, siyempre, sa aking Professor Paz Diaz at Tita Lina Ho. Naku, eto na. Excited na ba kayo sa susunod nating guest? Kasi isang patunay na ang talentong Pinoy ay pang world class. Dahil makikilala natin ngayon ang isa sa pinakamatatandang orchestra sa Asia, ha? At isa rin sa pinakamatagal na nagpapasigla ng musika dito sa Pilipinas. Ang Manila Symphony Orchestra! Founded pa ito noong 1926 ni Alexander Lipay. Ang MSO ay hindi lang basta musical group. So kung 1926 yan, 2026 na ngayon, aba, 100 years na sila! Actually, kahapon lang July 4 sa pagdiriwang ng 80 years ng Filipino-American Friendship, nagsagawa ang MSO ng isang special concert sa Manila Metropolitan Theater bilang bahagi ng kanilang centennial season. Kilalanin natin ang Manila Symphony Orchestra at ang galing ng Pilipino sa tunay na pang world class. Kasama po mismo natin ang kanilang conductor. Please welcome on board Maestro Jeffrey Solares. Welcome po, Maestro Jeff.
12: Hello po.
0: Hello. Naku, isang karangalan po. Salamat makasama po. Po namin kayo, Maestro Jeff. Happy 100 years! Yahoo!
12: Salamat po. Thank you.
0: Opo, batiin niyo po ang lahat po ng inyong mga naging miyembro sa buong 100 taon na nakapalibot na po ngayon sa iba't ibang parte ng mundo at dito sa Pilipinas. Pati ang mga fans ng MSO. Maestro.
12: Oh, binabati ko po lahat ng mga naging bahagi ng Manila Symphony Orchestra sa nakaraang 100 taon. Greetings po sa lahat ng mga naging members and even mga kapamilya nila at mga fans, mga audience na nanonood sa konsyerto ng Manila Symphony Orchestra
0: Opo. In the background po, narinig po namin ang tunog po yata ng, kundi po violin ito, eh, gitara or iba pa pong mga string instruments natin. Kayo po ba ay nasa studio ngayon? At ano pong ginagawa po
12: yes,
0: ng NSO? Opo.
12: Oo, ngayon po Sunday, usually ang aming youth orchestra ang nagpa-practice. Ngayon, usually tinuturuan ko sila during the afternoon of Sunday. Pero today po, meron po kaming bisita na taga New York. Filipino po siya na mag-aaral sa Juilliard School at ginawa naming resource person. Siya po ang nagtuturo ngayon sa mga members ng Manila Symphony Junior Orchestra.
0: Opo.
12: So, yun, para libre ako para dito sa interview ninyo.
0: Opo. What a great honor, no? Taga Juilliard pa po, School of Music yan sa New York. Grabe, pag nakarating ka doon talaga, parang wow na wow na wow ka. And speaking of nakarating, Sir Maestro Jeff, saan-saan na po ba po nakarating ang ating Manila Symphony Orchestra na dahil sa talents po ninyo na ipakita nyo sa buong mundo ang galing ng talento ng Pilipino?
12: Yung, bale, marami pong iba't ibang ensemble, no? Yung Manila Symphony Foundation.
0: Opo.
12: Meron po tayo yung ating professional orchestra.
0: Mm-mm.
12: As an orchestra, as a group, no? Yung professional orchestra natin nakapag-concert na sa Japan noong 2022, tapos sa China noong 2019, tapos sa Singapore noong 2011.
0: Mm-mm.
12: Ito po yung simula nung i-handle ko siya.
0: Opo.
12: Yun yung Manila Symphony. Yung meron po kaming youth orchestra, yung Manila Symphony Junior Orchestra, actually mukhang mas madaling ibiyahe yung youth orchestra.
0: Opo.
12: So, ang youth orchestra natin nakapunta na sa Vienna, sa Austria, sa Germany, sa Munich, sa Italy, sa Czech Republic, sa Slovakia, tapos sa Asia naman nakapunta na sila sa Korea, sa Myanmar, at last year sa Cambodia. Yun po.
0: Ay, ang ganda naman po. Ang galing naman po na kung saan-saan na po talaga kayo nakarating dahil sa inyong talento. Nakikipag-compete din po ba tayo? At ano-ano na po ang mga naging premyo po natin sa pakikipag-compete natin sa ibang bansa?
12: Oh, yung Manila Symphony Junior Orchestra nakikipag-compete po. Kasi yung it's usually youth orchestra yung may competition. Yung mga professional orchestra, wala po yung competition. So, itong youth orchestra natin sumali na po sa Europe. 10 years ago sa, well, no, 8 or 9 years ago, sa Summa Cum Laude competition, no?
0: Wow.
12: Sa Vienna, Austria. Nung first time namin is 2017, nanalo kami ng second prize.
0: Mm-hmm.
12: Tapos the following year, 2018, nanalo kami ng first prize, no?
0: Wow.
12: So, yung nakikita nyo po dyan sa yung background ng group namin, nandyan yung picture nila ng 2018.
0: Mm-hmm.
12: Tapos last year, 2 years ago, 2024, bumalik kami, no? After the pandemic, bumalik kami sa competition sa Europe. Nanalo kami sa dalawang competition para yung first prize sa Slovakia, yung competition sa Bratislava International Music Festival.
0: Mm-hmm.
12: Tapos sa Vienna ulit, sa Summa Cum Laude again, we won again the first prize.
0: Mm-mm. Naku, ang bongga po. Congratulations po. Tuwan-tuwa po ang mga televiewers po natin, pati mga kapwa Pilipino sa tagumpay na binibigay nyo. But more than sa tagumpay, yung training na nabibigay po ng Manila Symphony Orchestra at pagkakataon sa mga kabataan, kasi kailangan po natin yan. Yung ibang mga kabataan ngayon, bising-bisi sa gadget, bising-bisi po sa ibang mga bagay, pero ito, kayo po ay musika, di ba po naman? Marami po nagtatanong, paano po ba po maka-join ng Manila Symphony? Kasi ang dami na po palang ansam ninyo. Meron po kayong youth, meron pa pong, di ba, mga
12: men. Yes.
0: Paano po ba po makaka-apply po sa inyo? Pero bago po yan, sabihin ko lang po ang oras, ha? Kasi marami po nagtatanong ngayon ng oras sa buong Pilipinas. Ang oras na po kasi, Maestro Jeff, ay 4:16 ng hapon.
13: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Ayan, Maestro Jeff, oras na rin po para i-share nyo po. Paano po ba po mag-apply? Dahil marami po mga magulang ngayon tsaka mga nanonood sa atin na gusto po mag-apply sa Manila Symphony Orchestra.
12: Well, meron po kaming eskwelahan, ang Manila Symphony Music Academy. Meron kaming studio dito sa Circuit Makati at sa meron din kaming studio sa Glorieta. No? At next month, baka magbukas na kami ng studio sa Juan Ayala.
0: Mm-hmm.
12: So, may mga studio kami, mag-enroll sila dito. At pag naka-enroll na sila, so, the orchestral instruments, violin, cello, apa, viola, usually dito sa string instruments. Tapos, pag medyo may level na sila na natutunan, pwede sila pumasok sa aming children's orchestra. Ito apa, yung aming youngest group. And then, apa, meron kaming training orchestra, yung tinatawag namin Suzuki Orchestra.
0: Apa.
12: At yung highest level sa mga training orchestra namin, yung junior orchestra.
0: Wow.
12: So, ito po yung nagtutour.
0: Opo.
12: No? Mayroong mga scholarships available.
0: Opo.
12: Tapos meron din po kaming project together with the City of Makati. Kung taga Makati kayo sa public school, meron kaming Makati City Youth Orchestra.
0: Ayun. Naku, ang dami nga pong interesado. Ito nga mga nagtatanong din po, kailangan po ba daw, ito kagaya nila, ano, mga nakatutok sa atin ngayon, si Mercy G underscore 143 at si DZMM Teleradio version 2.0, sinyer niya lang nung Friday, tuwang tawa daw siya sa energy natin sa alam na this. Thank you, DZMM Teleradio version 2.0. Ah, yung nagko-congratulate si Julius Bangalando po sa galing ng Manila Symphony Orchestra. Maestro Jeff, kailangan po ba may background na po sa musika or pwede po yung zero background pero gusto talaga na matutunan po ang string instruments?
12: Yung zero background, syempre mag-enroll muna sila, merong tuition fee.
0: Mm-mm.
12: Ganyan, ano? So, later on, kapag advanced na sila, pwede na silang pumasok sa aming scholarship program. You know? So, libre
0: apo
12: na yon. Pero kailangan advanced ka na doon.
0: Opo.
12: Bago ka maka-advail. Sa simula, dito sa ating regular program, no? Syempre, meron mo ng tuition. Pero dito po sa Makati City naman, iba yung project nila with the public schools. Libre po apo yun. Kailangan,
0: wow,
12: lang, kailangan lang mag-audition. Syempre, kahit hindi ka pa nakakatugtog ng instrumento, pwede namin i-check yung iyong musical aptitude, no? Kung kumakanta ka, kung in-tune ka kumanta. Basically, with that, parang malakas na sign na yon na meron kang musical aptitude. So, pwedeng bigyan ng scholarship immediately. So,
0: oh, okay.
12: Pero ito, sa mga bata, sa mga meron kaming siyempre age range
0: apa
12: na sinasabi, no? Between 8 to 12 years old, yun yung pumapasok sa aming scholarship program.
0: Apo. Very nice na. Maraming salamat na nabibigyan nyo ng chance sa mga kabataang Pilipino na matuto at maging miyembro rin ng Manila Symphony Orchestra na dahil sa kanilang talento ay nakakabiyahe din. Kaya sumasaludo din po sa inyo ang Estaris family na nanonood po ngayon, lalong-lalo na si Miss Mimi Estaris at ang niyang kapatid na si Miss Lyra. Ayan. Happy po sa silang lahat para po sa Manila Symphony Orchestra. Eh, Maestro Jeff, kunwari po gusto na po mag-apply, saan po ba po? Pwede po ba yan daw po sa social media? Meron po ba kayong Facebook page?
12: Meron kami Facebook page sa Manila Symphony Music Academy. Meron din sa Manila Symphony Junior Orchestra. At Manila Symphony Orchestra, meron po kami mga Facebook page. Magtanong sila doon, bibigyan sila ng guidelines, no? Kung kanino, sinong pwedeng sumagot, depende sa kanilang inquiry, no? Depende sa kanilang interest.
0: So, opo. Ayun. Eh, Maestro Jeff, actually, bago ko po kayo pakawalan, eh, marami pong interesado talagang matanong ito kasi para sa educational purposes, para matutunan po natin kasi ang inyo nga pong talento, dahil po dyan, nakaka-travel po kayo. Pero dahil po, recently, di ba po, na ibalita po ang Manila Symphony Orchestra, eh, nagkaroon po ng konting hindi magandang experience sa packaging po ng inyo po at handling po ng inyo po mga instrumento without mentioning po the airline or anyone po, ano po ba po yung dapat pong handling na dapat po at packing po na dapat po matutunan ng ating mga viewers? Kasi kunwari kahit hindi po miyembro ng MSO, may dala pong gitara o meron pong bulky na item, paano po ba po yung dapat po dito na pag-handle, Maestro Jeff?
12: Well, sa mga instrumento naman, ang ano talaga, ang practice is yung mga malalaki, no?
0: Apa.
12: Gaya ng gitara, cello, contrabass, talagang dapat yan i-check-in kasi hindi talaga yan nagkakasya dito sa
0: apa, bulkhead,
12: ano, sa overhead bin,
0: apa,
12: no? Sa apa, sa eroplano,
0: apa,
12: na nagbibiyahe, no? So, ganun talaga. At yun po ang ginawa namin nung huli namin biyahe, naka-check-in naman ng maayos. Ang ano lang, nagka-problema kami dun sa violin kasi yung violin, Maliit lang siya. Medyo mahaba siya ng konti kasi dun sa nakapublish na na limit ng mga bag. Kasi yung nakapublish, ang interpretation dun namin is for the luggage bag. Opa. Pero yung violin, hindi siya bag, no?
0: Opa.
12: Ba, ano siya?
0: Hand carry.
12: Musical instrument nga siya. Mm-hmm. Oo. At yung violin, sa aming mga experience, sa mga marami na kaming biyaheng ginawa,
0: opa,
12: eh talagang pinapayagan naman talaga siyang i-dalhin, no? Nung musician. And talagang dahil nga sa delicate na instrument yan, hindi namin yan talaga inilalagay sa check-in. Sa
0: opa,
12: check-in kasi, kung saan-saan itatabi, tapos nandun pa siya sa ilalim ng eroplano na hindi nila control yung temperature at yung pag-uga. So, napaka-dangerous kapag mm-hmm. yan ay... So, yung violin, hindi talaga inaano yan, sinecheck-in. Talagang dinadala yan, no, ng musician.
0: Apa.
12: At kung ang worry naman ng ibang eroplano, syempre worried sila na, ay, sobra siya sa sukat, mm-hmm. so, hindi daw kasya.
0: Apa.
12: Pero, kasya siya kasi apa, yung mga violin, manipis. Hindi siya bulky, hindi siya like ganon yung apa, volume niya. In fact, yung volume niya is mas maliit kaysa sa volume ng regular na bag na apa, pinapayagang ipasok.
0: Apa.
12: So, doon lang po nagka-misunderstand. Pero sa ngayon, syempre, nagkakaroon na kami ng dialogue with iba-iba ng airline.
0: Wala pong babanggitin ng airline. Opo, opo.
12: Oo. Mm-hmm. So, meron na kaming ano dyan. And marami namang nag-react, no, dun sa apa, nangyari sa amin at dinedefine talaga nila.
0: Apa.
12: Kasi pag minsan pag inaano nila sa ground crew, iba-ibang interpretation eh. May mga gi-interpret na ganito, hindi pwede, no? So hindi nila naiintindihan na musical instrument very delicate.
0: Apa.
12: Hindi siya talaga yung violin especially, ha.
0: Apa.
12: Yung iba, may mga ano talaga, talagang may special flight case talaga.
0: Apa.
12: Na kahit ilagay nila sa check-in, okay lang. Pero apa, yung violin, hindi po designed na ganun.
0: Ayan. Naku, mabuti po na i-share nyo po yan. At least may learning po pare-pareho para alam din po ng sa susunod sa mga magbibit-bit po ng instrumento, ayan po ang dapat nating tandaan. Maraming salamat po, Maestro Jeffy Solares. Pwede po kayo mag-promote ng upcoming event po ninyo para sa inyong centennial year.
12: Well, kakatapos lang ng konserto namin kahapon, no, sa Metropolitan Theater. Mm-hmm. Pero marami pa kaming upcoming concerts. Ang susunod na activity namin is biyahe uli, no, sa Cagayan de Oro naman.
0: Apo.
12: Magko-concert kami sa Cagayan de Oro sa July 18. Tapos sa August 29 naman, may concert ulit ang Manila Symphony Orchestra dito naman sa FEU Auditorium. So, tapos marami pa. Buwan-buwan halos meron kaming iba't ibang concerts.
0: Apo. Ayun. Ako. Maraming salamat po, sir. Mabuhay po ang Manila Symphony Orchestra. God bless po. God bless. At ayan na nga po, nakasama po natin si Maestro Jeffrey Solares. Thank you very much po. Mga kapamilya, ang oras po sa buong kapuluan, 4:26 ng hapon.
11: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: At maraming salamat po sa mga nanood at tumutok po sa atin dito sa Travel ni Awel. At sa lahat po ng mga naging guest po natin, na thank you very much po sa inyong lahat. At kung gusto nyo pong magpadala ng travel, padala mga pictures, padala lamang po yan sa 0919-278-3000. Thank you for flying on air with DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Maligayang paglalakbay sa DZMM Tele Radio. Isang kasiyahan ang makasama namin kayo sa biyahing ito. Sa ngalan ng ating piloto, Gerson Cruz. At syempre kasama ang ating mga flight purser's na sina Sweet Margin, John Paul Pasaoa, Mary Panopio, Jay Bertuccio, gandin kay Jay Yabut, at mga flight attendants na sina Hannah Alquezar, Joyce Mansay, Don Reyes Gise, Patrick Supan, Hero Oberas, John Kenneth Javier, thank you very much po sa inyong lahat. At bago po tayo magtapos, mga kapamilya, isa muna pong mahalaga at kapapasok lang na balita. Nakabalik na sa bansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang 4-day official visit sa Canada. Alas 3:56 ng hapon kanina, lumapag sa Villamor Air Base sa Pasay City ang aeroplano, lula ng Pangulo kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Nagtungo ang Pangulo sa Canada upang dumalo sa iba't ibang round table sa ilang sektor kabilang ang mga Canadian companies sa industriya ng pagmimina, critical minerals at energy, kung saan ibinida ng Pangulo ang pagiging bukas at handa ng Pilipinas sa mas maraming pamumuhunan sa bansa. Manatili pa pong nakatutok sa iba pang balita dito sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
14: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta.
0: Travel ni Owl. At marami pong salamat sa inyo. Hanggang sa muling masayang pagbiyahe dito sa Travel ni Owl. Susunod na po, TV Patrol Weekend. God bless us all. Bye.

0: Susunod na TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Hindi lang sa panganganak, kundi sa lahat ng pangangailangan pang kalusugan. Tumutulong sa mga kabarangay niya. Maraming buhay ang nasasagip sa pamamagitan niya.
0: Sama-sama tayo sa pagtulong. Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya.

0: Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Civil society groups nagdaos ng simbolikong protesta. Ilang house at private prosecutors at iba pang mambabatas nagmisa sa bisperas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: Kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko?
2: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. muling umalma sa mga akusasyong nag-uugnay sa kanya sa bilyon-bilyong pisong anomalya sa flood control project. SUV nahulog sa creek sa Quezon City. Driver na ni-rescue, lasing umano. Lalaki sa viral video na nagdeklara ng holdup at nagpakita ng pinaghihinala ang baril sa isang online seller sa Taguig, arestado. At Pinay tennis star Alex Ayala, pinatumba ang defending champion ng Wimbledon. Pinoy fans, kani-kanyang pagdiriwang.

0: Kapamilya, simula na bukas ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mahigit isang buwan matapos maihain ng Kamara ang apat na articles of impeachment laban sa kanya. Mahigit 10 araw o mga 3 buwan ang inilaan ng Senate Impeachment Court para sa trial. At live mula sa Senado sa Pasay City, nagpapatrol si Jervis Manahan. Jervis, handa na ba ang lahat para sa bisperas ng paglilitis?
1: Yes, Zen. All systems go na nga dito sa Senado para sa pagsisimula ng makasaysayang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bukas. Sa ngayon ay tahimik pa naman dito sa paligid ng Senado pero may mga nakita na tayo na mga nakapwesto na mga pulis at Senate security. Kanina nga ay muling dinala ng ilang grupo sa lansangan ang mga usapin kaugnay ng impeachment trial. Sa bisperas ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagsagawa ang mga civil society group sa pangungunan ng Tindig Pilipinas ng isang simbolikong protesta. Tinawag nila itong lakbay pananagutan kung saan pinuntahan nila ang mga lugar na may kinalaman sa Articles of Impeachment. Unang tinungo ang batasang pambansa kung saan dinetine ng House Squad Com ang kanyang Chief of Staff ni si Attorney Zuleika Lopez noong November 2024. Naging mitsa ng umano'y pagbabanta ni Duterte ang pahayag ng ilang mambabatas na ililipat si Lopez sa correctional facility. Mula Kamara, nagpunta sila sa Commission on Audit na nag-issue ng notices of disallowance sa confidential funds. Nagtungo rin sila sa isang bangko sa Pasig City kung saan pinaniniwala ang nakadeposit ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng bise, pati na sa tanggapan ng Department of Education kung saan nangyari ang umano'y bribery sa ilang DepEd officials.
2: Pinapaalala lang po natin sa taong bayan na totoong krimen, totoong pera, totoong buhay yung involved dito sa impeachment ni VP Sara. Kapag itong ebidensya, napakabigat na ebidensya ang titingnan ng maayos, malinaw na hatol yung conviction.
1: Ayon kay political analyst at UP Professor Gene Franco, hindi inaasahang magiging madali at mahinahon ang paglilitis.
3: Ang expectation ko, hindi ito magiging smooth. Kasi ang sense ko, yung mga pangyayari nitong mga nakaraang buwan ay manifestation na hindi magiging madali, no? Ang impeachment trial.
1: Isa sa malaking hamon aniya kung aarestuhin ang ilang senador na tatayong hukom sa paglilitis.
3: Pagdudulot ito ng gulo na naman, di ba? Pero of course, kailangan nating sundin yung rule of law. Kung talagang aarestuhin, dapat arestuhin. Huwag sana naman silang magtago na naman. Lahat ng hindi gustong ituloy yung trial, gagawin ng paraan para i-delay.
1: Gayunman, mahalaga aniya sa bansa na maituloy ang impeachment trial.
3: Ito ay simbolo ng pag-mature ng ating demokrasya, simbolo ng katatagan ng ating institusyon, at mahalaga rin ito sa Senado bilang institusyon, binatikos ng publiko.
1: Ayon kay House Impeachment Advisor and Spokesperson Robert Barbers, ilalaan ang unang araw sa paglalatag ng legal framework sa paglilitis. Kaya hindi pa inaasahang may sasalang na agad na testigo. Nauna nang nagsumite ng listahan ng mga testigo ang prosecution para sa unang linggo ng trial. Nakatakdaging maghain ng motion si Senator Bam Aquino para isapubliko ang lahat ng ipakikitang ebidensya.
4: Ito po ang aming pangako. Hihimayin namin ang ebidensya, sisiguraduhin namin na magiging patas ang paglilitis. Walang kulay, walang kaibigan, walang kaaway. At buboto po tayo ayon sa ebidensya.
1: Wala pang kumpirmasyon hanggang ngayon kung pupunta si Vice President Duterte sa simula ng paglilitis. Pero una nang sinabi ng kanyang defense team na hindi naman kailangang dumalo mismo ang bise sa mga pagdinig. Pero sisipot siya kung kinakailangan. Kung si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tatanungin, mas mainam kung dadalo mismo ang bise sa impeachment trial.
5: Kung diretsong makapagsagot, di siyempre mas magiging maliwanag ang proseso, mas magiging madali ang proseso. But that's just my own opinion and that's not a legal opinion. I would almost insist over the advice of lawyers, if they advise me not to appear, I would insist on appearing.
1: Para sa prosecution, walang epekto sa kanila kung dumaluman ang bise o hindi.
6: We will still present our evidence, call to the witness stand our all of our witnesses, no? So regardless if she's there or not. But again, of course, we see the merits also, no, of the opinion, no, of people saying that she should be there, because at the end of the day, we hear that this is the sentiment of the people.
1: Then, libo-libong mga pulis ang inaasahang ipapakalat ng NCRPO dito sa paligid ng Senado simula bukas, dahil inaasahan din na magkakagaon ng mga pagkilos dito. Kasabay niyan ay magsasagawa naman ang Bantay Senado Network ng Community Viewing Party doon sa impeachment trial para nga mas mailapit sa publiko ang mga isyu sa paglitis na ito, at sisimulan nila yan bukas sa Barangay Cruz na Ligas sa Quezon City. Samantala, kanina ay sabay-sabay na dumalo sa isang misa sa Archdiocesan Shrine of Jesus, the Way, the Truth, and the Life sa Pasay City ang ilang mga House Prosecutors, kasama na dyan si Representative Laila De Lima, Joel Chua, Chel Jokno, at Isabel Zamora, pati na ang mga private prosecutors na sina Attorney Lorna Kapunan at Attorney Amando Virgil Ligutan. Dumalo rin sa misa sina Deputy Speaker David Suarez, Janet Garin, at Paulo Ortega, pati na sina Tingog Party List Representative Jude Asidre, Butuan Representative Jose Aquino II, at iba pa. Zed.
0: Jervis, para lang malinaw, ano, at this point, meron bang kahit na anong rason na pwedeng mangyari para maantala yung impeachment trial? Halimbawa, hindi kumpleto yung mga senador, mag-boycott ang isang grupo, may inaabangan pa tayong pag-aresto kay Senador Marcoleta. So kung kulang yung mga senador, pwede bang hindi matuloy yung impeachment?
1: Zen, ang sinasabi sa atin ni Senate President Sherwin Gatchalian kahapon ay anuman ang mangyari ay magkakaroon talaga ng opening itong impeachment trial bukas alas 2. So kung anuman ang mga posibleng mangyari, sinasabi niya na ito ay speculative pa lamang at haharapin nila kapag totoong nangyari na. Pero base sa lahat ng mga nakausap natin, simula itong mga nagdaang linggo ay tuloy na nga ang impeachment trial bukas ng hapon. Zen.
0: Oo, and if I may add, ano, mandato na nakasulat yata ito sa ating konstitusyon. Kaya dapat, kumbaga, ay sundin ng ating mga mambabatas. Maraming salamat sa iyo, Jervis Manahan. Nahulog ang isang SUV sa creek na bahagi ng G. Araneta Avenue sa Quezon City. Ayon sa MMDA, nakainom umano ang driver nitong senior citizen. Nagpapatrol, Francis Orso.
7: Nakabaligtad at nakalublob sa maitim na tubig sa creek ang sasakyan na ito sa bahagi ng G. Araneta Avenue, malapit sa kanto ng Del Monte Avenue sa Quezon City, pasado alas 7 ng gabi noong Sabado. Sa loob nito, pinagtulungang i-rescue ang natrap ang 71-anyos na lalaking driver ng SUV. Kwento ng isa sa mga responding public safety officer ng Barangay Masambong, nakatanggap sila ng tawag para manghingi ng rescue.
8: Nakita namin po yung mga nagbubuhat sa tao, kaya tumulong na rin po sa pagbuhat. Mga 6 na katao po kami, dinala na namin dito sa Babaw.
7: Nakausap anya ang SUV driver at sinabing hindi nito namalayan na umangat na ang sasakyan sa gutter at dumire-diretso sa creek.
8: At dito na siya nalagay sa Del Monte, sumalubong daw yata po dito, umangat dun sa may pinakamababang gutter. Kaya nagdire-diretso na po siya dito. Bumaliktad na po.
7: Isang oras makalipas ang insidente, dumating ang pamilya ng driver. Gusto siyang dalhin ang kanyang pamilya sa ospital pero ayaw ng lalaki dahil wala naman anya siyang maluhang sugat na natamo.
9: Wala.
7: Sinubukang humingi ng ABS-CBN News ng pahayag mula sa driver at pamilya nito, pero tumanggi ang mga ito. Sa ulat ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, sinabi nilang nakainom ang driver ng SUV. Nagpaalala naman ang MMDA na ang pagmamaneho ng nakainom ay hindi lamang naglalagay sa buhay ng driver sa panganib, kundi pati na rin sa buhay ng iba. Paglabag din ito sa Republic Act No. 10586 o Anti-Drunk and Drugged Driving Act of 2013 na may kaukulang multa at parusa. Mag-aalas 10 ng gabi o matapos ang 3 oras, tuluyan nang naiahon mula sa creek ang SUV. Francis Orso, ABS-CBN News.
10: Bumuwelta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kritikong nagsasabing siya ang nasa likod ng mga anomalya sa flood control projects. Nagsalita rin siya tungkol sa iba pang issue sa pagtapos ng 4 na araw niyang official visit sa Canada. Nagpapatrol, Harleen Delgado.
9: Sabado ng tanghali oras sa Vancouver, Canada, nang umalis si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Araneta Marcos pabalik ng Pilipinas matapos ang 4 na araw na official visit. Bago nito, humarap si Marcos Jr. sa mga miyembro ng media para ilahad ang naging bunga ng kanyang pagbisita, gaya ng sunod-sunod na pulong kasamang ilang Canadian businessmen na nagpahayag na palalawakin ang kanilang mga negosyo sa Pilipinas.
5: All these business engagements in the sectors of mining, critical minerals, energy, services, and IT-BPM resulted in a combined $2.5 billion in investment from Canadian partners.
9: Dumepensa rin ang Pangulo sa mga kritikong nagsasabing siya ang nasa likod ng korupsyon sa flood control projects.
5: Bakit ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finished na account? Meron ba silang mga investigation na ginawa? Wala. Sa akin lang. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Eh kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Di ba? That makes absolutely no sense. So...
9: Ayon kay Marcos Jr., isang taon matapos ng ibulgarang tungkol sa flood control scandal, hindi pa rin sila tapos sa pag-iimbestiga dahil mas marami umano silang nahahalungkat mula sa mga nagdaang taon. 2018 pa lang anya, naungkat na ni dating House Minority Floor Leader Rolando Nonoy Andayo Jr. ang tinatayang 300 billion peso na flood control mess.
5: And back to about that time, 2017-2018. And at the time, the President, President Duterte, acknowledged that there were great problems in terms of the flood control projects. Pero wala namang nangyari. Having acknowledged it, he did not find accountability in anybody. So that I guess that was left up to me to do.
11: President Sara.
9: Giit ng Pangulo, malalim ang problema ng korupsyon at pinakamahirap na baguhin ang anyay kultura sa loob ng gobyerno na kumukonsente rito.
11: Contractors.
5: Kasi ang sinabi ko, mahiya naman kayo. Pag tinanong mo sa akin, nahiya ba sila? Yung iba, hindi. Akala nila, karapatan nila yung gagawin na ganun eh. Wala kaming ginagawang mali. Ganyan talaga patakbo rito.
9: Ipinauubayan naman ni Marcos Jr. kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Rebulla ang planong gawing state witness si dating Public Works Secretary Manuel Bunoan sa flood control cases.
5: And if he feels that the former secretary, Manny Bunoan, will be helpful to the cases with the other people, then again, to use the word again, it is his prerogative. It is his decision, it is his judgment to make. And I have complete faith in the ombudsman and what he's doing.
9: Muli ring itinanggi ng Pangulo ang alegasyong selective justice at nanindigang ebidensya lang ang kanilang sinusundan. Harleen Delgado, ABS-CBN News, Vancouver, Canada.
10: Pahabol pong balita, dumating na ang Pangulo at kanyang delegasyon mula Canada sa Villamor Air Base sa Pasay City bago mag-alas 4 linggo ng hapon. Pasalubong niya ang $2.5 billion na halaga ng investment commitment sa mga larangan ng pagmimina, critical minerals at renewable energy. Buong bansa ang nagdiriwang ngayon sa dambuhalang upset ni Pinay tennis sensation Alex Ayala sa center court ng Wimbledon. Ito ay matapos niyang patumbahin ang defending champion na si Iga Swiatek sa straight sets. Live mula sa London, England, nagpapatrol si Dayan Castillejo. Dayan, ano ang impact ng tagumpay ni Alex Ayala sa Philippine sports sa global map?
12: Adrian, walang dudang si Alex Ayala ng Pilipinas ang bagong superstar ng Wimbledon tennis. Sinatawag siyang isa sa pinaka-exciting at charismatic na player dahil sa kanyang tapang at power game. Inaalay naman ni Alex ang kanyang upset win sa kanyang pamilya, sa kanyang team at sa lahat ng Pilipino sa buong mundo. Full house ang center court ng Wimbledon para sa inabangan laban ni Alex Ayala kontra sa defending champion at world number 3 Iga Swiatek. Mula umpisa ng match, pinakita agad ni Ayala na walang takot siya sa pagharap sa six-time Grand Slam champion mula Poland. Malalim at malakas ang palo ni Ayala. Nag 1-all at 2-all. Lamang si Ayala ng 3-2. Na-break niya muli si Iga para lumamang 5-3 sa pag-atake sa forehand ng kalaban. May isang set point si Ayala. Lumaban si Swiatek at naitabla ang score sa 5-all. Nagbitaw ng big serve si Ayala sa break point at nakuha muli ang lead 6-5. Napuwersa sa tie break ni Iga. Nauna siya sa 2-0. Bumawi si Ayala at lumamang ng 5-2. Dumikit muli si Swiatek at nagkaroon ng isang set point sa 6-5. Na-save ito ni Alex at na-extend ang tie break sa 6-all, 7-all, 8-all. Hataw si Ayala at nakuha ang first set 7-6 at 11-9 sa tiebreak sa loob ng isang oras at kalahati. Sa second set, mas naging agresibo pa si Ayala. Nahirapan si Iga sa spin serve ng kaliweteng Pinay, kaya maraming errors lalo na sa forehand. Lumamang si Ayala ng 4-love at 5-2. Lumaban si Swiatek hanggang sa huli, pero winner ang Pinay, 7-6, 6-2. Emosyonal at napaluhod si Ayala sa court. Kumaway siya sa crowd, sa coach at mga magulang niya sa box. Super proud sina Mike at Riza Ayala na walang pagod sa pagsuporta sa anak mula umpisa ng tennis career. Sa on-court interview, naiyak si Alex nang ibahagi kung gaano kahalaga ang tagumpay sa kanya bilang isang tennis player na lumaki sa Pilipinas. Na nag-umpisang maglaro kasama ang kapatid at lolo, suot ang ruffled na medyas, sapatos at may chubby cheeks. Ayon kay Alex, kung ikukumpara sa nakamit ng malalaking pangalan sa tennis gaya nina Iga, Venus at Serena, ito ay mukhang maliit na panalo lang. Pero para sa isang manalarong galing sa Pilipinas, isa itong katuparan ng matagal niyang inasam na panaginip at pangarap. Inialay niya ang tagumpay sa pamilya, kababayan at lahat ng batang Pinay na may tennis dream. Sobrang proud ang mga Pinoy na nanood sa center court. Tuloy-tuloy ang pag-group pick, dala ang bandila. Todo bati at selfie rin sila sa mga magulang ni Alex. Sa press room, ipinaalam ni Alex kung paano niya tinibayan ang loob para malampasan ang pressure, lalo na sa dikit na tiebreaker sa unang set. Nag-focus lang anya siya sa bawat puntos at ginamit ang instinct kasama ang determinasyon. At kahit sobrang happy sa upset kay Swiatek, nakahanda na siyang mag-lock-in muli para sa next match sa round of 16 kalaban si Jasmine Paolini ng Italy. Humanga kay Alex ang tennis legend Martina Navratilova na nanood ng live. Bumati rin kay Alex ang isa pang legend si Billie Jean King na may 39 Grand Slam tennis titles. Tinawag rin si Ayala na star ni Maria Sharapova kasunod ng kanyang tagumpay. Diyan, nakakatuwa dahil bukod kay Alex ay talagang sikat na sa buong tennis world ang mga Pinoy fans dahil sa kanilang dedikasyon at suporta kay Alex saan man siya maglaro. So mga kababayan, nagsusunod na laban ni Ayala round of 16 bukas Lunes, kalaban si Jasmine Paolini. Siya ang number 13 seed dito at dating finalist sa Wimbledon noong 2024. Natalo na ni Alex si Paolini itong taon sa noong Pebrero sa WTA 1000 tournament. Straight sets yun. So, magdasal tayo na maulit ang tagumpay na yan kay Paolini. Adrian?
10: Yes, Dayan. Oh, magdadasal tayo. Pero ano ba talaga yung naging alas at meron bang binago sa diskarte ni Alex para manaig siya kontra sa defending champion ng Wimbledon?
12: Alam mo, sinasabi nga ng lahat ng tennis analyst dito, ang power game ni Ayala, ang kanyang pagiging agresibo ay bagay na bagay sa grass court dahil mabilis yung bola. So, pag-atake niya, talagang nahuhuli ang kalaban. So, yun ang isa. Number two, yung kanang galaw sa court dahil marami na siyang nilarong grass court tournament bago dito sa Wimbledon. Nanalo na nga siya ng isang tournament, yung Birmingham 125, ay talagang komportable na siya gumalaw sa grass kahit mahirap dahil madulas. So, yun ang dalawa. At number three, syempre, yung fighting spirit niya. Talagang nakita natin, di ba? Never say die, vamos spirit talaga si Alex Ayala hanggang sa huli. Naging viral na nga ang kanyang yung litrato nung nahulog siya, nadapa siya, pero sinubukan pa rin niyang kunin ang bola. So, mabuhay, Alex Ayala.
10: Eh Dayan, ito naman, ano ba yung reaksyon ni Iga matapos siyang matalo ni Alex?
12: Alam mo, sa press conference pagkatapos, siyempre malungkot siya. Sinabi niya na inamin niyang napakaganda ng laro ni Alex. At sabi niya nahirapan siya sa iba't ibang pace ng bola ni Alex. Napansin niyo, yung baseline niya hataw. Tapos yung serve niya medyo mabagal. So hindi siya maka-adjust sa iba't ibang pace. At sabi ni Iga na marami siyang mga mishit sa volley na kita natin. Hindi niya maipaliwanag kung bakit hindi niya nagawa yung maraming mga easy shots. So sabi ni Iga ay proseso, syempre ang pag-improve. Itong taon na to, struggling talaga si Iga. Wala pa siyang tournament na napanalunan kahit number 3 in the world siya. So sabi niya tuloy lang ang practice para maibalik ang kanyang dating forma.
10: So Diane, ano naman yung aasahan natin dito sa susunod na laban ni Alex laban kay Paulini?
12: Nako, alam mo, malaking bagay yung pagkatalo ni Alex kay Paulini noong Pebrero sa Dubai. Kasi natalo na niya siya ni Paulini in straight set. So may kumpiyansa siya. And then, mas mabilis pa ang bola ni Alex dito sa grass kumpara noong natalo na si Paulini sa hard court. And then si Paulini, kilalang clay court player. Medyo mabagal, hindi gaanong power game. So kung laruin ni Alex ang ginawa niya itong mga last 3 rounds ay may tagumpay talaga si Alex kay Paulini at malaki ang chance ang makakapasok siya sa quarterfinals. By the way, sa press conference ni Paulini, sinabi niya na dangerous player talaga si Alex at pag-iisipan pa nila at ng kanilang coach kung paano ang tamang strategy para labanan si Alex dito sa grass court.
10: So exciting talaga. Maraming salamat, Diane Castillejo. At congratulations kay Alex Ayala.
0: Susunod, nagpanggap na buyer ng cellphone, holdapper pala. At Ulala Baby music video ng Baby Dolls, number 1 trending music sa Pinas. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
13: TV Patrol sa DZMM.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
13: Mga alegasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.
15: Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan. Kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo, alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
16: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number 1 cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
13: TV Patrol sa DZMM.

Na ng reklamo ng Las Piñas Police ang 4 sa 5 menor de edad na kumuyog at nanaksak sa isang grade 8 student noong Huwebes. Ayon sa hepe ng pulisya, natanggap na nila ang Certificate of Discernment ng 4 na binatilyo mula sa Department of Social Welfare and Development. Ito ang official assessment report ng isang certified social worker na nagpapatunay na ang isang menor de edad ay nakaiintindi na ng tama at mali at may kamalayan o kaalaman sa parusa o kahinatnan matapos makagawa ng krimen. Mahalagang dokumento ito para sa pagsasampa ng kaso sa itinuturing na Children in Conflict with the Law

0: de primary, jo i una nena som acceptades a l'hospital. Frustrated most girl that attempted yung apat yung pending pa yung evaluation ng DSWD, pero hopefully tomorrow this station will be furnished a copy of the evaluation result and the subsequently we will fight the case.
1: Dandang mangingda ang lumahok sa simbolikong kilos protesta sa dagat sa Subic Bay, Zambales. Kabilang umano ito sa isang linggong paggunita sa 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award sa Pilipinas kaugnay ng West Philippine Sea. Pinangunahan ito ng grupong Atin Ito Coalition at mga lokal na samahan ng mangingisda. Halos 80 bangka ang pumalaot para bumuo ng higanteng watawat ng Pilipinas. Patuloy silang maninindigan at lalaban para sa karapatan ng bansa laban sa panghimasok at agresyon ng China. Samantala, binatikos naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hakbang ng Beijing na nagbabawal kay Defense Secretary Gilberto Teodoro at kanyang pamilya na makapasok sa China at makipagtransaksyon sa mga Chino. Ayon sa Pangulo, nagpapataas lamang ito ng tensyon sa rehiyon sa halip na pahupain ito.
2: The declaration of Beijing as Secretary Teodoro as a persona non grata, I guess, in China. It is just
3: this sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
2: It achieves very little. Cutting off another line of communication, which is through our defense ministries. I do not see how it will help that process that we trying to manage the tensions in the West Philippine Sea, to lessen the likelihood of something happening that will be a trigger for something worse.
4: Pamilya sa Australia, this is it! 3 weeks to go na lang bago ang ASAP XP sa Australia. Mula sa timeless hits of Pinoy icons to the sound of today's generation, ito na ang inyong pagkakataon para marinig sila ng live. Kasama ang Pinoy music royalties at ang finest performers, ang new gen divas at mga special guests. At hindi pa natatapos doon ang sorpresa, pangungunahan ang lineup ng Chief OPM Augie D. Alcacid at Asia's multimedia superstar Ann Curtis. Ang ASAP XP Australia ay may dalawang magkaibang show options sa isang araw, kaya pwede kayong mamili ng showtime na angkop para sa inyo. Ang isang ticket, katumbas na rin ng 360-degree entertainment experience. Mula sa sarili nyong red carpet moment, interactive photo walls, pagkaing Pinoy food trip, pati mga exciting freebies at non-stop party music. Party all day with DJ Enzo, DJ MO at DJ Chris Hall, kasama ang higit 30 kapamilya stars at incredible Phil Oz local performers. Isa ring OPM icon ang aabangan sa ASAP XP Australia. Ibang level ang sayang hatid ng ASAP XP Australia sa July 25 na yan sa TikTok Entertainment Center, kaya huwag nang pahuli sa pagbili ng inyong tickets. Napaulala na ba ang lahat? Number one sa YouTube Trending Music Chart ngayon ang kanta ng Baby Dolls. May panibago namang hamon ang nakaharap sa SB19 na tiyak na ipagmamalaki ng Pilipinas. Kabilang na kaya rito ang pagiging tourism ambassadors. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
5: Para lang sa'yo. Number 1 sa YouTube Trending Music sa Pinas, ang Ulala Baby Music Video ng its Showtime girl group na Baby Dolls. Higit 380,000 views ang music video isang araw makalipas ang premiere. Going viral pa rin ang dance challenge sa TikTok. Number 2 naman ang Step Back Performance Visualizer ng Beanie na halos 700,000 agad ang views sa loob ng isang linggo. Inaabangan kung isa ang Step Back sa performance ng Beanie live sa Summer Sonic

0: 2026 sa Osaka at Tokyo, Japan sa August 14 at 16. Aabangan din sa Osaka at Tokyo ang Kings of Bebop na SB19 sa August 14 at 15. Pero bago magpahanga sa Japan, magpapamalas muna ng talento ang SB19 sa Global Spin Live nila sa Grammy Museum sa Los Angeles sa July 28. At dahil lumalakas ang SB presence sa global music scene, umaasa ang Department of Tourism na makuha rin ang Kings of Bebop bilang tourism ambassadors. Sa ngayon, wala pang formal na kasunduan, pero aminado ang DOT na kabilang ang SB sa kanilang wishlist na Pinoy Achievers na nais nila makatuwang. Kasama rin sa radar nila ang Pinay tennis star na si Alex Ayala.
1: None at the moment, but as Ren said, we want to highlight people who've made marks like
2: SB19, Alex Ayala yesterday.
1: Yeah.
2: And so, others that are being...
1: Yeah, we don't want to exclude anybody who's making the country proud.
0: Una ng pinakilalang ambassadors ng Department of Tourism ang Bini dahil sa napakita nilang kakayahang ipakilala at ipagmalaki ang bansa sa buong mundo. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
3: Mga residente sa ilang barangay sa Real Quezon, kinakapos na sa supply ng tubig. At mga pumubuo sa defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial, kilalanin sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
4: TV Patrol sa DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan.
7: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
8: Simula July 6, alauna ng hapon, kasama si na Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama si na Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
10: Ang galing! Pangmatagalan!
11: Parang tayo lang han, no?
12: Everest Appliances.
10: Babe, ano ever best decision mo in life?
11: Siyempre, building a home with you.
10: Oh.
12: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
13: Ang DCM, napakalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, mabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, pasok ng mga bata, pasok namin.
14: DZMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
15: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon.
16: Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
17: Sa video, ang panunutok ng baril at pang-hold up ng nagpanggap na buyer ng mamahaling cellphone sa Taguig City. Natimbog ang suspect na nakuhanan ng baril at granada. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
18: Saan tayo, boss? Check nyo muna, boss.
19: Iba vlog pa sana ng biktimang si alias Dayoy ang meet-up nila ng interesadong buyer ng cellphone Miyerkules ng gabi sa Barangay North Signal Village sa Taguig City. Kasama ni Dayoy ang kaibigang si alias Totoy. Pero nang ipapakita na nila ang mga pagpipili ang cellphone, ang katransaksyong buyer, hold-upper pala.
18: Ano yung check mo, tol?
20: Amin na yan, patayin ko kayong dalawa. Sige, hindi mo bibigay. Sige.
19: Wala nang nagawa si Dayoy at ang kanyang kasama. Na-videohan pa ang pagtakas ng lalaki ang kas ng motorsiklo. Kwento ng nakakita sa pangyayari.
2: Para silang nag-a-argue tapos nagagawan. Sabi nung may dalang bag, ay ate, sandali lang po, huwag muna. Tapos ngayon, biglang lumapit yung lalaking naka-bonnet, naka-helmet na, at saka yung damit na puti. Pinablot niya yung bag. Saka sabay labas ng baril. Hindi rin ako nakakilos.
19: July 1 nang mag-inquire online sa kanya ang lalaki. Pero hindi umano ito sumipot sa nauna nilang meet-up place. Kaya lumipat sila ng lugar malapit sa isang simbahan sa Barangay North Signal Village pa rin.
18: Kakain na po kami, naka-order na po kami, nagulat na lang kami, bigla silang nandun sa likuran ko na agad. Then tinanong agad nila kami kung kami daw ba yung katransaksyon nila na seller. So ako naman po, sinabi ko naman po na ako.
19: Hindi na rin nakapalag ang kasama niya dala ng takot.
18: Na-blanko na rin po ako nun kasi nung ng baril pagkalabas, parang natunganga na rin po ako nun Tapos nung biglang pagkakasa po.
19: Nakuha mula sa biktima ang apat na mamahaling cellphones na nagkakahalaga ng 165,000 pesos at cash na 25,000 pesos.
21: Sabi niya sa akin, ma, mga limang buwan lang, baka mga December o November, makakapagawa na ako ng bahay. Ngayon po, yun ang nangyari sa kanya. Buti na lang, pasalamat po ako, hindi siya na-baril. Yun ang pasalamat ko.
19: Nitong Sabado ng madaling araw, naaresto na rin ang 23-anyos na sospek sa Barangay South Signal Village, Taguig. Nasamsam sa kanya ang kalibre 45 baril, isang granada at mga bala. Napasugod naman sa Taguig Police Station ang isa pang nagpakilalang biktima na natangayan ng motorsiklo sa Taytay Rizal noong 23 ng Hunyo. Ayon sa kanya, namukaan niya ang sospek dahil sa viral video.
18: Nung paalis na po ako, hinarang po yung lip ng motor ko. Bumaba po yung isang angkas po na tinutukan po ako ng baril. Sinabihan po ako na magkano po muna, minura po ako na mamamatay daw po ako.
19: Magsisilbi namang aral ang insidente sa biktimang si alias Dayoy para mas maging maingat sa katransaksyon sa buy and sell business.
18: Mas mabisa kung makikipag-transaksyon sila sa mismong mall, tapat ng police station, tapat ng barangay hall, or mas safe kung sa mismong mall or sa mga may gwardiya po talaga.
19: Hindi muna nagpaunlak ng panayamang Southern Police District habang gumugulong ang imbestigasyon at tinutugis ang kasabwat ng sospek. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.

0: Mga batikan at baguhang abogado ang magsisilbing defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial na magsisimula sa Lunes. Kilalanin ang mga abogadong magtatanggol sa pangalawang pangulo sa pagpapatrol ni Jervis Manahan.
1: Ani abogado ang magsisilbing defense team ni Vice President Sara Duterte sa isasagawang impeachment trial. Bawang mga pribadong abogado ang magtatanggol sa kanya sa makasaysayang paglilitis. Karamihan sa kanila galing sa Fortuna, Narvasa and Salazar Law Office. Tatayong lead defense counsel si Attorney Sheila Season, na 12 taon ng abogada. Wala pang public record ng mga kasong dati niyang hinawakan. Karamihan sa defense team, hindi pa umaabot ng 10 taon bilang mga abogado. Tanging sina Atty. Gregorio Narvasa II at Atty. Philip Sigrid Fortun ang maituturing na mga batikang abogado na may higit 40 taong karanasan. Si Atty. Narvasa ay anak ni dating Supreme Court Justice Andres Narvasa na nagdepensa kay dating Pangulong Joseph Estrada sa kanyang impeachment trial noong 2001. Si Atty. Fortun naman ay may mahabang kasaysayan ng high-profile cases, kasama ang pagdepensa kina Senador Ping Lacson sa Corratong Baleleng case at Senator JV Ejercito sa kasong graft. Siya rin ang legal counsel ng pamilya Ampatuan sa Maguindanao Massacre case hanggang mag-withdraw siya noong 2014. Kabilang rin sa magtatanggol kay Duterte ang dati niyang nakatrabaho sa Department of Education at Office of the Vice President at nabanggit sa mismong Articles of Impeachment. Siya si Attorney Michael Poa na nagsilbing Undersecretary, Chief of Staff at Finance Officer in Charge ng DepEd. Siya rin ang tagapagsalita ng defense team. Bukod sa kanila, bahagi rin ng defense team sina Attorney Christine Ferrer, Carlo Joaquin Narvasa, Justin Nicole Gular, David Ronel Golia VII, Lindon Miguel Bakel, Carol Grace Oroseo, Clarlene Radok, Francesca Marie Flores, Miguel Carlos Fernandez, Mark Vinluan, Ralph Bodota at Roberto Batong Bakal.
2: Simula pa noong 2023, bumuo na po siya ng defense team. In fact, at that time, wala pa ang impeachment complaint. Nakita talaga niya na hahantong na magkaroon talaga ng impeachment trial. Kaya noon pa man, hindi naman siya nag-atubiling magkaroon ng set of lawyers to defend her at harapin lahat ng aligasyon na ibinabato sa kanya.
1: Karamihan ng mga abogado sa defense team sa unang impeachment noong isang taon ay tatayo pa rin abogado ngayon.
2: Most, if not all of the team, remains intact. No, syempre, meron lang mga associates na that have moved on to other careers. If you look at the list, halos lahat nandun pa rin.
1: Iniyak ni Poa na tiwala si Vice President Sara Duterte sa binuo niyang team ng mga abogadong dedepensa sa kanya. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Thank you.
3: Patuloy na minomonitor ng Pag-asa ang Super Typhoon Bavi na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa pinakahuling weather bulletin ng Pag-asa, huling namataan ang bagyo sa layong 2,575 kilometers silangan ng southeastern Luzon. May taglay na lakas ng hanging aabot sa 205 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot sa 250 kilometers per hour. Patuloy itong kumikilos pahilagang kanluran sa karagatang Pasipiko at posibleng pumasok sa PAR sa Miyerkules at papangalan ng Inday. Sa ngayon, maliit umano ang posibilidad na tumama ito sa kalupaan sa bansa. Bagamat malayo, babala ng Pag-asa na maaari nitong palakasin ang habagat na magdudulot ng malalakas na ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Magsasama muli sa national team sina double Olympic gold medalist Carlos Yulo at FIG World Cup medalist, gold medalist Eldrew Yulo para sa nalalapit na 20th Asian Games sa Japan. May isang Olympic gymnast namang posibleng magbalik sa women's team. Exclusive nagpapatrol, Paige Javier.
4: The Philippines, 13.666 in qualification, fourth best if he gets that here.
5: Isang apelido para sa isang bandila ang ibabandera ng Yulo Brothers sa darating na Asian Games sa Japan. Sa eksklusibong panayam kay Gymnastics Association of the Philippines President Cynthia Carrion, sinabi niyang lalaban si Carlos sa Asian Games matapos hindi sumali sa Southeast Asian Games noong Disyembre.
6: For sure, he's the one who wants it very badly. He wants, he, he wants it as a team.
5: Makakasama na magkapatid na Yulo sila SEA Games gold medalist Miguel Besana, Filipino-American gymnast Zachary Nunez, habang pinag-uusapan pa ang huling slot. Ayon kay Carion, malaking bagay na may Olympic gold medalist sa team.
6: It's a different way they look at you, you know, at, and the country, you know. And knowing that I have an Olympian and I know that Eldrew is following up his steps. So our chances are very good.
5: Gumawa ng kasaysayan nitong Hunyo ang magkapatid na Yulo matapos masungkit ni Carlos ang ginto habang nakuha ni Eldrew ang bronze sa men's floor exercise final sa Senior Artistic Gymnastics Asian Championships. Sa Women's Artistic Gymnastics Squad, posibleng bumalik sa national team si Olympian Levi Jung Ruy Vivar. Ayon kay Carion, humingi ng tawad si Levi kasunod ng kanyang social media post na nasaktan siya matapos hindi makasali sa homecoming parade ng Pinoy Olympians pagkatapos ng Paris Olympics.
6: I'm considering it and I'm going to talk to the board to see if what they say about this letter that she's writing us and apologizing constantly. And I know that she's really sorry. You make mistakes.
5: Unang sinabi ni Carion na hindi rin nila agad nalaman ang detalye ng parada, kaya hindi nasabihan ang mga gymnast. Hindi naman makakasama sa Asian Games ang Olympians na sila Aliyah Finnegan at Emma Malabuyo dahil patuloy silang nagpapagaling sa injuries. Kaya para kay Carion, malaking tulong na maisama si Levi sa national team para sa continental meet. Kabilang sa pasok sa women's team sila Haley Garcia, Kiara Andrew, Kylie Kwame at Lauren Supnett. Gaganapin ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan mula September 19 hanggang October 4. Samantala, maganda ang unang sabak ni Pinay gymnast Chelsea Maayo sa Junior Artistic Gymnastics Asian Championships. Nagtapos ng 4th place si Chelsea sa vault final mula sa 7th ranking sa qualifications.
7: It was really fun, really exciting, and also a little bit of nervousness, of course, because it's my first Asian Champs, but I'm really proud that I did my best and I performed my best.
5: Babalik si Chelsea sa Japan para mag-ensayo bago sumabak ulit sa laban para sa kanyang gymnastics club. Paige Javier, ABS-CBN News.
0: Susunod, mga Pinoy, ipinagdiwang ang makasaysayang tagumpay ni Alex Ayala sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
8: TV Patrol sa DZMM.
9: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon.
10: Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
11: Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan.
12: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
11: Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
13: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
14: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. TV Patrol sa DZMM.
0: Nakararanas ng matinding kakapusan sa supply ng tubig sa Real Quezon. Matapos magsimulang matuyo ang mga ilog doon, bumuo na ng task force ang lokal na pamahalaan para tutukan ang krisis sa tubig. Pinag-aaralan na rin ang pagdedeklara ng state of calamity. Exclusive, nagpapatrol Dennis Datu.
15: Bit-bit ang mga timba at drum, dinumog ng mga residente ang truck na nagrarasyon ng tubig sa Real Quezon. Halos 2 buwan na kasi ang nararanas ang krisis sa tubig sa maraming barangay sa Real. Sa barangay Ungos, problemado mga residente na pilit pinagkakasya ang natitira nilang tubig.
16: Sa ilong po kami naglalaba. Kaya kami gumam po, pagka mayroong tubig, pag wala, hindi na nagliligo.
17: Kaya kahit gabi ay ako di ay gagalagala para lang makakuha kami ng tubig. Mahirap talaga. Ako ngayon naiyak, ako'y mamatay-matay na ng pagod.
18: Parang isang araw lang ito. Sana po'y laging mayroong tubig. Mawala na lang po ng ilaw, wag lang ng tubig.
15: Kapag walang rasyon, ilog ang takbuhan ng mga residente. Pero ang problema, natutuyo na rin ito. Kaya halos hindi na rin mapuno ang tangke ng local water system dahil natuyo na ang Kinanliman River.
19: Para kahit papano ay magkaroon ng mapagkukunan ng tubig, naghanap ang LGU ng isang ilog kung saan ay may tubig pa. At kaya ginagamitan na ito ng water pump para mahigop ang tubig at maisupply patungo sa mga kabahayan. Ang problema, mababaw na rin ang tubig sa ilog na ito.
15: Bumuo na ng Water Crisis Task Force ang lokal na pamahalaan para tugunan ang kakapusan ng supply ng tubig na pinalalapan ng El Nino.
20: Para po aralin talaga kung paano po natin pabibilisin ang progreso dito po sa patubig, yung paglalaan po ng pondo para mas maging mabilis. Kailangan po natin ng tulong from national na mapabilis po talaga.
15: Nagtatayo na rin ang deep well habang pinag-aaralan na rin ang pagdedeklara ng state of calamity sa bayan ng Real. Nauna na rin nagdeklara ng state of calamity ang bayan ng Puerto Galera sa Oriental Mindoro. May ilang lugar na nagkasupply na ng tubig matapos maayos ang deep well, gaya sa White Beach na puntahan ng mga turista. Pero may apela pa rin ang lokal na pamahalaan.
21: Ang talagang naapektuhan ng husto ay ang Sinandigan, Dabang, Amparangan. Kaya talagang humihingi kami ng tulong sa atin sa national government, sa ating mahal na presidente, na matulungan naman kami na may saayos.
15: Nagsasagawa na mga eksperto mula sa DNR Mines and Geosciences Bureau ng Georesistivity Survey para maghanap ng maaaring pagtayuan ng palibagong deep well. Dennis Datu, ABS-CBN News.
3: Mahigit 5,000 iskolar ng bayan ang nagsipagtapos sa University of the Philippines Diliman ngayong araw. Tema ng 115th University-wide Commencement Exercises ang Gumagalang. Si dating Ombudsman at retired Supreme Court Associate Justice Conchita Carpio Morales ang nagbigay ng commencement address. Pinaalala niya sa mga kabataan ang kahulugan ng tunay na demokrasya.
22: Ang pinagpasan ng ating demokrasya ay nasa kamay ng ating mga mamamayan, pinanghagalan, pagkatutunan, pinatutunan, kapagpagalan, kapagpagalan.
3: Samantala, si Uncabogable Star Vice Ganda ang guest of honor sa recognition ceremony ng UP College of Media and Communication ngayong Linggo ng hapon. Hinimok ni Vice ang lahat ng mga nagsipagtapos na tuparin ang kanilang tungkulin sa bayan.
23: You are expected to spark change. Change, not chaos. You're expected to share your education, not disinformation. Hindi kayo magsisimula ng korupsyon. Hindi kayo mag-asik ng kasinungalingan. Hindi kayo ang magliligaw at magmamanipula ng opinyon ng publiko. Hindi kayo ang magpapasimuno ng impunidad. Hindi kayo ang magtatakip sa mga dapat manabot sa batas tulad ng ibang politiko na nagtapos din sa universidad na ito kaya na lamang nila Senator.
24: Thank you.
0: kapamilya, naka-recover na ba kayo sa makapag o makapigil hiningang laban ni Alex Ayala nitong Sabado ng gabi? Hindi kayo nag-iisa dahil marami ring kapwa Pilipinong nag-abang at nanood sa laban ni Alex. Sa Pasig City, dumagundong ang hiyawan sa watch party sa isang pub matapos manalo ang Pinay tennis star laban kay Iga Swiatek. At para ipagdiwang ang makasaysayang tagumpay ng Pinay, may palibre pang isang round ng kanilang signature craft beer. Tila tumigil din ang mundo ng mga naglalaro ng pickleball sa Los Baños, Laguna para mapanood ang matinding bakbakan sa tennis court. Ilan sa players na nanood ay galing pa sa kanilang graduation at dumiretso sa watch party. Sigawan ng lahat at napatalon pa ang iba nang manalo si Alex. Sa Pampanga, sabay-sabay ding nanood ang ilang kabalen. Ipinagbunyi rin nila ang panalo ng Pinay Ten Star. Ayon sa kanila, isa si Alex sa mga nagbibigay ng inspirasyon at saya sa mga Pilipino sa gitna ng iba-ibang hamon at isyong kinakaharap ng lipunan. Samantala, nagpaabot ng kanyang paghanga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Alex bago siya bumalik ng Pilipinas mula Canada. Ayon sa Pangulo, napanood niya ang huling bahagi ng laban. Inilarawan niya si Ayala bilang isang tunay na inspirasyon, lalo na para sa mga kabataang Pilipino. Tiniyak ng Pangulo na nasa likod ni Ayala ang buong sambayan ng Pilipino sa kanyang patuloy na paglaro at laban para sa dangal ng Pilipinas.
1: Biluwi mo, meron na tayong player, babae pa, na nanalo ng third round sa Wimbledon. Tennis does not operate at a higher level than Wimbledon. So she's really world class na talaga. She's terrific. Marami pang ibubugay yung bata natin. it's good news. Congratulations, Alex. Keep it up. We're all be here. The whole Filipino nation is cheering you on. At we know that you are fighting or making proud and bringing luster and honor to the Philippines. Keep going, keep going, keep going. We are behind you.
0: So partner, bago ang papasok na tensyonadong linggo, mag-celebrate muna tayo.
3: Oo, lasap natin yung saya ngayon eh, yung tagumpay ni Alex.
0: Thank you very much, Alex. Ramdam mo talaga na habang nanunod lang tayo sa ating cellphone, ano, yung talagang giggle niya na maibigay talaga yung her best game
3: at
0: ever.
3: At good luck sa kanya.
0: Oo. Ay, syempre, tutukan niyo po. Sabi ko nga, yung tensyonadong papasok na linggo, hindi po namin bibitawan yan. Kailangan manood tayong lahat. Ito, seryoso tayo dito. Kailangan yung panuorin, intindihin, at bumuo ng opinyon sa mga mangyayari sa susunod na araw. Dahil nakasalalay po dyan ang ating mga hinaharap.
3: Sabay-sabay tayong makikinig tayong mabuti at talagang para maintindihan natin itong gaganaping impeachment trial.
0: So across all ABS-CBN platforms, mula YouTube, social media, hanggang sa ating mga channels, tayo po ay nakatutok sa impeachment trial.
3: At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayala.
0: Sa ngalan ng ABS-CBN News and the Service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang May Puhunan Kaya Mo. At sa mga kapamilya platform, syempre ang ASAP XP.

0: Ang oras natin ay 5:31 ng hapon.
1: Mga puputok na i-issue. Mga balitang dapat abangan. Malalim na talakayan. Ating pakinggan. Tinig ng magkabilang panig. Ating iparirinig. Mainit na usapin bukas. Ngayon ilalabas sa Story Outlook. Story Outlook.

0: para sa ating story outlook. Paghahanda ng Senado para sa VP Sara impeachment trial patuloy. Pag-arap ni VP Sara sa impeachment court depende sa magiging takbo ng paglilitis. Senator judges, nagkasundong hindi nabuksan ang BIR box. Sandigan Bayan, wala pang inilalabas na arrest warrant para kay Senator Rodante Marcoleta, Mike Defensor at dalawa pa. Seguridad sa Sandigan Bayan hinigpitan. Official visit ni Pangulong Marcos sa Canada, sinabayan ng mga protesta. Pahayag na mga nagprotesta, walang basihan ayon sa Malacanang. At sa iba pang mga balita, presyo ng petrolyo may dagdag bawas sa Martes.
1: Story outlook.
0: Sa mga detalye ng mga balita. Mga kapamilya, patuloy ang paghahanda ng Senado sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bukas, July 6. Sinabi sa DZMM ni Senate President Sherwin Gatchalian na ilalaan ang unang araw sa opening statements ng prosekusyon at depensa habang sa Martes magsisimulang magbigay ng testimonya ang mga testigo. Giit ni Gatchalian, hindi pa issue sa impeachment ang impeachment court ang kinakailangang bilang ng boto para makonvict ang vice presidente. Kaya may tuturing lang na opinyon ang mga diskusyon tungkol dito. Sinabi naman ni House Prosecutor Representative Joel Chua na bukod sa opening statements, posibleng maging mainit ang talakayan sa apat na motion ng prosekusyon. Kabilang dito ang paggamit ng wikang Pilipino at Ingles para mas maunawaan ng publiko ang pinag-uusapan at ang pagbibigay ng abiso sa kaugnay na isasalang na testigo. Samantala, nagsagawa naman ng prayer pilgrimage na Jericho Walk for Truth and Justice ang iba't ibang religious group sa paligid ng Senado kahapon. Matapos ang paglakad, binasbasan ni Reverend Father Robert Reyes at iba pang pari ang paligid ng Senado gamit ang holy water, asin at insenso. Paghimok nila ito sa mga senador na manindigan sa katotohanan at labanan ang anumang impluensya sa paglilitis. Bukas naman ang depensa sa posibilidad na humarap si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Sinabi sa DZMM ng counsel ng Vice Presidente na si Attorney Michael Poa na ibabase ng defense team sa takbo ng paglilitis kung kailangang ipaharapin ang pangalawang pangulo. Pero nilinaw na sa ilalim ng konstitusyon, hindi obligadong humarap ang Vice Presidente. Gayunpaman, papayuhan nila ang kanilang kliyente kung kailangan na siyang sumipot sa pagdinig. Tiniyak naman ang kampo ng Vice Presidente na hindi ito magiging dahilan para maantala ang impeachment trial. Sinabi ni Poa na may mga pagkakataong kailangan nilang magmusyon para protektahan ang kanilang kliyente. Utol din ang kampo sa hirit ng House Prosecution Panel na isang House Prosecutor at Private Prosecutor ang magtatanong sa testigo sa impeachment trial. Giit ni Poa, mas nais nilang House Public Prosecutor ang mag-examine para maiwasan ang kalituhan. Nagkasundo ang mga senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na huwag nang buksan ang senelyuhang box ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax records ng pangalawang pangulo. Sinabi sa DZMM ni Senador Panfilo Lacso na hindi tungkuli ng Senate Impeachment Court na itago o buksan ang box dahil labag ito sa batas. Ipinaliwanag ni Lacso na base sa konstitusyon, maaari lang buksan ang green box ng BIR kapag may written authority mula sa Office of the President, batay sa rekomendasyon ng BIR at Department of Finance, o kung may waiver ang respondent na nakapangalan sa mga record sa loob nito. Nauna nang hiniling ng House Prosecution Panel sa Impeachment Court na buksan ang box sa executive session, bagay ni kwestiyon ni Lacson. Pero nanindigan si House Prosecutor Joel Chua na may legal na basihan ang Impeachment Court na makuha ang BIR record sa pamamagitan ng subpoena.
1: Story outlook.
0: Wala pang inilalabas na arrest warrant ang Sandigan Bayan para kina Senador Rodante Marcoleta, dating BIR o dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Sa kabila nito, bantay sarado ang Sandigan Bayan kahapon ng umaga. Naglatag ang MMDA ng mga barrier at railings habang binantayan ng mga pulis ang paligid ng gusali. Matatanda ang kinasuhan ng plunder sina Marcoleta, Defensor at dalawa pa dahil sa 75 million pesos na campaign donation na hindi inineklara ni Marcoleta sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at Campaign Finance Reports. Samantala, sinabi ni Senate President Win Gatchalian na maaari pa rin dumalo sa impeachment hearing ni Vice President Sar Duterte si Marcoleta dahil nananatili itong senador at wala pang inilalabas na arrest warrant laban dito. Pero para kay Attorney Dino De Leon, isa sa mga nagsampa ng disqualification case laban kay Marcoleta, otomatiko na dapat na suspindihin si Marcoleta oras na maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan. Wala pang pahayag ang kampo ni Marcoleta hinggil sa posibleng paglabas ng arrest warrant laban sa senador. Story Outlook. Sinabayan naman ang protesta ng ilang grupo ang apat na araw na official visit ni Pangulong Marcos Jr. sa Vancouver, Canada. Idinaos ang mga pagkilos sa pagbisita ni na Marcos at Canadian Prime Minister Mark Carney sa sikat na Filipino fast food chain, kung saan idinaing ng mga nagprotesta ang umano'y kakulangan ng mga trabaho sa Pilipinas at ipinanawagan ang pananagutan sa katiwalian sa flood control projects. Nagtipon din ang mga rallyista sa labas ng hotel bago ang pagbisita ni Marcos sa Filipino community. Gate naman ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, walang basihan ang pagbansag ng mga grupo sa official visit ng Pangulo na pagyuko sa mga dayuhang bansa at patuloy na pagtraidor sa soberanya ng Pilipinas. Kinuyog din naman si Castro ng ilang individual habang nasa Vancouver. Samantala, nakabalik na sa bansa si Pangulong Marcos matapos ang 4-day official visit sa Canada. Alas 3:50 sa east ng hapon po ngayong hapon, lumapag sa Villamor Air Base sa Pasay City ang eroplano lulan ang Pangulo kasama si First Lady Liza Araneta Marcos at ilang mga opisyal. Sa kanyang pagbabalik, baon ng Pangulo ang mas pinaigting na ugnayan ng Maynila at Vancouver tungo sa isang strategic partnership. Pasalubong din niya ang $2.5 billion na halaga ng investment commitment sa mga larangan ng pagmimina, critical minerals at renewable energy. Sa iba pang mga balita, ay attention po mga kapamilya ha, mga motorista, makinig po kayo. Aarangkada ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes, Hulyo a 7. Maglalaro sa 2.15 hanggang 3.15 kada litro ang sirit sa diesel at 2.40 hanggang 3.40 naman sa kerosene. Posible namang bumaba o tumaas din ng 30 centimos ang gasolina. Dagdag bawas ay bunsod ng geopolitical tensions sa gitnang silangan, matatag na demand at limitadong export mula China.
1: Story Outlook.
0: Ako po si Christian Yosores at yan ang ating Story Outlook.
2: Yan ang istoryang aabang-abangan. Ngayon, issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook. Story Outlook.
0: Magandang hapon po mga kapamilya. Happy happy Sunday afternoon. Ngayon po ay July 5, 2026. Bisperas po ng impeachment trial ni VP Sara. Handa na po matay yung lahat. Ano po? Mula po maghapon, pati po kahapon ay laman po ng mga talakayan at panayam dito po sa DZMM ang ilan pong mga paghahanda kaugnay ng impeachment trial. At bagamat po tayo ay bugbog na doon sa mga diskusyon at talakayan, mahalaga pong mapag-usapan natin itong impeachment dahil hindi naman po biro kung sino ang nakasalang doon sa impeachment trial. Ang pangalawa sa pinakamataas na opisyal po ng bansa, ang lilitisin dyan sa Senate Impeachment Court. Ano po ang ginagawa natin, ano po ang pinagkakaabalahan natin, I'm pretty sure na magiging laman po ng mga balita sa mga susunod na araw o hanggang sa mga susunod na buwan itong usapin po ng impeachment. At patuloy po magbabantay ang DZMM dyan sa mga pinakahuling ganap sa Senado mula po bukas at sa mga susunod na araw po kaugnayan ng impeachment trial. Yan ang bungad ng aking bating ngayong linggo ng hapon dahil mamaya po may mga makakausap din po tayo kaugnay po ng impeachment trial. Alamin lang natin ang paghahanda ng ilang mga ahensya sa seguridad dyan sa Senado. At kung wala tayo ng ilan pang mga insights po mula sa ilang mga eksperto na palagi natin nakakausap kung paano ba natin babasahin itong impeachment trial. Ano ba ang benepisyo natin dito bilang normal na mga Pilipino, bilang pong normal na mamamayan? At sa paulit-ulit po na issue sa politika, meron ba tayong magiging gains dito sa impeachment trial? Mamaya po pag-usapan natin yan. Pero kung kayo po ay patuloy po na nakatutok sa amin, pwede kayo magpadala ng inyong mga mensahe at mga pabati po. Kung meron din kayong mga opinion sa ating mga pag-uusapang paksa mamaya, ay pwedeng-pwede po sa aming Viber number 0919-278-3000. Pwedeng-pwede rin po sa aming mga social media accounts at DZMM sa YouTube, sa Facebook, pati sa TikTok. Naroon din po kami kung kayo po ay may mga nais pong sabihin at sa looben sa mga paksang pag-uusapan natin. Ay bukod po sa impeachment trial, pag-uusapan din natin yung patuloy din nating pagbabantay sa mga paaralan, yung mga sunod-sunod pong kaso ng school violence, at pati yung mga sunod-sunod din pong report ng mga banta sa mga paaralan. Mamaya may makakausap po tayo mula sa Department of Education at yung paghahanda rin po ng ilang LGUs dito sa paparating na bagyo. Kanina ang sabi ng PAGASA ay nasa labas pa ng PAR. Pero this week mukhang may aasahan po tayong maulan na panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. At meron din tayong makakausap na labor group mamaya dahil gusto lang din nating intindihin kung ano ba ang epekto sa ating mga manggagawa. Sa ating pong normal na mga Pilipino, yung news this week ano, na umangat sa upper middle income country status ang Pilipinas. Ano bang ibig sabihin na ano? Mamaya po sali po kayo sa ating mga talakayan hanggang 7 o'clock tayo ng gabi dito po sa programang Story Outlook. Pero bago po yan ay alamin po muna natin ang lagay ng panahon ngayong Sunday evening, Sunday afternoon, mula po sa PAGASA.
2: Panahon Patrol!
0: Kasama natin si Ma'am Charmaine Varilla, ang ating PAGASA weather forecaster. Hi Ma'am Charmaine, good afternoon.
3: Yes po, magandang hapon Sir Christian, maging sa lahat ng ating mga tagapakinigat naritong ulat sa lagay ng panahon. Sa nakuyan, easterly ang siyang umiiral sa may silangang bahagi ng Luzon at Visayas. At magdudulot nga yan na mainit at malinsangang panahon sa may Cagayan Valley, Bicol Region, Aurora at Quezon. Samantalang dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, iiral naman yung mga localized thunderstorms lalong-lalo na sa hapon at sa gabi. At yung bagyo nga sa labas ng ating PAR na may international name na Super Typhoon Bavi ay huling namataan sa layong 2,575 kilometers east o silangan ng southeastern Luzon. At inaasahan na nga natin na habang kumikilos yan ng northwestward, maaaring makapasok na nga yan sa loob ng ating PAR Tuesday ng gabi o Miyerkules o Wednesday ng madaling araw. Mababa pa rin naman yung chance nito na maglandfall sa limang bahagi ng ating bansa. Ngunit maaaring lumapit, especially dito sa may northern and eastern part ng ating bansa, na kung saan, once na nasa loob na nga yan ng PAR, ay magdudulot na maaaring magtaas ng wind signal sa mga probinsya po na yan. Kaya patuloy naman tabi sa PAGASA hinggil nga sa mga latest updates at kaganapan hinggil nga dito sa paparating na bagyo. At yan ang ating latest mula dito sa PAGASA. Asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-uulat.
0: Ma'am Charmaine, although hindi mag-landfall itong bagyo, pero ano-ano po mga lugar or mga rehiyon po yung maaaring direktang maapektuhan ng bagyo kapag lumapit na po ito dito sa atin sa Pilipinas?
3: Yes, so nakikita po natin, no, ay dito sa may bahagi ng Cagayan Valley, particularly na nga dito sa may part ng Cagayan, Batanes, Babuyan Island. Dahil nakita po natin yung movement nito pa northwestward. Ngayon po, kung alam naman natin na may mga pagbabago sa track nito, no? So kung salimang mas bumaba, maaari pong magtaas ng wind signal dito sa may silangang bahagi ng Katimugang Luzon. So ito po yung mga babantayan natin na areas na maaaring magkaroon ng wind signal.
0: Bukas naman Ma'am Charmaine kasi mag-start ang impeachment trial. Gusto lang natin malaman para doon sa mga siguro may ganap dyan sa Senado kung may mga magpoprotesta. May mga may experience na rin ba tayong pag-ulan dito sa Metro Manila bukas?
3: As dito po sa Metro Manila at sa malaking bahagi ng ating bansa, maganda po yung panahon hanggang sa Miyerkules. At mga chances namang ng localized thunderstorm ang siyang iiral.
0: Ma'am Charmaine, maraming salamat po. Ha. Ingat po ngayong Sunday.
3: Okay po, maraming salamat.
0: Si Ma'am Charmaine Varilla ang ating PAGASA weather forecaster.
1: Story Outlook.
0: Sa ating pong pagbabalik ay simulan na po natin ang talakayan kaugnay ng impeachment trial ni VP Sara. May makakausap po tayong isang eksperto para malaman lang natin ang ritmo po, yung pulso nitong impeachment trial. Saan ba tayo papunta? Ano ba ang direksyon natin? At ano ang mga dapat pakatutukan po ng normal na mamamayang Pilipino dito sa impeachment trial ni VP Sara? Ang oras po natin ay 5:47. Magbabalik po ang programang Story Outlook.
1: Issue, balita at talakayan, ating pakinggan. Story Outlook. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: 8 years ago nag-IOC sa vape ng 7. Nagkasakit to sa baga dahil sa pag-vape. Ngayon nagagamot na ako ngayon.
5: Fake news na mas ligtas ang vape kesa sa sigarilyo. Ayon sa mga pag-aaral, vape ang dahilan ng ilan sa mga nakamamatay na sakit sa baga gaya ng e-cigarette and vaping product use associated lung injury o e-valley. Pinahihina nito ang puso. Napatunayan ding nagdudulot ng cancer ang mga kemikal nito. Nalalason din ang baga at puso ng nakakalanghap ng secondhand smoke o ang mga taong damay sa usok kahit hindi naninigarilyo. Akala natin mabango, lason po ang usok ng vape. Kaya itigil na po natin ang bisyong ito. Protektahan din natin ang mga kabataan na huhumaling mag-vape. Ito po si Sec. Tedder Bosa ng DOH, nagpapaalala na bawat buhay mahalaga.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
4: 8 years ago, nag-IOC sa vape ng 7. Nagkasakit to sa baga dahil sa pag-vape. Ngayon, nagagamot na ako ngayon.
5: Fake news na mas ligtas ang vape kesa sa sigarilyo. Ayon sa mga pag-aaral, vape ang dahilan ng ilan sa mga nakamamatay na sakit sa baga gaya ng e-cigarette and vaping product use associated lung injury o e-valley. Pinahihina nito ang puso. Napatunayan ding nagdudulot ng cancer ang mga kemikal nito. Nalalason din ang baga at puso ng nakakalanghap ng secondhand smoke o ang mga taong damay sa usok kahit hindi naninigarilyo. Akala natin mabango, lason po ang usok ng vape. Kaya itigil na po natin ang bisyong ito. Protektahan din natin ang mga kabataan na huhumaling mag-vape.
7: Ito po si Sec. Tedder Bosa ng DOH, nagpapaalala na bawat buhay mahalaga.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Issue, balita at talakayan, ating pakinggan. Story Outlook. Story Outlook.
0: Ay 51 ang ating oras, nagbabalik po ang programang Story Outlook. Kasama niya pa rin Christian Yosores hanggang alas 7 po ng gabi ngayong Linggo. Ay mga kapamilya, sa Lunes po, bukas po yan, July 6, ay formal lang magsisimula ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na idadaos po sa Senado. Pero ano nga po ba ang aasahan natin sa prosesong ito sa mga susunod na linggo? Ay painggan po natin yung special report nila Radyo Patrol Pamela Vasquez at Robert Mano.
1: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
8: Sa botong 257 o higit pa sa kinakailangang one-third na bilang mula sa House of Representatives na impeach. Sa ikalawang pagkakataon si Vice President Sara Duterte noong May 11, 2026. Dahil dito, isasalang siya sa paglilitis sa Senado na mag-uumpisa na ngayong Lunes, July 6. Pero ano nga ba ang impeachment at ano ang mga aasahan sa mga susunod na linggo?
9: Ang impeachment ay isang prosesong itinatakda ng konstitusyon para mapanagot ang mga pinakamatataas na opisyal ng gobyernong nahaharap sa mabibigat na paglabag. Kabilang dito ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, at iba pa ang impeachable offenses.
10: Ang impeachment ay hindi kasong kriminal. Ang pangunahin nitong layunin ay alamin kung dapat bang manatili sa tungkulin o matanggal sa pwesto ang isang opisyal.
9: Dito sa Senado, binubuo ang impeachment court kung saan ang mga senador ang tatayong senator judges. Sila ang titimbang sa mga argumento, mag-aaral sa mga ebidensya at sa huli ay boboto kung may pananagutan o wala ang opisyal.
8: Sa panig ng prosecution, ang mga public at private prosecutor ng Kamara ang maglalahad ng mga paratang. Sa kaso ni VP Duterte, yan ay ang maling paggamit ng confidential funds, bribery o panunuhola, unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman at grave threats o pagbabanta laban kay Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sila ang maglalatag ng mga dokumento at ebidensya at magtatawag ng mga testigo para patunayan ang nakasaad sa Articles of Impeachment.
11: Sa panig naman ng depensa, ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte ang sasagot sa bawat alegasyon. Maaari rin silang maghain ng mga mosyon, iharap ang kanilang mga testigo at magpakita ng mga patunay na susuporta sa kanilang argumento. May karapatan din silang questionin o i-cross-examine ang mga witness ng prosekusyon.
9: Karaniwang nagsisimula ang pagdinig sa opening statement ng magkabilang panig. Susundan niya ng presentasyon ng ebidensya at dokumento at testigo ng prosekusyon. At pagkatapos niyan, ang depensa naman ang magkakaroon ng oras para ipresenta ang kanilang ebidensya at mga testigo.
8: Kung may opening statements, meron ding closing arguments. Dito, ibubuod nila ang kani-kanilang punto kung bakit dapat ma-convict o ma-acquit si Vice President Sara Duterte.
11: Pagkatapos ng lahat ng mga pagdinig, boboto na ang mga senador. Ang bawat isa ay magpapasya batay sa mga argumento at mga ebidensya sa paglilitis. Para ma-convict ang pangalawang pangulo, kailangan ng botong di bababa sa 2/3 ng lahat ng mga senador.
10: Ang parusa, pagkatanggal sa pwesto at pagbabawal na muling maupo sa kahit anong posisyon sa gobyerno.
9: Kung bigo namang maabot, maa-acquit o mapapawalang sala ang vicepresidente at mananatili siya sa tungkulin.
10: Ito ang session hall ng Senado. Ito ang magiging impeachment court sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakahanda na ang lahat, ang upuan ng mga senator judges, ng presiding officer, ang pwesto ng prosecution at maging ng defense at syempre ang witness stand. Hindi rin mawawala ang pwesto ng publiko na nais manood ng impeachment trial.
8: Bilang mamamayan, tayo rin ay may papel sa prosesong ito. Yan ay ang makinig, manood, magtanong at magpasya batay sa katotohanan sa halip na sa ingay o impormasyong wala namang batayan.
9: Sa huli, ang demokrasya ay nananatiling matatag kapag ang mga mamamayan ay nagiging mapanuri, responsable at nakikilahok. Ang tanong, handa ka na bang gampanan ang iyong tungkulin?
8: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
10: Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. Outlook.
0: Bukas po, July 6 ay tumutok po sa special coverage ng DZMM at DZMM Teleradio kaugnay ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Magsisimula po yan alauna ng hapon sa pangungunan ni na Peter Musngi at Danny Buenafe kasama ang ating kumpirmado siguradong eksperto na si Attorney Rico Domingo at makakasama rin si Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado at Rica Lazo at ang buong persa po ng Radyo Patrol Reporters kasama na si Robert Mano, Pamela Vasquez at Jom Garner. Tugukan po natin mga kapamilya ang pagsisimula ng impeachment trial simula po bukas. At kaugnay nga po ng impeachment trial, kasama na natin si Sir Ronald Llamas, political analyst, para pag-usapan ang impeachment trial ni VP Sara. Sec Ronald, welcome back po. Good evening po. Welcome po sa Story Outlook.
12: Magandang gabi at sa lahat ng inyong tikapakinig.
0: Sa hinaba-haba ng diskusyon at mga paghahanda, Sec Ronald, finally bukas po magsa-start na itong impeachment trial. Although sinasabi ni Senator Gatchalian, bukas ay puro opening statements pa lang naman po, ano? Pero sa pagsisimula po ng trial this week, ano siguro po sa palagay ninyo yung mga dapat tutukan at critical pong tignan ng publiko mag-o-observe dito sa impeachment trial?
12: Well, ito yung first time na isang impeachable official ay na-impeach twice, si Vice President Sara. Kalawang beses ito. At Ikalawa, ay ito ay napurnada a year ago nung hindi natuloy yung kanyang impeachment at ngayon matutuloy na. Ikatlo, ito ay nangyayari sa gitna ng napakaraming kontrobersya sa ating bansa. Nangyayari ito sa gitna ng unprecedented corruption scandal, unprecedented impunity na nagdulot na yung first Asian to be charged with crimes against humanity, si President Digong ay nasa ICC ngayon, and possibly dalawa pang senador. At ikaapat, ito ay nangyayari sa gitna ng aggression. For the first time since World War II, ng isang superpower sa ating teritoryo at may mga kaalyado sila sa loob ng ating bansa. Kasama na rito si Vice President Sara at iba pang mga senador na sumusuporta sa China. So nangyayari ito sa gitna ng ganitong klaseng masalimuot na ating kalagayan. No? Pero at last, matutuloy na rin, sabi nga mismo ni Vice

0: Pwede siyang hindi dumalo, pero siya yung nakasalang. Partly optics, pero malaking bahagi niya, yung kanyang katauhan. It's partly hubris. Dahil ang tingin niya ay kayang-kaya niyang harapin itong impeachment. Pero kung kaya-kaya niyang harapin, bakit siya nag-file ng TRO a year ago para hindi matuloy? At ngayon, nag-file din siya this year para hindi uli matuloy. So medyo may contradiction dun sa kanyang bravado, dun sa kanyang hubris na parang papakainin niya ng alikabok itong mga nagsampa sa kanya ng kaso o bumoto sa kanyang impeachment. Pero mukhang at this point hindi siya handang humarap eh. Mm-hmm. Yung mga abogado lang niya ang harap. So pwede nating sabihin na lahat ito ay bravado lang, no? At hindi naman talaga magkakaroon ng bloodbath. Lalo-lalo na kung maobserbahan natin yung nangyaring Justice Committee hearings sa House, kung saan hindi rin siya dumalo at kung saan medyo very compelling yung mga ebidensya. Bagamat yung ebidensyang lumabas ay patikim pa lang. Yung ebidensyang lumabas sa Justice Committee ay para lamang sa probable cause. Pero very compelling na at that point.
1: Sa bagay, parang simula naman ng pag-usapan ng impeachment last year. Palagi naman mga statement ang VP Sara na haharap siya, sasagutin niya in a proper forum. Pero nabanggit nyo nga si Ronald, kahit nung level pa lang ng House Justice Committee, wala tayong nakitang ni anino ng VP Sara. Kahit para sa pananaw ng iba, yun naman ay proper forum na dahil sa harap ng mga kongresista.
0: Yes, lalo na ginawa yung Justice Committee upon the request ng Supreme Court na ni-request ni Vice President Sara. Kaya nagkaroon ng ganong klaseng hearing sa Justice Committee ay yung sinampang TRO ni Vice President Sara a year ago, ang sinasabi ay hindi siya binigyan ng katarungan para humarap dito sa impeachment. Nung binigyan naman siya ng pagkakataong humarap, hindi naman siya humarap. So ano ba talaga, ate? Ano ba talagang gusto mo mangyari?
1: Kaya,
0: no?
1: Kaya nga po ang tanong ay, what makes the Senate Impeachment Court different doon sa House Justice Committee this time kung hindi pa rin talaga pupunta o hindi man lang natin makikita ang anino ng pangalawang pangulo?
0: Well, una ay mas maraming ebidensyang lalabas. Of course, aaprubahan yan ng majority ng Senado as an impeachment court. Halimbawa, yung mga pag-lift ng bank secrecy laws at pagbubukas ng individual banks niya, yan ay pagbobotohan, pagpapasyahan, at pag yan ay naaprubahan, bubuksan yung kanyang mga bank accounts. Kung maalala mo, hindi pa naman napag-usapan yung kanyang mga ibang properties.
1: Yes.
0: Lupa, mga bahay, mansyon, mga sasakyan, mga alahas, mga paintings, etc. Ang pinapag-usapan pa lang yung AMLAC, yung several billions, 7 billion yata yon, na wala sa kanyang salin. Yung salin kasi niya 80 million lang . So yan, lalabas yan. Bubulat-latin yan dito sa trial na ito. At yung mga iba pang mga articles of impeachment na apat, na na-reduce sa apat, yan yung mga tatalakayin more comprehensively, more in-depth kumpara dun sa Justice Committee hearing sa House.
1: At saka compared naman dun sa hanay ng mga kongresista noon at dito sa Senado na mas kahit paano hati na may mga even before vocal na mga supporters at kaalyado niya, baka naman kahit paano ay makonvince siyang humarap magpakita dahil alam niyang meron siyang magiging, let's say, backup mula doon sa hanay ng mga senator judges.
0: Sana. Pero halimbawa, a week ago, ay nagbigay ng sagot yung kanyang mga abogado dito sa apat na articles of impeachment. Kung gano'n ang mga sagot niya, talagang kakabahan siyang humarap. Halimbawa, yung dun sa grave threats, ang paliwanag niya ay freedom of expression. Medyo mahirap yun. Mahirap pakiwanan yun, no? Yung sa bribery ay hindi naman daw siya directly yung nagbigay. Bagamat yung nagbigay ng mga pera sa DepEd ay mga tao niya. Mahirap din pangatawanan yon. Yung ikatlo, yung sa confidential fund na hindi naman daw credible witness si Madriaga. Sinabi niya dati, hindi niya kilala o never pa niya nakaharap .
1: Yung
0: sinasabi niya ay hindi na credible. Ibig sabihin, kilala pala niya. Tapos kasama dyan, mayroong mga COA disallowance notice . Mahirap na sagutin 'yon, no? Bagamat pinatawag din ng korte ng mga prosecution si Piatos. Akala nga nila, meron naman palang Piatos. Ano 'yung sinasabi nila? Kaya nga pinatawag para mapatunayan kung meron ba talagang taong Piatos.
1: Mm-mm.
0: At panghuli, 'yung unexplained wealth. Na ang

0: Sagot lang niya ay bakit kasama yung kanyang asawa dito sa usapin ng unexplained wealth? Of course, kasama. Kung government official ka, alam mo na yung iyong asawa tsaka yung iyong immediate family, kasama dun sa sal-en mo.
1: Correct.
0: Kasama dun sa ipapaliwanag mo. Kaya hindi ko maintindihan bakit yun ang kanilang mga argumento. Pero kung gano'n ang kanilang mga sagot, eh talagang kakabahan si Vice President Sara na humarap dahil may hirapan siyang sagutin yung apat na articles of impeachment kung ganun lang ang kanya mga isasagot.
1: Lalo pat binanggit din po ng prosecution panel na iimbitahan nila si Mary Grace Piatos. I think this time talagang mabibigyan ng muka si Mary Grace Piatos kung talagang totoong tao siya na nag-i-exist despite yung sinasabi ng PSA na wala naman talagang record pa so far si Mary Grace Piatos. Pero sa Corona,
0: matay na Piatos.
1: Baka expired na.
0: baka alien.
1: Pero si Ronald, sa bago mag-start yung trial, may ilang mga usapin din kasi na medyo hindi pa, wala pang clarity, wala pang kalinawan eh. Sa part po, lalo na po ng Senate Impeachment Court, ano, una na dyan yung certainty na si Senator Gatchalian ang magiging presiding officer. Pati yung kung bubuksan ba yung mga boxes ng BIR through executive session ba o sa mismong trial. Pati na rin yung threshold ng botohan dahil may mga senador na hindi na makaka-attend at meron pang mga senador na at risk yung kanilang pag-participate dahil may mga kinakaharap silang kaso. Isa sa part lang po ng Senado, tingin po ninyong dapat gawin nila or paano nila i-resolve din yung mga usapin na yun kasi magsa-start na bukas eh.
0: Well, yung sa presiding judge, bukas nila pagpapasyahan yan. Paano? Lumabas before si Chief Escudero dahil abogado siya or Kiko Pangilinan. Parang hindi naman inclined si Kiko na mag-presiding judge. At syempre, medyo hindi ganun kaganda yung optics kung si Chief Escudero dahil meron pa siyang kaso sa COMELEC at may kaso pa siya sa ombudsman na plunder din. So parang hindi maganda na siya yung presiding judge. Tapos si Win naman, kahit hindi abogado, hindi naman kailangan maging abogado eh. Ang mahalaga, alam mo yung rules ng impeachment. No? At pwede ka naman humingi ng tulong doon sa mga kasama mong abogado kung sakaling hindi ka ganun, may mga tanong na mahirap. Tapos ikalawa, yung ebidensya. Pagbubotohan yan eh. Hindi lang yung BIR box, yung green box. Hindi ko lang maintindihan bakit executive session? Anong sekreto ron? Anong sekreto doon sa binabayad mong buwis? No? Hindi ko maintindihan bakit ayaw pabuksan yon ng harap sa madla. Pero isang bahagi lang yon. Hindi naman yung ganun ka, hindi naman yun ang magiging game changer. Tapos ikatlo, hindi ko lang alam ito kung sa gitna o sa dulo pagpapasyahan bago magbotohan, ano ba talaga yung two-thirds?
1: Yes.
0: Pero hindi mo pa alam eh. Dahil hindi pa wala pang warrant si Marcoleta.
1: Mm-mm.
0: Hindi pa nahuhuli si Bato. Tapos si Bongo ay hindi pa nai-issuehan ng warrant. May kaso rin siya ng plunder at saka possibly sa ICC. Tapos may mga iba pa diyan na pwede pang makasuhan, no? So hindi mo pa alam eh, baka throughout the next few months baka mabawasan pa kung meron pang makakasuhan ng plunder at makukulong. Kaya hindi ko alam kung ngayon nila sa simula pagpapasyahan o sa bandang gitna o sa bandang dulo.
1: Mm-hmm.
0: No? Pero 'yan pagpapasyahan niya ng Senado. Ayun lang, 'yun yung mga possibilities.
1: Doon sa usapin po ng hanay ng mga senador doon sa two-thirds na threshold. Ano ho ang pwedeng kahinatnan o maging sitwasyon sa mga susunod na buwan kung mag-develop din yung mga kinakaharap na sitwasyon ng ilang mga senador? Like particularly, nabanggit po ninyo, no, si Senator Bongo merong kinakaharap na kaso at wala pa namang warrant sa mga yon. And then may other senators pa na napangalanan sa mga flood, sa mga kaso kaugnay ng flood control projects. Kung in the next coming months, magbunga ho yung mga yon, mag-develop ho yung mga yon, ano hong mangyayari sa takbo ng impeachment? Magiging as relevant at may integridad pa rin po bang matatawag ang Senate Impeachment Court kung malalagasan sila ng malalagasan ng mga miyembro?
0: Of course. Dahil malinaw naman kasi sa maraming legal luminaries, depende kung ilang senador yung available o yung legally ay kasama pa sa bilang. No? Dahil nga, kung ikaw ay may kaso ng plunder, yung office mo as a senator ay suspended na o wala na. No? So, ibig sabihin, kung suspended yun, yung iyong presence at yung iyong pagboto ay suspended din.
1: Mm-mm.
0: So, bakit ka isasama sa bilang? No? Hindi naman absolute yan eh. Moving number yan eh. Katulad ng halimbawa, sana hindi naman mangyari, may mag-crash na aeroplano, may mamatay na ilang senador, dapat ibabawas sila sa bilang. Di ba? Yun yung sinasabi. Halimbawa, may dalawa kang senador, may crimes against humanity, dadali niya sa ICC, yung kanilang duty sa senator na wala na. Of course, may magsasampa ng kaso yan. Alam mo naman mga abogado, ipagsama mo ang dalawang abogado sa isang kwarto, meron kang limang posisyon. So talagang magsasampahan ng kaso yan. Okay. Pero duda ako kung makikialam ang Supreme Court dito sa impeachment court kung nagsimula na yung trial. Usually kasi pag meron ng jurisdiction, no, makikialam yan kung sakali. After na, hindi during. Kahit ko equal branch of government yan eh. Pag nagsimula na, may jurisdiction na, yung korte ay hindi na yan papakialaman. Wala pa ako nakita na pinakailaman no, habang may jurisdiction na.
1: Opo.
0: Kaya pagpapasyahan niya ng Senado kung ano yung two-thirds, may mga magre-reklamo, pero yung kanilang reklamo, a-action na lang yan na Supreme Court after na nung impeachment.
1: Mm-mm.
0: At the same time, pwedeng sabihin na Supreme Court, mutan academic na dahil nagbutuhan na.
1: Mm-mm.
0: So, hindi medyo uphill kung sakaling may magke-question dun sa bilang na two-thirds sa pagpapasyahan mismo ng Senado as a trial court.
1: Ayun ang itatanong, yun din po sana ang itatanong ko si Ronald, yung Supreme Court, dahil as of now may pending pa ring petition sina Senator Alan Peter Cayetano sa Senado na kine-question o sa Supreme Court na kine-question yung nangyaring session noong June 3 na hindi sila umattend at nai-appoint o nahalal si SP Gatchalian as Senate President. So in that at least at that level, maaaring maging kampante ang Senado na hindi sila papakailaman ng Korte Suprema hanggang matapos yung buong impeachment trial at makaboto sila.
0: Yes, parang mutual academic na yung usapin ng Senate President eh. Dahil meron ng 13 na bumoto eh. So, mutual academic na yon, no? Dahil may 13 na eh. Ang kine-question kasi noon ay kung yung 12 ay pwede pa ba na magpalit ng Senate President. Pero mutual academic na dahil may 13 na. Ang pwedeng pag-usapan ng Supreme Court later on, hindi ngayon, ay ano ba talaga ang ibig sabihin ng quorum? No? Mm-hmm. Yun ang pwedeng pag-usapan. Pero hindi na siya in relation dito sa nangyayaring leadership ng Senado at saka dito sa impeachment trial.
1: And speaking of Cayetano, Sec. Ronald, for the past weeks and month, nakita naman po natin ang pagkakaiba ng demeanor ni Senator Cayetano, pati na rin po ng kanyang mga kaalyado sa minority ngayon. Dapat din ba nating mag-expect o hindi na ba tayo magulat dapat kung in the middle of the impeachment trials or even bukas sa pagsisimula magkaroon ng mga, you know, drama o eksena itong hanay ng minority senators going into the impeachment trial?
0: Well, may ganun pa rin possibility. Pero parang nababawasan na kasi yung minority senator eh.
1: Mm-hmm.
0: So, kung maaalala mo nitong nakaraang mga linggo, yung mga pinatawag nilang mga meetings, yung pinatawag nilang blue ribbon nila, kalahati na lang sa kanila ang dumadalo eh. Diba? Yung dalawang bilyar, hindi naman nakikita ron. Si Bongo, hindi nakikita. Diba? Sino pa bang hindi nakikita ron? No? So, medyo nababawasan sila. Yung huling blue ribbon na nandun si Mike Defensor, ginawa dyan sa bandang EDSA, isang senador lang yata ang dumalo eh, si Amy lang. Hindi pa siya pasok. So mismo yung kanilang numero parang dwindling. Hindi na malinaw sino ba yung natitira, no, sa kanila. Mukhang hindi naman sila magbo-boycott dito sa trial. No? So, siyempre, magma-manifestation sila dyan, mag-iingay sila, magmamarka sila, pwedeng may mga followers sila na magra-rally sa labas, pero mismo yung kanilang mga followers, pakonti na ng pakonti yung mga dumadalo sa rally. Eh. Kaya hindi ko sure kung makakapanggulo pa sila dito sa trial na ito. Lalo na sa loob mismo ng korte. Pero tingin ko it is not beyond them, especially si Alan Peter. Pero kung sakaling ma-i-issuehan ng warrant si Marcoleta at siya ay makukulong, mawawala yung ka-tag team ni Alan Peter. Dahil ang lagi naman yung tag team dyan si Marcoleta eh. Dahil yung iba naman kasi hindi naman mga abogado yun eh. So kung wala na si Marcoleta, mag-isa na lang siya, ay hindi ko sigurado kung gaano siya ka-effective in terms of creating disruption.
1: Oh, at saka medyo parang mahirap din po ata, Sec, na gumawa pa ng eksena o ng drama yung ilang mga senador, considering na simula bukas, hindi na sila basta normal na senador. Eh. Mga senator judges na sila, merong kakaibang layer na yung kanilang magiging tungkulin. Hindi na lamang yung pagiging mambabatas nila ang kanilang magiging trabaho, kundi kailangan na rin ng protektahan yung interest ng publiko talaga bilang mga senator judges.
0: Yes, pero hindi ko i-underestimate si Alan Peter sa kanyang capacity na manggulo.
1: Posibleng-posible pa rin po.
0: Yes, posible pa rin yun. Although, medyo katulad yung nangyari dun sa Senate leadership crisis, medyo gulping-gulpi siya sa social media at tingin ko sa mga parating na surveys ay lalo siya magugulpi. Kaya kung ako siya, ay I will cut my losses, no, at magkuka na lang ako. Mas magiging circumspect sa aking conduct dito sa Senate trial. Para hindi naman ako masyadong gumuho. Lalo na re-electionist si Alan Peter sa 2028.
1: Apo.
0: So, kung pagpapatuloy niya yung kanyang conduct, eh talagang wala siyang chance ng mananalo sa 2028.
1: Apo.
0: At this point nga, baka hindi na siya manalo eh.
1: Mm-mm.
0: Lalo na kung manggugulo pa siya.
1: Apo. Speaking of 2028, Sec Ronald, may interesting lang din pong ipinunto kanina si Attorney Bukoy. Nakausap po namin siya. At sa kanyang pananaw ay dahil malapit na tayo sa 2028 elections, may possibility raw na yung mga senador na kaalyado ni VP Sara at some point maaaring makonvince sila noong mga ebidensya ng prosekusyon, dahil sa pagkakabasa niya o sa pagkakaintindi niya, hindi naman din daw po hahayaan ng mga senador na yon na maapektuhan yung kanilang ambitions for 2028 kung ang magiging direksyon ng impeachment trial ay talagang malidiin ang Vice Presidente. Ano pong thoughts niyo doon, sir?
0: Well, yes. It's not the evidence per se.
1: Mm-mm.
0: It's yung paano na masisway ng evidence yung mga mamamayan.
1: Mm-mm.
0: Dahil mga senador yan, mga politiko yan, tatakbo pa yan. Either as senator or for higher office. Kaya yung epekto ng ebidensya sa kanilang mga botante rather than yung evidence itself ang magiging mahalaga. Dahil kung makukumbinsi halimbawa yung mga botante, yung mga mamamayan, na itong evidence na ito ay talagang anomalous, unexplained wealth, at nagaling sa mga questionable sources like drug lords,
1: mm-hmm,
0: pogo lords, sabi nga ni Senator Trillanes, eh sinong senador ang hindi boboto to convict?
1: Mm-mm.
0: Or else tatamaan siya ng husto, or baka nga pati siya machismis na funded din nitong,
1: mm-mm,
0: mga drug lords at saka mga pogo lords.
1: Mm-mm.
0: No, so medyo tatamaan sila,
1: mm-mm,
0: kung sakaling very compelling yung mga ebidensya na lalabas dito sa trial na ito at hindi nila papansinin yung mga ebidensya na yan.
1: Mm-mm.
0: Tatamaan sila ng husto. Kaya yun yung mahalaga.
1: Mm-mm. At the end of the day, political process pa rin talaga ang impeachment, kahit gana pa nila sabihin na it's a matter of procedure at matter ng kung ano man ang nakasaad sa ating konstitusyon, dahil sabi nyo nga si Ronald, hindi siya basta na lamang ebidensya kung ano ang magiging direksyon nito at kung paano rin ito magiging pabor para sa kanilang interes, lalong-lalo na't malapit na ang eleksyon.
0: Yes, dahil itong mga judges na ito, mga politiko sila basically.
1: Mm-mm.
0: Hindi naman sila mga lawyers.
1: Correct.
0: No? So, malaking bahagi ng kanilang pagpapasya is also political. Political process ito yung impeachment. Hindi naman to korte na kailangan mong patunayan beyond reasonable doubt whether guilty or not guilty yung akusado. Yung evidentiary level ay hindi ganun kataas. Mas ito ay political process more than anything. Bagaman, korte rin siya, no? Pero yung mga judges ay hindi mga abogado. Usually kasi pag judge ka, hindi usually. Lahat ng judges sa judicial system natin, abogado.
1: Mm-mm.
0: Dito hindi. Dito hindi. Baka nga yung presiding judge, hindi nga abogado eh. Diba? Mm-hmm. So, it's a political process as well as a judicial process.
1: Kumbaga mayroong underlying interest doon sa kanilang tungkulin bilang mga senator judges. Sec Ronald, maraming salamat sa kwentuhan. I'm pretty sure sa mga susunod na buwan magiging busy rin kayo sa pagbibigay ng analysis at observation dito po sa ating impeachment trial. Maraming salamat, sir.
0: Maraming salamat din. Magandang gabi.
1: Magandang gabi po. Si Secretary Ronald Llamas, isa pong political analyst. At sukin na natin dito sa DZMM, ano, kapag may mga kailangan tayong maintindihan na mga sitwasyon at ganap sa ating politika. Eh, bukod po sa kanya, I'm pretty sure po lahat ng mga analyst at mga legal experts po ay for sure na magiging tutok sa pagbabantay dito sa impeachment trial. Dahil gaya ng pinag-uusapan namin kanina ni Pamela sa anong ganap, ngayon na lamang tayo ulit makakasaksi ng impeachment trial. Yung bagong generation ngayon na hindi na siguro maalam doon sa mga huling impeachment trial na nangyari ay magkakaroon ng mapupukaw yung atensyon at kaisipan natin sa paano nga ba tumakbo ang isang impeachment trial at gaano ito kahalaga para sa ating lahat. Ang oras po natin ay 6:19. Magbabalik po ang programang Story Outlook.
2: Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Ring, ring, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
3: Cough, cough, wet away!
5: Yay!
4: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: DZMM Numero Uno sa Aksyon!
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities. On the go!
8: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
9: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
9: Arthrisin, get going!
10: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musni, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musni at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook.
1: Nagbabalik po ang programang Story Outlook at sa oras po na 6:22, dako naman tayo sa usapin po ng mga sa paaralan, ano, dahil nitong mga nakalipas na linggo, yung buong buwan po ng Hunyo ay medyo nalagay po sa kakaibang atensyon ng ating mga eskwelahan kasunod nga po ng iba't ibang problema po ng karahasan at may mga na-involve pong mga estudyante dito. Kasama natin si Assistant Secretary Roger Masapol, Assistant Secretary for Governance and Operations ng Department of Education. Asek, magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat, Christian Yosores po.
11: Good rin sa'yo.
1: Maraming salamat po, no, Asek. Ang DepEd po ay merong inilabas na babala sa mga lumutang po na mga Peking school threats. I understand na ang pinanggagalingan po noon ay matapos nga po yung mga karahasan sa eskwelahan, medyo parang dumami po kasi yung mga reported na di umano'y may mga pagbabanta, may mga pananakot po sa ilang mga eskwelahan na maaaring mauwi din po sa parehong mga karahasan. Ano po ang posisyon doon ng DepEd?
11: Okay. So, Christian, siniseryoso po namin ang lahat ng ganitong klaseng mga fake news. Itong mga prank calls sa ating mga paaralan, ito po ay nakakapagbigay ng takot at pangamba at paggambala sa mga mag-aaral natin. So, mayroon po tayong nag-iiral na polisiya ng DepEd. Ito po yung ensuring safe and motivating learning environment na inisyu natin noong March 2026. Dito po nakasaad dito yung mga parusa sa mga mag-aaral na lalabag sa patakaran po. Kasama na dito yung pag-ahasik ng takot sa ating paaralan.
1: Tama po ba na meron din pong inilabas na babala ang DepEd na para po doon sa mga estudyanteng mapatutunayan na nasa likod po ng mga bomb jokes or mga bomb threats ay ibaba na po for enrollment sa susunod na school year?
11: Yes po, Christian, dalawa po ang pwedeng mangyari. Mm-mm. Dahil itong bomb threat na to, itong mga prank calls na to ay ito po ay nasa third level po ng offense po ng mga kabataan. Mm-hmm. At ang pinaka mabigat na puro sa parusa dito ay exclusion. So ibig sabihin, mm-hmm, hindi na siya tatanggapin sa school na yon at i-turn over pa rin siya o i-endorso sa otoridad for, mm-hmm, intervention. So hindi lang po sa exclusion, i-refer po natin siya sa proper authority like yung DSWD kung minor o kaya sa PNP kung 18 years old na inabab.
1: Opo. Pakipaliwanag lang, Sek po, na para maunawaan ng mga magulang, pati po ng publiko, kung ganun ba talaga ka-extreme din dapat yung maging kaparusahan sa isang kabataan na magiging o masasangkot po sa bomb joke or seryosong pagbibiro kaugnay ng threat sa paaralan. Kasi syempre, pinag-uusapan din natin yung lowering of age of criminal liability at maraming nagko-contest na napaka-extreme naman kung ikukulong ang mga kabataan for a grave offense. Also, dito naman sa gantong klaseng kaparusahan, hindi po ba extreme din na hindi mo napapayagang mag-enroll yung estudyante the next school year dahil sa ganito pong offense?
11: Lakasaad naman po yan. Guided naman po tayo ng ating polisiya. Mm-mm. At yung pong exclusion po talaga. Although, yung exclusion, pwede pa naman siyang mag-enroll sa ibang paaralan.
1: Yes.
11: Yung hindi naman to expulsion. So, ibig sabihin, ini-exclude lang siya dito sa school kung nasaan siya ngayon. Dahil doon nga siya nag-ahasik ng hindi magandang pag-uugali. So, mm-hmm, pwede pa naman siyang mag-enroll sa ibang paaralan. Mm-hmm. Exclusion lang siya doon dito sa school kung saan siya naka-enroll. Hindi siya expulsion.
1: Opo. Ito po ay bagong policy po ba ng DepEd, Sir Roger? O matagal na rin talaga itong umiiral na polisiya?
11: Well, nakasad ito dito sa 2026 DepEd Order number 6. Pero, mm-hmm, matagal na rin po itong pinapaira, lalo na po sa private school po. Kung halimbawa private school po yung mas matindi po sa private school kasi mayroon po siyang expulsion. Sa public school po, based dito sa DepEd Order number 6, ang pinakamabigat na po, exclusion lang po. So, wala, mm-hmm, pong expulsion. So, sinisiguro namin, Christian, at inaano namin na magdadaan po ito sa process at hindi, mm-hmm, lang dapat ito nagtatapos dito, Christian. Dapat, mm-hmm, involved dito yung mga magulang. Kasi,
1: yes,
11: kung mga minor de edad dito, kailangan po siguro mas malaki yung role ng parents sa pangangalaga sa kanilang mga anak. Imagine mo lang, Christian, kung anong klaseng anxiety ang maidudulot ng sa mga mag-aaral niya kung sakaling magkaroon ng threat o kaya itong mga prank joke na to. Matindi po eh. Yung iba halos ayaw nang pumasok din because takot na po. Kaya po siniseryoso po natin ang mga ganitong klase pag-uugali.
1: Opo, ito nga, binabasa ko rin, Asik, na pinirmahan itong DepEd Guidelines for a Safe Learning Environment noong March. So talagang bago pa mangyari itong mga incidents this last month,
11: opo,
1: ay meron na tayo talagang existing din. And siguro maganda rin maikascade ito ng mabuti. Lalo na po't may mga ganitong incidente para magtanda rin ang mga estudyante, di ba, na act accordingly din kapag sila ipo mapasok sa mga eskwelahan.
11: Tama po. Tama ka dyan, Christian. At tingin ko kailangan magkaroon ng reorientation, mm-hmm, for yung i-roll out talaga ito ng masinsinan hanggang sa community level para pati, uh-oh, yung members of the community, pati yung mga magulang ay alam na meron po tayong umiiral na ganitong patakaran sa ating kagawaran.
1: Apo, since sa pag-uusapan nila natin itong DepEd order na ito, Asik, I would just like to know, ano ang discernment ng mga guro or ng mga school officials para patawan po ng parusa ang estudyanteng magbibiro about bomb or iba pa pong mga related violence or threat sa eskwelahan. Paano natin matutukoy na or makaklasify na naku, masyadong mali yung biro ng batang ito, hindi na siya pwede mag-enroll dito next year?
11: Una po, kapag ito ay nagresulta ng pagkansela ng klase, that's number one. Number two, at magresulta rin ito sa sobrang takot ng mga bata at halos ayaw nung pumasok, at nagambala talaga ang normal na operasyon ng school at na-involve pa yung ating PNP. Ito po ay grave threat po talaga at seryoso po talagang offense ito sa mga kabataan natin, Christian. Kaya kaagad po nating alimbawa yung nangyari last Friday na mayroong bomb threat, at ngayon po ngayong weekend mayroon din pong nagpadala ng picture ng improvised bomb that ito daw ay ilalagay sa school. So hindi po simpleng biro po ito, kundi ito po ay seryosong banta po sa seguridad, at lahat po ito ay sinaseryoso natin kasi ayaw nating maisahan ng mga ganitong klaseng magasamang alimento.
1: At ito po ay hindi lamang limited sa kung ang bata ay nagbiro verbally sa eskwelahan, ikinuwento sa mga kaklase, maging po yung kanilang mga social media pages kung sila ay mag-post or maglabas po something online na mga ganong statements, yun po ay maaaring masaklaw din ng parusa sa kanila.
11: Opo, pinalawak po natin, Christian, ngayon yung pag-monitor at quote-unquote surveillance sa mga sa mga social media, kasi kung matatandaan mo doon sa Tacloban after nung nangyari sa Lute, may nasa wata na, di ba, na dahil sa Facebook post na through Senator Bam ay inaksyon ng kaagad ng PNP, at nasa wata po yung so ibig sabihin pwede tayong makakuha ng mga impormasyon sa social media na may indikasyon na posibleng magkaroon ng pagasik ng karasan ng isang elemento. At Christian, kung halimbawa hindi naman estudyante ang gumagawa nito,
1: opo,
11: ay siyempre po po natin yan sa PNP at sa ating NBI kung kinakailangan.
1: Alright po. Asek, maraming salamat po sa pagbibigay linaw sa pulisiya ng DepEd, and ingat po, Asek. Salamat po.
11: Maraming salamat.
1: Si Assistant Secretary Roger Masapol, Assistant Secretary for Governance and Operations Education, Governance ng Department of Education.
2: Story Outlook.
1: Sa oras po na 6:31, puntahan lang po natin ang ilang mga lokal na pamahalaan, dahil po kanina yung report sa atin ng PAGASA ay meron po tayong binabantayang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Batay po sa forecast, maaaring maging super typhoon itong bagyo kapag pumasok na ng PAR, natatawaging Bagyong Inday. Alamin lang po natin ang paghahanda ng ilang mga lokal na pamahalaan. Kasama na po natin ang alkalde ng San Juan City at presidente po ng Metro Manila Council at National President ng League of Cities of the Philippines, si Mayor Francis Zamora. Mayor, magandang gabi po sa inyo.
5: Yes, magandang gabi, Christian. Maraming salamat po sa pag-imbita sa inyong programa.
1: Maraming salamat din po, Mayor. Ito po, bagyo season na naman, At unfortunately, yung forecast ng PAGASA ay maaaring maging super typhoon itong papasok po na bagyo, at maaapektuhan din po ang Metro Manila. Sa hanay lang po ng Metro Manila Council, ano po ang directive natin sa mga lokal na pamahalaan sa paghahanda po?
5: Yes, tama kayo, Christian. Minomonitor po natin itong Super Typhoon Inday, na sa ngayon ang tawag sa kanya internationally ay Super Typhoon Bavi. Kasalukuyang nasa Guam na po ito, at base po sa reports, napakalakas ng hangin na dala nito. So talagang abangan natin ang pagdating ng Super Typhoon Inday. In fact, kausap po lang po about 30 minutes ago si MMDA Chairman Don Artes, at kami po ay magkakaroon ng isang Metro Manila Disaster Reduction Management Council meeting either tomorrow or Tuesday to better prepare for Super Typhoon Inday. But alam niyo naman po, Christian, meron naman tayong usual protocols na pagdating dyan. Hindi naman po iba sa atin ang mga malalakas na bagyo. Kaya ang ating mga mayor naman sa Metro Manila, alam na rin po ang mga paghahanda na gagawin. Namely, yung mga merong pumping station po, we have to ensure na merong operators sa mga ito. Meron po tayong sapat na krudo, ang ating pong mga emergency response equipment dapat naka-preposition na, ganun din po ang ating mga relief and the recovery equipment, ang ating food boxes, all of these have to be pre-positioned already. Ibig sabihin, wag na natin hintayin dumating pa yung bagyo bago i-position sa mga magiging evacuation centers. Dapat ngayon pa lamang nakahanda na po yan at nakaposition na rin sa mga low-lying barangays po natin. Mm-hmm. Of course, we also have to ensure that our drainage systems are clean upang makadaloy po ang tubig po natin. Ano? Kasi kung malakas po ang ulan na magiging dala po nito, kinakailangan dumaloy po ito sa ating mga drainage systems, sa ating mga waterways, mga ilog, mga creeks. So ito po yung paghahandang ginagawa po natin ngayon at talagang monitor po tayo. In fact, it is still not yet within the Philippine area of responsibility, pero yung track nga niya ay papunta nga po sa atin. And we are hoping and praying it will go north no? Para hindi naman tayo magkaroon ng direct landfall.
1: Apo, himayin ko lang ilang sa mga nabanggit ninyo, Mayor, no, yung tungkol po doon sa relief items. So far po, kamusta po ang supply po, no, yung stockpile ng ating mga relief items sa Metro Manila or sa San Juan po?
5: Apo, ito naman pong mga stockpile natin, talagang hinahanda naman natin yan talaga, Christian. In fact, meron naman tayong close coordination with the DSWD also. Kung kinakailangan ng additional food boxes, ay madali naman po makipag-ugnayan sa ating DSWD. So, alam ko naman po ang ating mga mayors ay naghahanda na kanya-kanyang preparations po kami dito sa Metro Manila. I will also communicate with our fellow mayors from the Ligo Cities of the Philippines sapagkat hindi lang naman po Metro Manila ang maapektuhan dito, no? Pati po yung ibang mga lungsod, pati po mga bayan at mga lalawigan po natin ay posibleng maapektuhan. So, para sa akin, Christian, iba na yung handa tayo, di ba? Let's expect the worst. Let's prepare for the worst. At papasalamat tayo kung hindi maging ganong katindi ang epekto sa atin. Ngunit kinakailangan handa talaga tayo for the most severe effect of the super typhoon.
1: Apo, and then yung drainage system, Mayor, nabanggitin po ninyo. Kamusta ba ang status po ng mga ginagawang clean up sa mga water systems po, yung mga daluyan ng tubig dito sa Metro Manila?
5: Opo, meron po tayong tinatawag na O-Plan Kontrabaha. Ito po ay isang whole-of-nation approach with the national government, with the local governments, and of course with the private sector. Specifically dito po sa San Juan, ang San Miguel Corporation ay tumutulong po sa amin mag-dredge ng aming San Juan River at may Tunas at Ermitaño Creek. So tuloy-tuloy po ang dredging na yan. In fact, we started months ago, even before dumating itong tag-ulan. So, ang layunin po ng dredging ay may balik yung dating lalim ng ating mga ilog at creek sapagkat kapag nag-iipo na po yung mga basura, yung burak, no, ang water levels natin po ay medyo nawawala na yung dating lalim dahil na nagiging mababaw na nga dahil sa basura at sa burak. So dapat po i-dredge po ito at bumalik yung dating lalim. At again, paalala ko lang po sa ating mga mamamayan, malaki po ang ating responsibilidad pagdating dito sapagkat dapat yung mga waterways, no, hindi po basurahan ng ating mga ilog at mga creeks. Itapon natin ating basura sa mga tamang lugar sapagkat kahit anong effort po natin na linisin ang ating drainage systems, kahit anong effort natin magtayo naman pumping stations, no, kung puro basura din po ang laman ng ating mga drainage systems, talagang magkakaproblema po tayo pagdating sa pagbabaha. So, we all have to be responsible enough to be able to dispose of our solid waste properly. Mm-hmm. At yan po ay talagang kinakailangan ng disiplina mula sa ating mga mamamayan.
1: So, we can safely say ba, Mayor, na dahil may mga efforts naman tayong ginawa for the past months, paglilinis ng mga daluyan ng tubig, yung patuloy po na pag-aayos ng mga pumping stations, if ever man na makaranas muli ng malakas na pag-ulan ang Metro Manila at magbaha, ay hindi naman na po aabutin ulit ng mga dating sitwasyon na umaabot ng lampas tao ang mga tubig.
5: Well, that is what we are hoping for, Christian. Volume of water na dala nitong super typhoon na ito. Ngunit aking sinasabi, mas mabuting preparado po tayo. At muli, no, iba na yung handa tayo. At, kahit sabihin yung ilang araw pa bago talaga maramdaman natin yung epekto ng super typhoon na ito, mabuting naghahanda na po tayo.
1: Alright. Mayor, maraming salamat po sa pagbibigay ng update at impormasyon sa paghahanda po dito sa Metro Manila. Salamat po, sir. Ingat po kayo.
5: Apo, maraming salamat din po. Tawag lang po pag may katanungan.
1: Salamat po. Si Mayor Francis Zamora, ang alkalde ng San Juan City at presidente ng Metro Manila Council at League of Cities of the Philippines. Mamaya ay pupuntahan din natin ang isa pang lokal na pamahalaan dyan naman sa Northern Luzon dahil ang binanggit din ng Pag-asa kanina, kung pumasok na ng PAR ang bagyo this week, maaaring ang maging direksyon nito ay papuntang norte. Hindi naman daw magla-landfall, mababa yung chance na mag-landfall, pero kahit ang bagyo ay nasa karagatan, ay makaka-apekto pa rin po ito dito sa atin, sa mga lugar dito sa iba't ibang bahagi po ng bansa. At ang take note lang din po, no, binanggit din kasi ng Pag-asa na sasabay doon sa pagtama ng bagyo ay yung epekto rin ng habagat, so baka makaapekto rin po kahit ang ibang mga lugar ay hindi naman naapektado ng bagyong Inday, ay baka naman po maapektuhan tayo ng habagat na nagpapaulan din po at minsan ay nagpapabaha pa. Kaya ingat po mga kapamilya, at siguro po magbigay din kayo ng update sa amin kung kaya po ninyo, no, sa sitwasyon sa inyong mga lugar kapag naramdaman na po ninyo yung epekto ng bagyo.

0: Sa oras po na 6:39, pihit lang po ulit tayo sa iba pang mga diskusyon, ano? Dahil this week ay ipinagmalaki ng gobyerno yung balita na ang estado raw ng Pilipinas ay umangat na sa upper middle income status. Ano bang ibig sabihin nun? At ano ba ang epekto nun sa atin? Tayo ba mismo mga Pilipino, ramdam natin yung pag-angat ng estado ng ekonomiya? Kasama natin ang Chairman Emeritus ng Buklurang ng Manggagawang Pilipino at President po ng Partido Lakas ng Masa, si Calyody de Guzman. Calyody, good evening po. Welcome back po sa DZMM.
1: Hello.
0: Apo, Calyody, maraming salamat po sa pagsama sa amin. Magandang gabi po sa inyo.
1: Okay, magandang gabi sa iyo, office, at magandang gabi sa iyong mga taga-subaybay.
0: Kayo po ba ay sang-ayon dito sa pananaw po ng ilang mga opisyal na yung pag-angat ng estado ng Pilipinas bilang upper middle income ay sumasalamin sa pag-angat din ng estado ng ekonomiya ng bansa? Naramdaman lang po ba natin yon sa parte po ng mga manggagawa?
1: Mukhang kaliktaran eh. Hindi naman nararamdaman kahit sinuntunin mong manggagawa ngayon ay hindi nakaramdaman yung sinabing na sa upper middle income na ang Pilipinas sa pumatanggap daw ng 24,000 kada buwan. Hindi totoo yun. Dahil marami sa ating mga manggagawa ngayon kontratan. Marami ay hindi tumatanggap ng 24,000 a month. Kaya pwede naman, totoo yung sinabi ng World Bank, may study sila, na lumaki talaga ang kita ng Pilipinas. Totoo naman, pwede totoo yun. Ang tanong naman, kanino ba lang punta yung malaking chunk ng yamang nalikha ng sambayanan? Hindi na ito ipalip pinaghati-hatian ng mamaya sa mga magagawang Pilipino eh. Kaya hindi ito nararamdaman. Kaya huwag sabihin ni BBM na tayo sa upper middle income na ibig sabihin ito matanggap na ang mataas na sahod ng mga manggagawa. Ibig sabihin lang nito ng World Bank ay may ganong level na ng taas ng income at yan ay batayan para sa pagtangga ng interest kung magkalma ng utang ng Pilipinas.
0: Pero hindi ibig sabihin no, na talagang tayong mga Pilipino, ang mga manggagawa, ang mga araw-araw pong kumakayod ay umangat na rin po yung antas ng pamumuhay. Hindi ho ganun yun.
1: Hindi. Kasi paano ang kahit na ibigay o tanggap ng buong manggagawa yung 85 pesos na increase. Sabihin natin hindi haggard, kundi ay lahat ay makatanggap. Hindi 1.1 million sa NCR. Kundi yung buong 2 million na Pilipinong manggagawa ang makatanggap niyan, ay hindi pa naabot sa 24,000 a month. Dahil ang ibig sabihin lang yan, pag i-multiply mo yung 770 pesos na mula sa 95, i-multiply mo yan sa 20,000 lang yan. Kaya hindi aabot. Puro kung makatanggap na mga manggagawa ng cost of living ngayon na 1,312. Ayun, baka pwede sa Armida. Pero yung standard pa at yan ay sa 6 billion ng Manila ay 1,312. At yan sa mga probinsya ay mas mababa pa. Parang malayo o ang bubudol na sabi.
0: Apo. Calyody? Apo, siguro ayusin lang natin yung linya ni Calyody. Ano? Maganda rin kasi yung pinag-uusapan natin mula sa punto de vista ng mga manggagawa. Dahil kahit pa paano tayo naman yung nag-ambag doon sa ano eh. Nag-ambag doon sa pag-angat ng estado ng Pilipinas eh. Bilang upper middle income country. Kapag sinabi kasing umangat ang estado sa upper middle income country ayon sa World Bank, umangat din yung gross national income per capita. Yung inabot na kita ng bansa, umangat na po. At ito ay versus doon sa estado ng Pilipinas for the past 4 decades. Kaya ganoon na lang din po yung pagbubunyi ng administrasyon na sa ilalim ng Marcos administration umangat kahit papaano yung estado ng Pilipinas at kanilang ikinikredit ito sa mga pulisiya ng administrasyon for the past 4 years na maaaring nakatulong para kahit papaano po ay umangat yung estado ng ating bansa. At syempre hindi naman makakamit yung achievement na yan kung hindi naman po dahil sa mga manggagawa, dahil tayo naman ang tayo naman ang araw-araw na kumakayod kahit papaano tayo ay importanteng aspeto ng ating ekonomiya. Tayo ang isa sa mga main drivers ng ating economy. Kaya mahalagang matanong din natin at malaman natin kung ano ba ang magiging pakinabang nito sa atin at paano natin masasabi na ang pagangat ng estado ng ekonomiya ng bansa ay beneficial din sa atin. Bumalik naman ba sa atin? Meron ba tayong yung tinatawag nilang return of investment bilang dugot pawis naman yung ating ikinayod at ating ipinuhunan? Sama-sama tayo, di ba? Hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, hindi lang naman grupo ng mga gawa. Lahat naman po tayo ay nagtulong-tulong dito. Siyempre, katuwang din po yung mga pulisiyang ipinapatupad ng gobyerno. Maya-maya po ay babalikan natin si Calyodi para po sa paksang iyan. Pero ang oras po natin ay 6:45. Magbabalik po ang programang Story Outlook.
2: Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mga alegasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook.

0: 12 minuto bago mag-alas 7 ng gabi, nagbabalik po ang programang Story Outlook. Kasama naman po natin ang General Manager ng MMDA. Kaugnay pa rin ito noong preparations ng Metro Manila sa paparating pong bagyo, si General Nicolas Torre III. General, good evening po sa inyo. Maraming salamat.
1: Sir, good evening at good evening sa inyo mga tagapakinig.
0: Opo, dahil nga po may papasok na bagyo this week, ano, gusto lang po naming malaman ang ginagawang paghahanda or ginawang paghahanda po ng MMDA para po sa Metro Manila kapag natamaan na po tayo ng epekto ng bagyong Inday.
1: Ang paghahanda noon natin sa bagyo, sir, ay noon pa man naghanda na tayo, nagsimula na at ang ating unang-unang ginawa dyan ay yung mga sinisiguro natin ang mga waterways ay hindi barado, kaya naglilinis tayo at starting this month, yung July 1, ay nag-deploy na tayo part ng 10,000 na tupat para sa, na galing sa Dole para sa waterways clearing. So may 500 na tayong tao ngayon na na-augment sa ating waterways clearing. Pagkatapos ang ating water pumping stations, yung mga flood control pumping stations natin, ini-inspeksyon natin noon pa at noong isang araw nga nasa tripa de galina ako at sinisiguro natin na mag-work siya para siguraduhin na hindi tumaas ang baha at kung tumaas man ay mabilis na humupa.
0: O doon sa mga pumping stations na binisita natin, General, ano po yung mga nakita ninyo na kailangan pang habulin na i-improve kung kailangan man pong ayusin pa?
1: May ilang pumping stations na sa pumping stations sa Tripa de Galina, walo yan. Meron tatlo tayo ngayon na nire-rehab at inaayos sapagkat sira yung mga control panel niya at ang water rakes dahil nga sa ayong garbage rake dahil sa dami nga naman ng pumapasok na basura na nagkukos ng clogging. So, opo, hinahabol natin nga na maayos ito para maging operational ulit bago pumasok ang bagyo.
0: Opo. At MMDA ba ang nagpupodo dito sa ano, sir, sa pag-aayos dito or pagkukumpone sa mga kailangan pang ayusin sa mga pumping stations or mga LGUs po?
1: Primary at kanyan, shared responsibility ng unang-una ng DPWH, MMDA at saka ng LGU.
0: Opo, at yung doon po sa nabanggit ninyong clean up sa ating mga estero, sa mga waterways, developing naman ito, no, General, hindi naman ito dahil naghahanda lang tayo sa bagyong Inday.
1: Hindi po, sir. Yan ay continuous na trabaho yan. Sama-samang pinagtutulung-tulungan ng MMDA, ng LGU at saka ng DOLE.
0: Opo. So far po ba, ilan ang mga, ano-ano po bang mga waterways yung critical na binabantayan po natin, yung palagi pong mabilis na tumaas sa mga nakalipas na taon?
1: Napakarami po niyan, sir. Dito sa mga low-lying areas natin, sa lahat halos ng cities na naapektuhan nating mga pagbaha, gaya halimbawa ng dyan sa Araneta, sa Quezon City yan. Sa Manila naman, dito sa Taft, inaabot na tayo ngayon, tinatamaan tayo. Itong mga low-lying dito sa Espanya, yung mga ganon. Gusto natin na maayos muna talaga ang waterway so that ang tubig hindi pumunta sa kalsada, kundi diretso ka agad sa waterways para maitapon sa Manila Bay or sa Laguna de Bay.
0: Opo, kanina po nakausap namin si Mayor Francis Zamora, ang Metro Manila Council. Sa parte naman po ng MMDA, kamusta po ang coordination ninyo sa mga alkalde ng Metro Manila? Ano po yung action plan natin? Kasi ito, pasimula na po yung bagyo season in the next coming months. Baka tamaan na naman po tayo ng bagyo dito sa Metro Manila. Ano po yung nailatag natin para sa mga susunod na buwan?
1: Actually, continuous ang meeting ng Metro Manila Council. Ang presidente nga ngayon, this year, si Mayor Francis Zamora. At pagkatapos, this coming Tuesday, may isang meeting sila na pinapatawag para mapag-usapan ng masinsina itong paghahanda na ito sa parating na bagyo.
0: Opo, ano po yung expected na outcome dun, sir, sa magiging meeting sa Martes?
1: Ma-define ang mga rules, ang palagi na ginagawa sa Metro Manila Council level, ma-define ang mga rules at may define na ang mga responsibilidad para pagdating ng panahon, hati-hati na lang at automatic na dahil ang unang-unang kailangan talaga dyan sa preparation natin. Isa sa pinaka-importante is yung pre-deployment, yung paglagay sa ng mga resources natin sa tamang lugar para mabilis ang deployment if ever na mangyari nga ang sakuna.
0: Opo. Would you know, General, kung tuloy-tuloy pa rin yung ano, yung ginagawang EDSA rehab diyan sa EDSA at kung sakali lang po na may mga pagbaha or pag-ulan in the coming days, paano po ang sistema natin sa traffic?
1: Yes po, tuloy-tuloy po yan. Nasa northbound lane na po ang DPWH sa pag rehabilitate ng EDSA at ito naman ay may coordination sa MMDA sapagkat kung saan sila may trabaho, ang MMDA ay tumutulong sa traffic management. So, nandyan ang ating mga equipment na naglalagay ng mga barriers, naglalagay din tayo ng mga traffic enforcers kung kinakailangan para matulungan ang ating mga workers ng DPWH sa kanilang mga gawain.
0: And speaking of traffic, General, bukas po kasi ay start ng impeachment trial at magiging abala po yung area ng Pasay dyan sa may Senado. Sa parte po ng MMDA, ano po ang inilatag po ninyong plano? Meron po bang mga rerouting or may mga isasara po bang kalsada dyan sa area?
1: Together with the together with the Pasay City Traffic Management Office, ang Seaside Boulevard, every Monday, Tuesday, and Wednesday, 7 a.m. to 7 p.m., ay nakasarado po yan. Mula dyan sa may Atang de la Rama, north and south ito, no? Hanggang doon sa may Tulay, sa kabila, sa may Seaside Boulevard.
0: Opo. May mga ide-deploy din po ba tayong mga MMDA personnel?
1: Yes po. Andyan, mga 100 ang nakalagay natin ng mga tao dyan para mag-assist sa ating mga kababayan, especially sa mga rerouting at saka sa traffic control din mismo sa harap ng Senado.
0: Opo, yung ano lang sir, yung sustainability kasi ang sabi po ay baka abutin kasi lang hanggang next year itong impeachment trial. So meron naman tayong enough personnel ng MMDA na magbabantay dyan sa area ng Senado o so sa iba pang area ng Metro Manila na may mga binabantayan din tayong traffic?
1: Opo, ang sa Senado yan sir, yung Jokno, ano? Yung Jokno Boulevard mula sa Seaside hanggang doon sa Atang de la Rama sa north, sa may papuntang PICC na yan, dyan sa may World Trade Center, sa Buendia Rojas Boulevard. Sustainability, in terms of sustainability, wala naman kami nakikita ang problema dyan, kahit na, kasi in-expect naman natin na ang trial will last 7 to 8 months, no? Monday, Tuesday, Wednesday, 7 a.m. to 7 p.m. Hindi naman natin siguro magiging problema ang sustainability kasi may trial o wala, nandiyan naman kami talaga sa lugar na yan.
0: Correct. Opo. General, maraming salamat po sa pagbibigay ng update at ingat po kayo. Happy Sunday po.
1: Maraming salamat din po, sir. At laging tandaan sa ating mga kababayan, laging tandaan, pag merong aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 1-6, mga minuto, kami ay nandiyan. Maraming salamat.
0: Salamat po, ipa MMDA na yan kay General Manager Nicolas Torre III mula po sa MMDA. Kung meron mga aberya sa kalsada, itawag niyo po sa MMDA para agad nilang maaksyonan. Ang bilis ng oras, nako, 4 na minuto lamang po bago mag-alas 7 ng gabi. Paano mga kapamilya, maghanda po tayo para po sa pagsisimula ng trial bukas. And although yan po ang malaking highlight na inaasahan natin for this week, syempre babantayan pa rin po natin yung ilang mga storya na ating tinututukan for the past weeks at yung mga aabangan pa natin sa mga susunod na linggo. Gaya ng mga pinag-usapan natin kanina, hindi ba yung estado sa mga paaralan, itong darating po na bagyo, yan ay mga mahalaga din po pungpaksa na kailangan nating bigyan ng tutok at pansin kahit po lahat ay nakaabang dyan sa impeachment trial ni VP Sara. Sa oras na 6:57, batiin lang po natin yung mga kailangan batiin this Sunday evening. Like I promise, maraming salamat po sa mga nanood sa atin ngayong Linggo ng gabi. Una na dyan, sila Precious Wisdom, siya Kalin, siya Arnel Esposo, nanonood mula sa Zambales, maraming salamat. Siya Nemia Gose, thank you rin. Siya Sir CO, ako back in Manila na pala si Sir CO, nakita ko nag-story, ano, maraming salamat. Siya Sunny World, andito rin sina Louie Basco. Louie, maraming salamat. Si RC Car Adventurous, thank you rin. Binabati rin natin ang mga taga Cavite, ang aking magulang Vilma at Junior Sores, at ang aking ninang Malu Marido Akla and Grace Akla. Good evening sa inyo dyan sa Cavite. Binabati rin natin ang mga taga Lipa Batangas, sina Melissa Malabanan and family, and si Tandy Maano dyan sa Lipa. Good evening, ingat at maraming salamat. At syempre po sa mga kapamilya natin worldwide na nanonood via the Filipino channel, I1TFC, at sa ating YouTube live, good evening, good afternoon po, magandang araw po sa inyong lahat. Ingat po kayo, lalong-lalo na po yung mga maaga magsisimula ng pasok this week, yung mga panggabi na po na trabaho ngayong Sunday. Ingat po kayo. magmaneho ng daan-dahan lang sa mga nakasasakyan. At ingatan din ang ating mga gamit at yung mga pauwi na po galing sa mga Sunday family day. Yung mga nag-enjoy po this Sunday, deserve po ninyo yan. Deserve natin ang weekend na pahinga. Kailangan na rin natin maghanda para sa panibagong Linggo na ating isasabak. Bilis ng panahon, ano? Second week na agad ng July next week. Lagpas isang buwan na wala na mag-umpisa ang mga klase sa mga paaralan. At mahaba-haba pa po ang taong 2026. Marami pa tayong kailangang abangan, paghandaan at tutukan. Pero for the meantime po, ako po may papaalam muna. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa isa't kalahating oras na kwentuhan at pagbabalik tanaw at pag-aabang

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 7:00 PM.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Damhin ang pagpapala sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Magsisilbing gabay sa pagpapatibay ng ating pananampalataya. Pakinggan ang mabuting balita na kapupulutan ng aral, pag-asa at biyaya sa buhay. Tanggapin at ipagpasalamat ang bawat blessing sa GBU. God bless you.

0: Kayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Manaming makapangyarihan, maraming salamat po sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin sa mga nakalipas na araw at sa pagsimula po namin ng panibagong linggo. Hinihingiling po namin na basbasan mo kami at gabayan mo ang mga desisyon at mga plano namin gagawin sa mga araw na itong darating. Patuloy mo kaming gabayan upang kami ay maging tapat ng mga lingkod ng iyong anak at maging tapat kami sa pagsunod sa aming Panginoong Hesukristo. Basbasan mo ang aming mga pagninilay ngayong gabi at ang lahat nawa ng aming mga matututunan sa aming mga pagninilay ay maghatid ng paglago sa aming pananampalataya. At ang lahat ng ito ay naalay namin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang evening po sa inyong lahat at welcome po sa God Bless You. Ito po si Father Eric Lacandula, SBD.
1: At syempre, kasama po ako, ang inyong ating Aimee Estareja, ang sidekick ni Father Eric. Sa tuwing na oras po ng God Bless You, hanggang alas 8 po ulit tayo ng gabi ngayong unang linggo ng buwan ng Hulyo. Mm-hmm. July 5, 2026. Diba, Father? Napakabilis ng panahon.
0: Napakabilis. Mm-hmm. So, lagpas na tayo sa kalahati ng taon.
1: Yes.
0: Nagsimula na yung mga klase.
1: Mm-hmm.
0: Oo.
1: Ngayon yata pati private schools.
0: Yes, diba? Oo. Kami rin sa seminaryo, malapit na rin ang balikan ng mga estudyante ko.
1: Aha.
0: In fact, ngayong darating na Thursday, mm-hmm. ako ay magpapadala ng mga around 20 na seminarians papunta sa Tagaytay.
1: Ah, doon
0: oo. So, yung kanilang promotion, ng kanilang stage of formation mm-hmm. ay ngayong Thursday.
1: Wow. O, pagkagano mga 20 sila?
0: Oo, mga 20.
1: So, pagbakasyon, nasaan sila? Umuwi
0: sila sa kanilang mga pamilya.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Tapos babalik sila ng mas maaga para sa kanilang pagpatuloy ng kanilang formation na tinatawag.
1: Mm-hmm. Okay, so busy-busy ka pala this week.
0: Medyo busy, medyo maraming nga gagawin, pero ang mahalaga ay nakaplano ang mga ginagawa natin para hindi natin makalimutan.
1: Yes,
0: oo,
1: lalo na kung pagdating sa spiritual side. Kasi di ba, Father, parang gumagawa tayo ng weekly planning natin, pero parang marami sa atin talaga.
0: Mm-mm.
1: Yung spiritual, parang ano yan, pag may oras lang, di ba? Which
0: dapat,
1: is nakakalungkot.
0: Dapat bahagi talaga ng ating pang-araw-araw na buhay yan. Parang mm-hmm. ano yan, oxygen na ating hinihinga.
1: Yes, oo. Yan yung ating pang-recharge mm-hmm. after a week mm-hmm. of alam mo, struggles.
0: Oo.
1: Lalo na ngayon, napakagulo ng panahon, 'di ba? Hindi lamang sa Pilipinas kung tutuusin.
0: Oo. Mm-hmm. Tapos ang tema na ating pagnilayan ngayong gabi, Ate Aimee, mm-hmm. Patungkol ito sa psycho-spiritual formation ng mga estudyante.
1: Ay, napakagandang tema, Father, kasi napapanahon.
0: Napapanahon. Diba? Yung mga napanood nating mga balita, napakinggan nating balita sa mga nakalipas na linggo,
1: mm-hmm.
0: talagang nakakabigla.
1: Yes.
0: Hindi natin na lubos maisip na mga bagay na yon ay pwedeng mangyari.
1: Yes, lalo na sa mga Pilipino, no?
0: Yun
1: dahil
0: nga.
1: Sa Pilipinas, ang mga kabataan talaga, lalo mga bata talaga, no? Talagang yan ay parang hinuhubog talaga. Pero itong kasi nga panahon ngayon, Father, ano, without those pangit na mga balita patungkol mm-hmm. sa kabataan, ano, kailangan talaga ng psycho-spiritual formation ng mga estudyante.
0: Yes, oo.
1: 'Di ba dati noon meron talagang subject, kung subject na maituturing pero patungkol sa religion, 'di ba? May religion.
0: GMRC at Values Education.
1: Yes, actually, hiwalay pa sa GMRC.

0: privacy yung religion, father.
1: Oh, hiwalay pa. Tama, oh, tama, oh. Tama.
0: Pero ngayon, parang hindi ko alam, in-include na yata nila, pero yun nga, parang hindi nabibigyan ng pansin masyado. Yan ay parang optional sa estudyante, attend siya, pero optional kung siya makikinig o hindi. Dahil ang katwiran nila, wala namang babagsak dito. Diba?
1: At lalong-lalo na, nilalagay yung religion sa pinakahuling part na ng class, ng araw, nung last period na tinatawag.
0: Actually, dati, parang inilagay siya sa amin sa tanghali.
1: Tanghali, antok na antok ka.
0: Alauna ng hapon, di ba? Yung parang ayaw mo talagang makinig kasi inaantok ka. After parang lunch break.
1: Parusa.
0: Yes, kasi ang lunch break was 12 o'clock, di ba? So, papupuntahin ka ng 1 o'clock doon, busog ka, nag-lunch ka. Tapos, hype na hype kayo magkakaibigan, tapos biglang ganun yung subject. So, dapat yun, mga yun, kinukonsider. Diba? Oo. Kasi syempre, mga bata ito.
1: Meron diba? Akong kaibigan natin, Aimee, noong yung nangyari yung isang yung malaking balitang yon na 2 weeks ago doon sa Leyte. Sa Tacloban. May nag-comment sa akin na isang kaibigan. Sabi niya, Father, naalala mo, nung tayo ay nag-aaral sa elementary at high school, di ba chinecheck yung mga itak?
0: Itak?
1: Itak. Dadala kami ng mga itak dahil panlinis ng mga sa garden.
0: Ah, okay.
1: Oo. Pag, lalo na pag Monday. So kami ay paghapon, lalong-lalo na may mga garden kasi kami noon, Ate Aimee.
0: Kasi probinsya.
1: Probinsya. Okay. I come from Sorsogon po. So ngayon, paghapon, kami talaga ay nag-gardening. May dalang asarol, may dalang piko, may mga dalang itak.
0: Kanya-kanya kayo.
1: Kanya-kanya yan. Chinecheck yan ng teacher. Okay. Doon sa edukasyong pangkabuhayan na tinatawag.
0: Okay. Uh-huh.
1: Sabi, ang comment ng aking kaibigan, sabi niya, di ba Father, noon mayroon dala-dala tayong mga itak pero wala namang nagsasaksakan. Wala namang mga balita ng yung mga
0: violence.
1: Ganitong violence. Pero tingnan mo yung mundo natin ngayon, no?
0: Mm-hmm.
1: Oo, yung mga bata, parang hindi na sila yung pag-hold, pag-regulate ng kanilang emotion.
0: Yes,
1: yun na yung problema ng bagong henerasyon yata ngayon.
0: Actually, Father, kaya kailangan talaga. Kasi aminin natin, mas iba yung mundo ngayon kaysa sa mundo natin noon. Mas payapa noon.
1: May mga,
0: kumbaga sabi ko nga doon sa isang program, no, iba kasi yung dynamics ngayon ng buhay, kumbaga. So, hindi din talaga madali sa mga bata ang sumabay. Like, uso ngayon, maraming pamilya ngayon, absent ang nanay o ang tatay or both of the parents, diba? Kasi nagtatrabaho. So, yung maraming bata na iiwan mag-isa to survive.
1: Tama,
0: not because pinababayaan sila, kundi parang yung pera ang mahalaga ngayon. Kasi nga naman,
1: how to earn money.
0: Yes, kasi nga naman, di ba, Father, kahit mahal mo yung anak mo, kung wala ka naman perang ipambubuhay o ipang-aaral, gagawa ka ng paraan
1: Yes, ang lahat ng ito ng pagkasakripisyo ng magulang ay in the name of love.
0: Yes.
1: Pagmamahal sa mga anak, pagmamahal sa pamilya. Hindi naman sana sasabihin ng tatay o ng nanay, hindi naman sana ako mag-aabroad kung hindi man to para sa inyo.
0: Yes.
1: Ang lahat ng ito ay para sa inyo.
0: Oo. So, ang hirap ng mabalanse ang buhay ngayon. Ngayon, ang bata, ang estudyante lalo na, no, kailangan niya talaga nito. Psycho-spiritual formation. Kumbaga, tayo na sa lipunan na mas nakatatanda ang dapat magbigay ng support na hindi niya usually nakukuha sa pamilya. I think, Father, di ba, it is our responsibility din.
1: It is our responsibility.
0: Yun.
1: Kasi, Ate Aimee, dapat magtulungan yung different sectors, yung family, yung simbahan, at yung community. So hindi lang trabaho ng mga teachers.
0: Tama.
1: Kasi malaking malaking responsibility ito, malaking trabaho ito.
0: Mm-hmm.
1: Dapat yung pagtutulungan, yung coordination ng magulang, ng pamilya, at yung community at large.
0: Yes.
1: Dapat mayroong yung coordinate ng
0: pagkakaisa.
1: Oo,
0: kung gusto natin na mas magandang bukas at para matupad yung kasabihan natin na ang kabataan ng pag-asa ng bayan, tulungan din natin sila.
1: Yes, napaka-challenging kasi kung ipopromote mo yung tuturuan mo ng magandang values, pag-uugali sa loob ng tahanan.
0: Mm-mm.
1: Pero pagdating sa school, hindi mo na yan makontrol.
0: Yes, iba ang environment niya doon. Oo. And then, ang sad reality, mas magulo ang environment ng bata. Kung dati ang bata pagpunta niya sa eskwelahan, it becomes its his or her second home.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, yung eskwelahan, mas marami siyang challenges.
1: Oo.
0: Hindi sa asignatura, kundi yung mga taong nakakasalamuhan niya.
1: Diba? Walang problema pagdating sa simbahan. Kasi yung simbahan ay nandun para yung continuity ng faith formation
0: nandun eh.
1: Nandoon oh. Mm-hmm. Pero yung pag nasa community na, mas yes, malawak na community, mm-hmm, dapat safe space ito.
0: Tama, para sa mga bata.
1: Para sa growth ng mga kabataan.
0: Yes. So paano natin yung gagawin? Kaya yun po yung pagninilayan natin ngayong gabi.
1: Oh, at yung question natin po ngayong gabing ito ay, sapat ba ang pagtuturo ng GMRC at Values Education? Isama na rin natin yung religion.
0: Yes.
1: Oh, sa eskwelahan upang matugunan ang problemang kinakaharap ng ating mga kabataan sa kasalukuyan.
0: Ayan. Ipadala po ang inyong mga sagot sa 0919-278-3000. Ibahagi niyo po sa amin ang inyong mga opinion.
1: Oh, yeah, yan. Diba?
0: Kailangan natin itong marinig kasi sabihin natin, wala naman akong anak, so anong pakialam ko?
1: Oo, pero, pamangkin. Baka mayroon kang pamangkin.
0: Yes. At hihintayin pa ba natin na kumatok ang kapahamakan sa ating pintuan para masabi natin sa sarili natin na apektado rin po tayo,
1: yes,
0: kahit hindi natin kaano-ano yung nagkakasala sa batas.
1: So mayroon tayong moral responsibility na tinatawag.
0: Tama.
1: Oo. Mm-hmm. Yung mayroon tayong kabahagi tayo yes, sa paghuhubog ng mga kabataan na ito. Mm-hmm. Kung tayo po ay naniniwala na yung kabataan, sila yung future ng simbahan, ng ating society. So dapat magsimula yun sa atin mismo, yung ating pakikibahagi, personal na pakikibahagi at pagiging responsibilidad natin yan,
0: yes,
1: na matulungan itong mga kabataan ito. Mm-hmm.
0: Hindi tayo pwede magbulag-bulagan po mga kapamilya. Gagawin natin, nagbubulag-bulagan tayo sa ating responsibilidad, mm-hmm, tapos nagsisisihan tayo. Sinisisi natin yung bata, di ba? Yung magulang ng bata, mm-hmm, yung mga nakasalamuhan ng bata. Pero tayo, ano po ang ginawa natin para yung ating mga kabataan ay matulungan?
1: Yun.
0: I don't think gusto nila yun, Father, di ba? Sino ba ang may gugustong mapariwara? Wala naman.
1: Wala.
0: So wag tayo maging madamot, di ba? Sa pag-abot ng ating pang-unawa at pagmamahal, kahit nasabihin natin yung mga kabataan ngayon, sabi nila, pasaway, di ba? Pero that alone, pag nakakarinig ang kabataan na pasaway kami in general, di ba? Mm-hmm. Nasasakta na sila. So hindi yun ang tamang pagtrato.
1: Lalong-lalo na pag hindi sila napapakinggan.
0: Yes. Kasi ngayon, Father, napakahalaga sa kabataan ngayon,
1: mm-hmm,
0: na sila ay napapakinggan.
1: Yun talaga
0: at ang kanilang emosyon ay prioridad. Unlike dati tayo noon. Una, bawal tayo noon.
1: Bawal sumagot.
0: Yes. Ngayon, hindi. Kailangan magsalita sila at kailangan natin pakinggan sila.
1: Naalala ko nga yung pinagnilaya natin ng mga nakaraang linggo, no?
0: Mm-hmm.
1: Na dati pag tinignan ka, alam mo nang ibig sabihin.
0: Oo.
1: Ngayon, pag tinignan ka, titignan ka rin. So, magtitinginan na lang.
0: So, pwedeng paging funny pakinggan yun, ano? Pero yun ay isang parang pagbabago na kailangan natin tanggapin,
1: yan,
0: at unawain.
1: Yes.
0: Diba? Okay, so sa ngayon, so yun po yung ating tanong.
1: Sapat ba ang pagtuturo ng GMRC, Values Education at Religion sa eskwelahan upang matugunan ang mga problemang kinakaharap ng ating mga kabataan sa kasalukuyan?
0: Ayan, ipadala po ang inyong mga sagot sa 0919-278-3000. At ngayon,
2: Serbisyong Simbahan.
1: Hinimok ni Ozamis Archbishop Martin Jumwad ang mga leader ng simbahan na samahan ang mga Pilipinong dumaranas ng kawalan ng katarungan, kalamidad at iba pa pang pagsubok. Sa pagbubukas ng taunang retreat ng mga obispong Katoliko sa Ozamis, sinabi ni Jumwad na dapat naroroon ang simbahan kung saan may pagdurusa at patuloy na ipagtanggol ang buhay, katotohanan at katarungan. Ang retreat ay magsisilbing paghahanda bago ang plenary assembly ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa Hulyo 8 hanggang 10.
0: Sa isa pa po nating serbisyong simbahan balita, nananawagan naman ang Diocese of Lawag ng masusing pag-aaral sa mga panukalang offshore wind farm sa Ilocos Norte upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga mangingisda at ang kalikasan. Ayon kay Bishop Renato Mayugba, suportado ng simbahan ng renewable energy, ngunit hindi ito dapat isulong kapalit ng kapakanan ng mahihirap at ng kapaligiran. Iginiit din ng diocese ang pangangailangan ng malinaw at makaagham na pag-aaral sa posibleng epekto ng proyekto sa marine ecosystem at maging sa kabuhayan ng libu-libong mangingisda.
2: Serbisyong Simbahan.
0: Okay, 7:14 po ng gabi. Ngayon, Father, mag-gap muna tayo.
1: Okay, sa ating para mamaya pagbalik natin na tuloy-tuloy na.
0: Yes. Okay, sa dyan lamang po kayo dahil nagsisimula pa lamang po ang
1: God bless you!
2: GBU. God bless you. Sa DZMM.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Mmm, smells good.
6: Tikman natin.
7: Sarap! Yummy!
8: Everest Refrigerators.
5: Love?
8: Ano Everbest food mo in the world?
6: Of course! Yung ginawa natin together.
8: Oh. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
2: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan. Nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
3: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
2: Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo. Mga nagbabagang balita, mga maiinit na isyu at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radyo Patrol sa Estrella. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: GBU, GBU, God bless you, God bless you.
2: Palaganapin ang salita ng Diyos at ibahagi ang mga karanasang magpapatibay sa Lakbay Bahaginan.
9: Lakbay Bahaginan.
0: Okay, we're back. 7:17 po ng gabi. God bless you pa rin po kasama, siyempre, si...
1: Si Father Eric Candula, SBD.
0: At ako ang inyong ating IMI hanggang 8 p.m. At ngayon, Father, dahil nasa Lakbay Bahaginan segment na tayo, ikaw na siguro magpakilala sa ating bisita.
1: Ate IMI, yung ating guest ngayong gabi ay napakalayo. Pero walang imposible sa panahon natin ngayon.
0: Yes, gaano salamat man kalayo, sa technology.
1: Oo, salamat sa technology. Gaano man kalayo yung ating bisita ay malapit pa rin. Oo. So, siya po ay based sa Rojas City, Capiz. At siya po ay licensed psychologist and professor at the Colegio de la Purisima Concepcion. Okay, welcome po natin sa ating programa ngayong gabi si Sir Kenneth Buddy Navarra. Good evening po at welcome po sa God Bless You.
0: Magandang gabi, Sir Sir Kenneth.
10: Good evening po.
0: Ayan.
10: Magandang gabi po sa lahat po ng nanonood at nakikinig po sa atin.
0: Okay. So, kumustahin muna natin si Sir Kenneth.
1: Sige, Ate Amy.
0: Opo, kumusta po kayo, Sir Kenneth, dyan sa Rojas City, Capiz? Kumusta ang panahon dyan?
1: Mm-mm.
10: Yeah, medyo maulan dito, no? By the way, I'm in Iloilo, but I'm teaching, no? Sa Rojas City, Capiz, no? Medyo maulan po dito ngayon sa Iloilo, no?
0: So nasa Iloilo.
10: So I'm staying po sa Maasin, Iloilo po. Nasa isang barangay sa Maasin, Iloilo.
0: Okay, so ayun. So ilo nasa paligid niya yung mababait na tao kasi mababait daw yung mga Ilonggo.
1: Diba? Kahit daw galit na pero yung kaniyang yung accent.
0: Mabait pa
1: mabait
0: rin.
1: Pa rin.
0: Sana lahat ng yun na yung ating accent lahat ano.
1: Kung pwede nga lang ano.
0: Yes. So anyway, Sir Kenneth, opo, maliban po sa teaching career, ano po ang inyong pinagkakaabalahan sa buhay, sir?
10: Opo, sa ngayon, I'm doing counseling po, ano, and therapy po. And most of it is done online, no? So I'm doing it for free, no? Especially for those na hindi po maka-afford, no, ng therapy and counseling.
0: Okay. Mm-hmm. So pala kayo pala sir, no, or should I call professor, 'di ba?
5: Oh.
0: Oo, professor. So kayo po pala wherever na saan man panig ng Pilipinas, yung isang taong nangangailangan ng psychosocial counseling, pwede ka pong tawagan.
10: Opo, ma'am. They can contact me. Usually they contact me through my Messenger account po.
0: Naku, napakaganda, mm-hmm, no? Kasi totoo yung sinabi ni professor. Hindi afford ng marami, 'di ba?
1: May kamahalan ang isang session, Ate Aimee.
0: Yes, oo. Pero kailangan talaga ng mga tulad niya ng maraming kabataan
1: yung,
0: sa ngayon.
1: Yung license talaga na makakatulong sa isang tao na nangangailangan nito. Hindi lang basta ito kausap, Ate Aimee.
0: Yes, oo.
1: Oo. Kundi isang psychologist na magbibigay talaga ng assessment sa tunay na nangyayari sa buhay ng isang tao.
0: Pero ang maganda dito sa profession na pinili ni Professor Kenneth, yung spiritual formation side, di ba? So, paano mo po naisip, Sir Kenneth, na pagsamahin yung dalawa, yung psychology, di ba? Yung psychological part and yung spiritual side, para matulungan itong mga estudyante. At ito yung naging advokasya mo talaga. Ano po nagtulak sa'yo sa field na ito?
10: Yeah, oo. For the information po sa ng lahat, ako po ay dating seminarista, no? Mm-hmm. Ako po ay dating SBD po, ano?
0: Okay, kaya pala.
10: Kina Father Lacandula po, ano? Very clear sa akin, no? When I was having my internship, no? And when, before I even took the board exam, when I was having my review, na i-integrate po, no, yung psychology at saka spirituality, no? Kasi naging clear din, no, sa aking experience, no, na bilang isang guidance counselor, bilang isang professor, no, for many years, sa experience ko po sa mga bata, no, nakita ko po na yung mental health, malaking factor po, no, na nagli-lead sa some forms of psychological distress, no, na meron tayo is certain thirst, no, for spirituality and yung certain ano rin, no, certain aspect din ng morality, no. So kumbaga kailangang magkaroon ng transformation, no, sa spiritual at saka sa moral na side.
0: Opo.
10: Para po ma-attain natin yung sinasabing well-being, no? Sa spiritual po na ano, sa spiritual po na term ang tawag doon, parang fullness of life, no?
0: Okay. Ganun. So, opo. So ibig sabihin, Father, yung mga bata, 'di ba, para matulungan sila, there should be a complete transformation morally and spiritually speaking.
1: Saka ano to, Ate Aimee, hindi ito i-emphasize natin ito, no? Hindi ito nagsimula sa school, kundi sa loob ng tahanan.
0: Okay.
1: Oo. Kasi kung anong environment ang kanyang nakikita araw-araw, ang kanyang kinalakihan, ito rin yung upbringing niya pagpunta niya sa school. Sabi nga nang naalala ko yung kakwentuhan ko last week, yung kaklase ko, teacher din siya, sabi niya, a child who feels safe at home learns faster at school.
0: Totoo yan.
1: Oo. Pag maganda safe space yung bahay,
0: yes,
1: sa kanya, at yung bata marunong mag-regulate ng kanyang emotion. Kasi ang learning ay hindi naman nagsisimula sa books, kundi nagsisimula paano mag-regulate ng emotion. Kung kalmado yung bata, oo, marunong siya makipagkaibigan, makihalubilo, maganda yung kaniyang yung formation sa loob ng tahanan, pagpunta niya sa school,
0: ganun siya. So kapag puno siya ng pagmamahal, lumaki siya sa environment na puno ng pagmamahal at pagkakaisa, 'di ba? At galangan. So pagpunta niya sa school, ganun din. Sabi nga 'di ba, ang kabataan, tama po ba, professor, na ang bata, ang kabataan lalo na no, kapag ka daw masaya sa piling ni nanay at ni tatay, kahit anong gawin mo, kahit anong challenge sa labas, uuwi at uuwi siya at hindi siya makikibarkada sa maling mga tao. Tama po ba 'yon, professor?
10: Yeah, tama po no, yung sabi ninyo no, na yung mental health no, ng bata at saka yung other relationships, okay, ang foundation po noon ay nasa bahay no. Oo. Merong pag-aaral nga no na ginawa sa Harvard no. It's a longest longitudinal study no na ginawa. Up to now it continues no. So ito po yung pag-aaral sa adult development no, na ginawa sa Harvard. Mm-hmm. And very interesting yung findings nila no. They found out na yung nagpapasaya pala sa tao is relationship no. Mm-hmm. Loving no. Loving relationship no. So those who remain married no up to their old age no, they are happier no compared to others no. Well, so yung sinasabi ko dito no, very important sa kasiyahan natin, sa well-being natin, yung relationship, yung quality ng relationship na meron po tayo sa iba no. At yung relationship na ito nauumpisa, it starts no na mahubog po sa ating bahay no. So if we experience love at home, we feel safe no, and we also feel no that the world is safe no, and other people are safe, and so we become more friendly no, and we also become more loving no to other people no. But if we experience violence at home, so we become also ano no, we become distrustful of people. Okay. And to some extent no, nagre-react po tayo in a violent way no, because ito po yung natutunan po natin sa bahay no.
0: Okay. Oo, di ba sabi nga father, hurt people.
1: Yes, oo.
0: Oo, di ba? Mm-hmm. Nananakit ang tao kapag siya ay nasasaktan.
1: Mm-hmm. Oo. In connection doon sa nangyari sa pinag-usapan natin kanina doon sa Tacloban.
0: Yes.
1: Tacloban.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ng isang kaibigan, nag-comment siya. Sabi niya, "Father, ang pagiging bully kasi hindi yan nangyayari overnight."
0: Mm-hmm.
1: Nagsimula yan again, hindi sa school din, kundi sa tahanan. Kung ano yung nakikita niya.
0: Oo. At so, anong nararamdaman
1: kung
0: niya?
1: Kung ano yung nararamdaman niya. So kung kaya nga kung ang bata, tama si professor no, kung ang kaniyang kinagisnan, ang kinalakihan niyang environment ay puno ng pagmamahal, nag-invest yung pamilya sa relationship, ugnayan sa isa't isa.
0: Yeah.
1: So ang lahat ng ito na I believe na nakikita nating problema ngayon sa kabataan, sa society at large, ay kakulangan ng ugnayan sa loob ng tahanan, which is the basic unit of our society.
0: Yes. Oo. So kaya nga mahalaga talaga.
1: Oo. Lalong-lalo na kung tatanggalin natin sa picture yung ating pananampalataya. Kasi yung ating faith, yun yung nagbibigay sa atin ng moral compass, ng direksyon, yung paggawa ng tama. At i-avoid natin yung mali. So kung tatanggalin natin sa picture yon yung moral compass natin at hindi maituro sa bata sa murang edad,
0: yes,
1: that will be a big problem in the future.
0: Yes, so sabi, di ba? Professor, di ba, pagka yung bata, may mga bata na wala namang magulang eh.
1: Oo.
0: Pero magtataka ka, bakit mabait sila at magalang? Kasi nga, tama father, merong someone na gumabay sa kanila. I remember meron tayo naging guest dito na wala siyang magulang. Pero lumaki lang siya, tapos kinukup siya ng Don Bosco.
1: Yung guest natin last Sunday,
0: yes,
1: si Brother Michael Cabral.
0: Oo, so kinukup siya ng Don Bosco, lumaki siya sa paligid ng mga relihiyoso. So, iyon siya ngayon. So, it doesn't matter kung sa pamilya mo nakuha yon, pero of course, iba kapag
1: iba pa rin pag sa loob ng pamilya. Sabi nga, ang isang pamilya naman ang hindi sukatan yung dugo yung blood relation.
0: Yes.
1: Kung saan mo nahanap ang iyong puso ang kasiyahan, doon. Yun ang pwede mong maituring na pamilya.
0: Okay. So, Professor, paano po yun? Kunyari, di ba, merong bata, o sabi natin, isang individual, lumapit siya sa isang psychologist para yung kanyang mga pain ay may proseso o may pinagdaanan siya. Yung
1: mga
0: iba,
1: trauma.
0: Mga trauma sa buhay. Pero wala yung spiritual side nung paggamot o yung pag-treat sa kanya sa psychological aspect niya. Pwede po bang maging matagumpay yun o magiging parang, sabi natin, mababaw?
1: Kulang.
0: Kulang.
10: Marami kasi no yung approach no sa psychotherapy no. At saka well no, bago po nagkaroon ng psychology, meron pong ilang millennium no na tradisyon yung simbahan no. At saka dito sa tradisyon na to, this is a tradisyon ng pagkabanal no, at itong mga banal na tao, ito po rin po sila ang mga masasayang tao po no, modelo natin no.
0: Okay.
10: Ng kabanalan at kasiyahan no. So kumbaga sa time po natin no, kasi nga yung paniniwala ng simbahan, there are rays of truth no in other religion and even in science no. So pwedeng makatulong no yung other forms ng ano no, other forms ng therapy no. Kasi nga sa base sa pag-aaral, very important din yung person no ng therapist no. Kumbaga he is credible and he is warm and he is loving no. But more than that no, yung therapy kasi hindi lang siya para mawala yung symptom eh.
0: Opo.
10: Kung sa psycho-spiritual na side, hindi lang siya para mawala yung symptom. No? Kumbaga mawala lang yung sadness or anxiety or fear. Pero sa psycho-spiritual po na side, yung therapy po, it has to transform no the person na maging mabuting tao siya, no, maging banal siya, para may experience niya yung kabuuan no ng kasiyahan na dala ng pagkabanal ng pagsunod, for example no, kay Jesus.
0: Mm-mm.
10: And then madala din niya no yung experience ng pagmamahal na ito no at kabanalan sa iba no. So makadala rin siya ng kasiyahan po sa iba no. So kumbaga sa mainstream therapy may tendency po no na tendency ha, kasi may mga theories din na nagbibigay ng emphasis no sa pagtulong sa iba no.
0: Uh-huh.
10: Pero may tendency po na mag-focus po sa sarili no. Oo. And there's no salvation there no, kasi yun nga no, sa relihiyon ang focus po natin paano po magmahal sa iba no. And may modelo po tayo no, very clear na model.
0: Uh-huh.
10: Yun po si Jesus at yung mga banal na tao no, na mayroon po tayo sa tradisyon natin no.
0: Mm.
10: And I believe no, itong mga violence that we have in schools ngayon no, if our students no and even our parents no malaking trabaho po ito no.
0: Okay.
10: But if they are we yung seal natin no for evangelization and for mission no, if we really strengthen it no, and yun nga no, alam kong simbahan ginagawa naman yung ano no, yung gawain niya, but we need more people no to do this no. And ito po yung sa akin yung simpleng ano ko po no, simpleng pamamaraan para makatulong po ano sa gawain ng simbahan no.
0: Uh-huh.
10: to help people no. Ito po.
0: So may parang hindi ko masabi kung regular o psychotherapy, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Pero iba pa rin talaga. Kasi tama no, ang pagmamahal father ang itinuturo. Kasi syempre nagalit siya, nasaktan siya, na-traumatize siya. Una siguro yung pagpapatawad para magkaroon ka ng spiritual transformation. Yung role ng forgiveness.
1: Yeah, saka hindi po pwedeng ma-separate din sa therapy yata yung spiritual side. Kasi yung we talk about healing, we talk about letting go, forgiveness, moving on,
0: yeah,
1: and so
0: acceptance.
1: On. Dapat mayroon tayong model doon.
0: Apo.
1: Oo, kasi mas madali mo siyang maiko-convey sa isang bata na may mga pinagdaanan na trauma,
0: yeah,
1: o yung bitterness and so on sa kanyang buhay. Kung meron tayong mga konkretong mga tao or halimbawa na pwede nating maibigay, ma-share sa kanya. Oh, ito si ano, si Saint, let's say for example, si Saint Vincent de Paul.
0: Yeah.
1: Oo, siya ay biktima ng slavery, ibinenta. Oo, so pero amidst doon, naayos yung kanyang buhay, naging instrumento. Si Saint Bakita, oo, ng Africa. Ano rin siya ng naging slave.
0: Yes.
1: Oo, pero sa kaniyang karanasan bilang slave, naging instrumento siya ng kabutihan, ng pagpapatawad, and so on. At naging instrumento siya ng ma-empower ang mga kababaihan para mapaayos ang kanilang buhay.
0: Parang yun ang magsisilbing inspirasyon niya.
1: Yun, oo.
0: Kasi yun ang nawala sa kanya nung siya ay nasaktan, ano, naging biktima ng hindi magandang pangyayari sa buhay niya.
1: Yes,
0: at aminin natin, napakalalim ng sugat na yun. So, pagtungkol sa... Kunyari, ito, hindi naman sila nasaktan, pero yung mga kabataan sa eskwelahan.
1: Oo.
0: So, paano natin, anong role ng GMRC doon? O, paano ba? Ano ba? Gaano ba kahalaga yun na...
1: Sapat ba yun?
0: Oo. Yung once a week na GMRC, o values education.
1: Minsan, pag natataon pang holiday, walang pasok.
0: Correct. Walang
1: na,
0: teacher
1: wala
0: absent.
1: Na, tapos yung learning material, na available. Ito, isa ito sa mga challenges na kinakaharap ng ating mga guro.
0: Yes.
1: Oo.
0: And yung nag-handle ng GMRC in values education, wala siyang specialization

0: Yung
1: advisor may pinagdaanan din at marami siyang daladala sa kanyang sarili.
0: May baggages.
1: Oo, tapos hindi rin siya palasimba. Or ano mang religious affiliation siya na nabibilong, o hindi man Katoliko or ano mang denomination.
0: Pero hindi siya religious.
1: Pero hindi siya religious, hindi siya nag-attend ng ano ng mga services sa simbahan.
0: Yes,
1: so ngayon, paano ito paano yun? Anong may share niya sa mga bata?
0: Opo. Oo. So anong take mo dito, Professor?
1: Sa pagbang GMRC at Values Education at ang religion para
0: matugunan
1: natin yung mga kinakaharap natin yung mga challenges ngayon sa loob ng school, lalong-lalo pag pinag-uusapan natin yung violence.
0: Mm-hmm.
2: Oo, very important, no? Yung well, it's good, no, na meron tayong GMRC, no? Although meron tayong fini-face nga ano ng mga challenges yung sinasabi ni Father, no, na mga suspension of classes, no. But I know, no, yung DepEd, no, and even yung CHED is doing their part, no, para in other subjects po, no, ma-integrate yung values, no, to some extent, no. Naalala ko, no, when I was teaching, part po siya, no, sa every subject yung integration, no. Kaya nga, pero importante rin po, ano, yung sinasabi ni Father, no, na modeling, no. Very important 'yan, no, yung modeling. Kasi nga 'yon, no, may mga pag-aaral diyan na 'yon nga mino-model ng mga bata 'yon, yung behavior nila sa nakikita nila sa matatanda, no.
0: Mm-hmm.
2: Sa bahay, sa parents nila, and then sa school, no. Sa mga teachers, no. So yun, no, it's ano na siya, no, it's policies, no, sa government, no, maybe more training, no, sa mga teachers natin, no. Yun yung gusto kong emphasize dito, no, yung again, no, yung value ng religion, no, at ng spirituality, no. Kasi nga may mga bagay na well, we know it but we cannot practice it, no. Interesting ha, di ba? Kasi marami sa mga government officials, graduate po sila ng ano, no, ng Catholic institutions, schools, but we ask, why is this happening, no? So kaya nga, very important ang, hindi lang yung knowledge, no? But very important yung spiritual practices that we have, no? Kasi doon nang gagaling yung gracia, no? To do what is good, no? Even if we know it, but we don't pray, no? And then, wala naman tayong nare-receive na sacraments, no? We cannot do anything, no? Kasi wala nga tayong lakas to do it, no? Matatangay talaga tayo, no? Ng mga makamundong pamamaraan, no?
0: Oo.
2: So, kaya nga, very important rin, no? Yung ma-psycho-educate, no? On a psycho-spiritual level, no? Ang marami, no? Na hindi lang po ito values, no, in a secular sense, but this is also values on a deeper level, no, sa spiritual level.
0: Apo.
2: Kasi it's about the truth, no, na may Diyos sa mundo, and then siya ang source, no, ng lahat, at siya ang source ng kabutihan at pagmamahal, and we can only do what is good, no, we will have the strength, no, to do what is good and to love, no, if we have the grace from him, and it comes na, no, from the sacraments and prayer, no. So yun, no, yung importansya ng malalim na spirituality at foundation po.
0: Alam mo, totoo, yes. No, maaring may knowledge ka pero kung di mo napapractice, bale wala.
2: Mm-hmm.
0: It's like para nagpa-psychotherapy ka, binigyan ka ng mga gamot to balance your alam mo yung mga ano ng brain mo. Pero pag tinignan mo yung tao, hindi talaga siya healed. Kasi there is something missing, and that is the spiritual side. The spiritual transformation. Diba?
1: Tapos yung kailangan kasi natin dito, yung ano eh, yung ating commitment din na pagbibigay natin ng ating sarili. Yung willingness natin na matuto talaga.
0: Yes. Oo. And I think, Father, mangyayari yun kapag talagang nagkaroon ka talaga ng transformation. Kasi minsan yung commitment, masasabihin mo, I'm committed. Pero pag hindi ka transformed talaga, hindi pumasok sa puso mo yung sinasabi ni brother, ni professor, di ba? Parang ang hirap talaga matupad yung commitment na yun. However, we want it, di ba?
1: Mayroon ako nabasang isang article na sabi, ang problema daw sa modern men ngayon ay na-sacramentalize lang siya, hindi siya na-evangelize.
0: Ayun.
1: In a sense na, magsimba kayo every Sunday, mag-rosary kayo, puro devotional.

0: puro piety ang na-introduce.
1: Yes.
0: So hindi daw yun yung sukatan para masabi natin na ang taong ito is morally upright.
1: Yes, so parang natuto ka lang ng mathematics.
0: Oo.
1: Pero hindi mo naman i-apply yun eh.
0: Yun, oo. Diba? So puro lang concepts sa isip natin.
1: Theories
0: lang, tapos pero yung pag-a-apply nito sa pang-araw-araw nating buhay, yun ang malaking challenge.
1: Ayun. Okay, naku, Professor, napakaganda ng ating usapan, pero magbe-break lamang po kami saglit ni Father. Diyan ka lang po sa Zoom, ha? Huwag kang aalis, babalikan ka po namin dahil hindi pa po tayo tapos dito po sa...
0: God bless you!
2: GBU. God bless you. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
6: Mga alegasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan.
7: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.
8: Simula July 6, alauna ng hapon.
9: Kasama si Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol.
10: Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan. Kasama si Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026.
12: Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
13: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: GBU, GBU. God bless you, God bless you.
11: Palaganapin ang salita ng Diyos at ibahagi ang mga karanasang magpapatibay sa Lakbay Bahagina. Lakbay Bahagina.
1: Okay, we're back. 7:44 po sa ating mga orasan. Si Professor Kenneth Buddy Navarra, isang licensed psychologist and professor sa Colegio de la Purisima Concepcion, Roja City. But now, nasa Iloilo siya, sa Maasin. Oo, so, Father?
0: May tanong ko lang kay Professor na, sabi mo kanina, ikaw ay nagbibigay ng free services, yes. counseling services. Ano po yung mga natutunan ninyong mga spiritual na mga aral sa pagbibigay? Ano po yung mga na-realize ninyo habang kayo ay nakikinig sa problema ng maraming tao, lalong-lalo na yung mga kababayan natin na kapuspalad? Ano po yung mga na-realize nyo po sa inyong sarili, sa inyong profesyon, mm-hmm. at higit sa lahat po sa inyong pananampalataya?
14: Sa profession po kasi no. Itong advocacy sa sinabi ko na no. Ginagawa ko po ito dahil nga sobrang mahal no yung therapy.
0: Mm-hmm.
14: At saka yun hindi siya nakaka-avail no yung mga mahihirap nating mga
0: kababayan.
14: Mga kababayan no.
0: Mm-hmm.
14: Oo. And you know, ang sinasabi po ng mga pag-aaral at researches, no, na mas marami po sa karamihan po sa nagsasuffer ng mga mental health problems ang mga mahihirap po, ano. So, kaya po, sila po ang mas nangangailangan ng tulong, no, more than anyone, any people, no.
0: Mas vulnerable sila.
14: Oo, mas vulnerable sila dahil sa kahirapan. Kaya, well, sa aking pagninilay, yun, no, nung nasa seminaryo pa ako, no, lalo na, no, Father, no, nung nasa novitiate tayo, no. Mayroon po kaming tinatawag sa novitiate na ano, no, na retreat, no. So may isa po doon na verse, no, yung Matthew, hindi ko makalimutan 'yon, no. Yung Matthew 25, no. 31, no, to 40 na, verse, no. It's about yung poor people, no. Nagtatanong lang ako, no, bakit mahalaga, no, sa yung buong araw. Sa verse na 'yon, nagtatanong ako, bakit napakahalaga kay Jesus, no, ng mga mahihirap, no. And then 'yon na nga, no, Father, no, isa sa mga napagnilayan ko, no, during that time. Dahil yung mga mahihirap, they need love, no, more than any people. Kaya naging advocacy ko ito. Ang foundation ng advocacy na ito ay yung malaking pangangailangan ng mga mahihirap for love, no. And ito po yung na-discover ko po sa mga nakikinig na gusto kong i-share. Ito po yung discover ko sa therapy, no. It is really a need, no, for a deep unconditional love. Yung mga depression at anxiety na to, at even yung trauma, no, this is a manifestation of a lack of love, no. Yung mga people who are traumatized, no, na trauma sila dahil pinagsamantalahan, no, of people who, instead of loving them, ginawa silang parang bagay, no, na ginamit. And during therapy, no, we no work out yon, no, na kaya nga very important din, no, sa case namin yung person ng therapist na maibigay namin yon, no, yung unconditional love, no. And I think isa sa expression ng unconditional love, no, is the work of charity, no, in therapy, no, meaning sa system pa lang na you are doing it for free, maramdaman nila na seryoso tayo na tumulong at kumbaga nagiging unconditional din siya, no, yung ginagawa, ano.
1: Okay, so that explains.
14: So ganun po, ano. It is really about love, no. Na ano po, yung pain of not being loved, maranasan nila at saka maintindihan nila, no, na despite all of these struggles, all of these pains, mayroong Diyos na nagmamahal, no, at dahil mapagmahal siya, may mapagmahal po siya na plano, no. So ganun. And it is a reason to hope, no. At saka ako rin, ma'am, no, na naranasan ko po, no, ang mga mental health issues na ito. At during the time that I had it, isa sa nakatulong sa akin yung thought, no, na may Diyos na mapagmahal. At saka kailangan kong humawak sa thought, no, na no matter what, kahit parang impyerno itong pinagdadaanan ko, mayroon siyang napakagandang plano, no. Mapagmahal na plano. At ngayon naintindihan ko na, no. Kaya pala naging ganon yung experience ko dati, kasi gusto niyang makatulong ako sa marami, no? through that painful experience, no.
1: Okay,
14: so ganon po.
1: So napakaganda, Father, no. And professor, so yun yung pinakamensahe na rin, I think, niya ni professor sa mga kabataan. That is always hope. There's always a reason to hope for better future, diba?
0: Tapos ang taong nagmamahal ay marunong makinig.
1: Yes, totoo. At ang ganda nung sinabi niya na kaya si Jesucristo, diba, gustong-gusto niya yung mga taong mahihirap because kulang sila sa pagmamahal. And I think pwede siya i-connect kanina sa gospel na, 'di ba, sinasabi na bakit do sa mga mas bata sila na nakakapit ang Panginoon? Kasi sila yung nakakilala at nakakita at nakaintindi doon sa mensahe.
0: mas madali kasi silang makaintindi.
1: Yes, maybe because they have something na wala, 'di ba? Parang they have something na wala, 'di ba?
0: Sila yung ano eh, sila yung walang bias. Kung yes. ano yung mag-appear sa kanila, tatanggapin nila kaagad-agad. Yes. So, nung nag-abot, walang pagdududa.
1: Oo, nung nag-abot ang Panginoon ng pagmamahal sa kanila, tinanggap nila yun kasi yun yung wala sa kanila. Oo, that's why napakaganda. At I think yun yung mensahe na dapat malaman ng mga kabataan ngayon. Mm-hmm. So, yun. So, Professor, mayroon ka po bang mensahe sa atin po mga viewers, sa ating mga
0: last
1: kapamilya?
0: Last words po natin.
1: Oo, bago po na, ka namin bitawan.
14: So yan, no? Very short lang na message before matapos po tayo. Kahit ano po yung mga pinagdadaanan ninyo ngayon, no? Huwag po kayong bumitaw, and we hold on, no? to God, no? And sa kanyang pagmamahal at sa kanyang mapagmahal po na plano. Mayroon po siyang napakagandang plano po sa inyo. And hold on to him, and you will realize it, no, sa proseso ng buhay.
0: Yun.
1: Salamat, salamat po, Professor. Magkarinigan po tayong muli. Diba? Ayan. So, siya po, ang ating po nakausap ngayong gabi ay si Professor Kenneth Buddy Navarra. Isa po siyang licensed psychologist mula sa Colegio de la Purisima Concepcion, Rojas City. But again, now he is in Iloilo. Salamat, Professor.
0: Maraming salamat po sa pagpapaunlak na maging kabahagi ng God Bless You ngayong araw na ito. Ngayong gabi ito. Maraming salamat po.
14: Thank you po. Salamat.
1: Ay, nako talaga naman, di ba? So there's always hope.
0: Lagi.
1: Diba? There's always reason to hope.
0: So hindi diba? Dyan nagtatapos ang laban mo sa buhay.
1: Hindi.
0: Dahil hindi pa tapos ang plano ng Diyos para sa iyo.
1: Kailangan.
0: Hanggat binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon para mabuhay ng panibagong araw, ang ibig sabihin yan ay meron ka pang purpose sa mundong ibabaw.
1: Ang kailangan lang, makita niya, may mag-guide ng path para makalabas siya dun sa kinalalagyan niyang madilim na bahagi ng kanyang buhay.
0: At ang bawat isa sa atin ay pwedeng maging instrumento na mag-akay ng taong nasadlak sa dilim or anumang pangit na sitwasyon ng buhay.
1: Yes, lalo na po yung ating mga kabataan.
0: Yun.
1: Okay, so sa baging ito, Father, pasok muna natin ang ating gospel.
15: GBU, GBU, God bless you, God bless you.
16: Sumainyo ang Panginoon. Maraming uri ang pagkapagod. Pisikal at emosyonal na pagkapagod dahil sa trabaho, dahil sa pag-aaral, dahil sa pag-overthink, dahil sa pressure at anxiety, at marami pang iba. Ang pisikal na pagkapagod ay madaling mapawi at gamutin. Matulog at magpahinga, paggising, okay na ulit. Pero ang psychological, emotional at spiritual na pagkapagod ay hindi madaling mapawi. Kailangan itong tugunan at bigyan ng kaukulang oras at pagpapahalaga. Mga kapatid, it's not a sin to take rest. To rest is to prepare our body to be more productive para maiwasan ang burnout, ang stress, ang exhaustion, and to perform at our best. We need to rest and pause. Our mental health matters for productivity. Sa Ebanghelyo natin ngayong linggo, itinuturo sa atin ni Jesus na sa Kanya natin masusumpungan ang pahinga, kapanatagan at kapayapaan ng kalooban kung dudulog tayo sa Kanya. Sabi niya sa Ebanghelyo ngayong linggo, "Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. For my yoke is easy and my burden light." Mas gumagaan ang pasanin sa buhay kung kasama natin ang Panginoon. Dahil siya ang magbibigay sa atin ng lakas, ng inspirasyon at grasya para tayo ay maging matatag sa bigat na dinadala at pinapasa natin sa buhay. Siya rin ang liwanag na magbibigay ng tanglaw sa atin sa kabila ng dilim na ating kinakaharap sa buhay. Siya rin ang gagamot sa ating mga sugat upang maghilom at mapawi ang kirot na nagpapalala ng pagod. Mga kapatid, ibalansin natin ang ating buhay sa pagitan ng trabaho, pamilya, personal na buhay at pananampalataya. Kahit kayo napapagod sa buhay, Kung kasama natin si Jesus, binibigyan niya tayo ng mas malalim na kahulugan para mapatuloy sa buhay. Amen.
1: Naalala ko kanina, Father. Si
0: yes,
1: Father Al, dyan sa St. Paul, kinanta niya yan.
0: Oo.
1: Cast all your burden.
0: Lift up your hands
1: yes,
0: to God.
1: Oo, napakaganda ng kantang yan. Totoo, nasa Panginoon po ang kapahingahan.
0: Oo.
1: Di ba, wala sa sarili. Hindi natin yun, kahit matulog tayo maghapon, di ba, o magdamag maghapon, ilang araw, hindi tayo talaga mapapahinga. Unless, of course, matagpuan natin talaga yung peace na daladala niya. Dati, akala ko yung joy pareho ng happiness. Iba pala yun.
0: Hindi. Saka yung ano na yan, kung bubuksan din natin yung ating kalooban, yung ating puso,
1: yes,
0: and we really allow ourselves na pumasok ang Panginoon sa buhay natin, mm-hmm, doon natin ma-experience yung tinatawag na kapahingahan,
1: yes,
0: yung kapayapaan sa kalooban.
1: Oo, kasi, tsaka yung happiness kasi,
0: oo,
1: fleeting yun eh, di ba? Yan yung naka-base sa material things natin sa mundo, mm-hmm, sa buhay. Pero yung joy, ayun yung may peace na kasama.
0: Oh.
1: Yun yung, hindi naman sinasabi ng Panginoon na mawawala yung problema mo eh. Ang sinasabi niya, magiging mas magaan ang pagdadala mo kapag inilapit mo sa Kanya.
0: Yan.
1: Diba?
0: Alam mo paano i-integrate at paano mo titignan sa mas malawak na pananaw.
1: Tama. Mm-hmm. At malalaman mo ang tao kapag meron yan.
0: Yan.
1: Parang hindi siya apektado ng mga problema.
0: Yo.
1: Pero actually, apektado. Umiiyak din yan.
0: Marunong lang din siyang
1: magdala. Nagagalit din yan, di ba? Pero alam niya kasi na meron siyang matatakbuhan. Hindi siya yung tatakbo palayo, kundi meron siyang matatakbuhan. Okay. So, narito po ang inyong mga sagot sa ating tanong ngayon. Uliting ko lang, Father.
0: Mm-hmm. Yung ating question,
1: yes,
0: sapat ba ang pag-uturo ng GMRC Values Education at Religion sa eskwelan upang matugunan ang mga problemang kinakaharap ng ating mga kabataan sa kasalukuyan?
1: Mm-hmm.
0: Ang sabi ni Sildy Villegas, malaking bagay po talaga ang spiritual foundation and development ng isang bata sa primary level pa lang. In the 80s, may subject kaming religion twice a week, one hour per week. At lagi kaming excited noon kasi ang mga katikisa naming teacher ay enjoy na enjoy din sa pagtuturo sa amin. O sa panahon din na yon, nakatulong ang makilala ng bata ang Diyos na sa buhay niya at pagsimula ng pagbuo ng relasyon ng bata sa Diyos as what I experience. Sa curriculum ng public school now, halos singit na lang or baka nga wala nang sapat na oras sa pagtuturo ng religion except sa Catholic schools na strengthened ang religious subjects.
1: Si Ms. Dori Banyas naman ng Venus Compound sa Angono, Rizal, sabi niya good evening daw sa atin dalawa, Father.
0: Mm-mm.
1: Bilang magulang po, malaki ang bahaging ginagampanan upang mahubog natin ang ating mga anak na magkaroon ng mabuting asal upang sa kanilang pakikitungo o pakikisama sa ibang tao at maging kamag-aral ay hindi sila makagawa ng anumang karahasan gaya ng nangyayari sa mga paaralan sa kasalukuyan. Kung ano ang kinamulatang mabuting asal ng ating mga anak at kabataan ay magandang impluensya kapag sila ay nasa labas na ng tahanan.
0: Mm-hmm.
1: Tayong magulang po ang katuwang ng mga guro na nagtuturo sa ating mga anak. Salamat po.
0: Sabi naman ni Nemia Goche, sa tingin ko po hindi sapat ang pagtuturo ng GMRC sa paaralan. Hindi naman talaga dapat iisa ng buong-buo sa paaralan ang pagtuturo ng magandang asal sa mga bata. Dapat magtulong o magtulungan ang school at ang tahanan.
1: Si Miss Farah Robles, sabi naman niya, high school days full of memories. All girls kami, school of the Holy Spirit. Had fun, even now kapag may reunion umaattend din. Bawal ang physical punishment before start ng klase. Merong homeroom handled by class advisor. Sobrang kalokohan. Kikay mga students, sermon about GMRC ng level

0: Tapos ang parents sugod agad sa school.
1: Oo, sabi ni Vanilla Cream, Mint Cream, everyday siguro dapat may GMRC from kinder to high school, college, kahit mga 30 minutes.
0: Tama.
1: At si The Amazing Spider-Man, kung ano nga kinalakihan ng bata na magulang o sa magulang ay i-apply rin niya naman sa kanyang buhay.
0: Yes. Okay, so salamat po sa inyo mga sagot at pakikibahagi sa amin dito sa programa. Ayan, napakabilis ng oras, Father. It's 8:01. OT na tayo ng 1 minute.
1: Oo.
0: But susunod po sa amin ni Father Eric ang K-Pops playlist. Kasama naman si Pops Eric Galang.
1: Aha.
0: Again, ito po ang inyong ating Aimee. Lagi nagsasabi, kung tayo po'y punong-puno ng agam-agam at katanungan sa buhay, just let go and let God. Bye-bye!
1: Ito po si Father Eric Lacandula na lagi nagsasabi na you're a blessing and always be a blessing to others. God bless you at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay ngayong gabi. Bye-bye!
2: GBU. God bless you. God bless you.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tamang oras ng mong kapuluan! 802!
1: K-Pops Playlist sa DZMM.

mga musikang himig ng nakaraan, binabalik-balikan. One true party in the county. Come shake your body, baby, do that conga. Mga Paps, tugtugang iyong maiibigan. Dito mapapakinggan sa K-Pop's Playlist. Sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo.

0: 2005 music from Parokya ni Edgar, mga kapamilya. Gitara. And before that, narinig din natin a couple of hits from the mid-2000s. Imago with Sundo and Kamikaze with another 2006 hit. Itong acoustic version ng kanilang mega hit na Narda. Magandang gabi, Metro and Mega Manila. Good evening, Luzon, Visayas, and Mindanao. We've got 16 minutes after 8 o'clock in the PM. At eto na nga po, ang inaabangan. Inaabang-abangan. Ang iyong paboritong music program every weekend. K-Pop's playlist po ang ating palatuntunan hanggang alas 10 tayo magsasama-sama kapamilya. Kapiling mo siyempre ang nag-iisang Pops ng Bayan. Narito po, si Pops Eric Galang.
1: Your favorite DJ!
0: Thank you! Kumusta ka ngayon, kapamilya? It's a, it has been a great Sunday. Mula kaninang umaga, wala naman akong mareklamo. Dito sa takbo ng araw ng Linggo.

0: ikaw, baka meron kang reklamo sa naging linggo mo ngayon. Ating gamutin, ha? Gagamutin natin yan sa pamamagitan ng magandang tugtugin at awitin na sariling atin. Of course, it's OPM Sunday. Siyempre, nandito ang ating portion na OPM. Oh! EPM mo kung
1: hey,
0: saan
1: hindi. Hey, listeners, ask for your song.
0: Ah, bakita mo pa English-English pa itong mokong. Itong kaibigan natin ito, ha? Kuya HB, kamusta ka naman dyan?
1: Ate, nakasimangot ka na naman.
0: Oo nga, yung ate mo dyan, no, nakasimangot na naman. Baka namimiss yung boyfriend. Ikaw ba, Kuya HB, wala kang namimiss? Wala kang, hindi ka ba nangungulila kung kanino?
1: Hindi naman.
0: Yan, ang maganda dyan. Ang gusto ko sa'yo. Independent. Di ba? Independent old man. Emphasis on old. Okay.
1: Tumigil pa nga dyan, Mimeng.
0: Ah, sige, titigil na nga ako. Titigil tayo. Titigil tayo, kapamilya. Dahil meron po tayong makakausap at magbibigay sa atin ng importanteng weather update. Nasa line 12 po ngayon ang ating Pag-asa weather forecaster, Chanel Dominguez.
2: Panahon Patrol!
0: Ayan nga, nasa line 12. Magandang gabi, Chanel Dominguez.
3: Magandang gabi din po sa inyo at magandang gabi din po sa ating mga taga-subaybay para po sa ating weather update ngayong araw. Hanggang bukas, inaasahan po naman natin, makakaranas naman yung buong bansa natin ng maaliwalas na panahon. Dahil sa ngayon po, monsoon break po tayo or wala pong epekto ang southwest monsoon or habagat sa anumang parte ng ating bansa. Meron tayong minomonitor na bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, huling namataan sa layong 2,575 kilometers east ng southeastern Luzon. May taglay na lakas na hangin na 205 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 250 kilometers per hour. Ito'y kumikilos northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Inaasahan natin papasok ito bilang isang ganap na super typhoon category by Tuesday evening or Wednesday early morning. Hindi naman po natin ito nakikita na magla-landfall sa Philippine landmass. Patungo po ito dito sa May Taiwan kung saan dun po siya magla-landfall. Pero inaasahan po natin dahil na rin po sa paglapit nito, magtataas din tayo ng tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Naasahan din po natin ang pagtataas ng gale warning sa malaking bahagi ng eastern seaboards ng Pilipinas. So yun po, mga kababayan po natin, ay mag-ingat po tayo at maghanda dahil naasahan din natin yung buong bansa natin ay makakaranas din ng mga kalat-kalat na pag-ulan dahil sa pag-enhance nito ng southwest monsoon by the weekend. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang gabi.
0: Chanel, meron lang akong pahabol na katanungan bago po namin kayo pakawalan. Kumusta po ang Bataan, Bulacan, Batangas at Cavite? May inaasahan po ba tayo dyang malakas na pag-ulan sa mga oras na ito?
3: Sa ngayon po, wala naman po tayo nakikita na malawakang mga pag-ulan, pero posible po yung mga localized thunderstorm. Mm-hmm. Ang localized thunderstorm naman po, hindi naman po ito nagtatagal ng matagal po. Usually, mga 15 to 2 hours po.
0: Ayan, at syempre, kasi dito po sa ating, para sa ating mga nanonood sa DZMM Teleradio, nakikita natin yung sinasabi nyo pong super typhoon na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ito rin po ba is the same sa si Super Typhoon Bavi, international name Bavi, ito po ba yun?
3: Yes po, ito po international name. Once na pumasok po ng ating Philippine Area of Responsibility, papangalanan po natin itong Inday.
0: Ayan, si Inday. Ayan naman pala. At ang nasabi niyo po kanina ay bali Tuesday evening ang forecast na papasok siya sa PAR.
3: Yes po.
0: Ayan, maraming salamat, Ms. Chanel.
3: Salamat po.
0: Ayan po mga kapamilya, Ms. Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa.
2: Panahon Patrol!
0: Okay, localized thunderstorms ang ating inaasahan dun sa mga nabanggit nating mga lugar, ha? Bataan, Bulacan, Batangas, Cavite. Ayan, pero mag-iingat pa rin tayo, ha? Itong mga localized thunderstorms, alam niyo mga kapamilya, kakaiba na ngayon eh. Kagaya last week, meron akong naranasan. Tanghali, ako po'y nasa bahay, work from home. Tanghali, mga bandang alauna'y medya ng hapon. Akala ko'y biglang naging alas 6:30 ng gabi eh. Oo, dumilim talaga. Tapos yung buhos po ng ulan, eh, literal, para pong ibinuhos galing sa balde.
1: Wisi kang gano'n. Kita dyan ng tubig, makuha
0: mo. Sandali naman. Uuwiwisi ka ng tubig eh. Ilalabas na lang natin si Kuya HB pagka nagkaroon dito sa Quezon City ng localized thunderstorm. Makaligo man lang itong matandang ito, ha? Kaya minsan nangangamoy ano tayo dito, eh. Nangangamoy si Buyas na. Kuya HB, umaming ka. Ikaw yun, eh.
4: Ang sakit!
0: Ikaw yun nagpapaamoy. Naiiyak ako minsan. Naluluha ako, eh. Nakala ko may naghihiwanan si Buyas, eh.
1: Hiyang-hiya naman ako sa'yo.
0: Try mo minsan magkuskos, ha? Hindi lang yung nagbubuhos ka lang ng tubig. Tapos magtatwalya ka na, magtutuyo ka na. Kuskus din minsan, ha? Siya, sige. Ay, meron na. Huwag kang magagalit dyan, ha? Huwag kang magagalit. Pero speaking of galit, yan po ang ating pag-uusapan ngayong gabi, ha? Ang ating pong topic for tonight, ang ating question for tonight, hindi po ako nang a-adjit ng ating mga kapamilyang nakikinig at nanonood, ha? Gusto ko lamang malaman kung ano-ano nga ba ang mga bagay-bagay na nakakapagpagalit sa atin. So yan ang ating tanong para sa gabing ito. What makes you angry? Anong nakakapagpagalit sa iyo? Well, sa isang banda, kasi magandang malaman natin kung ano yung mga bagay-bagay na nakakapagpagalit sa atin. Like for example, kung ikaw isang heavy consumer ng social media, yung madalas kang nagsuscroll sa iyong gadget, sa iyong device. Magandang malaman mo kung ano yung mga bagay-bagay na nakakapagpagalit sa iyo on social media para ito'y iyong iwasan. Diba? Alam mo na nga nagagalit ka dyan eh. Doon ka pa titingin ng titingin. Yun pa ang mga i-consume mong content. So yung algorithm mo ngayon, yun ang ibibigay sa iyo. Kaya nung ending, galit ka lagi. Diba? So, isa yan sa mga importansya alam mo kung ano yung mga bagay-bagay na nakakapagpagalit sa iyo. Kaya ng ating alamin na 0919-278-3000. What makes you angry? What makes you angry, bird?
4: Easy.
0: Anong nakakapagpagalit sa iyo? Sama mo na dyan siyempre ang OPM request mo, ha? Para maganda ang daloy ng balitaktakan at ng tugtugan.
1: Hey listeners, ask for your song.
0: Yan o. Asya, sige, sandali lamang kapamilya. We have to pause for our first break for tonight. At sa ating pagbabalik, mga napakagagandang mga Manila Sound love songs ang inyong mapapakinggan. Dito lamang yan sa K-Paps Playlist. Kasama po ang inyong Paps, Eric G.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
6: Tuloy lang sa activities on the go.
5: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
7: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
5: Let's go!
6: Make your move, baby.
7: Arthrisin, get going!
8: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng check-up at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. first come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Paps, tugtuga na! Kasama si Paps Eric sa K-Paps Playlist sa DZMM.

0: Ang ating mga Manila Sound favorites ang ating narinig from 1978 and 1976. Napakagandang awitin mula sa Sing Sing. Yun po yung dialogue or usapan. And before that, we had Love Revolution. How long you've been waiting for somebody to love you. At syempre, sinimula natin ang ating three-song sweep with Cinderella. Si Cinderella na hindi kailangang iligtas ni Prince Charming. Ayan. Cinderella with Miss Yoli Samson on lead vocals. Tama ba ako? Yoli Samson, no? Yan ang Bato sa Buhangin. From the year 1976. Kay hirap unawain si Kuya HB. Yun ang mga tinatawag nating Manila Sound Ballads. Diba? Minsan nakakamiss din pakinggan ito mga awitin na ito. Talaga namang tumatak sa maraming mga Pilipino. Tumatak sa marami sa atin, ha? Yung iba nga eh, hanggang ngayon, ito yung mga gustong laging napapakinggan. Eh, ang kaso mo, napaka bihira na makakuha ng magagandang kopya ng itong mga awitin na ito. Buti nga lamang at sure about 20 years ago, nagkaroon ng maraming mga CD, mga compact discs. Nag-release yung mga major record labels, lalo yung mga Filipino recording companies. Sila po yung nag-release ng mga maraming kopya ng mga best of ganyan. No? Best of Manila Sound, best of ganitong banda, best of ganyan. Kaya at least kahit papano, we have clear copies of these songs. Pero actually, ang mga CD bumabalik, ha? Eh ako, nasan damakmak ang CD ko sa bahay. Ang wala ako, CD player. Pero online, you can find CD players sa mga e-shopping apps. Marami. Hindi nga lang magarantya kung maganda yung mga kalidad. Pero at least meron, di ba? Pero syempre, meron pa rin naman yung major brands, Japanese and American brands, meron pa rin mga CD players. Kasi diba, the vinyl o yung mga long playing, kung tawagin natin, mga plaka, it made a comeback several years ago. Hanggang ngayon, marami pa rin mga audiophile, yung mga nagpapatugtog at bumibili ng mga vinyl records. So as vinyl made a comeback years ago, compact discs are also making a comeback right now. Eh, mukhang paikot-ikot lang naman talaga. Ako, personally, namimiss ko po yung crisp sound ng mga tugtog na sa CD pinapatugtog. Yan. Iba yung iba yung brilyo, iba yung clarity. Oras po natin, 8:42. K-Pops playlist para sa mga kabubukas lamang nakinigan nalang mga radyo at telebisyon. Ito po ang ating programa ngayon. Kapiling ninyo, Pops Eric Galang hanggang alas 10 ng gabi. Tayo ba'y naghahanda na? Kasi ilang beses na tayong ginugulat ng Lunes eh, di ba? Last Monday, nagugulat na, nagulantang ang lahat. So kayo ba'y handa na? Baka naman meron ulit tayong surprise! May pag-ganyan tayo bukas, ha? Wala akong sinasabi kung kanino mang gagaling ang sorpresa, ha? Pero baka magkaroon. Kaya nga tinatanong ko, kayo ba'y handa na? Eh, basta ang sikreto lang dyan, manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kung meron mang sorpresa, siguro mga 5 segundo pa lang pagkatapos mangyari ng sorpresa, maririnig din na sa amin. ganun kabilis. Ah, di ba? Yan naman eh. Sa totoo lang tayo, di ba? Pinag-uusapan natin ngayong gabi ang ating topic for tonight. What makes you angry? Anong bagay o ano ang mga nakakapagpagalit sa iyo? Ano nakakapagpainit ng ulo mo? Si Brother Jerry, ano eh, may sasagot na sana pero pass daw muna yung sasagot. Kasi alam ko na, Bro Jerry, kung bakit. Isa ka dun sa mga tipo ng tao na hindi marunong magalit. And that's very good. Diba? Kung nahihirapan ka maghanap ng mga bagay na nakakapagpagalit sa'yo, ibig sabihin, hindi ka nagagalit. At sa isang banda, maganda yan. Kasi patugtugin na lang natin mamaya yung request mo. Ang request ni Brother Jerry, etong Lift Up Your Hands from Basil Valdez. Basahin na muna natin itong kasagutan ni Tita Lina ho ng Plaridel, Bulacan. Sabay, let's pause for a break after. Tapos patugtugin natin yung kanyang request, pati yung kay Bro Jerry sa ating pagbabalik, di ba? Basahin natin itong sagot ni Tita Lina. Aba, meron pa palang isang request dito si Maymay, si Maria Isabel Hernandez. Sabi niya, magandang gabi po, Pops Eric. Pa-request naman po ako, sana wag po kayong magsawa. Abi, oo naman. Pa-play po ng kantang Bulong ni Miss Kitchi Nadal. Maraming salamat po. Kompleto na naman ang weekends ko. Thank you, Maria Isabel. Thank you, Maymay. Ah, sige, ilaline up din natin yan, yung Bulong ni Kitchi. Walang problema. Ah, ito na, sabi ni Tita Lina, okay, Pops Playlist, Blessed Sunday Evening sa nag-iisang Pops ng Bayan, Pops Eric G. Sagot ko sa tanong, hindi ako perfecto pero galit ako sa mga tao na bastos, walang modo, nagmamarunong, nagmamalinis, inggitera, mahilig makialam. Ay, kakagalit talaga. Parang ramdam ko, Tita Lina. Parang ramdam ko yung hugot mo, lalim nun, ha? Pa-request ang song na Luha by AG. Sayan. Salamat, Pops Eric. See you again next week. Good night and God bless. God bless din sa iyo, Tita Lina, ha? Ayan ang mga ilaline up natin. Yung request ni Bro Jerry, ni Maymay at ni Tita Lina, inyo pong mapapakinggan sa pagbabalik ng K-Paps Playlist. Kapiling po ang inyong Paps, Eric G.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
5: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at medical mission at derma check-up naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng check-up at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Paps, tugtuga na! Kasama si Pops Eric sa K-Pops Playlist
5: sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 9:01.
1: Paps, tugtugan na! Kasama si Pops Eric sa K-Pops Playlist sa DZMM. Oh, i-PM mo at isasalang ko.
2: Walang iba pang sasarap sa tugtugang sariling atin.

0: it doesn't get any better than that, does it? Miss Regine Velasquez. Singing this masterpiece by Maestro Ryan Cayabyab, originally done by Mr. Nonoy Zuniga, but we played this version from the Songbird, which was also a big hit. Grabe yan. Isa pa rin sa mga pinakapaborito kong awitin, ang Araw-Gabi. Bago po yan, narinig natin back-to-back Basil Valdez once again, this time back-to-back with Haji Alejandro. Ngayon at kailanman at ang nakapagtataka. Hindi ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa sa ating mga tampuhan? Walang hanggang katapusan. Siguro yan din ang mga ano, ng mga paboritong linya ng ating mga paboritong mga politikong hindi magkasundo-sundo. Hindi ka ba napapagod? O di kaya'y nagsasawa? Ay naka! 17 minutes after 9, tamang oras ng Pilipinas. Kapiling po ninyo Paps Eric Galang para sa programang K-Paps Playlist. At ang pinag-uusapan nga natin ngayon, ang ating question for tonight. What makes you angry? Ano ang mga nakapagpapagalit sa iyo? May sagot na si Sir Nicky sa Landanan. Hi sir, good evening. Happy Sunday. Sabi ni Sir Nicky, people who can't own up to a mistake. Booking na, lulusot pa. Nako po, ang daming ganyan ngayon, sir. Di ba? Parang ano eh, owing up to one's mistake. Parang sobrang konti na lang ng mga tao, especially mga taong kilala. Parang konti na lang yung ano eh, kayang umamin at maging responsable sa kanyang pagkakamali. Diba? And it's sad. It's really sad. Nakagalit talaga yan, sir. Grabe na ito. Sa oras nating 19 minutes after 9, well, ganito, I'll just pause for a break. And then, babasahin natin kagad yung mga kasagutan ni Jazz Katipunan, ni Roda Libunao, at ni Mel ng Quezon City, at marami pang iba. Kaya kung gusto mong humabol, humabol ka na. 0919-278-3000. Ano ang nakapagpapagalit sa iyo? Sama mo na dyan ang OPM request mo. Lahat mo yan dito sa ating K-Paps Playlist with Paps Eric G.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM. Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, tibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Chill, relax. Tune in to the music that moves your soul. K-Pop's playlist with Pops Eric.
0: And as promised, eto na't babasahin po natin mga kapamilya ang kasagutang ipinadala ng ating mga kapamilyang sina Jas Katipunan, Roda Libunao at si Mel ng QC. Sabi ni Jas, good evening po, Pops Eric. Di naman po sobrang nakakagalit ito. Yung nakakapagmainis lang. Medyo a notch lower than galit, no? Nakakapagpainis lang. Yung kapag nagmamadali ka, tapos ang bagal lumakad nung nasa harap mo. Parang Wisit Wednesday yung topic ngayon, ha? Wow, classic yun, Jask. Grabe, Tambayan Days yan, no? Tambayan 101.9 Days kasama si China Heart at Martin D. Monday to Friday po nun, meron kaming category ng pag-uusap. Ano nga ba yung Lunes namin nun? Laughing Lunes. Puro katatawanan. Yung Martes, yung Tuesday, ano nga ba yun? Nakakalimutan ko na. Tarantang Tuesday nga ba? Ano yung mga nakakapagpataranta sa'yo? And yung Wednesday nga, no, Wisit Wednesday, mga nakaka-wisit. Ayos din to, Jask. Naalala mo pa to, ha? Song request ko po ay Jopay by Mayonnaise. Thank you po and happy Sunday. Happy Sunday din sa'yo, Jask. Wow, that brought back a lot of good memories. Sabi naman ni Rhonda Libunao, good PM po, Paps Eric. Ako po, kalmadong tao. Pero ayoko po talaga sa taong chismosa. Hindi ko po sineseryoso ang chismis nila, lalo't hindi po totoo. Pa-request po ng awit na napapanahon, Ang Oras Na ni Coritha. Salamat po. Sige, Rhonda. Tama nga, napapanahon yan. Oras Na. Sabi naman ni Mel of QC, good evening, Paps Eric. I'm Mel of Quezon City. Nakagalit po sa akin ang taong walang salita or walang isang salita. Ayan, walang palabra de honor, di ba? Pa-request po ng song ni Satina para sa akin. Oo nga, para sa iyo, di ba? Ikaw nag-request eh. Ah, hindi, yun yung title, para sa akin. Hello, City. Si City, kaibigan natin yan. Baka nanonood dun sa kanila. She lives down south, oh, sa Mindanao, alam ko eh. Ay, magandang gabi, ha? Si Ferdinand ko, meron din dito. Hanapin ko yung request mo. Hindi pa namin naluload yata ito eh. Ito yung na-request mo rin last week eh. Basahin na rin natin yung sagot ni Ferdinand. Hello po, Paps Eric. Na-miss ko kayo last night. My most anger trigger. People around me that don't think ahead of repercussions of their actions, especially when it affects me. Wow. That's very deep, huh, Ferdinand, huh? People around me that don't think ahead of repercussions of their actions, especially when it affects me. Ay, mga tao daw na hindi marunong mag-isip kung anong mga magiging resulta ng kanilang mga ginawa. Lalong-lalo na kung apektado si Ferdinand. Yan. Oo nga naman, kasi isipin nyo muna. Eka nga, hindi ba isipin makailang beses ang isang bagay na iyong gagawin bago mo ito gawin? Lalo if it's out of the normal. You know what I mean? May mga taong hindi nag-isip ng ganyan eh. Sabi, oo, sigurado, makailang beses naming inisip to. Basta solid kami. O, kita nyo ngayon, ang problema natin, ang laki. Yan! Diyan kayo magaling, ito na nga lang. Sige na, patugtugin na natin ang request ni Jask, ni Rhonda at ni Mel. dito pa rin sa K-Paps Playlist.

0: There you have it. Music coming in from City. Ayan, para sa akin. Sabi ko nga, di ba para tayong nasa reception, bigla. 9:37 on the clock right now. We also heard from Coritha. Awiting oras na. Siyempre ang Jopay ng Mayonnaise. Baka may mga naitatago pa kayong mga kasagutan dyan na naghihintay mai-ere. May isagot nyo na bili. 0919-2783-3000. What makes you angry? Anong mga nakapagpapagalit sa iyo? 0919-2783-3000. Pausing for this break, magbabalik tayo with more requests. Dito pa rin sa K-Paps Playlist with Paps Eric G.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
2: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Chill. Relax. Tune in to the music that moves your soul. K-Pop's Playlist with Pops Eric. Pops Eric.
0: Kapamilya, 20 minutos bago sumapit ang alas 10 ng gabi, tamang oras sa buong Pilipinas. At syempre, paalala lamang sa mga may pasok bukas, ha? Para sa mga estudyante natin na naghahanda para sa kanilang mga pagpasok bukas, siguraduhin naman na yung mga kailangang mga notebook, inaandyan at inihahanda na, ha? Nilalagay na sa bag. Yung mga libro, tatatlo na nga lang ang ipinadadala sa iyo, iiwan mo pa yung isa. May gawain ko yun natin. Huwag yung gagayahin, ha? Kung kailangan dalin lahat, dalin lahat. Para naman sa ating mga, sa mga kapwa ko parents na maghahanda ng kanilang mga anak, maghahatid ng kanilang mga anak bukas, Lunes, alam nyo na, di ba? Minsan, pagka Lunes, nabubulaga tayo ng traffic, eh. So, maiging gumising ng maaga. Para kung ano to naman ang mangyari, hindi kayo malilate, di ba? At syempre, magandang kasama lagi. Sa umaga, pagising ko pa lamang, may bukas ka agad ng TV, hanap ka agad ng DZMM Teleradio. Dahil sakto, nandun ang Christian Yosores tsaka ang Daddy Johnson Manabat, di ba? So, sila ka agad ng kasama. Eh, kayo din, ugaliin nyo rin. Bukas na agad ang radio o television para kung ano man nga, kung meron man nga surprise! merong sorpresa. Hindi. Kahit pa paano eh. Handa. Diba? Makapag-desisyon ng maaga. Pinag-uusapan pa rin natin, anong mga nakapagpapagalit sa iyo? Ako daw, hindi pa daw ako sumasagot, sabi ni isang kaibigan natin dito. Ikaw, Paps, bakit di ka pa sumasagot? Ano nakapagpagalit sa iyo? Isa ngayon po talaga, isa lang naman talaga nakapagpapagalit sa akin eh. Picture po ito, picture. Larawan po ng isang tao. Hindi ko na sasabihin kung sino. Basta pag nakikita ko yung picture, eh, suklam na suklam ako. Yung suklam na halos tanakaw talaga. Alam ko mali. Kasi we should try to forgive our enemies, di ba? And actually pray for them. Eh, pinagdadasal ko rin naman siya. Oo. Hindi, honestly. If we have a certain level of hatred towards a certain person, for whatever reason, you know, you pray for that hatred of yours, you pray for that person, it's very difficult, napakahirap mong gawin yan. Pero bilang isang Kristiyano, bilang isang Katoliko, eh, obligasyon po natin yan. Ipagdasal kung sino man yung taong nakasakit sa atin, kung sino man yung taong ating kinasusuklaman. At itaas mo sa Panginoon yung suklam na iyong nararamdaman para doon sa taong yun. Gusto mo, sabay tayo bukas. Bukas na lang, oo. Basta ako ngayon, galit pa rin ako sa kanya. Bukas, ipag-pray natin yun. Ay, naka. Asya, sabi ni Joel ng Quezon City, galit ako sa maingay pero walang sense kausap. Parang maraming ganyan ngayon, no? Puro ingay. Pero pag nilatagan mo ng facts, resibo, katotohanan, history na hindi binali, iibahin na niya. Tapos mamaya-maya, ikaw na yung mali. So pareho tayo dyan, Joel. Song request ko po ay You ni Basil Valdez. Ang benta ni Basil Valdez ngayon, ang benta ni Sir Basil. Tinigtog na natin kanina yung kanyang Lift Up Your Hands. Tapos alam ko nagngayon at kailan man tayo kanina. Ngayon naman, You. Diba? Sabi ni Arlene Castillo, good evening Paps Eric G. Ang medyo nakaka-bad trip ay yung grabe maka-insulto office mates mo na mas may edad ka sa kanila. Yung parang wala silang magulang or ate. Yung parang di sila tatanda. Ginawa kasi akong laughing stock sa isang meeting namin dahil sa age ko. Di pa naman ako senior. Grabe lang. So that's definitely below the belt, Arlene, no? And if it persists, alam ko ano yan. Against yan sa isang, sa kahit saang kumpanya. Against yan sa mga, ano to, code of conduct, company code of conduct. Hindi naman tama, di ba? That's a form of, ano eh, of discrimination, no? Diniscriminate ka dahil sa edad mo. Pero hamon na, tayong mga mas may edad sa kanila, ang mas may wisdom. Yan mo sila. Let them learn how life gets back at them the hard way. Sabi naman ni Hannah, Paps, ang nakakainis for me ay sa tuwing pumapasok ako papuntang work, tapos mali-late na ako, tapos nakasakay ako ng bus na hinto ng hintok kada overpass. Tapos para ng para kada may kumpol ng tao. Na traffic na nga, Paps, natagalan pa sa kakahintay. Kainis! Parang naririnig ko yung boses ni Hannah pag ano, no, sinasabi niya ito eh. Song request po siguro ni Yeng Constantino. Ayun naman. De actually, tuwing nagmamadali tayo, saka natin napapansin talaga yung mga bagay na nagde-delay sa biyahe natin. Kasi pag di tayo nagmamadali, parang kahit tumigil-tigil yung bus dyan, di ba? Ang mas nakakainis dyan, pagka yung bus, punong-puno na, hinto pa rin ang hinto. Parang ang sarap na sabihan si kuyang konduktor, Hoy!
3: Saan mo pa isasaksak dito? Kita mo, face to face na kami, kakadikit na yung mga bibisky namin.
0: Asya, sige. Patugtugin muna natin ang mga na-request ng mga awitin. Let's start rocking with Yen Constantino right here. A song called Siguro. K-Paps Playlist. Kasama po si Paps. Eric G.

Another classic from Sir Basil Valdez. A song called You. Bringing us to 5 minutes before 10 o'clock in the p.m. And it's just about the right time for me to say bye-bye for now. Tayo po'y magsama-samang muli sa darating na Sabado. Ano man ang mangyari sa mga susunod na araw? Panigurado may K-Pops playlist tayo sa Saturday. Alas 10 ng gabi hanggang alas 12. Babatiin ko na ba ng advance happy anniversary ang asawa ko? Babatiin ko na. Anniversary namin sa July 10. Yan. Ilang taon na nga ba tayong kasal? Mahal? Nakalimutan eh. 23 years kung di ako nagkakamali. On July 10. Happy anniversary to my loving wife. May we have more anniversaries to come. Blissful. Sana sa mga susunod na taon na tayo makabiyahin na. Oo. Aba paano? Ako po'y magpapaalam muna mga kapamilya. Ipagdasal natin ang mga susunod na araw. Taas natin sa Panginoon ang ating mga cares and concerns. Ang lahat ng ating gustong makamit ay hingi natin sa Kanya. Sabi nga, hindi naman nakalakang pinto. Kailangan mo lang buksan at kausapin siya. Iwan ko na sa inyo itong napakagandang awitin ng Six Cycle Mind kasama si Glock 9. Song called Kasalanan. Ito, may nagsusuri dito eh. Sa rap part ni Aris, ni Glock 9. Patawad yung una niyang sasabihin eh. Sana ganun talaga, no? Pag may nagawang mali, aminin at humingi ng tawad. Sana all. Tutok lang sa DZMM.

0: K-POP's Playlist, K-POP's Playlist sa DZMM.
1: Ang pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula at paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan.
2: Amen.
1: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulos sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng sama. Amen.
1: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo.
3: Kaparanong una, ngayon at pakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.
1: Ang mga misteryo ng luwalhati. Ang unang misteryo ng luwalhati ay ang pagkabuhay na magmuli ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulos sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
1: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba Ginoong Maria,

0: Napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Luwalhati sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
2: Ang ikalawang misteryo ng luwalhati ay ang pag-akyat sa langit ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulod sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Buod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
4: Kapara nung una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.
5: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo mga kaluluwa sa purgatorio.
6: Ang ikatlong misteryo ng luwalhati ay ang pagpanaog ng Espiritu Santo sa Mahal na Birheng Maria at sa mga apostoles. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
7: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo,
3: kapara noong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.
6: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
8: Ang ika-apat na misteryo ng luwalhati ay ang pag-akyat sa langit ng mahal na Birheng Maria. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
7: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
8: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
7: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
8: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
9: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
8: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
9: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
8: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
9: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
8: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
9: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
8: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
9: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
8: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
9: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
8: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
9: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
8: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
9: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
8: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
9: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
8: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
9: Kaparanong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko,
1: patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyaong mga nangangailangan ng iyong awa.
4: Ang ikalimang misteryo ng luwalhati ay ang pagpuputong ng korona sa mahal na Birheng Maria bilang reyna ng langit at lupa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit.
7: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
9: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Haba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Pukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
7: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Haba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
7: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Haba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
7: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Haba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
7: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Haba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
7: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Haba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
7: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Haba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
7: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Haba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
7: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Haba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
7: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
9: Kaparanoong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.
5: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyaong mga nangangailangan ng iyong awa.
9: Aba po, Santa Mariang Reyna, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinanaligyan ka namin. Ikaw ang tinatawag namin. Pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntong hininga namin ng aming pagtatangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay Aba, pinakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain. At saka kung matapos siyaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain at maalam at matamis na Birhen.
0: Ipanalangin mo kami, Reyna ng Kasantu-Santuhang Rosario,
9: nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon.
2: Litania sa Mahal na Birheng Maria. Panginoon,
0: Maawa ka sa amin.
2: Kristo,
0: maawa ka sa amin.
2: Panginoon,
0: maawa ka sa amin.
2: Kristo,
9: pakinggan mo kami.
2: Kristo,
9: pakinggan mo kami.
2: Diyos Ama sa langit,
0: maawa ka sa amin.
2: Diyos Anak na tumubos sa sanlibutan,
0: maawa ka sa amin.
2: Diyos Espiritu Santo,
0: maawa ka sa amin.
2: Santissima Trinidad na isang Diyos,
0: maawa ka sa amin.
2: Santa Maria,
9: ipanalangin mo kami.
2: Santang Ina ng Diyos,
9: ipanalangin mo kami.
2: Santang Birhen ng mga Birhen,
9: ipanalangin mo kami.
2: Ina ni Kristo,
9: ipanalangin mo kami.
2: Ina ng sambahan,
9: ipanalangin mo kami.
2: Ina ng awa,
9: ipanalangin mo kami.
2: Ina ng grasya ng Diyos,
9: ipanalangin mo kami.
2: Ina ng pag-asa,
9: ipanalangin mo kami.
2: Ina ng tunay na dalisay,
9: ipanalangin mo kami.
2: Inang walang malay sa kahalayan,
9: ipanalangin mo kami.
2: Inang di malapitan ng masama,
9: ipanalangin mo kami.
2: Inang kalinis-linisan,
9: ipanalangin mo kami.
2: Inang kaibig-ibig,
9: ipanalangin mo kami.
2: Inang kahangang-hanga,
9: ipanalangin mo kami.
2: Ina ng mabuting kahatulan,
9: ipanalangin mo kami.
2: Ina ng may kapal,
9: ipanalangin mo kami.
2: Ina ng ating tagapagligtas,
9: ipanalangin mo kami.
2: Birheng kapaham-pahaman,
9: ipanalangin mo kami.
2: Birheng dapat igalang,
9: ipanalangin mo kami.
2: Birheng pinakatanyag,
9: ipanalangin mo kami.
2: Birheng makapangyarihan,
9: ipanalangin mo kami.
2: Birheng maawain,
9: ipanalangin mo kami.
2: Birheng may matibay na pananampalataya,
9: ipanalangin mo kami.
2: Salamin ng katarungan,
9: ipanalangin mo kami.
2: Luklukan ng karunungan,
9: ipanalangin mo kami.
2: Sanhi ng tuwa namin,
9: ipanalangin mo kami.
2: Sisidlan ng kabanalan,
9: ipanalangin mo kami.
2: Sisidlan ng karangalan,
9: ipanalangin mo kami.
2: Bukod tanging sisidlan ng kataim-taiman,
9: ipanalangin mo kami.
2: Mystical na rosas,
9: ipanalangin mo kami.
2: Tore ni David,
9: ipanalangin mo kami.
2: Toreng Garing,
9: ipanalangin mo kami.
2: Bahay na Ginto,
9: ipanalangin mo kami.
2: Kaban ng Tipan,
9: ipanalangin mo kami.
2: Pinto sa Langit,
9: ipanalangin mo kami.
2: Tala sa Umaga,
9: ipanalangin mo kami.
2: Kalusugan ng mga may sakit,
9: ipanalangin mo kami.
2: Sandigan ng mga makasalanan,
9: ipanalangin mo kami.
2: Aliw ng mga nangingibang bayan,
9: ipanalangin mo kami.
2: Tuwa ng mga nagdadalamhati,
9: ipanalangin mo kami.
2: Karamay ng mga Kristiyano,
9: ipanalangin mo kami.
2: Reyna ng mga anghel,
9: ipanalangin mo kami.
2: Reyna ng mga patriarka,
9: ipanalangin mo kami.
2: Reyna ng mga propeta,
9: ipanalangin mo kami.
2: Reyna ng mga apostol,
9: ipanalangin mo kami.
2: Reyna ng mga martir,
9: ipanalangin mo kami.
2: Reyna ng mga kumpesor,
9: ipanalangin mo kami.
2: Reyna ng mga birhen,
9: ipanalangin mo kami.
2: Reyna ng lahat ng mga banal,
9: ipanalangin mo kami.
2: Reyna ng ipinaglihi ng walang manang kasalanan,
9: ipanalangin mo kami.
2: Reyna ng iniakyat sa langit,
9: ipanalangin mo kami.
2: Reyna ng Santo Rosario,
9: ipanalangin mo kami.
2: Reyna ng kapayapaan,
9: ipanalangin mo kami.
2: Reyna ng pamilya,
9: ipanalangin mo kami.
0: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
5: patawarin mo kami, Panginoon.
0: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
5: pakinggan mo kami, Panginoon.
0: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
5: maawa ka sa amin.
0: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos,
5: nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo, aming Panginoon.
0: Manalangin tayo. O Diyos, na ang kaisa-isa mong anak, sa pamamagitan ng kanyang buhay, pagkamatay at pagkabuhay na magmuli, ay ipinagtamo sa amin ang gantimpalang buhay na walang hanggan. Ipagkaloob mo po, isinasamo namin na sa pagninilay nitong mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng pinagpalang Birheng Maria, matularan namin ang kanilang ipinangako. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon.
10: Amen.
0: Sumaati nawa ang tulong ng may kapal.
11: Siya nawa.
0: Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
11: Siya nawa.
0: At manatili nawa sa atin ang mga biyaya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo.
11: Siya nawa.
0: Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
10: Amen.

sa nakalipas na 24 na oras ay sumahimpapawid ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation at pinahihintulutang sumahimpapawid ng National Telecommunications Commission sa 630 kHz AM band with permit number BSD-0235-2023 na may bisa hanggang Agosto ng kasalukuyang taon. Ang DZMM studio at transmitter ay pinangangasiwaan ng mga lisensyadong Electronics and Communications Engineer. Engineer John Aquiles Dena, ECE License Number 41724. Engineer James Rodney Santiago, PECE License Number 0000684. Engineer Randy Hortaleza, Engineer Harold Daniel Bakiran, License Number 006690. Engineer Neil Andro Laksamana, PECE License Number 0000866. Engineer Joy Mer Pagulayan, ECE License Number 41723. Engineer Gilbert Hineta, ECE License Number 42437. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ama naming makapangyarihan, salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo sa amin. Gabayan po ninyo kami sa bawat gawain. Bigyan ng lakas, talino at malasakit sa kapwa. Ingatan po ninyo ang aming pamilya, mga tagapakinig at ang buong sambayanan. Naway maging instrumento kami ng kabutihan, katotohanan at pag-asa. Sa inyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Amen. Nagsisimula na pong sumahim papawid ang DZMM Radio Patrol sa East 30, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 630 kHz AM band with permit number BSD-0235-2023 na may bisa hanggang Agosto ng kasalukuyang taon. Ang DZMM studio at transmitter ay pinangangasiwaan ng mga lisensyadong Electronics and Communications Engineer. Engineer John Aquiles Dena, ECE License Number 41724. Engineer James Rodney Santiago, PECE License Number 0000684. Engineer Randy Hortaleza, Engineer Harold Daniel Bakiran, License Number 006690. Engineer Neil Andro Laksamana, PECE License Number 0000866. Engineer Joy Mare Pagulayan, ECE License Number 41723. Engineer Gilbert Hineta, ECE License Number 42437. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Now, signing on.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 4:07 ng madaling araw.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras tiyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Manon.

0: Ngayon po ay Lunes, July 6, 2026. Narito na ang mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol. Balita alas 4. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte aarangkada ngayong araw. Senado at House Prosecutors andana sa paglilitis ng Vice Presidente.
1: Kahon na naglalaman ng tax records ni VP Duterte at mister nito. Hindi pa bubuksan ng Senator Judges. Pagdalo ng Vice Presidente sa impeachment trial, magpapabilis sa proseso ayon sa Pangulo.
0: Pangulo Marcos Jr. sinisisi dati Pangulo Duterte sa kawalan ng aksyon sa flood control scandal. Pangulo, umalma sa pag-uugnay sa kanya sa maanumayang flood control project.
1: Pressure ng tubig sa Metro Manila binabawasan ng MWSS, State of Calamity sa Real Quezon. Pinag-aaralan dahil sa krisis sa tubig.
0: Sa lalawigan, klase sa Camarines Norte sinuspinde dahil sa banta sa mga paaralan sa lalawigan. Talisay City National High School sa Cebu nakatanggap ng banta sa social media.
1: At sa balitang sports, Pinay tennis star Alex Hiala tatangkay muling gumawa ng kasaysayan at makapasok sa quarterfinals ng 2026 Wimbledon Open.
0: Magandang madaling araw mga kapamilya. Makakasama niyo po kami hanggang 5 in the morning. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano.
1: At sa ngalan naman po ni Radyo Patrol Steve Raz, ako po si Radyo Patrol Zeus Legaspi. Good morning!
0: Simulan po natin ang balitaan kaugnay sa naka-schedule po today ha, na impeachment trial ng Vice President. All systems go na ang Senado para sa pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mamayang alas 2 ng hapon. Senate President Sherwin Gatchalian na naglabas sila ng guidelines para sa seguridad, media access at kilos ng mga senator judge. Naka-upload na rin anya sa website ng Senado ang pre-trial orders at lahat ng official document para sa transparency. Sinabi pa ni Gatchalian na siya sentro sa pagbibigay ng opening statement ng House Prosecutors at Defense Panel.

0: unang araw ng paglilitis at walang testigo na isasalang. Ngayon pong unang araw, ipinag-uubayan ng impeachment court kay VP Duterte kung personal na dadalo sa paglilitis. Maghahain ang motion si Senator Bob Aquino para sa publiko ang lahat ng ebidensyang ilalatag sa impeachment trial. Inikayat ni Aquino ang publiko na tutukan ang paglilitis at umiwas sa mga magpapakalat ng fake news. Sa panayam ng DZMM, sinabi ng Clerk of Court ng Impeachment Court na si Senate Secretary Renato Bantug na walang hadlang para hindi matuloy ang paglilitis. Magkukusaan niya mga senador mamayang umaga at wala silang natatanggap na impormasyon na may senator judge na liliban. 6,000 pulis ang ipakakalat ng NCRPO kasabay ng impeachment trial ni VP Duterte. Sinabi ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na babantayan ng mga pulis ang paligid ng Senado. Gayun din ang inaasahang kilos protesta ngayong araw.
1: Basta AM, DZMM! Naniniwala ang dating spokesperson ng House Prosecution Panel sa impeachment ni Vice President Sara Duterte noong 2025 na posible pa rin mabuksan ang kahon ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at mister na si Attorney Mance Scarpio. Ito ay matapos sabihin ni Senator Judge Panfilo Lacson na nagkasundo ang mga senador na huwag buksan ang BIR box. Paliwanag ni Lacson, hindi tungkulin ang Senate Impeachment Court na itago o buksan ang selyadong kahon dahil labag ito sa batas. Maaari lang anyang buksan ang BIR box kung may written authority mula sa Office of the President batay sa rekomendasyon ng BIR at Department of Finance o magbibigay ng waiver ang respondent na nakapangalan sa mga record sa loob nito. Pero sinabi naman ng public interest lawyer na si Attorney Antonio Bukoy na posible pa rin mabuksan ang BIR box sa paglilitis ni VP Duterte. Naniniwalaan niya ang mga senator judge na premature pa ito at maaaring iutos ng impeachment court na buksan kapag sinimulan ng talakayin ang article of impeachment kaugnay sa umano'y tagong yaman ng Vice President. Dagdag pa ni Bukoy, pagtutugmain ang statements of assets, liabilities and net worth ni VP Duterte sa tax records nilang mag-asawa.
0: DZMM. 13 minuto makalipas ang ikapat na madaling araw, naniniwala si Pangulo Marcos Jr. na mas makabubuti kung dadalo si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Sinabi ng Pangulo na mas mapapabilis ang proseso kung diretsang masasagot ang mga akusasyon na ibinabato laban sa Vice Presidente. Ininaw ng Pangulo na personal niyang opinion ito at hindi isang legal opinion dahil hindi siya isang abogado. Pinadadalo ng Senate Impeachment Court si VP Duterte sa pagbubukas ang paglilitis ngayong araw pero walang katiyakan kung lulutang ang vice-presidente. Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na nakahanda ang Senado at nakalatag ang seguridad sakaling lumutang si VP Duterte. Sa panayam ng DZMM, sinabi ng isa sa mga abogado ni VP Duterte na si Attorney Michael Poa na ibabase ng defense team sa takbo ng paglilitis kung padadaluhin ang pangalawang pangulo. Hindi anya obligado si VP Duterte na dumalo sa impeachment trial pero papayuhan nila ang vice-presidente na umarap sa impeachment court kung kinakailangan. Sinabi naman ng legal counsel ang House Prosecutor sa si Attorney Jay Tolosa na tuloy ang kanilang pagpipresenta ng mga testigo at ebidensya kahit dumalo o hindi si VP Duterte.
1: Handa na ang House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ay kay Lano del Sur Congressman Zia Alonto Adjong, isa sa mga spokesperson ng House Prosecution Panel, sa sentro ang unang araw ng impeachment trial sa legal formalities at resolusyon sa mga nakabimbing usapin. Unang tatalakayan ng mga taga-usig ang ika-apat na Article of Impeachment o ang pagbabanta umano ni VP Duterte sa buhay ni Pangulo Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ilalantad ng House Prosecutors ang lahat ng ebidensya na magdidiin sa Vice Presidente sa akusasyon laban sa kanya. Si House Prosecutor Lawrence Defensor ang itinalaga ng paglilitis o sa paglilitis sa ika-apat na Articles of Impeachment. Kahapon, nagsimba sa Archdiocesan Shrine of Jesus, the Way, the Truth, and the Life sa Pasay City ang ilang miyembro ng House Prosecution Panel. Kabilang dito, sina ML Partilis Representative Laila De Lima, Manila Congressman Joel Chua, Akbayan Partilis Representative Jel Jokno at Congresswoman Isabel Maria Zamora at ilan pang kongresista.
2: Basta AM, DZMM.
0: 'Yung pananagutan protest itinaos ng ilang progresibong grupo kaugnay na pagsisimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City at Indiradyo Patrol Kelly Cordero. Kelly.
2: Sunod-sunod na protestang ikinasa ng ilang progresibong grupo gaya ng Tindig Pilipinas, August 21 Movement, Akbayan at mamayang Liberal kahapon, araw ng Linggo, bago ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Tinawag nila itong lakbay pananagutan protest na idinao sa loob lang ng isang araw. Ayon kay Kiko Aquino D., co-convener ng Tindig Pilipinas, pinasadahan nila ang lahat ng anyay sins of the crime na may kaugnayan sa impeachment. Una silang nag-rally sa harap ng House of Representatives kaugnay ng naging pagbabanta ng vice-presidente sa buhay ng First Family. Sumunod sa labas ng tanggapan ng Commission on Audit na nagbigay anya ng notice of disallowance sa vice-presidente dahil sa umano'y paggasta niya sa confidential and intelligence funds at sa isang kilalang bangko sa Julia Vargas, Pasig kung saan natukoy umano ang tagong yaman Duterte na hindi na i-report sa kanyang sal-in. Nagtapos ang protesta sa harap ng tanggapan ng Department of Education kung saan naman umano na nuhol ang pangalawang pangulo sa mga opisyales noong siya pa ang kalihim ng kagawaran. Ayon kay D, ang protesta ay para ipanawagan ang pananagutan ng vice-presidente, tiyaking magtutuloy-tuloy ang paglilitis at walang delaying tactics. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Samantala, magsasagawa ng community viewing party ang Bantay Senado Network sa Barangay Cruz Aliga sa Quezon City. Layo nito na mailapit ang impeachment trial sa publiko.
3: DZMM.
1: Sinisini Pangulong Marcos Jr. si dating Pangulong Duterte sa million-billion pesos na o multi-billion pesos na manumalyang flood control project sa panahon ng kanyang administrasyon. Sinabi ng Pangulo na naiwan sa kanya ang trabahong isawalat ang iskandalo matapos hindi ito inaksyonan ni Duterte sa kanyang panunungkulan at walang napanagot. 2018 pa niya isiniwalat na ni dating Congressman Rolando Andaya Jr. ang 300 billion pesos flood control anomaly sa panahon ng Duterte administration. Pumalag din ang Pangulo sa mga akusasyon na siya ang nasa likod ng flood control scandal. Gitna ng Pangulo, siya ang nagbunyag ng flood control scandal sa kanyang State of the Nation address noong 2025 at wala anya na pakulong o na-freeze na account ng mga sangkot sa flood control scandal sa mga dating administrasyon. Tiniyak ng Pangulo na hindi pa tapos ang kanilang pag-iimbestiga kaugnay sa flood control scandal. Ipinapaubayan na rin ng Pangulo kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang planong pagkuha kay dating DPWH Secretary Manuel Bunoan bilang state witness.
3: Basta AM, DZMM!
0: Oras natin, 18 minuto makalipas ang ika-4 na madaling araw. Nakauwi na ng Pilipinas kahapon si Pangulo Marcos Jr. at kanyang delegasyon matapos ang 4 na araw na state visit sa Canada. Pasalubong ng Pangulo ang $2.5 billion na alaga ng pangakong investment sa larangan ng mining, critical minerals at renewable energy. Nakapulong ng Pangulo ang ilang negosyanteng Canadian na nangakong palalawakin ang kanilang negosyo sa Pilipinas.
3: Basta AM-MM.
1: Sa ibang balita, patuloy na binabantayan ng pag-asa ang super typhoon na may international name na Bavi sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Nararanasan ngayon sa bansa ang monsoon break bago ang inaasahang pagpasok sa PAR ng bagyong tatawaging Inday sa Miyerkules. Hindi inaasahang magla-landfall ang super typhoon Inday pero magtataas na tropical wind signal ang pag-asa sa northern at eastern part ng bansa. Palalakasin ang bagyo ang habagat na posibleng magdala ng mga pag-ulan. Samantala, naka-alerto ang PNP at Philippine Coast Guard sa posibleng epekto ng malakas na bagyo. Naikipag-ugnayan ng PNP sa LGU para tukuyin ang mga peligrosong lugar na lantad sa pagbaha, landslide at daluyong. Ipinakalat na ng PCG ang mga tauhan at rescue equipment nito bilang paghahanda sa posibleng epekto ng super typhoon.
3: Basta AM, DZMM!
4: Alerto sa El Nino! Alerto sa El Nino!
0: Hindi inaasahan ng MWSS na mauuwi sa paglarasyon ng tubig sa harap ng patuloy na pagbaba ng water level ng Angat Dam na pinagkukunan ng 70% ng supply ng tubig sa Metro Manila at irigasyon sa mga palayan sa Bulacan at Pampanga. Bumagsak na kahapon sa 158.75 meters ang tubig sa Angat Dam, bunsod ng kawalan ng sapat na ulan sa watershed nito. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni MWSS Water and Sewerage Department Manager Engineer Patrick James Dizon na binabawasan nila ang pressure ng tubig tuwing alas 10 ng gabi kung kailan kakaunti ang gumagamit ng tubig. Kabilang anya ito sa mga contingency and mitigating measures sa kanilang ipinatutupad para matipid ang tubig sa Angat Dam. Dagdag pa ni Dizon na pagaganahin na rin ng water concessionaire ang mahigit 100 deep well na pagkukunan ng dagdag na supply ng tubig sa Metro Manila. Una nang ibinaba ng National Water Resources Board sa 48 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Maynilad at Manila Water para sa mga customer nito. Hindi sinasantabi ng NWRB na posibleng makaranas ng water interruption ng Metro Manila kung patuloy na sasadsad ang tubig sa Angat Dam. Sinabi ni NWRB Executive Director Sevilio David Jr. na pinag-aaralan nila ang sitwasyon at lagay ng panahon.
1: DZMM! Pinag-aaralang ideklara ang state of calamity sa Real Quezon dahil sa kakapusan sa supply ng tubig. Nakakaranas ng krisis sa tubig sa naturang bayan dahil sa natutuyo na ang ilog na pinagkukunan ng supply. Bumuo ng Water Crisis Task Force ang lokal na pamahalaan para tugunan ang krisis sa tubig na pinapangambahang mas palalain ang napipintong El Nino. Nagtayo na ng mga deep well para pagkunan ng karagdagang supply ng tubig. Samantala, umaapila ng tulong sa national government ang lokal na pamahalaan ng Puerto Galera sa Oriental Mindoro para matugunan ang problema nila sa supply ng tubig. Una na nagdeklara ng state of calamity ang Puerto Galera para matugunan ang problema sa tubig. Magsasagawa ang DNR, Mines and Geosciences Bureau ng pag-aaral para sa posibleng pagtayuan ng deep well.
3: Basta AM DZMM.
0: Oras natin, 22 minuto makalipas ang ika-4 na madaling araw. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita. Umabot na sa 120 million pesos ang halaga ng pinsala ng fish kill sa mga palaisdaan sa Magat Dam at Ifugao o sa Ifugao at Isabela. Kapareho ng DZMM, sinabi ni BFAR Cordillera Administrative Region Director Nazario Briguera na namatay ang mga alagang tilapia sa mga fish cages dulot ng pagbaba ng dissolved oxygen at tubig sa Magat Dam dulot naman ng mainit na panahon. Umaabot na sa 100 million pesos ang halaga ng pinsala ng fish kill sa mga palaisdaan sa Alfonso Lista sa Ifugao at 20 million pesos naman sa Ramon Isabela. Pinayuhan ng BFAR ang fish cage operators na maagang anihin ang mga buhay na tilapia para maibenta at makabawi sa kanilang pagkalugi. Nagpadala na rin ang BFAR ng 2 refrigerated van para sa pagbiyahe ng mga tilapia mula Magat Dam hanggang sa mga pamilihan.
3: Basta AM DZMM.
1: Sa ibang balita, abiso po sa mga motorista, posibleng muling tumaas ang presyo ng langis bukas. Maglalaro sa 2.15 hanggang 3.15 kada litro ang dagdag presyo sa diesel, habang 2.40 hanggang 3.40 ang itataas ng presyo ng kerosene. Ang presyo ng gasolina, posibleng magmahal ng 30 sentimos o bumaba. Ang paggalaw ng presyo ng langis ay bunsod ng tensyon sa Middle East, matatag na demand at limitadong export mula China. Ang Department of Energy ang nagdidikta ng presyo ng langis habang nasa ilalim ng State of National Energy Emergency ang bansa.
0: Oras natin, 4:24. Abangan niyo po sa aming pagbabalik. Halos 60 pamilya inilikas sa Polomolok, South Cotabato dahil sa banta ng flash flood at landslide.
1: Leader ng BIFF patay sa engkwentro sa Maguindanao del Norte. Yan at iba pa mga balita mula lalawigan sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.
3: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.

balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado. Araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radio Patrol!
1: Oras natin, 4:28.
2: Good morning!
1: Balikan na po natin ang mga headlines sa Radio Patrol, Balita alas 4. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte aarangkada ngayong araw. Senado at House Prosecutors andanan sa paglilitis ng Vice Presidente.
3: Kahon na naglalaman ng tax records ni VP Duterte at mister nito. Hindi pa bubuksan ng Senator Judges pagdalo ng Vice Presidente sa impeachment trial. Magpapabilis sa proseso ayon sa Pangulo.
1: Pangulo Marcos Jr. sinisi si dating Pangulo Duterte sa kawalan ng aksyon sa flood control scandal. Pangulo, umalma naman sa pag-uugnay sa kanya sa maanumalyang flood control projects.
3: Pressure ng tubig sa Metro Manila, binabawasan ng MWSS, State of Calamity sa Real Quezon, pinag-aaralan dahil sa krisis sa tubig.
0: Panahon.
1: Bilang po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon. Mula kay Binibini Veronica Torres mula sa Pag-asa. Good morning, ma'am.
4: Magandang umaga din po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay sa DZMM. Ngayong araw nga ang beach ng high pressure area ang nag-extend over northern Luzon na tinaasahan nga natin sa Metro Manila at buong kapuluan yung fair weather condition, pero may mga chance pa rin ng mga thunderstorms pagdating ng hapon. Sa kasalukuyan nga ay may minomonitor pa rin tayong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay si Super Typhoon Bavi. At kanina ngang alas 3 ng madaling araw, huli itong namataan sa layong 2,355 kilometers east ng southeastern Luzon. Nagtataglay ng lakas na hangin na 215 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 265 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. So ito ngang bagyong ito ay nasa may super typhoon category at posible ngang pumasok na ating Philippine Area of Responsibility by tomorrow evening o hindi kaya Wednesday early morning. So sa ngayon, less likely naman yung chance ng landfall pero posible nga itong lumapit sa isla ng Batanes. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. At yan nga muna pinakakulong.
1: Miss Veronica, sorry. Pero yes, ito namang habagat, kailan nagpaparamdam o magpaparamdam sa atin? This week ba ay mararamdaman natin yan?
4: Opo, so as early as around Wednesday, posible na nga natin itong maramdaman simula sa may kanlurang bahagi na ating bansa.
1: Ayan, sige po, para po makapag-ready yung ating mga kababayan. So Wednesday, ma'am, maraming salamat po ulit.
4: You're welcome, salamat din po.
1: Si Miss Veronica Torres mula sa Pag-asa.
0: Ulat kalusugan. Ulat kalusugan.
3: Mga kapamilya kaserbisyo sa ating ulat kalusugan. Ulat kalusugan. Nagbabala ang mga eksperto kaugnay ng viral wellness trend sa social media na Pinky Time na sinasabing nakakatulong umano para maiwasan ang Alzheimer's disease. Umaning ang atensyon sa social media ang finger exercise na may sunod-sunod na galaw ng mga daliri na sinasabing nagpapalakas ng brain health at neuroplasticity. Ayon sa mga neurologist, maaaring nakaka-activate ng ilang bahagi ng utak ang complex finger movement. Ngunit, wala pang sapat na ebidensya na nakapipigil ito ng dementia o Alzheimer's. Gate ng mga eksperto, hindi ito dapat ituring na proteksyon o diagnostic tool para sa brain disease. Mas epektibo pa rin umano ang regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, sapat na tulog at aktibong pakikisalamuha para sa mas maayos na kalusugan ng utak. Yan po ang ating ulat kalusugan. Ulat kalusugan.

0: Magandang madaling araw sa ating mga kapamilya magbubukid at manging isda sa kamay at paabak. Diyos maray na aga sa inyo gabos. Maayong buntag. Para po sa ating agribalita, maglalaan ang Department of Agriculture ng pondo sa panukalang 2027 budget ng kagawaran para sa pagpapalakas ng industriya ng ube. Sa harap naman ang lumalakas na global demand nito, magsasagawa ng konsultasyon ng DA sa July 23 para isa pinalang priority program, funding requirement at framework para sa pagpapalakas ng ube industry na pinaniniwala ang susunod na major agricultural export ng ating pumbansa. Ipapaubaya ng DA sa mga stakeholders na tukuyin ang mga kakailanganin para sa development ng ating ube industry. Isusulong ng DA ang pagtatayo ng National Ube Federation na tutulong para sa pagtugon sa pangangailangan ng mga magsasaka, processor at exporter. Plano po magtayo ng mga propagation center sa Quezon, Laguna, Pangasinan at Aurora, gayon din ang supplementary processing hub sa Mindanao. Inatasan naman ng DA ang mga eksperto nito na bilisan ang evaluation at pagtukoy sa mga bagong variety ng ube sa pagkipagtulungan sa pribadong sektor. At yan po ang ating agribalita muli. Magandang madaling araw sa ating mga kapamilya magbubukid at manging isda. Sa oras naman natin ng 4:34, alamin na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
1: Pasada probinsya. Probinsya.
0: Unahin po natin ang Pampanga. Ken Pampanga, arestado ng National Bureau of Investigation ang 19 gulang na lalaki dahil sa muna'y panghihikayat sa mga menor de edad na gumawa at magpadala ng child sexual abuse materials kapalit ng Robux o virtual currency ng Roblox. Ay po sa FBI, nagsagawa ng operasyon matapos ang referral ng DOJ Cybercrime Office at Cyber at Digital Forensic Investigation. Nasamsam sa kanyang cellphone ang umanay child sexual abuse materials at natukoy ding may komunikasyon siya sa isa pang 12 anyos na biktima. Naharap ang suspect sa paglabag sa online o anti-online sexual abuse or exploitation of children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act habang nagpapatuloy ang investigasyon para sa iba pang posibleng biktima.
2: Suspendido ngayong araw ang klase sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa Camarines Norte. Sa abisong inilabas ni Camarines Norte Governor Ricarte Padilla, ito'y para sa kapakanan at kaligtasan ng publiko bunsod ng pagbabanta sa mga educational institutions sa lalawigan. Iniimbestigahan ng mga otoridad ang naturang banta at kumikilos ang pamahalaang panlalawigan upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral, guro, kawarin na paaralan at ng buong mamamayan. Pinayuhan ni Padilla ang publiko na maging kalmado at abangan ang mga susunod na anunsyo.
0: Sa Cebu, sinuspinde ng lokal na pamahalaan ang klase sa Talisay City National High School at Talisay City Central Elementary School sa Talisay City ngayong pong araw. Sinabi ni Talisay City Mayor Gerald Anthony Gulas, kaugnay ito ng banta sa seguridad ng Talisay National High School na nakapost sa social media. Mabibigyan niya ng sapat na panahon ng mga otoridad kabilang ang SWAT na imbestigahan ng banta at tiyakin ang seguridad sa mga paaralan.
2: Sa South Cotabato, inilikas ang 56 na pamilya o 240 individual sa Purok Tinefulan, Barangay Maligo sa bayan ng Pulomolok dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan at banta ng landslide at flash flood. Ayon sa mga otoridad, 19 na pamilya ang nasa Maligo Elementary School habang 37 pamilya ang nanunuluyan sa Barangay Gymnasium. May nauna raw manong pagguho ng lupa sa mataas na bahagi ng lugar at may naiulat ding na ipong tubig na posibleng magdulot ng panganib. Patuloy ang inspeksyon ng MDRRMO habang pinapayuhan ang publiko na umiwas muna sa lugar.
0: Sa Cebu naman, patay ang 16 anyos na grade 10 student habang sugatan ng kanyang 14 anyos na kaibigan. Matapos nabaan ang kidlat habang naliligo sa dagat sa Barangay Daal Lungsod sa bayan ng Tuburan. Ayon po sa pala, pulisya kasama ng 2 ang tatlo pa nilang kaibigan na mangyaring aksidente habang may thunderstorm sa lugar. Napagalaman dalawang beses umano tumama ang kidlat at tinamaan ang mga biktima sa ikalawang pagkakataon. Isinugod sila sa ospital ngunit idereklara ng patay ang 16 anyos habang nagpapagaling ang 14 anyos. Nagpaalala naman ang otoridad na agad sumilong kapag may kulog at kidlat.
2: Ipinagbabawal ng pamahalaang panlalawigan ng Bohol ang pagpasok ng baboy, karne at pork products mula Negros Island sa loob ng 60 araw upang maiwasan ang pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Naglabas ng executive order si Bohol Governor Aris Aumentado matapos makumpirma mga kaso ng ASF sa Negros Oriental at Negros Occidental. Mahigit na o mahigpit na binabantayan ang mga pantagalan, daungan o pantalan, daungan, baybayin at iba pang entry points para hindi makalusot ang pork products mula Negros. Inatasan din ng mga otoridad gaya ng Philippine Coast Guard at PNP na pagtingin ang pagbabantay laban sa illegal o ilegal na pagpasok ng mga baboy at pork products sa lalawigan.
0: Leader ng Bansamoro Islamic Freedom Fighters patay sa engkwentro sa mga pulis at militar sa Maguindanao del Norte.
1: Masada Provincia. Provincia.
0: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maguindanao del Norte, hatid ni Lirio Bompa. At Lirio,
3: napatay ng pinagsanib ng puwesa ng militar at pulisya si alias Bungos na lider umano ng Bansamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF Bungos Faction matapos umanong manlaban habang isinisilbi ang arrest warrant sa Barangay Kalsada, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, Linggo ng madaling araw. Isinagawa ang operasyon sa visa ng warrant of arrest sa mga kasong murder with double frustrated murder, murder, multiple attempted murder at destructive arson na inisyo ng korte sa Cotabato City. Ayon sa mga autoridad, primary top high value target ng Western Mindanao Command si alias Bungos na namuno umano sa seri ng harassment, IED attacks, ambuscades at road blockage laban sa puwersa ng gobyerno. Siya umano ang nasa likod ng sabayang pag-atake sa Cotabato City at Maguindanao del Sur noong Pebrero 2019 na ikinasawi ng 3 sundalo at ikinasugat ng 2 sibilyan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Lirio Bompa.
0: Thank you, Lirio!
2: Isa pang ulat, kolektor patay sa pamamaril sa Iriga City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Camarines Sur, hatid ni Vince Villar. Vince.
1: Masada Provincia. Provincia.
4: Dead on the spot ang isang kolektor ng isang product enterprise matapos pagbabarilin ng hindi nakilalang gunman sa labas ng isang minimart sa Zone 5, Barangay Perpetual Health, Iriga City noong Biyernes. Kinilala ang biktimang sa alias lamang na Cleto, residente ng Pili, Camarines Sur. Kakakolekta lamang umano ng cheque ng biktima ng malapitang baril ng suspect. Tumakas ang suspect sakay ng motorsiklo matapos ang pamamaril. Na-recover sa pinangyarihan ang mga basyo ng bala mula sa kalibre 45. Isinantabi na muna ng pulisya ang anggulong robbery hold up dahil wala umanong kinuhang pera o gamit sa biktima. Patuloy pa ang investigasyon at hot pursuit operation ng Iriga City Police Station. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
2: Maraming salamat, Vince Villar.
0: Sa Cebu naman, babae patay sa pananaksag na live-in partner gamit ang gunting.
1: Masada Provincia. Provincia.
0: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Cebu. Atid ni Annie Perez. Annie.
5: Pinagsasaksak ang 33 anyos na biktima ng kanyang live-in partner sa sitio Dakdak, Barangay Dumlog, Toledo City. Nasa kusina ang biktima nang pasukin ng suspect at sinaksak na maraming beses gamit ang gunting. Nakita ng tatay ng biktima ang krimen kaya hinampas ito ng iron bar ang suspect. Nakatakas ang suspect habang nagtamo ng mga galos ang matanda. Dinala sa ospital ang babaeng biktima pero idineklara ng dead on arrival. Ayon sa pulisya, matinding selos ang ugat ng krimen. Patuloy na hinahanap ang salarin na mahaharap sa kasong murder. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
0: Thank you, Annie!
2: Sa Nueva Ecija, lalaki arestado dahil sa illegal na baril. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Nueva Ecija, hatid ni Gracie Rotao. Gracie.
1: Masada Provincia. Provincia.
6: Arestado ang isang lalaki na nahulihan ng 4 na hindi lisensyadong baril sa Barangay Digmala, Bungabon, Nueva Ecija. Ayon sa Police Regional Office 3, sa bisa ng search warrant, nahulihan ng CIDG at lokal na pulisya ang suspect na mga kalibre 45, 40, 357 at 38, pati na ang mga bala at iba pang piyasa ng armas. Kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya ang suspect at haharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearm and Ammunition Regulation Act. Patuloy naman ang paalala ng pulisya sa publiko na i-report ang mga ilegal na armas upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa Central Luzon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Grace Sirutao.
2: Maraming salamat, Grace Sirutao.
0: Sa Quezon naman, hinijack na 5 hindi pa nakikilalang lalaki ang isang truck na may kargang hardware products sa Barangay Malikboy sa Bayan Puyan ng Pagbilaw. Ang investigasyon hinara ng mga suspect na sakay ng kotse ang truck na patungong Sorsogon at ginapos ang driver at helper bago iniwan sa Tayaba City. Na-recover ang truck sa Barangay Santa Catalina sa Atimonan pero nawawala na ang ilang kargamento. Patuloy ang manhunt operation ng mga pulisya sa mga hijacker.
2: Iniimbestigahan ng mga pulis ang hinihinalang kontaminado o kontaminadong bottled mineral water matapos maospital ang isang 63 taong gulang na tindera at isang 20 anyos na customer sa Antipolo City. Ayon sa pulisya, nangyari ang insidente matapos bumili ang customer ng 1 litrong bottled water sa sari-sari store at makaramdam ng kakaibang lasa at mabahong amoy. Uminom din ang tindera para beripikahin ito at nakaranas umano ng paghapdi sa bibig, hirap sa paghinga at paso sa labi at dila. Isinugod sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center ang 2 biktima habang kinumpiska ang bottled water para sa laboratory examination.
0: Oras natin 4:44. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita. Isinusulong ng atin ito koalisyon ang deklarasyon ng National West Philippine Sea Victory Day. Kasabay na nalalapit na 10th anibersaryo ng 2026 arbitral ruling na nagbasura sa 9-line ng China. Inikayat ni atin ito convenor at akbayan President Rafael David si Pangulo Marcos Jr. na maglabas ng executive order at ideklarang National West Philippine Sea Victory Day ang Hulyo a 12 ng bawat taon. Gid ni David, dapat taon-taon na alalahanin ang panalo ng bansa laban sa pag-aangkin ng teritoryo ng China at pagkilala sa mga Pilipino na patuloy na ipinaglalaban ang soberanya ng Pilipinas. Umaasa naman si Pangulo Marcos Jr. na ipagpapatuloy sa susunod o ng susunod na leader ng Pilipinas ang pagdedepensa sa teritoryo ng Pilipinas laban sa mga dayuhan.
2: Binatikos ni Pangulo Marcos Jr. ang sanction na ipinataw ng China kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Sinabi ng Pangulo na hindi ito makakatulong sa isinusulong na pagpapabuti sa ugnayan ng Pilipinas at China para masolusyunan ang territorial dispute ng 2 bansa. Matatanda ang pinagbawalan ng Chinese government si Teodoro at pamilya na makatuntong sa mainland China, gayon din sa Hong Kong at Macau.
0: Tumaas ng 265% ang kaso ng COVID-19 sa Quezon City sa nakalipas na 3 linggo. Sa datos ng QC Epidemiology and Surveillance Division, 84 ang nagpositibo sa COVID-19 mula June 11 hanggang July 1 kumpara sa 23 noong Mayo. Mahigit 100 na ang kaso ng COVID-19 sa lungsod ngayong taon. Binabatayan ng LGU ang sitwasyon para matukoy ang clustering o pagtaas ng bilang ng mga dinadapuan ng COVID-19.
2: Nailigtas ang 71 taong gulang na driver matapos mahulog ang minamaneho niyang SUV sa isang creek sa G. Araneta Avenue, Quezon City. Hinihinalang nakainom ang driver na isinugod ng pamilya sa ospital matapos may ahon sa creek. Ayon sa driver, hindi niya namalayang umangat ang sasakyan sa gutter kaya dumiretso ito sa creek at bumaliktad. Pinalalahanan ng MMDA ang publiko na mahigpit na ipinagbabawal ang pagmamaneho ng lasing dahil sa malalagay sa peligroso o sa peligro ang buhay ng motorista at iba pang gumagamit ng kalsada.
0: Arestado naman ang 23 anyos na lalaki matapos umanubang hold up sa 2 lalaking nagbabuy and sell ng mga cellphone sa Barangay North Signal Village sa Taguig City. Ayon sa pulisya, Nagpanggap na buyer ang suspect sa transaksyon ng biktimang si alias Dayoy at kanya kaibigan, ngunit nang ipakita na mga cellphone ay bigla umanong naglabas ng baril at tinangay ang apat na unit ng cellphone na nagkakahalaga ng 165,000 pesos at 25,000 pesos na cash. Nakuha na pa ng video ang pagtakas ng suspect sa kainang motorsiklo. Sa follow-up operation,

0: Kaya nasaksak, nananatili sa ospital ang biktima habang nagpapagaling.
1: Mga balita sa labas ng bansa.
2: Sa labas ng bansa, sinimulan ng ilikas ang libo-libong residente sa Guam at Northern Mariana Islands dahil sa banta ng Super Typhoon Bavi. Inaasahan po magla-landfall sa Guam ang bagyo na taglay lakas na hangin na aabot sa 257 kilometers per hour. Limang paaralan ang ginawang evacuation center sa Guam na may kapasidad na halos 2,000 individual. Ilang residente ang tinatpalan ng plywood ng mga salamin ng mga bahay at gusali panlaban sa lakas ng hangin na dala po ng bagyo. Maraming turista ang stranded sa Guam matapos kanselahin ang biyahe ng mga eroplano. Samantala, patay naman ang isang lalaki matapos silaman ang sarili sa harapan ng United Nations Headquarters sa New York, USA. Ayon sa New York Police Department, hindi patukoy ang motibo at pagkakakilala ng lalaki at patuloy ang investigasyon. Ikinalungkot ni UN Secretary General Antonio Guterres ang insidente at ipinarating ang pakikiramay sa mga naulila ng lalaki.
0: Balita! Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Jessica Luna. Jessica, anong latest?
3: Gandang umaga, kapamilya! Tuloy na ang pagsasapelikula ng Bernal na isinulat ni National Artist for Film and Broadcast Arts, Ricky Lee. Ayon kay Ricky, matapos ang ilang taong pagkakatenga, sa wakas ay magiging pelikula na ang Bernal na tungkol sa buhay ni National Artist Ismael Bernal. Iginiit din ng award-winning writer na nagmula ang orihinal na konsepto ng proyekto sa filmmaker na si Chris Martinez na nasa likod ng pelikulang Ang Babae sa Septic Tank, Kimi Dora at seryeng Here Comes the Bride at The Gifted. Pangungunahan ni na Jericho Rosales at Judy Ann Santos ang star-studded cast nito. Samantala, ito pa nga! Sa kauna-unahang pagkakataon, magsasama sa iisang proyekto si Unkabuggable Star Vice Ganda at Bossing Vic Soto. Matutunghayan na ng mga manonood si Vice at Bossing sa big screen dahil bibida lang naman sila sa pelikulang The Greatest Showdown na idadirect ni June Robles Lana. Ito ang highly anticipated film na kolaborasyon ng ABS-CBN Studios, Star Cinema, The Idea First Company, MZ Productions at APT Entertainment. Para sa kumpirmado, siguradong mga ganap sa mundo ng showbiz, Jessica Luna, DZMM.
0: Maraming salamat, Jessica Luna.
1: Sports Balita.
2: Pinay tennis star Alex Ayala kakalabanin si Jasmine Paolini ng Italy sa round of 16 ng Wimbledon Open. Iyan at iba pang sports balita. Iyahatid ng ating big man ng DZMM with a big heart and a beautiful smile and ang soft skin, sabi nga ni Steve Ross. Alfred Dalde, Alfred, good morning!
4: Good morning, Robert at Zeus. Para sa ating balitang sports, tatangkain ni Pinay tennis star Alex Ayala na muling gumawa ng kasaysayan at makapasok sa quarterfinals ng 2026 Wimbledon Open sa England. Kakaharapin ang world number 32 na si Ayala, ang world number 17 na si Jasmine Paolini ng Italy sa round of 16 ng Wimbledon Open. Mamayang gabi, oras po yan dito sa Pilipinas. Nakapasok sa round of 16 si Ayala matapos tanggalan ang korona ang dating kampiyon na si Iga Swiatek ng Poland sa straight sets. Matatanda ang tinalo na ni Ayala si Paolini nang unang best silang magtapat sa Dubai Open noong Pebrero. May alok na free live viewing ang MMDA at Philippine Sports Commission ng laban ni Ayala at Paolini mamayang gabi sa Phil Sports Arena sa Pasig City. Samantala, nagkampiyon ang Igilas Pilipinas sa eFIBA World Finals sa Doha, Qatar. dalawang beses na tinalo ng Igilas Pilipinas.

0: Pinas sa NBA 2K video game ang Turkey sa score na 64-62 at 68-60 para makuha ang kampiyonato. Pinuri ng Philippine Sports Commission ang kampiyonatong nakuha ng Igilas Pilipinas. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
1: Maraming salamat, Alfred Dalde, na may soft skin. At narito po muli ang mga nagbabagang balita ngayong umaga sa Radyo Patrol Balita alas 4. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte aarangkada ngayong araw. Senado at House Prosecutors andanan sa paglilitis ng Vice Presidente.
2: Kahon na naglalaman ng tax records ni VP Duterte at mister nito. Hindi pabubuksan ang Senator Judges. Pagdalo ng Vice Presidente sa impeachment trial, magpapabilis sa proseso ayon sa Pangulo.
1: Pangulo Marcos Jr. sinisi si dating Pangulo Duterte sa kawalan ng aksyon sa flood control scandal. Pangulo, umalma naman sa pag-uugnay sa kanya sa manumalyang flood control project.
2: Pressure ng tubig sa Metro Manila binabawasan ng MWSS. State of Calamity sa Real Quezon pinag-aaralan dahil sa krisis sa tubig.
1: Sa lalawigan, klase sa Camarines Norte sinuspende dahil sa banta sa mga paaralan sa lalawigan. Talisay City National High School sa Cebu nakatanggap ng banta sa social media.
2: At sa balitang esports, Pinay tennis star Alex Ciala tatangkaing muling gumawa ng kasaysayan at makapasok sa quarterfinals ng 2026 Wimbledon Open.
1: Ang ating pong oras, 4:56. Oras na para sa inyong mga pa-shoutout. At syempre, unahin na natin ang mga everyday na nakatutok sa atin. Magandang madaling araw kay
3: good morning
1: kay Kuyang Romeo Giwon. Sabi niya, kape. At present from Quezon City. At shoutout daw sa kanyang wife na nagluluto na si Miss Delby Giwon. Good morning po, ha. At magandang umaga rin kay Ma'am Fe Santia, kay Kuyang Sosimo Gasmin na nakatutok everyday. At syempre, pabati rin kay Reverend Father Harold Coronel de Guzman ng San Rafael Arcangel Parish sa Barangay Mabiga, Mabalacat City sa Pampanga. Maraming salamat, Kuyang Sosimo Gasmin. Sir Tix Pakapak, magandang umaga. Ready na ba? Ready na ba sa Senado? At syempre, maganda morning din sa mga tropa pips natin.
3: Good morning!
1: Mga kaibigan natin, mga taga-Office of Senate Sergeant at Arms ng Senado. Ready? Ready na ba today? Maraming bisita. At syempre, good morning din sa mga nakatutok sa atin sa radio. Syempre,
3: good morning!
1: DZMM Radio Patrol 630, 630 kHz sa inyo pong AM band. At ang mga nakatutok sa DZMM Teleradio, via cable, syempre, sa Facebook at sa YouTube. Heto na, babatiin na kayo ni partner Zeus. Go, Zeus!
2: Heto yung mga nagpadala sa atin ng mensahe sa Viber, partner. Good morning! Magandang madaling araw, Bernadette Cruz, kay Yena, kay Engineer Luis Cruz ng DOH Central Office, Romeo Valderrama, Alex Faustino, Cherry Diaz, sabi na good morning from Malabon City, Pogi number 1, aba, Sir Robert, at Pogi version 2.1, Sir Zeus. Happy Monday, ha? Kape, at donut. Rolando Ronaldo Nicolas, good morning mula Bukawi, Bulacan, always in tune sa DZMM. At kay Choisky, pa-shoutout po sana sa nanay kong si Aling Coring. Aling Coring, magandang umaga po sa inyo. Salamat po and more power, Choisky, mula Imus, Cavite.
3: Good morning!
1: At syempre sa mga papasok, ha, ay agad nyo na po ang gising, tama na yung snooze. Dahil 4:59 na, at dahil 4:59 na, susunod na po ang pasada balita kasama sila Johnny Johnson Manabat at syempre Christian
2: Yosore.
1: Yon, bye!

Rádio Patrol Balita! Pastyada ng mga balita, antemanong ihahatid sa Rádio Patrol Balita! Naglilingkod sa Pilipino sa man sa mundo. DZMM Rádio Patrol 630.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasi po ay kasapin ng KBP ang oras, impunto alas 5.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!

0: Balita.
1: Magandang Monday na naman. Bangon, gising na ho kayo mga kapamilya. July 6, 2026. Muli samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Malabat.
2: Gising, bangon mga kapamilya. Ngayon po ay Lunes. Ako po si Christian Yosores.
1: Sa ulo ng ating mga mainit na balita ngayon.
0: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
1: Pinsala ng fish kill dahil sa pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam, umabot na sa 100 milyong piso. Ilang mangingisda na babahala rin sa pagbagsak ng tubig sa Angat Dam.
2: Bagyo na tatawaging Inday, posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules.
1: Dagdag bawa sa presyo ng mga produktong petrolyo na mumurong ipatupad bukas.
2: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte aarangkada na mamayang hapon. Libo-libong pulis ipakakalat sa paligid ng Senado.
1: Sa atin namang Pasada probinsya, mag-asawang magkaangka sa motorsiklo, patay matapos masalpok ng van sa Aklan. Muli maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad saan mang palikay ng mundo nanonood. Ano man ang inyong ginagawa, maganda umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Ako po si Johnson Manabat.
2: Ako naman po si Christian Yosores.
1: Sa detalye ng ating mga balita.
0: Pasada Balita!
1: Sa lagay po muna tayo ng panahon. Patuloy na binabantayan ng pag-asa ang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa silangan ng southeastern Luzon na tatawaging bagyong Inday kapag pumasok na ng Parsa Miyerkules. Sa ngayon, maliit ang posibilidad na tumama sa kalupaan ng bagyo pero maaring palakasin ang habagat at magdudulot ng malalakas na ulan sa malaking bahagi ng Luzon at ng Visayas.
0: Pasada Balita! Panahon!
1: Alamin nga po natin ang update mula mismo sa pag-asa na sa linya na natin si Ma'am Chanel Dominguez. Ma'am Chanel, magandang morning!
2: Morning, ma'am!
3: Magandang umaga din po sa inyo, Tito John at Sir Christian. Magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay. Para po sa ating weather update, yung buong bansa po natin ngayon ay patuloy na makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na chance ng localized thunderstorm, lalo na po sa hapon at sa gabi. Para naman sa update natin dito sa ating bagyo na si Vavi na may tatawagin nating Inday once na pumasok ng ating park, posible itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi or Wednesday ng madaling araw. Papasok ito sa ating PAR bilang isang ganap na super typhoon. Mababa naman chance ng landfall sa anumang parte ng ating bansa pero posible itong lumapit dito sa Batanes kung saan papunta ito or magla-landfall sa May Taiwan. Magtataas tayo ng tropical cyclone wind signal over northern and eastern portions ng northern Luzon or possible Tuesday night or Wednesday morning. Magtataas din tayo ng gale warning sa eastern seaboards ng ating bansa dahil po dito sa pagdaan na itong bagyong si tatawa.

0: na malapit sa critical level na 160 meters. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, posibleng konektado ang malawakang fish kill sa epekto ng El Nino na nagpababa ng level ng tubig sa Magat Dam at kakulangan ng dissolved oxygen na kailangan ng mga isda. Nababahala rin ang ilang mangingisda at katutubong dumagat sa pagbaba ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Kahapon, sumadsad pa sa 158.75 meters ang tubig sa Magat Dam na mas mababa sa critical level na 160 meters. Sa ngayon, iniinda ng mga katutubo at mangingisda ang pagkapal ng burak sa mga bahagi kung saan nagsasalubong ang mga ilog. Nauna nang ibinaba sa 48 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig dito sa Metro Manila mula sa 50 cubic meters per second dahil sa pagbaba ng tubig mula sa Angat Dam.
1: Sa iba mga balita, naitala ang lava effusion o ang pagdali ng lava mula sa Bulkang Mayon sa Albay kahapon. Tumagal ng 5 oras ang pagdaos-dos ng lava mula sa bunganga ng bulkan. Patuloy din ang pagdaos-dos ng pyroclastic density current sa Uson at pagguho ng mga bato. Nasa alert level 3 ang Bulkang Mayon at ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone.
0: Tumaas ang mga kaso ng COVID-19 sa Quezon City. Sa tala ng City Epidemiology and Surveillance Division, 146 ang naitalang kaso ng sakit. Nakatumbas ng mahigit 265% na pagtaas sa nakalipas na 3 linggo. Karamihan ng tinamaan ng sakit ay mga batang may edad na 14 anyos pababa. Dahil dito, pinayuhan ng lokal na pamahalaan ang mga residenteng magpakonsulta sakaling may nararamdamang sintomas ng COVID-19. Hinikayat din ang mga may nararamdamang sakit na magsuot ng face mask o manatili sa bahay para maiwasang makahawa.
1: Ay mga mamang tsuper, bangon! Gising na ho kayo, Lunes! Lunes! Alam niyo nang kasunod ng Lunes!
0: Alam na, Liz!
1: Ay di Martes. Posible hong magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Maglalaro sa 2 pesos and 15 centavos hanggang 3 pesos and 15 centavos ang dagdag presyo sa diesel, habang 2 pesos and 40 centavos naman hanggang 3 pesos and 40 centavos sa kerosene. Pero ang gasolina, posibleng tumaas o bumaba ng 30 centavos kada litro. Bunsod pa rin ito ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Inaasahan namang makakaapekto sa presyuhan ng desisyon ng Organization of Exporting Petroleum Countries o OPEC na magdagdag ng produksyon sa Agosto, gayon din ang unti-unting pagbubukas ng Strait of Hormuz.
0: Sa iba pang mga balita, kasado na ngayong araw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nahaharap ang Vice Presidente sa 4 articles of impeachment, kabilang ang maanomalyang paggastos ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman, panunuhol sa mga opisyal ng Department of Education at pagbabanta kay Pangulong Marcos. Inaasahan tatalakayin ngayong araw ang mga musyon ng prosekusyon, kabilang ang paggamit ng Filipino at Ingles sa paglilitis, pagbibigay ng notice kaugnay ng isasalang na testigo at payagan ang mga public at private prosecutor na mag-examine ng testigo. Batay sa manifestation, unang ipipresenta ng prosekusyon bilang testigo sa unang linggo ng paglilitis ang ilang opisyal ng NBI at Kamara kaugnay ng 4 na artikulo o pagbabanta ng Vice Presidente. Nauna ng inatasan ng impeachment court si VP Sara na dumalo sa paglilitis, personal man o sa pamamagitan ng kanyang mga abogado. Para kay Pangulong Marcos, mas madali para sa Vice Presidente kung harap sa paglilitis at sagutin ang mga akusasyon. Pero tikum pa rin ang bibig ni Defense Team Spokesperson Attorney Michael Poa kung dadalo si VP Sara sa paglilitis. Nakatakdang simula ng impeachment trial ni VP Sara mamayang alas 2 ng hapon.
1: Mahigit 6,000 pulis ang ipakakalat sa Senado para tiyakin ang seguridad sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod po ito ng inaasang pagdagsa ng mga grupong magdaraos ng pagkilos sa harap ng Senado kasabay ng paglilitis mamaya. Wala pang nakakakuha ng rally permit, pero handa ang NCRPO sa mga grupong nais na maggasa ng protesta sa paligid ng Senado. Bago ang paglilitis, nagsagawa ang grupong Tinding Pilipinas ng symbolic protest na tinatawag na Lakbay Pananagutan. Pinuntahan ng grupo ang mga lugar na may kaugnayan sa Articles of Impeachment.

0: impeachment, kabilang na ang Kamara, Commission on Audit at ang Central Office ng Department of Education para ipaalaala sa publiko ang kahalagahan ng pananagutan. Para sa magsisilbing presiding officer na si Senate President Sherwin Gatchalian, maaari pa rin dumalo sa impeachment trial si Senador Dante Marculeta dahil wala pa namang ipinalalabas na arrest warrant ang Sandigan Bayan. Pero naniniwalang ilang eksperto na dapat suspindihin si Marculeta kapag may inilabas ng warrant of arrest.
1: Nagkasundo ang mga senator judges na huwag buksan sa impeachment trial ang selyadong kahon na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at mister na si Attorney Manases Carpio. Iginiit ni Senador Panfilo Lacso na hindi mandato ng Senate Impeachment Court na itago o buksan ang kahon dahil labag ito sa batas. Batay sa saligang batas, maaari lang buksan ang selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue kung may written authority mula sa Office of the President o may waiver ng respondent na nakapangalan sa mga record. Pero para kay House Prosecutor Joel Chua, maaaring makuha ng Impeachment Court ang record sa pamamagitan ng subpoena. Matatanda ang hiniling ng House Prosecution Team na buksan ang kahong may kaugnayan sa ikalawang artikulo o sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Nauna nang pumayag ang defense team na buksan ang selyadong kahon sa kondisyong dapat itong gawin sa executive session.
0: Pumalag naman si Pangulong Bongbong Marcos sa akusasyong nagdadawit sa kanya sa maanamalyang flood control projects. Sa pagharap sa media sa Canada, sinabi ng Pangulo na hindi malalaman ng publiko ang anomalya kung hindi naman niya nabanggit sa ika-apat na State of the Nation Address o SONA noong nakaraang taon. Iginit ni Pangulong Marcos na hindi inaksyona ng mga dating Pangulo ang anomalya sa flood control projects, kabilang na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na may idea sa issue pero walang napanagot. Abinado naman ng Pangulo na malalim ang problema at mahirap baguhin ang kulturang kumukonsinti sa katiwalian sa loob ng pamahalaan. Itinanggi rin ng Pangulo ang alegasyon ng selective justice at nanindigang ebidensya lang ang dapat na sundan. Kahapon, nakauwi na ng Pilipinas si Pangulong Bongbong Marcos mula sa official visit sa Canada. Nakakuha ang Pangulo ng $2.5 billion na pangakong investment sa larangan ng pagmimina at renewable energy.
1: 514, sinibak na sa serbisyo si dating Senate Sergeant-at-Arms Amau Aplasca. Sa panayam sa radyo, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kay Aplasca na nilagdaanan niya ang dismissal order laban kay Aplasca pero hindi tinukoy ang dahilan sa kautusan. May 18, sinuspende ng ombudsman ng 6 na buwan si Aplasca habang iniimbestigahan ang pamamaraan sa loob ng Senado noong Mayo at 13. Nauna lang iginiit ng DILG at PNP na walang pag-atake sa Senado at may tuturing lang na gun-related incident ang pamamaril. May ebidensya rin 3 beses nagpaputok ng baril si Aplasca kabilang ang unang warning shot.
0: Pinagbigyan ng ICC Trial Chamber ang hiling ng prosekusyon na suriin ang mga personal na gamit na nakuha mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nang maaresto sa Pilipinas noong nakaraang taon. Iginiit ng Trial Chamber na mayroong reasonable grounds para suriin ang dalawang gamit na maaaring makagawa ng ebidensyang makatutulong sa investigasyon sa kasong Crimes Against Humanity. Inaprubahan din ang hiling na i-freeze ang mga perang nakuha mula sa gamit ng dating Pangulo. Pero sinita ng mga hukom ng Trial Chamber ang prosecution dahil inabot pa ng mahigit sa isang taon bago formal na humiling ng access sa mga gamit ng dating Pangulo. Ibinasura rin ang hiling na magkaroon ng access sa mga susing nakuha mula kay dating Pangulong Duterte dahil labigo ang prosekusyon na ipaliwanag kung paano ito makatutulong sa pagkuha ng ebidensya. Ayon sa Trial Chamber, hindi kailangang inspeksyonin ang mga susi para sa paglilitis na magsisimula sa November 30. Ay, wala muna maglilipad daw ng channel. Walang BBTU. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita. Oras muna natin ngayong Monday. Lunes na lunes.
1: Gising bangon mga kapamilya. 5:16 ng umaga.
2: Pasada Balita. Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ring, ring, go away, ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away!
5: Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemix!
6: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
7: Ang galing! Pang matagalan!
8: Parang tayo lang, han.
2: Everest Appliances.
7: Babe, ano ever best decision mo in life?
8: Siyempre, building a home with you.
2: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Araw-araw, sa paghahatid natin ang balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Balitang kumpirmado, Radyo Patrol, serbisyong sigurado, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pilipinas, pasada balita na! Pasada balita!
1: Nagbabalik ang pasada balita sa oras na 5:19. Sinuspinde ang klase sa ilang paaralan sa Talisay City sa Cebu ngayong araw dahil sa sinasabing bantang kumalat sa social media. Layo nito ang maimbestigahan ang banta sa Talisay City Elementary at National High School na galing sa isang Facebook account. Sa buradong post, sinabi ng isang Zane Bacalso na magdadala siya ng barel at nagbigay ng condolence message sa mga estudyante. Iginiit ni Mayor Gerald Anthony Gulyas na hindi makapagtatago sa peking account ang mga nagpapakalat ng banta sa paaralan. Sa Camarines Norte, sinuspende rin ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan simula ngayong araw. Ayon kay Governor Dong Padilla, wala pang petsa kung kailan magbabalik ang klase na sinuspende dahil sa mga banta sa paaralan. Nagbabala naman ang Department of Education na papatawa ng exclusion ang estudyanteng magpapakalat ng banta at mom joke. Sa ilalim nito, hindi mo natatanggapin sa eskwelahan ng estudyante at ililipat sa kusodiya ng DSWD. Iginiit din ng DepEd na may responsibilidad ang mga magulang para mapigilan ang mga minor de edad na magpakalat ng banta sa paaralan.
0: Nakatakda namang sampahan ng reklamo ang 4-5 minor de edad na kumuyog at nanaksak sa 13 anyos na grade 8 students sa Las Piñas City. Ayon sa Las Piñas City Police, natanggap na nila ang Certificate of Discernment ng 4 binatilyo mula sa DSWD. Sa assessment report, dapat tunayang nakakaintindi na ng tama at mali ang mga binatilyo at may kaalaman sa parusa matapos na makagawa ng krimen. Patuloy namang hinihintay ang evaluation sa binatilyong sumaksak sa biktima. Webes ng gabi, nang harangin ng mga suspect ang biktima malapit sa isang convenience store sa kabinato ng hollow blocks at inundayan pa ng saksak. Nananatili pa rin sa ospital ang biktima dahil sa matinamong sugat sa katawan.
1: Iginiit ni Pangulong Marcos na kailangan pang pag-aralan ang panukalang ibaba ang age of criminal liability sa bansa. Kasunod ito ng pagkakasangkot ng mga minor de edad sa seri ng pamamaril at pananaksak sa mga paaralan. Duda si Pangulong Marcos na mareresolba na mas mababang age of criminal liability ang mga isyu kaugnay ng minor de edad, lalo't dapat ikonsidera ang mental health ng mga bata at nagbabagong social conditions. Nauna nang isinulong na ibaba sa 10 hanggang 12 taong gulang ang edad ng criminal liability. Kasunod ito ng pamamaralang 14 at 15 anyos na estudyante sa paaralan sa Tacloban City kung saan 3 ang namatay. Sinampahan na ng reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15 anyos na suspect habang hindi kinasuhan ang 14 anyos na salarin anin sunod sa Juvenile Justice and Welfare Act.
0: Sa Quezon City, nasagipang 71 anyos sa lalaking sakay ng SUV na nahulog sa creek sa Araneta Avenue. Sa investigasyon, hindi napansin ng driver na sumampa ang sasakyan sa gutter at dumiretso sa creek. Tumangging magpadala sa ospital ang driver dahil wala namang tinamong malubhang sugat. Pero sa report ng MMDA, lumabas na nakainom ang SUV driver nang mangyari ang insidente.
1: Sa Pasig City, bumaligtad ang isang taxi sa karambola ng mga sasakyan sa Barangay Ugong. Sa investigasyon, mabilis ang takbo ng taxi ng Salpukin, ang likurang bahagi ng SUV na dumiretso naman sa isang kotse. Sa lakas ng pagkakabangga, bumaligtad ang taxi at 3 ang sugatan. Inaalam pa kung may magsasampa ng reklamo dahil sa insidente.
0: Sa oras po nating 5:22 na, bilis bangon sa mga may maagang pasok po dyan. Sa oras nating yan, pasadahan natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada Balita Probinsya. Pasada Balita.
0: Sa ating Pasada Probinsya, patay ang mag-asawang magkaangka sa motorsiklo matapos mabangga ng van. Sa Tangalan, Aklan, papunta sana ang Barangay Taga sa mga biktima ng Salpukin sa likuran ng van sa Diversion Road. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ang mga biktima at idiniklarang dead on arrival sa ospital. Nakakulong na ang van driver na maharap sa patong-patong na kaso.
1: Sa Cotabato, 2 ang sugatan sa van na bumangga sa 2 sasakyan sa Matalam. Mabilis at pagewang-gewang ang takbo ng van nang lumipat sa kabilang linya ng kalsada at sinalpok ang nakaparadang kotse at motorsiklo. Nananatili sa ospital ang 2 sakay ng kotse habang inaalam pa kung magsasampa ng reklamo laban sa van driver.
0: Sa Pampanga, sugatan naman ng lalaking Indian national sa motorsiklong bumangga sa jeep at tanker truck sa Lubao. Sa investigasyon, sakay ng motorsiklo ang biktima nang masagi ang isang pampasaherong jeep. Tumilapon ang biktima kaya tumama sa tanker truck saka naman gumulong sa kalsada. Lumabas sa investigasyon na mabilis ang takbo ng motorsiklo kaya nawalan ng kontrol sa manibela ang biktima.
1: Sa Cebu, patay ang isang babae matapos saksakin ng live-in partner sa Toledo City. Nasa kusina ang biktima nang pasukin ng suspect at saksakin ng gunting. Tinangkap ang umawat ng ama ng biktima pero hinampas ng bakal ng suspect saka tumakas. Selos ang iniimbestigahang motibo sa krimen.
0: Sa Camarines Sur, estudyante nahulihan ng marijuana sa loob ng paaralan. Balita mula sa Camsur, hatid ni Vince Villar.
5: Pinag-aaralan ngayon kung kakasuhan ang binatilyong nahulihan ng hininalang marijuana habang nasa loob ng isang comfort room ng paaralan sa bayan ng Nabwa noong Biyernes, Hulyo 3. Ayon sa ulat ng Nabwa Municipal Police Station, nagdudaw muno ang security guard ng paaralan nang makitang pabalik-balik ang minor sa banyo. Nang pasukin at suriin ang lugar, dito na muno nakita ng gwardya ang minor na may hawak na glass tube habang itinatago na sana sa bulsa. Nakuha ang glass tube na may natitira pang laman ng tuyong dahon ng hinihinalang marijuana kasama ng isang kulay purple na lighter. Umabot pa ng 1 gramo ang naturang residue. Kagad iniulat sa pamunuan ng paaralan ang nagawa ng minor bago dinala sa impila ng pulisya. Sa ngayon ay iniintay pa ng mga otoridad ang resulta ng chemistry examination sa nakumpiskang ebidensya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM! Vince Villar!
0: Thank you, Vince!
1: Sa Davao City, pamilya ni Rene Baterbonya, tuloy ang paghahanap ng hustisya. Balita mula sa Davao City, hatid ni Hernel Tokmo.
9: Natanggap na ng pamilya Baterbonya ang susi sa condominium unit na ipinagkaloob ng National Housing Authority sa kanila sa Madayaw Residences sa Davao City. Ayon sa pamilya, katuparan ito sa isa sa mga pangarap ng yumaong basketbolista na si Rene Clert Baterbonya na nalunod sa team building activity ng Ateneo Blue Eagles sa Aurora. Bukod sa kondo, marami ring natanggap na mga gamit at appliances ang pamilya na labis nilang ipinagpapasalamat. Lilipat naman ang ilan sa mga kapatid ni Rene Clert sa bagong kondo unit pagkatapos ng 40 days mula nang pumanaw ito. Samantala, hindi na muna nagbigay ng komento ang pamilya kaugnay sa gumugulong na investigasyon ng mga otoridad. Ayon sa ina ni Baterbonya na hindi pa sila lubos na nagpapasalamat sa mga otoridad dahil hindi pa nila nakakamit ang hustisya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM Hernel Tokmo.
1: Maraming salamat, Hernel Tokmo.
0: High 526 na ha, 526, bilis, bangon. Eh mga nakasnooze ang alarm clock po dyan, ay gumayak na, bumangon na.
1: Bangon na po, bangon.
0: 526 na sa oras po natin yan, alamin naman natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang radyo. Patrol! Tatlong drug suspect na aresto sa Olongapo City. Balita mula kay Radyo Patrol Rod Ezon. Magandang morning, Tata Rod.
10: Good morning. Tatlong drug trader ang nahulog sa kamay ng Olongapo City Police sa pinaigting na anti-drug operation. Higit sa 78,000 halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng City Drug Enforcement Unit sa isang drug trader sa isang buy-bust operation sa Barangay Santa Rita, Olongapo City. Isa namang newly identified drug trader ang nasampula ng pulisya at naaresto sa isa pang buy-bust operation sa kahabaan ng Esteban Street, Santa Rita, kung saan isang 38 taong gulang na lalaki ang naaresto. Sa bisa naman ng isang search warrant, isang 48 years old na drug trader ang naaresto din at nakuha na ng 62,000 halaga ng hinihinalang shabu sa Barangay Barreto. Ang tatlong drug trader ay sasampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Ezon, DZMM.
0: Thank you. Maraming salamat, Tata Rod Ezon.
1: Mahigit 40 rebelde sumuko sa Mimaropa ngayong taon. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Good morning, Kuyang Noel.
11: Christian Johnson umabot na sa 45 miyembro ng New People's Army ang sumuko sa Mimaropa region mula Enero 2026 hanggang sa kasalukuyan. Kabilang dito ang tatlong rebelde na magkakahiwalay na sumuko sa Mindoro. Sa Oriental Mindoro, sumuko ang isang dating vice squad leader ng Santatahang Unit Propaganda sa Puerto Galera at isa ring dating vice squad leader ng Squad 1 Platoon Ake sa Bungabong na nagsuko rin ng kalibre 38 baril. Dagdag pa dito ang isang miyembro ng kilusang larangang guerrilla ng Mark Anthony Velasco Bagan na sumuko sa Magsaysay, Occidental Mindoro na nagsuko rin ng 12-gauge shotgun. Ayon kay PRO Mimaropa Regional Director Brigadier General Christopher De La Cruz, patuloy ang mga pagsukong ito na mas maraming dating rebelde ang pipiling talikuran ng armadong pakikibaka at simula ng palibagong buhay. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
1: Maraming salamat, Noel Alamar.
0: Maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
12: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Papasada na ang Pasada Balita!
0: 529, eto na po sila,
12: Metro Pasada.
0: Sa atin namang Metro Pasada, apat na drug pusher na aresto sa Makati City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus,
13: good morning, Johnson at Christian. Arestado sa operasyon ng Makati City Police ang apat na lalaki matapos mahuli sa aktong nagbebenta ng ilegal na droga sa bahagi ng Zapote Street, Barangay Olimpia. Kinilala mga suspect na sina alias Wewel, isang high-value individual, alias JP, alias Azur at alias Demonyo, pawang mga street-level individual. Nakuha mula sa kanila ang 19 na sachet ng hinihinala shabu na may kabuuan timbang na 60 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 408,000 pesos. Naharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi. DZMM!
0: Thank you, Zeus!
1: Lalaking wanted sa kasong panggagahasa na timbog sa Marikina City. Balita mula kay Radyo Patrol Rowen Cueto. Good morning, Rowen.
14: Good morning, Christian Johnson at Christian at Johnson. Sa bisa ng warrant of arrest, dinampot ng mga tauhan ng Eastern Police District ang top 1 most wanted person ng Marikina City Police Station na naharap sa 3 counts ng panggagahasa. Sinalala ng pulisya ang suspect na si alias Raul na naaresto sa kanyang bahay sa barangay 180 Amparo, Caloocan City. Sinagawa ang pag-aresto ng mga tauhan ng Warrant and Subpoena Unit at Station Investigation and Directive Management Section ng Marikina City Police Station sa bisa ng Warrant of Arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 192 sa Marikina City. Nakukulong ng suspect na isinalalim muna sa medical examination bago din sa kustodiya ng Marikina City Police Station. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto.
0: Dalawa huli sa ilegal na pagsusugal sa Maynila. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Tricia Lindo. Tricia!
15: Good morning, Johnson at Christian. Dinampot ng pulisang 34 at 49-anyos lalaki matapos mahuling ilegal na susugal sa Barangay 631 sa Santa Mesa sa Maynila. Ito'y matapos magsumbong na may magsumbong na concerned citizen. Kaugnay ng lantarang paglalaro ng karakul sa mga suspect malapit sa footbridge sa lugar. Nabawi sa mga suspect ang perang pinantataya at baryang ginagamit sa sugal. Nakapit ang mga hinuling lalaki na naharap sa reklamong paglabag sa illegal gambling. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
0: Thank you, Tricia, at maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
12: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Pasada
0: Balita! O, gumagayak na ba?
1: Kapagluto na ba?
0: Ay, baka scroll pa ng scroll ng cellphone na. Nakaka 30 minutes na kayo dyan. Kayo rin, sige.
1: Nako, delikado yan. Lunes na lunes pa naman po.
0: Oo nga, ano. Sabi, 5.33 na pala.
1: 4.30 ka nag-alarm, pero bumangon ka, 5.30.
0: Ayan.
1: Nakaisang oras ka.
0: Nakaliwanag na sa labas, ha. Baka kay Malunisan.
1: Guilty.
0: Ay, batiin muna natin ang mga dapat batiin dahil sa oras po nating 5.33. Meron tayong 28 million live viewers ang nasa YouTube. Maganda-magandang morning po sa inyo.
1: Good morning po kay Sir Jason Tara. Pinanood mula sa Taguig City, si Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California, at si Ma'am Elsie Balion Florentina. Magandang umaga po sa inyo.
0: Si Tita Lina Ho ng Floridel, Bulacan, nag-attendance sec na rin, pati si Darwin Cabalan ng Katmon, Malabon.
1: Good morning din kay Sir Kento Ito, nanonood din sa atin mula kahapon. Maraming salamat.
0: Si Julius Bangalando ng Camarines North, Caloocan, present na rin nag-attendance sec. Magandang morning.
1: At syempre, good morning din po sa mga Tagalipa, Batangas, sila Ma'am Melissa Malabanan and family, and si Tandy Maano. Good morning at ingat.
0: Ay, sa mga nakakakilala po kay Father Jojo Zerudo ng St. Joseph the Worker Parish dyan sa Balintawak. Birthday po niya today, ha.
1: Happy birthday,
0: Father Jojo. Happy, happy birthday. Pinababati ka ni Tita Christy Galvez.
1: Happy birthday. At pinabati rin natin si Attorney Jasper Meneses at ang mga taga Supreme Court. Good morning po sa inyo.
0: O si Attorney Mike Navallo, maganda umaga. Oy, rin.
1: Attorney Mike, good morning.
0: Louis Bosco, nag-attendance check na rin. Watching po habang nag-e-exercise. Ako, si pag namang exercise ng umagang-umagang yan.
1: Pang ilang day yan?
0: Mula sa Valenzuela City, day one daw ulit.
1: Day one ulit.
0: At ibale, basta pagkadinalaw ng katamaran, ay subukan uli na sipagin sa mga susunod na araw. Pwede namang magpahingi.
1: Ang mahalaga ang pagdinalaw ng kasipagan, ituloy mo na yan.
0: Huwag
1: ka na magpahila.
0: Pagka bumubulong ang katamaran, ay pwede namang magpahing at sumubok uli sa mga susunod na araw.
1: Day one ulit.
0: Oo. Ay, teka, sa oras po nating 5.35.
12: Kakaibalita.
16: Kakaibang balita.
0: Sa mga nagpaplano po ng magpa-house blessing dyan, ha, makinig po kayo sa ating kakaibalita. Viral po sa social media ang controversial na house blessing. Ay, bakit kaya? Sa Facebook post, Inakusahan po ang isang babae na nagpa-house blessing sa nirentahan niyang Airbnb. O, diba? Nagrenta ka lang ng Airbnb, nagpa-house blessing ka pa.
1: Kabahay ka na agad, ha? Instant.
0: Bakit ba? Gusto niya eh. Hindi raman daw pala pag-aari ng babae yung bahay. Pero, inangkin para makapag-daos ng house blessing kasama ang kanyang buong pamilya. Di syempre, pagka-house blessing eh, may mga bisita kang i-invite.
1: Imitahan mo lahat.
0: Kailangan naman ikaw lang. Kompleto po ang pamilya ng babae para sa okasyon na pinangunahan pa ng tunay na pare.
1: Aba,
0: si father siguro yung napakamot na lang sa ulo, ah. Or Yosef, ikaw, anak. Dadamay mo pa ako dyan. Pero, eto na nga. Nagalit po ang tunay na may-ari ng Airbnb nung bahay nang malamang inaangkin pala ng babae ang kanyang ari-arian. Sa ngayon, wala pang panibagong pahayag ang may-ari ng bahay, gayon din ang nagpabasbas ng naturang bahay sa Airbnb.
1: Kaya umi naisip ni ate,
0: baka
1: ano?
0: Naman content lang.
1: O, pwede rin content nga naman.
0: Eh, pero para mang-abala ka pa ng tunay na pare para sa content mo, para hindi naman din yata tama.
1: At saka para mangumbida ka ng napakaraming tao at maghanda pa, syempre, ganoon ang house blessing eh. Parang nagsayang ka naman ng effort.
0: Hindi, baka naman gusto lang ilibre yung mga miyembro ng pamilya, yung family bonding na rin nila. Kaya lang, eh kung para palabasing house blessing ng bahay niyang hindi naman pala kanya, magagalit nga yung mimiari.
1: Eh, malaking problema kasi nilabas mo pa online eh.
0: Ayun.
1: Makikita talaga yun ang publiko. Kung kayo-kayo lang din, eh, sa inyo na yun.
0: Ayun. Kaya kung minsan eh, dyan po talaga nahuhuli ang tao eh. Sa kung ano yung binabanggit niya, sa mga interview, sa mga live-live niya, na darating ang panahon ay babalik din sa kanya.
1: Malay mo naman, nagpa-practice lang siya kasi meron na siyang pinapagawang
0: bahay. Baka nga naman.
1: Practice lang.
0: Pwede mag-uusap na lang dun sa mimiari ng Airbnb at sabihin hindi naman inaangkin. Practice lang ng house
1: practice
0: blessing.
1: Practice lang.
0: Ay di bale, advance congratulations sa kung magkakabahay ka man, kung sino ka man. At pagka nagkaroon na ng totoong bahay at may pa-house blessing, imbitahan mo kami.
1: Legit.
0: Ayan. Yung legit, legit ha.
1: Makikikain kami.
0: Oh, tatawagin natin si Father Jojo Sirudot para makapag-house blessing sa yung tunay na bahay. Yung tunay ha.
1: Tunay.
0: At yan po mga kapamilya ang ating kakaibalitang tampok ngayong Lunes ng umaga.
17: Kakaibalita.
16: Kakaibang balita.
0: Ay walang maglilipat ng channel o walang BBTV dahil nga po ngayon ang pag-arangkada ng impeachment trial against Vice President Sara Duterte ay maganda sigurong makakwentuhan natin yung isa sa mga complainants sa third impeachment complaint na yan laban sa Vice President mula ho sa Clergy for Good Governance. Si Father Joel Sabalya, miya-miya po ah.
1: Alos 2 years in the making din ito ah, no? Sa inabahaba ng prosesyon ngayong araw po. Finally, magsa-start na yung impeachment trial.
0: Ay, pero abangan po natin kung ano ba mangyayari talaga sa unang araw ng pag-arangkada ng impeachment trial na yan. Dadalo ba sa Senador Rodante Marcoleta? Bagay, wala pa namang Warren Dovarez.
1: Correct. Aharap kaya si VP Sara?
0: Ay mukhang hindi dahil sabi nung kanya mga abogado, mukhang hindi yata at sila naman ang magre-represent na lang sa kanilang kliyente dyan sa impeachment trial. Tingnan po natin ha. Oras po muna natin sa mga gumagayak na ho dyan para mag-jogging gaya ni Jason Jokno.
1: Ayun o.
0: Oras!
1: Oras, 5:39 ng umaga.
0: Madali lang!
17: Pasada Balita! Papasada na ang Pasada Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
18: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balita Patatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Alegasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radio Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa Balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
1: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pasada Balita! Pasada Balita! Pasada Balita!
2: Ay, balik po tayo sa ating kwentuhan sa oras po nating 5:42 na. Ay, nasa linya na po natin si Reverend Father Joel Sabalya, isa po sa mga complainant sa third impeachment complaint against sa VP Sara. Father Sabalya, magandang morning po ulit. Si Johnson and Christian sa DZM, magandang morning po.
3: Sa inyong lahat at mga tagapakinig at tagapanood.
2: Kayo po ba, Father, ay pupunta physically sa Senate mamaya para sa day one na impeachment trial?
3: Ang plano kasi namin ay alternate kaming pupunta sa dami ng aming ding ginagawa. Ay, lalo na ngayon, nagkata-transfer lang namin. So, ang amin, ang pinag-usapan namin, alternately kami pupunta doon para magbantay.
2: And finally, kung uusad na pong talaga ang impeachment trial against the Vice President bilang isa po sa mga complainant, ano pong masasabi po ninyo at talagang magsisimula na mamaya?
3: Noong una, masaya tayo kasi gumugulong ang proseso at ito naman hinihiling namin. At sana dumating ang pangalawang pangulo para sagutin niya ng tahasan yung aming mga complaint laban sa kanya.
2: Opo, pero ang sabi yata ng mga abogado ng Vice President, mukhang hindi naman dadalo ang Vice President at sila na lang ang magre-represent sa kanya sa impeachment court mamaya.
3: Patuloy pa rin tayong umaasa sa ngalan ng fairness at pagiging transparent. Sana makita ito ng pangalawang pangulo na siya mismo dumalo para siya mismo ang sumagot at hindi lang yung kanyang mga mouthpiece ang sasagot.
4: Kayo po yung isa sa mga naghain po ng ikatlong impeachment complaint. Para po sa inyo, ngayon pong magbubukas na itong trial, ano yung dapat pong pakatutukan at mag-focus po ang publiko na tignan o obserbahan sa pagsisimula po ng proseso?
3: Unang-una, sana bantayan natin yung mga delaying tactics na gagawin na kabilang panig at na sana ay ang ating mga senador ay inaasahan po natin na gagampan na nila kanilang tungkulin na nakaayon sa konstitusyon at hindi nakaayon sa politikang pagbaling. At ito naman po rin po yung ating layunin, hindi po ito political prosecution laban sa pangalawang pangulo, kundi itong constitutional process at isang karapatan ng mga Pilipino na tingnan ang mga pagkakamali at pagmamalabis ng sinumang impeachable official.
4: Okay. Speaking of senators, Father, nakita naman natin itong mga nakalipas na linggo at buwan na may ilang mga senador na nagbago yung kanilang demeanor. May ilang mga senador na hindi uma-attend ng mga session, may mga nag-Facebook live instead na harapang sagutin ang katanungan ng mga media. Ano ho ang panawagan ho ninyo sa mga senador na starting today, hindi na sila basta-basta mga senador lamang, kundi magiging senator judges sila dito po sa impeachment trial?
3: Unang-una, panawagan po sa mga senador, pumasok na po kayo, magtrabaho na po kayo, hindi lang kayo basta-basta senador, kayo na po ay itinalaga ng konstitusyon bilang mga judges dito sa aming complaint laban sa pangalawang pangulo. Sana po ay maging matas at patuloy niyong tignan ang ebidensya, hindi lang yung politika.
2: Father, noon pa man, bago po itong pagkakaroon ng schedule ng impeachment trial against VP Sara, may mga senador na alam naman natin at talagang kilalang kaalyado ng Vice President ang nagsabi rin na kahit pakaalyado sila ng Vice Presidente na magiging pata sila sa magiging pagdinig ng kaso against the Vice President. Anong say po ninyo?
3: Again, bibigyan din siya ng benefit of the doubt at bigyan din siya ng pagkakataon. Huwag naman din natin silang husgahan. At marami naman tinalan mga senador noon na sinasabi nila nandun sa kabilang panig, pero panig sila doon sa ebidensya na nilatag ng prosecution team.
4: Opo, so naniniwala po kayo doon sa pahayag po ng ilang mga lawyers, pati po ng mga legal experts na may possibility na itong mga senador na vocal pong kaalyado ng pangalawang pangulo ay biglang magbago ang ihip ng hangin at makumbinsi sila doon sa mga ebidensya para bumoto pabor sa kanyang impeachment.
3: Opo, umaasa tayo doon dahil nga ang ebidensya naman ang magsasalita. Hindi naman ito tungkol again sa pangalawang pangulo, tungkol ito doon sa pagmamalabis niya. Kaya sana makita natin to at bigyan natin ng pagkakataon. Kahit sino man ang upo na presiding judge, sino man at lahat man sila ipapasok, kita natin na nakalaharang mga araw ay meron silang caucus. Sana ay ito ay simula na at hindi na po patagalin, i-delay pa itong pagsisimula nitong paggulong nitong hustisya na hinihingi po ng taong bayan.
2: Opo, sabi niyo nga po, Father, ebidensya naman ang magsasalita, pero hindi ho ika nga lingid sa ating pare-pareho na isang impeachment trial ay isang numbers game.
4: Yes.
2: Paano po kaya natin babantayan yung ganun, Father?
3: Again, unang-una, huwag nating kalimutan yung nakaraang mga impeachment. Hindi yun natapos, pero nagtapos sa isang tao pa rin ang nag-decide. Kaya ang amin lang ay hindi namin tinatakot ang mga senador. Tignan nila ang kasaysayan. Sana wala nang history repeat itself. Sana ito na yung proseso na matatapos at mabibigyan na ng hustisya at masasabi natin na talagang gumagana ang ginawa o ang constitution natin at yung mga framers nito ay makikita natin na talagang napaghandaan. Maraming mga butas yung ilang mga batas o yung ating constitution na hindi nakita yung ilang mga bagay ukol sa ating sitwasyon sa Pilipinas. Pero itong sa impeachment ay sapat-sapat para ipagpatuloy ito at sana masimulan na talaga ito at matapos din sana at hindi sana ito magtapos sa kalsada kundi magtapos sa ebidensya.
4: Opo, yung inyong impeachment na i-final, Father, kabilang po ba ito doon sa mga naging basihan ng House Justice Committee na eventually po ay isinubmit sa Senate Impeachment Court?
3: Yes, base naman po doon sa aming abogado, ito daw po yung kanilang naging basihan at yung sa naka-apat. So, kaya naniniwala kami na sapat na yung kakayanan ng ating mga public prosecutors sa tulong ng mga mahuhusay na private at the same time yung mga ebidensya ay nakahanda na. At nakaraang araw nga ay nakaraang linggo ay merong ginawang misa para sa kanila, misa panalangin para sa mga prosecutors. Sana po ay sama-sama tayo manalangin. Again, ito po ang hatulan, hindi lamang po ang pangalawang pangulo, kundi ang proseso ng impeachment trial. At hayaan po natin ang ebidensyang magsalita at hayaan po natin sana huwag itong matapos sa kalsada kundi matapos sa ebidensya.
4: Opo, apat po yung articles of impeachment, Father. Sa palagi po ninyo, alin doon yung pinakamalakas na maaari po talagang makapagkumbinsi sa mga senator judges na magboto at madiin ang vice-presidente?
3: Again, sa puntong yan na sir, hindi muna ako sasagot. Ang akin lang, basta yung apat ay amen nilatag, naniniwala kami na merong sapat yun na ebidensya at meron kaming nakikitang conviction isa man doon. Pero hayaan natin na yung proseso. Hindi na tayo mag-speculate saan doon, ano doon. Nakabase na yan doon sa appreciation ng mga judges. doon sa mga ebidensyang inalatag ng prosecution team.
4: Apo. Pero would you prefer po ba na kahit papaano yung apat na articles of impeachment na yun ay matalakay lahat? Kasi di ba po may mga nagsasabi na kahit yung unang article of impeachment lang, pa lang, kahit isa lang, kapag na-satisfy na yung prosecution or yung ibang kampo, pwede nila lang tapusin yung trial at mag-desisyon.
3: Sa akin, sana tinggan muna lahat.
4: Mm-mm.
3: Para at least makita natin. Kasi apat naman yan, hindi naman isa lang. Kasi pag isa lang, baka sabihin nila, gawa-gawa lang yung tatlo, kaya hindi natiansin. Bigyan sana ng pagkakataon na malatag din yung ng prosecution team yung apat na yan.
2: Opo. Father, meron ho ba kayo mga nakalatag na activities ngayong araw po na ito sa mga susunod na araw habang umuusad ang impeachment trial against VP Sara? Kahapon ay may nag-Jericho walk pala, no?
3: Ang aming pungkalay ay pupunta ngayon doon sa Senado para magbantay. May ilang makakapasok at may ilang na dito sa labas na lang maghihintay.
4: At ang sabi po kasi dito, yung timeline, Father, maaaring abutin ng hanggang next year at the very least. Paano po natin to siguro sa siguruduhin din sa publiko na magiging at bay po tayo sa pagmo-monitor dito, lalong na po at siguro in the coming months marami rin pong mangyayari sa kapaligiran natin, baka matabunan po yung usapin ng impeachment.
3: Hindi naman, kasi mamantayan naman natin to, magsasalita tayo tulad ng mga ibang mga issues na nagdaan at na natakpan yung ating pong katulad nung pansin mo nung nung na-impeach na yung pangalawang pangulo, biglang pumasok yung Senado, nagkaroon sila ng gulo, pero ito na tayo. Nandito na naman tayo at sana magtuloy-tuloy na ito. Marami mga lalabas sa mga bagong issue, marami paraan ang mga kabilang panig para ito ay delay, hindi po natin ito papayagan.
4: Sa pananap po ninyo, Father, ano ho ang kailangan na gawin ng kada panig po? Siguro sa panig po ng prosecution, ano, para mapanindigan ho nila yung mga reklamong kanila pong isusulong o ilalaban dyan sa impeachment court, lalo't ang panig po ng pangalawang pangulo ay sa kanilang panig naman, confident sila na kanilang madedepensahan yung kanilang kliyente.
3: Una-una, confident din naman yung mga prosecutors, yung mga public and private at sa pag-uusap namin noong nakaraan na binibiro ko nga, handa na ba tayo sa laban na to? Sabi nila, handang-handa na kami, Father, sabi nung mga prosecutors na nakausap natin noong misa noong nakaraang linggo.
4: Po ay magkakaroon din ng Father, ng protest or activity sa paligid ng Senado?
3: Hindi naman kailangan ng protest. Sa iba't ibang pamamaraan.
4: Oh. Ang isa rin po sa inaabangan ngayong araw, Father, ay kung sakali lang na sumabay doon sa unang araw ng trial ay kung maglalabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan kay Senator Rodante Marcoleta, and hindi lamang po siya yung senador na nakakabit sa mga issues dahil may ilang mga senador din daw po ang posibleng makasuhan din o ipa-aresto rin sa mga kinakaharap nilang kaso. Yung ganong punto lang po, Father, ano po, paano ito makaka-apekto dito sa impeachment trial? Ano po ang inyo pong say doon?
3: Hindi naman kasi matutuloy-tuloy ng proseso at nakakalendaryo na at hindi man nakakalendaryo yung pag-aresto. So, hindi naman magsasara ang Senado yung isa naman ma-arrest.
4: So, hindi po dapat maka-apekto yung ganong mga external na mga issues na related sa mga senador dito po sa magsisimula na at magpapatuloy po na trial?
3: Hindi naman yung aresto, hindi naman yung Senado, isang individual lamang doon sa Senado, kaya hindi naman dapat.
2: Father, parang nawawala na yung signal ni Father.
4: Signal ni Father.
2: Father, naririnig pa ba ninyo kami?
3: Ayan ko.
2: Father, kayo po ba'y kumpiyansa na makukuha yung kinakailangang bilang na 16 para tuluyang ma-impeach ang Vice President, bagamat sabi nyo nga ay dapat siyempre magbabase po naman sa ebidensya, no?
3: Yes, confident tayo. Kaya nga tayo nag-file. Kasi naniniwala tayo na merong ebidensya at hindi ito isang hakahakalama. Kaya tuloy-tuloy na ito.
2: Para ho, Father, para ho sa mga observer lang ngayon at hindi alam kung saan, kumbaga ay naninimbang pa, alimba dapat paniwalaan dahil lagi hong dalawa ang side ng kwentong ito, para ho dun sa mga naniniwalang merong pagkakasal at kinakailangan ipaliwanag ang BEC Presidente, at para dun sa kabilang panig na nagsasabi ito po ay kumbaga ay persecution and trial by publicity lamang ang mangyayari, anong pwedeng gawin ng mga nag-o-observe lang sa ngayon?
3: Unang-unang, manood sila ng trial. Ang daming paraan. Tapos pakinggan natin. Lagi naman, mayroong mga post-evaluation, yung mga gagawin ng iba't ibang mga panig. So maganda rin na naman manonood sila at itimbang nila base doon sa mga ilalabas po ng mga observers natin at mga lawyers natin. Mga legal luminaries, magpapaliwanag yan. Yung mga technicalities, magpapaliwanag lahat yan in layman's term. At pakinggan po natin. Bigyan natin pagkakataon dito.
2: Father, baka may mensahe na lamang po kayo sa prosecution and defense team at syempre sa publikong pare-parehong susubaybay sa makasaysay impeachment trial po na ito against VP Sara.
3: At ang ating panawagan, unang-una at mga prosecutor, at sabi naman nila, handang-handa na po sila sa doon sa mga defense team, ay sana lumapenta tayo, maghanda rin po sila para po sa kanilang mga argumento na gagamitin. At the same time, sana po ang lahat ng taong bayan ay makikinig, manunood. Ito naman po para itong mas matandi pa ito sa teleseryang sikat, sapagkat sigurado ito, papatorin ito ng taong bayan.
2: Father Joel Sabalya, sir, magandang umaga po. Maraming salamat sa oras ninyo at good luck.
4: Salamat po, sir. Father.
3: Salamat po. Salamat po.
2: Thank you si Reverend Father Joel Sabalya, isa po sa mga complainants sa third impeachment complaint against VP Sara at miyembro ng Clergy for Good Governance. Baka siguro yung iba syempre hindi naman din masyadong naintindihan talagang proseso ng impeachment. Although ang sabi nga ho nila ay numbers game yan. Kumbagay depende ho sa kung kanino naka-align yung kanilang pananaw sa politika. Pero sabi nga ho, ebidensya pa rin ang dapat na pagbabasihan kung nagdudumilit naman ng ebidensya para madiin po ang isang impeachable official. Ay mahirap din nga naman na sumalungat at hindi lamang po actually ang Vice President ang babantayan dito ng publiko, kundi yung mga Senator Judges.
4: Yes.
2: Kung papaano nilang titimbangin yun pong mga reklamo against the Vice President. Mm-hmm.
4: Kumbaga, at some point may kapangyarihan din tayong observers ang publiko, dahil kung matututukan natin itong impeachment trial, tayo mismo ang makakakita doon sa paglalatag ng mga ebidensya, pagsasalita ng mga testigo at kung paano ihahandle ng mga Senator Judges. Pwede natin silang i-pressure kung makikita natin na parang taliwas naman doon sa mga lumalabas sa trial yung kanilang magiging pananaw at posisyon doon sa impeachment ng pangalawang Pangulo.
2: At sa proseso pong ito, hindi ho, kumbaga, hindi malaking factor kung tutuusin ang linya ng politika, yung kinaaniban po niyang politika, dahil kung may reklamo at merong malino na ebidensya, ay dapat magbase po sa ebidensya.
4: Correct. Nakapagtaka lang, no? Paano tayo umabot sa ganito nung nagsimula naman ang administrasyon, di ba? Ang kanilang banner ay Uniteam.
2: Eh wala
4: okay
2: na.
4: Okay ang administrasyon.
2: Eh sila ho ngayon parehong syempre, kumbagay naghiwalay na ang dikolor sa puti. Eh kayo na lang mag-isip kung sino yung puti at sino yung dikolor.
4: Handa na ba kayo? Handa na ba tayong lahat para po sa impeachment trial mamaya?
2: Opo, pero tama po yan na maging observer po tayo base po sa mga paliwanag at base po sa mga ebidensya at hindi base sa kulay ng politika.
4: I think dapat maging critical din tayo at this point, kasi nito mga nakalipas na taon at buwan, narinig lang natin umpukan ng mga statements. Mm-hmm. At least ito na talaga yung proper forum. Korte mismo ang mag-delitis dito sa kasong ito.
2: Kung minsan po kasi may mga kababayan tayong mga ilan-ilan na sarado ng isip na porket si Lana ganito ang sinusuportahan, oo, kahit anong ilatag na ebidensya, ay hindi na rin ho nila tinatanggap.
4: Oo.
2: At in fairness naman sa kabilang panig, baka naman sa paniwala ninyo ay guilty na yung inaakusahan, pero hindi naman pala matibay yung ebidensya, edi bigyan din ng pagkakataon,
4: yes,
2: na magpaliwanag po yung inaakusahan at yung kinakailangang pagpaliwanagin sa publiko.
4: Have an open mind.
2: Oo.
4: Kung kaya natin, hindi ba? sa lahat ng bagay.
2: Open-minded ka ba?
4: Open-minded ka ba?
2: Ay, nakita ko, Christian, binigay ni Archie Lagman yung nagpa-house blessing. Ang ganda pala ng bahay.
4: Ang ganda nga nung bahay. Akala mo talaga bahay niya eh. Bahay mo ba yun?
2: At saka ang dain ng mga nagkukomento na ang sabi ng Kyoria nung ilan eh. Oh, baka ikaw pinapadala ng pera, hindi nakapagpagawa ng bahay at kinakailangan may ebidensya.
4: Kailangan may pang-fran sa pamilya.
2: Sa pelikula lang yun eh. Napanood ko na sa pelikula ni Mimi yun eh.
4: And the breadwinner is.
2: Oh, yun yun. Para yun tama, di ba? Yung nagpapadala siya ng pera sa kanya mga kamag-anak sa Pilipinas sa pag-asang nakapagpapagawa ng bahay nila, hindi pala na ipagawa.
4: Ang mali. Ipinost pa kasi. Nakita tuloy nung tunay na may-ari.
2: Alas 6 pa lang naman eh. Oh, wala maglilipad ng channel. Magpapa-blessing lang po kami ha. Walang BBT, walang maglilipad ng channel. Susunod ng Gising Pilipinas. With Alvin El Chico, ako po si Johnson Malabat.
4: Ako naman po si Christian Yasores.
2: Bukas po uli ha. Good night.

0: It's our favorite day, Monday. Taas ng kamay, na paborito yung Lunes, ha? Wala, walang tumaas yung kamay, napakaano nyo. 6:01 in the morning, gising na, bango na!
1: Gising! Gising! Pilipinas! Simulan ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
2: Gising na!
1: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
0: Let's go! Let's do this! Narito na po mga may init na balita ngayong Lunes, unang araw ng impeachment trial sa Gising Pilipinas. Bilis mo naman, aga-aga. Mr. Gising, reporting in the morning. Kasado na ngayong araw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naharap po ang Vice Presidente sa apat na articles of impeachment, kabilang manumalyang paggastos ng confidential funds, hindi may paliwanag na yaman, panunuhol sa mga opisyal ng Department of Education at pagbabanta kay Pangulong Marcos. Sa ngayon ay handa na pong impeachment o Senate Impeachment Court, House Prosecution at Defense Team ni VP Sara. Bukod sa mga opening statements, inaasa ang tatalakay ngayong araw ang mga musyon ng prosekusyon, kabilang paggamit ng Filipino at English sa paglilitis, pagbibigay ng notice kaugnay ng isasalang na testigo at payagan ng mga public at private prosecutors na mag-examine ng testigo. Batay sa manifestation, unang ipipresenta ng prosekusyon bilang testigo sa unang linggo ng paglilitis ang dalawang opisyal ng NBI at direktor ng House of Representatives na may kaugnayan sa ikapat na artikulo o pagbabanta ng Vice Presidente. Nauna nang inatasa ng impeachment court si VP Sara na dumalo sa paglilitis personal man o sa pamamagitan ng kanyang abogado. Para kay Pangulong Marcos, mas madali para sa Vice Presidente kung haharap sa paglilitis at sagutin ang mga akusasyon. Panutikom pa rin ang bibig ni Defense Team Spokesperson Attorney Michael Poa kung dadalo si VP Sara sa paglilitis. Nakatakdang simula ng impeachment trial ni VP Sara mamayang alas 2 ng hapon. Mahigit 6,000 pulis ay ipapakalat sa Senado para tiyakin ang seguridad sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod po ito na inaasa ang pagdagsa ng mga grupong magdaraos ng pagkilos sa harap ng Senado kasabay ng paglilitis ngayong araw. Wala pang nakakakuha ng rally permit pero handa ang NCRPO sa mga grupong nais magkasanang protesta sa paligid ng Senado. Bagong paglilitis, nagsagawa na ang grupong Tindig Pilipinas ng symbolic protest sa tinatawag na lakbay pananagutan. Pinuntahan ng grupo ang mga lugar na may kaugnayan sa Articles of Impeachment, kabilang ang Kamara, Commission on Audit at Central Office ng Department of Education para ipaalala sa publiko ang kahalagahan ng pananagutan. Para sa political analyst na si UP Professor Gene Franco, posibleng hindi magiging madali ang paglilitis dahil may tuturing na malaking hamon kung aarestuhin ang ilang senador na tatayong senator judges. Para sa magsisilbing presiding officer na si Senate President Sherwin Gadzalian, maaari pa rin dumalos ng impeachment trial si Senador Dante Marcoleta dahil wala pang inilalabas na arrest warrant ang Sandigan Bayan. Pero naniniwala ilang eksperto na dapat suspindihin si Marcoleta kapag may nilabas ng warrant of arrest. Standby Radyo Patrol, nagkasundo ang mga senator judges na huwag buksan sa impeachment trial ang selyadong kahon na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at Mister na si Attorney Manases Carpio. Iginit ni Senator Panfilo Lacson na hindi mandato ng Senate Impeachment Court na itago o buksan ang kahon dahil labag ito sa batas. Batay sa saligang batas, marilang buksan ang selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue kung may written authority mula sa Office of the President o may waiver ng respondent na nakapangalan sa mga record. Pero para kay House Prosecutor Joel Chua, maring makuha ng impeachment court ang record sa pamamagitan ng subpoena. Matatanda ang hiniling ng House Prosecution Team na buksan ang kahong may kaugnayan sa ikalawang artikulo o sinasabing hindi may palawanag na yaman ng Vice

0: po nakalatag na yung seguridad dito sa paligid ng Senate compound. Pagdating natin kanina, mga bandang alas 5:30 pa lamang, ay nakapwesto na yung mga pulis dito nga sa may kahabaan ng Diokno Boulevard para magbantay at magpanatili ng seguridad. Patuloy din yung pagdating ng iba pa namang mga pulis, bigpit naman yung mga riot shield at yatok mula sila sa iba't ibang police district ng Metro Manila na magsisilbing tagapagpanatili nga ng kaayusan dito sa Senado, lalo't may inaasahang mga pagkilos mamaya. Ang nakita natin dito, Alvin, meron na rin mga pulis na naka-standby nandito malapit sa may gate mismo ng Senado at sila yung nag-i-inspection naman dun sa mga sasakyan na papasok nga dito sa Senate compound. At kita natin mahigpit yung seguridad, mahigpit yung nagiging pagsusuri nila doon sa mga sasakyan at dapat ay merong declaration of intent. Kumbaga, matutukoy kung ano yung kanilang pakay sa loob ng Senado para tuluyan silang makapasok. Meron na rin dapat na coordination sa loob para hindi sila harangin at makapasok nga yung kanilang sasakyan doon mismo sa Senate compound. Para naman sa mga motorista, Alvin, no, na dadaan dito sa may JW Diokno Boulevard, bukas pa yung kalsada sa ngayon na northbound yan at southbound mula Seaside Boulevard hanggang doon sa may bahagi ng Buendia Extension. Maya-maya lamang, mga bandang alas 7, inaasahan natin isasara yan sa mga motorista bilang paghahanda nga doon sa mga inaasahang pagkilos ngayong araw na ito kasabay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yung mga barikada na pangkaraniwang ginagamit pangharang dito sa kalsada ay nasa sidewalk pa rin at hindi pa inilalagay ngayon, hindi pa inihahanda ng mga pulis. Kaya ngayon, maluwag pa yung kalsada at pangkalahatang tahimik pa yung sitwasyon dito sa paligid ng Senate compound. Yan ang pinakauling sitwasyon dito sa may bahagi ng Diokno Boulevard sa tapat mismo ng Senado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patron, Susley Gaspi. TCMF.
1: Thank you. Maraming salamat, Susley Gaspi. Isunod natin si Trisha Lindo. Sa mga lansangan naman, malapit sa Malacanang, alamin po natin ang sitwasyon doon sa pamagitan ni Trish. Go, Trish!
2: Good morning, Alvin. Wala pang pinapatupad na security measure ang Manila Police District kaya nananatiling bukas sa mga motorista ang paligid ng Malacanang, particular yan sa may Ayala Bridge hanggang sa Recto Menjola sa Maynila. Ito sa kabila ng pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Walang nakapwestong barikada o container van sa magkabilang dulo ng Ayala Bridge. Kung manggagaling kang Taft Avenue o kalye ng Palangka sa Quiapo, maski sa kanto ng General Solano, papasok ng Malacanang. Malayang nakakadan din pa, Alvin, yung mga motorista kung dediretso sa kalye ng Kasal papuntang Menjola Peace Arch. Gaya sa karaniwang araw, nakaantabay sa Peace Arch yung mga barbed wire na bakod at container van, ngunit wala namang ginamit pangharang sa Recto Avenue at Legarda sa Bustillos. Kaya tuloy-tuloy lamang ang usad ng mga sasakyan. Ayon sa Manila Police District, wala pang naging utos sa kanila na isara yung mga nasabing kalsada at nag-deploy pa lang ng Police Maynila bilang pandagdag sa mga nakaposte sa labas ng Senado. Samantala sa mga biyahe naman mula Quezon City papuntang Maynila, asahan ng light traffic sa Espanya Boulevard, ngunit nagkakaroon na ng kaunting build-up bandayan sa kalye ng Padre Novala. Banayad yung daloy sa Quezon Boulevard, kaya ilang minuto lamang yung aabutin na Alvin ng biyahe mula Quiapo hanggang Padre Burgos Avenue at sa Taft Avenue. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Thank you, maraming salamat, Trisha Lindo. At dahil nga po kawing-kawing, Rowen Cueto, ikaw na ang susunod. Go, Rowen!
3: Good morning, Alvin. Narito nga ang mga pangunahing bilihin sa Guadalupe Public Market. Walang pagalaw ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa Guadalupe Public Market sa mga nakalipas na araw. Sa presyo ng baboy, Alvin, nasa 340 pesos kada kilo ang pata at rib. 360 pesos naman ang kasim, sige at pork chop, habang 400 pesos naman ang spare rib at 430 pesos kada kilo ang yempo. Naglalaro naman sa 200 hanggang 220 pesos kada kilo ang manok, habang 150 pesos hanggang 160 pesos kada kilo ang bangus. Taguhin naman, Alvin, nasa 80 pesos kada kilo ang sibuyas, 120 pesos ang bawang at patatas, 100 pesos naman ang palaya at kamatis, at 70 pesos naman ang talong. Ang sitaw ay 50 pesos kada tali, habang 10 pesos bawat balot ang okra at siling haba. Nasa 10 pesos hanggang 30 pesos bawat balot naman ang siling labuyo at 10 pesos kada kilong kada tali ang kangkong. Ay sa mga tindero at tinderang nakausap ng Radyo Patrol, wala pang naitatalang paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin at nananatiling sapat ang supply ng mga produkto sa palengke. Patay naman sa pinakahuling datos ng Department of Agriculture, Alvin, karamihan sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa Guadalupe Public Market ay nananatiling pasok sa prevailing price range ng Metro, sa Metro Manila, habang ang ilan ay mas mababa pa sa presyo ng ibang pamilihin sa NCR. Yan ang balitang kumpirmado.

0: sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Roy Cueto, DZMF.
1: Thank you, maraming salamat, Roy Cueto. Isunod natin si Arnel Ozaita. Gonel.
2: Lalim sa kustodiya ng pulisya ang isang grade 11 student matapos itong mahulihan ng marijuana chew sa loob mismo ng kanilang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Hinilala ang suspect na sa alias June, grade 11 student ng Santiago Integrated National High School. Ito'y 20 anyos at presidente ng Barangay San Francisco, General Trias City, Cavite. Batay sa ulat, alas 2:45 ng hapon, na makalang hapon mano nakakaibang amoy ang isang kaklase ng suspect na kagagaling daan sa comfort room bago pumasok sa kanilang classroom. Agad naman itong nagsumbong sa kanilang guro kaya dinala ang suspect sa kanilang guidance office. Sa pagsisiyasat sa suspect, dito na siya nakunan ng isang maliit na glass tube na naglalaman ng marijuana. Agad ang kapag-ugnayan sa pamunuan ng eskwela sa pulisya at sinampahan ng suspect ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o anti-drugs law. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito Radyo Patrol, Arnel Ozaita, DZMF.
1: Dalawa na lang. Thank you, Arnel. Mano Rod is on. He's also in the house. Mano Rod, good morning, Mano Rod.
3: Good morning, Alvin. Halos 250 mga mangisdang lula ng may 30 mga bangka ang nakisa sa simbolikong paggunita at pagdulunsad ng sa atin ito koalisyon sa Zambales. Sa gitna ng karagatan, isinabuhay ng mga ito ang pagbuo ng watawat ng Pilipinas at katagang WPS atin ito sa gitna ng karagatan ng Subic, Zambales. Ang programa ay bahagi ng paggunita sa makasaysayang 10th taong anibersaryo ng 2016 arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas laban sa West Philippine Sea. Umapila din ang grupo sa pamahalaan na ideklara ang Hulyo 12 bilang National West Philippine Sea Victory Day. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
1: Thank you, Manong Rod. Isunod na po natin si Noel Alamar dyan sa area ng Oriental Mindoro. Go, Noel.
4: Good morning, Alvin. Punyo ng umakyat sa 18.29 per kilowatt-hour ang generation cost ng pass-through charge ng Oriental Mindoro Electric Operative Ormeco sa mga consumer nito mula sa 14.91 per kilowatt-hour noong Mayo, patumbas ng dagdag na 3.37 kilowatt o 22.61% na pagtaas. Ikinagulat ito ng maraming consumers at naging kabi-kabila ang negatibong post sa social media. Pero sa kabila ng mga reklamo, inamin ng Ormeco na meron pa silang deferred generation cost mula sa Mayo 2026 billing period na plano nitong bawiin ngayong Hulyo at Agosto. Ipinaliwanag ng kooperatiba na hindi muna kasi nila ipinasa ng buo ang actual na generation cost ng Mayo bilang relief measure sa mga consumer. 17.88 per kilowatt-hour dapat ang tiningin ng Mayo na actual na generation cost, pero 14.91 lamang ang tiningin dahilan kaya nabuo ang deferred recoverable generation cost sa 2.97 per kilowatt-hour. Sa ilalim ng panukalang recovery scheme, plano ng Ormeco na kolektahin ang halos kalahati ng naturang halaga ngayong Hulyo at ang balanse ay sa Agosto. Ayon kay Ormeco General Manager and Engineer Humphrey Dolor, hindi ito dapat ikabahala dahil 15.48 ang projected rate per kilowatt-hour ngayong Hulyo at kung idagdag man dito ang 1.5 pesos mula sa hindi natingin noong Mayo, magiging 16.99 pesos ang projected rate per kilowatt-hour ngayong Hulyo na 10.53 na mas mababa sa 18.91 pesos per kilowatt-hour noong Hulyo. Gayun din ang inaasahang senaryo ng utility company para sa buwan ng Agosto. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
1: Bayad lang ng bayad. Ay, naku po. Good luck sa mga consumer. Tayo sa Meralco this week din magkakalaman o yung todo na next week kung tataas o bababa po ang singil natin sa kuryente. As it is, napakalaki ng singil sa kuryente. My goodness.
5: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radio Patrol sa East 30.
6: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
1: Bago natin puntan si Congressman Chua, si Manong Rod Munay may pabatif sa mga taga Las Vegas, Nevada. Yung Amores family, native of Pililla, Rizal, si Chong Amores, yung misis na si Marit at yung daughter nila si Sanda nakamonitor sa atin. Magandang umaga po. Magandang umaga din po kay Congressman Joel Chua. ng ikatlong distrito ng Maynila at isa sa mga prosecutors ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Alamin po natin yung paghahanda. I'm pretty sure handang-handa na ang prosecution. Magandang umaga po sa inyo, Congressman Chua.
7: Hey Alvin, magandang umaga at sa lahat ng iyong mga taga-subaybay, lalong-lalo na yung mga kadistrito ko sa ikatlong distrito ng lungsod ng Maynila.
1: Mabuhay po ang Maynila, particular na yung mga taga-ikatlong distrito. Ano po, eh maaga kayong nagising kong, ibig sabihin, ano na, ready, raring to go.
7: Tayo naman ay puspusan ng ating paghahanda, mga ilang buwan na to, no? At yung inaasahan natin ng matagal na ay sa wakas, eto na, matutuloy na. At ang hinihili naman natin ay sana matapos din ito.
1: Opo, ano bang expectation ano para lang ma-manage natin yung expectation ng mga Pilipino, particular na rin siguro ng mga taga-Maynila, may bakbakan na ba kagad sa unang araw o wala yan, ano yan, paglalatag muna ng mga rules sa mangyayari, hindi pa ganun ka-exciting ang mangyayari today?
7: Alvin, meron tayong pending na mga motions.
1: Opo.
7: Mamaya, inaasahan natin, siyempre, magkakaroon ng opening statement ang magkapilang panig, ang prosecution at ang depensa. At pagkatapos po niyan, i-resolve ng ating impeachment court yung mga pending motions. So, nakikita ko po dito sa pending motions natin, ang ilan dito magkakaroon ng maigting na pagtatalo at debate.
1: Opo, pero doon po sa issue ng presiding officer Kong, bago pa yon, ano po, ibig sabihin, bago pa kayo humarap sa korte, decided na yon kung sino man yung magpipreside po sa kanila, Kong.
7: Well, lumabas naman no, na sinasabi nila na si Senate President Sherwin Gatchalian ang magpipreside. So wala naman tayong, tingin kong wala naman dapat na maging issue na dito.
1: Opo, opo. So, ang mga pending mo, ano mga importanteng pending motions natin that you expect to be resolved today, Kong?
7: May mga apat tayong pending motions. Ang isa sa mga motion natin na inaasahan natin na magiging mainit yung kung papayagan ng ating impeachment court na isa sa panig ng prosecution, isang public at isang private na prosecution ang bigyan ng pagkakataon na makapag-examine ng kada testigo. Kasi sa kasalukuyang rules, pinapayagan bilang isa lamang. Isa, either public or private. Pero dito po sa aming pending motion, ang naisana namin, ibigyan ng pagkakataon na dalawa. Isang public at isang private. Bukod pa dito, aalamin din natin kung ano yung kanilang final decision dito po sa mahiwagang box na inaantay ng lahat na mabuksan.
1: Doon po sa sinasabi ninyo na may private at public prosecutor, ang gusto niyo mangyari parang tandem. Dalawa sila ang susuri sa ano sa mga ebidensya.
7: Tama po kayo, Alvin. Mas maganda sana kung dalawa, bigyan ng pagkakataon na dalawa yung sumuri kada isang testigo. Yun kasi mariin na tinututulan ng defense.
1: Tungkol naman po doon sa yung box galing sa BIR, akala ko po nagkasundo na, nabubuksan po yun sa executive session. So tapos may narinig din ako na parang sabi ni Senator Lacson, di ba wag na yan, ibalik na yan sa BIR. Ano po ba talagang estado nun?
7: Kaya nga, Alvin, antayin natin no, kung ano talaga yung kanilang final na decision dahil yung narinig lamang natin ay sa press media. So kung hindi ito bubuksan, antayin natin kung ano yung dahilan. Pero maganda rin kung sakasakaling hindi bubuksan dahil maaaring kami naman ay mag-request na through subpoena sa Senado.
1: Ano ho ba ang kahalagahan para sa ordinaryong mamamayan? Bakit sa palagay ninyo kailangan mabulgar o malaman ng taong bayan ang laman ng box na yon, Congressman?
7: Kasi yung laman ng box, ito yung kumaalala ninyo, ito yung isa sa mga isinapina namin sa Committee on Justice.
1: Opo.
7: Ang sinapina namin yung ITR, yung tinatawag natin internal tax income tax
1: return
7: report. Return ng mag-asawang Duterte Carpio.
1: Opo.
7: So dito, malalaman natin kung ano ba talaga ang kanilang legitimate na kinikita. So, kung ito'y magtutugma sa salin ng ating vice-presidente sa kanilang nireport sa SEC at saka sa AMLAC na nire-report.
1: Apo, so kaya importante po siya dun sa isa sa mga articles of impeachment. Ano po, sino yung unang sasalang sa inyo sa prosecution, Congressman Chua, within the week? Kasi kanina ang tanong ko within the day, ano po, first day. Pero within the week, I'm pretty sure meron na pong parang exposition, kumbaga magpipresent na ng ebidensya yung defense ay yung prosecution.
7: Ang pagkakaalam ko, si Attorney Virgil muna bago si Kong Noy ang magpe-present ng kanilang mga testigo. Dahil ang unang-unang article na aming isasalang ay yung patugma doon sa threat.
1: Opo, sino si Kong Noy, Kong?
7: Si Congressman Lawrence Defensor.
1: Ah, okay. Yung pala yung palayaw niya, Noy. No,
7: sorry,
1: Noy.
7: Sorry.
1: Oh, kasi yung term of endearment niya sa Ilonggo, eh. No, Noy. So ang sasalang sa mga public prosecutor, ang mauuna ay si Congressman Defensor, pero ikamo, bago si Defensor, private prosecutor. So ibig sabihin, ang opening po ninyo sa sa presentation, private, hindi public.
7: Tama po kayo, pero mamaya po ang magbibigay po ng opening statement si ang aming lead prosecutor, si Congresswoman Jinky Luistro.
1: So kayo, wala kayong support lang yung papel ng ibang prosecutors mamaya? Kumbaga nandun lang kayo sa likod ni Jerville, ang may major role talaga mamaya si Congressman Luistro?
7: Si Congressman Luistro, Luistro ang magbibigay ng opening statement. Mm-hmm. At kung magkakaroon ng mga argumento, ang dalawang magbibigay naman ng kanilang mga argumento sa panig naman ng prosecution, si Kong Shell at saka si Congresswoman Laila De Lima.
1: Ayun, tapos sige po. Ano ang gustong sabihin ni Congressman Chua sa madlang people? Kasi baka may mga pagkakataon. Remember, hindi po ito one week deal. Hindi po, hahaba pa po ito. Buwan na nga abutin po nito. Baka na ikakulumaylay at mabawasan o mawala yung interest ng madlang people habang umuusad po yung kaso. Anong mensahe ng prosecution sa taong bayan, Kong?
7: Alvin, ang nais lang naman ng prosecution na mailatag ng maayos ang ebidensya, mabigyan tayo ng pagkakataon ng impeachment court at tignan natin kung may punto o wala ang panig ng prosecution dahil matagal na naman na ito na inaantay at sana magkaroon na ito ng katuldukan. Ngayon, sa mga kababayan naman natin, sa taong bayan at lalong-lalo na po sa mga miyembro po ng media kagaya po ninyo, malaki po ang magiging papel ninyo dahil ito pong pinag-uusapan dito ay accountability o pananagutan. Ito po ay hindi po pera namin, pera po ito ng taong bayan na dapat po ay pinag-iingatan po nating lahat.
1: Mas pabor ba sa prosekusyon kung magpakita doon si Vice President Sara Duterte at any point in the proceeding? Or it doesn't matter, magpakita man siya o hindi, basta represented siya ng abogado, walang bali yun sa side ng prosecution.
7: Yung pagpapakita po kasi ng ating Vice Presidente ay nasa diskarte po yan ng ating defense. Kung ninanais nila na ipipresenta ang Vice Presidente kung sakasakali pagdating po ng trial. Pero mamaya po inaasahan po natin na sana sa unang araw dumating po siya bilang pagbibigay galang dito po sa impeachment proceeding na nagaganap po ngayon.
1: Kung isa na lang ano, kasi nung na-interview ko nung nakaraan linggo si Senate President Sherwin Gazalian, sabi po niya siya ang magpipreside. Ano po? Ang isang issue, ini-issue sa kanya is paano pag may nagmusyon? Di mga abogado, alam nila eh. Alam nila yung parliamentary procedure, alam nila yung rules of court. Paano po yan kung hindi abogado ang presiding officer? Do you see a parang problem na maantala dahil paano niya ma-appreciate yung mga legal motions? Ano po, Kong?
7: Alvin, unang-una itong impeachment trial ay hindi naman nating masasabi talaga na paglilitis sa usgado kung saan yung strict implementation ng rules of court ay dapat sundin. Ang rules of court ay suppletory lamang. Ibig sabihin, yun ang pinaka mananaig pa rin dito ay kung ano po yung konsyensya ng bawat senador. At kung may mga pagkakataon naman, may mga legal issue na dapat i-resolve at medyo sa tingin ng ating presiding officer ay kailangan ng matinding sagot dito, pupwede naman niya itong ibato sa mga kasamang senator judges at ito'y pagbutuhan. So ako, wala naman ako nakikitang dahilan para maantala ito dahil ang ating presiding officer ay hindi abogado.
1: At wala kayong problema kung si Senate President Sherwin Gatchalia naman ang talagang mag-preside at hindi yung... Na, akala ko kasi may naunang plano na ihahalal nila si dating Senate President Jesus Escudero bilang presiding officer lang, not a Senate President.
7: Wala po tayong problema. Basta sa atin po, ang sa panig ng prosecution, ang nais lamang namin po ay mailatag ng maayos ang ebidensya. Sana po payagan po kami ng mga senator judges nang makita po natin talaga kung ano po talaga ang nilalaman ng bawat artikulo ng Articles of Impeachment.
1: Good luck po sa inyo, Congressman Joel Chu. Manunod po kami at magmumonitor lahat ang sambay ng Pilipino mamaya. Ano po?
7: Maraming salamat, Alvin, at sa lahat po ng iyong mga taga-subaybay.
1: Mga mabuhay ka, si Congressman Joel Chua po yan. Ang ginatawan po na ikatlong distrito ng Maynila at isa sa mga prosecutors ni Vice President Sara Duterte sa ugnay po sa kinakaharap niyang impeachment trial dyan sa Senado. E lahat po ng mga mamahayag na banggit ni Congressman Chua na malaki yung papel. Naku, aligagana po ah. Ang laki ng trabaho. Eh, ganun talaga kasi historic naman eh, no? Mas pag ikaw reporter, mas gugustuhin mo rin mapagod ngayong araw. Basta bahagi po kayo ng kasaysayan, nakasali din po kayo doon kahit ang papel lang natin ay ano, ay reporter. Kasali ka pa rin sa kasaysayan. Ano po? Eh, syempre kung may prosecution, meron din pong depensa. Nasa linya na po natin ang matagal na naming kaibigan ni Bigornia na si Attorney Michael Poa, panahon pa nang nasa Department of Education ito. Isa sa mga defense lawyers po at tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte o ni Vice President ng Vice President Sara Duterte Defense Team. Magandang umaga po sa inyo, Attorney.
8: Magandang umaga, Sir Alvin. It's been a while. Magandang umaga po sa mga kababayan.
1: Gaano po kahanda na ang defense team ni Vice President Sara Duterte?
8: Handang-handa na po tayo. Today nga po yung ating unang araw ng paglilitis. Parati ko nga sinasabi, nung first round of impeachment, talaga namang ang disposition natin ay magkakaroon ng trial. So handa na tayo nun at handa din po tayo ngayon.
1: Si Congressman Chua, kakatapos lang po ng interview, may sinasabi siya na may mga pending motions po ang prosecution. What about yung defense? Kayo ba may pending motions din na kailangan i-resolve today?
8: Well, sa amin naman po, no, doon sa aming naging tugon o yung tinatawag na answer na final namin, no, doon sa Articles of Impeachment. Meron din kami mga preliminary matters doon, like katulad ng petition namin sa Supreme Court, no, meron tayong mga kinu-question na mga pieces of evidence na hindi naman naka doon sa original complaint. However, ganun pa man, yun naman ay sinumita na namin sa impeachment court. At nasa sa kanila po yun kung kailan nila gustong talakayin yung mga bagay na ganyan. So sa amin naman po, I think ang pending sa prosecution ng mga matters, handa rin naman namin sagutin kung kinakailangan mamaya. Ang inaasahan lang natin ay magkakaroon ng mga opening statements at titingnan po natin kung anong magiging disposition ng impeachment court, kung yung mga pending matters ay tatalakayin o kung didiretso na tayo sa witness or presentation of evidence.
1: Kung si Congresswoman Jervie Luistro ang bibida mamaya sa prosecution with the opening statement, sino naman magdi-deliver ng opening statement sa depensa?
8: Well, sa atin po, natural lang na ang lead counsel natin ang talagang tatayo, no? So, si Attorney Shee naman po ang ating lead counsel. So, bagamat, syempre po, may kanya-kanya tayong mga rules pagdating sa mga witnesses. Pero pagdating naman sa pangunahing tatayo, it would always be Attorney Sheila Season.
1: And how long is the opening statement usually, Attorney Mike? Ito ba yung nakikita natin sa mga pelikula at mga serye na parang parang nagtatalumpati yung attorney at ano, may time limit lang, hindi pa din buong hapon, isa lang yung magsasalita.
8: Tama po, may time limit, general statement kasi yan ng case o ng bawat panig. Pero ang nabigay pong abiso sa amin is around 15 minutes plus maybe additional 5 minutes kung hihingin, no, na request ang sabi. So tinatansya natin na sa ganyan, mga 15 to 20 minutes lang po. No? Kasi hindi rin naman natin siguro gugustuhin kung masyadong mahaba
1: tama.
8: Yung opening statement ng bawat panig.
1: Okay, si Attorney Sheila doon sa 15 to 20 minutes na opening statement, Attorney.
8: Opo, yan naman po ay napag-usapan namin at talaga namang ayaw din namin ng masyadong mahaba no, na opening statement dahil syempre ang gusto talaga natin ay hindi na lalo pang madelay ang mga proceedings.
1: And after that, anong expectation natin sa depensa after the opening statements of both the defense and the prosecution, what happens?
8: Opo, sa amin kasi ano no, right now nakadepende talaga sa gugustuhin mangyari ng impeachment court, although syempre ang schedule ay diretso na kaagad tayo sa presentation ng evidence ng prosecution. I think may mga naging pahayag na maaring hindi yan nangyari today. Sa amin naman sa parte ng depensa, nakaready kami, no? Whether it will be preliminaries muna, kung patalakayin yung pending motions, kung pag-uusapan yung rules and procedures sa Supreme Court, sa impeachment court, dahil yan yung mga lumalabas na mga pahayag kalaang mga araw, or kung talaga namang didiretso na tayo sa examination ng witness or presentation ng tinatawag nating evidence in chief ng prosecution, ay handa rin tayo. So we will just react accordingly kung ano man ang gustuhin gawin ng impeachment court.
1: May preference po ba ang depensa kung sino magpi-preside? Kung okay lang sa inyo na si Senate President Sherwin Gatchalian or mas gusto ng depensa na abogado para alam yung rules of court at iba pang legal terms and concepts?
8: Opo, Sir Alvin, sa atin, ang parati nating presyon ukol dyan sa presiding officer is kung sino man ang presiding officer, we feel that it is internal to the impeachment court. No? Nasa kanila yung desisyon. Ngayon, abogado o senator just regular senator na hindi abogado, sa atin naman wala tayong pinipili dahil, alam nyo, it's unfair rin naman. Of course, bilang abogado, alam mo yung legal proceedings, pero kahit naman po yung mga senador natin hindi abogado, marami po dyan ay talagang may experience na sa impeachment. At alam naman natin ang impeachment is very different no pagdating sa mga kaso sa regular court. So sa atin, I think may advantage rin naman yung mga hindi abogado pero may experience na sa impeachment. The same way na ang abogado at least mas maintindihan yung technical. So wala naman po tayong preference, Alvin. Sa atin naman, kahit sino, ay rerespetuhin natin at gagalangin natin bilang presiding officer.
1: At pag nailatag na po ng prosecution na lahat na ebidensya, Attorney Mike, kayo po ay kampante na kayang-kayang lusutan ng Vice Presidente ang mga akusasyon laban sa kanya.
8: Yes po, hindi lang po lusutan pero ipakita no, na walang basehan yung mga akusasyon na binabato laban sa kanya for the past almost 3 years po. So tayo po nakatuon talaga yung pansin natin dyan at handa po tayong pansin sa lahat ng ating makakaya yung ating Vice Presidente.
1: And finally, syempre, hindi kita pa alisin nang hindi ko rin tinatanong. Mm-hmm. Ang tanong ng lahat, pupunta ba mamaya sa opening si Vice President Sara Duterte o kayo na lang ang kakatawan sa kanya?
8: Well, sa ngayon po, no, ayoko muna sigurong pangunahan kasi ayokong maging ang laman ng balita ay yung attendance niya. No? Gusto ko sana ang maging focus ay yung proceedings. Pero ganun pa man, gusto lang natin para sa ating mga kababayan na ito namang pagkaharap sa kaso ay ginagawa na ng ating Vice Presidente through her defense team. Ngayon, kung yung physical presence po niya, no, that's actually not required. Pero tingnan na lang po natin mamaya dun sa mismong proceedings.
1: So, ibig sabihin, Attorney, just to, para lang malinaw, hindi pa natin sinasabi na hindi siya pupunta. Hindi nyo rin sinasabi na pupunta siya. Kung mag-aabangan nyo na lang mamaya kung pupunta siya o hindi.
8: Ayoko lang kasi pangunahan, Sir Alvin, no? Kasi sa totoo lang, ayoko lang na maging headlines or focus is really her attendance. I'll just be very, very candid with you. But mamaya sa Senado, sagutin ko na siguro once nandun na tayo.
1: Sige po, okay lang po yan. Naintindihan po namin. Attorney Mike, good luck po sa inyo mamaya, ha? Galingan po ninyo. Maraming salamat po. Thank you.
8: Thank you. Thank you, Sir Alvin. Magandang umaga po sa inyong lahat. I'm sure nakatutok kayo mamaya. So tayo naman po, no, hanggat makakaya, kung may mga tanong o may mga panayam, may pagbibigyan naman po natin mamaya. Maraming salamat po, Sir Alvin.
1: Mabuhay ka. Si Attorney Michael Poa, ang isa po sa mga defense lawyers at tagapagsalita ni Vice President o ng Vice President Sara Duterte defense team. So wala pa tayong alam, ha? Hindi pa, ayaw pa niya sabihin kung pupunta o hindi pupunta. Mamaya na lang ito sasagutin. Ano sa tantan nyo? Ano ba? Mapupunta o hindi pupunta, ha? Parang sigurado po tayo may paid commercial po ko na kailangang ipasok at medyo overtime. Magpasensya na kayo pag may prosecution, may depensa, hindi ho ba? Magbabalik pa ang Gising Pilipinas Energy Energy!
5: Boses na gigising sa umaga. Alvin El Chico, Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Pahit-pahit para sa kabag? Mommy, ang kabag sa loob ng tiyan ni baby. Dapat sa loob din solusyonan with Restime Drops. Basta kabag,
10: Restime to the rescue.
11: Unilab quality yan.
12: Simeticone is the generic name of Restime. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang husay!
14: So easy to use? Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
13: Siyempre, it's you, babe.
14: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
5: Basta AMDZMM.
15: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
16: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
5: Basta AMDZMM.
18: Delivery! Maria Jose?
19: Akin yan? Ang laki ng box!
18: Surprise!
19: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
18: Basta para sa'yo, gagawin ko all.
20: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
21: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
22: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan.
23: No processing fee at fast approval pa.
24: Kaya,
25: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
26: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
27: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
28: Tuloy lang sa activities on the go.
29: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
30: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
31: Let's go!
32: Make your move, baby.
30: Arthrisin, get going!
33: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama si Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama si Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas.
1: Magandang umaga sa lahat po na nakamonitor. Aba, tagal kong batiin ang mga ito dahil siyempre busy tayo, impeachment po ngayon. Kaya ganado po ang lahat ha, energy, energy on a Monday. Magandang umaga po kay Grace San Mateo, ganun din kay Boss Ted Gu at kay Paolo Balde ng Vira Catanduanes, Ambassador Francis Chua, gising na rin. Ang dami na rin po, si Richard Merck, gising na rin. Ganun din po yung mga sa Facebook, si Ma'am Elsie Balyon Florentine at si Maria Socorro Santos at si Mila GSH, pati na rin si Justin Ezra at si Kitanaka at si Beth Kamaing at si Flor at si Francis Palumayan at si Werisa. Magandang umaga. Siyempre, habang tayo pinaghahanda sa impeachment trial, Camille, oy, batin mo yung lolo mo. Happy, happy birthday, former Vice President Kabayan Noli De Castro. Tabs! Wala bang paramdam, Camille? Lolo mo? Wala. Oh, ano? Ilan taon na ba si Kabayan, Camille? May 60 na ba si Kabayan? Pops, birthday mo naman pagbigyan natin, ha. Kunwari hindi ka pa natuntong ng 60 anyos. Birthday po ni Kabayan. Habang busy kayo, bago kayo maging busy sa impeachment, batiin niyo yung lolo niyo, ha. And sumagot sa akin no isang araw, ay no isang linggo, sabi ko, kailan balik mo, Cubs, sa TV Patrol? Ang sagot sa akin, soon. Oh, edi, ibig sabihin nun, pag soon, parang pelikula yan eh. Pag may nakita kang pelikula na ang nakalagay ay coming soon, o ibig sabihin, malapit-lapit na yun, ha? Hindi ganun kalapit, pero malapit-lapit na. Ha? Cesar Abarisa, maganda-maganda umaga sa iyo. At maganda-maganda umaga din kay former Vice Governor Mark Laviste. Manaka-monitor din, ha? Habang papunta daw ng Batangas. Vice, maganda-maganda umaga sa iyo.
0: Good morning! Maraming
1: si Ray C. Nampaco. Congressman ba si Mark Laviste ngayon? Vice Governor. Okay, tuloy po natin yung mga balita dahil konti pala yung balita natin habang pinapatawagan si former Secretary Ronald Llamas para sa kanyang analysis. Ano po? Pinagbigyan po ng ICC Trial Chamber ang hiling ng prosecution na suriin ang mga personal na gamit na nakuha mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na maaresto po sa Pilipinas noong nakarang taon. Iginiit ng Trial Chamber na may reasonable grounds para suriin ang dalawang gamit na maaaring makagawa ng ebidensyang makatutulong sa investigasyon sa kasong Crimes Against Humanity. Kaya yung gamit na yun. Inaprubahan din po ang hiling na i-freeze ang mga perang nakuha mula sa gamit ni dating Pangulong Duterte. Pero sinita ng mga hukom ng Trial Chamber ang prosecution dahil inabot pa na mahigit isang taon bago formal na humiling ng access sa mga gamit ng dating Pangulo. Ay baka ngayon lang din nila nalaman. Ibinasura rin po ang hiling na magkaroon ng access sa mga susing nakuha mula kay dating Pangulong Duterte dahil nabigo ang prosekusyon na ipaliwanag kung paano ito makatutulong sa pagkuha ng ebidensya. Ayon sa Trial Chamber, hindi kailangang inspeksyonin ang mga susi para sa paglilitis na magsisimula naman sa November 30. Alas 6:44, pumalag si Pangulong Marcos sa akusasyong nagdadawit sa kanya sa mga manumalyang flood control projects. Sa pagharap sa media sa Canada, sinabi ng Pangulo na hindi malalaman ng publiko ang anomalya kung hindi niya ito nabanggit sa kanyang State of the Nation address o SONA noong nakarang taon. Oo nga naman, siya nga, di ba naalala mo niyo yung slogan niya last year? Anong sabi niya? Mahiya naman kayo. Oo, di ba? Siyang nagbulgar ng anomalya doon. Iginit ni Pangulong Marcos na hindi inaksyonan ng mga dating Pangulo ang anomalya sa mga flood control projects kabilang na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na may ideya sa issue pero walang napanagot. Aminado naman ang Pangulo na malalim ang problema at mahirap baguhin ang kulturang kumukonsunti sa katiwalian sa loob ng pamahalaan. Itinanggi rin ni Pangulo ang alegasyon ng selective justice at nanindigang ebidensya lang ang dapat sundan. Kahapon, nakauwi na ng Pilipinas si Pangulong Marcos mula sa official visit sa Canada. Nakakuha ang Pangulo ng $2.5 billion na investment commitment sa larangan ng pagmimina at renewable energy. Adabang aligaga po tayo sa Senado sa impeachment trial. Congratulate po natin, ha. At kasado na po ngayong araw ang fourth round match ni Pinay tennis star Alex Ayala sa Wimbledon Open sa London. Ito'y matapos talunin ng world number 32 na si Ayala sa third round na defending champion ng Wimbledon at world number 3 na si Iga Świątek ng Poland sa score na 7-6 at 6-2 nung Sabado. Ay susunod na makakalaban ni Ayala ang world number 17 na si Jasmine Paolini ng Italy. Para sa chance ang umusad po sa quarterfinals, natalo na pala niya iyang si Paolini noong mga nakaraan at libre pong mapapanood ang laban ni Ayala sa Phil Sports Arena sa Pasig City mamayang alas 8:30 ng gabi. Ay sana manalo si Ayala para makapasok sa quarterfinals, ano? Eh pero sabi ni Dean Castillejo, napanood ko yung report niya sa TV Patrol Weekend kahapon ba yun? Malaki daw yung chance dahil dalawang beses na atan natalo ni Ayala yung si Paolini. Naku, good luck sa iyo, Alex, ha. The whole nation is behind you, ha. Go, go, go. At sa lagay pa ng panahon, patuloy pong binabantayan ng pag-asa ang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito po yung nakita ko sa international news na pinaghahandaan po ng mga isla dyan sa Pacific kasi super typhoon yung mga areas ng Guam, Marianas. Naghahanda po, ewan ko, kahapon pa yun, malamang nag-landfall na ito sa kanila, no po? kasi ang bagyo muusad papunta po sa atin. Although papunta naman sa west northwest. Ibig sabihin may pagangat ng konti. Ulitong namataan sa silangan ng southeastern Luzon at tatawagin bagyong Inday kapag pumasok ng Pilipinas sa Miyerkules. Sa ngayon po, maliit ang posibilidad na tumama sa kalupa ng bagyo pero maaaring palakasin ang habagat na magdudulot ng malalakas na ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Samantala, ano nangyari kay Secretary Llamas? Hindi na naman tayo ano? Hindi dyan na naman tayo ni Llamas? Bali, marami namang ano eh. Yan ang sinasabi ko eh. Pag umuoo, tapos biglang tulog. Ay, naku, mahirap maganap ng bisita ganitong oras, Camille. Umabot na po sa mayigit 100 milyong piso ang pinsalang dulot ng fish kill sa Isabela at Ifugao. Kasunod po ito ng patuloy na pagbaba ng tubig sa Magat Dam dahil sa matinding init at kakulangan ng ulan. Oo nga po, kasi kahit na ulan sa Metro Manila, limbawa, ay hindi po naabot dun sa Angat Dam. Although nung after natin gumawa ng report na lalumagpas na sa critical level, umakyat ang level ng Angat Dam. O unti-unting naakyat. Ibig sabihin siguro may napasok ng tubig dun sa watershed. O di kaya dahil binawasan yung alokasyon, eh hindi na ganun kabilis ang naging usad po ng pagbaba. Diba ni Reyes na present at blessed start of the week. Kahapon po bumagsak sa 162.56 meters ang tubig sa Magat Dam na malapit sa critical level na 160 meters. Sinabi ni BIFAR spokesman Nazario Briguera na posibleng konektado ang malawakang fish kill sa epekto naman ng El Nino na nagpapababa sa level ng tubig sa Magat Dam at kakulangan ng dissolved oxygen na kailangan ng mga isda. Nababahala rin ang ilang maing isda at katutubong dumagat sa pagbaba naman ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Kahapon sumadsad sa 158.75 meters ang tubig sa dam na mas mababa sa critical level na 160 meters. So bumalik na naman yung pagbaba. Kasi nung last week, mga Thursday ata yun, naangat ng kakunti. Oo, bumalik sa 160. Ni Huba, ngayon, ako bumalik, bumaba nga, naging 158. 158.75 meters ang tubig sa dam na mas mababa po sa critical level na 160 meters. Sa ngayon, iniinda ng mga katutubo at maing isdang pagkapal ng burak sa mga bahagi kung saan nagsasalubong ang mga ilog. Noon na ibinaba sa 48 cubic meters per second ng alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa 50 cubic meters per second dahil sa pagbaba po ng tubig mula sa Angat Dam. Kung sa atin po ay banta pa lang, ay nakararanas na po ng matinding kakulangan ng supply ng tubig sa Real Quezon. Sa kanila, ramdam na po nila sa atin, nagbabadya pa lang. Halos 2 buwan lang nararanasang krisis sa tubig sa maraming barangay bunsod ng pagkatuyo ng Kinanliman River. Kaya halos hindi na po napuno yung tangke ng local water system. Dahil dito, nagrarasyon na ng tubig sa ilang barangay kabilang ng Barangay Ungos. Bumuo na rin ng Water Crisis Task Force sa lokal na pamahalaan para tugunan ang kakapusan ng supply ng tubig na pinalalapa ng El Nino. Nag-aral na rin isailalim sa State of Calamity ang Bayan ng Real. Noon na i-declara ang State of Calamity sa Puerto Galera sa Oriental Mindoro dahil din sa problema sa tubig. Magandang umaga sa iyo kagawad Marlon Nacion, nagising na rin, ay posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Maglalaro po sa 2 piso at 15 sentimo hanggang mahigit 3 piso ang itataas o dagdag presyo sa diesel. Buti na lang nagkarga na ako. Habang 2 piso naman at 40 sentimo hanggang mahigit 3 piso rin. Sa kerosene, pero ang gasolina po posible pang tumaas o bumaba ng 30 centimos kada litro. Pero par malabo yung pagbaba. O nakita ko computation. Pero mamaya ako na lang po sasabihin. Tama nga naman na mayroong rollback to increase. Pero malinaw naman yung choice. Kung ako oil company, ano bang pipiliin ko? Increase o rollback? O di siyempre matik na yun, increase. Inaasa namang makaapekto po sa presyuan ng desisyon ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC na magdagdag ng produksyon sa Agosto. Gayon din ang unti-unting pagbubukas ng Strait of Hormuz. Umaasa ang Department of Finance na magiging libre ang lahat ng digital transactions. Kasunod po ito ng pagtanggal ng Bank of the Philippine Islands o BPI at Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC sa interbank transfer fee kapag naglilipat ng pera. At yan ang topic namin sa Wise Consumer noong Sabado. Ay tama nga po, pati RCBC kasali na po dyan. Ano po? Eh pero ibang banko hindi pa rin, may bayad pa rin eh. Kahit yung sa branch, halimbawa yung branch na pinagbuksan mo ng account mo ay dito sa Quezon City. At nagkaroon ka ng emergency, kailangan mo mag-withdraw sa Pasig City halimbawa, naku patay. Hindi, hindi ka makaka-withdraw ka pero kailangan mong magbayad. Magbabayad po kayo kahit yung pera na yan ay nasa sistema naman nung banko. Di ba? Parang dapat pareho lang yun in this day and age. Eh, tsaka pera mo naman yun eh. Ba't kailangan may, ano pa, may mga fee pa na kailang bayaran? Ngayong araw po, ibababa naman ang digital bank na Maya sa 10 piso ang InstaPay transfer fee sa ibang banko mula sa dating 15 pesos. Baka naman, no? Baka naman, eh, pwede libre na, Maya. Hindi yung bawas lang, dapat libre na lahat. Tumas po ang kaso ng COVID-19 sa Quezon City. Ha? May nagpapatest pa ba sa COVID, Camille? Dito wala na sa atin, di ba? Naalala nyo yun, linggo-linggo, hindi actually, twice a week, naalala ko nagpapasundo to. Diyan sa, malapit sa, ano, sa parking. Sa basement parking. Naalala ko po yung kailangan may papel ka bago ka makapasok sa ABS-CBN. So, kailangan mo magpasundot ng ilong. Oh my goodness. So, may nagaganyan pa rin pala ngayon. Eh, tumaas po ang kaso ng COVID-19 sa Quezon City. Sa tala ng City Epidemiology and Surveillance Division, 146 ang naitalang kaso ng sakit, nakatumbas na mahigit 265% na pagtaas na nakalipas na 3 linggo. Alam ko na, siguro, pag meron simptoma, saka nagpapatest, hindi na siya yung parang mandatory na sa mga kumpanya, limbawa, o di kaya pag bago ka makapasok, ay kailangan mo magpatest. Ano po? Ito, baliktad. Pag meron may nararamdaman, kagaya ko, yung mga nakaraan din ko, di ba, parang naubo-ubo ko, yung boses ko nawawala, dapat pala nagpatest ako, Camille, sa COVID, ano? Oo, kasi kung parang trangkaso na lang nangyari, hindi nga ako umabsent, di ba? Hindi ibig sabihin, nagkalat ako ng sakit dito sa ABS. Kasi pasok ako ng pasok. Oh my goodness. Eh karamihan po ng tinamaan ng sakit ay mga batang may edad 14 anyos pababa. Ay, hindi nga ako to. Dahil dito, pinayon po ng lokal na pamahalaan ng mga residenteng magpakonsulta sakaling may nararamdamang sintomas ng COVID-19. Inikayat din ang mga may nararamdamang sakit na magsuot ng face mask o manatili sa bahay para maiwasang makahawa. Samantala, balita naman sa Metro Manila, nasagip po ang 71 anyos na lalaking sakay ng SUV na nahulog sa creek dyan sa bandang Araneta Avenue sa Quezon City. Sa investigasyon, hindi napansin ng driver na sumampang sasakyan sa gutter at dumiretso sa creek. Kaya napakahirap po sa totoo lang, huwag po tayong magmaneho kapag tayo po'y nakainom. Ulit-ulit! Ito manging magpadala sa ospital ng driver dahil wala naman tinamong malubang sugat. O pero hindi po yun eh. Kahit sabihin mo pa hindi, hindi man ako nasugatan. Kapag nag-post ka ng danger, ikaw mismong nag-cause ng danger, eh may ano yan, may kaso po yan. Pero sa report ng MMDA, lumabas na nakainom ang SUV driver nang mangyari ang insidente. Samantala, sa Pasig City, bumaliktad ang isang taxi sa karambola ng mga sasakyan sa barangay Ugong. Sa investigasyon, mabilis ang takbo ng taxi ng salpukin at likurang bagay ng SUV na dumiretso naman sa isang kotse. Sa lakas ng pagkakamangga, bumaliktad ang taxi at 3 po ang nasugatan. Inaalam pa kung may magsasampa ng reklamo dahil sa insidente. Eh, pag ganyan, inaareglo na lang yan eh. Usap-usap na lang kayo, di ba? Pwede naman ganun. Mark Hernandez, tigas ng ulo, 1 linggong pagpapagal na mga uring manggagawa, ay sinabi mo pa. Ha? Pero habang nagpapagal ka, mag-monitor ka sa impeachment trial, ha? Nang sa ganun ay meron ka namang matututunan na Mark, ha? Si Professor Arjan Aguirre, Assistant Professor po ng Department of Political Science, Ateneo de Manila University. Kausapin natin saglit. Hi, Prof! Good morning, good po!
0: Good morning! Good morning, Sir Alvin.
1: Opo, magandang umaga po sa inyo, Prof. Anong inaasahan po ninyo today sa pagsisimula po ng impeachment trial, Professor?
0: Dahil simula pa lang ito, no? So wala pa tayong parang maasahan na mainit na palitan sa dalawang grupo. So ang pagkakaalam po sa unang araw, yung mga preliminary concerns lang yung mga i-discuss dito. So sa ating mga kababayan, siguro yun yung ating i-expect, no? So unang araw, so yung mga unang mga discussions, yung mga siguro mga introduction, ano lang siya, parang discussions.
1: Pero ano ba ang dapat isipin ng taong bayan dito sa impeachment na ito? Kasi may mga nagsasabi na, ba't kasi ayaw niyong tantanan ang vice presidente? Pero may nagsasabi rin na, hindi, dapat harapin niya dahil may akusasyon eh. So dapat hinaharap mo yung akusasyon, lalo pa nga't ikaw ay isang mataas na opisyal ng gobyerno.
0: So yun nga ang dapat isipin natin mga kabayan, na ang impeachment unang-una ay isang parang sinatawag na accountability mechanism, na kung saan kung merong nagpaparatang ng corruption, siguro ito yung mamamaraan ng mga politiko or mga politicians para maharap din nila yung mga nag-aakusa sa kanila, may present nila yung mga ebidensya upang mapagtanggol yung sarili nila. Tapos sa huli, ang makikita rin naman natin dito is kapakanan ng nakararami ang dapat pagtulan ng pansin dito. So ang in-expect ko dito is yung mga stakeholders ay nga, magiging invested dito. So sana yung ating vice presidente na kung saan ay magpa-participate dito sa proseso ito, sana seryosohin itong mekanismong ito.
1: Po, as a political scientist professor, kapag na-survive ni Vice President Sara Duterte itong impeachment na ito, sa palagay mo ba parang in the bag na ang pagiging presidente niya sa 2028?
0: Hindi rin siya automatic, kasi kahit na ma-survive niya ito, remember, ang impeachment kasi isang proseso eh. So mayroong mga procedures na gagawin dito, mayroong mga palitan din, may mga ebidensya yung didiscuss. So kung ang lumabas dito ay makonvict siya, tapos makuha nga yung numero na yun nga, 16 or 14, tapos minadali o alam mo to, brinaso, o kaya parang alam natin na parang ni railroad, yun nga, maaring ano rin ito, makapabor sa kanya. Now, kung makoconvict, kung ma-acquit man siya, tapos may kita naman natin na yung numero talaga ng mga kaaliyado niya, tapos brinaso rin yung discussion, mga ebidensya, magkakaroon ito ng negative din na perception sa ating mga botante. So, hindi siya automatic, Sir Alvin. So, dapat yung ating mga kababayan nakamonitor din kung paano ito itatawid na ating mga senator judges, itatawid ng prosecution panel at ng defense panel.
1: Ibig sabihin, kahit anuman ang mangyari, may connect siya sa 2028 elections, Professor?
0: Meron talaga, kasi do not forget that the person involved here is not just the Vice President of the Republic of the Philippines, na tinatawagan nila to spare tire, walang kapangyarihan, tapos papalit lang sa ating Pangulo kung may mangyari. Ang involved dito ay sa potential na presidente, kasi tatakbo eh, nag-announce na. Kaya nga crucial yung pag-declare ng vice presidente na tatakbo ako bilang presidente sa 2028. So dito kaya niya ng kulayan yung mga atake sa kanya. At itong impeachment attempt na to, kinulayan niya na ito bilang atake sa kanya dahil sa kanya intention na pagtakbo sa 2028. At do not forget din that aside from the Vice President, the Senator judges themselves, merong mga pangalan dyan na sabihin natin gusto rin tumakbo sa 2028. So ito yung mga condition na dapat natin tingnan, na aside from the merit of the case, aside from yung sa process na titingnan natin, do not forget that we are approaching 2028. So may mga personalities dito na involved na tumakbo. Kung hindi man presidente, yung iba dyan gusto tumakbo bilang vice president, yung iba dyan gusto mag-re-elect.
1: Ama.
0: So hindi lang hindi lang presidente yung parang at stake eh. May mga posisyon na national na parang pwede rin gamitin ng mga senator judges, yung iba rin mga nasa prosecution panel, yung iba rin nasa defense panel, pwede rin ito magamit bilang platform sa kanilang future plans.
1: Ibig mo sabihin, Professor, dapat tayong mga ordinaryong Pilipino dapat maging matalas yung ating pakiramdam, kasi yung mga yan may kanya-kanyang motibo pagdating ng 2028, which will explain their action today.
0: Yeah, that's why I also expect then yung binanggit ko kanina mga stakeholders na incentivize na gamitin ito yung impeachment para sa kanilang future plans, na magiging maingat din sila, Sir Alvin. So ako naniniwala rin naman ako na mayroong mga stakeholders dyan, yung mga sa prosecution panel, sa mga defense panel din, even mga senator judges, na magiging maingat, kasi alam din nila, Sir Alvin, na maaring makita ito ng ating mga kababayan, maaring ma-interpret ito ng ating mga kababayan na parang ginagamit mo lang ito impeachment para sa iyong personal interest.
1: Tama yan. So we'll have more of Professor Arjan habang sa pag-usad ng impeachment, magandang pag-usapan po yan. Kasi sa totoo, kanya-kanyang motibo. Yung iba dyan, self-preservation o di kaya pagpapasikat dahil may sarili siyang motibo pagdating ng 2028. Bantayan po natin yan, ha. Yan ang dapat nating antabayanan. Kasi marami dyan hunyango. Di ba, Prof?
0: Yes, yun nga, parang ano, mga opportunista ba?
1: Yeah.
0: Nila opportunista.
1: Prof, ha, huwag imitahin ka namin ulit. Mabuhay po kayo, ha? Pasensya na, maiksi lang yung oras natin dahil mag-newscast na po. But thank you very much, Professor.
0: Thank you rin po, Sir Alvin. Magandang umaga po.
1: Thank you. Si Professor Arjan Aguirre, Assistant Professor ng Department of Political Science ng Ateneo de Manila University. Nakakaya po kay Judge. Andito na po si Judge, eh. Hi, Judge.
2: Sustained.
1: Ganda lang at kailang kulang ka sa robe. Dapat naka-robe ka, naka-Amerikana ako, eh.
2: Oh, mamaya na. Oo. Oh. Pag-aando doon na tayo.
1: May robe ka.
2: Bata de banyo.
1: Batiin mo muna si kabayan, birthday.
2: Happy birthday.
1: In a judgely manner. In a judgely manner.
2: Kabayan, I therefore cite you in happy birthday.
3: Happy birthday!
1: happy birthday! 7:02!
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Halos mapagod na yung lalamunan ko sa kakabati. Baka magparamdam, eh.
2: Wala palagay
1: mo. Wala.
2: Siguro mga next year.
1: Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy.
6: Boses na gigising sa umaga.
7: Alvin El Chico, Gising Pilipinas.
8: Patas, balanse, kumpirmado.
9: Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita.
10: Alvin El Chico at Doris Bicornia.
11: Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte aarangkad na namamayang hapon. Libo-libong pulis ipakakalat sa paligid ng Senado.
2: Mga senator judges nagkasundong wag buksan sa impeachment trial ang kahong naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte.
1: Pinsala ng fish kill dahil sa pagbaba ng level ng tubig sa Maga Dam, umabot na sa 100 milyong piso. Ilamang isda na babahala rin sa pagbagsak ng tubig o ng antas ng tubig sa Angat Dam.
2: Matinding kakulangan sa supply ng tubig na naranasan na sa Real Quezon, bagyong tatawaging Inday, posibleng pumasok ng bansa sa Miyerkules.
1: Klase sa ilang paralan sa Camarines Sur at Alisay City sa Cebu, sinuspindi dahil sa sinasabing banta. DepEd nagbabala sa mga estudyanteng nagpapakalat ng banta at bomb jokes.
2: Mga kaso ng COVID-19 sa Quezon City, tumaas ng mahigit 265%.
1: Sampuntang gulang na batang lalaki patay matapos magulungan ng SUV sa Quezon City.
2: Sa showbiz spotlight, Vice Ganda at Vic Soto magsasama sa pelikulang The Greatest Showdown.
1: Yan po ang ulo ng managbabagang balita ngayon Lunes, July 6, 2026. Ako po si Alvin El Chico.
2: Ako naman po si Doris Bigornia.
1: Detalye. Sa lagay muna ng panahon, patuloy na binabantayan ng pag-asa ang bagyong nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Uli itong namataan sa silangan ng southeastern Luzon at tatawagin bagyong Inday kapag pumasok na ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, maliit ang posibilidad na tumama sa kalupa ng bagyo pero maring palakasin ang habagat na magdudulot ng malalakas na unan at malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Pagandaan po natin, malakas po yung bagyong yan na nasa Pasipiko ngayon. Kasado na ngayong araw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naharap ang Vice Presidente sa 4 na Articles of Impeachment, kabilang ang anomalyang paggastos ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman, panunuhol sa mga opisyal ng Department of Education at pagbabanta kay Pangulong Marcos. Bukod sa mga opening statements, sinaasahang tatalakayin ngayong araw ang mga musyon ng prosekusyon kabilang paggamit ng Filipino at English sa paglilitis at pagbibigay ng notice sa isasalang na testigo. Batay sa manifestation, unang ipipresenta ng prosekusyon bilang testigo sa unang linggo ng paglilitis ang ilang opisyal ng NBI at Kamara kaugnay na ikaapat na artikulo o pagbabanta ng Vice Presidente. Naniniwala si House Prosecutor Joel Chua na posibleng magkaroon ng mainit na diskusyon sa mga nakabinbing musyon.
3: Magkakaroon ng opening statement ang magkapilang panig, ang prosecution at ang depensa. Pagkatapos po niyan, i-resolve ng ating impeachment court yung mga pending motion. So nakikita ko po dito sa

0: maghaharap sa kaso ay ginagawa na ng ating Vice Presidente through her defense team.
1: Nakadakdang simula ng impeachment trial ni VP Sara mamayang alas 2 ng hapon.
2: Mahigit 6,000 pulis ang ipakakalat sa Senado para tiyakin ang seguridad sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod dito ng inaasahang pagdagsa ng mga grupong magdaraos ng pagkilos sa harap ng Senado kasabay ng paglilitis ngayong araw. Wala pang nakakakuha ng rally permit pero handa ang NCRPO sa mga grupong nais magkasa ng protesta sa paligid ng Senado. Bago ang paglilitis, nagsagawa na ang grupong Tindig Pilipinas ng symbolic protest na tinatawag na Lakbay Pananagutan. Pinuntahan ng grupo ang mga lugar na may kaugnayan sa Articles of Impeachment, kabilang ang Kamara, Commission on Audit at Central Office ng Department of Education para ipaalala sa publiko ang kahalagahan ng pananagutan. Para kay Ateneo de Manila Assistant Professor Arjan Aguirre, wala pang inaasahang mainit na debate sa unang araw ng paglilitis.
3: Dahil simula pa lang ito, no? So wala pa tayong parang maaasahan na mainit na palitan sa dalawang grupo. So ang pagkakaalam po sa unang araw, yung mga preliminary concerns lang yung mga i-discuss dito. So sa ating mga kababayan, siguro yun yung ating i-expect. No? So unang araw, so yung mga unang mga discussions, yung mga siguro mga introduction, ano lang siya, parang discussions.
2: Ayon sa magsisilbing presiding officer na si Senate President Sherwin Gatchalian, maaari pa rin dumalo sa impeachment trial si Senador Rodante Marcoleta dahil wala pang inilalabas na arrest warrant ang Sandigan Bayan.
4: For now, no? Dahil senator pa siya at wala naman linalabas na desisyon, so aantayin natin kung ano yung magiging desisyon ng Sandigan.
2: Pero naniniwala ang ilang eksperto na dapat suspindihin si Marcoleta kapag may inilabas ng warrant of arrest.
1: 10 minuto makalipas ay 7 ng umaga, nagkasundo ang mga senator judges na huwag buksan sa impeachment trial ang selyadong kahong naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at mister na si Attorney Manases Carpio. Iginiit ni Senador Panfilo Lacson na hindi mandato ng Senate Impeachment Court na itago o buksan ang kahon dahil labag ito sa batas. Batay sa saligang batas, mari lang buksan ang selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue kung may written authority mula sa Office of the President o may waiver ng respondent na nakapangalan sa mga record.
5: Sabi nga ni Senator Chief Escudero, wala kaming business para magtago o mag-safe keep ng ebidensya. Ipresenta yan ng prosecution o kaya ng depensa. Iniwan sa amin yung box. Ano gagawin namin doon? Court kami. Kung gusto ng prosecution, humingi sila ng permiso sa Office of the President para i-ansil yan. Huwag kami.
1: Pero para kay House Prosecutor Joel Chua, maring makuha ng impeachment court ang record sa pamagitan ng subpoena. Matatanda ang hiniling ng House Prosecution Team na buksan ang kahong may kaugnayan sa ikalawang artikulo o sinasabing hindi may paliwanag na yaman ng Vice Presidente.
6: So kung hindi ito bubuksan, antayin natin kung ano yung dahilan. Kung sakasakaling hindi bubuksan dahil maaaring kami naman ay mag-request na through subpoena sa Senado. So dito malalaman natin kung ano ba talaga ang kanilang legitimate na kinikita. So kung ito'y magtutugma sa sal-in ng ating Vice Presidente sa kanilang nireport sa SEC at saka sa AMLAC na nire-report.
1: Doon na lang pumayag ang defense team na buksan ang selyadong kahon sa kondisyong dapat itong gawin sa executive session.
2: Umalag si Pangulong Marcos sa akusasyong nagdadawit sa kanya sa mga anomalyang flood control projects. Sa pagharap sa media sa Canada, sinabi ng Pangulo na hindi malalaman ng publiko ang anomalya kung hindi niya nabanggit sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA noong nakaraang taon. Iginiit ni Pangulong Marcos na hindi inaksyonan ng mga dating Pangulo ang anomalya sa flood control projects, kabilang na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na may ideya sa issue pero walang napanagot.
7: Bakit ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finos?

0: inis na account? Meron ba silang mga investigasyon na ginawa? Wala. Sa akin lang. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Eh kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Di ba? That makes absolutely no sense. So...
1: Aminado naman si Pangulong Marcos na malalim ang problema at mahirap baguhin ang kulturang kumukonsinti sa katiwalian sa loob ng pamahalaan. Itinanggi rin ni Pangulo ang alegasyon ng selective justice at nanindigang ebidensya lang ang dapat sundan. Kahapon, nakauwi na ng Pilipinas si Pangulong Marcos mula sa official visit sa Canada. Nakakuha ang Pangulo ng $2.5 billion na pangakong investment sa larangan ng pagmimina at renewable energy.
2: Alas 7:13, tinibak na sa serbisyo si dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Sa parayam sa radyo, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nilagdanan niya ang dismissal order laban kay Aplasca pero hindi tinukoy ang dahilan sa kautusan. Mayo 18, sinuspindi ng Ombudsman ng 6 na buwan si Aplasca habang iniimbestigahan ng pamamaril sa loob ng Senado noong Mayo 13, noon na naiginit ng DILG at PNB na walang pag-atake sa Senado at maituturing lang na gun-related incident ang pamamaril. May ebidensya ring 3 beses nagpaputok ng baril. Si Aplasca kabilang na ang unang warning shot.
1: Pinagbigyan ng ICC Trial Chamber ang hiling ng prosekusyon na suriin ang mga personal na gamit na kuha mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nang maaresto sa Pilipinas noong nakaraang taon. Iginiit ng Trial Chamber na may reasonable grounds para suriin ang 2 gamit na maaaring makagawa ng ebidensyang makatutulong sa investigasyon sa kasong Crimes Against Humanity. Inaprubahan din ang hiling na i-freeze ang mga perang nakuha mula sa gamit ni dating Pangulong Duterte. Pero sinita ng mga hukom ng trial chamber ang prosekusyon dahil inabot pa ng mahigit 1 taon bago formal na humiling ng access sa mga gamit ng dating Pangulo. Ibinasura ang hiling na magkaroon ng access sa mga susing nakuha mula kay dating Pangulong Duterte dahil nabigo ang prosekusyon na ipaliwanag kung paano ito makatutulong sa pagkuha ng ebidensya. Ayon sa trial chamber, hindi kailangang inspeksyonin ang mga susi para sa paglilitis na magsisimula sa November 30.
2: Alas 7:15, sa ibang balita, sinuspindi ang klase sa ilang paralan sa Talisay City sa Cebu ngayong araw dahil sa sinasabing bantang kumalat sa social media. Layon itong maimbestiga ng banta sa Talisay City Elementary at National High School na galing sa isang Facebook account. Saburadong po sinabi ng isang Zane Bacalso na magdadala siya ng baril at nagbigay ng condolences message sa mga estudyante. Iginit ni Mayor Gerald Anthony Gulyas na hindi makapagtatago sa peking account ang mga nagpapakalat ng banta sa paralan. Sa Camarines Norte, sinuspindi rin ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paralan simula ngayong araw. Ayon kay Governor Dong Padilla, wala pang petsa kung kailan magbabalik ang klase na sinuspindi dahil sa mga banta sa paaralan. Nagbabala naman ang Department of Education na papatawan ng exclusion ang mga estudyanteng magpapakalat ng banta at bomb jokes. Sa ilalim nito, hindi muna tatanggapin sa paaralan ng estudyante at ililipat sa kustudiya ng DSWD. Iginit din ang DepEd na may responsibilidad ng mga magulang para mapigilan ang mga minor de edad na magpapakalat ng banta sa paaralan.
3: Hindi lang dapat ito nagtatapos dito. Dapat involved dito yung mga magulang. Kung mga minor de edad ito, kailangan po siguro mas malaki yung role ng parents sa pangangalaga sa kanilang mga anak. Imagine mo lang, Christian, kung anong klaseng anxiety ang maitutulot ng sa mga mag-aaral niya kung sakaling magkaroon ng bomb threat o kaya itong mga prank joke na ito. Matindi po eh. Yung iba halos ayaw nang pumasok din because takot na po.
2: Si Education Assistant Secretary Roger Masapol.
1: Nahulihan ng marijuana ang isang binatilyong estudyante sa loob ng paaralan sa Nangbuaka, Marines Sur. Sa investigasyon, nagduda ang security guard dahil pabalik-balik sa banyo ang menor de edad na estudyante. Nang pasukin, nakita ng gwardiya ang estudyante habang may hawak na glass tube na naglalaman ng tuyong dahon ng marijuana at lighter. Nasa pangangalaga na ng DSWD ang estudyante habang pinag-aaralan pa kung sasampahan siya ng kaso.
2: Alas 7:17, nakatakdang sampahan ng reklamo ang 4 sa 5 minor de edad na kumuyog at nanaksak sa 13 anyos na grade 8 student sa Las Piñas City. Ayon sa Las Piñas Police, natanggap na nila ang Certificate of Discernment ng 4 na binatilyo mula sa DSWD. Sa assessment report, napatunayang nakakaintindi ng tama o mali ang mga binatilyo at may kaalaman sa parusa matapos makagawa ng krimen. Patuloy namang hinihintay ang evaluation sa binatilyong sumaksak sa biktima. Huwebes ng gabi ng harangin na mga sospek ang biktima malapit sa convenience store sa kabinato ng hollow blocks at inundayan ang saksak. Nanatili pa rin sa ospital ang biktima dahil sa mga tinamong sugat sa katawan.
1: Iginiit ni Pangulong Marcos na kailangan pang pag-aralan ang panukalang ibaba ang age of criminal liability sa bansa. Sa kasunod dito ng pagkakasangkot ng mga menor de edad sa serye ng pamamaril at pananaksak sa mga paaralan, duda si Pangulong Marcos na mareresolba ng mas mababang age of criminal liability ang mga issue kaugnay ng menor de edad, lalo't dapat ikonsidera ang mental health ng mga bata at nagbabagong social conditions. Nauna nang isinulong na ibaba sa 10 hanggang 12 taong gulang ang edad ng criminal liability. Kasunod dito ng pamamaril ng 14 at 15 anyos na estudyante sa paaralan sa Tacloban City kung saan 3 ang namatay. Sinampahan na ng reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15 anyos na suspect habang hindi kinasuhan ang 14 anyos na salarin alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Law.
2: Time out muna, Judge. Anong oras na?
1: Panyero, 7:20 na eh.
2: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
4: Radyo Patrol Balita alas 7. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga alegasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7.22. Nakararanas na matinding kakulangan sa supply ng tubig ang Real Quezon. Halos 2 buwan na naranasang krisis sa tubig sa maraming barangay bunsod ng pagkatuyo ng Kinamliman River. Kaya halos hindi na mapuno ang tangke ng local water system. Dahil dito nagrelasyon na ng tubig sa ilang barangay, kabilang ng barangay Ungos.
6: Sa ilog po kami naglalaba. Kaya kami gumam po. Pagka mayroong tubig, pag wala, hindi na nagliligo.
7: Kaya kahit gabi ay ako, hindi ay gagala-gala para lang makakuha kami ng tubig. Mahirap talaga. Ako ngayon naiyak. Ako'y mamatay-matay na ng pagod.
8: Pang isang araw lang ito, sana po'y laging mayroong tubig. Mawala na lang po ng ilaw, wag lang ng tubig.
2: Pumuna ng Water Crisis Task Force ang lokal na pamahalaan para tugunan ang kakapusan ng supply ng tubig na pinalalapan ng El Nino. Pinag-aaralan na rin isa ilalim sa State of Calamity ang bayan ng Real. Nauna na idiniklarang State of Calamity sa Puerto Galera sa Oriental Mindoro dahil din sa problema sa tubig.
1: Umabot na ng mahigit 100,000,000 piso ang pinsalang dulot ng fish kill sa Isabela at Ifugao. Kasunod dito ng patuloy na pagbaba ng tubig sa Magat Dam dahil sa matinding init at kakulangan ng ulan. Kahapon, bumagsak sa 162.56 meters ang tubig sa Magat Dam na malapit sa critical level na 160 meters. Sinabi ni BIFAR spokesman Nazario Brigado na posibleng konektado ang malawakang fish kill sa epekto ng El Nino na nagpapababa sa level ng tubig sa Magat Dam at kakulangan ng dissolved oxygen na kailangan ng mga isda.
9: Ang nangyari po kasi dahil sa sobrang init, no, bumaba ang level ng tubig dyan sa Magat Dam. At kapag bumaba po yung level ng tubig, mangangahulugan din ito ng pagbagsak na tinatawag natin ng dissolved oxygen level.
2: Yun.
9: No? Sa tubig, ito po yung form of oxygen na hinihingan ng mga isda.
1: Nababahala rin ang ilang mangingisda at katutubong dumagat sa pagbaba ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Kahapon, sumadsad sa 158.75 meters ang tubig sa dam na mas mababa sa critical level na 160 meters. Sa ngayon, iniinda ng mga katutubo at mangingisda ang pagkapal ng burak sa mga bahagi kung saan nagsasalubong ang mga ilog. Nauna nang ibinaba sa 48 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa 50 cubic meters per second dahil sa pagbaba ng tubig mula sa Angat Dam.
2: Alas 7.25, naitala ang lava effusion o yung pagdaloy ng lava mula sa bulkan Mayon sa Albay kahapon. Tumagal na 5 oras ang pagdausdos ng lava mula sa bunganga ng bulkan. Patuloy din ang pagdausdos ng pyroclastic density currents o uson at pag-uho ng bato. Nasa alert level 3 ang bulkan Mayon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone.
1: Posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Maglalaro sa 2 pesos and 15 centavos hanggang 3 pesos and 15 centavos ang dagdag presyo sa diesel. Habang 2 pesos and 40 centavos hanggang 3 pesos and 40 centavos sa kerosene. Pero ang gasolina posibleng tumaas o bumaba ng 30 centavos kada litro. Bunsod pa rin ito ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Inaasahan namang makaaapekto sa presyohan ang desisyon petisyon ng Organization of Exporting Petroleum Countries o OPEC na magdagdag ng produksyon sa Agosto. Gayun din ang unti-unting pagbubukas ng Strait of Hormuz.
2: Alas 7:27, umaasa ang Department of Finance na magiging libre ang lahat ng digital transactions. Kasunod po ito ng pagtanggal ng Bank of the Philippine Islands o BPI at RCBC sa interbank transfer fees kapag naglilipat ng pera. Naniniwala naman ang Bangko Sentral ng Pilipinas na marami pang bangko ang magtatanggal ng interbank fund transfer fees. Ngayong araw, ibababa naman ng Digital Bank na Maya sa 10 piso ang InstaPay transfer fee sa ibang bangko mula sa dating 15 pesos.
1: Tumaas ang mga kaso ng COVID-19 sa Quezon City. Sa tala ng City Epidemiology and Surveillance Division, 146 ang naitalang kaso ng sakit. Nakatumbas ng mahigit 265% na pagtaas sa nakalipas na tatlong linggo. Karamihan ng tinamaan ng sakit ay mga batang may edad na 14 anyos pababa. Dahil dito, pinayuhan ng lokal na pamahalaan ang mga residenteng magpakonsulta sakaling may nararamdamang sintomas ng COVID-19. Hinikayat din ang mga may nararamdamang sakit na magsuot ng face mask o manatili sa bahay para maiwasang makahawa.
2: Alas 7:28 sa Quezon City pa rin, patay ang 10 taong gulang na batang lalaki matapos magulungan ng SUV sa barangay Balingasa. Naglalarong biktima at nahiga sa kalsada ng 2 beses magulungan ng sasakyan. Posibleng hindi napansin ang driver ang biktima dahil pababa ang kalsada kaya nagulungan. Nakulong na ang suspect na naharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide.
1: Sa Pasig City, bumaligtad ang isang taxi sa karambola ng mga sasakyan sa barangay Ugong. Sa investigasyon, mabilis ang takbo ng taxi nang salpukin ang likurang bahagi ng SUV na dumiretso naman sa isang kotse. Sa lakas ng pagkakabangga, bumaligtad ang taxi at tatlo ang nasugatan. Inaalam pa kung may magsasampa ng reklamo dahil sa insidente.
2: Samantala, kasado na ngayong araw ang fourth round match ng Pinay tennis star na si Alex Ayala sa Wimbledon Open sa London. Ito'y matapos talunin ang world number 32 na si Ayala sa third round ng defending champion at world number 3 na si Iga Świątek ng Poland sa score na 7-6 at 6-2 noong Sabado. Susunod na makakalaban ni Ayala ang world number 17 na si Jasmine Paolini ng Italy para sa tsansang umusad sa quarterfinals. Libreng mapapanood ang laban ni Ayala sa PhilSports Arena sa Pasig City mamayang alas 8:30 ng gabi. Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
10: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Magsasama ang mga biggest comedy icons sa sina Vice Ganda at Vic Soto sa pelikulang The Greatest Showdown. Magka-collab ang ABS-CBN Studios, Star Cinema, The Idea First Company, MZ Productions at APT Entertainment para sa pelikula. Sinabi ni Uncabogable star Vice Ganda na matagal nang hinihintay ng fans na magsama sila ni Vic Soto sa proyekto. Para naman kay Bossing Vic Soto, ang pelikula ang kanilang regalo para sa lahat ng Dabber Cads at Madlang People. Nangako ang 2 comedy icons na magdadala ng saya ang pelikula, lalo't maraming Pilipino ang may kinakaharap na pagsubok. Wala pa ang petsa kung kailan ipapalabas o kung kasama sa entry ng Metro Manila Film Festival ngayong taon ang The Greatest Showdown na nasa ilalim ng direksyon ni June Robles Lana. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Christian. Balik sa inyo, Alvin, Doris. Happy Monday!
2: Happy Monday! Thank you! May salamat, Ganiel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol, Balita alas 7.
1: Ako po si Doris Bigoya.
2: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang...
11: Gising Pilipinas!
2: Energy, energy on a Monday!
12: Radyo Patrol, Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radyo Patrol 630. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Gising Pilipinas!
13: Good morning!
2: Good morning po! Tingnan mo ito, partner. Dalawang mga kaibigan ko nag-message sa akin. Si Rex Hinlo. Ng Bacolod, di ba?
1: Sabi
2: niya may nagsulat daw. Most likely a student. Yung parang threatening remarks sa fogged window ng school sa school namin sa Lasal. University of St. Lasal. Ngayon, ayun, nag-shift ng mode, nag-online muna. Alam mo yung fogged, yung parang pwede kang magsulat-sulat? Nagsulat daw ng threatening messages. Ito namang si Neil Makasait. Dati taga DZMM din. Ano naman to? Lasal, Lipa naman, Batangas. Meron daw ano naman, pinauwi mga estudyante.
1: Dahil?
2: By bomb threat naman.
1: Ako.
2: Pareho Lasal. Lasal Lipa, tsaka Lasal Bacolod. Diyos ko po, yung mga nananakot, bawal po yun.
1: Ay, may kulong po yan. Mga bata, mga anak.
2: Na. Yung iba kasi hindi ready sa exam.
1: Ayan lang.
2: Oo nga ba, na nangyayari yun. Sabi niya, nag-cramming. Hindi nakapag-aral yung bata. Ang gawin na lang, magtawag ka dun, sabihin mo, may bomba dyan.
1: Ganun.
2: Ayan. O di, syempre, iti-take seriously mo yun. Hindi po pwedeng. O di, suspended yung exam.
1: Ayan.
2: O di, may time siya ngayon mag-aral.
1: may laro si Alex Iyalaman.
2: Goodness
1: talaga.
2: Jerry Diaz, magandang umaga sa iyo. Ganun din si Jerome Brian Tang at si Deo Jeronimo at si Mama Corito Season na pinapabati si Dora at si Victoria Relos Marivic Maala, Joseph Marfori, Shirley Antonio and Louis Abrao. Yeah.
1: Partner, nice kong pasalamatan ang ating masugid na tagapagsubaybay at friendship na rin naman natin ito. So, kasi ang tagal nang tumututok sa atin si R.S. Kennedy. R.S. Kennedy,
2: maraming salamat sa pinadala mo. Lusot ko yung cup, partner. Galing sa United Kingdom. Dalawang cup ang pinadala sa akin eh.
1: Thank you, R.S.
2: Abubot.
1: Ano ba? Papasalamatan ko pa at binigyan ako ng pangkilay eh.
2: Ni R.S.
1: Kilay
2: galing sa, ano yan, Made in UK. San ba gawa? Made in UK?
1: UK ito, UK.
2: UK ba? Ann Bustamante, Calomarte, maganda umaga. Pero tawagin mo na si Lorraine dahil andyan na rin si Attorney Roy. Umaga ni Attorney Roy. Ito ba na?
1: Meron po tayong impeachment 101, ha? Hindi tayo po ninyo. Bye-bye, Lorraine. Lorraine!
14: Hello po! Good morning! Morning! Gising Pilipinas! Hello mga kapamilya! Ako po si Lorraine Galvez, ang inyong online show. Di ba nasa radyo na rin chumichika? At ngayong Lunes ng umaga nga Kuya Alvin and Ate Doris ay nakisakit tayo sa Jeep ZMM upang bisitahin ng ating mga kapamilya dito sa Barangay Rivera, San Juan City. Kaya kumustahin naman natin sila. Hello po! Good morning po, Nanay!
15: Ayan! Paka naman po!
14: Good morning po!
15: Magandang umaga din naman po.
14: Ano po?
15: Magandang umaga po.
14: Ayan, magandang umaga po. Magandang umaga sa inyo lahat. Ano po pangalan po ninyo?
15: Gloria Rehinio.
14: Ayan, Miss Gloria. Ano pong pinagkakaabalahan po ninyo?
15: Bahay lang. Okay, hindi na, wala na akong trabaho dahil senior na ako.
14: Ah, senior na po kayo. Nasa bahay lang po kayo. Baka may mga gusto kayong batiin.
15: Ay, mga anak ko. Lalo sa probinsya namin, Marinduque.
14: Ano po mga pangalan po ninyo, mga anak ninyo?
15: Elinita Flores. Elinita Flores, Madlon Flores, Yesa Flores.
16: Kontak pa lang bibigay.
15: Hindi pa ako nagtututbas.
14: Hindi pa daw siya nagtututbas. Okay lang po yan. Maraming salamat po. Thank you po. Ayan. Ito naman, isa pa kamustahin naman natin si Kuya. Hello po. Good morning. Good morning po. Ano po pangalan po ninyo?
17: Si Sunbird din po.
14: Ay, ano po pinagkakabalan po ninyo?
17: Sa ngayon?
14: Apo.
17: Wala naman po.
14: Wala naman, pero active po kayo dito sa inyong barangay. Ano po mga activities ang meron ng Barangay Rivera?
17: Marami, yung kagano'ng Watawata, basahan sa San Juan. Yan po.
14: Ano po yun to? Baka may mga gusto kong batiin na mga nakasama mo sa Watawata.
17: Hello po, binabati ko po yung buong pamilya ko po. Lalo-lalo kay Chiki, sa mga anak ko po. Salamat po.
14: Maraming salamat at thank you rin po dahil andito kayo, sobrang active din nyo. Nilagay nyo po ba ang pangalan po ninyo sa ating mahiwagang fishbowl? Dahil andito po ang DZMM upang magbigay ng tulong po at regalo po sa inyong lahat. Ready na po ba kayo? Ayan, thank you so much po kuya. Eto na nga. Kanino pangalan kaya ang aking mabubunot para sa regalo? Congratulations po, hindi naman puno ang ating lagayan, ano, grabe, sobrang dami. Pero eto na, ang pangalan na aking nabunot ay si, congratulations po sa'yo. Eto na, Ramon Ecleo. Ramon Ecleo, magbibilang po kami, ayan na po siya, si Kuya Ramon, hello po, good morning po. Ayan, si Kuya Ramon, dito po kayo. Kuya Ramon, kayo po ang nabunot ko, kaya tanggapin po ninyo ang DZMM shirt! At namin po kung pa po dyan, tanggapin din po ninyo ang transistor radio para una po kayo sa balita. At syempre, 1,500! Kaya congratulations po, lagi po kagabi din ang 1,500!
18: Itatabi ko muna.
14: Itatabi niyo muna.
18: Para sa mga bata.
14: At bata, naku, congratulations po. Baka gusto po patingin yung mga bata, ano po pangalan po nila?
18: Mga apo ko.
14: Yes po, ano po pangalan po nila?
18: Irene, Arian, Teya, Deya, Bocho.
14: Ayan, ako, may nakuha ang regalo si Lolo. Thank you so much. At syempre, bukod pa dyan, nandito din po ang Protect Freshness Everyday. Thank you sabihin sa Protect.
18: Thank you sa Protect Antibacterial Soap Everyday Freshness.
14: Thank you so much. And of course, congratulations. Pagkakila din po Kuya Alvin at Ate Doris, ay bumunot na rin tayo ng dalawang tatanggap ng Protect. Congratulations po kay Ruth Magdato and of course kay Rowena Coronado. Congrats po. Ito po ang bigay ng Protect po sa inyo. Ano po?
19: Dapat po kayo.
20: Thank you sa Protect Antibacterial
19: Soap Everyday Freshness.
14: Maraming salamat and of course congratulations. Protect your family with the all new Protect Antibacterial Soap. Kills 99.9% of germs with up to 8 hours of freshness. My moisturizing vitamin E pa for everyday care. Afford starting at 15 pesos and 50 centavos only. Available in leading supermarkets and local grocery stores nationwide. Stay clean, stay protected, and have that freshness everyday. Pakita po natin ang mga Protect natin! Pakita naman natin ang protect yung mga sumunod natin. Maraming maraming salamat po, Dek. And of course, mula dito sa Barangay Rivera. Balik na po dyan sa studio, Kuya Adrian Ate Doris. Maraming maraming salamat po.
2: Thank you. Maraming salamat, Lorraine Galvez. Thank you. Maraming maraming salamat, partner. May isa na naman yung nag-message, si Matura naman.
1: Oh.
2: Sa Daet naman daw.
1: Daet, Camarines.
2: Camarines.
1: Sur.
2: Oh, may public advisory din sa mga circulating threats in school online.
1: Naku po.
2: Ayan, kansilado din yung klase. Tapos sabi ni Rex Hinlo, Saints ko daw pala yun, yung nagsulat-sulat sa fog.
1: Ah, okay.
2: Kaya yung Saints ko daw, starting today until Friday, Saints ko, may Saints ko sa amin eh.
1: Ah, talaga?
2: Sa Bacolod,
1: okay,
2: ano?
1: Okay.
2: Tapos wala namang face-to-face classes naman sa Lasal, starting today until Wednesday, sabi ni Rex Hinlo. Pakicheck nyo nga yan, yung tungkol sa online threats. Ano?
1: Paano masasawa tayong ganyan?
2: Diba? Nga, depende. Kasi pag hindi mo naman sineryoso, biglang nagkatotoo naman,
1: may
2: problema yun.
1: Diyos, kaya nga eh.
2: Kaya, kung prankster lang yun, tuwang-tuwa siya ngayon.
1: Oo. Diba? Nakakuha siya ng engagement.
2: Nakakuha siya ng attention.
1: Attention. Sana lang ay mag-isip-isip po kayo dahil hindi lang naman po kayo ang tao dito sa mundong ibabaw at gusto rin ng iba na matuto kaya gusto pumasok sa eskwela. Ano na kaya natutunan ng mga bata natin, partner? Mm. Kung laging ganyan, kung hindi bagyo, hindi kalamidad, ito naman, mas matinding.
2: Camarines Norte Rao. Mali ka, hindi Camarines Sur.
1: Camarines Norte.
2: Thank you, Sisi. Maraming salamat. Dave Amalo sa mga naumaga. Si Josh Kyle Edip. Good morning. At si Louie Basco at si Ren. Pag-greet po, it's my birthday. Birthday daw ni Ren. Pwede mati mo nga si Ren. Ren, ka-birthday mo si Kabayan.
1: Happy birthday sa iyo. Happy birthday mo si Kabayan. Sabay kayong ayaw magpapansit.
2: Master Amadeo, good morning. Jeffrey Mangay.
0: Good morning.
2: Si Ann Calumarde, good morning, Ann.
0: Good morning.
2: Eddie Trinidad, good morning.
0: Good okay. morning.
2: Si,
1: partner, teka okay. lang, isa
2: yeah,
1: na lang.
2: Si
1: Ina Andolong.
2: Ay, ano
1: sorry,
2: lang.
1: Sorry.
2: Monitor ba?
1: Last Friday.
2: Ay, naku, late
1: naman,
2: na yan.
1: Sorry, hindi naman. Kaya lang sabi ko, babati na lang ako ngayon. Kasama niya noong Friday, ang mga friendship niya na sina David Pangilinan and Nan Santos of Windsor, Ontario.
2: Eh ngayon, wala na. Nila sila magkasama.
1: Mga tulog.
2: Thank you, Rosalines. Si attorney, as promised, si attorney Jose Roy III, dating din po ng law school ng pamantasan ng lungsod ng Maynila at one of the defense lawyers po ng Corona impeachment trial. Attorney, magandang umaga po sa inyo.
0: Good morning!
1: Good morning, sir.
21: Good morning, Alvin. Good morning, Doris. Good morning, Pilipinas. Inyong mga tagapakinig at tagapanood.
2: Opo, exciting times.
21: You?
2: Exciting times ahead, indeed. Oh, anong expectation mo for today, attorney Roy?
21: Well, I think yung announcements nila is that from Senator Wynn, no less, no, na procedural matters ang uunahin today. Parang wala yatang planong mag-present ng witnesses. So, this is standard po naman yan. Kumbaga, alam mo naman yan, Alvin, di ba? Galing ka rin sa Lasal. So, bago yan na magkatuluyan sa football field, hawakan muna ng tenga, di ba? Yan. So today, ano lang yan, preliminaries. Siguro pag-uusapan yung opening ng box, pag-uusapan yung instruction sa counsel. For instance, I would suggest kung ako si the presiding officer, sasabihin ko kagad sa mga abogado, make sure you have 5 witnesses ready for every hearing day. Kasi posibleng matapos kagad yung isang witness eh. Sayang yung oras, di ba? So kailangan naka-ready lahat yun.
2: Mm-hmm.
21: Noong panahon namin, ganun. Yung mga witnesses naghihintay, meron kaming waiting room.
2: Mm-hmm.
21: Para kung sakaling matapos kagad, tuloy-tuloy yan.
2: Kumaga may isasa lang, hindi siya magkakaroon ng lull o early dismissal, di ba?
21: Imagine, yung Senate isinasatabi yung kanilang legislative work, di ba? Just to attend to the impeachment. Kung matapos kayo ng first witness, 3 o'clock, tapos na siya, anong gagawin natin? Sayang, di ba? Ano ba sabi nila? Magkano ba yung cost ng Senate per day?
2: 25 million pesos per day.
21: There you go, wow. 25 million. Bilangin mo yung oras na yun, yung 2 o'clock mag-uumpisa, nasa 25 million ka na. So kailangan, if I were the presiding officer, sasabihin ko, you have ano, 5 or 6 witnesses ready at any time. I don't care if they come back again and again until they hanggang marinig sila. Pero naka-ready yan. Huwag tayong mag-waste ng time kasi 3 days a week lang ito. So during the corona trial, it was 4 days, di ba? Mm. Yung 1 day na yun, that's a 25% difference, Alvin. Kaya, Doris, no, yung pag sinabing 3 days a week, isipin mo, in 1 month, parang 12 days lang ang hearing time. So you want to maximize that, ima-maximize mo. Itong mga bagay na ito pag-uusapan niya.
2: Attorney Roy, ano sa anong basa mo, matutuloy ba na si Senate President Sherwin Gazalian ang magiging presiding officer? Or ang feeling mo, magmi-meeting yan mamaya and they will elect former Senate President Cheese Escudero as the presiding officer?
21: I've heard the pronouncement na decidido. Parang decidido si Senator Win na mag-preside. At ako, I have said na may advantage talaga pag lawyer ang presiding officer. Pero the other thing is, Alvin, kakayanin naman yan ni Senate President Win kung gustuhin niya. I find him to be a responsible and usually prepared, no? When I see him, he's always prepared. So if he really wants to, he can. Now, ang problema, I think, about electing a presiding officer is that it has a political color. Kasi nga, yung pagpipilian nila, si Senator Pangilinan o kaya si Senator Cheese Escudero, kung maglalagay ka rin lang ng presiding officer, may opportunity na maglagay ng lawyer. Alam mo, isa pang pwedeng gawing presiding officer dyan, si Senator Ping. Although hindi napapag-usapan yan, pero nakita naman natin siya, nagpatakbo ng Blue Ribbon Committee and so forth. So, posible yan. Now, itong sinasabi na it can be a highly technical task, di ba? Kasi kailangan abogado, etc. You have to remember, Doris and Alvin, no, na yung impeachment litigation is not strictly legal. They can be very lenient kung gusto nila, di ba?
3: Oh.
21: Now, ang mahirap lang dito, miski pa paano, iko-compare ka sa last presiding officer who was the impeachment presiding officer during the corona trial nung kami. Okay. Si Juan Ponce Enrile Leon. Yan ang tinatawag na tough act to follow. Di ba? Hindi ko na di-discuss yung mga concerns nila kay Senator Cheese dahil sa nangyari sa last impeachment. Eh, yan naman eh, pagbobotohan nila. Pero these are the things na pwede nilang tignan.
1: So parang curb your enthusiasm ang ating advice sa ating mga kapamilya, ating mga kababayan, kasi marami, attorney, na talaga namang hot na hot na malaman kung paano ang conduct nitong first day. Paano po yan pagka, ano ba tawag mo doon, partner, na dismaya sila na pinatatagal nyo na naman, bakit ayaw ninyong action agad?
21: Okay, Doris, ha? Yan sa mga issue ng delay and what not, no? Delay, yung isa, one side, parating gusto mag-delay. Yung isang side, parating gusto magmadali.
1: Oh.
21: For example, doon sa pre-trial order, ang statement yata nung prosecution, hindi ika na kami nag-file ng comment kasi ala, payag na kami dyan para matuloy na kaagad, wala nang maraming diskusyon. Kasi, syempre, ang objective ng prosecution, pumunta kaagad at diretso na sa ebidensya at ilabas kaagad yan. Matagal nga naman na silang naghihintay. Ha? Sa kabilang panig naman, yung depensa, marami kaming concerns sa procedure, marami kaming questions sa validity, sa kung tama yung mga proseso na sinundan hanggang sa puntong ito. So, syempre, sila rin, ayaw naman nila magmadali doon sa ebidensya hanggat maaari. Kung kaya nilang o kung magagawa ng paraan na hindi na maituloy ang paglitis, yun talaga ang objective ng defense, di ba? Ito hindi yan hindi yan necessarily indication ng guilt or innocence, pero yan talaga ang trabaho ng defense. Pigilan ang pagtuloy ng kaso kasi defendant ka eh. Ngayon ika-clarify ko lang, ah, nung panahon ni Chief Justice Corona, don't forget, Chief Justice siya.
1: Mm-hmm.
21: So napakalaki ng tiwala niya sa proseso. Kaya yung instruction sa amin, sige, laban, let's go. Yun ang difference doon.
1: Apo,
21: although at every turn, di ba, syempre, kinokontra namin, we tried na kontrahin yung mga sinasabi and all that. Pero, ano siya, willing to fight siya, humaharap. Yun ang hindi natin malaman kung gagawin. Now, meron din interesting point. Nakita nyo, for instance, dun sa BIR boxes, hindi ba? They have agreed. Pareho silang pumapayag na buksan. Nagkakaiba lang sila. Yung isa gusto executive session ata. Yung isa, leave it up to the court kung paano. Pero nangyayari yan. Maraming punto yan na magkakasundo sila. Uh-huh. Yung sa enthusiasm ng audience, ang masasabi ko lang sa inyo, mga kababayan ko, huwag kayong bibitiw. Panoorin nyo. Para malaman nyo kung anong ating proseso. Sinasabi nila, trial of the century. Well, actually, parang trial of the decade to. Kasi last decade, meron din trial of the century kami noon. Pero yung impeachment, very, ano, very uncommon. Special po na pagkakataon yan na makita ng mga tao kung paano ang paglalahad ng ebidensya laban sa isang tao at kung paano siya binibigyan ng karapatan at pagkakataon na dumepensa.
1: Paano po, attorney, kung humarap yung mga abogado niya at humiling ng postponement kasi masakit ang ipin? Pwede po ba yun?
21: 25 million, sakit ng ipin. Bunutin na natin yan.
3: Saka marami naman sila. Kung hindi available
21: marami
3: ng isa.
21: Marami naman sila.
3: Marami sila eh.
21: Tama. Kaya nga ang tawag eh. Hindi defense team. Di ba? Sipin mo. Correct. Si Alex Ayala nga, lumalaban na mag-isa. Pero ito, team.
3: Yeah, yeah. Anyway, kung kayo po ang depensa, kung nasa depensa kayo, Attorney Roy, do you think makakaganda sa diskarte pag sinalang si Vice President Sara Duterte o hindi? Makakasira dahil baka hindi niya makontrol yung emosyon niya at magwala siya ron, eh mas makakasama sa depensa yun.
21: Well, dalawang bagay yan, no, Alvin. Yung presenting her as a witness para siya mismo magsalita, napakataas nung value, no, napakataas nung credibility noon. Inihintay talaga ng ating mga kababayan yan. At yan, pag ang yan ang ginawa, nagpapakita yan na meron silang gustong sagutin. Okay? Na kailangan siya mismo ang sasagot at sa kanyang bibig manggaling. Pag ginawa nila yon, ibig sabihin, meron silang kailangan ilabas na siya lang ang pwede magsabi. Ngayon, kung hindi ka kailanganin yun, tama ka. Hindi ko siya isasalang para hindi tayo magkaroon ng kumbaga risk, no? O peligro. Alam mo, pag sinalang may witness, cross-examination yan. Kung saan-saan mapupunta yan. Diba?
3: Ah, ganun ba, attorney? Sorry, makasingit. So, pag inalay mo, pag in-offer mo na testigo, na witness, ang iyo ang akusado, wala ka na ngayong choice kung hindi i-open siya sa cross. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi, yes, magsasabi lang siya ng testimonya niya, pero bawal siyang i-cross.
21: Yes, hindi maaari. Kailangan yun. Ano, kung pagbabawal mo yung cross, i-strike yung buong testimony noon.
1: Oh, baliwala. Ba?
3: Ah, ganun pala yun. No? Akala ko karapatan mo na hindi ma-cross, attorney.
21: Yan ang tinatawag na right to confront, no? Now, halimbawa, sinasabi, bakit hindi na lang ikaw magbigay ng affidavit? Iba po, bigay ng sinong pang salaysay na nakasaad doon lahat ng gusto niyang sabihin, di ba? Di, yun na rin yun, di ba? Pero yung affidavit, ang halaga lang noon, parang sinumpaan mo lang yon. Pero pag hindi ka pumayag na ikay tanungin, na ikay kumprontahin tungkol sa affidavit mo, walang halaga yun halos.
3: So dapat strategy din pala kung ikaw na sa depensa, kailangan pag-usapan natin ito kung ipipresenta natin siya. Kasi ang gagawin ito, ng...
1: mangyayari kapag...
3: Kasi ang prosecution baka iritahin siya. O di kaya pikunin naman siya.
1: Eh, ganun na
21: lahat yun. Lahat yun gagawin. At this point, pinag-iisipan pa nila yan. At meron na yung backup plan. Kung sakali man isasalang natin si VP Sara, ano ang sasabihin? Ano yung mga kailangan niyang sagutin ng personal? Naka-ready na yan sila. Kung sakaling umabot sa punto yun, ilalabas yan. By now, nag-prepare na yan. Pero there's one important point na I wanted to bring out. No? And ito, hindi naman sa sinasabi ko sa depensa kung ano dapat nilang gawin. Gusto ko lang paabot sa inyo. Kung ako ang sa Defense Council, sisikapin kung dumating si VP today. Magpakita lamang dun. Kasi gusto ko, kung ako humahawak ng testigo ko, gusto ko na ipakita sa mundo na yung testigo ko, yung kliyente ko o yung pinagtatanggol ko, kampante, humaharap, hindi naiwas. Gusto ko nakikita siya ng publiko, nakikita siya ng korte, hindi naman siya mapipilit na kung ano-anong gagawin dun eh. Diba? Hindi dapat payagan ng presiding officer na iharas siya or ibu siya. Dapat i-control nila lahat yun. Or palakpakan ng malakas. Pwedeng i-control yan nung presiding officer. So, pwede talagang pagpadaluhin siya na yung parang normal na proceeding sa korte. Kung ako in defense, parang napakagandang optics nun na she would appear. Diba? All dressed up and ready, happy, smiling, diba? Willing to confront the trial. Wala naman mangyayari pa today eh.
3: Oh, but attorney, si Corona, yes. Hindi ba naalala ko? Pinaharap nyo, diba?
21: Oh, yes. Actually, siya may gustong humarap.
3: Pero in-advisean nyo siya dati na huwag na siyang humarap?
21: Well, nagkaroon kami ng division doon at pati doon sa kanyang sasabihin at yung mga kanyang gustong ipaabot. Nagkaroon din kami ng diskusyon doon. In the end, that whole episode, yung kanyang pagharap hanggang nang matapos, siya mismo ang may diskarte noon. Siya may gumawa. Talagang sinabihan kami, hindi. Ito ang aking gagawin. At inililinaw ko lang, Alvin, ha? Again, ha? Ilang beses na itong tinanong sa amin. Lahat nung nangyari nung araw na yon, hindi namin alam.
3: Siya lang may alam, si
21: former. Lang may alam.
3: Eh, po sa bagay, partner, kung kalibre ang pag-uusapan, we are talking of the former Chief Justice.
1: Exactly.
3: Naman.
1: Yes.
3: Alam naman niya po, nung legally speaking, alam niya ang strategy.
21: Alam mo, lahat tayo as lawyers, no? Siyempre, nagbibigay daan tayo sa client, no? Pero ito, hindi ordinaryong kliyente. Chief Justice ito. Pag sinabi sa amin, no, this is what we will do. Kahit si Justice Cuevas, tupi.
1: Okay.
21: Ganon yun. Okay. Ganon ang kalakaran nun. Although, to be honest, no, sa ilang punto lang naman nangyari yun. Pero yung day na yun, nung magte-testify siya, nagtatalo kami. Si Justice Cuevas, ayaw. Ako, sabi ko, iba sanang gawin mo, hamunin mo. Yung mga, maglabasan kayo ng bank account. Ayaw niya rin, di ba, et cetera.
3: Tama.
21: Eh, anyway, yung nangyari na. Pero ito, I will tell you again, no? Walang abiso sa amin na ganun ang mangyayari on that day.
3: Thank you, Attorney Roy. Paulit-ulit po namin kayong imbitahin, ha? Yung analysis lang, maganda din, eh, habang nausad po yung impeachment trial. Mabuhay po kayo at thank you sa mga insights ninyo, Attorney.
1: Salamat, sir.
21: Thank you very much. Good morning to all of you. Magandang umaga, mga kababayan.
3: Magandang umaga po si Attorney Jose Roy III, dating dean po ng law school ng pamantasan ng Lungsod ng Maynila at dati pong miyembro ng defense lawyers po ng Corona impeachment trial. So, pag-iisipan mo talaga, partner, ano ba? Mas bentahe ba sa pinaglalaban natin kung isasalang natin yung ating kliyente o strategically speaking, wag na lang. Oo. Kasi lalo na po kung pikon. Kung halimbawa pikon ang kliyente po ninyo, kasi wala na siyang, hindi mo siya pwede i-shield dun, partner. Pag na-cross-examine siya.
1: Hindi mo na siya, pag nataranta.
3: Oo.
1: Pag nataranta at nag-iba-iba na ang kanyang mga statements, mahirap na.
3: Kasi bubutasan siya ng prosecution.
1: Alam, naalala mo yung kaso ni Johnny Depp at saka ni Amber Heard?
3: Sinalang
1: yung babae.
3: Yung babae.
1: Oo.
3: Eh, narattle nung depensa.
1: Lots.
3: Maganda umaga sa iyo, Attorney Romy Makalintal. Partner, kita mo.
1: Good morning.
3: Ha? Sabi ni Attorney Romy Mac, so 25 million ang cost ng paghahain ng rules ngayong araw, gayong alam na ito during the pre-trial. Hindi po ibig sabihin na sabi dati na nung nagkaroon ng mga walkout ang gastos na Senado kada araw, 25 million per day.
1: Correct.
3: Na kahit ako nalula ako, my goodness, 25 million per day. Sobra namang, sana sobrang laki.
1: Hindi man lang ako nakatikim yung, alam mo, yung matangkad na hamburger, na sinasyon sa kanila hanggang ganyan, oh.
3: Ronald Castillo, magandang umaga sa iyo. At si Sui Suarez, may pahabol ang partner. Sui! Pinapabati si Tito Banggoy and Tita Leonie Suarez. Mga masugid nating taga-subaybay na nanunod at nakikinig sa San Francisco.
1: Yes.
3: USA, ha?
1: Mga kabayan.
3: Thank you, Tita Leonie and Tito Banggoy.
1: Ayun. Oh. Hello, hello sa iyo, Henry Omaga Diaz.
3: Aba, nakita ko nga si Henry Omaga Diaz. May post partner, ha?
1: May post
3: siya. Mukhang na-miss niya yung politika.
1: Correct. Oh, lalo ngayon, ano, may impeachment. Pero hindi pa rin po nagbabago ang ating lolo, Henry Umaga Diaz pa rin siya.
3: Stanley Laranyo, magandang umaga. Viana Villanosa, good morning. At si Cici Maturan, good morning. Okay, susunod na tandem ng bayan. Andito pa ba si Robert Mano, partner?
1: Asan yung Senator Judge?
3: Nasaan ba yung Robert Mano? Baka nandun na.
1: Hala!
3: Aligaga na sa coverage niya, ano. Ah, wala. Ah, wala. Ah, wala raw.
1: Wala.
3: O, ikaw na lang. Ikaw, total naka-attire ka naman na mala-judge. Dito ka umupo, oh.
1: Eh, baka ma-contempt of court ako.
3: Hindi, pagpupukpukin mo yung mga yan, nang, ayan, oh, malaki yung baston mo, di ba?
1: Ay, to.
3: Oh, mag-isa ka lang ka mo, di ba?
1: Oo. Oh. Oh. At hinayaan nila lang, mag-isa lang ako.
3: Yes, yes.
1: Meron akong karapatan, Senator, presiding officer, na mampukpok. Bakit kayo ganyan? Binubulagan niyo ako. Ah, ayan na pala.
3: Ayan na pala. Eh. Oh, ayan na pala. Eh. Oh, mukhang reading sumabak, ano?
1: Yeah,
3: judge.
1: I will cite you in contempt. Contempt agad.
3: Langa kurbat.
1: Paglabas ko ng kwarto,